0: Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
2: Love.
1: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
2: Love.
3: Aga ulit. Aga nagpe-prepare.
2: Sabi, mukhang maganda na naman ang ating mapapanood, di ba? Kaya humanda na tayo dahil alam mo ba, partner, kapag marami sa atin, ano, babae, lalaki man yan, kapag ka nakakainom, nag-i-ingles. Mm-hmm. Nagiging judge.
3: Aha.
2: Di ba? Nagiging senator judge.
3: Mm-hmm.
2: Kaya lahat yan, pagka nagka-ano yun?
3: Yung, kaya mo yan, partner. Nag-clash na yung ideas?
2: Hindi. Ano? Pagka nagka-buklod-buklod na sila sa isang lugar.
3: Nagkaroon na sila, nagkaroon na ng session, nagtumpakan
2: yan
3: na sila. May umpukan na.
2: O di kanya-kanyang bidahan. Bida-bida tayong lahat, di ba?
3: Sure, sorry sa'yo. Mali kasi ito eh.
2: Yan,
3: isa naman. Oo. Hindi, mali sila. Pero, tapos mamaya makita mo, nag-away-away sila.
2: Oo, yung isa naman, sabi niya, hindi ako makapapayag sa sinasabi mo. Dahil ang pagkakalam ko, sabi ng versikulo 1-2-3 ng ating sa ligong bataas, ganito yan, partner. Na, pag nahihilo ka na dahil sa kalinsingan, uwi na, sabi ni Mrs.
3: Inaanap ka na lang mga biglang darating, no?
2: Yung anak.
3: Papa, inaanap ka na ni Mama. Takbo!
2: Takbo na agad. Nawala yung pagkalasing.
3: Nawala, nagising.
2: Pero ang pinaka gusto ko lagi, na example, dumating yung bata, sabi, Aling Vicky, yung anak niyo.
3: Nahulog sa kanal. Takbo! Pagbalik, wala nga pala akong anak. Magandang umaga, mga kapamilya. It's Wednesday! Another day! Another series again!
2: Ayan! Wala na po tayong magagawa kundi talaga tayo ay mag-participate na lang. Sa kanya-kanya tayong pag-aanalisa sa mga nangyayari dyan. At sana ay may mapuno tayo na leksyon at makita natin lahat. Ano nga ba ang sinasabi ng mga talata mula sa kalangitan? Talata!
3: Magandang umaga, kami po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mann, of course, with a beautiful...
2: Ako yan. Diba? Nakasulat yan eh.
3: Ang napakabait.
2: Ay, nakasulat din yan.
3: With a big heart.
2: Nakasulat.
3: Killer smile.
2: Ay, hindi. Masungit ako. Doris Bigornia po.
4: Ganda.
3: Ayun, tama naman. Gondo.
2: Good morning po sa ating lahat.
3: Ayan, kumusta po kayo? Na-enjoy niyo pa po ba ang nangyayari?
2: Kahapon ba bombastic din ang nangyari?
3: Lumipad yung sapatos ko, partner. Saka kamadali ko doon sa press ko ng minority.
2: At tapos, nakita.
3: Nasa session hall na ako, partner. Kasi sabi, magpapa-press ko. So, naghihintay ako. Lahat kami naghihintay. Hindi naman namin alam kung saan parte ng session hall. So, akala namin magma-microphone sila. And also, nasa gilid lang kami nakaupo. Maya-maya nung lumabas sabi ni Senator Kiko, doon kayo pumuesto sa gallery, sa guest. Yung pang-guest, kapag may special guest sila sa center doon, tatayo pala sila doon sa harap. Takbuhan na naman kami, partner. Pagtakbo ko, nalaglag, natanggal yung sapatos ko. Ang hindi ko alam, kukunin ko ba? Mamaya na lang? O diretso na ako sa press ko?
2: Yan po ang mga talaga mga kaganapan kapag ganyan na naghahabol ng
3: kasi
2: malalaking
3: kasi hindi mo alam kung saan eh, di ba? Busy pa kami no, kasi naka-live, di ba? Naka-Facebook live naman ng Senate President. Siyempre, kailangan mo rin i-report yun. Maya-maya naglalabasan, takbo.
2: Kumusta naman ang sapatos?
3: Akala ko mag-aalisan na lahat. Masasolo ko yung press con pagkaalis ng sapatos.

0: Pero hindi, nabawi ko naman, partner. Nabawi, nakuha nabawi ko kagad ang nakapweso pala ako doon sa pinakaharap.
1: Pinakaharap? Ang nakakaya doon, partner. Si SP ba ang nag-press call?
0: Hindi, yung mga minority senators.
1: Makita mo, dala-dala so, ni Subiri. O kaya, oy, Robert Mano, na-identify namin ang paa mo. Iyo to.
0: Sabi nung kaibigan natin, taga-bombo, kuya, nakita ko yung sapatos mo natanggal. Hindi ko alam kung ibibigay ko sa'yo o tatakbo na din ako doon kasi sa press code kasi nga ulan sa pwesto.
1: Ala, nagkakawalaan na ng sapatos
0: ang ganyan susunod talaga na mangyari.
1: Ganyan po talaga ang hazards of the trade. Mm-hmm. Oo. Pero tingnan natin mamaya.
0: Kailangan natin makuha yung sasabihin eh.
1: Oo.
0: Kailangan nating ma-hook up eh kung ano ang mga statement nila.
1: Baka mahuli ka. Naku po, Diyos ko po.
0: Paluin ako.
1: Sasapatusin ka ng boss mo. Pero mamaya, anong oras, partner?
0: Alas stress ulit.
1: Pero
0: ang
1: anong
0: session
1: gagawin? Hindi ba last day na nila today?
0: Last day nila today? Mm. So usually kasi, di ba, as a tradition, kapag last day, bago ang sinid-adjournment, nagpapasaya ng ano, ng mga, nagkakaroon sila ng maikling mga talumpati sa mga accomplishment din ha, during this regular session. Tapos, ano pa yung mga i-expect? May mga ganyan usually. Ayan, tapos, magsisini di adjournment sila.
1: Pero lahat mabibigyan ng pagkakataon para mag kumuha, ano, kunin ang podium at magsalita.
0: Pwede. Correct, pwede yan. Lahat yan, nagpapapila yan sa majority leader tsaka sa rules committee para ma-accommodate sila. Ngayon, hindi ko alam kung may ganun. Kasi kung babasahin mo yung uunawain yung sinabi ng Senate President kahapon, kung ito ay strategy, sabi niya, ang kawalan ng quorum at ang kawalan ng sesyon nung Lunes at kahapon ay strategy para matuloy yung hearing sa Webes.
1: Oo.
0: So what's the use na mag-conduct pa siya ng session ngayong araw.
1: Ah.
0: Not unless tinamaan siya doon sa hirit ng minority na resign. Diba?
1: Ayun.
0: Magtrabaho ka na lang sa Facebook, mag-vlogger ka na lang, sabi ng mga minority.
1: So, ito ka, partner. Narinig ko nga. Mm. Maraming mga nagtatanong na mga kapitbahay ko.
0: Mm-mm.
1: Iniwan nga yung mga labada nila.
0: Ako kasi na-intriga talaga.
1: Na-intriga. Yung isa nga, naiwan pa yung plancha. Hoy! Sabi ng mga kapitbahay, tumigil ka
0: dyan. Umuusok!
1: Umuusok na. Hindi ang kanilang pag-uusap ay nasa sentro doon, pupunta ba si Cayetano? Pupunta ba yung mga majority?
0: Majority, oo nga. Yun din ang aabangan natin, yun din ang tanong.
1: Ilang araw na silang absent?
0: Monday, Tuesday.
1: Oh, yan.
0: Mm-mm. So Wednesday ngayon, last session day po nila kasi sinid the adjournment. Ibig po sabihin, magbabalik na ang session ng Senado sa araw kung kailan nakatakda magsagawa ng SONA ang Pangulo sa July. Yung morning before the SONA, tsaka pa lang sila magsesession ulit.
1: Oo, pero sila ba ay compelled na huwag umalis ng bansa? O
0: walang ganun,
1: walang
0: partner.
1: Walang ganun. So, kung pwedeng umalis.
0: Kung pwedeng umalis. At usually pala, partner, pag last day na ganyan, ina-approve nila na yung mga committee pwedeng mag-hearing kahit naka-adjourn ang session.
1: Oo nga daw, meron kami kausap na abogado kanina, pwede palang ganun.
0: Pwede yun.
1: At pwede rin ba, kunyari, nagising si Alan Peter Cayetano na sinasabi niya, gusto ko na mag-session.
0: Special session?
1: Pero
0: tatandaan natin, partner, kapag special session, bicam yan ha. May at house ka na katam din dyan.
1: Pareha sila
0: ng kalendaryo dyan. Nagpapatawag ng special session kapag may malaking kailangan aprobahan or what. Diba?
1: Ito, malaking usapin ito eh. So, ang ano yan, hindi pwedeng magpatawag si...
0: Para ang weird naman, partner, na may regular session kayo, hindi mo pinasukan, tapos bigla ka magpapatawag ng special session.
1: Oo, yun na nga. So, mahirap talaga. So, ano sa palagay mo?
0: Ito ang palagay ko, partner.
1: Sige, ano...
0: Ayan.
1: Sabi ko nga, 8:15 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Dahil 8:15 na, narito na po ang report ng ating mga radyo. Patrol! Roll! Roll! Roll! Punta tayo ng Pasig. Higit 80 pamilya nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Baybunga, Pasig City matapos masunugan kagabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
3: Robert, nasa halos 300 individual o 83 pamilya ang nanunuluyan muna sa West Bank Community Center sa Barangay Maybunga, Pasig City matapos ang sunog na sumiklab sa West Bank Road kagabi. Umabot na ikalawang alarma ang sunog bago tuluyan napula pasado alauna ng madaling araw kanina. Kabilang sa mga nasunugan, ang residenteng si Marilyn Cabiscuelas at ang kanyang 1 taong gulang at 10 taong gulang na mga anak. Kuwento niya, nagulat na lamang sila ng magkagulo sa kanilang lugar, kaya agad na umalis kahit pa walang dalang kahit anong gamit. Narito ang kanyang pahayag.
4: Sabi kasi, may sunog. Yung dalawang anak ko lang yung nadala ko. Yung lang po yung nadala ko, yung dalawang anak ko, mga requirements namin na sunog. Pati po yung po. Wala kami, ito lang, sarili lang namin na gaganapin. Hindi namin alam paano kayo magsisimula. Anak ko nagagatas, walang pampili ako.
5: 10 years old po yung gamit niya po. Sa school pala po, wala din natira. Hindi ko alam kung paano siya papasok sa lunin.
3: Yan nga ang tinig ni Marilyn Cabiscuelas, isa sa mga nasunugan sa Barangay Maybunga, Pasig City. Ayon sa mga evacuee, kailangan nila ng mas maraming supply sana ng inuming tubig, bago mga damit at mga portalet bilang pandagdag sa 2 tanging palikuran sa evacuation center. Nagbigay naman na ng hygiene kits at sleeping kits ang Pasig City LGU habang namamahagi ng pagkain ng mga tauhan ng Barangay Maybunga. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang tulong na iabot sa mga nasunugan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo na Maynila, partner.
1: Okay. Ito daw. Saan banda?
0: Saan banda to? Tanong natin kay Trish, sapagkat may 3 motorsiklo, hala, kabilang sa natupok sa sunog sa residential area dyan sa lungsod ng Maynila, ang detalye, puro sunog ha.
1: Kaya nga.
0: Kay, mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish, saan banda yan sa Maynila?
6: Good morning, Robert at Doris. Sa Tondo, sa may haligi itong banda. At problemado nga ngayon yung pamilya ng residenteng si Michael na nakatira dito nang kasamang matupok yung 3 motorsiklo sa sunog na sumiklab kanina nga alas 2 ng madaling araw. Sira ng upuan at natunaw na yung mga plastic na motor, parte ng motor, kaya hindi na ito magagamit sa pamamasada bilang TNVS rider ng kanyang working student na anak. Kwento ni Michael, sa eskinita palabas ng kanilang gate ang direksyon ng apoy, kaya pilit silang dumadaan sa kabilang side kahit una na itong hinarangan ng yero ng negosyanteng insect na nakabili ng bahay. Pabuti na lamang ay binutas anila yung pader kaya nagsilbi itong lagusan at tumulong yung mga residente sa paggiba ng yero. Narito ang kanyang pahayag.
7: Ang mukha niyan, may nangyari. Tari yung sunog. Binakura nila yung gate na ganyan. Tinakpan nila ng yero. Wala kaming daanan. Ito eh, lumabas. Saka yung bibitana yan, dalawa. Bakit hindi na kami makadaan. Kaya hindi, yung 3 motor namin, hindi namin nahila dyan. Yung andyan dyan, sunog.
6: Umakot lamang ng unang alarma yung sunog bago maapula kaninang mag-alas 6 ng umaga kung saan 4 na bahay ang apektado. Bagamat nagpapatuloy pa yung investigasyon ng BFP na iwang nakabukas na electric fan na posibleng nag-overheat doon sa kanilang kapitbahay, yung tinuturong ng mga residente na sanhi ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, isa pa ang Tsutsut time, please.
1: May time check tayo, no? Makinig po kayo dahil importante po ito. 8:20 na kasi ng umaga.
9: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
8: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
22: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
24: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
8: Ito ang Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan!
0: Kami po yun! Nagbabalik ang Tandem ng Bayan Partner na pag-usapan natin yung special session na binabanggit mo. O nga pala, na-remind ako na ating magiting na kaibigan.
1: Oo.
0: Ang special session nga pala, nagpapatawag lang yan, Pangulo. Nagmumula
1: okay
0: sa Pangulo, ang special, utos for a special session na tutup din yung dalawang kapulungan, the Senate and the Lower House.
1: So,
0: kapag naka-adjourn sila, kagaya na sinidya adjournment, at may importante, kailangan sa Pangulo manggagaling.
1: Hindi lang sa special session. Hindi lang sa Senate President.
0: Gaganap lang sila.
1: Okay.
0: Dahil dyan, punta tayo. Punta tayo rito.
8: Panahon, Patrol!
0: Kausapin natin si Ginoong Belizon na sareha mula sa Pag-asa. Sir, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
4: Good morning!
14: Good morning po sa inyo mga katandem, Sir Robert, Ma'am Doris. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na panibagong low pressure area. Ito naman ay nasa labas po ng ating PARNA sa West Philippine Sea at 495 kilometers hilagang kanluran ng Kalayaan, Palawan. So merong mababa na chance na ito po ay maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Pero patuloy yung pagmamonitor natin dahil possibly hanggang weekend ay may chance pa rin naman na ito po ay maging isang tropical depression habang kumikilos pahilagang silangan towards dito sa may Bashi Channel, dito po malapit sa may Batanes at saka Taiwan area. So sa kasakaling maging bagyo, ito po ay papangalanan natin na bagyong Esther habang ito ay nasa loob ng ating PAR. At yung main effect niya is yung dito sa may Northern Luzon, magdadala siya ng mga pag-ulan in the coming days. At possibly magpalakas din po ito ng hanging habagat kung sakasakali na maging bagyo dito pa sa western side po ng Central and Southern Luzon. But within 24 hours, ang pinakamataas sa tsansa ng ulan dito pa rin po sa Metro Manila, meron pa rin mga occasional rains, gayon din sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro down to Palawan. Yung mga pag-ulan ay dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat. Habang meron din mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, and at some point magiging maulap din ang kalangitan over Cagayan Valley, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. Habang yung mga hindi natin nabanggit na lugar, itong Bicol, Visayas, Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi. Yaman na latest mula dito
0: sa... Sir Benny, pero itong mga heat index natin, kumusta? Mas nagko-cool down na ba? O may mga lugar pa rin na mainit pa rin yung aasahan nila na panahon like today?
14: Apo, meron ng actually kabawasan po no, sa mga lugar na mayroong heat index na delikado, which is nasa 42 to 44 degrees po yung forecast heat index natin in some areas, kagaya po ng Infanta Quezon, Cagayan, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yung Metro Manila naman po, for example, itong Quezon City, 38 degrees. So wala na siya dun sa danger level.
1: Ah, okay.
0: 38.
1: So yung, kumbaga, magkakaroon tayo ng break muna dun sa napakainit na panahon, yung mataas na heat index. Pero, pagka ito ang pumasok na sa atin itong mga pag-ulan, babalik ka agad ba? Kasi ano pa eh, di ba? Summer pa naman, wala pa kayong dinedeclare na tag-ulan na?
14: Sa ngayon po, nasa transition period pa tayo, so wala pa naman tayo dun sa panahon ng tag-ulan, even though malapit na po, ilang araw na lang yung binibilang natin dahil unti-unti nang namimit yung criteria natin.
0: Oo, everyday na talaga yung ulan eh.
1: Oo nga.
14: So, expected na po na talagang nakalampas na tayo dun sa peak ng warm dry season, tapos pababa ng pababa yung ating mga temperatures, even though yun nga din po, pagsapit ng tanghali naman, meron pa rin namang init, at saka kapag monsoon break or walang habagat, iinit pa rin naman po.
1: Ayun. Pwede pang magkula.
14: Ay, agahan nyo po kasi baka...
0: Oo nga, baka hapon, sa hapon.
14: Oo,
0: tama. Oo nga nga sa QC, makulimlim eh. Kamula pa kanina madaling araw, maambon-ambon din po. Ano, Sir Benny?
1: Oo.
14: Skip muna hanggat maaari unless meron kayong dryer. Okay naman.
1: Ayun. Oo,
0: sige.
1: Eh, paano naman partner, Sir Benny, yung mga magsing-irog na talagang sabi nila, aba, pwede na itong weather na ito. Magpagulong-gulong muna tayo sa ating kama.
0: Bed weather.
1: Magkwentuhan muna tayo. Or magkuha na tayo ng konting teaser doon sa Netflix.
0: Aha.
1: Oh, 'di ba? Oo.
0: Eh tapos magtutuloy-tuloy ba na bad weather mamaya pagdating ng alas 12? Apaka-init.
1: Correct.
14: Pwede naman somehow basta ano lang medyo babaan lang yung aircon. 24 gan 23.
0: So bantay-bantay lang talaga sa weather kasi tama
1: na. Dali itong ulo mo pagka mga bandang alas 3 na.
0: Ayun na. Bad trip ka na. Mainit na ang ulo. Sir Benison, maraming salamat po ha.
1: Thank you.
14: Salamat po, ingat.
0: Ingat si Sir Benison na Sareha mula po yan sa Pag-asa.
16: Panahon Patrol.
0: Ready ka na?
1: Hindi pa, bakit? Kasi yun,
0: don't ano kaya ang teaser nila mamaya?
1: Oo.
0: Ikaw palagay mo kung ikaw gagawa ng teaser para sa ano?
1: Kukuha ko ng mga sound bites na talaga naman yung mga the likes of buti hindi ka nabigwasan, yak, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan, yung mga gano'n. Kasi yun ay naiintindihan ng masa.
0: Yung poster kaya nila for today sa Senate Flix, ano itsura ng poster na gagawin mo sa kanila?
1: Partner, maganda, silhouette.
0: Aha.
1: Babae at lalaki.
0: Aha.
1: Sino?
0: Ako, naalala mo yung nagpa-presscon sila kahapon?
1: Oo.
0: Nakahilerang...
1: Oo nga.
0: Pa-firing squad sila, di ba?
1: Correct.
0: So, ganun pa rin yung ilalagay ko.
1: Tapos?
0: Na pang-poster nila for today na Senetflix natin.
1: Oo.
0: Tapos sa likod, may mga shadow. Tapos question mark.
1: Oh, pwede.
0: Di ba? Bago pa tayo magtuloy-tuloy kung saan man, kausapin na natin ang isang senador na miyembro ng minority bloc.
1: Andiyan na.
0: Ininda ito ng ng Senate President .
1: Ah, talaga
0: dun
1: ba?
0: Sa sinabi niyang bigwasan .
1: Yan.
0: Oo. Special mention dun sa live ng Senate President dun sa FB. Makakausap po natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Sen.
3: Hi. Yeah. Doris, Robert, magandang umaga sa atin lahat.
1: Opo. Kumusta naman po ang gising ninyo, Sen? Kasi lahat ng buong sambayanan ay naghihintay na naman po sa susunod na kabanata dito sa Senado. Ano po ba ang maaasahan namin? At gusto ko malaman, meron ba mga papasok? May absent na naman? O baka meron na namang mabigwasan?
3: Alin ang una mong gusto kong sagutin?
1: May papasok. Sunod-sunod.
3: Una-una, yung tulog. Pangatlong araw na ngayon na hindi maganda yung gising. Pangalawa, ando pa rin, tutuloy pa rin kami dahil mandato namin yun na mag-session.
1: Opo.
3: Mag-attend ng session dahil hindi naman nasususpend ang session. Hindi lang nag-attend yung counterpart namin sa majority block. Pangatlo, tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw. Ano? Kasi hindi kami makagawa ng aksyon kasi nga 11 lang kami.
1: Mm-hmm.
3: So, magkakaroon ng question sa quorum.
0: Mm-hmm.
3: So, inaasahan namin na sana man lang mayroong mag-atin na dalawa o tatlo. Pero mukhang, alam mo, balita namin sa base na rin sa mga staff to staff mga conversations, mm-hmm. Mm-hmm. Staff nila, staff namin, na meron sa kasama namin sa majority block na medyo ligaw. Hindi nila alam na hindi officially suspended ang session.
0: Mm.
3: Kasi nag-a-announce lang si Senate President Alan na sinasabi niya suspended ang session pero walang official na announcement. So yung secretariat, kung napapansin ninyo, nandun sila kasi tinanong namin sila kahapon.
0: Opo.
3: Dahil mabalita kami na nagpalabas ng notice si Senator Alan na suspended. So tinatong namin kasi hahanapan namin ng basihan bakit sinususpend. Ang sagot naman ng secretariat kahapon sa amin, wala namang notice sa kanila kaya sila naandun. Katunayan, kinumen nga namin sila, pinasalamatan namin sila na for being professional dahil in spite na siyempre ang boss nila ngayon, si Senate President Alan, pero andyan pa rin sila at matyagan naghihintay kung may darating o may mapoform na quorum. So, okay. Even si Secretary Joel, parang specially mentioned ko siya na Attorney Joel, maraming salamat dahil alam namin ipitse eh. Pero just the same, he has remained to be professional for the past two days na nandyan siya. Kahit siguro utusan sila na isususpend o hindi darating yung majority. So, yun ang gusto namin linawin. Na sa mga kasama namin sa majority block na kailangan po mag-attend sila, parang ma-appeal kami sa kanila, sense of duty, magpunta sila kasi hindi po suspended ang session. Sinasabihin lang sila ni Senate President to suspended.
0: Opo. Senator, paano po halimbawa kung 11 na minority present ulit mamaya, may dumating from the majority, sabihin na natin na 2.
1: Ayan.
0: So, 11 plus 2, 13. Kapag ganyan po, pwede po ba kayo at wala, sabihin na natin halimbawa lang, wala ang Senate President, po pwede pa rin po ba kayo na mag-start ng session kung walang presiding officer?
3: Pwede. Pwede kami mag-designate ng presiding officer in the absence of the Senate President. Kasi sa rules, pag wala yung Senate President, automatic ang mag-preside o yung succession,
0: pro
3: temp. Kung wala yung pro temp, yung majority leader.
0: Mm-mm.
3: Kung wala yung majority leader, maski sino sa dalawang deputy majority leaders, kung wala sila lahat, whoever may be designated by the Senate President. Mm. So halimbawa meron dalawang taga-mayorya na nandun. Mm. So may quorum kami, 13. At ayaw namang mag-preside. Mm. Eh pwede kami mag-designate sa floor kung sino yung pwede mag-preside dahil constitutional itong duty na ito. Hindi ito yung sa amin lang rules. Ano?
0: Opo, opo.
3: At hindi pwedeng masapawan ng rules of the Senate ang konstitusyon.
0: Mm-hmm.
3: So pwede kaming mag-hold ng session dahil 13 kami.
1: Okay,
3: so,
1: okay.
3: Maski nga 12 actually kasi for purposes of quorum dahil sa ngayon, di ba, valid 22 na lang kami. Uh-huh. Anyway, kung sinabi mo kung 13, we can open the session, i-convene, mm-hmm, at magkunda kami ng business.
1: Pwede
3: which
1: rin
3: is the
1: kayo
3: right thing to do.
1: Opo. Pero pwede rin po ba, Sen, na kayo ay magdeklara na ito na, bakante lahat ng mga committee chairmanships at membership at mag-ahalal na naman ng panibagong Senate President?
3: 13, to elect a new Senate President. Pero simple majority to reorganize the committees. Alam mo, tingin namin, ang isa lang ang purpose ni Senate President Alan, to preserve his position, to preserve his Senate presidency, nothing more.
1: Mm-hmm.
3: Kasi na-realize niya na ang ratio namin ngayon 11-11 eh.
0: Mm-hmm.
3: Kasi from 13, they're down to 11 dahil nga wala si Senator Jinggoy at saka wala si Senator Bato. Hindi naman sila maka-attend ng session. So nakita niya yung medyo precarious yung numero.
1: Mm-hmm.
3: So yun lang ang motibo niya. Walang iba kami nakikita na motive. Yung sinasabi niyang independence of the Senate, huwag kayong maniwala doon, huwag tayong maniwala. Hindi totoo yun. Kasi ang independence ng Senate, eh hindi pwedeng mas mataas pa kami sa batas.
1: Uh-oh. Diba?
3: No one is above the law. Tapos kung ang independence of the Senate, eh tinatranslate niya doon sa hindi pag-adhere sa rule of law. Kasi rule of law yung umiiral kay Senator Bato at saka si Senator Jinggoy. Maliwanag yun, walang argument doon na ang umiiral na sumasaklaw sa amin lahat, ano, sa atin lahat, rule of law. Kasi hindi naman namin madidiktahan yung ombudsman na mag-file ng information. Wala naman makapagdikta sa Sandigan Bayan na mag-issue ng warrant.
0: Mm-hmm.
3: Senator Bato, hindi naman madidiktahan yung ICC na issuean siya ng warrant.
1: Correct.
3: So, talagang isa lang yung kanyang motibo, napakaliwanag, selfish, napaka-selfish.
1: Opo.
3: Kaya, alam mo, Doris, ano, Robert?
0: Opo.
3: Where else can you find a Senate President who is spearheading a boycott, continuous boycott ng mga sessions ng chamber na siya mismo dapat nagpipreside, no? Pagkatapos, magpiprivilege speech siya, sabihin natin privilege speech, o nag-i-speech siya sa Facebook, hindi sa Senate floor, na kung saan pwede namin siyang interpellate.
0: Mm-hmm.
3: So anong klaseng senado ito? Anong klaseng leadership ito? Di ba dapat kung gusto niya mag-speech, doon sa floor, para mm-hmm i-open niya yung sarili niya, na pwede namin siyang tanungin, ano nangyayari sa Senate, on many issues, kung ano yung itatakil niya sa kanyang privilege speech, pwede namin siyang tanungin. Ang problema, sa Facebook siya nag-i-speech eh.
1: Oo, kaya hindi kayo makakapagtanong. Pero, yeah, Sen,
3: kaya nga, what a mess, di ba?
1: Yes. Kahapon po, Sen, pinalutang yung, dereliction of duty. So kapag ka po ba ngayon ay wala na nang umapir sa kanila, sino ang po pwedeng magreklamo o file ng complaint na itong ginagawa na po nila pang third na, no?
0: Mm-hmm.
1: So, pasok na ito sa dereliction of duty?
3: Tama yun. Plain and simple. Talaga dereliction of duties. Duty kasi meron kami duty to perform na hindi nila ginagawa. So, alam mo, ang nagbabound sa amin, disciplinary mechanism namin, is yung ethics committee. So, any citizen of this country pwede maghain ng reklamo against whoever.
1: Oo.
3: Na merong, sa nakikita lang, merong sufficient basis na ireklamo. Tulad dito, maliwanag. At saka, alam mo, hindi lang ito biro-birong offense, ha?
0: Mm.
3: Dahil dereliction of duty. Alam mo, nag-take kami ng oath, di ba? Para bang i-perform namin in accordance with the Constitution and existing laws.
1: Uh-oh.
3: Magpe-perform ng duty, pero hindi ginagawa. So, alam mo, nananawagan na lang kami sa mga ibang kasama namin sa majority block. Kasi baka ligaw sila, tulad na sinabi ko kanina, na sa instruction ni Senate President na suspend, kasi ganun ang umabot sa amin kahapon eh.
1: Mm-hmm.
3: May instruction ng Senate President na suspended ang session. pero hindi niya magawang official. No?
1: Mm.
3: Sneaky eh. Hindi niya magawang official. Gawin niya yung official notice na sinuspend niya yung session. Ayaw niyang i-document. Sinasabihan niya lang yung mga staff ng mga senador o suspended yung session. Pero ang totoo, hindi suspended. Kaya nga kami nandun, wala kami notice eh. Dapat meron din kami notice na suspended.
0: Mm-hmm.
3: So hindi niya magawa yon kasi i-document niya yung kanyang kasalanan.
0: Opo. Senator,
3: pagkatapos ng session, nandiyan siya sa Facebook. Dalawang araw na kami nag-session. Dalawang araw siya nag-privilege speech sa Facebook. Ano yan? Anong klaseng leadership yan?
0: Mm-mm. Opo. Senator, dun sa Facebook niya, ang sinasabi lang naman niya, kaya lang daw walang quorum kasi nga, para daw matuloy yung hearing bukas ng Blue Ribbon sa flood control. Meron po ba talagang attempt coming from the minority na pigilan, huwag matuloy itong pagdinig na ito? Kahit after your press con kahapon, yun pa rin po yung binanggit niya nung nag-Facebook live ulit siya na sabi, bakit si Senator Panfilo Lacson kinu-question yung composition ng minority sa Blue Ribbon samantalang yung ibang committee na nag-hearing, hindi naman nila kinu-question yung composition ng minority doon. Bakit, what is special with the Blue Ribbon?
3: Robert, hindi ko kuna-question. Sumulat ako sa kanya, kinaklarify ko, kasi nakita ko yung pangalan ko sa notice.
0: Opo.
3: Na merong hearing.
0: Mm-mm.
3: Automatically, ginawa nila akong miyembro.
0: Mm-mm.
3: Eh, hindi pa ako naka-decide kung gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Ba't niya ako isasama doon? So, sumulat ako sa kanya, copy furnish yung chairperson, si Senator Pia, pati si Senator Marcoleta, dahil siya yung designated na subcommittee chair.
0: Opo.
3: So, hindi ko kinu-question, kina-clarify ko lang, bakit nasama ang pangalan ko rito, eh, wala pa naman akong sinasabing intention na gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, hindi pa nga kami nagsasabit, hindi pa kami nag-uusap-usap sa minority kung sino yung isasabit namin pangalan na mag-member. So hindi ko kuno-question. Again, prevaricating siya. Minamali niya yung interpretation. Ang sulat ko sa kanya, maliwanag, please clarify kung bakit ang pangalan ko nakalagay as member. Hindi ko kuno-question, much less, hindi ko kuno-question na mag-hearing sila. For all they, you know, for all we care, mag-hearing sila kung gusto nila, maski illegal. That's infirm, legally infirm, because hindi pa nga fully constituted ang Blue Ribbon Committee.
1: Uh-huh.
3: Wala pang designated representatives ang minority bloc.
0: Uh-huh.
3: So paano ka magpapadala ng notice? Kung gusto niya, mag-hearing sila, huwag niya kaming involved na pinadalan kami ng notice kasi wala pa kaming sinasabit ng miyembro. Katulad ng mga ibang committees, hindi lang Blue Ribbon. Mga ibang committees, wala pa rin kaming membership eh. Kasi gan, nawala ng session eh.
0: Opo, opo. Taba po.
3: Kaya mali yun, nagsisinungaling siya, plain and simple. Na kinu-question namin, wala nagku-question. Maski legally infirm, ano? And not in accordance with the rules. Ang pagtawag nila ng subcommittee, dahil yung subcommittee, yan sa plenaryo yan na dinideside na mag-perform ng subcommittee.
0: Hindi rin na-approve sa plenary.
3: Hindi pa naman na-approve yun. So, maski yun, merong, sabi ko nga, hindi legal. Wala nagku-question, ituloy nila kung gusto nila. Ano bang kinakatakot namin? Para ituloy niya yung hearing. Sila magmumukhang tanga doon kasi mali yung ginagawa nila, hindi kami. Ulitin ko, nag-clarify lang ako sa sulat ko, hindi ko kinu-question. Nagsisik lang ako ng clarification, ba't yung sinama pangalan ko dyan? Una-una, wala nga ako intention na mag-membro eh.
0: Ayaw nyo na, Sen, ng Blue Ribbon?
3: Yeah, sa ngayon, yun ang nagsabi na ako kay Senate President dyan. Na dati kay, sabi ko, kung sakali magkaroon ng reorganization, parang ayoko na maging member ng Blue Ribbon Committee. Pero wala akong decision. Kasi, alam mo, collegial yan eh. Kung mapagkasundo namin sa minority, hindi, eto yung mga representatives natin. Baka pwedeng, alam mo, baka pwedeng pakusapan nila ako na dati akong chairman, baka pwedeng mag-member. So ang sinasabi ko lang, as of now, kung ako lang masusunod, ayoko mag-membro. Pero kung, kasi marami members yan eh, 70 ng members dyan eh.
0: Opo.
3: Plus yung mga ex-officio. So sa 17, pag hinati mo yung 17, malamang yan, 9 and 8 yan. Walo sa minorya, siyam sa majority. Kasi very slim ang margin ng ano namin, ng difference ng numero eh. So sa 7, kung halimbawa pakausapan ako ng mga kasama ko, baka naman pwede reconsider yung decision, hindi ko masagot pa sa ngayon na talaga absolutely or finally ayoko. Kasi collegial kami, gagalang ko rin yung opinion ng aking mga kasamahan sa minority.
0: Ayun.
3: So huwag niyang sabihin na wag niyang ilagay yung pangalan ko doon kasi wala akong desisyon kung gusto ko magmembro o hindi.
0: Opo,
3: yun ang kabastusan. Ba't yung isasama yung pangalan ko doon?
0: Opo,
3: eh, hindi naman ako member.
0: Oo, parang lahat po ata ng minority senators nilagay yung name doon. Kasi partner, di ba, Sen?
3: Ang stand... Hindi, pito lang kami. Actually, pito. Ah, pito. Minority leader. So, bali walo. From the minority.
0: Asa na namili?
3: So, dalawa sa amin, hindi magiging miyembro.
0: Opo. Oo, kasi partner, di ba, Sen? Dapat yung composition ng bawat committee partner, yung chairmanship, kung may vice chair pa yan, yung mga members from the majority, members from minority, ine-elect yan sa floor, sa plenary.
3: Correct.
0: Before sila, kapag na-constitute sila doon sa plenary, tsaka sila pwede magsagawa na ng business nila.
1: Kayon.
3: Correct.
1: Yun naman correct. Pala ang proseso.
3: Para rin yung para rin yung sa Committee on Rules, di ba? Kaya kinu-question ko, maliwanag yung Rule 24 sa Rules of the Senate na may referral na sa Committee on Rules, yung pagpa-amend ng aming rules. Eh bakit biglang itetake up sa plenaryo? Eh ang jurisdiction niyan, nasa Committee on Rules na hindi pa na nga na-constitute. So nirarandong sa throat namin na hindi, palitan na, i-amend na natin, divide the house, paulit-ulit siya. Di ba nga kung nag-interpolate,
0: pinipilit
3: niya yung Rule 136 na pwedeng i-refer sa plenaryo. Sabi ko, kung walang action taken ang plenaryo, pwede yan. Tulad yung pag nagko-comment tayo ng mga athletes na nakakuha ng gold medals, kung saan-saan, hindi na natin nire-refer sa committee, ina-adapt na natin sa floor yung resolution. Itong motion, kasi, di ba nga, may journal, maliwanag, na-refer, at pinalidate naman ito ng acting majority leader nang tinanong ko na talagang indeed may referral sa Committee on Rules. So bakit mo babaliwalain yung Committee on Rules na magsagawa muna ng meeting o deliberation among the members bago ito i-report out, i-sponsor ng chairman ng Committee on Rules, saka kami magdidebate sa plenaryo. So gusto niya, unahin yung karwahe sa kabayo.
1: Ayun.
3: Hindi naman po pwede yun. Ano, hihilahin ng karwahe yung kabayo. Dapat mauna yung kabayo. Kabayo humihila sa karwahe. Yung kabayo, yun yung committee. Yung karwahe, yun yung plenaryo.
1: Tama.
3: Nakarefer na eh.
1: So, Sen.
3: So, talagang puro kabastusan ang ginagawa.
1: Oo.
3: Binababoy talaga yung Senado. Nakakahiya na. Sa madlang people.
1: Ayun. So, Sen, sa palagay mo, real talk lang. Sa
0: ayan.
1: Po ng mga pangyayari.
3: Kalina pa tayo real talk, Dory.
1: Sa takbo po ng mga pangyayari, Sen, meron pa bang pag-asa na ang kabayo ang humila sa karwahe? O talagang hindi ko makita kung paano po ang magiging proseso para magkaroon ng kaayusan? Kasi
0: may ang ano diyan, partner, merong kayang tutugon doon sa panawagan nila kahapon na majority members, yung sa mga may iba pa naman diyan, sabi nila na thinking din naman talaga at nalilito, pumasok kayo.
1: Oo. At may papasok kaya.
0: Oo.
3: Yeah, yung tanong ni Doris, ganun dapat. Kung mangyayari, kung patuloy na babastusin at i-disrespect yung Senado, ewan natin kung saan makakarating. Ano? Tulad yun, ang unang tanong dyan, ano bang pinaglalaban?
1: Oo.
3: Independence of the Senate? Again, ano yun eh? Kasinungalingan yun eh. Anong independence of the Senate? May warrant of arrest yung kasama namin. Anong gagawin namin para i-defend mo yung Senado? Kukupi namin, babaluan na namin yung rule of law. Tapos darating yung secretary ng DILG, sisigaw-sigawan mo. Ididiktahan mo na hindi pwedeng arestuin doon sa premises. Saan ang galing yun? Ang tradisyon, pag nasa loob ng session hall, isinasad niya pa yung kaso ni dating Senate President Salonga sa kaso ni dating Senate President Enrile. Anong nangyari doon? Hindi lang inaresto sa loob ng session hall bilang paggalang sa session. Plenaryo yun eh, parang sacred ground sa amin yan eh. Pero pag nasa labas ka ng session hall, hindi yan extension ng session hall, yung opisina. So nandun si Secretary John Vick, tapos nagtatatalak siya doon, hindi raw pwedeng arestuhin. Sino ba siya? Mas mataas siya sa batas? Hindi pwede yun. Tapos ito naman si Senator Marcoleta, nagpahayag ng kanyang damdamin, na mamaya na raw sa yung panahon na yon, yung damdamin niya, na hindi man lang daw nagprotesta yung mga minorya sa na sinigaw-sigawan yung aming Senate President o yung kanilang Senate President. Kaya nga, di ba nakapag-tweet ako eh, damn your damdamin.
1: Kaya nga.
3: Kasi ano, kami pa ngayon may kasalanan, hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vick.
1: Oo, oo. Sa palagay
3: niyo po... kilala namin si Sek Janvic nung governor pa yan, ha? Nang bibigwas talaga yan.
1: So, kabigwas-bigwas po ba yung nangyari kahapon?
3: kaya alam mo, ginagawa na lang natin para lang ma-enlighten yung araw natin. Hinahaloan na lang namin. Tulad ng sinabi ni Senator Erwin, di ba? Maski palakulin yung muka, itatalbog daw yung palakol sa kapal eh.
1: Pero sinabi niyo nga po, di ba?
3: Kaya nga alam mo, dinadan lang sa ganyan para ma-lighten up ng konti. Kasi kung serious kami lahat, baka magbabag-babag kami doon, lalo nakakahiya.
1: Okay, okay. So mamaya aabangan natin po, Sen, yung mangyayari kung may papasok ba. At kapag kami pumasok, ano ang next scenario?
0: Mm-hmm.
1: Pagka may pumasok. At
3: pag may pumasok, may quorum kami, magkukunda kami ng business.
0: Mm-hmm.
3: At pwede namin, marami kami pwedeng gawin eh. Yung mga nakabinbin na third reading na, sayang. Kasi magsisinidji kami, nakabinbin yung mga third reading. Kapag papakinabangan ng mga farmers kasi meron kaming pending na nasa period of amendments yata. Meron kaming pending na third reading.
1: Uh-oh.
3: Yung waling-waling ni batas ni ano, paano
0: Senator
3: ba
0: Loren.
3: Senator Ligarda. Yung sa patient na hindi pwedeng i-hostage.
0: Anti-hospital detention.
3: Bagay yun sa ating mga kababayan. Yung kay Senator Risa, di ba? Sa Committee on Health.
0: Opo.
3: Kasi pumayag naman sila, si Senator Alan noon, na i-hold over na muna. Kasi naka-pending na, kung ibabalik sa komite, maantala. So sayang yung mga batas na yun eh. Hindi pa yun. May tatlong alam namin na military colonels or captain ng Navy na magbe-birthday na.
1: Ayun.
3: Kailangan na-confirm ng CA.
1: Oh.
3: Alam mo, pagka hindi na-confirm yun na on time, madi-disqualify na yung mga yung kawawa naman.
1: Oh.
3: May interim na sila o may nomination na sila.
1: Mm-mm.
3: Nomination for that matter kasi naka-session kami.
0: Opo.
3: Pag ito na-bypass, hindi na sila mapopromote. Isipin mong dagok sa mga pamilya nila na qualified yun.
1: Kaya
3: na vet na yun ng board, promotion board ng AFP. Pagkatapos dahil lang sa ganitong ginagawa ng Senate President, hindi na sila makaka-avail ng kanilang promotion.
1: Mm.
3: Yun ang napakapangit eh. Alam mo, dahil lang sa personal, ang daming apektado.
1: Oo.
3: Alam mo, naawa kami doon sa...
1: Uh-oh.
3: Kasi ano na yun, abutin na sila ng less than 1 year. Bago sa promotion, under yung sa batas, hindi sila qualified. On time naman silang na-i-promote, na-i-recommenda, na-i-nominate ng commander-in-chief nila. Pagkatapos, dahil lang sa ayaw mag-conduct ng session, ayaw tumawag ng regular session at hindi makapag-convene yung CA, dahil sa ambisyon lang, dahil sa paghangad lang ng nag-iisang tao, tulad ng ginawa niya sa House, di ba? Ginawa niya rin, deja vu nga yung pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng wifi.
1: Apo.
3: Ginawa niya na rin yan sa House eh, nung yung term sharing nila.
1: Correct. So Sen,
3: pangit, napakapangit sa mata ng ating mga kababayan,
1: tama.
3: Sa buong mundo.
1: Tama.
3: Sabi ko, maghanap ka nga ng Senate President, na siya pa yung nag-spirit ng mag-boycott doon sa regular session, na dapat siya nag-preside eh. Hindi ba kasuklam-suklam na yan?
1: Mm-hmm.
3: Kaya kami mismo, nagka-isa-isa kami kahapon, manawagan na lang tayo mag-resign siya kasi hindi siya tumutupad sa kanyang tungkulin.
1: Correct. Yan po ang panawagan. Pero last question na po mula sa amin ni Robert. Sen, kung sakaling nanonood po o nakikinig po si Senate President APC, meron po ba kayong mensahe para sa kanya?
3: Ang mensahe ko lang, ito yung totoong the Senate is under attack. Pero by its own leadership. Yung sinabi niyo noon, Senate was under attack. Ano yon? Figure of speech niya yun. Pero ngayon talagang yung Senado is under attack. Pero ang nag-a-attack sa amin, yung sariling liderato ng Senado. Yun ang malungkot.
0: Mm-mm. Senator, binabanggit din po ng Senate President lagi na hindi siya papayag sa isang Senado na hawak sa liig. Kapag ba kayo ang...

0: Oh, eh, pagka
1: Mag-speech ka sa plenaryo para ma-interpellate ka.
0: Oo.
1: Ikaw dapat ang huwaran kasi ikaw ang Senate President. Set the example. Set the right, the good example. Ang sinaset niya example, masama eh. Kaya nga nagtataka rin kami, nananawagan kami doon sa aming mga kasama sa majority block. No? Sana, umirer sa kanila yung sense of duty. Kasi nadadala sila or naliligaw sila sa announcement sa kanila ng Senate President na suspended ang session. Hindi po suspended ang session. Kaya po kung pwede mag-attend po kayo kasi duty natin na mag-session. Kahiyaya na po sa ating mga kababayan ang ating ginagawa.
0: Mm-mm. Nakakagulat din partner ano Sen, yung pagbibigay alam sa atin na 25 million a day ang nagagastos para lang dyan sa aktibidad sa Senado. 25 a day.
1: Coming from the former Finance Committee Chairman, si Senator Chevron Gatchalian, alam niya yung mga numero. Binuo niya to kung magkano yung total budget, annual budget ng Senate. Siyempre, binibad niya yan per day.
2: Mm-hmm.
1: Pero kasama na lahat yung kuryente, tubig, wifi, yung mga expenses, mga sweldo ng staff, lahat-lahat naman yun.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung staff naman namin, libo rin naman yung mga staff dyan sa Senado eh. So malaki yung yung malaki yung figure, 25 million a day. Pero pagka kinumpute mo rin yun, at kinalat mo sa buong operation ng Senado. Hindi naman ganun kalaki talaga kung tutuusin, kung per capita pag-uusapan.
2: Oo, kasi...
1: Pero tama yun, pero ang bottom line, kung 25 million a day, magtrabaho tayo.
0: Oo, nasayang, di ba?
2: Kasi yung mga committees, di ba yung mga empleyado, bawat empleyado, bayad, sweldo, ang mga bawat senators, di ba? Ganun
0: tayo talagang problema sa ganyang klaseng kalaking halaga.
2: Uh-huh.
0: Kaya kong abonuhan yan, Senator Lacson.
1: Kaya mo abonuhan yan.
0: Kaya lang dapat mayroong resulta.
2: Oo, di ba?
0: Dapat may trabaho.
1: Alam ko, kaya mo abonuhan, may sukli ka pa.
2: Ay, nako. Umasa tayo na magkakaroon ng sesyon. Dinggin ng Senate President yung panawagan na pumasok ka sa Senado. Yung majority na pumasok din para makita naman ang taong bayan na ibalik naman natin yung dating kinang ng Senado.
1: Alam mo, si Senator Alan, matagal na namin kilala, matagal naming kasama. Magaling siya sa debate. So doon siya humarap sa amin, doon siya mag-speech para ma-debate namin siya.
0: Opo.
1: Hindi yung sa Facebook, puro Facebook eh.
0: Eh, pwede naman daw po kayong mag-comment.
2: Or mag-join daw doon.
0: Comment below.
2: Okay, diba?
1: Mag-follow. Magpa-follow na lang. Yeah.
0: Follow ka muna.
2: Tapos makita mo si Sen Lacson sumasagot doon sa comment section.
0: Ano, yung emoji pa.
2: Sen, abangan po namin kung anong mangyayari mamaya. At maraming salamat po sa inyong oras, Senator Pantilo.
1: Thank you,
2: Sen.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po at mag-ingat kayo.
1: Stay well, ha? Stay well.
0: You too, sir.
2: Thank you, sir. Thank you. Si Senator Pan-Philippine Lacson, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Alam mo gusto ng taong bayan yung topic. Eh. Daming nanonood, oh. Daming nakikinig. Oh. 25 million agad. Oh.
0: Wow!
2: Oh, di ba? Okay. Million kasi meron kang radio, meron kang cable, meron kang social media. Lahat na doon sila, napakarami.
0: Social media na naandun si APC, si Senate President. Mr. Senate President, ito po ang aking komento. Paunahin niyo po yung kabayo sa karuahe, ha? Pagka nakita mo...
2: Magagalit si Horsey Horsey pag nahuli si Horsey Horsey.
0: Pero si Horsey Horsey, bumaliktad sa palay nililigaw.
2: Paano? Maraming salamat po sa inyong lahat. It's 9 o'clock.
0: Oh.
2: Sa mga nag-message sa atin, maraming salamat. Bye-bye time! Abang na kayo ha. Sa Netflix mamaya. Bye! Yes.
3: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM.

0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Mga kapamilya, nagpalabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat. Sa abiso, kaninong alas 8 umaga, nakataas ang yellow warning sa Bataan at ilang bahagi ng Zambales at Pampanga na posibleng makaranas ng pag-ulang maaring magdulot ng pagbaha. Asahan din ang mahina hanggang katamtaman na may tsansa ng malakas na buhos dito sa Metro Manila at ilan pang kalapit na lugar. Sa iba pang balita, Assistant Secretary ng DPWH, nasa Sandigan Bayan na para tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Balika sumasalang sa witness stand ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, si Assistant Secretary Alex Bote ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong malversation na isinampalaban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Si Bote, ang Assistant Secretary ng DPWH Planning Service na responsable sa paglista ng mga proyektong paglalaanan ng pondo ng pamahalaan. Inaasahang ang kanyang testimonya ay makatutulong para malantad kung paano na isasama ang mga proyekto sa listahan alinsunod sa pag-endorso ng mga tinatawag na proponent. Hindi naman dumalo si Revilla sa paglilitis ngayong araw matapos aprubahan ng korte ang kanyang waiver of appearance. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, all out ang support ng ilang kapamilya stars sa pelikulang Tayo sa Wakas ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Kabilang dyan si Love is Never Gone star Ivana Alawi na nag-host ng special block screening sa isang mall sa Pasig kung saan present din si Bel Mariano. Sa hiwalay na post, spotted din si kapamilya leading man Joshua Garcia. Hawak ang napakaraming cinema tickets sa sinehan sa Quezon City. Patuloy ang takbo sa takilya ng patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikula na palabas pa rin sa 280 cinemas sa bansa.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin! Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik, sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM.

0: with me. Senate, you're bad. You're bad.
1: Yan na wet. May tanong pa eh, who's bad?
2: Just go.
0: Sino sa palagay ninyo ang dapat sisihin sa kalunos-lunos na lagay ng Senado ngayon? Ito na yung ating
1: question of the day.
0: Palagay ninyo, is it the minority, the majority, the Senate President, or the minority leader?
1: Ayaw ko nga ba, kasi parang pag inisip mo naman partner, kahit kahit sinong iupo mo, sila-sila pa rin naman yan eh.
0: Oo nga eh, pero this is this is, sabi nga nila, kung merong all-time high,
1: ito all-time low.
0: All-time low. Narinig ba ninyo yung sinabi ni Senator Ping Lacson?
1: Damn him.
0: I mean, coming from a senator, I'm not blaming him kasi yun ang pakiramdam niya eh.
1: And he's there.
0: Diba? Sabi niya, bastusa na to.
1: Yun nga.
0: Oo. Tapos biglang dapat na mag-resign na talaga. Oo. Pero let it not be what Senator Ping said. Ano sa inyong palagay ang dapat na mangyari? That English, who's bad?
1: Kasi naman, naantala ang mga dapat sana nagiging pribilehyo ng bayan, di ba? Kanina, inano nila eh, medyo ni-itemize pa nga nila. In-enumerate pala. In-enumerate pa nila yung mga pending bills, partner. Napakalaking maitutulong nung no-hostage billing sa ospital.
0: Uh-huh.
1: Di ba? Yung pag hindi ka nakabayad, hindi ka papaalisin. So, lalaki na lalaki lang yung bill mo. Ang laking tulong nun, di ba? Yeah. Ano pa, yung sa mga farmers natin na hindi nga na lumuwas pa nung unang araw na dapat ay makausap sana nila, pinalitan ng Senate leadership.
0: Mm-mm.
1: So, imbis na makausap ng Senate committee ang mga farmers for that specific bill, hindi natuloy ang usapan. Sayang naman yung trabaho.
0: Plus yung mga naghihintay ng confirmation. At ano pa. Pero ito na lang eh. Let that be out of the equation. Pag-usapan na natin sinabi ni Senator Win na 25 million pesos a day.
1: Ang laki no.
0: I have a feeling that's even low, ha?
1: Oo.
0: 25 million pesos a day ang ginagasta ng Senado at walang sesyon, for what?
1: Mm.
0: Diba? Mabuti na mabuti sana kung pag wala tayong sesyon, nakakatipid ang Senado ng 25 million pesos.
1: Tama.
0: Hindi!
1: Tama.
0: Whether you have a sesyon or not, yan ang ginagasta ng Senado. Let's talk about salaries.
1: Tama.
0: Salaries and
1: yan
0: wages.
1: Pa. Buti nga yung mga staff pumapasok.
0: Ayun na nga.
1: Pumupunta sa Senate floor, di ba?
0: Oo, pero something's got to give. Yeah. Ibig sabihin, meron at merong mangyayari very soon.
1: Oo.
0: Pero sana hindi na magtagal. Kasi nga po, parang kumunoy ito, Rica. Yung habang sila, ang mga senador, ay nagkakakawag at nagpupumiglas, lalo lamang lumulubog.
1: Oo.
0: Okay na yung lumubog sila kasama yung bayan.
1: Yun nga. Baka gusto ninyo, senators, na maging daily wage din kayo o na daily basis din kayo para maramdaman nyo naman yung sakit ng hindi ninyo pagpasok, di ba? Dahil trabaho rin naman yan eh. Meron kayong, meron kayong utang sa taong bayan na dapat ninyong panindigan. Hindi utang eh. Trabaho.
0: Meron silang responsibilidad.
1: Responsibility to the nation that got you in that position.
0: Ang mahirap kasi sa atin talaga, sa Filipino culture, sabihin na natin sa officialdom, dahil elected sila, ibinoto kami by a plurality of ganyan. Grabe ang sense of entitlement eh.
1: Yes.
0: And I will say it again, palagay ko lang, kalahati ng mga senador, hindi dapat talaga nandun.
1: And the sad part is yun nga, binoto sila.
0: Binoto nga, di ba? So now, they feel all powerful.
1: Oo.
0: So in the meantime, habang nagkakagulo pa, eto, again, my opinion, hindi sana, yung leader ng bansa, na si President Bongbong Marcos. Huwag nating sabihin na hindi makikialam siya kasi that's a co-equal branch of government.
1: Yes.
0: Sir, no. Kailangan ng voice of reason ngayon.
1: Oo.
0: At kayo po yung nakaupo. at kayo ang tatay ng buong bansa. At pwede kayong magkomento at magsabi na tigil na natin yan. Let's focus on what's really urgent.
1: Mm-mm.
0: Tama na yung intramurals na yan. Para sabihin na para kayong mga batang nag-aaway eh. Naku, dapat mag-apologize kayo sa mga bata.
1: Mm-mm.
0: Yung mga bata, at least inosente yan.
1: Mm-mm.
0: Kayo hindi eh.
1: Kaya.
0: Oo.
1: Tapos ilang araw na lang bago ang sinidi adjournment nila, partner. Diba? Masasayang lahat ng pinaghirapan ng ilang mga congressmen natin on the lower house because of what they're doing. At tama na po siguro yung pag-isip na it is a personal attack sa inyo when hindi naman po ito personal attack, but all the cases being filed ay dahil nga kasalanan din naman nila yan. Criminal cases po ito.
0: Preservation ito eh. Tsaka pataasan ng jingle eh.
1: Yun
0: nga. Diba? Let's call a spit a spit.
1: Pero alam nyo, partner ha, pag pataasan ng jingle yan, pag inulan kayo pababa, jingle nyo pa rin yan. Ganun din yun.
0: Ay, bayang Pilipinas, ano na ang nangyari? Ang hirap mong mahalin, Irog.
1: Ay, hindi. Mahirap lang yung mahalin yung ilan. Ngayon, yung ilan.
0: Ito na ang ating mga headlines na naglalagablab. At dapat rin malaman dahil kailangan nating magabayan sa ating buhay at kabuhayan. Eka nga, life goes on despite what's happening in the Senate. Majority senators muling inisnab ang sesyon ng Senado kahapon. Senate President APC pinagre-resign ng minorya.
1: Promosyon na ilang military general nakabinbin din dahil sa gulo sa Senado. Epekto ng tensyon sa ekonomiya ng bansa, pinangangambahan.
0: Arraignment ni Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong plunder at graft, nakatakdang ituloy bukas.
1: Cavite Congressman Kiko Barzaga pinatalsik bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
0: Isa pa ito. Mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga umabot na sa 21. Naku, kadami na pala. May-ari at contractor ng gusali sinampahan na ng reklamo.
1: Pero nagpakita na ba?
0: Ang alam ko, yung kontratista eh parang nagparamdam na eh. Pero yung may-ari yatang wala
1: no
0: pa.
1: We will
0: confirm that.
1: Susunod, singil sa kuryente ng Meralco.
0: Tiya!
1: Ayoko nang basahin. Tataas na naman ngayong buwan.
0: Alam mo, Evie, ganito.
1: Hindi ko na nga maramdaman yung sweldo ko dahil dyan na lang napupunta.
0: Eh, kasi nga, ilan ang aircon mo sa bahay?
1: Oy, di nga gumagana lagi yun eh. Dahil nagtitipid na nga kami, nagsisiksika na nga kami sa isang kwarto eh. Nako ha.
0: Samantala, sa labas ng bansa, World Health Organization, kinumpirmang lumobo sa mahigit na 300 ang mga kaso ng Ebola virus sa Congo.
2: Balita Patan!
0: Dadagdag ko lang ha, nagsalita na rin po ang United Nations President na matindi ang inaasahang pagtaas ng temperatura dahil sa Super El Nino.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang po Pilipinas pala ang involved dito.
1: Ay, buong mundo.
0: Yung that Pacific from Brazil eh. Grabe!
1: Naku.
0: So, i-ano natin yan na magkakaroon tayo ng special feature dyan. Saan? Sa balita patan.
1: Oo, dito natin kukunin yan. Pag-usapan natin ang climate change, partner. Napakahalagang yeah. Balita yan.
0: Correct. Diba? Samantala, ang oras! Alas 9:15 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Stand by, mga Radyo Patrol, ang bagong henerasyon ng mga reporters. New blood, new generation. Stand by, Christian. Stand by, Nico Bansik. Radyo Patrol. Food and Drug Administration o FDA. Inaaral, actually, pinag-aaralan pa ang panukalang paggamit sa Pilipinas ng isang bagong dengue vaccine ayon sa Malacanang. Wawa! Finally!
1: Very good.
0: Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead please.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Pinag-aaralan pa o patuloy pang sinusuri ng Food and Drug Administration ang panukalang paggamit sa bansa ng Q-Dengue vaccine na inirekomenda ng World Health Organization. Ito ang paglilinaw ng Department of Health matapos matanong kung inaasahan na bang maaprubahan ang naturang bakuna sa gitna ng nakatakdang pagsisimula ng tag-ulan at banta ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon kay Panas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, batay sa impormasyon mula sa DOH, kabilang sa mga sinusuri ang mga datos na nagpapakitang pinakamababa ang bisa ng bakuna sa mga batang may edad 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa mga 6 years old pataas. Tinitingnan din anya ng mga eksperto ang posibilidad ng mas matinding kaso ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagkakaroon ng dengue noon. Kasabay nito, binigyan din umano ng DOH na nananatiling pangunahing sandata laban sa dengue at pagkontrol sa pagdami ng mga lamok. Dahil dito, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang kampanyang alas 4 kontra mosquito na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng taob, taktak, tuyo at takip para mabuksa ang mga pinamumugarang ng lamok. Buwabaan niya ng 57% ang naitalang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong pangaraang taon. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang pagbibigay ng talumpati ni Pangulong Marcos dito sa Rizal Memorial Coliseum sa lungsod ng Maynila, kung saan siya ay nanguna sa pag-turnover ng financial assistance para sa mga batang Maynila Presidential Scholars. Mamayang hapon naman ay babalik ng Malacanang ang presidente para sa presentation ng credentials sa mga bagong ambassador designate ng Peru at Malta sa Pilipinas na susundan ng courtesy call sa mga membro ng Philippine Robotics Team.
0: Okay, Christian, yes, so busy ang day ni Pangulo ngayon, ano?
4: Yes, yan ang mga activities lamang ngayon ng Pangulo. Okay. Ngayon sa Maynila, then balik sa Malacanang mamayang hapon.
0: So okay, ito naman hindi ko alam kung ayon sa protocol, pero alam mo in the past kuminsan pag may gulo o kaya mayroong masyadong matinding kontrobersiya, ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas pinapatawag iniimbita for dinner yung mga nagtatagisan ng talino sa Senado halimbawa. Wala ka bang naaamoy na baka mag-imbita si Pangulo kay SP at saka minority leader?
4: Inaabangan natin kung may posibilidad na ganyan, Peter, pero kung maaalala natin, dapat noong nakaraang buwan, noong Mayo, ang unang pagkakataon sana na maghaharap si Pangulong Marcos at si bagong Senate President Alan Peter Cayetano para sa nakatakdasan ng meeting ng LEDAC. Pero hindi kasi natuloy yung meeting na yan. May sinasabi si SP Cayetano noon na marahil ay may kinalaman sa kanyang Senate presidency yung hindi pag-imbita sa kaya hindi natuloy yung dapat na meeting ng LEDAC. Pero natanong natin yan sa Malacanang nung isang araw at hindi naman kumbaga hindi pinatotohanan ng Malacanang yung sinasabi ni Cayetano na may kinalaman sa mga nangyayari sa Senado kaya hindi natuloy yung LEDAC meeting. At pinayuhan pa nga tayo na itanong na lang mismo kay Cayetano kung bakit nga ba hindi natuloy o saan ang gagaling yung kanya mga paratang na yan.
0: Okay. So sana nga mangyari ano ha, ibulong mo rin kay Ante Claire. Baka sakaling maibulong niya ano ha. So ano ang surname ni President Tolam?
4: Ang kanyang surname ay ito ha. Meron akong kodigo diyan. Ang kanyang surname ay To at ang kanyang first name ay yung Lam. Yung
1: ang haba ng kodigo ni Christian dun sa surname.
0: Okay. All right. Very good, Christian. Thank you very much. Extra, please.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TVMM.
1: Susundan pagsasaayos sa Matalahib Creek sa Quezon City, inaasahang makakatulong laban sa pagbaha sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, go ahead.
5: Muling binisita, Rica at Peter, ni Public Works and Highway Secretary Vince Tizon, Dr. Mahar Lagmay at Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek dito yan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City para inspeksyonin ang ginagawang dredging sa naturang estero. Ito rin yung creek kung saan itinayo ang maanomalyang pumping station na ang contractor ay ang kumpanya ng mga Diskaya. Nauna nang pinatibag ang mga gate ng nasabing pumping station dahil sa mali-aniya ang pagkakatayo nito sa gitna ng estero. Ito rin ang isa sa mga nireklamo ni Mayor Joy Belmonte sa DPWH na isa sa hindi nila binigyan ng permit ang konstruksyon dahil sa mga isyong pangkalikasan. Bahagi ito ng rehabilitation efforts ng DPWH at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa drainage master plan ng lungsod laban sa malawakang pagbaha. Samantala, Peter Atrika, sinabi rin ni Dizon na nakatakda silang magsampa ng kaso bukas sa Malolos Regional Trial Court laban sa ilang opisyal at personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Bukod dyan ay sinabi rin ni Dizon, nabanggit din niya na may isang big fish silang nakatakdang sampahan din ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pero nung pinilit natin ang kalihim na pangalanan nito, nagbigay na lamang siya ng parang clue dahil ang big fish naman daw ay hindi lang naman politiko kundi pati contractor din. So ayan yung aabangan natin sa mga susunod na araw kung sino yung big fish na kanilang nasampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman.
0: Wala man lang initials?
5: Wala eh. Wala, Peter. Ilang beses natin pinilit si Secretary Dizon eh. Pero tikom ang kanyang bibig tungkol nga dito sa personalidad dito sa big fish na ito. Pero yung mga sasampahan nila ng kaso sa Malolos Regional Trial Court bukas ay ilang mga opisyal ng DPWH.
1: Baka sabihin na naman ng mayorya ng Senado, sila na naman yan. Hindi naman sa kanila, Nico.
5: Ayan ang ating aabangan sa abangan ng susunod na kabanata.
1: Oo nga. Oo. Okay. Sige, sige.
0: Very good. Nico Bagsik, thank you. Extra.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
6: Good morning!
0: Time check! It's now 9:23.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: kasi bombastic yung ano eh, yung interview kanina ni Doris at saka ni ano ni Robert. Oo. Uy, Robert. Shout out sa iyo, ah. Grabe yung ano mo, service mo. Grandia.
1: Ang ganda ba?
0: Oh, ang laki ha, Robert.
1: Ay, pagod daw kasi si Robert. Ang dami ginagawa ni Robert.
0: Totoo naman.
1: Madaling araw pa lang, nagtatrabaho na.
0: You deserve that, Robert. You deserve that. Talaga namang sakriti pong dating.
1: Patira
0: ba? Sige. Reviewin natin ha. Ilan sa mga kakot-kot. Quotable quotes. Kasot-sot. Ano yung mga sinabi ni Ping Lacson kanina, si Senator Ping Lacson, na napakasarap talagang interviewin. Mm. Oh, dahil talaga sa kanya, no holds barred eh. What you see is what you get. Mm. Oh, okay, sa nangyayari sa Senado, sa interview kanina, sa tandem ng bayan, pakinggan natin ulit. Look back and hear back what Ping said. Go!
2: So talagang puro kabastusan ang ginagawa. Binababoy talaga yung Senado. Nakakahiya na sa madlang people.
0: Oh, yun pa lang medyo mabigat na eh.
1: Kaya nga.
0: Oo, hindi pa na yung nagtapos doon. Ito pa isang quotable quote sa tandem ng bayan.
2: Ano, kami pa ngayon may kasalanan. Hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Eh, sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vic.
1: Sa palagay niyo
2: kilala namin si kilala namin si Sec John Vic nung governor pa yan, ha? Nang bibigwas talaga yan.
0: Hello?
1: Sa laki ng katawan ni Sec John Vic,
0: mas
1: diba?
0: Matangkad eh.
1: Kaya nga.
0: Ay muscles.
1: Wala naman na gano'n.
0: Ah, wala.
1: May mga nagtimpi na gabi nyo ng panahon ko yun. Ay,
0: salamat sa prod team natin. Kita mo naman
1: ang bilis.
0: Yung edit, cut and paste, tapos
1: tama,
0: playback. Tama. Oh, kanina ko lang hiniling yun.
1: Agad-agad yan.
0: Yan ang mga sinabi ni Senator Ping Lacson. Nabababoy na daw ang Senado. Tapos, binakbakan din niya si Marcoleta. At sinabi na, kailangan namin ipagtanggol. Eh, buti nga, hindi siya binigwasan eh.
1: Kaya nga. Pero ayun na naman, partner, yung mga feelings nila at emotions nila, yung namamayani doon sa kanila mga sinasabi, di ba? Ito ba yung dapat nating iniintindi ngayon?
0: Eh, sabi nga nila, sometimes we, into each life, some thunderstorm must fall. Ito na yun. Mm. Bueno, ang problema nga dito, ang hinihintay natin ay yung pagsisimula ng impeachment trial. At pati yan, na hindi pa rin, limang araw lang yung inaasahan natin ano, na para mag-comment yung prosecution. Kasi nag-submit na ng reply.
1: Limang maleta?
0: Malita?
1: Limang malita reply?
0: I'm sure ang isa sa mga talagang kininenervyos at na-frustrate sa mga pangyayari sa Senado, ang kamera, at particular yung mga prosecutors natin. Yung, kasama po natin ngayon mula sa Batangas 2nd District, ang chairperson ng House Committee on Justice at lead prosecutor, si Representative Gerville Luistro. Nasa linya po natin. Hi, Congresswoman, kumusta po kayo? Si Peter at Rica dito sa Balita Patan.
3: Good morning, Peter and Rica. Good morning sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programang Balita Patan.
1: Ayan. Hi, Kong Jiggy, good morning.
0: So, kapag kayo ang kausap namin, you know, the day seems a little brighter.
1: Yung mga sleeves talaga ng damit ni Kong Jiggy yun eh.
0: Hindi, you know, it's the smile. Diba? This is your smile.
1: The aura, ganon.
0: So, Rep. Jiggy, ito na po yung ano, no, This is where the rubber meets the road, sabi nga nila. Anong pakiramdam ninyo sa nangyayari sa Senado? Are you now entertaining the thought na maaaring maging rason ito upang ma-delay ang impeachment trial?
3: Alam mo, Peter, may tawag dyan sa Batangas eh. Nakakaligaw-gaw.
0: Oo, okay.
3: Which means na habang tedious ang preparation mo, no? Di mo rin maiwasan mag-entertain ng mga apprehensions because you've seen what happened during the first impeachment.
4: Yes.
3: And then with all the commotions, no, na nangyayari ngayon sa Senate, no? Eh sadyang nakakaligaw-gaw, sabi ng taga Batangas.
0: Ay.
1: Ngayon ko lang narinig yung nakakaligaw-gaw.
0: Ang alam ko sa amin ay binabalisaw-saw.
1: Ganun din yung pakiramdam eh.
3: sa mga taga Manila, ang tawag yata doon nakakakilite, no?
0: Nakakakilite.
3: Pero mother tongue ng Batanggenya yan, nakakaligaw-gaw. Which means na hindi mo alam kung anong mararamdaman mo with what is happening in the Senate.
1: But nonetheless,
3: we are inclined to maintain our positivity because of the fact na ito po'y constitutional duty na binding hindi lang sa amin as prosecutors. Binding din ito sa Senado, being the senator judges, no? At maliwanag po ang mandato ng Constitution, hindi convening forthwith. Ang mandato po is trial forthwith. At pag sinabi po nating trial, it means presentation of evidence, which will result to a judgment of two only, either conviction or acquittal.
0: Oh, pero, Mong Jinky, hindi ba pwedeng sabihin naman ng Senado, teka, sandali lang, chill lang, kasi na-constitute na namin yung Senado eh, bilang impeachment court. At meron pa rin naman tayo, nasa window pa rin tayo naghihintay tayo ng yung response na manggagaling naman or comments na manggagaling sa prosecution after the Monday submission noong pong reply naman ni VP Sara.
3: Okay, so you mentioned about the answer, no? So we confirm na natanggap natin yan last Monday, which is actually yung last day niya for the filing of the same. Okay. Now, with respect to the apprehensions that I mentioned earlier, no? Eh, sino ba namang hindi maliligaw-gawan? Eh, dalawang araw nang walang session. And the reason kung bakit walang session is because purposely ayaw mag-attend ng majority block, no? At least I am basing my statement from the news report, no? So hindi maiwasan na baka mag-extend ito ng matagal pa at mag-spill over sa impeachment trial, no? So sana naman tayo'y umaapela sa Senado na they fix their differences na and they settle now as Senate and ultimately as impeachment court sapagkat marami po tayong mandatong kinakaharap sa taong bayan, no? And then Peter, with regards to the answer na aming natanggap kanina nung Monday, of course the 11 prosecutors are finalizing their decision now whether magfa-file ba ng reply or hindi.
0: Bakit po
1: finalizing decision pa?
0: Why is there an option to reply or not to reply, Kong Jinky?
3: Definitely, Peter, discretion 'yan ng prosecution kung magfa-file ng reply o hindi na magfa-file ng reply depending on the answer submitted by the respondent vice president, no? Ang observation natin, at ito naman ay nabanggit na din ng ilang prosecutors during interviews, ay rehash ang mga allegations sa answer ng vice president. These are similar to the issues raised in the petitions now pending before the Supreme Court, no? Constitutional issues, procedural issues, violation of one-year bar rule, invalid referral, ano pa sabi nila, we conducted mini trial, no? And we predetermined the impeachment case even before the proceeding in the Justice Committee. So, in other words, walang direct response to sa allegation of offenses, which to our interpretation is they did not dispute the specific factual allegation, no? Having said so, pwedeng mag-file ng reply, pwede rin na hindi, no? But this is a decision which we will be finalizing this morning among the 11 prosecutors.
4: Uy, flash report sa atin
1: kaya
4: yun,
1: nga.
4: Ha?
1: Akala ko pa naman may kahit isang malita kung jinky na reply ang ang inyong prosecution team dun sa lima na pinadala nila. Pero balikan ko lang din po yung Senate, no? And as a impeachment court. Maapektuhan po ba sila nito kung hiwalay naman po ang pagiging impeachment court nila dun sa hindi nila pag-attend ng mga session? Eh, session lang naman po ang binoboycott nila. Maaari naman po sila talagang mag-constitute pa rin as an impeachment court, di po ba?
3: Well, if we will assume na a-attend sila sa impeachment trial at dun lang sila magbo-boycott sa kanilang session as Senate, eh, perhaps it is safe to assume na hindi maaapektuhan ang impeachment trial. But the thing is, let us remember we're dealing with the same personalities here. Mm-hmm. The senators in the legislative session are the same senator judges in the impeachment trial. No? Mm-hmm. So I think that whatever issues they have among themselves are very much intertwined na kung ayaw mong mag-attend sa legislative session, I don't see any difference in as far as their reason is concerned pagdating doon sa impeachment trial. And that is why we're really hoping na sana maayos na anuman ang differences among the senators so we can start moving on as a Senate and as an impeachment court.
1: Mm-hmm. But the reasoning are askew lately. Kong Jinky, mahirap intindihin. Kaya po parang out of the box na lang din yung mga tanong natin at yung mga pag-wonder natin, what will happen next? Okay, balikan po natin yung... Opo, go ahead po.
3: Yeah, so bagaman may mga nangyayaring ganyan sa Senado, no, Rica, eh... Sa part naman ng prosecution, tama kayo kanina, wala pa namang delay na pa-e-consider. Mm-hmm. Sapagkat yun namang lumabas na timeline from the news report, June 15 daw, filing of pretrial brief. Mm-hmm. June 18, start of pretrial conference. And then July 6, start of trial. Actually, malayo pa naman kung tutuusin, so we cannot entertain delay yet kasi wala pa naman talagang delay. Mm-hmm. Hindi lang talaga maiwasan ang apprehension because this is unprecedented, ha? Mm-hmm. Unprecedented na 2 session days na walang session, it's because walang quorum. That is very unusual, diba? So, I hope na ma-fix na yan para we can continue to move on and address most especially itong timeline na nilabas sa news report, sabi ng media, galing daw sa Senate. But to be very honest, to this date, wala po kaming natatanggap any official notice about the proceedings that will happen before the impeachment court. No? Mm. Very important po yung pre-trial conference sapagkat napakarami po ng aming documentary exhibits and it will really delay the trial kung sa trial pagagawin. Yeah. So we really intend na mamarkahan na lahat ng documents during the pre-trial conference. No? And ang gusto natin, pag start natin ng trial, dire-diretso na tayo sa presentation ng evidence in as far as disputed facts, contested facts are concerned, no? Eh, ang problema, hanggang ngayon, wala pa tayong official notice. Bagaman, admittedly, kahit galing sa media, yung timeline, our preparation is aligned with the timeline, which is being reported in different platforms, no? Mm-hmm. Kahit hindi official, kahit unofficial lang yun.
4: Yeah.
3: We consider that for the purpose of our preparation.
1: Opo.
4: Opo, Kong Jinky, don't take it personally kasi kung kayo walang notice, lalo naman yung minority, wala rin notice.
1: Hindi nga nila alam, walang session.
4: Ay nako, another question, Kong Jinky. Eh, pinababasura ni VP Sara yung articles of impeachment. Your reaction to that?
3: With all due respect po sa ating Vice Presidente, no? Pero maliwanag po sa Constitution, maliwanag din po sa Senate Rules on Impeachment, wala pong option to file a motion to dismiss. On the same line, wala din pong option to remand. Wala din pong option to archive. Wala din pong option for clarification. Isa lamang po ang option na binigay sa atin ng Constitution at ng Senate Rules on Impeachment. And that is trial forthwith. At pag sinabi po nating trial, dapat magsasalang ka na ng testigo. Dapat maglalatag ka na ng ebidensya. Mauna ang prosecution at susunod ang depensa. At pag natapos lahat ng presentation ng evidence, dapat magkakaroon na ng botohan or judgment ang mga senator judges. Dalawa lamang po ang pagpipilian. It's either conviction or acquittal. If you will compare this to an ordinary proceeding in court, kung wala doon sa rules ang motion to dismiss, ang tawag po dyan sa court, prohibited pleading, no? At since hindi po siya binanggit dito sa Senate Rules on Impeachment, we can apply by analogy that that motion to dismiss is actually a prohibited motion or a prohibited pleading.
5: Last na lang po sa akin, Kong Jinky. Wala pa pong ethics committee ang Senate para sitahin yung nangyayari sa kanila ngayon. Pero ang sinasabi po ng mga eksperto is that somebody can go to the Supreme Court para nga po masabihan sila o yung Supreme Court na po ang magsabi sa Senado na ayusin na po nila ang sarili nila. May plano po ba kayo with regard dito para lang magpatuloy yung dapat na tinatrabaho ng Senado pati na rin yung impeachment trial?
3: Parang it's hard to conceive naman that the House of Representatives will be taking that position over the Philippine Senate, no? Mm-hmm. As far as we are concerned, equal to ang House of Representatives at ang Senado. So siguro let us wait and see muna. Baka naman maaayos before considering those options like going to the Supreme Court in order to direct the Senate to move forward in as far as their legislative function and function as an impeachment court are concerned. Mm-hmm.
6: Okay. Pero meron po akong ano dyan, rejoinder. Kasi po, we've always heard at talagang laging binabanggit ng Senate and House yung tinatawag na interparliamentary courtesy. Pero at this stage po, Kong Jinky, na talaga namang matindi na ang krisis sa Senado, what's stopping the House from having a or sending a sense of the House para po ayusin na ng Senado yung kanilang crisis na kinasasadlakan ngayon at nang matuloy na ang impeachment trial na concern ng dalawang the lower house and the Senate?
3: Well, perhaps Peter, ito yung sinabi mong interparliamentary courtesy, no? And with that, ibig sabihin in equal footing kami. And one is not in the position to correct the other as far as we are concerned, no? Bagaman quite alarming ang mga nangyayari sa Senate ngayon, no? Perhaps for me, no? Personal opinion ko lang as part of the prosecution team. Let's wait until June 15. Kung talagang walang mangyayari, I think that would be the proper time for us to consider other options in order to solicit the necessary action of the Senate in as far as this impeachment trial is concerned, no? Right now, we wanted to believe and maintain that there will be a pre-trial conference on June 15 and the trial will start on July 6. At sana po, even before these dates naman, ay sana po ay dumating na rin yung official notice.
6: Okay, ayoko na sana magtanong pero importante po itong phone-in question. May mga private prosecutors na po ba na napili?
3: Meron na po, but we cannot disclose them yet, no? Parang ito na rin yung sinagot ko sa inyo last time.
6: Uh-oh.
3: We will have to determine pa kung sino yung mga private prosec who will actually be entering their appearance, meaning they will be actively participating during the trial, or sino yung mga private prosec na kumbaga ay part of the legal background ng ating prosecution team, no?
6: Yeah.
3: So, siguro this will be a continuing process, no? Kasi hindi na uubos ang mga abogado na nagmamanifest ng intention to help, no?
6: Aba?
3: So, in as far as the impeachment team of the House of Representatives is concerned, siguro ay padagdag pa to ng padagdag sapagkat talagang dumadami ang mga volunteer lawyers who wanted to help the House of Representatives.
6: Which is a good sign, ano po, Kong Jinky. Opo, and
3: yes. As a matter of fact, ang palagi kong naririnig sa kanila, this is not about engaging in the practice of law. This is not about lawyering. Ayun daw ginagawa nila is para sa bayan. That's what they say.
5: Ayan. Yun, buti pa yung mga abogado, alam yung gagawin nila para sa bayan.
6: Talaga naman, and when you talk about...
3: And that is why, we want to express our sincerest thanks and gratitude sa lahat ng mga private prosecutors. Mm-hmm. Tumutulong na at hindi pa, no? Mm-hmm. On board na at hindi pa, at dun sa mga paparating pa, ay talagang maraming salamat po.
6: Ayan.
3: Talagang our sincerest thanks and gratitude are overflowing. It's not only because natulungan kami on the legal aspect, but this is a validation na tama ang posisyon ng House of Representatives. If these lawyers who are in the private practice are actually willing to help, no, on a voluntary basis,
6: pro bono,
3: isa lang ibig sabihin nun, tama ang ipinaglalaban ng House of Representatives.
6: Ayun. Malaking bagay po na kayo ang nasa lead role dyan. At uulitin ko, the sense of the house can actually be crafted by you, honorable. Kasi it's not correcting, it's urging. Ayan. Eh, pag diplomacy pinag-usapan, si Kong Jinky ang valedictorian dyan. Thank you very much. Kong Jinky, salamat po ha.
3: Thank you. Hindi pa, wala pang delay
5: After June 15 po.
3: Let's wait for June 15.
6: Ayan.
3: Maraming salamat.
5: Thank you
6: very much. Ay, kainaman talaga.
3: Opo. And thank you sa lahat ng mga nanonood, most especially sa mga taga Batangas na naliligaw-gawan.
6: Okay. Salamat po si Congresswoman Jeremy Luisro, Batangas, 2nd District Chairperson ng House Committee on Justice and Lead Prosecutor sa pending impeachment trial. Oras 9:46.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Babalik kami ni Rica shortly.
8: Balita patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga Pilipin. mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan.
15: Time check. It's 9:49.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Limang araw na lang daw, pasukan na, tama ba?
5: Oo.
0: Kailan ba pasukan?
5: Monday.
0: Sa Monday na?
5: June 8.
0: Nako.
5: Oo.
0: Yari tayo dyan.
5: Kaya nga.
0: So, in the meantime, maraming mga nagsasabi, no, na ano ba ang bibili namin sa, ano, sa Divisoria?
5: Tama.
0: Pang trimester ba o pang...
5: Oo nga, ano na ba ngayon yung... hindi trimester tawag eh.
0: Ano that?
5: Diba? Pero parang ganun nga yun. Iba lang yung tawag nila.
0: At saka yung may lumabas na, ano, na report na sinasabi na sa findings ng EDCOM 2, maliit na classroom, mas nakakabuti.
5: Oo.
0: Hindi ko rin maintindihan yun eh. Hindi ba dapat mas konting estudyante sa bawat classroom? Eh, makausap nga natin. Ito po ang aming kapit-barangay eh. Oo eh. Ang principal po ng Batasan National High School, and we're happy to have him with us today. Si Dr. Joseph Palisok. Dr. Palisok, good morning po. Si Peter Atrika dito sa Balitapatan. How are you, sir?
16: Good morning po. Good morning po. Okay naman po.
0: Ayan, okay.
5: Hi po. Good morning. Thank you po.
0: Naku, eh unang tanong ko, ilan po ang enrollees ninyo ngayong school year po, Dr. Palisok?
16: As of kahapon po ay nasa 13,909 po ang aming enrollees.
0: Oo. 13,909 enrollees.
16: Apo.
0: Okay. So, ito pong findings ng EDCOM 2, I would like for you please to interpret it for us na yung mas maliit na classroom ay mas nakabubuti para sa ating mga eskwelahan or the learning itself. Ano po? Can you interpret that for us, sir?
16: Yung po siguro yung inaano po nila is yung class size sa isang classroom. Kung mas maliit, mas madali pong i-manage. So, sa ngayon po, ang amin po ay nasa 45 po ang aming class size per
0: wow.
5: Classroom. Per classroom po yan, no? Medyo malaki din po yan, Dr. Joseph. Pero sa ngayon po na malapit na po ang pasukan, anong mga paghahanda na po ba ang nagawa ng Batasan Hills National High School? And meron din po ba kayong tulong na ayudang kahit papano konting school supplies para sa inyong mga mag-aaral?
16: Opo, ang... Katuwa po dahil dito po sa Quezon City ay bibigay po ang ating Mayor Joy Del Monte ng mga learning kit sa lahat po ng estudyante mula elementary hanggang high school.
0: Mm-hmm. Okay.
16: At isa pa po ay binigyan din po ng laptop ng ating mayor, mga teachers ng alam na dito sa Batasan, lahat po ng teachers ay binigyan po ng laptop.
0: Bang!
16: Malaking tulong po sa amin talaga yung dinigay ng ating mayor.
0: Galing!
5: May wifi din daw yan eh.
0: Oh, wow, laptop yan. So, ibig sabihin, budget po yan ng LGU.
16: Mm-hmm. Yes po.
0: Very good, Joy. To the world.
5: Mayor.
0: Mayor. Stepping very good up, yan. Pero balikan ko lang po, Dr. Joseph, yung ating unang tanong. Ano. So, when you, pag sinabi ng EDCOM 2 na maliit na classroom, this pertains not to the physical classroom,
5: but
0: to the number of students per class.
16: Yes po, yun po yung aking ano po doon. So, sa senior high po, ang class size po ay ito. Tapos sa junior high po ay 45 po ang maximum.
5: Mm-hmm.
16: Hindi po kami pwedeng lumampas ng 45.
5: Mm-hmm.
0: Ah, okay.
5: Oo, pero kumusta naman po yung bilang ng mga guro natin? Napupunan po ba yung mga pangangailangan din po ng bawa ng katulad po ninyo sa Batasan? Sapat naman po yung bilang ng mga teachers?
16: Sa amin po dito sa Batasan, actually, sobra pa nga po ng konti yung teachers namin kasi mayroon po kaming 500 na ay na personnel. So enough po siya para sa aming mga estudyante.
5: Mm-hmm. At natugunan naman po yung tinatawag natin na mga subject mismatch ng mga guro.
16: Yes po, puro specialized po ang aming mga teacher po sa senior high school. Puro specialized po lahat.
5: Mm-hmm. Ano po yung mga ginagawa natin, Dr. Joseph, na mga measures para mag-improve palalo, ma-level up palalo ng ating mga guro ang kanilang pagtuturo para po yung pangangailangan ng mga estudyante for better quality learning ay natutugunan?
16: Sa ngayon, napakaganda po kasi yung bagong policy ng DepEd, yung three-term policy, na kung saan ay hinahati sa tatlong block yung isang term, meron pong opening block, may instructional block, at saka meron pong end of block.
5: Mm-hmm.
16: Ito pong opening block, ito po yung mga paghahanda para makuha yung mga datos, yung mga assessment para sa mga bata, na kung saan ito ay mayroong 5 araw na naka-allocate. Then, yung pong instructional block, ito ay umaabot ng 65 to 66 days. Na kung saan lahat po ng bata hindi po, wala na po yung mga disruption of classes, hindi mo pwedeng pull out yung bata.
5: Mm.
16: So naka-focus na po yung pagtuturo. Pati teacher hindi po pwedeng pull out sa mga training, lalo na pag instructional block na. Talagang tutok na tutok po sila sa pagtuturo.
5: Mm-hmm.
17: Okay.
16: At yung end of block naman po, doon naman po papasok yung mga in service training ng teachers.
17: Mm-hmm.
16: Para lalo pa po silang ma-train, then mayroon din po silang wellness break.
17: Opo. Ano pong oras nagsisimula yung unang klase po sa Batasan High School?
16: Hanggang alas nag-umpisa po kami ng alas 6 hanggang 12 20.

0: Mapapa-arms forward raise ka pala dito, no?
1: Okay, Dr. Joseph. So, yung 45 po, I mean, parang masyado na pong marami yun. Paano po ba ang guidelines para sabihin na okay lang ang 45? Or meron po bang study na nagsasabi na, uy, dapat siguro hanggang 30 lang talaga?
2: Actually, maximum po yun 45. So, okay. May mga schools po na talaga meron po silang 35. Meron pong 40. So, maximum po yung 45. Kasi naka-design po yung mga classroom. Maluwag po kasi yung classroom.
1: Opo.
2: Kaya po siya naka-design po ng 45.
1: Opo, opo. Baka, singit ko lang, partner, ha? So, ano po ang typical na classroom sa bata sa National High School? Ceiling fan po ba yan? O may mga naka-aircon na ba?
2: So far po sa Bacazan, naka-orbit fan po siya. Meron pong apat na orbit fan. Tapos, lahat po ng classroom ay mayroong mga TV na naka-install na po.
0: Mm-hmm. Opo. Doctor, ano po ba yung curriculum ngayon? Nakamatatag curriculum pa rin po ba tayo? Pinalitan na po ba ito ngayon?
2: Yung matatag po ay yung sa junior high po, tapos sa senior high naman po ay yung strength and senior high school curriculum.
0: So, may pagbabagong kaunti dun sa dating ginagawa?
2: Opo, yung sa strength and senior high school po kasi, yung lalo na yung aming immersion sa grade 12, yung dati pong 80 hours, ngayon po ay minimum 320 hours na po.
0: So parang OJT na rin. O magsisimula na po ang pasukan sa June 8. We wish you well, Dr. Palisok. Marami pa po kayong gagawin. Ingat po kayo at good luck po sa simula ng bagong termin, bagong
2: thank
0: school
2: you po,
0: year
2: thank
0: term.
2: You so much po.
1: Okay, opo, maraming salamat po. Dr. Joseph Palisok, principal po siya ng Batasan National High School. Ayan, oh. May talaga may kapit school na kami.
0: Oo, kami din eh.
1: Lakas nung nung sound system.
0: Hindi ka na mag-alarm. Makatipid ka ng baterya.
1: Ay, nako, bayang magiliw. Abangan po ang iba pang mga pangyayari. Ngayong araw na ito, magkakaroon ba ng session?
0: Mm-hmm.
1: O wala?
0: Papasok ba? O wala?
1: Oo. Tapos matutuloy ba yung Blue Ribbon Committee?
0: Bukas.
1: Committee and Subcommittee?
0: Oo.
1: Hearing bukas?
0: Oo.
1: Ayan, nako, dami po nating aabangan.
0: Or baka magkaroon ng Facebook Live na naman. Day 3 ng Facebook Live. Uh-oh. Ganyan.
1: Nako! Meron tayong
0: parang may umiilaw sa likuran ko, partner. Uh-oh. Nakikita ko.
1: May fire truck.
0: Oo.
1: Umakyat na po sa 23 ang nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles. Naku, kanina, 21 pa lang ha. Pampanga ayon sa Bureau of Fire ng Central Luzon. So, 23 na po. Naku.
0: Ito yung sa gumuho sa Angeles, Pampanga.
1: Oo, nakakapangliit.
0: Nakakapanlumo yung nakakapanlumo. Mga balita.
1: Opo, at sabi nga nila, and the hits just keep on coming. Mm-hmm. Unfortunately, the hits are not the songs.
0: Mm-hmm.
1: Ito na po, meron akong utang sa aking mga apostolate.
0: Ay, sige.
1: Oo, sabi niya, pa, we're watching. Shout out to us, please. Franco, Silver, and Hanzo.
0: Ayan, hello sa inyo. Franco, Silver, and Hanzo. Nakaintindi ba na Tagalog yun?
1: Oo naman.
0: Baka mami yung mga Englisher yan.
1: Congratulations to Doctora Luisa Tikson Puyat.
0: Uy, congrats, Dr. Louie. Bakit?
1: One of the 5 public service awardees.
0: Wow.
1: Maraming salamat. Alam mo bang painter pala yan? Hindi house painter.
0: Apakagaling na pintor.
1: Thank you for the gift, Doctora Luisa. Ayan. At ang aking napakagwapong dentista si Dr. Jello Libroho nagko-comment lagi si Dr. Jello kina Alvin at sa atin din.
0: Batiin ko na rin na happy
1: sabi
0: birthday
1: niya,
0: si Dr. Lulu.
1: The Senate is treading on thin ice.
0: Ay, ayan. Huwag lang sana maging crack ice. Diba, Dr. Lulu, happy birthday kahapon. At si Froylan Ordonia ng Metrobank partner, lagi daw sila nakikinig sa atin.
1: I thank you so much. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio at DGMM sa digital. Lahat po ng dapat nyong malaman nandirito na. Kaya huwag na kayong liliban. Susunod!
0: Kabayan with Daddy Buena Fe. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musi.

0: Happy po.
1: God bless everyone, ingat.
2: Mayang magiliw, perlas ng silanganan. Hanggang bukas po.
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan!
4: Balitapatan!
3: Balitapatan!

Maya, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska habang daan-daan ang naaresto sa iba't ibang paglabag kasunod na ikinasang anti-crime campaign ng NCRPO sa Metro Manila nitong May 25 hanggang 31. Kabilang dito ang mahigit 200 individual na hinuli dahil sa illegal na droga at mahigit 400 sangkot sa illegal na pagsusugal. 21 individual din ang inaresto dahil sa mga armas na walang kaukulang dokumento. Bunsod nito, bumaba ng halos 13% ang focus crimes sa Metro Manila. Samantala, hinimok ng United Nations ang mga bansang paghandaan ng matinding heat risk ng El Nino. Sa pagtaya ng World Meteorological Organization, 9 hanggang 12 buwan ang posibleng itagal ng El Nino, kaya dapat paghandaan ng tagtuyot, malalakas na ulan at panganib ng heat waves sa lupa at sa karagatan. Inaasahang masasapol ng El Nino ang regional climates na magpapainit sa ilang bansa, habang may banta naman ang mataas na ulan sa southern part ng South America, Horn of Africa at Central Asia. Lanta din sa drought ang Australia, Central America, Indonesia at iba pang bansa sa Katimugang Asia. Ayon sa UN, ang El Nino noong 2023 hanggang 2024 ang itinuturing na pinakamainit na taon sa kasaysayan. At abangan mamaya sa headline ngayon, Senado inaatake ng mismong liderato ayon sa ilang miyembro ng Senate Minority Bloc. Habagat magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan. At 4 patay sa salpukan ng kotse at tricycle sa Batangas. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM.

0: kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan!
1: Good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 3, ha? Ang bilis ng araw, ha? Wednesday 2026. At para doon sa mga medyo hindi pa nakakaalam, eh, di ba? Kanina ho, eh, meron na naman mga inaasahan at saka mamaya, hopefully, ha, magkaroon na ng sesyon. Dalawang araw na ho, walang sesyon, ha? Binoycott ho ng majority senators ang sesyon at marami ang nagsasabi. Nako, eh, marami, ngayon ko lang nalaman na 25 million a day pala ang nawawala, ha? Every day. Pag walang yung session o yung expenses ng Senado. So walang session, ay ang dami pala nakabinbin, no, na mga bills na dapat na-actionan, pati nga yung mga confirmation hearings at saka yung promotion ng ilang mga ano natin, mga government officers. Anyway, ay ang DCMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel, available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like ho at mag-subscribe sa DCMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gusto magpadala ng inyong mga komento, aba, ito ang DCMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Ang oras natin, 10:08 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Oh, pasadaan muna natin ang mga radio patrollers natin. Una-una, ikasyam na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Aba, tuloy daw bukas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasamang Robert Mano. Robert?

0: Senate Bill Ribbon Committee Chairman, Senator Pia Cayetano, na nag-issue na ang komite ng imbitasyon para sa muling pagdinig hinggil sa flood control scandal bukas, June 4, alas 10 ng umaga. Sabi ni Cayetano, ang chairperson ng komite, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng inimbitahan, kabilang sa inimbitahan sa pagdinig sina dating House Speaker Martin Romualdez. Imbitado rin ang 18 nagpakilalang dating sundalo at bagmen umano ni dating Congressman Sal Di Co. Sa kabuuan, nasa 34 ang inimbitahan para bukas kasama ang Ombudsman, DOJ, DPWH at DBM Secretary o kanilang mga kinatawan. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Robert, question lang. Oo. Ano ba ang naulinigan mo? Mamaya ba tuloy magkakaroon kaya ng sesyon? Kasi ito ang last day, di ba? Bago mag-sinidia adjournment.
0: Correct. Ngayon ang last day, kaya mag-aabang tayo kung number one, may papasok from the majority na kahapon nga ay nanawagan ang minority group na pumasok, gawin nila yung kanilang tungkulin at para may kahit last day yung mga nasa third reading ay maipasa nila yung mga panukalang batas na ito, Danny. Ang kailangan lang naman kasi nito, quorum, majority, so sa mga dalawa lang po pwede na silang mag-session ulit.
1: Okay, nabanggit kasi, ano ba yung mga masyadong mga malalaki daw na nakabinbin, mga, lalo na itong sa hospital, yung hostage yung mga pasyente na hindi makalabas, tama ba?
0: Na nakatakdang pagbotohan, syempre yung anti-hospital detention bill na ang namumuno dyan, nangunguna dyan si Senator Risa Ontiveros, meron ding mga panukalang batas para sa approval doon sa citizenship nung ilang individual na dalawang araw na Lunes, Martes nagpupunta dito at ilang pa mga panukalang batas sa Dani.
1: Okay. Kanina narinig ko at napanood ko yung interview nyo kay Senator Ping Lacson. May confirmation ba kung if he's going to attend? Kasi di ba dapat may representation ng minority? Bukas sa Blue Ribbon?
0: Sabi ni... dapat may representation pero ang problema kasi ay hindi pa na-constitute yung committee, hindi pa rin nagpasa ng listahan, hindi pa nag-nominate sa plenaryo ang minority ng kanilang representative. Kaya ang sinasabi ay paano o kinukwestiyon kung bakit nakalista na sila dun sa Blue Ribbon Committee at Minority Representative, hindi pa naman sila na-nominate. Actually, hindi pa daw napag-usapan sa meet ng minorya kung sino talaga yung mga i-assign nila na mga senator sa bawat committee.
1: Okay, maraming salamat. Basta nakaantabay kami dyan sa Senado. Thank you very much, Robert Mano.
0: Danny.
1: Okay, at time check ulit tayo. 10:12 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Punta naman tayo sa mababang kapulungan. Update din sa last session day nila ngayon. Naroon ang ating kasamang si Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Danny. Magandang umaga. Bago nga ang Senate adjournment ngayong araw. Ilan sa mga hinihintay namin dito, no? Yung pagpasa doon sa mga landmark bills, gaya ng anti-political dynasty bill, na layong makasana ng political dynasty sa bansa at ang Kalinga Bill na layo namang maprotektahan ng mga consumer, lalo sa panahon ng oil price crisis. Ang mga ito ay pumasa na sa second reading at hinihintay na lang na maisa lang para sa ikatlo at huling pagbasa. Mamaya naman sa plenaryo ay inaasahang ilabas ng House Ethics Committee ang resulta ng investigasyon at hatol nito kaugnay doon sa reklamo laban kay Congressman Bong Suntay. Pagbobotohan sa plenaryo ang hatol kay Suntay na obligahing mag-public apology ang kongresista kay Ann Curtis at sa kababaihan na na-offend sa kanyang sinabi sa pagdinig ng House Justice Committee noong Mayo 3. Bukod pa ito doon, Danny, sa voluntary community service at pagsasailalim sa gender sensitivity seminar. Una nga rito ay tuluyan ng na-expel kagabi si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang disorderly behavior at conduct unbecoming bilang miyembro ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang nagpapasok.
1: Pamela, question. Oo, yung yes, sinasabi mo, kailangan ng... kasi syempre, napanood naman natin yung expulsion, no? Kahapon, 265 ang bumoto para kalaban kay Kiko Barzaga. Pero ngayon, yung public apology kay Congressman Bong Suntay ang hinihingi. Tama ba?
4: Kasama doon, Danny, sa... resulta o nakalagay doon sa committee report ng House Ethics Committee.
1: I see. Okay, so interesting din pala ang mga developments dyan sa House. Maraming salamat, Pam!
4: Maraming salamat.
1: Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga reports. Comelec naman, pinaghahanda mga lokal na opisina nito ngayong tag-ulan dahil nga para maprotektahan ang mga dokumento. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Steve Ras. Steve!
5: Dami tiniyak nga ng Comelec na handa sila sakaling magkaroon ng mga hindi nasang pangyari na maaaring makaapekto sa halalan kabilang ang pagkasira o pagkabasa ng mga election documents at records matapos madeklara ngayong habagat. Ayon kay Comelec Chairman George Yaron Garcia, pinag-aaralan niya ang mga lugar na madalas bahin na sa Mindanao para maagap na mailikas o mailipat ang mga botohan kung kinakailangan. Ibibahagi na rin niya ng paghahanda para sa unang bangsa Moro parliamentary elections na nakatakda sa September 14, 2026, binanggit din ni Garcia na hindi lamang baha ang kanilang kinukonsidera kundi pati iba pang sakuna tulad ng pagputok ng vulkan at iba pang emergency situations. Sa mga nakaraang karanasan tulad ng kaguluhan sa Marawi, nagkaroon din anya ng paglilipat ng voting centers para matiyak ang tuloy-tuloy na pagboto ng mga mamamayan. Dagdag pa ng Comelec, mahalaga rin ang koordinasyon sa mga paaralan dahil ginagamit ang mga ito bilang voting precincts. Dagdag ni Garcia, kailangan matiyak na malinis at handa mga eskwelahan bago ang halalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
1: Ito ang Radio Steve. Patrol,
5: Steve Raz.
1: Steve, yes, bali ikaw naman yung nakatao dyan, nakabantay dyan sa Comelec. Alam ko merong ginagawa silang paghahanda dahil sa expulsion, yung tatanggal na dito si Congressman Kiko Barzaga. Ano ba, magkakaroon daw ng special election dyan sa, di ba, Cavite. So, anong balita doon?
5: Sa 4th District yan ng Cavite, dahil nga kahapon ang patalis ng si Barzaga, ang gagawin ngayon ng Comelec, kihirit sila sa Department of Budget and Management ng 200 million pesos para nga may sagawa itong eleksyon 60 days to 90 days matapos ka mabakante yung pwesto dahil obligado nga silang gawin yan alinsunod sa Supreme Court ruling na Hagedorn versus Comelec, Danny.
1: Okay, sige, babantayan natin yan. Okay, extra Steve.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DPMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras. Eto, at time check ulit tayo. 10:16 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron pa tayong isang report. Pulis na dawit sa viral road rage sa Taguig City, sinibak na sa pwesto. Yan naman ang latest na balita mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
6: Dani, sinubak na sa pwesto at kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng Rizal Police Provincial Office ang viral na pulis sa isang road rage sa Taguig City kahapon Hunyo 2. Ayon sa Southern Police District na ugat ang insidente sa banggaan ng sasakyan na minamaneho ng pulis at nasasakyan ng 76-year-old na senior citizen sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Makikita sa viral video ang tila marahas sa pag-aresto umano ng pulis sa senior citizen na umanyo naman ng samat-saring reaksyon sa mga testigo sa lugar at maging sa mga netizen. Pero ayon sa SPD, nagkaroon ng amicable settlement ang dalawa nang magtungo sila sa isang police station matapos ng aksidente. Gayunpaman, inalis pa rin ni Rizal Police Provincial Office Director, Police Colonel Eliezer Barber Jr. sa pwesto ang nasabing police upang mabigay daan sa verifikasyon at susing investigasyon sa insidente. Nagdulot din kasi ng takot at pangambak publiko ang pangyayari. Bagay na iniimbestigahan na rin ang Taguig City Police Station na sumusuri naman doon sa mga CCTV footage, testimonyo ng mga saksi at iba pang mga mahalagang ebidensya. Giit ng Rizal PTO, walang sino man ang higit sa batas at hindi nila kukonsintihin ang anumang asal na maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Samantali, pinagkawag naman ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan ang naturang pulis para pagpaliwanagin sa nasabing insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang oras, 10:18 in the morning.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ito, isa pang report. Medyo nabahala na rin ang Pangulong Marcos dyan sa kaguluhan sa Senado. Sabi na, hinimok ang mga senador na magbalik trabaho. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Christian Yozores. Christian?
8: Dani, pinagsabihan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho. Kasunod ng 2 araw na suspensyon ng sesyon sa pinaroy ng mataas na kapulungan. Sa ambos interview sa Maynila ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na maraming mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ngayon ang pamahalaan, kabilang ang pagpasa ng mga panukalang batas para makapagbigay ng tulong sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng krisis sa Middle East. Hindi niya maintindihan ng Pangulo kung bakit hindi nagdadaos ang sesyon ng Senado dahil sa kanyang pagkakaintindi sa mga patakaran bilang dating mambabatas ay kailangan munang ipagbigay alam ng Senado sa Kamara ang pagkakansela ng sesyon 3 araw bago itakda ang suspensyon. Kailangan din niya ng magandang rason para sa pagsuspende ng sesyon at hindi maituturing na sapat na dahilan ang paghahatid ng mga senador sa kanilang kapwa mambabatas para makansela ang sesyon sa plenaryo. Magugunit ang inihatid din ng Senate President Alan Peter Cayetano at ilang senador na miyembro ng majority ng Senado, si Senator Jinggoy Estrada palabas ng Senado matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Matapos ito ay hindi na nagpuntang session hall ang mga majority senators at sa halip ay humarap sa isang Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente.
9: Get back to work! Get back to work! Because it's important, ang dami natin kailangan gawin. Look, I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Ang oras, 10:21 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito makakasama natin via Zoom. Lagi natin naririnig lately ang kanyang mga pananaw, lalo na dito importante na naman dahil malalaki na naman itong mga balita na nagmumula dyan sa Senado. Walang iba kundi ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office, si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
11: Magandang umaga sa iyo, Danny. Ano, lagi kitang pinapakinggan dito sa Kabayan.
1: Okay, maraming salamat sa oras. Pero for now ba, kamusta ang pananaw nyo? Siyempre, lahat tayo, stakeholder, no? Habang hindi nagsesesyon, nagbo-boycott sila, yung mga majority senators. Ano ba ang pananaw nyo? Kasi sabi ng mga minority, this is purely abandonment of duty on the part of the Senate President. At pwede nga raw siyang katsuhan itong dereliction of, or abandonment of duty. Is this something legally that can be pursued?
11: Pwedeng i-pursue yan, no? Hindi lang mga member ng Senado, dapat taxpayer na yan, no? Kasi narinig ko sa iyo, no? That the taxpayers' money to the extent of $25 million a day.
1: Yes, oo.
11: Nasasayang, no?
1: Oo.
11: Sa baka pwedeng nang antay.
1: Attorney? Attorney, na, medyo, yung signal napuputol, Attorney? Attorney, napuputol ho yung si... sorry, nako, sayang, no? Sandali, tinatawagan uli natin si Attorney Lorna. Kasi hindi maganda yung ano, yung signal niya. Siguro kung pwedeng mabigay kasi importante na makuha natin yung pananaw niya, no? Kasi alam niyo si Attorney Lorna is also one of those considered na maging bahagi nitong mga private prosecutors para sa paghawak nitong impeachment trial, no? To represent the government, yung for prosecutors dito sa impeachment ho ni Vice President Sara. So ito, inaayos pa lang ho namin yung signal. Sana makausap natin uli si Attorney Lorna. At alamin yung kanyang pananaw dahil ito ang abandonment of duty. Attorney, okay na? Naririnig nyo na ako?
11: Yes, I can hear you actually.
1: Okay.
11: Malino kayo.
1: Okay, siguro audio na lang muna. Tama ba? Audio muna tayo, Attorney Lorna, kasi nasira yung signal when we were doing the Zoom. So ibig sabihin ay... sandali lang, may tumatawag. Anyway, itong si... yung napag-usapan ho natin kanina, pwede ho ba siyang kasuhan, let's say, ng abandonment of duty si Senate President Cayetano?
11: Pwedeng Dereliction of duty, abandonment of duty, sabi ko nga, wastage of public funds yan. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act na yan eh. Mm-hmm. When you do actions to the detriment of the government and the people, no? Kasi 25 million, sinabi mo, Danny, no? A day ang wastage dyan. Pag walang trabaho, syempre binabayaran pa yung mga staff. Binabayaran pa yung mga utilities dyan, electricity, wifi, no? Wala namang output, wala namang work product ang Senado.
1: Oo. Eh, yung panawagan ho ngayon ng Senate Black 11, magbitaw na lang, bumitaw na lang sa pwesto si ano, dahil hindi naman daw siya eh. Siya dapat Senate President, siya dapat ang nagko-convene, di ba, ng session. Eh, ngayon na ho yung uling araw ng session eh. Magsisinigi adjournment na sila. So, ibig sabihin, nabasa ko yung Article 6 at saka Section 16 ho, dapat din pala pag tatlong araw na, na walang session ng isa, eh, dapat may consent ng isa. House, lalo na yung lower house. Eh, in this particular case, kung hindi lang ha, matuloy mamaya, eh, ito ay pwedeng, pwedeng may violation din ho dito, Attorney Lorna?
11: Violation yan ng Senate rules, no?
1: Oo.
11: At dito natin matitest because hindi natin alam anong prinsipyo ang pinaglalaban ng Senate President.
1: Oo.
11: If he is saying he is a statement, it is a statement on the independence of the Senate, paano involve ang independence of the Senate dito? As a matter of fact, to show that they are an independent institution, they should proceed and do their legislative responsibilities. Kung hindi, tyranny na yan ng I've always said this is tyranny of the majority. Hindi na tyranny of majority. This is dictatorship of one person, the Senate President.
1: Pero
11: huwag naman sabihin ng majority na nakikinig sila sa issue na ganito, na kung na blindly pinafollow nila ang kanilang leader, no? Hindi pwede because they have their public officials duly elected by the people. Hindi naman pwedeng sabihin pag nag-attend 2 or 3, magka-quorum lang dyan, at mag-majority. Pwede naman pag 2 or 3 of them, 3 of them will join the minority, not to switch from majority to minority, but for purposes of quorum, by majority they can elect an acting speaker, no?
1: Acting Senate President.
11: Mm-hmm. To continue with the business of the day, kasi last business session na to eh.
1: Mm-hmm. Yung paninindigan ho na sinasabi nila Alan Peter at ibang mga si Cayetano and other majority senators, yung independence, they're fighting for the independence of the Senate, no? Sinasabi nila is, pero obviously para nakikita rin sa mga social media, nababasa rin ho natin, eh how can you maintain independence of the Senate? Eh sinasamahan yung isang let's say kasamahan ninyo na senador na talaga naman matagal na rin may kaso ng ano nga plunder, eh ibig sabihin more than that dapat yung order of business ang manaig. Sa loobin niyo rito, Attorney Lorna?
11: Importante dito hindi lang independence, no? If that is the principle that he's stating, a boycott with the Senate proceedings is not consistent with independence. Act independently. The same way that the executive department, through the arresting officers, arrested a colleague of theirs. That was the exercise of the independence and the executive functions of the Justice Department, the NBI, etc. No? Independent rin ang executive. The same way na they have asserted their independence by carrying out the orders, a validly issued warrant of arrest of the Sandigan Bayan.
1: Yes.
11: May separation of powers tayo. Respetuhin rin natin ang court process. This, in the light of the privileged speech of Senator Jingo himself, who said he is submitting to the jurisdiction of the court and that he will prove his innocence in court, not in the Senate. So what is the Senate President talking about?
1: Yeah. Attorney?
11: Call a spade a spade. This is not in the President clinging to power. And there is history there, no? We have seen him do this in the House when he refused to he refused to respect a sharing of the position with then Speaker Veloso. No? Ginagawa na naman yan ngayon.
1: Oo. Yeah, attorney, ito napaka-importante bago ko makalimutan, no? Kasi narinig ko si Dean Mel Santa Maria. Eh kasi very ano naman, parang very likely you will be part, narinig ko lumulutang kasi talaga yung pangalan niyo as will be part of the private prosecutor, di ba? Dito ho sa sa impeachment ni VP Sara. Eh nakikita ho natin, di ba, ang nagiging trend ngayon, di ba, sa mga social media, it's very likely na marami pa mga senador ang posible na makulong, ha, before the trial starts ka or even matapos ang trial. So in the event daw na, let's say, kasi to complete a quorum and complete matuloy ang trial, dapat at least 13 ang senators na nandoon for the final voting. Eh nga sinasabi ni Dean Mel, even if all 14 are there, or 15 or 16, at least they would need 16 votes to convict. Kung wala daw ho yun, hindi ho magkakaroon ng conviction. Tama ho ba itong pananaw na may sinasight yung legal provision?
11: Well, the Constitution, Dean Santa Maria, is correct in his legal position that to convict or to acquit, you need 16 votes.
1: Yes.
11: But there now is emerging a new view.
1: Uh-oh.
11: And I've heard Senator Richard Gordon say that this is not a hard and fast rule.
1: Uh-oh.
11: For instance, the situation Senator Dick Gordon cited, and he said this, I think, in your program, no? Is paano pag may nag-crash ng eroplano, may isa, or let's say the majority decided to hibernate, no?
1: Yeah.
11: Paano pag nawala lahat ng majority, heaven forbid? Will you maintain 16? 16 out of what? What is the number? And so, I think because this presents a justiciable constitutional issue, active naman ang civil society natin, active naman ang church, active naman ang mga...
1: Yes.
11: This is a public interest issue.
1: Kaya nga.
11: First issue in the Supreme Court.
1: So, kung alisin muna natin sa equation Supreme Court, if ever, sa Constitution lang, 1987 Constitution, so dapat nga ang conviction will require 16 votes. Pero if ever, let's say, iba ay detained na, no, marami, eh kunwari ilan lang sila na nandoon, definitely hindi sila makakaparticipate. Pero ibig sabihin, even if all 14 vote to convict, conviction would fail because the Constitution requires 16 votes. Ibig sabihin, yung iba nakakulong, hindi sila pwedeng, kasi di ba dapat 16 pa rin? Yun ang hindi ko makuhang analogy or...
11: Remember, yung there are situations where, instances, public office. Let's talk about public office. For instance, the president, for... If he dies, permanent disability, unable to fulfill his functions, napapalitan yan, substituted na yan by the vice president. No?
1: Okay,
11: so the general principle is, if you are unable to fulfill your functions, I think the intention of the Constitution in terms of permanent disability or legal impediment or even death, no, is to consider that. Kasi we cannot be hostage to the letter of the Constitution or the Senate rules when clearly the spirit is there must be a collegial decision after trial where evidence is presented.
1: Okay.
11: Yung 16 votes na yan, pag mag-proceed ang trial, hindi naman makaka-attend talaga, no? Ang mga senators
1: who are yung mga detained,
11: no, or in prison, because may president rin yan, no, dininay si Senator Trillanes, dininay si Congressman Laila. So you cannot vote.
1: O kaya nga,
11: cannot vote, and more so because importante na personally present ka sa trial on the impeachment. So, kung may permanent disability na yan dinidebate, no, siguro kanya absent ang majority because scheduled rin for debate and consideration and approval, etong pinopropose ni Senator Marcoleta na virtual attendance and virtual voting on all matters. No? It could be. It could be arguable na pwede yan sa in terms of legislation. No?
1: Okay.
11: But in terms of an impeachment court, that's non-debatable. You have to be physically present to see the demeanor of the witness, yung credibility niya, to test the credibility, to see the authenticity of the documents. You cannot do that virtually, no?
1: Okay, kaya nga, kung physically, let's say, marami na nga kunwari ha, in the event na nga na may arestado na, no? At kailangan pa rin nila nasa impeachment court kasi iba yung rules of procedure pag impeachment na. Ibig sabihin, pag kunwari, apat or lima, kung sakali nakakulong and they cannot physically vote, ibig sabihin, 16 pa rin kasi they are not actually removed pero detained sila. So, ibig sabihin, hindi mababago. Kailangan pa rin 16 votes to convict. Di ba? Tama ba?
11: I'm saying that that precisely is a debatable issue.
1: Ah, okay.
11: But if yeah, because kung 16 of what? 16 of the senators, no? I would say 16 of the sitting senators is a debatable issue. That can precisely be called a justiciable issue that can be brought up before the court, no?
1: Sa Supreme Court.
11: Before the Supreme Court kasi constitutional issue yan. Ano? Ngayon, ang sinasabi ko, tignan natin, huwag yung strict letter of the law. So, tignan natin yung the spirit of the law.
1: So yung rule na 16 senators, hindi pa pwede natin, it could be flexible, depende sa outcome nito mga mangyayari, mga arrest, pwede mabago? Ganun ba tingin niyo?
11: That is my legal position.
1: Okay.
11: I know it's contrary to the
1: spirit nitong 16.
11: Because it's contrary to the spirit. The reason 16 yan is precisely
1: unless
11: to give due process, to give the appropriate due process to the respondent. But also, we must not forget that the prosecution representing the people of the Republic, representing the state, also has the right to due process.
1: Okay.
11: Which
1: attorney.
11: Is what?
1: Yeah.
11: To be able to present evidence before a properly constituted court. Kung may due process issue dyan, there is due process on both sides.
1: Okay.
11: Will you deny due process to the prosecutors representing the Republic, the state, the people, simply because the numbers are not present there?
1: Yeah. Sige po. Attorney, medyo kapos na po tayo sa oras. Siguro magkakaroon tayo dapat ng part 2. Maraming salamat po sa mga legal insights na ibinahagi ninyo. Salamat, attorney.
11: Thank you so much, Danny, at mabuhay po kayo.
1: Okay, mabuhay din kayo. Attorney Lorna Kapunan, Senior Partner, Kapunan and Castillo Law Office. Magko-commercial break lang ho kami, pero ang oras, 10:37 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Babalik ko kami.
10: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan, ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalagan ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang healthy naman ng anak mo.
17: Naku, sakitin din yan.
18: At
15: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
22: The morning news team you can trust for the news that really matter.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Meron lang tayo ipapasok na Flash Report mula sa ating kasamang si Nico Bagsik. Nico,
23: Dani, naghain ang grupong Tindig Pilipinas sa pangunguna ni Kiko Aquino D ng reklamong obstruction of justice laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dito sa Office of the Ombudsman. Ang sinait nilang dahilan ng paghain nila nitong reklamong ito ay yung pagtulong nitong si Cayetano, Padilla at si Aplasca kaya Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa Senado noong nagdaang linggo. At pabayaran pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating impilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
10: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Meron pa tayo report, Assistant Secretary ng DPWH, inaming bulag sa proseso ng pagpasok ng mga proyekto sa national budget. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
24: Dani, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Binder Division, inamin ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote na hindi dumaraan sa kanyang opisina mga errata o proposal na naglalaman ng mga karagdagang proyekto ng ahensya na paglalaanan ng pondo ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng pagdiliti sa kasong malversation na isinampa laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado mula DPWH Bulacan First District Engineering Office kaugnay pa rin yan ng umano'y Ghost to Flood Control Project sa Bayan ng Pandi. Ani Bote, nang magsimula siya bilang direktor ng DPWH Planning Service taong 2023, sinabihan na siya ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral na tatlo lamang sa dalawang dibisyong nasa ilalim ng kanyang opisina ang personal niyang mamanduhan. Si Cabral na niya ang nagpresentang mga siwa sa Planning at Programming Division na responsable sa pagsusulong ng mga proyekto para sa national budget. Paliwanag niya, hindi ito tumatalima sa chain of command dahil dumediretso na si Cabral sa mga encoder para iproseso ang budget proposal para sa mga proyekto. Una nang nailahad sa mga nagdaang pagdinig na sa mga errata o correction sa budget proposal na isisingit ang mga proyekto kung saan kumukubra ng kickback ang mga kontraktor at mga naakusahang mambabatas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayong report, ilang mga residente napansin ang epekto ng pagsasaayos ng Matalahib Creek. Yan, dyan sa Quezon City yan ha. Ang report mula kay Nico Bagsik. Nico.
23: Dani, binigyan din ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng national government para maisaayos ang maanomalyang proyekto kaugnay ng flood control scandal. Iniit kasi ni Dizon na ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam kung paano masusolusyunan ang mga isyu tungkol sa malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Para sa Natenggang Matalahib Pumping Station, bahagi ng plano ang Water Detention Basin Facility kung saan may imbak ang lahat ng tubig para maiwasang umapaw ang tubig mula sa mataas na bahagi ng San Juan River pababa sa Matalahib Creek. Naobserbahan naman ng mga residente ang mabuting epekto ng ginawang pagtibag sa maanumalyang pumping station at sa dredging na ginagawa dito sa Estero. Nakausap ko ang isang residente na si Emmy at sinabi nga niya bagyong Karina ng nakaraang taon ay kamuntik na siyang malunod dahil nga sa taas ng tubig dito sa kanilang lugar. Narito ang kanyang payag.
0: Creek. Maganda namang pagbabago dahil mabilis na humupa yung ilog. Tapos kung umulan man, hindi na mataas masyado, hindi kagaya dati ang daming basura. Tapos mabilis, kahit kunting ulan lang, aangat na yung ilog.
23: Ayan ang payag ng isang residente na nakatira dito sa tabi ng Patalahid Creek. Bukod dito sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, nakatakda ding maglagay ng karagdagan pang mga water basin facility sa Quezon City para maibsan ang malawakang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tuloy-tuloy na tayo sa ating programa dito sa Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin ang isang principal. Malaki eskwela to. Ito yung sa President Corazon Aquino Elementary School. Alam ko dyan sa may batasan yan eh. Ang principal noon ay makakasama natin si Dr. Jerry Isip. Doc, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Good morning po, Sir Danny.
1: Okay, maraming salamat to sa oras. So, alam ko yung Cory Aquino Elementary School, isa yan sa pinakamalaking eskwelahan, lalo na sa mga elementary school children. Tama ho, Doc Jerry?
3: Opo, opo.
1: Mga ilan estudyante nyo? Mga ilan? Marami?
3: Sa ngayon po, ang naka-enroll sa ngayon ay 8,090.
1: Wow.
3: 90.
1: Oo. Yan yung isa batasan, tama ba, Doc?
3: Opo, opo.
1: Okay, so for now, lahat tayo ay nag-anticipate sa pagdating ng June 8, no, opening ng klase. Ano ho ba ang mga challenges na nakikita nyo bilang paghahanda o sa pagbubukas ng klase?
3: Sa ngayon po, inaayos naman po ng lahat ng paghahanda natin, mm-hmm. pati mga classrooms at mga pangangailangan na mga instructional materials.
1: Okay.
3: Meron pa naman tayong natitirang mga araw para mapunan po lahat ng mga ito.
1: Oo. Ay, kasi yung huling nakausap ko tungkol nga dyan sa pagbubukas ng klase, yung kakulangan pa rin ng mga classrooms. For now ho ba, malaki rin ho ba ang backlog in terms of classroom ninyo? O overpopulated na naman ang mga classroom nyo?
3: Dumadami na naman po yung mga estudyante natin. Mm-hmm. Sa kasalukuyan, nahahati po yung iba. At sa ngayon, maghahati na naman kami dahil nga po dumadami talaga yung bilang ng estudyante.
1: Mm-hmm. Kasi isa sa mga ang ideal dapat daw sa isang classroom mga 35 to 40 students. Ayan ho ba nagiging totoo ba yan o realidad ba yan sa lugar nyo sa Corazon Aquino Elementary School?
3: Sa ngayon po dahil supposedly ang isang classroom ay tama po yung nabanggit ninyo, 35 kapag ka grades 1 to grade 3.
1: Okay.
3: At 45 to grades 4 to grade 6. Ang nangyayari po ngayon ay hinati po namin yung classroom, naging dalawa. Mm-hmm. So hati po yun, nagiging 33 to 35 po ang isang kalahating classroom.
1: Mm-hmm. So for now, medyo bearable naman yun kasi ang sabi nila, pag masyadong puno, nako-compromise yung quality education. Sinasabi nila kaya daw mataas ang yung literacy crisis nga dahil at 87% daw. I don't know if you will agree with this observation. 87% daw ng mga estudyante natin, lalo na yung sa grade 11, may tuturi na dapat independent readers, pero ang problema, mahirap intindihin karamihan ng mga estudyante natin yung binabasa kung walang gabay. Tama ho ba yung observation?
3: Tama po yun, Sir Danny. Sa ngayon po, nakapokus naman ng school natin sa aral program ng ating DepEd, mm-hmm. kung saan tinutulungan ng lahat ng mga estudyante hindi ganong natututo sa classroom. Mayroong extra time at saka effort ng mga teachers para mapunan po yung yung mga kakulangan na yon sa mga estudyante natin para sila ay matuto bago man lang ma-promote sa higher grade level. Mm-hmm.
1: Diyan mo ba sa Corazon Aquino Elementary School, mga gano ka, ano ba yung ideal number na kailangan pa ninyo na classroom? At meron ho bang mga, let's say, mga plano, let's say for the end of the year or next year, kung ilan ang pwede pang mapagawa natin na extra classroom?
3: Ayon po sa PAN, nakausap naman po namin ang local government at meron naman pong proposed na building na adjacent sa sa President Corazon C. Aquino para po mapunaan yung mga kakulangan. At ito po ay coordinated na at nilalakad na rin po ng ating local government pati ng ating superintendent si Ma'am Carlin, si Delia at ni Mayor Joy Belmonte po.
1: Pero yung building, sabi mo, meron na nakaabang na, no? Mga ilang classrooms siya at saka anong target completion? Doc Jerry.
3: Proposal pa lang po naman pero more or less 24 classrooms po. Pero sa ngayon po, yung pong mga division natin kasi nagkakarinigan sa kabila habang nagtuturo. Gumawa po ng paraan ang ating mga
1: soundproof
3: authorities, higher authorities para gawin pong soundproof para hindi narinig yung pagtuturo sa kabila at hindi nagiging hindrance sa mga estudyante na makinig sa kanilang mga
1: para naman matuto sila, no? Talagang dapat importante tahimik din yung surrounding. So maganda namang hakbang yun, no? At least ginagawa ng paraan maging soundproof yung mga let's say yung mga partition, no? Yung mga yung building, yung classroom. Pero for now ho ba, isa kasi sa mga nasisilip na problema din, pag masyadong overcrowded, hindi mawawala yung issue, Doc Jerry, ng yung bullying. May mga ganun bang issue dyan sa, sa eskulahan nyo?
3: Meron naman po, pero sa patuloy na training namin, maging sa mga bata, at saka mga magulang, at saka sa mga guro, patuloy naman po na nalelesen yung bullying ng bawat school, lalong-lalo na particularly sa aming school po.
1: Mm-hmm.
3: Sa case ng bullying namin, siguro more or less 5 lang naman po ang story. Pero nasettle naman po lahat.
1: Okay. So, for now, masasabi nyo ba na hindi naman kayo over capacity kasi dinidivide nyo naman yan. Iba sa umaga, iba sa hapon. So, 8,090 kasi yan. Ini-imagine ko how many ang, let's say, teaching staff nyo. Tama lang ho ba? Para doon sa proportionate doon sa dami ng estudyante?
3: Sa ngayon po, kinakapos na po kami at nagkausap na rin po kami ng division office para punan yung mga kapulangan namin. By Monday po, meron na po silang papadala.
1: Okay. So, at least, di ba, malaman natin kung tama lang, akma rin yung kaalaman, no, ng teaching staff nyo in terms of,
3: instruction.
1: Yung mode of instruction. Pero, yung ba sa eskwelahan ninyo, pinapayagan ho ba ang mga, let's say, pagdadala ng cellphone sa loob ng klase? Bawal, no?
3: Bawal na po yan ngayon.
1: Okay.
3: May iba na po, depend order na po tayo dyan. Pinagbabawal na po maging ang guro para po hindi madidisrupt yung pagtuturo nila. Kasi focus na tayo sa instructional efficiency ng mga teachers at saka learning continuity ng mga estudyante natin.
1: Sige po. Doc Jerry, maraming salamat sa oras at good luck ho sa Lunes, no, sa opening ng klase. Thank you ho.
3: Maraming salamat po, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Dr. Jerry Isip. Siya ho ang principal ng President Corazon Aquino Elementary School dyan ho sa may Batazan, Quezon City. Okay, meron lang tayong yung heat index pala sa Infanta, Quezon. Umabot na ng 44 degrees Celsius. Medyo alarming na ho yan, ha. At ito, makakasama natin ang head mismo ng MDR-RMO sa Infanta, Quezon. Walang iba kundi si Ron Crisostomo sa linya ng telepono. Ron, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
4: Yes, good morning po, Sir Danny, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig sa DCMM. Magandang okay. umaga po from Infanta, Quezon.
1: Oh, mabuting thank you very much for joining us. Ngayon, 44 degrees, napakataas ho ng heat index dyan. Kamusta naman? How are the residents there coping?
4: Opo. Ngayon po, super init po talaga dito sa Infanta, and of course, yung atin po mga kababayan, they are well informed na meron po tayong El Nino, nagsisimula na super El Nino.
1: Mm-hmm.
4: So ang ating po mga kababayan, they stay away. Sumisilong po sila.
1: Mm-hmm.
4: Hanggat maaari, ina-advise po natin ating mga kababayan na huwag po magpapaaraw. Na kung meron pong trabaho, like sa mga agricultural area din po kasi ang Infanta Quezon, they usually do their tasks sa farms nila early in the morning.
1: Mm-hmm.
4: At saka po sa hapon.
1: Mm-hmm.
4: So iniiwasan po yung middle of the day kasi tindi po ng init.
1: Mm-hmm.
4: Yung ating temperatura plus yung ang tawag po sa amin nito yung ayas.
1: Mm-hmm.
4: Yun po yung humidity.
1: Pero
4: so,
1: Ron,
4: yun po Sir Danny, yeah. Opo.
1: Pero Ron, nabanggit mo dahil ang Infanta is more of the agrikultura, di ba? Ang karamihan diyan. So wala namang damage sa ating mga pananim sa dahil sa sobrang init. Oh.
4: Opo, sa ngayon po wala pa po naman reported damages po ang ating municipal agriculturist.
1: Oo.
4: Si Mr. Carmelo Francia, and through the direction din po ng ating masipag po at batang-batang municipal mayor, si Mayor L.A. Ruanto, we will have a council meeting sa darating po na June 17, 2026.
1: Oh, malapit
4: na. Para doon po ay specific po ang aming agenda sa

0: pumaano namin, ano ba ang synergistic ano po namin, program of action para po ito ay ating matugunan proactively.
1: Oo, pero maganda yung balita na at least nararamdaman din dyan yung habagat, kasi dito sa Metro Manila at sa ibang area, sa Region 4, eh talagang matitindi na rin yung ulan, pero hindi siya ganun kahahaba, pero meron na rin yung mga pag-ulan, kaya somehow, di ba, namimitigate yung problema rin natin na tagtuyot dyan, na sa heat index, somehow, di ba, yung problema kung nagbibitak-bitak yung lupa, wala namang ganun.
0: Wala pa po namang ganun so far. Kahapon nga po, at least meron pa pong ilang pagbugso ng ulan, pero hindi po tumatagal. Mm-hmm. Ano po, dito, kumpara po dyan sa Metro Manila, nasa West Coast po kayo ng Luzon, kami nasa East Coast. Kumbaga man po, yung tawag sa amin ampias, no, o leftover rains na lang po nakakarating dito sa amin ng habagat. Mm-hmm. After tumawid po siya sa huge speed bump na kung tawagin natin ay Sierra Madre Mountain Range.
1: Pero,
0: so kaya po ganoon. Yeah. Pero may nare-receive pa rin po kaming konti-konti pong ulan.
1: Ah, yun naman pala eh. Pero yung mga previous experience nyo ba dyan, if ever na, let's say, yung mga habagat o kaya may bagyo na mga dumarating, meron ba mga areas dyan na somehow eh talagang nagiging problema baha? Ron?
0: Opo. Ang last known baha po recorded namin was during ano po, bagyong Ulysses. Pandemic times po yun eh.
1: Uh-oh.
0: I think November of 2020. Tayo pinasa pandemya.
1: Okay.
0: Pumasok po after that, ngayon po 2026 na, almost 6 years.
1: Uh-oh.
0: Ano po, sa awa po ng Diyos at sa tulong din po ng aming pong ginawa pong pakikipag-dialogo, pag-request sa DPWA. Sir Danny, we are proud to say, kasuyo o mga friends po namin taga-DPWA, kasi yung flood control dike na kanila pong ipinatayo rito ng national government, ay nakatayo pa po. Una, hindi sila nagmulto, at hanggang ngayon nakatayo pa. Compared to other places. So, we are protected from floods, no, coming from Agus River, mula to 2020 Ulysses up to now, sa awa ng Diyos 2026.
1: Okay.
0: Wala pa po kaming naranasan ulit na baha.
1: Yun.
0: Dito po sa kabayanan ng Impanta.
1: Wow, that's good to hear. Nako, maraming salamat Ron, ha. At sana nga medyo gumanda ang panahon, no. Sobrang init yung 44 degrees. Salamat sa oras na binigay ninyo. Thank you.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
1: Ayan ho, si Ron Crisostomo, head ng MDRRMO dyan sa Infanta, Quezon. So, paalala yan sa mga residente. Ingat ho kayo dyan. Ako po si Danny Benave, pero shout out lang ako bago ako magwakas. 14,000 ho viewers namin sa YouTube, ha. Biro nyo, talagang marami pa rin ang nanonood sa ganitong oras. Talakpakan, ha. Masaya ang ating production team. Gusto ko lang batiin si Liza LC Balyon, Balyon Florentine. Good morning, Sir Danny. Sabi ni Lina ho, good morning. Sara Concepcion, rainy day, Sir Danny. Bululse, orati to. Good morning, Danny B. Okay, maraming salamat to sa inyong pagtutukuli dito sa programang Kabayan. Ako po ay magbabalik bukas. Susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 na umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasa.

pag-ibig, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 3, 2026. Ayan ha, kumusta naman po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo na, life goes on. Kahit may mga nag-aaway po ano na ating mga opisyal, tayo po ay patuloy na kumakayod. At tuloy-tuloy pa rin ang ating programang nagseserbisyo na Imbag Abigat. Na-miss ko ito. Naimbaga bigat, Ading Migs.
1: Long time no see, Naimbaga bigat. Partner Hylon, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busas po, hope you are well today. June 3, 2026, it is a Wednesday. Pabuti naman eh, tayo ay may aircon. Di ba? May aircon. At
0: may signal ba? Medyo mahina.
1: May wifi naman.
0: Meron naman. Naka-wifi ka?
1: Meron. May wifi
0: dito.
1: Ako hindi. Pero may wifi.
0: Pero
1: if
0: meron.
1: You need it. At may aircon.
0: Yun lang. Talagang pinatayan daw sila. Tinanong ko siya, Senator Erwin Tulfo, kasi syempre may memory na lumabas sa Senado na hindi raw totoo yun. Kesyo daw, hindi naman daw sila nagpatay ng aircon, hindi raw sila nagpatay ng wifi.
1: Pero nakita ko isang content
0: Tinanong ko na mismo si Senator, sabi niya, yes, pinatay.
1: Nakakita ko ng isang content si Senator Risa, nagpapaypay habang nasa cellphone eh. Habang nasa plenary, nagpapaypay. Wala naman yata nagpapaypay doon kung may aircon talaga.
0: Hindi swak yung memo from the Senado. Doon sa naramdaman talaga ng mga nandun, yung minorya na nag-antay. Ayan. Pero alam mo, sa totoo lang, marami pang nangyayari sa mundo, sa ating buhay, sa Pilipinas. Hindi lang naman, it's not just about you.
1: It's about the Philippines.
0: Ayan, kaya ngayong umaga, medyo kabig muna tayo. Dahil may mga ibang mga ating pinagkakaabalaan. Hindi lang naman yan. Sa totoo lang, yung iba, pag tinanong mo, ano ba nangyayari dyan?
1: Oo nga eh.
0: Eh, kami nagtatrabaho lang.
1: Oo nga eh.
0: Pero apektado ho sila kapag hindi ito naayos. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin yung mga programa ng ating gobyerno para sa mga PWD, sa ating mga persons with disabilities. Alamin po natin mula sa National Council on Disability Affairs. And dahil pumasok na rin ang, hindi pa opisyal, no? Pero umuulan-ulan na kasi.
1: Oo nga eh.
0: Oo, so at nagbabago na naman ang panahon. Alam mo naman, kapag pasukan ay Dengue Awareness Month ngayong June. So alamin natin yung mga sintomas. Muli, balikan natin para makaiwas sa sakit na dengue.
1: Oo, kasi normal po yan, no? Sa mga everyday happenings and everyday life. Sabihin natin ngayon, maaraw, mamayang hapon, uulan. Sabihin natin for 2 to 3 hours. At syempre, yung tubig ulan po dyan, pwedeng ma-stuck. Diba? Sa mga estero, ma-stuck sa mga creek, ma-stuck sa mga komunidad, pakalat-kalat po yan. So syempre, hindi naman kailangan ng mahabang pagkakataon o mahabang panahon para talagang pagpiestahan po yan ng mga lamok. So syempre po, Dengue Awareness Month. At syempre, ang ating question of the day, ano po ang inyong ginagawa sa pag-iingat during tag-ulan? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa aming Facebook, DZMM Radio Patrol sa Estrella, at syempre sa DZMM Tele Radio sa YouTube.
0: Yes, at kung may questions kayo tungkol sa PWD, yung mga programa para sa mga PWD po natin, ng mga kababayan, mga kapamilya, mag-text po kayo dahil makakasama natin ang NCDA, ang National Council on Disability Affairs. And syempre, sabi ko nga, dengue, alam nyo ba na you can have dengue 4 times at wala sa ating bansa dahil wala pa, nagka-controversy dati, di ba? Wala pa yung vaccine against dengue. Unless pumunta ka sa Singapore, may kaya ka, yun, pwede ka magpabakuna. Pero sa ngayon, wala pa yan. At malungkot dahil endemic ang dengue sa ating bansa.
1: Okay.
0: So hindi porket nagka-dengue ka na once, twice, pwede pa uli. Basta up to 4 times.
1: Di ba nga daw ang usapin, kapag magka-dengue ka, kumbaga sa twice around, di ba, mas delikado nga daw yun.
0: Yes, patindi ng patindi kapag nauulit. So, kunya, yung first time, okay lang. Yung pangalawa, mas worse. Yung pangatlo, mas worse. Kaya ayaw mo na magka-dengue ulit. Like you and me, for example, oo, nagka-dengue na tayo. Ayaw mm-hmm. na natin makuha pa yung second or third or fourth strain na yan. Oo. It will be worse.
1: Very traumatic eh. Pasensya na po sa word. Ako po, nagka-dengue ako nung 8 years old. At araw-araw, naalala ko, 7 to 8 days po ako nun sa ospital. At araw-araw po tayo kinukunan ng dugo. Masakit.
0: Tagal?
1: Oo,
0: 7
1: matagal.
0: To 8 days.
1: 7 to 8 days. At naalala ko, as an 8-year-old boy, everyday akong umiiyak. Kapag kinukunan ako ng dugo.
0: Oo. Alam mo yung anak ko noon, 1 year old.
1: 1 year old?
0: One! Grabe. Tapos para siyang kulay lechon. Uh-huh. Yung kasi isa sa mga sintomas, yung pagka-red niya. Hindi na, well, bukod sa rashes, pero hindi na ngayon kailangan may rashes na akala mo yung parang merong kang measles or tigdas na red na maliliit. Hindi na rin eh. Minsan yung rashes mo ay mapula lang na para kang lechon nga. Mm. Yung pula na ganon.
1: Yes.
0: And then, mataas
1: so, na lumabas, lagnat. So lumabas yung ganong kulay.
0: Kasi yung ganong kulay, lalabas yung pag medyo ano na matindi na yung dengue mo. Eh. So dapat makuha mo siya or mabigyan ka ng management or ma-hydrate ka kung kailangan. So umpisa pa lang. Kaya kapag may fever down na 39 and above, mm-hmm. huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sabihin, gumaling na siya ngayon.
1: Oo.
0: Eh, pero baka yun pala yung time na biglang babagsak.
1: Oo, naalala ko rin noon na nung ako eh, kumbaga quote-unquote bumagsak, 40 degrees ako noon eh. Tapos wala naman akong sipon tsaka ubo. Mm-hmm. Naalala ko lang, very vivid memory, nandun ako sa kama ng aking mga magulang. As in, nakadapa lang ako.
0: Nakadapa.
1: Ganun.
0: Oo,
1: ganun. That's it. Para talaga akong walang, as in, mahina.
0: Wala kang strength.
1: Oo, wala kang strength. Oo.
0: Tapos would you believe tong same na anak ko na to? Hindi ko nasasabihin pangalan, magagalit sa akin, sasabihin ko, basta isa sa tatlo kong
1: isa
0: anak.
1: Isa sa tatlo, one of the three.
0: Nung 1 year old, nagka-dengue siya.
1: Mm.
0: Tapos nung pandemic, nung COVID, nung bawal lumabas ng bahay, pagpasok ko ng kwarto, exactly yung kinuwento mo, anong tawag doon?
1: Nakahilata lang.
0: Hindi, face down. Sa floor. Na parang kala ko, niloloko ko, natutulog ba to? Pagtingin ko, ginaganong ko, ayaw gumalaw.
1: Siyempre.
0: Panic mode. Hindi ka pwede pumunta sa ospital. Can you imagine? Pero okay naman po siya. Naagapan namin, akala ko nung una COVID. Pero walang sipon, walang ubo.
1: Ano daw?
0: Dengue, partner.
1: Dengue?
0: Nung COVID season. Na sinabihan pa ako ng doktor, alam mo, pwedeng mas delikado yan, dengue, kaysa sa COVID. Kapag hindi mo yan, well, naagapan.
1: Oh, kasi nga, pagpunta nga nun sa
0: ospital.
1: Kanyang
0: imat, nakahilatang gano'n na. Yung ulo niya nasa floor.
1: Oo, nakaganyan. Tsaka syempre, at that time, yung protocols nun very strict. Diba?
0: Ay, hindi ka basa-basa pupunta
1: hindi
0: sa ospital. Tsaka takot ka rin kasi baka magka-COVID.
1: Oo nga.
0: Incidentally, pwede rin pwede. Kung may mga kaso nung time na yun na may dengue na may COVID pa.
1: Mm-hmm.
0: O, diba?
1: Correct.
0: Double whammy. Oo, kasi mga virus yan, pwede namang magkasabay.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, ang management po talaga ay hydration, bantayan. At syempre, kung grabe na, dalhin sa ospital.
1: Pero sa ating usapin sa public health, prevention is better than cure. Mm-hmm. Diba? Para na po maiwasin yung dengue, siguruhin din po natin na ating environment is kumbaga makokontrol natin yun para hindi na natin sila i-invite.
0: Yes,
1: diba?
0: Kaya galit ako sa lamok, lalo na may stripe, yung may white na stripe, yan po ang tagadala ng dengue.
1: Oo nga eh.
0: Tagadala rin yan ng chikungunya.
1: Oo nga eh.
0: It's
1: alam
0: the
1: mo,
0: same ages, Aedes,
1: Aegypti. Yung may stripe do, alam mo siguro isang beses nakakita, kasi lamukin ako eh, alam mo yan eh,
0: ako
1: diba?
0: Ako rin eh.
1: Lamukin diba? Tayo, diba? Kapag dumapo yung lamok sa atin, parang nakita ko, naku, white yata to ah.
0: Papatayin ko.
1: Buti na lang, dahil ganun natin, diba?
0: In fact, sanay na nga ako eh. For some reason, napapatay ko sila ng dati hindi, pero na-practice ko na.
1: Mm-hmm. Talaga?
0: Meron na akong power.
1: May paraan ha? Paturo naman.
0: Hindi ko alam. Basta yung instinct ko bilang nanay. Yung anak ko, dalawang beses na eh. Tsaka nakakatakot eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wag po natin baliwalain. Nandiyan pa rin ang banta ng dengue at pwede kang magka-dengue up to 4 times. Kaya, alamin natin mamaya, no? Siyempre, again, symptoms, but most importantly, prevention.
1: Ayan. Oh, teka lang. Ako na lang magbabasa niyan.
0: Ano
1: ako na lang magbabasa niyan. Okay. Pasalamatan po natin, i-award po natin. I-award. Pasalamatan po natin ang Pagdasig Award 2026 mula sa BACOM Unity ng Leyte Normal University. Congratulations, partner, sa iyong gantimpala, sa iyong award mula sa Leyte Normal University. Ano ba nakasabi
0: dyan? Wala ba ako dito? Ako yung nakaliva ko, no? Last week. Naku, pasensya na po. I would have loved to go to Leyte.
1: Mm-hmm, to receive
0: diba?
1: The award. Ano nakalagay
0: well, dyan? And even visit. Diba tayo, we were planning.
1: Yeah.
0: Mix,
1: oh,
0: diba?
1: Oh, oh.
0: But anyway, napaka ganda po ng award, yung itsura, ang gandang i-display. Mm-hmm. But I would like to thank, oh, diba? Mm-hmm. All our students po at lahat po ng mga miyembro ng Leyte Normal University. Wow naman, ito, best radio news anchor female.
1: Love
0: it. National level. Pagdasig Awards 2026. Maraming salamat po sa pagkilala. Ganda.
1: I love
0: the look of the award.
1: Yan.
0: Ako po ay natutuwa na hanggang dyan sa Leyte ay nakakarating po tayo para magbigay ng serbisyo at kaalaman sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ito po ay dahil sa inyo. Maraming salamat po sa Pagdasig Awards.
1: Yan. Kung nakikita niyo po ako ngayon, para akong nanay, proud nanay, proud tatay na ano, knock, picture ka dyan.
0: Thank
1: yan.
0: Tayong dalawa to.
1: Yan.
0: Oh, picture talaga.
1: Picture video.
0: Oh.
1: Ayan. Knock.
0: I share this award parang Oscars. Eh.
1: Yes. Oh.
0: Of course, with my partner, Migs Bustos, dahil sa kanya, ay gumagaling tayo sa programa. Maraming salamat.
1: We are proud of you.
0: Migs Bustos.
1: Thank you. No?
0: Thank you, partner.
1: Nako, grabe. Ah. Nina Corpus.
0: Monday and Tuesday. Oo
1: oh, nga. Nasa ano tayo? Nasa rehiyon mo.
0: Really?
1: Oh, rehiyon mo.
0: As in, norte, sur?
1: Norte. Hindi, wala. La Union.
0: Pati kinagsasabi sa akin dyan.
1: La Union lang. Hindi ako umabot ng ano, ng Batak.
0: Mga
1: medyo malayo.
0: Kababayan ko pa rin, mga Ilocano.
1: Mm-hmm.
0: Na imbag abigat.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Mamaya po ha, abangan nyo yung aming mga special guests. And may isa pa tayo palang special guest I would like to mention. Meron tayong avid listener ng DZMM na si Raver. Patilano,
1: mm-hmm.
0: na memorize daw niya lahat ng sinasabi natin.
1: Galing.
0: Oo, I'm very excited to meet him. I understand na meet mo na siya, partner Migs. You met him?
1: Yes. Oh,
0: and you sent me, pinadala mo ko ng video last week habang ako ay nasa bakasyon.
1: Mm-hmm.
0: And nakakatuwa. Maraming salamat. Excited na ako ma-meet si Raver. Siya po ay isang PWD.
1: Mm-hmm.
0: Pero maalam. Marami siyang alam tungkol sa nangyayari sa ating bayan.
1: Mm-hmm.
0: And he's only 19 years old from Novaliches. Ayan po ha. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseservisyo Ninyo Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang Nagseservisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ito po ang DZMM. DZMM.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Abangan sa Private Confessions.
12: Matagal kong tiningnan ang sarili ko. May edad, may pagod, may mga taon na hindi na mababalik. Pero may nakita akong matagal nang nawala. Liwanag. Hindi yung liwanag na galing sa taong nagmamahal sa'yo, kundi yung liwanag na galing sa taong bumalik sa sarili niya. At doon ko sinabi ng mahina, "Welcome back."
11: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani.
1: Sino po sila? Sino po sila?
2: Welcome back sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. At ngayon makakasama na po natin ang isa sa mga avid listeners ng DZMM. Siya po ay walang iba kundi si Raver Patilano. Si Raver po ay isang bulag at siya po ay 19 years old from Novaliches. Ayan, magandang umaga sa iyo, Raver.
3: Hi po, magandang umaga po sa inyo lahat dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio po. Ayan, at masaya po ako na nakabalik po dito ulit.
2: Yo. Naku, maraming salamat. And this time, kasama ka na sa programa kasi last time, nag-visit lang siya, no? At ngayon, aba, ikaw na ang aming special guest. Anong pakiramdam mo, Raver?
3: Actually, hindi lang po ito yung unang guest ko po kasi nag-guest po ako dun kay Tita Winnie.
2: Kay Tita Winnie. Oh, wow. Sa amin, first time namin ka dito sa nagseservisyo. Nakakatuwa naman, kasama ni Raver ang kanyang ama na si Ricardo Patilano. Magandang umaga po. Tay, thank you for coming.
4: Magandang umaga po.
2: Ano pong nickname ni Tay?
4: Rick po.
2: Rick. Ayan, kasama si Rick and Raver.
5: Mm-hmm.
2: Alright, at syempre kasama na rin po natin ngayong umaga ang Chief ng Program Management Division ng National Council on Disability Affairs. Walang iba kundi si Attorney Rhea Ramos. Magandang umaga, Attorney Rhea.
6: Magandang umaga po.
5: Morning.
2: Ayan, so sa mga hindi nakakaalam, meron pong NCDA. Ito yung National Council on Disability Affairs. Pakisabi na lang po muna, no? Introduce NCDA to our listeners and viewers, please.
6: Sige po. So everyone, NCDA stands for National Council on Disability Affairs. So basically, National Council on Disability Affairs, kami yung primary agency, lead agency, dealing with all matters relating to disability. But to clarify, as a council, we are comprised of several government agencies. So, itong mga government agencies na member ng NCDA, these are the implementing agencies. So, when we talk about programs of persons with disabilities, sila po yung nag-i-implement. On our end, kami po yung nagko-coordinate ng mga policies relating to disability.
5: So, at least, no, at least po, Attorney Rhea, for Raver's case, sa mga visually impaired, mm-hmm. ano po yung mga importanteng mga programa, mga hakbang especially, para sila ay, kumbaga, really integrated into society?
6: Yes, thank you for that question. So, actually, our programs are for all persons with disabilities, but I could share some na mag-a-apply sa case ni Raver. Like, for example, we have the Inclusive Education Act. This was passed 2022, so this is RA 11650. So under this Inclusive Education Act, nandito yung mga provision para ma-ensure na makasama sa mainstream na schooling yung mga batang may kapansanan. Although kung gusto nila, pwede rin namang may separate na school na pwede na lang puntahan. Mm-hmm. And then other than that, may mga special provisions din dito for us to avoid yung mga instances of bullying and discrimination against persons with disabilities. Actually, medyo hefty yung penalty. So yung mga parents, if they experience bullying sa anak nila, penalty is from 50,000 to 100,000 and imprisonment of at least 6 months. Mm-hmm. So that's on the education side of things. And then when it comes naman po sa employment, kapag naka-graduate na, meron naman din po tayong mga programs from DOLE and then partnerships also with TESDA para matulungan silang ma-equip with more skills so that they can participate in society and be gainfully employed. So these are just some po of the programs that we have.
2: Attorney Rhea, speaking of bullying, malaking ano to issue ito sa lahat ng mga estudyante. Mm-hmm. And what more kapag ikaw ay, for example, tulad ni Raver, na isang blind, no?
5: Yes.
2: So, I just want to ask Raver, na-experience mo ba ang bullying at sa anong paraan?
3: Yung bullying, isang beses ko na po siya na-experience sa, doon po sa dati kong pinag-aaralan sa regular school po, noong grade 1 po ako.
2: Grade 1? Yes. Naalala mo pa, grade 1? Ilang taong ka noon? Batang-bata ka pa noon,
3: po,
2: ano?
3: Mga 9 years old po ako noon eh.
2: Oh, so anong nangyari, Raver?
3: Ano po yun eh, basta palagi po nilang sinasabi yung, palagi nilang sinasabi yung linya na to, ay bulag yan, bulag, kawawa naman bulag, yung mga ganun.
2: At anong naramdaman mo?
3: Siyempre, bata pa po ako nun, kaya Ano po ko nun eh. To be honest po, ano, mabilis pong nasaktan noon, umiyak po ako. Tapos ano lang po ako, kung sinabi ko lang po sa family ko, yun, kay Papa po.
2: Kuya Rick, ano? Tay Rick, anong naging reaksyon nyo noong sinabi sa iyo yan ni Raver? Pakilapit na lang po yung microphone.
7: Ano po, kasi ma'am, ang lagi ko na lang po sinasabi sa kanya, huwag nilang niya intindihin kasi mahirap pagkapapatulan natin eh. Yun na lang po. Lagi ko nila ipapaunawa, pinaunawa sa kanya na ganyan talaga.
2: Opo.
7: Unawain na lang natin sila. Sila ang kulang sa pag-iisip.
2: Parang baliktad. Ikaw pa mag-uunawa. Ikaw na nga yung dehado.
7: Okay.
2: Hindi mo ba?
7: Ganun lang po talaga.
2: Ganun talaga ang buhay, ano? Mm. Oo, pero anong naging pakiramdam mo bilang isang ama?
7: Siyempre po, masakit. Kasi kahit naman anong mangyari, siyempre dugo ko yan eh. So, siyempre, masakit talaga sa akin. Ginaganon yung anak ko.
2: Pero ngayon, parang ang sabi niya sa akin, isang beses lang. Maswerte siya, no? Na isang beses lang. Anong nangyari? Paano niyo na-avoid yung bullying na yan? At ano yung, paano niyo siya in-approach?
7: Nagkaroon po kasi ng programa sa school na tungkol sa mga bullying, pinapaliwanag po sa kanila, lalo na po dito sa high school, na pinapaliwanag sa kanila tungkol sa mga bullying na maaaring consequences na maabutin nila pagka yung ginagawa nila pagbubuli.
2: At sabi nyo, 100,000 kahit minor? I mean, iba yon, ibang sitwasyon.
6: Yes po, 50 under the law dun sa RA 9442 po natin, 50,000 to 100,000 po for the first violation.
2: Kahit nakaklase and minor yung gumawa nun, yung bully?
6: Yes po.
2: Okay.
6: So, I mean, of course, hindi naman yung bata yung magbabayad, but then it will be the responsibility
2: of the parents. It's the parents.
5: Opo. Okay. Tatay Rick, medyo mag-jump off lang ako sa mga tanong ni Ate Nina, no? Kasi syempre, 19 na ngayon si Raver. Paano po yung pagpapalaki sa kanya? Paano rin po nakatulong, katulad po ng mga hanay ng NCDA, para po talagang mapalaki ng maayos na bata si Raver?
7: Ano po, suportahan lang po lagi yung kanilang gusto, then ipaliwanag kung ano ang tama at mali. Maintindihan naman po nila. Hindi naman po kawalan sa kanila yung ano eh, yung mata. Mata lang po nawala sa kanila, pero buo po ang kanilang pag-iisip.
2: And ikaw, Raver, kumusta ka naman ngayon?
3: Ngayon, sa ngayon po, okay naman po ako. At ako po ay senior high na grade 11 na po sa June 8.
5: Anong gusto mong ma-achieve, 'di ba? Ngayon senior high ka na, anong gusto mong kunin? Anong gusto mong maging profession?
3: Profession. Actually, bata pa lang po ako. Pangarap ko na po talaga maging newscaster. Kahit man lang po sa loob ng studio.
2: Talaga naman. Yun nga, natuwa ko kanina nung nag-introduce. Sige nga, ulitin mo ngayon. Bigyan mo kami ng Raver, nagseservisyo, Raver Patilano, na newscaster style.
5: Yan.
2: Sige nga.
3: Sige po. Okay, ito na. Maganda unang umaga sa inyong lahat, mga kapamilya at kaservisyo at lahat ng mga nakikinig dyan all over the world. Especially yung mga marunong pang mag-team talk. Yan, gusto ko na po i-shoutout ang mga taga-blind tech, no, na nakikinig po sa atin ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. So, nandito na po ako. Ako po, si Radio Patrol, Raver Patilano.
5: Wow! Yun, no, Radio Patrol, yun, no?
2: Galing naman, Raver! Okay, paano natulungan ng pakikinig sa radyo, no? Para ma-imagine o maguhit sa iyong isipan ang mga nangyayari sa iyong paligid?
3: Nakatulong po yung pakikinig ng radyo sa akin kasi, ano po, para... Siguro ano, namulat po ako sa mga nangyayaring, especially ngayon sa bayan natin. Yun po talaga nakapagpamulat sa akin. Actually, kung di nyo po naitatanong, 2 years old pa lang po ako, laking ABS-CBN na po kasi talaga ako.
2: Wow! Okay, so ano mga paborito mong programa?
3: Usually, yung paborito ko lang po talagang programa, TV Patrol. Eh. Tapos nung naglunsad ang probinsyano noong 2015, yun po.
5: Yun na?
2: Talaga? Okay, sige nga, bigyan mo ako ng TV Patrol style. So, kunyari ikaw si Kabayan.
3: Ito po yun. Magandang umaga, Bayan! Simulan natin ang balitaan sa isang visually impaired na nakapasok sa DZMM Radio Patrol booth. Siya ay kinilalang si Raver Patilano. Nagpapatrol, Jeff Canoy.
5: Naku, Jeff Canoy. Talaga
2: naman, Jeff Canoy. Jeff, punta ka dito. Let's meet mo si ano, Raver. Uh-oh. Fan na fan ng TV Patrol. Oy, maraming salamat, Raver. So ano pa, sabi mo kanina namumulat ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Anong masasabi mo sa nangyayari ngayon sa iyong kapaligiran?
5: As a youth.
2: Bilang isang avid listener ng DZMM.
3: Ang aking pananaw lang po at masasabi ko lang po, ano po, sige, i-ano ko na po dito yung sa Senate. Actually, yan po, no, yung mga nangyayari po dyan, usually ang kawawa talaga kami mga Pilipino. Kaya gusto ko lang sanang sabihin po sa inyo na, alam ko nakikinig po yung mga senators natin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana po magkaisa na po kayo. Yan, minority and majority. Sana po mabalik na po yung dating dangal ng Senado. Kasi po, kumbaga ang Senado po kasi kumbaga para sa akin ang Senado po kasi ang takbuhan ng bayan. Takbuhan ng Pilipino. So sana po, magkaiba man kayo ng pananaw sa politics, kung kayo maka PBBM, kung kayo maka VP Sara, sana po lahat po tayo magkaisa kasi meron pa pong pinagdadaanan ng bansa natin eh. Mas marami pa pong kailangan amyendahan na batas, lalong-lalo na po sa aming mga may kapansanan sa paningin o visually impaired. Kaya sana po itigil niyo na po yung away na yan. Yan lang.
2: Alam mo, ang galing mo, Raver. At hindi na namin dadagdagan dahil yan ang boses ng Pilipino. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong saloobin. Sabi nga niya, whether PBBM ka side or VP Sara side, majority, minority, sana po ay maayos na dyan. Ano? Takbuhan ng taong bayan. Eh, nangyayari, tinatakbuhan nila tayo. Eh.
5: Legit yan, ha? At ininsa, hindi yan na kumbaga soundbite ng isang analyst, hindi yan soundbite ng isang komentarista, hindi yan soundbite ng isang media practitioner. Soundbite po yan ng isang visually impaired na nasa youth sector na kabataan.
2: Mm-hmm. Na maalam.
5: Lahat maalam. Mm-hmm. So lahat po na nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang politiko ang naapektuhan. Kabataan po ang naapektuhan ang kanilang kinabukasan.
2: Ayan. So, tanong natin si Attorney Rhea, ano pa yung mga iba niyong programa dyan po sa National Council on Disability Affairs na gusto niyong malaman ng lalo na po yung mga nakikinig sa atin na may mahal sa buhay or magulang na hindi nila alam kung saan sila tatakbo pag yung anak nila ay merong kapansanan or PWD.
8: Opo. Sige, so una po kung meron silang mga concerns, since pagtakbo po yung binanggit niyo po, ano, so I'll advertise, you can reach us at council@ncda.gov.ph. So kahit ano man po yung mga concerns na yan, day in and day out, marami po kaming nare-receive na mga complaints, clarifications, sasagutin po natin yan. Tapos, kanina nabanggit ko na some examples for education and employment. For on the health side naman, through our partnership with DOA, which is a member agency, and PhilHealth, actually, merong benefits ang PhilHealth for children with disabilities. Ito yung tinatawag natin ng mga Z packages. And iba, makikita po ito sa website ng PhilHealth, nandun kung hanggang magkano yung coverage niya, tsaka depende sa kung anong klase ng kapansanan yung meron. So this is easily available po sa government website. And we encourage yung mga parents to avail of these services. And then, from DOH also and NCMH, meron po tayong mga libreng gamot. Especially po when it comes to yung mga gamot para sa mga may mental disability, may mga certain medicines po na available sa NCMH. Of course, subject to stock availability. Pero libre lang din pong binibigay po yun.
5: Opo.
8: And then, ano pa ba masashare?
5: Attorney, siguro NCDA, pagdating po sa mga far-flung areas, sa mga probinsya, nakakaabot din po ba tayo doon?
8: Yes po. NCDA, yung structure po natin kasi, meron tayong mga regional program coordinators. Yung regional program coordinators po natin, sila yung nagko-coordinate dun sa mga tinatawag na RCDA. Now, RCDAs are regional social workers under the Office of the Department of Social Welfare and Development. So parang ang nangyayari po noon, top, both top down and bottom up. So yung mga programa natin sa national level na ibababa natin through this regional mechanism, and then yung mga concerns naman from the grassroots level na iaakyat, kasi quarterly nagmi-meeting po itong mga RCDA. Tapos bukod po dyan, although they are not under the national government, meron tayong mga tinatawag na PIDAW or Persons with Disability Affairs Offices. These are under the local government units. So dito po, sila po yung direktang nakikipag-ugnayan din dun sa mga grassroots organizations ng mga taong may kapansanan. Tapos sa kanila rin po makukuha ng ID.
5: Tapos at the same time, attorney, just to emphasize again, no, yung mga klase po ng mga kapansanan, at least ang ating mga youth today, ano siya usually? And ano yung siguro tingin yung magandang magkaroon pa ng mas suporta?
8: Opo. Sige, no, that's a really good question. Officially, we have 9 categories of disability. Yung pag-categorize po ng disability ay by the Department of Health. So just to run through some of them, meron tayo yung visual impairments, meron tayong deaf and hard of hearing, meron tayo mental disability, learning disability, and then meron ding rare disease and cancer. Kung papansin niyo po, yung dalawang yun, yun yung naiiba, kasi yung mga iba kong binanggit, these are pertaining to mga functional limitations. However, for cancer and for rare disease, may special law po kasi na nagsabi na if you have cancer or kahit gumaling ka na sa cancer, you're a cancer survivor, for purposes of availing the benefits, you are considered as a person with disability. Tapos nagkaroon din po ng ganong batas para dun sa mga may rare disease. Ano yung mga mas nangangailangan ng suporta? Siguro po, di ko po gusto mamili. Yeah. Iba-iba po kasi yung kumbaga yung mga taong may kapansanan, usually group together sila, tinatawag na PWD, Persons with Disability. Pero sa totoo lang po, sobrang iba-iba talaga yung mga support needs na kailangan po nila.
5: Pagdating sa, siguro, sa dami.
8: Sa dami, ayan, sige, masagot ko muna dyan kasi may dami. Datos tayo. So right now, ang officially registered na sa around 2.73 million. We know that there are more, pero yung officially na sa sistema na nakarehistro, around 2.73 million. Of that, ang pinakamarami po yung mga may physical disability, followed by yung may psychosocial disability, and then yung mga may mga visual impairments. So these are the top three po na meron tayo.
2: Okay. Tanong ko lang si Tyreek, ano, pakilapit na lang po yung pwede niyo pong iurong ganyan po. Ayan. Tyreek, pwedeng malaman yung mga in-avail niyo para kay Raver. Baka may makarelate at paano niyo in-avail itong mga benepisyo ng gobyerno para po sa kanya.
7: Yun po ang nabil na po namin sa kanya, yung ano, yung sa PIDAW.
2: Mm-hmm. Okay, ano po yung, yun? Sige nga po.
7: Yung dati may monthly allowance ba yun, tawag doon.
2: Okay, yun. Tapos?
7: Tapos na-avail namin siya, tapos siguro nawala siya na uli. Kasi hindi na daw siya qualified eh.
2: Okay. Attorney, ano yung PIDAW na yun?
8: Yung PIDAW, ito po yung Persons with Disability Affairs Offices. Tayo, sabi niyo po, di ba, taga Novaliches kayo. So, I'm assuming this is from Quezon City. Mm-hmm. So, yung mga, per LGU po kasi, pwede silang magkaroon ng mga extra benefits on top of what the national government or the law requires. So, for example, Quezon City, isa po sila sa mga nagbibigay, I think for children, ng mga extra allowances for persons with, or children with disabilities. So,
2: yun po yun. May nakukuha kayong parang cash benefit dati or something?
7: Dati po.
2: Ang mga magkano po yun?
7: Ang nakuha po namin dati, 3.5.
2: A month?
7: Hindi po.
2: One time. So may ganun. So alamin dapat ninyo sa inyong mga lugar.
8: Yes po.
2: Oo. So for example, sa kanyang na-opera ba siya o may kinailangan manggawin sa kanya? Wala.
7: Wala naman po.
2: So hindi nyo kinailangan ma-ospital? Oh, kasi pag na-hospital po ang isang PWD, Attorney Rhea, anong benefits ulit?
8: Meron po tayong 20% discount. So, applicable to sa professional fees ng mga doktor, applicable siya sa other charges ng hospitals, applicable din siya sa mga gamot na bibilin. Ang kailangan lang po nilang ipakita is yung kanilang Persons with Disability ID card.
2: Okay. Raver, gusto ko lang malaman na sa'yo ngayon, ano ba yung mga paborito mong programa sa DZMM? Ayan.
9: So, ito nga po ang mga paborito ko pong programa mula 4 a.m. po hanggang ano eh, hanggang...
5: Lahat?
2: 4 a.m.?
9: Opo.
2: Talaga po? Ganun kaaga?
5: Since 2 years old daw. Yun since 2 years old. Oh, na talagang avid listener. Mula 4 a.m.
2: Hanggang ano yan? Hanggang anong oras?
9: Minsan po magdamag. Ganun.
2: Hanggang gabi.
5: Abot tayo.
2: Mula umaga. Abot ba kami dyan, Raver?
9: Abot po.
5: Abot.
2: Ano ba yung mga naalala mong episodes namin dito sa nagseserbisyo na natuwa ka or paborito mo?
5: Sana meron, ha?
9: Hindi ka na ba maa, eh.
5: Pero alam mo, Ate Nisa, nakita
2: ako, kasi... itong episode na to, maaalala ko dahil sa'yo.
5: O, tama, opo, tama. Alam mo, last week, nung nakita ko si Raver dyan sa backstage, pinaalam ko lang yung boses ko, tapos sabi niya agad, Mix Bustos.
2: So, memorize nga nila. Alam mo, eh. Alam mo yung mga sinasabi ng mga anchors, di ba? Memorize nyo yan, eh. Bigyan mo nga kami ng examples.
9: So, sa Stingers po, di ba, kapag natatapos na po ang mga Radio Patron mag-reports, ang pinaka lagi ko po narinig at pinaka gustong-gusto ko ay basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Renda.
2: Ayun, ang ganda ng boses. Pwede. Yung, di ba, may isa pa ngayon, kumpirmado sigurado. Apa,
9: yung
2: ulit.
9: Yeah. Balitang kumpirmado, serbisyong sigurado.
5: Yun.
2: Pwede, no? Alam mo, Raver, meron kang talent.
9: Sabi nga daw po nila eh. Sabi nga daw po nila, pwede na daw po ako pangpalit kay Sir Peter.
2: Sir Peter. Sir Peter, meron na kukuha sa trono mo. Eto si Raver Patilano. So, sir, sige nga, yung English. Sige nga, try mo. Sir Peter, English speaking. Meron ka bang ano, naalala?
9: Ang naalala ko lang po yung sa Magandang Buhay, yung sinabi niyong, "The audience is ready, and the anchors are ready. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide."
5: Ayan!
2: Wala akong masabi. Ilapit ko nga yung mic, medyo malayo. Kasi ulitin mo yung last part.
5: In
2: sige
5: the service,
2: nga, ilapit ka. O, sige. Ayan.
9: "In the service of the Filipino worldwide."
5: Iyon, no?
2: Sir Peter, paano ba yan?
5: Kuha at inisip. Hindi ako kuha yun, eh.
2: Alam mo,
5: pwede
2: kang laki ng, ano dyan, sweldo. Sabihin mo lang, good morning or something. Voice talent, diba?
9: Actually, kundi nyo po na itatanong. Isa rin po ako sa mga vlogger po.
5: Nabavlog ka rin?
9: Opo.
2: Na? Anong binavlog mo?
9: Yung mga accessibility things po sa mga Android users, like yung screen readers. Yan po.
2: Okay, ano yan? So, apparently, kanina, partner Migs, nakita ko siya nagse-cellphone. Paano mo ginagawa yun? So, nagulat ako, paano ka nagse-cellphone?
9: Sa pamamagitan lang po ng screen reader, pwede po bang ipakita ko?
2: Screen reader. App ba yan?
9: Iba't ibang klaseng screen reader po kasi, pero usually po, yung tinatawag na talkback ay naka-build-in na po siya sa settings ng mga phone po.
2: So, paano nag-work yun? Pakita mo nga yung cellphone mo. Oo. At kanina, so kaya mong mag-text, ganun?
9: Opo.
2: So, kaya mong magbasa?
9: Opo. Ito po yun.
2: Okay.
9: Yan. So, may password po kasi ito. May lock screen password. 272.
5: Nako, wag mo
2: ibang yan. Sabi pa, password.
9: Babagin ko naman po.
2: Pwede naman palitan.
9: Yan po. Tapos, punta lang po ako ng ano. Alam ba, Messenger po. Messenger. Tapos mababasa ko po yung mga chat dito. Actually, yung mga nagchat po dito, nakikinig po sila ngayon sa atin.
2: Galing.
9: Ako po, blind po yan.
2: Oh, talaga? Uy, naku, maraming salamat po. At nakakatuwa naman to, no? Ito yung mga hindi natin alam, eh. Mm-hmm. Na mga audience rin po natin. Galing. Na mahilig manood at makinig. Mm-hmm. At may impact po sa kanila yung pakikinig sa atin dito sa ating programa. Mm-hmm. Alam mo, Tay, siguro malaking bagay na yung magulang. Paano mo siya pinalaki?
5: Yes.
2: At paano ka nakapagpalaki ng ganitong klase ng bata? Na, alam mo, ang dami na nagtitext dito, marami ka ng fans, Raver.
5: Mm-hmm.
9: Mga po eh.
2: Tama?
5: Claim
7: it. Ang ginagawa ko lang po sa kanya, yung todo suporta lang po kung anong gusto niya. Tapos, lagi ko pinapaliwanag na kailangan mag-aral lagi siyang mabuti.
5: Mm-hmm.
7: Kailangan may takot sa Diyos. Yun lang.
2: At saka parang lagi ko kayo nakangiti. Tyrick.
7: Yan na po talaga ako eh.
2: Oh, hindi. I mean, ang laki ng bagay na yun, di ba? Hindi yung magulang na pag-uwi mo. Ano nangyari? Nagagalit agad.
5: Oo nga.
2: Di ba yung mainit ang ulo dahil sa stress? And to think kayo po, I'm sure stress kayo dahil minsan ang hirap ba ng, di ba? Ano pong trabaho ninyo, Tyrick?
7: Angkas rider po ako.
2: Okay, so Angkas.
7: Yes po.
2: Oh, ano ang kumusta naman kayo ngayon?
7: Ay, okay lang po.
2: Ay, yung presyo ng gas.
7: Ay talo po sa ano, masyado mataas.
2: Opo. Pwede malaman ko ano kung magkano po yung kita sa isang araw?
7: Depende po kasi sa ano eh, sa
2: average.
7: Average po nasa 1-2
2: sa isang araw po. Opo.
5: Kita na po 'yon.
2: Kita na 'yon. Minus pa.
7: Babawasan po yun ng ano, ng panggas at saka pantop up.
2: So ang anong matitira?
7: Minsan may natitirang 800, minsan 700 pag katulad nung medyo mataas ang gas, umabot ng 80. Yung 700 medyo pahirapan na.
2: So anong adjustments ang ginawa po ninyo nung nangyari 'yon?
7: Wala po. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsagaan lang po. Talagang laban lang.
2: Paano 'yon? Ang hirap at katulad ngayon, hindi niyo ba ramdam kasi kami kahit kami po ay ramdam ang taas ng presyo ng bilihin. Para po sa inyo, ano po ang effect sa inyo?
7: Napakalaki po. Kasi dati, yung kinikita mo na 700, 800, medyo mapapakain mo na ng maayos ang pamilya mo eh. Ngayon po, talagang pahirapan eh. Kasi dati, kung nag-uulam ka ng karne, do sa 700, 800, ngayon po, baka hindi mo na mabili ang karne. Dahil sa mahal.
2: Oh, so ano?
7: Baka gulay ka na lang.
2: Gulay muna.
7: Oh. Gulay man po eh baka hindi pa rin sumapat pag minalas-malas ka na konti.
2: Yung bigas, kumusta naman? Basta may bigas. Yun ang
7: ayun ano po eh. Laging paunahing inuunang bilhin, bigas.
2: Oo.
7: Kasi yung pangulang po pwede nang kahit ano na lang muna.
2: Basta may kanin, ano? Oo.
7: Lalo sa katulad niya na
5: malakas kumain.
7: Hindi naman po. Kami pong tatlong mag-aamay talagang mahina kumain.
2: At kaya naman pala maganda ang pangangatawan, ano? Hindi, pero Raver, kailangan niya ng nutrients, ano? O para sa iyong pamilya. So kayo po nagtatrabaho, si Mrs. ano po?
7: Ay, matagal na po akong widow.
2: Ah, talaga? So mag-isa lang po kayo?
7: Yes po.
2: Na tinataguyod ang iyong single father?
7: Yes po.
5: Well, siya po ay may kapatid, si Raver po ay may kapatid.
7: Isa po.
5: Isa.
2: Mas ilang taon?
7: Hindi, panganay po.
5: Panganay po.
2: Ilang taon po?
7: 20. Magto 21 na.
2: Ano pong ginagawa? Nag-aaral po ba?
7: Nag-aaral po. Third year college na po ngayon.
2: Talaga? Okay. Sa ano pong course?
7: IT po.
5: Wow.
2: Ayun. Oh. Antayin na lang. Mabuhay si tatay. Tiyaga na lang. Isang taon na lang. Ano? Tama?
7: Dalawa po.
2: Dalawang taon na lang.
5: Single father.
2: May dalawang anak. May kapansanan.
5: Take home 800 a day. Grabe.
2: Or 700. Tatlo sila sa pamilya. Mm-hmm. Raver, paano ba yan? Anong masasabi mo?
9: Masasabi ko lang po, syempre, very thankful po talaga ako sa papa po namin kasi alam niyo po yung kahit wala na po si mama, nagagawa niyo po kami taguyod po sa kahit po ganito yung kalagayan ko eh. Hindi po siya, alam niyo po yung hindi siya kagaya ng ibang family na hindi tumatanggap ng blind kasi wala naman daw may tutulong. Pero ito po talaga si Papa is andan niyo po akong suportahan sa lahat po.
2: Alam mo, Father's Day, June 21. Mabuhay po kayo, Kuya, Tay Ricardo, Patilano, Tay Rick.
7: Salamat po.
2: Nakakaiyak naman to. Pati ako, no, naantig ang aking damdamin dahil hindi ko alam mag-isa ka na pala. Kala ko, pasensya na po.
7: Okay lang po.
2: Gano'ng katagal na po kayong balo?
7: Since 2012.
2: At matagal-tagal na rin po, ano?
7: Apo.
2: O, so, simula, no, ilang taong ka nun, Raver?
7: 5 years old po.
9: 5 po.
2: 5 years old. Oo, tapos after nun, nabully ka pa, di ba, nung pumasok ka?
9: Opo,
7: salamat din po sa gabay ng biyanan ko kasi hindi niya kami rin iniwan, hindi niya kami pinabayaan.
2: Oo, ikaw Raver, anong mensahe mo sa tatay mo? Ngayong Father's Day, di ba?
9: Yun po, ang mensahe ko lang po dito kay Papa yun pa, lagi malalagaan sarili mo pa. Tapos ano, gusto ko lang din mong pasalamat pa sa lahat po. Kahit aminado rin po ako minsan pasaway po ako sa inyo. Or minsan nagkakaroon po tayo ng alam niyo na po yan. Pero salamat po pa kasi ano. Kasi hindi mo po ako, hindi mo pa kami pinabayaan. Ganun.
2: Talaga naman. Nga, kayo po ay Father of the Year. Ano? Tay Ricardo, ano po yung mga pinakamalaking hamon sa buhay ninyo bilang single father, may anak na may kapansanan, Bulag, andito si River, tsaka may isa ka pang anak na pinapaaral ngayon. Kumbaga, dalawa yung pinapaaral mo. Oo. Pinakamalaking, ano yung mga challenges na pwede mo i-share sa amin?
7: Ano po eh, lahat na, halos araw-araw po, challenge sa akin eh. Pero lahat po yun, hindi ko na po pinapansin. Basta nakapokus lang po ako sa pagpapalaki sana ko, pagpapaaral. Tapos mga pagtrabaho ako, kumita. Yun lang po. Okay na ako dun eh. Yung mapagtapos ko lang ang anak ko, okay na sa akin.
2: Mapakain rin sila tatlong beses sa isang araw na sana karne naman.
7: Oh.
2: Na-miss mo na ba ang karne, River?
9: Palagi naman po ako mukha ng karne.
2: Ayun naman pala eh. Ayun naman pala eh. Hindi, nung time na mataas ang presyo ng gasolina, sabi mo.
7: Yun nga po.
2: Oo.
7: Ano
2: bang paborito mong pagkain, River?
9: Ano po? Pinapaborito ko po talaga is yung chicken curry tsaka daw mong unok po.
2: Ayun.
5: Wow, chicken curry.
2: Pinagluluto niyo po ba siya, Tay? Sino mo mahilig magluto dyan?
7: Dati po kasi, nung hindi pa nagpa-pandemic yun, ako po nagluluto talaga. Nung nagpandemic po, nung mga pag-pandemic pala, nakabalik na ako sa pag-motorcycle rider yun. Hindi na po eh. Kasi alis ako ng madaling araw sa bahay, may iwan ko si yung binan ko, tsaka yung dalawa kong anak. Sila na po nag-iintindi sa akin.
2: Ikaw ba nagluluto, River?
9: Hindi. Sa ngayon, hindi ko pa po kasi masyado gamay po yung, lalo na po yung sa gasol.
2: Ay, baka nga magka-aksidente. Oo nga naman.
5: Pero River, siguro, no, pag papunta ka na ng college, anong gusto mong kunin kurso?
9: Yun nga po, ang...
5: Broadcasting? Journalism?
9: Apo, Mascom.
5: Mascom?
2: Diba? O, ayan ha, sa mga koleyo na nakikinig ngayon, baka naman may scholarship dyan.
5: Mm-hmm.
2: Diba?
5: Yes.
2: Ito po ay talagang passion niya eh. At ang pagiging mamamahayag, diba?
9: Apo. Mm-hmm.
2: Bakit gusto mo maging broadcaster?
9: Ano po, siguro dahil nga po sa palagian ako nakikinig ng radyo, talagang gustong-gusto ko na po yung maging broadcaster. Kagaya po, yun nga, nila Sir Peter, nila Sir Alvin, ganun. Tapos, tulad po ninyo, ganun.
2: Oo, marami ka kasing matutulungan bukod doon, no?
9: Apo.
2: Sa pagiging takbuhan. Takbuhan ka, di ba? Takbuhan ka. Kung wala tayong makukuha, mapapala sa mga opisyal, sa'yo na lang, di ba, Raver? Eh ngayon pa lang, marami ka nang nai-inspire eh.
5: Mm-hmm.
2: Marami na ang natutuwa sa'yo ngayon. Sa inyong mag-ama. At syempre po, maraming salamat sa NCDA. Mamaya, babalik pa rin kami dahil ang dami pa natin gustong mapakinggan mula sa ating special guest ngayong umaga. Ang oras po natin, 11:51 ng umaga.
10: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anuman nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
15: Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras po natin, 11:54 ng umaga.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Nagbabalik po kami dito sa nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Okay, mabilis lang po ano, kasi may panawagan ang pamilya po Patilano sa PCSO po sana, no? At saka sa Office of the President, dahil meron kayong kamag-anak na kailangang operahan at 355,000 po ang kailangan yung gastusin.
1: Yes po, yun po ang hinihingi nung
0: hospital para, which is what? Hospital.
1: Ano po yung para sa bakal na ikakabit? Tapos sa ibang mga kung yata.
0: Anong hospital po ito?
1: Jose Reyes po sa Maynila.
2: Oh, okay. Ang konteksto kasi Ate Nins, yung kapatid ng kanyang biyanan ay na-aksidente sa motor tapos nahulog and na-injure ito pong kanyang mukha. Sa bike
0: gaya po. Sa bisikleta.
2: Sa bisikleta.
0: Opo.
2: Tapos kailangan operahan itong part ng kanyang mukha sa may jaw area.
0: Itong si Tatay Rick, dalawang araw na pong hindi kumikita dahil pabalik-balik po siya sa PCSO. Tapos bukas, babalik ka na naman sa PCSO at baka mag-absent ka uli. Pangatlong araw na, wala kang kita. Tapos pupunta ka pa sa Office of the President. O baka kung nakikinig sa atin yung ating mga opisyal at ano po yung panawagan natin?
1: Sana po matulungan kami sa gastusin ng kapatid, sa kapatid po ng biyanan ko para mapabilis po yung operation. Kasi kailangan po maoperahan ngayong 18 ng June. So 11 po, kailangan na siyang admit.
0: Oo. Sa ngayon, magkano na nakakalap ninyong
1: ang
0: pera?
1: Ang alam ko po, nasa sa DSWD lang po na ibigay na
0: GF. Magkano?
1: $100,000 yata.
0: $100,000. So kulang pa ng $255,000.
1: Opo.
0: Ayan, baka rin sa Erwin Tulfo Action Center. Pwede rin, ano, kay Senator Tulfo. Pwede rin ko kayong lumapit sa PCSO.

0: natin.
1: Hero, yung gusto po namin ibigay na mensahe is yung mabago yung pagtingin ng society when it comes to persons with disabilities. Marami pong misconception, like yung iba ang tingin nila. Katulad nga po na nabanggit nyo kanina, may ibang magulang hindi sinusuportahan yung anak. Maraming misconception na kapag may kapansanan ka, hindi mo kaya. But that's actually not true. Marami tayong mga halimbawa ng mga taong may kapansanan na nabigyan ng opportunity, nakapag-aral, nakagraduate, naging employed, and they're doing very well right now. So, sana po matanggal yung ganong notion because persons with disabilities, yung mga taong may kapansanan, katulad din po natin silang lahat. So, ayun po.
2: Si Raver, baka meron kang mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon.
3: Ayun. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, especially po sa mga kapwa ko blind na nandyan sa Team Talk server, huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Alam naman po natin na ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi tayo tinatanggap ng society na to, pero huwag kayong magalala, malayo balang araw, di ba, mabigyan pansin na rin tayo. Ipagpatuloy lang natin yung mga nasimulan natin, then yun nga, sa mga blind naman po namin, yung mga magulang na tulad ko yan, may parents, may single parent, yan ang lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Ang unang-una natin ipagpasalamat sa Diyos ang ating magulang at ang sarili natin, dahil wala namang ibang tutulong sa atin po kundi sarili lang natin. Tama po ba? Ayan.
2: All right.
4: Mabuhay ka, Raver Patilano. Baka palitan mo na si Raver Cruz. Ay, Tay, siguro proud na proud po kayo sa anak niyo. Ano po masasabi niyo?
5: Sobrang proud po ako sa anak ko, sobra. Hindi po mapagsidlan din yun saya ko para ano.
4: Alam niyo po, kung ako yung magulang rin, 'di ba? Tas anak mo si Raver, talaga namang nakaka-proud. At kahit ano pang challenges mo sa buhay, kapag may ganitong tandem, 'di ba? Nasa magulang rin talaga eh. Tsaka suporta ng pamilya, like your biyanan nyo, na ikaw rin naman ngayon ang tumutulong. So parang tulungan sa pamilya. So, maswerte po ang inyong pamilya rin. Ano? At sana ay marami po kayong na-inspire ngayong hapon tulad po namin ni Migs. Actually, medyo lost for words ako eh. Wala akong masabi dahil tuwang-tuwa lang po talaga ako. Talagang ako ay feeling blessed ngayong araw na ito. Dahil po nandito po kayo. At sana po lahat ng nakikinig nanonood, ganun din ang kanilang nararamdaman. Shout out po ako sa mga nakikinig. Ito, meron ka ng mga fans. Warbis Duck, sabi niya, wow, galing niya. Si Justuan, sabi niya, nakakatuwa naman ang batang to. Si Nemia, ang galing niya. Pwedeng pwede. Tita Nona Damian, sabi, bow for you, Raver Patilano.
2: Ayan. At si Steve Rodriguez, watching po. Si Roy Capate ng accounting office ng South Cotabato, at inspired daw sila sa iyo, Raver. Maraming salamat.
3: Maraming salamat po.
4: Maraming salamat, yes.
3: Gusto ko lang din po sanang ipagpasalamat po unang-una ang pagpunta ko dito sa DZMM sa Diyos. Kasi po, kundi po dahil kay Lord God, hindi ko po mapupunta. O hindi ko po mapupunta ng pinapangarap kong studio. At syempre po, sa suporta ng buong pamilya ko, unang-una na dyan po ang papa ko, tapos ang lolo ko na alam ko nakikinig din po ngayon, si Lolo Maximo Juan Jr. Hello po, Lolo. Andito na po ako. Ayun. At syempre po sa aking, yun nga, kila lola ko po, kay Mami Lamier na Juan, na buong akala po talaga nila hindi niya po ako mapapansin. Opo. At yun nga po sa kuya ko, kay Kuya Jedrick, kay sa pinsan ko pa, kay Samantha, kay Lolo Sunny Boy, and lahat po ng mga sumusuporta, di ko na po kayo sigsahin. At syempre, hindi ko po malilimutan ang school kung nasan po ngayon nag-aaral, ang Philippine National School for the Blind po. Yan. So, gusto ko lang din po pasalamatan ng school na yan. At gusto ko lang din po sana kayong invite DZMM. Sana po, pag may mga event po sana ng school namin, punta po kayo.
2: Alright.
4: Migs, narinig mo yan. Nandun kami ni Migs. Pag schedule natin yan. We'd love to be there. Maraming salamat. Raver Patilano, si Jack Batalyones, nag-text, happy birthday sa kanyang sister-in-law na si Rona Tolaylay. Happy birthday to you.
2: Audio Atilano, happy birthday.
4: Alright.
2: Thank you so
4: extra,
2: much.
4: Extra. Pay na extra.
2: Extra ka na. Ikaw na mag-extra.
3: Raver, mga pamilya at kaservisyo, sana po, sana po na-inspire po kayo sa aking kwento na basta yun, maging matatag lang po kayo sa buhay. And ika

0: ika nga nila ang buhay ay weather-weather lang.
1: Ayan. Maraming maraming salamat. Thank
2: laban
1: you, thank you.
2: Lang. Laban
1: yes.
2: lang. Laban lang. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
1: Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernay sa Tricalazo. Thank you po sa ating mga panauhin, Raver Patelano, Ricardo Patelano, and of course, Attorney Rhea Ramos. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Bye-bye.
2: Oh, ayan ha, good vibes ang hinatid namin sa inyo ngayon. Wala munang away. Good vibes na muna dito sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Bye!
1: Bye po.
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus.

0: Akala nila, iiyak siya at magmamakaawa. Pero sa gabing yon, ang babaeng matagal nilang inakalang mahina ay magsasalita ng tahimik, pero tatama sa pinakamasakit na bahagi ng katotohanan. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Maristela na pinamagatang. Pinili niya ang mas bata matapos kong buuin ang buhay niya. Pero ang huli kong sagot ang tumatak sa kanya.
1: Private Confessions.
0: Sa lumang kahon ng mga litrato namin, may isang pangalan na paulit-ulit nakasulat sa likod ng bawat larawan. Maristela. Minsan nakasulat gamit ang ballpen. Minsan lapis. Minsan sulat kamay ng mga anak ko noong bata pa sila. Pero habang tinitingnan ko ang mga litratong yun ngayon, napapaisip ako. Kailan nga ba ako huling naging Maristela? Hindi nanay, hindi asawa, hindi tagaluto, tagalaba, tagaalaala, tagabayad, tagasalo. Kailan ba ako huling naging ako? 25 taon akong kasal kay Armand. 25 taon akong gumigising ng mas maaga kesa sa lahat. Naghanda ng almusal, nagplan siya ng uniform, nagtipid sa sarili para may maibigay sa mga anak. Nagpuyat kapag may lagnat. Nagpanggap na hindi pagod kapag alam kong kailangan pa akong umiti. Hindi ko sinasabing masama ang buhay ko. May mga magagandang taon kami ni Armand. Totoo yun. Noong nagsisimula pa lang kami, wala kaming halos kahit ano. Isang maliit na inuupahang kwarto, isang electric fan na maingay, at kalan na minsan ayaw pang uminit. Pero masaya kami noon. Kapag wala kaming pera, dinadaan na lang namin sa tawa habang nag-iisip ng solusyon. Kapag may problema, magkahawak kamay kami. Sabi niya noon, "Maris, balang araw, giginhawa din tayo. Pangako, babawi ako sa'yo." Pinaniwalaan ko yon. At habang hinihintay kong bumawi siya, ako muna ang bumuo sa amin. Ako ang unang naniwala noong walang naniniwala sa kanya. Ako ang nag-abot ng pamasahin niya noong naghahanap siya ng trabaho. Ako ang nagbenta ng singsing ko para may pang-down siya sa unang maliit na negosyo. Ako ang nag-alaga sa mga anak namin habang siya'y nangangarap. At unti-unti, umasenso kami. Nagkaroon kami ng bahay, kotse, mas maayos na buhay. Pero habang umaangat si Armand, unti-unti naman akong naiiwan sa likod. Nung bata pa ako, mahilig akong magpainting. Pinangarap kong magkaroon ng maliit na gallery. Minsan, naiisip kong mag-aral ulit. Mag-travel. Magsuot ng damit na hindi ko kailangang isipin kung bagay ba sa pagiging nanay. Pero palagi kong sinasabi, sa susunod na lang. Hanggang ang susunod naging taon. Hanggang ang 1 o 5 taon, naging 25. Isang gabi, tahimik ang hapunan namin. Malalaki na ang mga anak namin. May kanya-kanya ng buhay. Kaya kaming dalawa na lang ni Armand sa bahay. Dapat yun na ang panahon para bumalik kami sa isa't isa. Dapat panahon na yon para tuparin ang mga pangakong ipinagpaliban. Pero napansin kong iba siya nitong mga nakaraang buwan. Mas madalas ang late na uwi. Mas madalas ang phone sa kamay. Mas maingat sa itsura.

bumili ng bagong pabango. Nagpagupit nang mas bata ang dating. Hindi ako tanga, pero pinili kong manahimik. Siguro dahil takot akong marinig ang totoo. Habang naghahain ako ng ulam, napansin kong hindi siya kumakain. "Hindi ka gutom?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. Malalim ang buntong hininga niya. "Maris, ayoko ng ganito." Natigil ang kamay ko. "Anong ganito?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa plato, sa mesa, sa bahay naming 25 years kong nilinis, inayos, at pinuno ng buhay. Pakiramdam ko, nauubos na ako rito. Napaupo ako. Sa akin, hindi siya makatingin. Sa lahat. Tahimik akong tumingin sa kanya. May kutob na ako. Pero iba pala kapag narinig mo na mismo. "May iba ka?" tanong ko. Doon siya tumingin sa akin. At sa katahimikan niya, alam ko na. Hindi ko naramdaman ang galit agad. Ang naramdaman ko, lamig. Parang may tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. "Gusto ko namang maranasan ang buhay kasama ang mas bata," sabi niya. Parang tumigil ang oras. Mas bata. Dalawang salitang kaya palang burahin ang 25 taon. Akala ko, yun na ang pinakamasakit. Pero nagkamali ako. Dahil ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang doorbell. Tumayo si Armand. At pagbalik niya, may kasama siyang babae. Siya ang tipo ng babae na dating kayang magpahinto ng usapan sa isang kwarto. Maayos manamit. Makinis. Bata. Siguro nasa late 20s. Halos kaedad na ng panganay namin. "Maris," sabi ni Armand, halos pabulong. "Si Tricia." Tricia. Napakagaan ng pangalan niya para sa bigat na dala niya. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya sinampal. Hindi ko rin tinanong kung paano niya nagawang pumasok sa bahay na halos kalahati ng buhay ko ang ginugol para buuin. Umupo lang ako. Tumingin ako sa kanila. Si Armand, hindi mapakali. Si Tricia, pilit, kalmado. Pero sa mata niya, may kumpiyansa. Yung kumpiyansa ng babaeng akalang panalo siya dahil pinili siya. "Naiintindihan ko po na mahirap ito," sabi niya. "Pero sa tingin ko po, minsan kailangan tanggapin kapag tapos na ang chapter." Chapter. Napangiti ako ng maliit. "Tama ka," sabi ko. Nagulat silang dalawa. Akala siguro nila iiyak ako. Magmamakaawa. Manghihila ng buhok. Maghahabol. Pero pagod na ako. Hindi galit ang nangingibabaw sa akin. Pagod. Pagod na pagod. "Tama ka," ulit ko habang nakatingin kay Tricia. "May mga chapter talagang natatapos." Lumakas ang loob niya. "Salamat po kung naiintindihan ninyo." Ngumiti ako. "Pero tandaan mo lang, huwag mong isipin na pinili ka dahil mas espesyal ka." Natigilan siya. Tumingin ako kay Armand. "Pinili ka niya sa edad na pagod na siyang magtayo. Ang nakuha mo ay lalaking binuo
ng ibang babae. Tahimik.

tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi para umalis agad, kundi para tumingin kay Armand ng buong buo. Noong wala ka pang pera, nandito ako. Hindi siya makatingin. Noong walang naniniwala sa'yo, nandito ako. Nanginginig na ang labi niya. Noong hindi mo pa gusto ang sarili mo, ako ang nagtiwala sa'yo. Tumingin ako sa kamay ko. Sa kamay na kumayod, nagluto, nag-alaga, nagsakripisyo. 25 taon, Armand. Hindi kita binuo para sa akin lang. Binuo kita dahil naniniwala akong pareho tayong tatanda sa bahay na ito. Maris, mahina niyang sabi. Umiling ako. Hindi ako malungkot dahil may mas bata. Lumapit siya ng kaunti. Mas nalulungkot ako dahil pagkatapos ng 25 taon, hindi mo pa rin alam ang halaga ng taong nanatili. Doon siya tuluyang natahimik. Kinuha ko ang bag ko sa upuan. Hindi marami ang laman. Wallet, panyo, susi. Pero habang hawak ko yon, parang dala ko ang natitirang dignidad ko. Hindi mo na kailangang pumili, sabi ko. Pinili mo na. Lumakad ako papunta sa pinto. Maris, saan ka pupunta? Tanong niya. Huminto ako sandali. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, wala akong kailangang ipaalam. Wala akong kailangang asikasuhin. Wala akong kailangang unahin, kundi ako. Kahit saan, sagot ko. Basta hindi na sa lugar kung saan kailangan kong magmakaawa para pahalagahan. Lumabas ako. Walang sigaw, walang drama, walang habol. Sa labas, malamig ang hangin. Nanginginig ako, pero hindi ako bumalik. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil sa unang pagkakataon, naintindihan ko. Minsan ang pag-alis ang unang hakbang para mahanap mo ulit ang sarili mong matagal mong iniwan. At habang naglalakad ako palayo sa bahay na akala kong katapusan ng kwento ko, hindi ko alam na yun pala ang simula ng pagbabalik ni Maristela.

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
12: Hindi pala lahat ng katahimikan masakit. May mga katahimikan na sa una, pakiramdam mo pagkawala. Pero habang tumatagal, nagiging pahinga. Noong unang gabi matapos kong umalis sa bahay namin, hindi ako agad umiyak. Umupo lang ako sa maliit na apartment na nahanap ko sa kabilang lungsod. Isang kama, isang mesa, dalawang upuan. At katahimikan. Hindi ko alam bakit parang nakatitig lang ako sa kisame. 25 years. Ganon katagal akong may dahilan para gumising. At ngayon, ako na lang. Walang naghahanap ng medyas, walang tatawag ng ma, walang magtatanong kung anong ulam, walang mag-aabang ng pag-uwi. At doon ko unang naisip kung aalisin ang lahat ng papel na ginampanan ko. Sino ba ako? Noong una, natakot ako. Hindi dahil mag-isa ako, kundi dahil hindi ko nakilala ang sarili ko. Isang linggo akong paikot-ikot sa apartment. Naglalaban ng kaunti, nagluluto ng sobra. Bumibili ng pagkain na pang-apat na tao. Tapos saka ko maaalala, isa na lang pala ako. Minsan napapahinto ako sa grocery. Napapangiti. Napapaiyak. Ganito pala kapag matagal mong inuna lahat bago ang sarili mo. Hanggang isang araw, may nadaanan akong maliit na art studio. May nakasulat sa salamin, "Magsimula muli." Tumigil ako. Noong bata ako, mahilig akong magpinta. Pangarap kong magkaroon ng exhibit. Pero natabunan. Una tuition, sunod bahay, sunod pamilya, hanggang hindi ko na maalala. Pumasok ako. Nag-enroll. Noong unang araw, hawak ko yung paintbrush na parang matagal ko nang hindi nakita. May mas bata, mas magaling, mas confident. Tinanong ako ng instructor. First time? Napangiti ako. Hindi. Huminga ako. Matagal lang akong nawala. At doon nagsimula. Hindi dramatic, hindi instant. Hindi isang umaga tapos okay na. May mga gabi pa rin na umiiyak ako. May mga araw na napapaisip ako. Kung hindi ako tumanda, nandito pa rin kaya siya? Kung mas inayos ko ang sarili ko, mag-iiba ba? Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang tanong. Hindi na bakit ako iniwan, kundi bakit ang tagal kong iniwan ang sarili ko. Unti-unti kong naalala, mahilig pala akong magkape, mahilig akong maglakad, mahilig akong magkulay ng asul, mahilig akong tumawa. At isang araw habang nagpipinta, napansin kong ngumiti ako. Hindi dahil may pumili sa akin, hindi dahil may bumalik. Masaya ako kasi buhay ako. At hindi dapat mawala sa akin ang pakiramdam ng nagmamahal. Magmamahal

Makalipas ang ilang buwan, nagkita kami ng mga anak ko. Kinabahan ako. Akala ko, sisisihin nila ako. Pero habang kumakain kami, nagsalita yung bunso. Ma, napatingin ako. Mas okay ka ngayon? Hindi ako sumagot. Tapos nagsalita yung panganay. Ngayon lang kitang nakitang may ginagawa para sa sarili mo. Napatahimik ako. Kasi totoo, habang lumalaki sila, ako naman lumiit. Hanggang sa hindi ko na maalala ano yung gusto ko. Lumipas ang isang taon. Nagkaroon ako ng maliit na exhibit. Hindi en grande. Hindi sikat. Pero akin. Sa invitation, nakalagay lang. Maristela Faye Almonte. Walang misis. Walang apelyido ng asawa. Habang kausap ko ang mga bisita, may naramdaman akong pamilyar. Paglingon ko, nandun si Armand. Mas payat, mas tahimik, at sa unang pagkakataon, siya yung mukhang nawawala. Lumapit siya. Kumusta ka? Ngumiti ako. Mabuti. Tahimik. Tumingin siya sa paligid. Maganda. Tumango ako. Maya-maya, tumigil siya sa isang painting. Babaeng nakatayo sa dagat. Nakatalikod, pero hindi malungkot. Tinitingnan ang malayo. Anong title? Napangiti ako. Pagbalik. Napatingin siya. Pagbalik? Tumango ako. Hindi pagbalik sa tao. Huminga ako. Pagbalik sa sarili. Tahimik siya. Matagal. Tapos mahina niyang sinabi. Ang tagal kitang hindi nakita. Napatingin ako. At ang tagal kong hindi rin nakita ang sarili ko. Huminga siya. At doon niya sinabi, hindi ko alam na ikaw pala ang pinakamaganda kong naging desisyon. Tahimik. Dati, baka umiyak ako. Pero ngayon, iba na. Ngumiti ako. Salamat. Nagulat siya. Yun lang. Tumango ako. Salamat. Napatingin siya, kaya tinuloy ko. Kasi kung hindi nangyari yon, napatingin ako sa paligid. Baka hindi ko na maalala na may sarili pala akong buhay. Tahimik siya. At bago siya umalis, huminto siya sa pinto. Hindi lumingon. At sinabi, kung may babalikan man ako, huminto. Hindi ikaw. Napangiti ako, kundi yung bersyon ng sarili ko noong marunong pa akong pahalagahan ang mga taong nananatili. At umalis siya. Hindi ako agad bumalik sa mga bisita. Tumayo lang ako. At doon may lumapit na matandang babae. Tumingin siya sa mga painting ko. Sa'yo lahat to? Tumango ako. Ngumiti siya. Ang ganda. Tahimik. Tapos sinabi niya, hindi ko alam bakit, pero pakiramdam ko, hindi lang pintura ang nandito. Napangiti ako. Tuloy siya. Parang bawat isa may iniwan, tapos may nahanap. Napatingin ako sa mga gawa ko. At doon ko naisip, oo, hindi lang ito kulay. May puyat, may sakripisyo, may mga taon.
may babaeng matagal nang hindi pinili ang sarili. Tumingin siya sa akin. Matagal mo na bang ginagawa ito? Hindi po. Huminga ako. Matagal ko lang pong ipinagpaliban. Tumango siya. At bago umalis, sinabi niya, "Sayang ang mga taong nakakalimutang mabuhay habang inaalagaan ang buhay ng iba." Pag-uwi ko ng gabing yon, hindi muna ako nagbukas ng ilaw. Umupo lang ako sa sahig. Tahimik. At naalala ko yung dating ako. Yung babaeng naniwalang sapat ang pagmamahal para manatili ang tao. At sa unang pagkakataon, hindi ko na tinanong bakit ako ang hindi pinili. Ang tinanong ko, bakit ang tagal kong hindi pinili ang sarili ko? Tumayo ako, lumapit sa salamin. Matagal kong tiningnan ang sarili ko. May edad, may pagod, may mga taon na hindi na mababalik. Pero may nakita akong matagal nang nawala. Liwanag. Hindi yung liwanag na galing sa taong nagmamahal sa'yo, kundi yung liwanag na galing sa taong bumalik sa sarili niya. At doon ko sinabi ng mahina, "Welcome back." Hindi kay Armand, hindi sa lumang buhay, kundi kay Maristella. At habang papunta ko sa kama, bago matulog, napangiti ako. Hindi dahil may bumalik, kundi dahil sa wakas, hindi ko na kailangan ng taong pipili sa akin.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:38.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio, Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Christy, nahikiramay ako. Saan ko ilalagay itong bulaklak na dala ko?
4: Hindi namin kailangan dito bulaklak na dala mo, Jericho.
3: Christy!
4: Pilip din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa burol ng taong pinapatay ng daddy mo?
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Nagsasabing, gahibla lamang daw ang pagitan ng pag-ibig at galit. Kaya maraming relasyon din ang sa isang iglap ay biglang nawawasak. Relasyong dating bigkis ng respeto at pagmamahalan, ngunit nawindang dahil sa ambisyon ng mga taong nakapalibot sa atin. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang liham ng isa nating tagapakinig mula sa CAA Road, Las Piñas City. Siya ay nagpapatago sa pangalang Christy. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, bata pa ako nang pangarapin ko na maging isang reporter. Natupad ko naman iyon. Nagkaroon din ako ng boyfriend na kababata ko sa aming probinsya. Ngunit sumibol sa pagitan namin ang problema. Naging magkalaban sa politika ang aming mga ama.

0: Magandang umaga ho, Mrs.
1: Magandang umaga rin, Sarhento. Ang aga nyo ah. Hinahanap nyo ba ang asawa ko?
0: Siya nga ang dahilan kaya pumunta kami dito, Mrs. Huwag sana ho kayo mabibigla. Eh, binaril ho ang asawa nyo.
1: Ano? Nasaan siya? Ano nang nangyari kay Manuel? Kumusta ang asawa ko?
0: Mrs., patay na ho ang asawa niya.
1: Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ang asawa ko! Manuel! Manuel!

0: Pag-alis ko rito sa apartment, sa police headquarters na ako didiretso. Tatawag na lang ako sa editor namin. Sasabihin kong naroon na ako sa beat ko. Baka sakaling may makuha na akong detalye tungkol sa isang Koreanong kinidnap. At mga pulis din daw ang suspect. Titingnan ko kung pagtatakpan ng mga kabaro ng kanilang mga kasamahan. Ang aga naman ang tumatawag na to. Hello?
1: Christy, anak. Ako ito ang nanay mo.
0: Inay, anong problema? Bakit kayo umiiyak?
1: Anak, umuwi ka na dito sa atin. May nangyari sa itay mo.
0: Bakit ho? Anong nangyari kay itay?
1: Wala na ang itay mo. Pinatay na mga walang yaang itay mo. Wala na siya. Wala na.
0: Inay, sino? Sino ang pumatay kay itay?
1: Malakas ang bulong-bulungan dito. Posible raw politika ang dahilan. Hindi raw siguro matanggap ng kasalukuyang mayor na sa darating na Hunyo eh, ang itay mo na ang uupong alkalde.
0: Ibig sabihin, ang amo ni Jericho ang nagpapatay kay itay?
1: Oo, anak. Yun ang usap-usapan dito. Ang ama nga ng nobyo mo ang nagpapatay sa itay mo. Umuwi ka ngayon din. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
0: Ako, Inay. Uuwi ako ngayon din.

0: Nakikiramay po kami, Katoyang.
1: Salamat. Salamat sa inyo.
0: E nanalo nga hong mayor ang asawa ninyo, pero hindi man lamang siya pinaupo.
1: Oo nga.
2: Grabe naman niyang nakaupong mayor na yan. E bakit hindi niya patanggap na hanggang Hunyo 30 na lang ang kanyang panunungkulan?
0: Ay, e dinimanda niyo na ho ba si Mayor Jacob Donceslao?
1: Yan talagang gustong gusto kong gawin, Maming. Pero wala pa kaming ebidensya. Wala pa rin lumulutang na testigo.
2: Eh na, Toyang. Dumating na ang anak mo si Christy.
0: Ay, oo nga.
3: Inay!
1: Ayan ang itay mo, Christy. Wala na siya. Ipinapatay siya ng walang iyang ama ng nobyo mo.

0: ako ng tulong sa matataas na opisyal ng pulis at NBI sa Maynila. Magbabayad ang sino mang gumawa sa inyo nito. Magbabayad sila!
1: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. MMK sa DZMM.
7: Charo, lahat ng usap-usapan, iisa ang itinuturong suspect. Pero wala naman kaming ebidensya. Gayon may nakaramdam din ako ng di masukat na galit sa taong pinaniniwalaan naming nagpapatay sa aking ama. Lahat sigurong anak ay magkakaroon ng damdaming katulad ng sa akin.
8: Bukas daw ng gabi darating ang buong staff ng dyaryo natin. Kasama ang editor natin. Pipilitin daw nilang maisara ng maagang tomorrow's issue.
9: Salamat, Irene. At makarating ka.
8: Siyempre naman. Para ano pa't naging mag-best friend tayo. Ay, siya nga pala. Hindi ba nakatakda ng pagpapakasal niyo ni Jericho?
9: Wala nang kasalang mangyayari, Irene.
8: Ha? Pero, ang alam ko, nakapamanhi ka na sila sa inyo, hindi ba? Saka may kinakausap na kayong gagawa ng wedding gown mo.
9: Hindi na matutuloy yun. Hindi ko kaya magpakasal sa anak ng taong nagpapatay sa tatay ko!

0: Hoy, ayan na yung nobyo ni Christy. Hindi ba't yan ang anak ni Mayor Donceslao?
1: Oo, anak yan. Tignan natin kung paano siya pakikiharapan ni Christy. Eh, ayan na. Lumabas na nga si Christy. Sinilubong si Jericho.
0: Nakulagot. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Christy.
1: Kahit naman ako ang nasa katayuan ni Christy, masusuklam din ako sa buong pamilya ng taong nagpapatay sa aking ama.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kuya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
2: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Charo, kapag ang dibdib ng isang tao ay puno ng galit, wala siyang kikilanling katwiran. Sarado ang kanyang isip sa mga paliwanag. Tanging ang paniniwala lamang niya ang kanyang pakikinggan. Iyon ang nangyari sa akin. Pinangibabaw ko ang galit kahit wala akong sapat na basehan.

0: Nakikiramay ako. Saan ba ilalagay itong bulaklak na dala ko?
1: Hindi namin kailangan dito ang bulaklak na dala mo, Jericho.
0: Christy!
1: Bilib din naman ako sa'yo, no? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita pa rito sa burol ng taong ipinapatay ng daddy mo?
0: Sandali lang. Bakit ang daddy ko? Hindi niya magagawa ang ibinibintang mo.
1: Ginawa na niya! Ayun ang tatay ko! Nakikita mo naman, di ba? Ayun siya, nakaburol!
0: Hindi pa kami nag-uusap ng daddy ko. Kung siya man ang may kagagawa ng pagkamatay ng tatay mo, wala akong kinalaman doon. Huwag mo akong idamay!
1: Hindi pwedeng hindi ka madamay, Jericho! Anak ka niya, dugo ka niya! Iisa ang likaw ng bituka niyo! Iisa ang lahi niyo!
0: Hindi mo pwedeng singilin ang isang buong lahi sa kasalanan ng iisang tao kung totoo mang ang daddy ko ang nasa likod nito!
1: Hindi man kita pwedeng singilin. At least ayoko nang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa'yo.
0: Nagmamahalan tayo, di ba?
1: Dati yun. Hindi na ngayon.
0: Nakapamanhika na kami. Ikakasal na tayo.
1: Wala nang kasalang magyayari. Dahil simula sa araw na to, kalilimutan kong minsan ay nagkakilala tayo. Ayaw na kitang makita. Di ayaw na kitang maalala.
0: Huwag ka magpadala sa emosyon mo, Christy. Huwag ka magdesisyon na pabigla-bigla. Pinubulag ka lang ng galit mo.
1: Manhid lang ang anak na hindi nakakaramdam ng galit pag pinatay ang magulang mo. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Ang dali mo sa pag-alis ang bulaklak na dala mo. Hindi namin kailangan ng pagkukunwaring pakikiramay ng mga kriminal.

0: Ba? Jericho, anak. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit pasalya mong binuksan ang pinto?
1: Daddy, siniraan yung pagkakakilala ko sa inyo!
0: Ha? Ano ba yan? Bigla kang darating dito sa opisina ko at magtataas ng boses ng ganyan. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan.
1: Mahirap bang intindihin na nakaburoy ngayon yung taong sunod na uupo sa upuan nyo bilang mayor ng bayang ito?
0: Ha? Ano ba to? Pinagbibintangan mo ba ako, Jericho?
1: Kayo ang itinuturo ng papatay sa ama ni Christy!
0: Oo nga. Narinig ko yan. Sa akin nila binibintang ang pagkamatay ni incoming mayor Manuel Villagracia. Pero nagkakamali sila. Wala akong alam sa nangyari sa kanya.
1: Kung walang apoy, walang usok.
0: Oo nga, may usok. Pero walang apoy ng galit sa puso ko na pwedeng pagmulan ng usok na sinasabi mo.
1: Kayo ang may motibo. Kasi natalo niya kayo sa sanay huling termino niyo bilang mayor.
0: Jericho, hindi ganun kahalang ang bitok ako. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Magiging magbalain na kami. Kaya maluwag na rin sa loob ko na siya ang papalit sa akin. Hindi ko siya kayang ipapatay.
1: Ginawa niyo na, Daddy. At dahil sa ginawa niyo, kinasusukluman ako ngayon ng girlfriend ko. At pagtuluyan siyang nawala sa akin, hinding-hindi ko rin kayo mapapatawad.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Ang galit ay nakakaroon ng domino effect sa mga taong sangkot sa isang trahedya. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 11 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, sumulat si Vice President Sara Duterte kay dating Congressman Kiko Barzaga matapos mapatalsik sa Kamara. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Mandaluyong hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Asia, ayos lang maging kakaiba. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Kiko Barzaga isang araw matapos masibak bilang miyembro ng House of Representatives. Sa liham na ipinost sa social media, sinabi ni Duterte kay Barzaga na okay lang kung hindi lahat ay nakakaintindi sa kanyang mga desisyon, basta't ang mahalaga ay nananatili siyang totoo sa kanyang sarili. Dagdag ni Duterte, maging siya mismo ay itinuturing nakakaiba dahil sa pagtangking sumunod sa nasanayan. Kakaibaan niya si Barzaga dahil hindi ito convicted ng child abuse, hindi naakusahang tumanggap ng mali-maletang pera at hindi sang-ayon sa korupsyon. Pinayuhan pa ng Vice Presidente si Barzaga na uminom ng vitamin C at maraming tubig, lalo't may sipon-anya ito ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na nararapat ang Pilipinas na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council. Narito kumpirmado, siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
5: Na naindikan si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na karapat-dapat ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Sa kanyang opinion piece ay isang pahayagan, iginit ni Lazaro na nakabatay ang kandidatura ng Pilipinas sa mahigit ilang dekadang aktibong pakikilahok nito sa mga multilateral activities at pagpapanatili ng pandaigdigang katapaan at seguridad. Ayon kay Lazaro, hindi dapat nakabatay ang pagpili sa konsepto ng regional rotation o kung aling rehiyon ang matagal nang hindi nakaupo sa Security Council. Binigyan din ng kalihim

0: na unang naghain ng kandidatura ang Pilipinas noong 2013, apat na taon bago naghain ng kandidatura ang Kyrgyzstan. Itinuro rin ng DFA chief na mula dekada 60, mahigit 15,000 sundalo na at pulis ang itinadala ng Pilipinas sa 21 peacekeeping mission ng United Nations sa Africa, Middle East, Latin America at Asia. Patunay umano ito na handa ang bansa na akuin ang mga responsibilidad at sakripisyong kaakibat ng pagpapanatili sa pandigdigang kapayapaan. Ngayong araw, nakatakdang bumoto ang mga kasaping bansa ng United Nations sa mga susunod non-permanent member ng Security Council. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Job Garner, GNN.
1: Maraming salamat, Job Garner. Sa showbiz, umaasa ang aktor na si Donnie Pangilina na mabawasan ang takot ng marami sa konsepto ng wakas pagkatapos mapanood ang pelikulang Tayo sa Wakas. Sa panayam, sinabi ng other half ng tambalang Don Bell na intindihan niya ang pakiramdam na may kaugnayan sa usapin ng ending, pero mahalaga din anya ang pagwakas ng isang bagay para masimulan ang susunod na kabanata ng buhay. Bukod sa pelikula, may kaugnayan ang usapin sa anunsyo ng kanilang tambalan ni Bell Mariano na magiging huling proyekto nila sa ngayon ang pelikula.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
5: Hello, Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
6: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama po ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
7: Miyerkules pa lang?
6: Oo nga, parang...
7: Miyerkules pa lang? Dami nangyari,
6: at
7: partner.
6: Tatlong araw pa lang ang nakakalipas sa Hunyo, partner.
7: Oo, grabe na mga nangyari ngayon. May mga napadala na naman po sa kulungan for today's video, partner. At meron na naman ng nag-wheelchair.
6: At meron ding napatalsik. Sa mababang kapulungan, partner.
7: Wednesday pa lang at hindi pa rin po nakikita.
6: Maaksyong na ang linggong ito.
7: No show pa rin ang mayorya po natin sa Senado. Yan ang mga abangan po natin yan sa mga darating na oras. Kasi po, karaniwan 3 p.m. ang kanilang session eh. Huling araw ng session nila supposedly ngayon bago ang sinidiyan nila. So ano po kaya ang mga mangyayari at tabayanin po natin yan. Sa mga darating na oras, kaya dapat nakatutok po sila sa DZMM.
6: Yes,
7: nakatutok ang mga radio patrol natin para sa updates.
6: Ang inaabangan nating lahat.
7: At may kinalaman nga po dyan, tama ba?
6: Yes.
7: Ang ating topic for today, kaya tamang, po yan ang bungad yan namin agad ngayon, mga kapamilya. At syempre, good afternoon po muna, rainy afternoon sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26, Tabalang Aquino Del Prado at your service hanggang alas 2 ng hapon.
6: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga lumalaban ng patas, kumakayod sa kalsada, nakikinig dito po sa
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ikasana po natin agad now ng yung mga mensahe at katanungan sa aming po mga hotlines.
6: Ipadala na po sa 0919-278-3000. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
8: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
0: Hello,
7: sa
0: Attorney!
7: Sa sobrang busog ng mga pangyayari, munti ka tayo mabiloukan dun, partner.
6: Oo nga.
7: Ang dami kasi at mga gagawin.
6: At munti din akong dumigay sa sobrang busog talaga.
7: Sa mga updates at mga ganap sa labas. Kaya naman po sa oras sa 1:08 ng hapon, dagdagan pa natin yung mga kaalaman sa batas.
4: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
9: Komplikado yan.
4: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
7: Ano po ba ang sabi ng batas, partner, dito po sa mga biglaan na lang pong naglalaho sa trabaho, partner? In particular, ito pong dalawang araw din na hindi po nagsesesyon ang ating pong mga senators dahil po sa sarili-sarili po nila mga issues. Meron po bang nalalabag sa ating batas, konstitusyon, pagdating okay dito?
6: Kasi tandaan natin na ang ating dalawang kapulungan ng Kongreso, mayroon po silang, kasi sila yung kumakatawan dito sa pinaka matataas na sangay ng pamahalaan, yung ating executive, pinangunahan ng ating presidente, legislative, yan yung pinamumunuan naman ng Senate President at ng Speaker of the House, at yung pangatlo, yung judiciary, o yung mula sa ating Korte Suprema hanggang sa pinaka mababang korte.
7: Okay.
6: So kung tutuusin, ang kumbaga, ang usapin ng attendance, ang usapin halimbawa ng absenteeism o kaya habitual tardiness ay nakasaad sa kanilang or addressed yan sa kanilang discretion bilang isang kapulungan o bilang isang House of Representatives or House of the Senate. Kagaya halimbawa nung na-expel, partner, doon dinaan yung reklamo laban doon sa isang miyembro sa Ethics Committee. At dyan, partner, kumbaga, bagamat meron ng mga president kung sino-sino yung mga na-expel, kagaya nga nung patama ng ating Vice President, hindi naman daw siya convicted na child abuser at hindi siya, kasi partner, dati, merong dating congressman na yon ang, kumbaga, nung na-convict siya, na-affirm ng Supreme Court yung kanyang conviction for child abuse, eh doon siya, or binigyan din siya ng pagkakataong doon sa Ethics Committee ng House, at pagkatapos noon, nagrekomenda yung House Ethics Committee na siya ay patalsikin. Expulsion din
7: pero
6: yun.
7: Pero expulsion yung mga sitwasyon nila. May mga offense sila, partner.
6: Oo. Pero dito kasi, partner, hindi naman mahalaga na merong naka-file na criminal case laban sa'yo. Pwede yun. Isa yun sa mga dahilan. Tandaan natin, laging pinag-uusapan, whether House yan or Senate yan, lagi nilang sinasabi, we have to defend the dignity of the Senate. We have to defend the dignity of the House. Ibig sabihin, partner, yung karangalan ng isang bahay ay nakasalalay din doon sa karangalan ng kanyang mga miyembro. Kung kaya nga, kung sa tingin ng mga kapwa miyembro ng kapulungan na ikaw ay hindi kumbaga sumasalamin sa kung ano yung kumbaga, kasi ito, partner, lagi natin tatandaan, ito ang pagkilos ng House of Representatives at ng House of Senate ay always collegial. Ibig sabihin, walang isang tao ang pwedeng magdesisyon lagi yan, kung kaya nga in certain matters kagaya ng impeachment, yung mismong konstitusyon ang nagtatakda ng required number of votes. Halimbawa, sa impeachment, 2/3 vote of the Senate. Ganun din, 2/3 din, partner, ang kailangan ng Senado at ng Kongreso para magpatalsik or mag-expel ng kanilang mga miyembro. Pero, tandaan natin, in both cases, kailangan, meron namang pagkakataong madinig ang kanilang miyembro. Kung kaya nga yung initial na pagdinig doon sa Ethics Committee, syempre papakinggan yung mga nagrereklamo. Papakinggan din yung kinakasuhang miyembro. Bibigyan ng pagkakataon. Nasa kanya na yun. Kung kukunin niya yung pagkakataon, sasagot siya. Pero kung hindi siya sumagot, syempre, madidesisyonan yung kanyang kaso, yung reklamo laban sa kanya, ayon doon sa ebidensya at reklamo na inihain ng complainants.
7: Okay, pero tawid tayo sa iba pa pong mga issue. Kasi yung thesis to eh, empleyado bigla na lang naglaho sa trabaho. Yun ang ating pinag-uusapan po ngayon. Marami po ngayon sa Senado, ang ganyan po ang nangyayari.
6: Correct.
7: Si Senator Bato, 6 months naglaho bago po lumutang, tapos naglaho na naman po ulit. Paano po yung mga ganito pong sitwasyon? Kasi nabanggit nyo po ngayon na dapat ay alam ng both houses ang nangyayari sa kanilang mga lugar. For example po, itong dalawang araw na hindi na po nagsesesyon ng ating Senado, bigla na lang silang naglaho ang mayorya.
6: Ah, okay.
7: Hindi pumunta sa session. Hindi sila nagtrabaho.
6: Okay.
7: Technically, kasi dapat may session sila, 2 days na lang hindi ginagawa. Ano po ang sinasabi ng batas dito, partner? Parang, example ito, hindi ba ito... Kasi I read the Senate rules, partner, na dapat kahit papano nasasabihan ang mga leaders, majority, minority leaders, kung bakit hindi sila magsesesyon. At dapat kahit papano meron din pong pag-uusap sa lahat ng panig na yan involved na, okay, bakit natin to hindi gagawin? Dapat may agreement
6: okay.
7: Itong mga ito. Pag po walang ganun at bigla na lang sabihin niya ng empleyado na ayoko muna magtrabaho today, bigla ka na naglaho, wala kang kahit anong valid excuse to do it. Ano po mga batas ang pwedeng i-ano
6: okay.
7: sa'yo?
6: Kung tutuusin, partner, tandaan natin, isa sila sa 3 major branches of government.
7: Yes.
6: Pero, kahit sa loob ng legislative, separate but equal.
7: Yes.
6: Okay, ito, naririnig natin. Eh, hindi ba, mas mataas na kapulungan ang Senado?
7: Mm-mm.
6: Mas mababang kapulungan nga ang taong sa House of Representatives?
7: Tama.
6: Hindi po. Sa ating konstitusyon, sila ay separate houses, pero equal pa rin sila sa mata ng konstitusyon. Tandaan po natin, hindi nila kailangang magpaalam in the sense na kukuha ng permission sa kabilang House of Senate or House of Representatives. Pero yung sinasabi mo, yan ay mas tinatawag nating parliamentary courtesy.
7: Oo.
6: Bilang paggalang sa katuwang mo or kapantay mong branch
7: tama.
6: Of government.
7: Oo.
6: Halimbawa, kagaya nun, yung sine die na adjournment.
7: Mm-mm.
6: Kasi ideally, partner, kaya nga sa pagsisimula ng kahit na anong kongreso, yan ay hinuhudyatan ng State of the Nation address. Yan yung unang, kumbaga, pagbago ang kongreso, yan yung unang session
7: yes,
6: day.
7: Mm-mm.
6: Joint session. Natatanda mo. So, magbubukas ang session ng House, magbubukas ang session
7: tama.
6: Ng Senate. Iimbitahan nila ang presidente para mag-deliver ng State of the Nation address. Kasi nga, yun ang konsepto sa batas. Magkapantay sila, ideally, theoretically, magkasabay. Kasi walang batas na maipapasa
7: tama.
6: Ng walang aksyon, ng parehong aksyon ng House of Senate and House of Representatives. Hindi pwedeng, halimbawa, magpasa ng batas ang House, magpasa ng batas ang Senate, tapos diretso na sila sa Malacanang. Walang ganun. Kailangan nila muling mag-usap. Yun. Kaya nga, minsan, partner, meron pa tayong isa pang mekanismo, yung tinatawag nating Legislative Executive Development Advisory Council or LEDA. Diyan, kasama ang presidente, kasama ang kanyang mga kinatawan para mapag-usapan nila yung mga priority legislation. Kasi nga, tandaan natin, sa paggawa ng batas, hindi lang House of Representatives, House of Senate, kailangan yan, mapirmahan yan ng presidente. O kaya, kung hindi naman nag-agree ang presidente, na-veto yan ng presidente.
7: Yes,
6: at
7: actually,
6: kung, halimbawa, hindi niya pinirmahan sadya o nakalimutan niyang pirmahan, after 30 days na masubmit sa Malacanang yung tinatawag na enrolled bill, naglalap siya into effectivity. Kasi as a general rule, kailangan ng pirma ng presidente. Pero kung hindi niya vinito, pero hindi niya rin napirmahan, automatic after 30 days from the date of submission ng both houses, magiging batas. Maglalapse into law ang kahit na anong enrolled bill na nakasubmit sa Office of the President.
7: Paano po yung ganyan? Nababanggit na po natin. Ito, mahalaga ito. Mga batas po ito.
6: Yes, partner.
7: Dalawang importanteng session days na po hindi nagawa. So, hindi na nila na pag-usapan sa floor ang ilan sa mga proposed bills, ilan sa mga nasa calendar nila
6: yes,
7: for the business.
6: Partner.
7: Ano po, meron ba tayong pwedeng gawin? Hindi naman po pwedeng tutukan na lang natin ito tapos wala tayong magagawa porket ang Senado ay bahala na sila sa isa't isa. Ano po mga remedyong pwedeng gawin para mapapasok natin sa trabaho
6: itong
7: mga pinapasweldo natin?
6: Bilang mga mamamayan, kung gusto po talaga natin silang papanagutin, kasi yung iba, tinatawag na itong neglect or sadyang pagpapabaya sa kanilang tungkulin. So yan, pwede na tayong, kumbaga, magpahayag.
7: Okay.
6: Lakasan natin.
7: Mm-mm.
6: Hindi tayo o hindi yan katanggap-tanggap sa amin na bilang mamamayan, na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho.
7: Precisely.
6: Pero hanggang dun lang, kasi tandaan natin, ang pwede lang magpatalsik sa kanila habang sila ay nagsisilbi sa kanilang term. Senador, 6 years, sa mga House of members of the House of Representatives, 3 years, sila lang ang pwedeng mag-expel so, ng kanilang membro. Hindi tayo, wala tayo. Unless, partner, yun nga, checks and balance din. Kung sila naman ay may nagawang krimen na ang imposable penalty ay higher than 6 years, diyan, pwede naman silang makulong. Pero yung pagkakakulong na yan, partner, ha, hindi automatic na matatanggal sila sa Senado. Hindi lang sila pwedeng physically pumunta at maggawa ng kanilang
7: trabaho.
6: Tungkulin. Pero nananatili silang miyembro ng bawat kapulungan hanggang hindi sila tinatanggal nila ng kapwa nila miyembro. Pero bago yon, may due process, may ethics committee, at may plenary vote. Dapat 2/3 vote of the respective houses bago matanggal ang kahit na sinong member of the legislative branch.
7: So yun po ay para sa mga senado, mga kongresista,
6: yes,
7: natin.
6: Partner.
7: Sila sala lang din ang magpupulis sa isa't
6: correct.
7: Isa. So ito po, papaano naman po kung for example, mga regular na mga citizen na bigla lang naglaho sa trabaho.
6: Yan, masakit, partner.
7: So kasi tayo may pananagutan tayo
6: meron,
7: sa batas.
6: Meron, partner. Kasi tandaan natin,
7: ano ba yan?
6: Kung ikaw ay nagtatrabaho sa private sector, labor code ang iyong, kumbaga, pamantayan.
7: Mm-mm.
6: At yan ay, kumbaga, ang tayo na nagtatrabaho, kayo po na nagtatrabaho sa private sector, kayo ay mayroong security of tenure. Hindi ka rin basta-basta matatanggal.
7: Okay.
6: Sa private sector, partner, yung habitual absenteeism ay nakapaloob dun sa mas malawak na ground at ito ay just cause. Ibig sabihin, pwede kang tanggalin kasi makatarungan na tanggalin ka kung ikaw ay mayroong tinatawag na gross and habitual neglect of duty. Okay? Gross, ibig sabihin, grabing pagpapabaya. Walang kahit isang piraso hibla ng pag-iingat. O kaya, habitual, paulit-ulit. Parang kinaugalian mo ng pabayaan ang iyong trabaho. At yan, partner, hindi naman yan, kumbaga, malawak yung definition, pero meron na tayo diyang jurisprudence na nagsasabi, hindi automatic. Kailangan na yung pagpapabaya o yung parang talagang ang tawag ng Korte Suprema, reckless abandon, parang walang kapaki-pakialam, walang pag-iingat, depende yan sa uri ng iyong trabaho.
7: Eh, paano senador ka? Sorry, nasasaktan lang ako na tayo, may civil code na kakaharapin bilang
6: labor code, kumbaga, diba? Oo. Pero partner, kasi
7: kung senador, absuelto.
6: Sa ating ding konstitusyon, partner, pwede kang magkaroon ng hiwalay na pamantayan. Kasi kung tutuusin mo, ang ating mga senador at ating mga mambabatas in general ay halal ng bayan.
7: Mm-mm.
6: Ibig sabihin, partner, eh mas, kumbaga, hindi sila in the same class as government employees or even private sector employees.
7: Okay.
6: Kaya, malinaw sa batas, iba ang pamantayan. Paano sila pagpapanagutin or paano sila tatanggalin sa pwesto. Pero ang pareho sa lahat,
7: okay,
6: partner,
7: gusto ko yan.
6: Ay kailangan mayroong due process. At tandaan natin, ano yung twin elements ng due process?
7: Mm-mm.
6: Dapat may substantive due process at may procedural due process. Yung substantive, dapat yung ground ng pagpapatalsik sa'yo sa trabaho, kahit saan,
7: mm-mm,
6: private sector, government, ikaw ay halal ng bayan, substantial. Ibig sabihin, hindi pwede kahit parang ayoko lang pagmumukha nito, ayoko lang pangit ng boses nito, ayoko lang yung gupit ni Noel Del Prado, pwede na siyang tanghin. Hindi.
7: Yeah.
6: Kailangan yan ay may unang-una, may kinalaman sa iyong trabaho.
7: Mm-mm.
6: At kay substantive due process, procedural due process, dapat lagi ka namang merong notice and opportunity to be heard. Yung notice, yan yung ano ba ang nagawa kong kasalanan? Kailangan sabihin sa'yo. At hindi lang yung section, yung article, ano yung batas na lalabag mo. Kailangan na yung ginawa mo na hindi mo dapat ginawa dahil labag sa batas, o kaya yung dapat mong ginawa dahil yun ang hinihingi ng batas, hindi mo nagawa, yun ang, kumbaga, dapat nakalagay doon sa notice. Dapat alam mo kung ano yung kinakaso sa'yo. Hindi yung parang, oh, sumagot ka dahil ikaw ay walang kwentang mambabatas.
7: Masyado malawak yun.
6: Hindi pwedeng vague. Alright. Hindi pwede yung paramdam. Kailangan kwentas claras. Ano yung ginawa mo at ano yung batas na nalabag mo or pamantayan na nalabag mo. Applicable yan, partner. Ha? Whether employee ka sa private sector, private company, government employee or personnel, or even ikaw ay senador, ikaw ay congressman.
7: Okay. Nabanggit niyo po ulit yung sa senador. Hindi po ba, at saka congressman, hindi ba dereliction of duty na yung nangyayari?
6: Okay. Kung tutuusin, pwede yun. Pero, partner, hindi yun kagaya halimbawa ng ikaw ay empleyado ng gobyerno doon sa mismong kumbaga kumpanya mo, merong magbibigay sa iyo ng notice, magbibigay sa iyo ng pagkakataong sumagot. Sa senador, partner,
7: sino?
6: Ethics committee 'yon. Ibig sabihin doon ka magsasampa ng reklamo at doon, partner, bibigyan ka ng pagkakataon. Isa, dalawa, tatlo, depende kung gano'ng karami yung reklamo sa iyo. Siyempre, bibigyan din ng pagkakataon yung mga nagre-reklamo, naghahain ng reklamo laban sa iyo para patunayan o bigyan ng sustansya. At pagkatapos nun, partner, ito yung mas mabigat.
7: Oo.
6: Yung two-thirds vote ng buong kapulungan.
7: Ang
6: kailangan, oo, kasi from the committee report ng Ethics Committee, magkakaroon pa yan ng debate. Again, meron pang due process ulit doon sa plenaryo. At doon, kumbaga, dyan na, titignan. Kasi kumbaga, kung nakumbinse nung Ethics Committee na nako, talagang hindi na siya karapat dapat magpatuloy sa kanyang tungkulin dahil nga kung ano-ano yung kanyang ginagawa at hindi na to, kumbaga, sumasalamin sa dapat na imahe ng ating Kamara de Representante o Kamara ng Senado, yan ay, kumbaga, yung mga senador at yung mga miyembro ng House of Representatives, sila lang ang may hawak at sila lang yung pwedeng bumoto by qualified majority. Two-thirds vote po yan. Hindi lang siya simple majority na 50% plus one. Okay.
7: Sorry, tinitignan ko ngayon kasi partner, senior Senate Ethics Committee members.
6: Yes.
7: Ex-officio din naman yung Senate President mo. Sila-sila lang din. Yung mga lumabag dito, ang member ng Senate Ethics Committee natin. E paano mo naman yun gagawin? Parang ang hirap naman ng sitwasyon natin,
6: ang hirap
7: mga
6: naman ng tanong mo, partner.
7: Hindi, sorry, it's not a legal question.
6: No.
7: Hindi siya tanong sa'yo, partner. It's parang nakakalungkot na ito po yung realidad natin. Parang inuupakan ako ngayon sa mukha na ito. Sila-sala lang din pala ang pwede mag-complain. Sila din mag-iimbestiga sa sarili nila. E sila ngayon hindi pumapasok sa trabaho.
6: Okay, partner.
7: Hinga, ano gagawin natin
6: buntong
7: dito?
6: Buntong hininga,
7: diba?
6: Partner. Yan nga ang sinasabi natin. Kasi tandaan po natin, okay? Lahat po tayo, kahit hindi tayo bumoto sa kanila, tayo po ang naglukluk sa kanila. Ibig sabihin, meron po tayo ditong tinatawag na collective responsibility. At hindi ko alam kailan ba tayo matututo, paulit-ulit na. Di ba? Kagaya nito, partner, sinasabi mo, sino ang magpapanagot kung yung mismong dapat ireklamo, sila yung maghuhusga sa kanilang sarili. Pero yun, kumbaga, nandito tayo sa sitwasyon na to, walang pwede maghugas ng kamay. Lahat tayo, bilang isang komunidad, bilang isang bansa, tayo po ang naglukluk sa kanila. So wala po tayong pwede talagang, pwede nating papanagutin sila. Ibig sabihin, sa susunod na eleksyon, ito pala ang kalidad ng iyong serbisyo. Sorry, hindi ka nasasama sa aking boto sa balota. Pero hanggang hindi po natin yun ginagawa, wala pong matatakot na politiko o kahit na sinong hindi nga kailangan miyembro ng House. Yung ating mga hinahalal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kung wala pong accountability procedures, gagawin lang nila kung ano ang gusto nilang gawin.
7: Alam mo, anong pinaganda lang ng takeaway ko dito? Pwede silang sila ngayon ang Diyos ng sarili ng mga houses, pero walang security of tenure ang mga
6: yan.
7: senators and representatives, at the end of the day, after 6 years, bye-bye na kayong lahat dyan. So, kumbaga, parang tama ka sa reminder natin sa ating mga kapamilya, no, to vote wisely in the next election. So, at sa ngayon,
6: partner, dagdag ko lang, balik tayo sa konstitusyon. Public office is a public trust.
7: Oo.
6: Ibig sabihin, oo, nagkamali na tayo, nagtiwala tayo.
7: Mm-mm.
6: Kaya sila nandyan sa public office. Pero yun, hanggang kailan natin, di ba, tutuktukin yung ating kokote, mm-hmm. hanggang kailan natin yan, kumbaga, papangatawanan. Eh kasi, naboto ko na. Eh kasi, maganda yung ngiti.
7: Grabe.
6: Eh kasi, magaling sumayaw. Di ba? So, mm-hmm. yan, yung ating public trust. Yan. Kumbaga, kung tutuusin mo, yung sinasabi mo kanina, crisis yan ng tiwala. Di ba? Parang, ngayon, pwede ka bang magbigay ng isang pangalan, partner, ng isang public official na pinagkakatiwalaan across all Filipino society? Meron ba?
7: Church. Politiko? Simbahan na lang ata. Eh,
6: mga parang, pinuno, partner.
7: Wala.
6: Diba?
7: Top of mind, wala partner.
6: Kasi yung hati, di ba? Yung DDS, Dilawan, Piglawan.
7: Daming callers, partner.
6: Marami. So, kumbaga may isa ba na papakinggan nila lahat or pinagkakatiwalaan or talagang nako great divide parang kay
7: ngayon great divides parang ang dami ngayon, hindi lang siya isa black and white, ngayon ang dami pong mga nangyayari. Pero sa ngayon, mga kapamilya, kilalang nating bigay daan sa ilang mga paalala. Napakahalagang pinag-uusapan po natin itong mga nangyayari sa ating pong bansa. Kaya kung kayo po may mga katanungang legal, hinggil po dito. Kahit po mayroon kang mga problemang na isudulog, andiyan po si Atty.
6: Noel. Wala na sa batas yung ating pinag-usapan. Ang layo na nang narating natin.
7: Oo, pero nakakalungkot. A sad reality. Pero yun po ang pong hotline, 0919-2783-1000. Tawag po kayo sa amin.
6: Yes.
7: Pag may mga katanungan po kayo, bukas po ang aming linya hanggang alas 2 ng hapon. Huwag po kayo bibitiyong. Babalik ang hello.
6: Attorney.
9: Basta batas. Hello, attorney yan!
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong Bukas Center.
12: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liver Aid Pro.
16: Tulong sa pangangalagi ng atay.
17: Liver up na tayo
16: with Liver Aid Pro.
18: Ito po ang DZMM.
19: DZMM.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maaasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nems Turla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Basta AM, DZMM.
23: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado at tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit na dapat abangan bukas ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
24: Magandang hapon, attorney. Sa kanyang Facebook Live, ngayon tanghali, sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hirit ng Pangulong Marcos na may mga bills na kailangan maipasa kaya dapat bumalik sa trabaho ang Senado. Sabi niya, ilang beses na nilang ipinaabot sa Malacanang na handa sila anumang oras kapag may kailangang ipasang panukalang batas at sa katunayan ay dadalo na dapat sila sa LEDAC. Ang mga ganitong pahayagan niya ng Pangulo ay patunay na iba ang ipinararating na impormasyon sa Pangulo. Sabi pa ni Cayetano, marami silang pulong ngayon at sa katunayan ay kasama niya si Senator Rodante Marcoreta na nagsabi na dapat ding abangan ang pagdinig bukas lalo't may ilan daw senador anya sa minoryan na nakatanggap din ng mali-maletang pera umano.
25: Nagtataka lang ako bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no?
26: Huwag po kayong kukurak. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
24: Muli namang sinabi ni Cayetano sa minorya na kapag may 13 na sila o naging 13 na sila, ay di na nila kailangan pababain pa siya sa pwesto.
25: Pag may 13, automatic hindi ko kailangan mag-resign, sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang day by day, week by week lang na matuloy lang itong mga hearing at maumpisan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out.
24: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
7: Robert, mabilis lang, hindi ba dapat ang misyon niya ay punta sa sesyon mamaya? Meron bang balita kung ang mayorya po ay makikita natin sa plenaryo?
24: Yan ang aabangan natin, Liza. Alas 3 ngayong hapon ang kanilang sesyon. Today din ang base sa Senate, sa congressional calendar ay Senate adjournment, kaya tingnan natin kung darating ang Senate President. Pero sabi nga niya sa live niya kanina, marami siyang meeting ngayong hapon.
7: Ayun. Maraming salamat. Makikibalita kami sa iyo, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala, House Leader pinuna ang ginawang pag-boycott ng Senate Majority dahilan para hindi magsesyon sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Liza at Attorney. Hindi na umano nahiya ang mga miyembro ng Senate Majority sa pagiging entitled at hypocrite umano nila matapos hindi dumalo sa plenary session kahapon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Acting Chair Partylist Representative Antonio Tino, ang mga karaniwang manggagawa gaya ng mga guro at health workers ay kinakalkasan ng sapod o naharap sa parusa kapag lumiliban sa trabaho habang ang patuloy na sumisweldo na mga senador kahit dalawang araw nang hindi dumadalo sa sesyon. Pinaalalahanan din ng House Leader ang sinumpaang tungkulin ng mga pambabatas sa mga Pilipino at sa sarigang bata. Kaya naman nanawagan din si Tino sa publiko na kalampagin ng Senado para matapos na ang boycott sa harap ng mga panukalang kailangang maitulong. Yan ang balitang kumpirma. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
6: Maraming salamat, Pamela Vasquez. COMELEC magbabawas ng 6 na bilyong piso para sa 2027 budget nito. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney Liza. Hiniling nga ng Department of Budget and Management o DBM sa Commission on Officials na bawasan ang panukalang budget nito para sa 2027. Ayon kay COMELEC Chairman George Eric Garcia, orihinal na 25 billion pesos ang planong hiningin pondo ng komisyon para sa susunod na taon. Gayun man, nakaharap ng COMELEC ng paraan para mawasan ito ng 6 billion pesos na bilang sa mga tinapyas ng pondong inilaan para sa voter verification bilang free-to-one functionality ngayon na gamitin sa halalan. Senator Garcia, naaabot sa nagigit kumulang 2 billion pesos ang magagaso sana para lamang sa voter verification system. Anya, kinikilala ng COMELEC ang kahilingan ng DBM para mailan ng pondo sa iba pang pangailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Nilinaw naman ni Garcia na ang uriyal na 25 billion pesos na panukalang budget ay para lamang sa paghahanda para sa halalan at hindi pabilang dito ang regular agency budget ng COMELEC na nasa 6 billion pesos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ra, DZMM.
7: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, dating Taguig City Mayor Lino Cayetano itinalagang General Manager ng PTV4. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
3: Liza, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong General Manager ng Government-Operated Television Network na People's Television Network o PTV4. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, papalitan ni Cayetano si outgoing PTV4 General Manager Maria Lourdes Fagar na itinalaga noong Agosto 2025. Ipinaabot ni Gomez ang pasasalamat kay Fagar para sa kanyang serbisyo sa istasyon at sa bayan bilang tagapamuno sa pangangasiwa sa operasyon ng PTV4. Si Lino Cayetano ang bunsong kapatid nila Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Bukod sa pagiging dating alkalde ng Taguig, bit-bit din ni Cayetano sa pagiging PTV4 manager ang kanyang mayamang karanasan sa media dahil sa pagiging kilalang TV director noon. Kumpiyansa naman ng Malacanang na ang parehong karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor ay makapagbibigay ng mahalagang ambag sa operasyon ng istasyon at sa paghatid ng mga impormasyon ng pamahalaan sa taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
8: Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
6: Nagbabalik nga po ang tambalang Aquino del Prado, partner. Ang dami na nila sa ating YouTube live.
7: Nalulunod ako sa messages.
6: Kaya nga, hindi ako makahabol.
7: Oo. Sino pa mamon nandito ko sa mga live stream?
6: Andiyan na si Joan Valeroso. Bawat kaso may counterpart bago ang judgment day. Tama po yan.
7: Mm-mm.
6: Si Akatolos, watching from Tanay Rizal. Magandang hapon din po sa inyo.
7: Si Asmari Hivara, nandito na pa sa live stream. Si John Vic Butuya, Raymart. Si It's Lumi Official ay nandito. Sabi niya, baka kumikita siya sa Facebook Live, kaya live siya.
6: Or na si Tita Maria Dulce Orate, ang hirap nung tanong. pwede bang ma-dissolve ang Senado? Hindi po. Kasi nakatakda po yan sa konstitusyon. Kung para maalis po yan, kailangan natin ng constitutional amendment.
7: Mahababang proseso po yan bago mangyari. Si Sergeant Putik, nandito na po. Pwede bang file diretso sa ombudsman kung may ebidensya ang Maleta Boys, hindi yung puro publicity hearings?
6: Tama po yan.
7: Ganun naman dapat yan ang proseso, di ba?
6: Pagka ang kaso ay graft and corruption,
7: yan,
6: panunuhol, pagtanggap ng... yung sinasabi, pagtanggap ng regalo, wala namang regalo sa gobyerno, panunuhol po yan.
7: Mm-mm.
6: Bribery, direct bribery, malversation, violation ng RA 3019.
7: Mm-mm.
6: Lahat po yan ay diyan dinidinig. Parang ang atin pong ombudsman, yan po yung katumbas ng DOJ sa mga non-graft cases.
7: Mm-mm.
6: So, kumbaga, ang Department of Justice Prosecutor sa mga regular courts, ang ombudsman naman po doon sa 20 salary grade 27 and up, yan ang dinidinig sa Sandigan Bayan.
7: Pero partner, itong gagawin nila na Blue Ribbon Committee hearing tomorrow, if ever man po na meron silang makakalap na mga ebidensya dito, automatic po ba dapat po ay ini-endorso ito sa ombudsman o pipiliin ng ombudsman ano pong kanilang tatanggapin?
6: Technically, partner, kapag sinabi nating pagdinig sa Senado o sa Kamara,
7: in aid of legislation.
6: So dapat meron silang binubuong kumbaga mga
7: batas.
6: Pero tandaan natin, ang Blue Ribbon Committee ay kumbaga yan yung nag-iimbestiga ng corruption in government. Parang sinasabi natin ng ating dalawang kapulungan ng ating Kongreso ay may oversight function. Tinitignan nila, maayos ba ang pagpapatakbo? May corruption ba sa pagpapatakbo nitong mga ahensya ng gobyerno? At kung tama ka, meron silang findings dyan, yan, pwedeng-pwede. Bakit? Kasi lahat ng mga sinasabi dyan sa Senado, sa House, yung mga congressional hearings, partner, under oath yan. At yan din ang requirement sa preliminary investigation, whether sa Department of Justice or sa Ombudsman. Pero syempre, hindi automatic na yung rekomendasyon ng Senado ipa-file na kaagad. Mag-aaral pa rin. May pag-aaral pa rin ginagawa. Kasi tandaan natin, yung preliminary investigation, dapat may pagkakataon ding sumagot yung mga respondents dyan.
7: Oo, pero unahin din po muna natin, no? Alam ko, mainit ang dugo natin sa lahat ng mga nangyaring korupsyon, pero may mga pending bills, may mga pending batas.
6: Totoo,
7: na kailangan din po unahin ng ating pong pamalaan. Magsusona na naman ang Pangulo natin. Anong ilalapag niya sa atin yan ng mga programa ng mga kababayan natin? Tayo ang natatamaan.
6: Tsaka partner, kung
7: kawawa
6: yung kanilang lakas, enerhiya,
7: dami nilang energy for things like this,
6: yung mga marubdob na damdamin, kung yan ay naka-channel sa pagpapagaan ng buhay natin, yung pagpapababa ng presyo, pagpaparami ng trabaho, pagsugpo sa kriminalidad, graft and corruption, yan ang dapat ninyong matigasan.
7: Pagbuhusan ng atensyon, ng
6: ipakipaglaban
7: oras.
6: Ipakipaglaban ninyo. Pero ano ba ang ano ba ang ipinaglalaban nila ngayon? Yung pinagtatalunan nila.
7: Hindi ko rin naiintindihan, partner.
6: Kumbaga, hindi nila pinagkakasunduan. Ano po ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? Meron nga ba? O yan ba ay pakinabang sa inyong sarili-sarili?
7: Personal na.
6: Di ba? Parang pakiramdam, partner, taya-taya na to kay sa susunod na eleksyon.
7: Sa pula sa puti, partner.
6: Oo, diba?
7: Oo, naku po. At our expense yan. Meron po tayong one last question bago tayong bigay daan sa ilang mga paalala. About po ito doon sa nabanggit yung parliamentary courtesy. Pwede daw po ba yan gawin kahit sa mga staff lang din nila sa Senate?
6: Ano kayang gawin?
7: Parang po example, kung may parliamentary courtesy, House of Representatives, mga district representatives, pwede ba yan sa staff lang ng Senate o dapat senators and congressmen, mga representatives lang?
6: Ang
7: ganitong
6: tanong ba niya ay, kumbaga, kasi ang empleyado ng House of Representatives, ang may administrative disciplinary jurisdiction ay ang House of Representatives. Ganun din sa Senado. Pero ang exception dyan, lahat sila under yan ng ombudsman. Under yan, lalo na, kasi yung sinasabi nating immunity from arrest, sa members lang yan ng House, members lang ng Senado.
7: Okay.
6: Walang immunity sa arrest ang mga empleyado ng House of Senate, House of Representatives. yung kanilang immunity from arrest, partner, mm-hmm. only for crimes ng imposable penalty ay below 6 years.
7: Okay.
6: Higher than that, wala pong immunity from arrest.
7: May one last question po tayo dito. Ano pong pwede kaya natin gawin, mga Pilipino, para maalis ang Senate President po natin ngayon sa pwesto? Wala
6: po. Kasi yung
7: magagawa.
6: Una po natin ginawa, yung paghalal ng mga senador dyan, yan po. Kumbaga, yung taya natin dyan sa Senado, yan, lahat po yung gumagalaw dyan, yung dynamics dyan, ay ayon dun sa resulta ng ating boto. Kung gusto nyo pong baguhin ang composition ng Senado, 2028 na po yung susunod na pagkakataon. At sana, wag natin sayangin.
7: Bumoto po tayo ng tama. Sa ngayon po, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Parang nadidrain yung energy ko kasi Senado ako ma-assign yan. Papunta na ako doon. Ito yung programa natin sa issue na kapamilya.
6: Nararamdaman ko yung pagbuntong hininga mo lahat. Parang
7: ano na mga aasahan natin magiging gana. But anyway, sa ngayon po, yung mga questions po ninyong legal. Please, legal questions po ang ating ikasa dito sa programa. Nararamdam mo yung mga tao ngayon sa live stream. Iba ang environment sa live stream.
6: Meron pa rin namang batas pero parang ang dami na rin nating...
7: Pero ang ganda tingnan kasi may pakialam sila sa nangyari sa bansa.
6: Oh, yes. Yan ang pinakamahalaga.
7: Oo. So, saglit lang guys. Magbibigay dahil na kami sa ilang mapaalala ang aming hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyong babalik po ang hello.
6: Attorney.
0: Basta batas?
4: Hello, attorney yan!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
12: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
17: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Basta batas?
4: Hello, attorney yan!
6: Sa pagbabalik po ng Hello, Attorney, Tambalang Aquino Del Prado, nais po naming bumati ng isang napakaligaya, maluwalhating kaarawan.
7: Wow!
6: Kay Attorney Jojo Flamiano, ang ating magiting na volunteer lawyer.
7: Happy birthday, Attorney Jojo Flamiano! Happy birthday! Isama na rin natin dito si SOJ Vidat. Nag-birthday siya kahapon. Happy
6: Sorry,
7: birthday
6: sino?
7: Po si SOJ, Secretary of Justice.
6: Oh.
7: Happy birthday! Si Secretary
6: Frederick
7: Vida.
6: Yes, happy birthday po. Happy birthday din. Hello din kay Attorney Joey Ramos, ang aking kaibigan sa Tulong Dunong Foundation, kapatid na halos. Yan.
7: Hello po sa inyong lahat, ang ating mga magigiting mababait na mga abogado.
6: Yes, happy birthday din kay TJ Alcantara, na ating office mate.
10: Happy birthday!
7: Ay, Ryan, dahil po nag-ano na tayo ng good vibes, balik na tayo ulit sa realidad ng buhay. Happy birthday sa inyo anyway!
6: Kailangan ba? Bumalik.
7: Kung pwede lang na wag na lang eh.
6: Pero kanina,
7: diba?
6: Na pinag-isipan ko yung tanong sa atin ng ating texter.
7: Ano, which question?
6: Yung sinasabi niya, ano yung pwede nating magawa? Tandaan natin, yung pagpapalit ng liderato sa Senado, wala po tayong hawak dyan.
7: Mm-mm.
6: Yung mga senador lamang ang may bawat isang boto at kailangan nila ng majority para yan ay mapalitan.
7: Oo.
6: Ano ngayon ang pwede natin gawin bilang mamamayan? Tandaan po natin, kagaya po ng lagi nating nakikita, napaka-extreme ng pagkaka-iba ng ating mga pananaw. Pero tandaan po natin, lahat po tayo, isang realidad lang yung hinaharap natin. Yung korupsyon, yung kahirapan, yung kakulangan sa trabaho. Kumbaga, ang pagkasira ng ating kapaligiran, yan po, walang kailangan pag-awayan. Lahat tayo, yan, sama-sama nating harapin. Ano yung pwede nating gawin? Bukod doon sa pagluluklok ng mga tamang tao sa gobyerno, tayo rin po ay mayroong magagawa kung yung ating tinig isa.
7: Mm-mm.
6: Hindi tayo kumakampi kasi ito yung ating mas...
7: Idolo
6: oo,
7: na politiko.
6: Yung inaasahan natin, whether opposition yan o majority yan, eh dapat pare-pareho na pakinabang sa tao kasi yun naman talaga ang disenyo ng ating konstitusyon at ating gobyerno. Naghahalal tayo ng kinatawan, ibig sabihin dapat kinakatawan nila yung ating mga saloobin, yung ating mga pangangailangan. Eh tanong, natutugunan ba ang inyong mga pangangailangan?
7: Bumababa ba ang presyo ng bilihin? And may I just say, 3 years na tayo magkasama, ngayon lang kita nakita na sobrang very, ano mo, vocal mo sa mga nangyayari
6: nga,
7: dito. Ramdam ko talaga na nasasaktan ka.
6: Nakikita ko si Doc Dennis. Eh.
7: Nasasaktan ka dito sa alam mga nangyayari sa bansa natin.
6: Alam ko yung kanyang mga saloobin.
7: Meron po tayo question dito, partner?
6: Yes.
7: Okay. May kaya pa ba ito? Mabilisan lang, partner.
6: Nga.
7: Fast talk. Wow, ibang programa yan. Pero mabilisan lang ito, partner.
6: Si LTG ng Bulacan ba ito?
7: Oo. May karapatan po ba daw ang mga streamer, content creator na gusto itago yung kanilang identity? May laban po ba kami doon, lalo na prone sa, ano yung doxing?
6: Doxing, hindi ko rin alam.
7: And revealing identities.
6: Tandaan po natin, ha, kung wala pong illegal sa inyong mga ginagawa, unang-una, hindi nyo kailangan magtago. Pero halimbawa, natatakot ka. Unang-una, yung paglalabas ng mga streamer ba to? Or content? Yung content creator. Yung nasa,
7: parang si Alan Peter.
6: Ah, yun. So kung tutuusin,
7: hello, vlog, ganun.
6: Okay. Ang konstitusyon, binibigyan kayo ng protection. Freedom of expression.
7: Okay.
6: So kung tutuusin, kung ang inyong content hindi nag-advocate, walang batas na nilalabag, whether yung inyong speech ay seditious, yan ay bastos, o kumbaga lascivious, o kaya ito ay mapanirang puri sa ibang tao, whether living or dead, wala po kayong kailangan itago. Kasi kahit magtago po kayo, pag may nalabag kayong batas, meron na po tayong computer forensics, matutunton din po kayo.
7: Ayun.
6: So, walang dagdag. Siyempre, mas mahirap kayong mahanap. Pero kung tutuusin, kung wala naman, kumbaga, paglabag sa batas, hindi kayo kailangan matakot. Pwede nyo nang gamitin ang inyong tinig para, kumbaga kasi partner, pagka nagtatago ka, siyempre may bawas yan sa kredibilidad. Kasi bakit hindi mo tinataya ang iyong mukha, ang iyong pangalan?
7: Mm-mm.
6: Ibig sabihin, hindi ka rin fully committed sa iyong pinag-uusapan, di ba?
7: Okay. Meron po tayo mabilisang tanong dito. Sabi po
6: yes,
7: niya,
6: partner?
7: Sana papag-usapan po ninyo ngayong June ang program, sa inyong programa, mga batas na pumuprotekta sa mga LGBTQIA community.
6: Oo, Happy Pride Month. Tama.
7: Happy Pride Month, pero ang ganda po, may I just comment on this. Kaya nga po, kanina ko pa sinasabi yung mga, sana naman matuloy yung mga sesyon. Kasi sa kasamaang palad, wala tayo pinaka-batas para sa kanila. Wala tayong SOG Bill, wala tayong batas talaga nagpoprotekta exclusively for our LGBTQIA community. Ang mga senador mo, di pumapasok. Walang napapasang mga batas sa ating ngayon na kumbaga parang
6: To be fair sa kanila, partner, ha? Kahit nung nakaraang kongreso, pumapasok naman sila,
7: wala
6: hindi pa rin
7: nila pinapasok. Oh. But anyway, hindi talaga. Pumasok pa rin kayo. Magbawas tayo ng mga pending nating mga labanan
6: yes,
7: nyo dyan.
6: Tama po.
7: Sana magkaroon po ng episode sa Abused Husbands, sa magkaroon ng Psychologist Discussing Effects.
6: Kung marami nang humihiling nito.
7: Ikasan natin, mm-hmm. Abused Husbands.
6: Opo. Si Sir Baha, salamat po.
7: Mukhang malapit sa puso ni Sir ang topic na yan.
6: Mm-hmm. Yes, partner.
7: Si ano, si Tita Liza for Senator, sabi ni Louie Basco, may tito na po ako nasa Senate ngayon.
6: Names, partner.
7: Isa lang, hulaan nyo, sino doon.
6: Oh, hindi ko mahulaan.
7: May tito na ako nasa Senado. Isa lang po sa pamilya namin. Hindi kami sumasang-ayon sa opo, political dynasty.
6: Na, alam ko, ang dami nyong nag-effort ngayon. Pasensya na po, hindi namin kayo mababasa lahat.
7: Oo, ito
6: salamat po.
7: Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon. And happy 40th anniversary daw sa DZMM.
6: Ay, salamat.
7: Sabi ni Jericho Ferrer. Ayun po, meron na lang po tayong 2 minutes dito sa program po natin. Si Farah Robles, nandito na.

0: po kami sa lahat ng mga kapamilya po nating tumutok sa ating punghuntahan ngayon po Miyerkules ng hapon. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Bumoto po tayo ng tama sa mga darating na election, please.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka.
0: Nang batas! Kala mo ha? Susunod! Tita Winnie Cordero
1: at Doc Dennis Ngo
0: sa DZMM
1: Action ngayon!
0: Guys, tutukan nyo at 3 PM kung pupunta ang Mayorya sa Senado. Tutok sa DZMM.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapinsanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras! Uy, it's 2 o'clock.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, patay ang isang barangay kagawad matapos barilin sa mukha sa Ilocos Sur. Balita mula sa Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
4: Kagawad matapos barilin sa kanilang bahay sa Barangay Bungro, Magsingal, Ilocos Sur. Sa imbestigasyon ng pulisya na sa kanilang veranda ang kagawad nang biglang lapitan ng isang lalaki at binaril sa mukha saka agad tumakas. Dinala pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin. Lumalabas na kalibre 45 baril ang ginamit sa krimen. Hindi naman isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman sa pagiging opisyal ng barangay ng biktima ang pamamaslang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales. Samantala, lalaki patay matapos pagbabarilin sa Talisay City kagabi. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Patay na ng matagpuan ang isang lalaki sa baybayin sa Barangay Tangke, Talisay City sa Cebu kaninang umaga. Ayon sa otoridad, may tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Natagpuan din ang basyon ng mga bala ng hindi patukoy na kalibre ng baril sa lugar. Ayon sa mga kaanak ng biktima, umalis ito kagabi pero hindi alam kung saan pumunta. Inaalam na kung may kinalaman ng krimen sa dating pagkakasangkot ng biktima sa pagbibenta ng illegal na droga. Ikinakasa na ang hot pursuit operation para mahanap ang salarin. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM.

0: Diyos, nooy kukunot lang kapag lagi po tayong nakasimangot. Di ba sabi niya, pang pangit. Ano to? Nakasimangot, pangit! Kaya huwag tayong sumimangot kahit kung ano man ang pinagdadaanan nating lahat dito sa ating bansa. Ayaw nating lahat ito, pero wala tayong magagawa. Di ba, Dok? Pinaliwanag naman ni Attorney. Di ba? Sa 2028 po tayo gagawa ng napaka-importanting desisyon para mabago natin ang tinatahak na journey ng mga Pilipino. Eh, dito naman po, kulang tayo. Yes. Dito sa ating programa dahil handa po kami na tumugon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Cool ka lang, Tito Winnie. Yes. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Action ngayon.
0: Doc, tatakbo tayo.
1: Yes, takbo, takbo. Kaya ko pa ba?
0: Meron tatakbo. Tatakbo sila.
1: Yes. Announce lang tayo.
0: Ayun, mamaya malaman po natin kung paano tayo makakasali sa gagawing Kapamilya Run 2026. Diba?
1: Yes.
0: At syempre, meron tayong klinika sa East Renta.
1: Pag-uusapan natin, jaundice. Ay. Paninilaw ng balat
0: sa bata
1: at mata.
0: Lang yun, di ba?
1: No. Hindi. Marami. Ah. Maraming rason at hindi lang atay ang nagpapadilaw sa atin.
0: Okay, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa jaundice. J-A-U-N-D-I-C-E.
1: Correct.
0: Yung paninilaw ng balat at mata, pati ipin. Mm-mm. Iba naman yun.
1: Minsan pati pagbabago sa kulay ng ihi at dumi.
0: Ay, talaga ba?
1: Yes.
0: Kakatakot.
1: Makikita natin ba, Tita Winnie, na parang ba't ganun ang kulay?
0: Oo. O siya, sige, mag-isip na po na kang mga questions at ipadala yan sa amin mamaya at sasagutin ni Doc Dennis sa ating klinika sa East Renta. At syempre pa, meron tayong mission accomplished.
1: Ayun na. Wala ako dito nung pinag-usapan nyo to eh.
0: Oo nga. Eh, ito yung OFW mula Sodi, yes. Na imbis na imbis na kahon, mm-hmm. Di ba usually balikbayan,
1: yes,
0: boxes,
1: yes.
0: Naka-drum.
1: Yun nga, binabasa ko, sabi ko, drum. Tama bang nabasa
0: tama,
1: ko?
0: Tama, drum. Apparently, nung nakausap ko itong si Attorney Bendio, mm-hmm, time mm-hmm. na yun,
1: okay.
0: Mayroon talagang mga OFW na nagpapadala na nakadram.
1: Anong material, Tita?
0: Yun, parehas
1: plastic.
0: Pa rin. Yung plastic.
1: Plastic.
0: Parang yung imbaka ng tubig.
1: Oo. Oh, so, yun. Hindi masisira. Hindi kagaya ng kahon,
0: exactly.
1: Na malalasog-lasog.
0: Pero itong kaso ni Jonah, nagkalasog-lasog pa rin.
1: Plastic.
0: Yung plastic. Pero tawag dito, malaman natin kung nabuo na ang pagpapadala ng drum dito kay Jonah. Mamaya po yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Action Ngayon!
2: Mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
3: Laging abangan.
2: Dahil dapat laging alerto ka, pamilya.
0: Katulad nga po ng aming nabanggit ni Doc Dennis, meron tayong Kapamilya Run 2026. At para po ikwento sa atin kung ano ang magaganap at paano tayo makakasali, kasama po natin ang President ng ABS-CBN Creative Programs Incorporated at Executive Director ng Bantay Bata 163, Sir Ernie Lopez. Hello, Sir Ernie!
4: Good afternoon! Hindi na ako president ng CPI. Ah.
0: Ay, hindi na ba?
4: Retired na ako.
0: Retired? Sige po.
4: Advocacy ambassador ako for the foundation.
0: Sige, sir. Retired president. Okay.
4: Ayoko kuna ng pwesto si Berta.
0: Si Berta.
4: Siya yung director.
0: Okay. At kasama niya si Sam.
4: Si Sam.
0: Yes. Hi, Sam.
5: Hello.
4: Sam, say hi.
0: Hi, Sam. At kasama rin naman niya, ito, tama na po ba ito, CEO and founder ng Manila City Run, si Sir Ruel Cruz.
5: Yes, correct.
0: Hi,
1: good
0: po.
1: Good afternoon.
0: Okay. Kapamilya Run 2026. Eh, matanong ko nga lang po, bakit po ba natin kinagawa ito, mga gentlemen? Sino gusto sumagot? Sir Ernie.
4: Hold on, I'm holding the dog.
1: Ay, okay lang. Pwede ko hawakin mamaya.
3: Sige, actually, dahil ngayon eh, nasa running era na tayo, so it's very, ano, it's very nice to have or to ano to have this kind of lifestyle ngayon,
1: okay.
3: Yung running, and yes, we're very happy kasi ano ABS-CBN and foundation chooses MNL City Run to cater for their event, and it's really aligned with our values kasi MNL City Run we promote run with the purpose.
0: Run so, with the purpose.
1: Yes, so anong purpose natin ngayon? Anong objective natin
3: yes,
1: dito?
3: Yes, definitely.
0: This year.
3: So, definitely for this ABS-CBN Kapamilya Run, so, syempre tutulungan natin yung five pillar ni ABS-CBN Foundation, okay, which connects to children, disaster, all the five pillars ni ABS-CBN po. And aside from that, since nakita natin si Sam, so we also have ano advocate of for the dog, which is the PAW Mission.
0: PAW Mission.
1: Yes, so may run with the dog ba?
3: Yes, yes, we also have run.
0: Kaya pala sa poster
3: dog,
0: meron doggy ba? Wow.
3: Yes,
0: wow,
3: correct.
5: Okay. The dogs, you can either adopt a dog.
0: Okay.
5: Or you can sponsor a dog. Like si Sam is sponsor of what's the name? Who?
1: Ali.
0: Ali.
5: Si Ali. Si Ali, some sponsors another dog, Alice. So, siya nagbubuhay sa aso na yun.
0: Oh yeah, may baka, may pambuhay ito si Sam, ha?
1: Grabe. Ano mga distance natin na pwedeng ganapin, anong mangyayari dito?
3: Ayan,
1: sa
3: so, aside
1: natin
3: from the 1 kilometer dog run, we also have 10 kilometers.
1: 10K?
3: 5 kilometers and 3 kilometers. So, since this is a friendly run lang,
1: friendly,
3: and family run event,
0: we're not breaking any records anytime for this. No.
3: Yes, no breaking records. So, just really for fun.
1: Okay.
0: Sir Ernie, is this a spin-off of the Takbo para sa kalikasan of ABS-CBN Foundation before?
5: We had one. It's also to create awareness, like what Gina did before.
0: Yes,
5: diba?
0: Yes,
5: she had
0: yes,
5: that Guinness Book of World Record breaking run. Over 150,000 runners. So I think that time we had 21K, 10K, and 5K. Mm-hmm. Three separate runs, sabay-sabay.
0: Yes, yes, yes.
5: Na three separate starting points.
0: That's right.
5: And then lahat tayo nagkita sa
0: grandstand.
5: Sa Luneta Grandstand.
0: Yes. Natandaan
5: mo yan.
0: Nung araw, everybody present. You cannot absent.
1: Ano diba oras ang start ito?
3: Actually, the assembly time for 10 kilometer is 4 a.m. po.
1: 4?
3: So, as early as 4 a.m. po, ayan. So, we're going to start to gather now.
1: Late saan? Yun eh.
0: Saan din? Saan
3: sa
0: po?
3: May ano po, sa may Alabang po siya. Sa may events Alabang ground, Philinvest City, Alabang po.
0: Okay. So, ang registration?
3: The registration still ongoing. So, we have on-site and online. So, you can visit the ABS Event Foundation website or the MNL City Run page po.
0: Ayan.
3: To register.
5: You can also register in the store here, the ABS-CBN store.
0: Bukas sa ulit, sir.
5: That's what they have on the website. Nagulat din ako eh. And you can also register in Power Plant Mall.
0: Yes, a Power Plant. Yeah. Okay.
5: And then you can, the race kits are already available,
3: yes,
5: di ba?
3: Correct.
5: Where can you get them?
3: Once you register now, you can get the kit
0: race
3: right away.
0: Anong laban ng race kits?
5: Saan pwede kunin yung race kit?
3: Dun sa registration area po. So like today, it's sa ABS-CBN store. Available na po yung kits din nila po.
0: Okay. Ano naman ang kit, sir?
3: Yung kit natin, meron tayong event shirt, the race bib with the RFID, the finisher's dog tag. For the dog, we have the dog bandana po.
1: May dog bandana.
0: Dog bandana, okay. And the proceeds would be going to charity, I guess?
5: To the foundation.
0: To the foundation. Yeah. Kamusta ng foundation, Sir Ernie?
5: Okay naman.
0: Meron po ba tayong Bantay Bata 163?
5: Yes. So, that's one of the five pillars. It's child welfare, environment, education. Yes. We have the, for the dogs, the dog rescue.
0: Uh-uh.
5: And then also for building resilient communities and livelihood.
0: Mm-mm. So,
5: may Bantay Bata pa rin, but it's wala na yung hotline.
0: Wala na.
5: Kasi prank calls, panay prank calls lang sa hotline eh.
0: Oh.
1: So nai-scam din pala.
5: We get most of the contacts we get there on Facebook.
0: Okay.
5: Or email.
0: Meron pa rin tayo natatanggap na mga reklamo,
5: yes,
0: sumbo.
5: Yes, online marami.
0: Okay.
5: We get more legitimate calls online.
0: Ay, asked because may nagtanong sa akin, mayroon pa bang Bantay Bata 163? And I said, wala na yata.
5: Eh, nandiyan pa.
0: Nandiyan pa. So, para sa mga sumbong, sa mga child abuses na nakikita nila sa Facebook.
5: Oh.
0: Bantay Bata Facebook page nakalagay doon.
1: But so, no longer the hotline.
5: Wala na yung hotline, wala yung 166.
1: Ah, Facebook
0: 163,
1: na
0: lang. 163, sir. 163. 163. Paano malalaman kung yun yung official page, sir?
1: May appearance ba tayo?
5: You just go to ABS-CBN Foundation page.
0: ABS-CBN Foundation page. You can look, tawag, nandun yung page din ng Bantay Bata.
1: Marami pa rin yan, Tita Winnie, nakikita natin sa hospital.
0: Ay, So, let's invite them once again, please, gentlemen, Sir Ernie.
5: There's also gonna be a lot of Kapamilya stars there, huh? Like from Pinoy Big Brother will be there, so
3: tawag ng tanghalan.
0: Masaya.
5: Yeah.
0: Tawag ng tanghalan, yes. Champion.
5: Let's see, okay. Who's the singer?
3: Carmel?
5: Sofronio.
1: Sofronio ba?
0: Sofronio ba? Sofronio said he was gonna run. Nanalo sa ano?
3: Yes.
1: The Voice.
0: The Voice. Yeah, yes. Wow, very good. Mm. Okay, so that registration is still open.
3: They can be, okay, so everyone who wants to join and participate for the Kapamilya Run 2026, so you can visit our MNLC Run Facebook page and ABS-CBN Foundation page for for some details.
0: Ayan. Ayan. And pag nag-register kayo, you'll get a pack na ganito, tapos sa loob nandun yung shirt, nandun yung anong tawag mo dito?
3: Race bib po.
0: Race bib.
5: Pakita mo, ang ganda ng shirt.
1: May RFID pa, Tita Winnie.
0: Joyce, buksan ko lang sandali.
5: Oh, buksan mo.
1: Akala ko sa'yo na yan, Tita Winnie.
0: Hindi ako. Hindi mo na ako nag-register.
5: Oh, diba?
0: Ito,
1: Dry fit, Kapamilya Run.
0: Kapamilya Run.
1: At nakasulat sa likod, Run with a Purpose.
0: Run with a Purpose. And the purpose is?
1: The five pillars of ABS-CBN.
5: To support the ABS-CBN Foundation.
0: Very good. Thank you. Thank you, Sir Ernie.
5: Thank you.
0: Thank you. Thank you,
5: Sir Doc Dennis.
3: Thank you, everyone.
0: Thank you.
3: Keep running with the purpose.
0: Si Madam nandito rin. Okay. So, don't forget, tawag dito, register na po kayo para tayo ay makatulong din naman sa mga proyekto ng ABS-CBN Foundation. Very good! Ilang sandali lamang po
1: Para sa mga gustong humabol, pwedeng-pwede po kayong mag-register online hanggang June 9 at available rin ang on-site registration sa Festival Mall, Alabang hanggang June 13. Takbo na, Kapamilya. Sabi nga niya, pwede tayo pumunta sa Facebook page, ang MNL City Run at ABS-CBN Foundation para magrehistro.
0: Sa Kapamilya Run 2026. Sandali lamang po, magbubukas na ang klinika sa East Trenta. Ating paptatalakayin today, Doc.
1: Jaundice, paninilaw ng mata at balat.
0: At ang sabi ni Doc, hindi lang dahil sa atay.
1: Yes.
0: Kaya nangyayari to. Malaman natin kung ano-ano pa ang mga dahilan at baka meron po kayong mga katanungan. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671 5672 or 5673.
0: Babalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Legundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
11: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo!
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh!
10: Para malinaw!
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
2: Basta AM! MM!
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Action ngayon!
0: Bigyan daan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa hana ay imbestigasyon. Imbestigasyon ng Department of Justice sa mga nangyari sa Senado. Hindi apektado ang isasagawang pagsisiyasat at ng ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol, Steve Ras.
17: Ito ang iniiyak nga ng Department of Justice na itutuloy ito ang iwalay at independent na fact-finding investigation kaugnay ng mga pangyayaring naganap sa Senado mula May 11 hanggang 14, 2026. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez, magpapatuloy ang nasabing investigasyon kahit may sinasagawang hiwalay na pagsisiyasat o pagdinig ang lupang ahensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Ombudsman. Taklaw ng investigasyon ng DOJ ang insidente ng paumaril sa Senado, gayon din ang umunay pagtakas ni Senador Roland Bato de la Rosa para makaiwas sa pagsilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court at ang mga pinaniniwala ang tumulong sa kanya. Binigyan din naman ng DOJ na bukas pa rin ang binuong Special Panel of Prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Gayon man, sinabi ni Martinez na ang magiging resulta ng kanilang pagsisiyasat ay ibabatay sa sarili nilang pagsusuri sa mga ebidensyang isinimite at mga impormasyong makakalap sa takbo ng investigasyon. Kanina, nang magkahay ng grupong Tilig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa ombudsman, laban niyan kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska dahil sa muna yung pagkandong kay Senator Ronald La Rosa para makatakas sa magpapatupad ng batas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz!
1: Pinatikos ng Tindig Pilipinas ang pag-boycott ng mayorya sa mga sesyon ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Ombudsman, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
18: Dr. Denise at Tita Winnie, tahas ang kinondena ng civil society group na Tindig Pilipinas ang pagliban ng Senate Majority sa mga sesyon ng Senado sa dalawang magkasunod na araw mula nang maaresto si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder noong Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng kabataan nilang mga miyembro, nakakahiya ang naging asal ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano para konsistihin itong hakbang. Narito ang kanyang pahayag.
19: Pala, may ganito pa po palang drama ng pakana. At hindi ito bago kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ginawa na niya to nung bata pa kami, nung House Speaker pa po siya. So ngayon po, no, kung ang mga estudyanteng Pilipino ay hindi pwedeng umabsent sa mga klase nila, eh bakit ganito ginagawa ng Senate Majority sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano? Kaya naman,
18: Yan ang pahayag ni Matthew Silverio ng Tindig Pilipinas Youth. Walaan nilang mas mababa pa sa desisyong i-boycott ang Senate session na bahagi ng mandato nila para sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Samantala, sa ibang balita naman, DPWH puspusan ang paghahanda para sa tag-ulan. Abi, dapat lang. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
18: Yes, ito Winnie Doc Dennis, puspusan na nga ang ginagawang paghahanda ng Department of Public Works and Highways para sa darating na tag-ulan. Nakatutok ngayon DPWH sa mga low-lying areas o mabababang lugar at mga flood-prone areas. Patuloy rin ang offline kontrabaha program sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan, Dali, Tarlac at Naga, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, tulad ng Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao, kung saan patuloy ang ginagawang clearing at dredging operation, gayon din ang pagpapalawak ng mga waterways gaya ng mga kanal, estero, drainage at ilang ilog para matiyak na mabilis ang paghupa ng mga pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert!
1: Rice retailers na naisyuhan ng notice of violation ng Department of Agriculture dahil sa paglabag sa price cap sa imported na bigas, higit 30 na. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
9: Dennis, Tito Winnie, o nasa 36 na retailers sa buong bansa ang naisuhan ng notice of violation matapos madiskubring hindi sumusunod sa ipinapatupad na price ceiling sa 5% broken imported rice na 50 pesos. Pinakamaraming naisuhan sa Region 1 na umabot sa 19, 8 sa NCR, 4 sa Region 3, 2 sa Region 5 at 3 sa Negros Island Region. Ang Agriculture Spokesperson Asek Arnel Dimesa, sa 822 stalls na nagbibenta ng imported rice, 368 lang ang nakitang sumusunod sa price cap. Sa NCR, 70% anyang compliance, kung saan 46 pesos ang na-monitor na pinakamura, habang 60 pesos naman ang pinakamahal na presyo na nabintahan. Pagpapaliwanagin ngayon ng kagawaran ang mga lumabag sa price cap at sa oras na mapatunayang pasok ito sa kaso ng profiteering ay papatawan ng kaukulang parusa kabilang na ang posibilidad ng pagmumulta ng hanggang 1 milyon at pagkakakulong. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: At syempre pa, marami po tayong balita maya-maya lamang sa kasama si Tony Velasquez sa headline sa hapon, alas 4.
20: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, alas 2:27.
21: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
22: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Jaundice, yes. Paninilaw ng balat at mata at iba pa.
1: Iba pa.
0: Oo. Yun nga, Doc, ang naririnig ko lang yan, jaundice na yan, pagka sa bagong panganak.
1: Yun ay normal. Physiologic jaundice. Ito ay lumalabas 2 days to 3 days after na ipinanganak. Normal
0: dahil?
1: Yan. Hindi pa matured kasi ang atay para i-process yung tinatawag na bilirubin.
0: Okay. Pero kailangan mawawala din.
1: Oo, sa loob ng 1 linggo. Kaya nga pinapaaraw natin si baby. Yung sa nursery, nakikita mo yung mga fluorescent light, yung phototherapy. Ito yan ay pag-process para ma-absorb yung bilirubin at nawawala kaagad.
0: Bakit? Para saan ba yung bilirubin na yan?
1: Ito yun nga. Ito yung nagko-cause ng paninilaw.
0: Okay.
1: Ito ay sabihin natin ay palatandaan na may problema ang iyong tinatawag na level ng bilirubin. Dahil ang bilirubin ay galing sabihin natin sa mga red blood cell na tapos na ang kanilang panahon sa katawan natin.
0: Okay.
1: Hindi ba yung pulang dugo natin ay may lifespan of 120 days?
0: Uh-huh.
1: So, magbe-meltdown na sila.
0: Okay.
1: Isa sa mga produktong nagpag-dead na sila ay bilirubin.
0: Okay.
1: So, itong bilirubin ay pupunta sa atay para iproseso.
0: Uh-huh.
1: Pagka-proseso niya, kumbaga parang pabrika, ibe-breakdown further ba?
0: Uh-huh.
1: Ilalabas sa ihi, ilalabas sa katas ng abdo,
0: okay.
1: Nagiging bile. Nawawala si ubin, nagiging bile na lang.
0: Okay. So, kung normal sa mga bata, sanggol na bagong
1: yes.
0: panganak,
1: tama.
0: But after a week or so, kailangan mawala na.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon pa bang nagkakaroon ng jaundice pagka medyo matanda na?
1: Meron. Kaya nga sinabi natin na hindi ito sa atay lamang. Dahil, one, bakit natin binanggit atay? Dahil, di ba?
0: Yung
1: sa
0: proseso ng bilirubin.
1: Sa atay pupunta. Pero, naisip mo ba, paano kung sobra ang bilirubin na walang kinalaman si atay?
0: Bakit magiging sobra si bilirubin?
1: Dahil meron problema sa dugo. So, hindi atay ang problema.
0: Dugo?
1: Yes. Hemolytic anemia.
0: Ano?
1: Mas maaga na dead si RBC.
0: Hindi na umaabot ng 100...
1: Wala. 120 days ang pangkaraniwan, di ba? Alam mo, kada 60 days lang eh, dead na siya, nalulusaw na siya.
0: Bakit
1: so, dumadami problema, sakit sa dugo. Hemolysis, pagbe-breakdown ng dugo.
0: Ha?
1: Kaya nagkukos ng anemia, pamumutla.
0: Iba naman yung putla sa kulay yellow.
1: Yes, pero pag sobra na ang bilirubin, namumutla na yung puti ng yung pinaka-skin ba? Pero yung dila, yung puti ng mata mo, makikita mo yon paninilaw. Pati na yung kulay ng ihi mo, kulay tsaa, parang cola.
0: Kahit na hydrated ako?
1: Oo, dahil hindi yan, dahil sa kulang sa tubig,
0: okay.
1: Dahil naman ito sa sobrang bilirubin. In other words, itong problema ng mataas na bilirubin na siyang sanhi ng paninilaw ay nangyayari bago umabot pa sa atay. Pre-hepatic. Pre-atay. Bago mag-atay.
0: Yun nga yung tatanungin ko sa'yo. Kasi, tawag dito, yung maraming kamong blood cells na natigok na.
1: Oo.
0: Tapos nagiging bilirubin na. Yung bilirubin, pupunta yun sa atay para i-breakdown at para ma-expel ng katawan. Double time ngayon ng trabaho
1: kaya
0: ni
1: atay. Kaya nga, hindi
0: atay.
1: Na siya aabot sa atay. Hindi na siya aabot sa atay.
0: Paano saan mapupunta si bilirubin?
1: Kaya nga, tumataas na yung level sa katawan.
0: Hindi na pupunta sa atay.
1: Yes, dahil hindi na siya physiologic or normal, nagiging pathologic or abnormal.
0: Okay, anong pwedeng mangyari?
1: Ayun na, magkakaroon ka ng ito ay isang problema na hindi sa atay.
0: Mm-mm.
1: Ang senyales, paninilaw.
0: Paano treatment ng doc?
1: Depende kung anong sakit.
0: Okay.
1: Isa nang binanggit ko, hemolytic anemia.
0: Uh-oh.
1: Alam mo ba, may infectious disease na pwedeng siyang mag-cause din ng paninilaw?
0: Ano?
1: Malaria. Saan ba pumupunta yung plasmodium, yung parasite na ito? Hindi ba?
0: Sa dugo.
1: Dugo. Sa red blood cell. So, nakikisingit siya.
0: Okay.
1: So, itong dugo, nasisira. Kaya nag-hemolyze.
0: Kaya dumadami ulit ang bilirubin.
1: Yes,
0: kaya
1: naninilaw
0: siya.
1: Pero walang kinalaman si atay.
0: Si atay.
1: Yes. Dahil
0: okay.
1: Maagang tumigok, natigok ang RBC o red blood cell.
0: Okay, wait lang. Pero, pagpunta, halimbawa, naninilaw ako.
1: No,
0: nagpunta ako sa ER.
1: Yes.
0: Ang unang-unang chinecheck, atay.
1: Yes, kadahilin ng pangkaraniwan.
0: Pangkaraniwan.
1: Yun ang sabihin natin, mas alam ng marami.
0: Uh-uh.
1: Pero kung marunong ka, nag-CBC ka, complete blood count, nag-smear ka, nag-platelet count ka, at kinausap ang pasyente ng maayos. History. Nagbiyahe ako sa gubat, nagkaroon ako ng lagnat kada 24 or 72 hours.
0: Uh-uh.
1: Yun ang pattern ng malaria eh. Spiking fever, matataas.
0: Hindi dire-diretso?
1: Hindi dire-diretso.
0: Wow.
1: Alam natin kung anong species. Dahil apat na species yan sa malaria.
0: Matutukoy kung
1: yes.
0: anong
1: falciparum,
0: umagat sa'yo?
1: Malaria-malaria, ovale.
0: No, sa blood test, matutukoy kung ano yung venom mo.
1: Tsaka sa kwento mo.
3: alam ko na, Dok, alam mo, kada dalawang araw, takbo at
0: makapapa. Ah, iba-iba ang manifestation
3: yes,
0: nila.
3: Yes, ah. Yung fever pattern. Ah, kaya nga, okay. Pinaplot natin, hindi na diary natin yung temperatura.
0: Eh, nakakamatay ba yun?
3: Pag yun malaria, umabot sa ibang parte ng katawan, pwede naman po.
0: Ay, inoy.
3: Hemolytic anemia. Mm. Siyempre, kailangan natin RBC. Ano ba ang trabaho ng dugo?
0: O, edi, siyempre.
3: Nagdala ng nutrition, saka oxygen.
0: Uh-oh.
3: Eh, kung bawas na bawas, sino ang taga-karga ng oxygen mo saka nutrition mo sa katawan?
0: Kung patay ng patay.
3: Mm-mm. Kaya nga, aalamin natin, bakit nahihemolyze or nadeded ang dugo na mas maaga pa sa 120 days.
0: Eh, usually anong cause?
3: Yan nga, ito isa sa mga problema, hemolytic anemia, isang uri or sakit sa dugo. Kumbaga level ng mga leukemia, yung mga ganon.
0: Ah.
3: Ang leukemia naman, more of the white blood cell.
0: Oo nga.
3: Ito naman po, more of the...
0: Hindi na yan kasama sa bilirubin.
3: Bilirubin pa rin.
0: Pa rin.
3: Oh yes, oo. Kaya nga, ang sintomas, sabihin natin, bago mag-atay.
0: Oo.
3: Di dugo ang pinag-usapan.
0: Oo.
3: Siyempre, pag bawas ang dugo, maputla.
0: Oo nga.
3: Pero may paninilaw.
0: Maputla.
3: Lugar na.
0: Ano yung mga parte ng katawan na nagiging dilaw?
3: Dilaw? Kasi ano bang maputi sa atin? Kasi anong kompleksyon mo? Yung puti ng mata natin. Di ba? And also, kuko, nail beds. Pero pag maputla ka, magiging maputla rin ang nail beds mo.
0: Uh-oh.
3: O yung palad natin. Di ba?
0: So,
3: makikita mo rin sa ilalim ng dila.
0: Huh?
3: Pabukas mo yung bibig, labas ang dila, itaas ang dila, yung frenulum.
0: Uh-uh.
3: Kasi yan ang
0: yung
3: thinnest.
0: Yung buhit na ganun.
3: Yes. Uh-huh. Yan ang thinnest skin layer natin. Parang itong white of the eye natin, sclera, very thin ng layer na yan. Kaya kaunting change or tint of yellow, kitang-kita.
0: Ay, magye-yellow?
3: Magye-yellow. Sobra. Yung wow. Ilalim ng dila mo.
0: Eh, sabi mo, meron ding ibang kulay ng ihi. Apektado rin ba ang bato?
3: Yes. Sabihin na, hindi bato. Hindi kidney ang apektado.
0: Ano?
3: Yun na nga, dahil yung kung pagkaproseso ng bilirubin, hindi perpekto.
0: Oo nga.
3: Kaya nga, nagkakaroon ng, ano ba ang effect ng bilirubin na pag na-breakdown, ilalabas natin bilang bile sa abdo at dumi at ihi. Di ba? Therefore, pag mataas ang level ng bilirubin, ang ihi mo kulay tsaa, coffee brown,
0: okay.
3: At ang dumi, puting-puti. Baligtad si ihi.
0: Kasi
3: lumi.
0: Walang bile.
3: Yes.
0: Ayun. Kasi nga, di ba, dinadala niya rin sa bile para ma-process. Eh, dinadala rin niya sa gallbladder. Para
3: kasi yun, bilirubin naman para sa dumi, yung stercobilinogen, yung byproduct. Pero wala eh. So, yung dumi, na ang karinuan na, yung parang gatas.
0: Talaga? Gatas yes. Talaga? As in white?
3: Yeah, white. Wow. White. We call it a colic stool. Yun ang medical term niya, a colic stool. So, yun nga, pwede kang magkaroon ng paninilaw na problema naman sa atay mismo.
0: Yun nga.
3: Okay? So, kung atay mismo ang problema, ano ang alam natin ng pangkaraniwan? Hepatitis. So, ang hepatitis ay pamamaga ng atay. Ano bang mga sanhi ng pamamaga ng atay o hepatitis?
0: Ay, dumi.
3: Viral.
0: Viral,
3: diba? A, B, C, D, E. Meron yan. Ano pang pwede pamaga ng atay natin? Alak. Droga.
0: Kolesterol.
3: Minsan, fatty liver.
0: Yun, fatty.
3: Yes. Minsan, bukol.
0: May bukol.
3: Cancer.
0: Liver maninilaw, cancer. Maninilaw ka.
3: Yes. At syempre, yung pagpapalya ng atay, cirrhosis.
0: Cirrhosis. Dok, ano yun? Meron ako narinig dun minsan Yung kanyang, nasa East Avenue ako nun sino ba? Ito yung isang pasyente, namumutla siya. Tapos
3: okay.
0: Medyo, nakita ko na yung sinabi mo.
3: Mm-hmm.
0: Yung puting-puti, pero manilaw-nilaw.
3: Yes.
0: Yung complexion. Ang sabi niya, yun daw kanyang atay, unti-unting naninigas.
3: Yes. Cirrhosis, ibig sabihin palyadong atay, dahil ang buhay na maayos na atay, pag hinawak mo ng sa loob, parang sponha.
0: Correct.
3: Parang sponha. Malambot, pink, smooth.
0: Mm-mm.
3: Walang bako-bako.
0: Mm-mm.
3: Pero ang cirrhotic, kasi parang bato-bato, ang mga pebbles, no? Rough.
0: Eh, di pwedeng ano?
4: Nodular.
0: Itanggalin na lang ng konti.
4: Hindi lang siya sa bungad. All the way in sa inner core ng pinakaatay. So, from outside to inside yan. So, hindi lang structure ang wasak, pati ang function o ang kilos, ang trabaho niya, wasak.
0: Inay ko po.
4: Kaya cirrhosis yun. Kaya wag natin hintayin. Kaya itong problema ng paninilaw ay isang palatandaan lamang. Isa lang yan sintomas. Hindi na sinasabi na, oh, atay ka agad pag naninilaw ka. Hindi. Dahil alamin natin, bago ba ito mag-atay, pumunta sa atay, yung pre-hepatic o mismo sa hepatic or sa atay. Alam mo ba, pwede rin after atay. Walang problema ang pagproseso ng bilirubin. Nagawa, na-i-process lahat. Pero may pumara.
0: Ano?
4: Obstruction.
0: Okay.
4: Bato sa loob ng lagusan ng katas ng apdo. Gallstones. Pwede din yon. O mga bukol-bukol ng lapay. Oh.
0: May questions tayo. Si Louie Basco.
4: Yoy, oo.
0: Si Pogi Doc Dennis Nax. What about po sa paninigarilyo?
4: Yes.
0: Cause po ba ng paninilaw ng ngipin at mata?
4: Well, ganito yan. Ang isang chronic smoker magkakaroon din ng effect sa liver. Pero hindi direct. More of sa kidneys, more of sa liver, lungs, and heart.
0: Mm-mm.
4: Siyempre, magkakaroon ka ng nicotine stain, daliri, ngipin, at iba pa.
0: Depende
4: yan.
0: Chronic smoking na ito
4: smoker.
0: Talaga yung tipong...
4: Yes. Chain smoker na.
0: Correct. Diba? Hindi ka na maka... Walang minuto
4: walang humpay,
0: na...
4: Walang purong hangin. Diba? Kulay brown na rin ang daliri. Yung pang-ipit niya, bawat hitit niya, kulay brown na rin.
0: Kahit na anong hugas, hindi mawawala. Si Rian Santos, ask ko lang po, hindi ko po alam kung related ito sa topic nyo ngayong araw. Pero pag sobra pong lamig, tumitigas po lagi mga kasukasuan ko at namumutla po mga fingertips ko.
4: Mm-hmm.
0: Ano daw po kaya ito?
4: Tingnan natin, hindi ko alam kung anong effect, bakit ka nagkakaroon ng ganito, pero yung isa ay Raynaud's phenomenon.
0: Mm-hmm.
4: O yung sabihin natin may problema sa blood vessel, kaya nagkakaroon ng bluish, parang cyanosis sa daliri, or nag-change.
0: Di ba usually kulang ka ng oxygen?
4: Pwedeng kulang sa oxygen, pero bakit siya naninigas? So, pwedeng effect din ng joints. Dapat alam ko dito ang detalye ng medical condition mo plus kasarian mo and edad mo. May interplay of age, gender, at yung kanyang katrabaho.
0: And meron bang mga lab test, diagnostics?
4: Para sa paninilaw?
0: Siyempre,
4: kung iisipin natin arthritis, ito ba ay may kinalaman sa uric acid? Pwede natin pagpa-serum uric acid test. Meron po.
0: Okay. Si Lovely! Hi, Doc! I have a yellowish skin tone.
4: Mm-hmm.
0: Simula nung bata ako. Pero...
4: Okay.
0: Other than that, wala naman po akong ibang nararanasan nakababaha lang sintomas.
4: Mm-hmm.
0: Normal lang po kaya ito. Well, may mga tao born with a yellowish skin.
4: Kaya nga, di ba? The Asian is called it's called the yellow race.
0: Yes,
4: di ba? Kaya okay lang yan. For me, okay lang kasi nag-test siya at walang ibang symptoms. So okay lang, walang problema yun.
0: But there is sorry naman, yung difference sa natural yellow skin tone at itong pinag-uusapan natin are different.
4: Yes.
0: Diba?
4: Itong pinag-uusapan natin, kung nakakita kayo ng crayon, pencil, yung colored pencil, yan ang dilaw na dilaw.
0: Yan ang dilaw.
4: Yung traffic sign na yellow, yun ang dilaw na dilaw. Yun ang makikita mo sa mata mo, sa balat mo. At sabihin natin, yung ibang tao, sobrang mahilig sa carrots. Makikita mo.
0: Iba naman.
4: Magkakaroon
0: orange.
4: Sa palad lalo. Minsan, kaunting hypercarotinemia. Now, pinag-usapan natin yun sa mata. Minsan, may mga pulis akong pasyente na pumunta sa akin, Dok, naninilaw ako. Nung tinignan natin yung mata, binuklat natin, oo nga.
0: Naninilaw
4: parang na? Naninilaw. Because of sun exposure.
0: But,
4: lift natin yung kanyang lid at pinatingin natin
0: baba.
4: Sa baba, yung covered protected area, maputi pa rin. Then, hindi yan naninilaw.
0: Ay, oo nga. Papatingin ka sa baba, yes, sa taas, sa gilid.
4: Dahil yung sun-protected area, yun eyelid natin. So, papatingin mo sa baba. Kaya sabi ko, yun, dirty sclera, pero hindi ka jaundice or icteric.
0: May yung mga problemang nabanggit mo,
4: yes,
0: tungkol sa dugo.
4: Mm-hmm.
0: Mayroon bang mga pagkain na pupwedeng kainin para maiwasan yung ganong?
4: Ang iwas, wala. Pero para sa hepatitis, para sa atay mismo, meron tayong paraan para mag-protect. Lalo na sa viral, Tita Winnie. Okay, alam natin yon. Bakuna. Meron tayong hepatitis B vaccine, di ba?
0: Yes.
4: Tatlo yan. At alam ko, sa ating DOH, kasama yan sa tinatawag na Expanded Program of Immunization.
0: Libre!
4: Libre dapat kasama yan, newborn. Pero yung pag, let's say, kayo po ay meron high risk na trabaho na involves mga needles, blood, then kailangan natin pa reinforce or pagpa-immunize pa dagdag.
0: Sa normal na regular na tao,
4: mm-mm,
0: ilang beses?
4: Tatlo, Tita Winnie. Zero, now, isang buwan later, at 6 months mula ngayon.
0: Do I have to repeat?
4: Well, depende nga sa trabaho mo.
0: Hindi, kung
4: wala na.
0: Ah, wala na.
4: Dapat magkaroon ka na tinatawag na antibody o resistance or para proteksyon, then okay ka na forever.
0: Alam ko yan, negative-negative, positive-negative.
4: Yes, yung mga reactive-reactive ba dyan?
0: Active-reactive.
4: Yung mga initial ba, dapat inaaral yan. So, kaya titingnan natin, pag isang tao ay naninilaw, wag natin sabihin kaagad, atay ang problema. Mm. Dahil meron problema ng paninilaw na bago dumating sa atay, pagkatapos ng atay. Pero papansinin natin, ano bang mga red flag? Ano ba dapat natin ikabahala? Sabihin natin yun, nawawala ng gana, bagsak ang katawan, no? At ayaw na kumain, plus yun, sobrang hinang-hina ba? At yung paninilaw niya, hindi lang dilaw, to the point na parang kalabasa, deep, yellow to orange na. Then, something is not okay.
0: Kung hindi ka pa naman maalarma nun, ewan ko na sa'yo.
4: Yun. Kaya nga sinabi natin yung ihi at dumi. Minsan kasi, sa salamin, sanay ka sa itsura mo sa salamin, hindi mo nakikita ang paninilaw mo.
0: Uh-huh.
4: But, magugulat ka. Bakit ang ihi ko kulay tsaa, nagiging cola? Okay? Ba't ang dumi ko puti-puti? Yun ay issue.
0: May tanong pa tayo, Doc, si Sol ng Cavite.
4: Yes.
0: Madalas pong nagkakaroon ng dilaw na area surrounding nung pasa ko. Normal lang po ba ito?
4: Well, evolution of wound yan. From pasa na purple, okay, na bluish, at slowly magiging nag-hemolyze, nagbe-breakdown yung dugo, kaya naninilaw, Tita Winnie. Example yan ng paninilaw dahil sa dugo na na-dead.
0: But it's not as fatal as you were talking about.
4: No. Dahil may collection ng dugo dun sa lugar na binugbog.
0: Yun lang. Wala yun namang ano.
4: Walang kinalaman sa jaundice o paninilaw.
0: Matakot ka pa pagka ang ihi mo kulay soda. Si Emeraldo Del Mar, yung mama ko po, sinabihan ng doctor na need siya i-surgery dahil sa gallstones.
4: Okay.
0: Pero sabi naman ng mama ko, wala naman daw siya nararamdaman. Paano daw yun?
4: Okay, bato sa apdo ang pinag-uusapan dito o gallstones, no? So marami tayong mga factor
0: which
4: dito.
0: Which can obstruct.
4: Yes, it can obstruct. Depende yan sa laki, depende sa dami, depende sa kung ano ang kalagayan ng pinakabalat ng apdo. Kung nangangapal, nagkakaroon ng inflammation, at ang ibang sintomas, yes, wala siyang nararamdaman. Pero baka mamaya may nireklam mo siya na hindi niya alam.
0: Bakit
4: ka nagpakonsulta sa doktor?
0: Oo.
4: Ano ba ang nagpadala sa iyo sa doktor at na-discover na may bato ka sa apdo?
0: Correct.
4: So, yan ay isa sa mga issue. Kaya akala mo lahat ng gallstones ay sakit lamang.
0: Right,
4: maraming
0: right.
4: Ibang mga sintomas.
0: Alam mo, tama yung sinabi mo, Doki, kasi meron tayong ugali na may naramdaman ngayon. Alalang-alala ka. Ayan. Tapos habang hinihintay mo yung appointment mo sa doktor, kasi ngayon, the appointment na. Hindi katulad nung araw, pag gusto mong pumunta sa doktor, basta pupunta ka
4: pero
0: na lang.
4: Pero mas maganda yun. Walang at least ako, I can speak for myself at mga kasama ko, walang naghihintay.
0: Kaso, Dok, may inuuna yung may appointment eh.
3: Oo. Oh.
0: Diba? Oh. Eh, tawag dito, okay, anyway, as I was saying,
3: pag okay na.
0: Pag okay-okay na, pag napunta sa doktor, sinabi ng ganyan, hindi, oh, okay na ako. Hindi ko na nararamdaman eh. May, parang okay na, tapos na.
3: Yes.
0: But something happened to
3: yes,
0: you, right?
3: Kasi nagpa-doktor ka eh. Kaya titingnan natin yung pattern.
0: Oh.
3: Yun, sagutin ko lang yung tanong na indirect lang. Kasi hindi ko kilala yung pasyente, hindi ko na-examine.
0: Right, right,
3: unfair
0: right.
3: ako magbigay ng comment. Meron baka physical examination. Pag yan ay hinawak ko, nag-react ang mukha mo. At nag-react o may naramdaman ako. Yes, sasabihin ko, kailan mo ng operasyon. Hindi mo kailangan, may maramdaman.
0: Yun. So, eh, maigi na rin na sumusunod tayo sa doktor.
3: Pero kung talagang gustong-gusto, Tita Winnie, pwede mag-second opinion?
0: Oo nga. Mm-mm. Pwede rin naman. At saka, baka natatakot si Mami dun sa surgery. Pagka yes. naman kasi sinabing operasyon, kahit naman sino, pagka halimbawa binasahan ka ng sakdal mo, magkakaroon ka na nervyos.
3: Yes, naintindihan ko lahat ng pasyente, ayaw natin magpa-opera, ayaw natin gumastos, pero sabihin natin, kung nandyan po ang need o kailangan talaga, sumunod po tayo. Now, ang pinaka-best na pwede kong i-suggest is magtanong muna sa isa pang gastroenterologist, anong kanyang opinion?
0: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
3: Pwede niyo akong i-follow. Hanapin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like at mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
0: Babalik pa tayo dito lamang sa
3: Action Ngayon!
20: Action Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
23: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
24: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
20: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: National Police. Okay, balikan natin na sa balita.
0: Asan na ba yun?
3: Okay.
0: May balita tayo mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos.
25: Tita Winnie, nilinaw ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co na nanatiling nasa ilalim ng police custody si dating DPWA Secretary Manuel Bonawan kahit na inilipat na ito sa isang private hospital mula PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Ko, bandang alas 11 kagabi nang inilipat si Bonawan sa ibang ospital matapos magkaranas ng elevated heart condition batay sa resulta ng laboratory test na isinagawa sa kanya. Tumaas din umano ang presyon ng dating kalihim sa 140 over 70 hanggang 168 over 100 kagabi at may iniindang panarakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib at iba pa.
6: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit 4 p.m. po yesterday, June 2. Nung nandito pa po siya, it was assessed that we are not fully equipped to handle yung situation po niya, kaya po nirecommend to transfer. Of course, to a hospital of his choice.
25: Sa ngayon, stable lang ang kondisyon ni Bonawan pero patuloy pa rin na nasa ilalim ng close monitoring ng mga doktor. Gayun pa man, patuloy ginagawa mahigpit ang pagbantay ng pulisya sa kanya habang limitado rin sa ngayon sa kanyang mga abogado, doktor at pamilya ang maaaring bumisita sa dating kalihim. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
20: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun na nga, Doc. Noong May 27, lumapit si Jonah Mendoza sa atin dahil nga sa kanyang nawawalang balikbayan box. Actually,
1: balikbayan drum.
0: Supposed to be yun sa sabihin natin. Balikbayan drum. Tatlo yun.
1: Tatlo
0: yung pinadala niya bago siya nakauwi dito.
1: Okay.
0: Yung una, natanggap niya okay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos itong pangalawa, nung natanggap niya kamakailan lang, eh lasog-lasog na nga yung drum.
1: Okay.
0: Tapos yung pangatlo, yun ang pinapanawagan niya
1: na
0: hindi pa na-deliver.
1: Pero ang tanong ko, Tita Winnie, sabay-sabay ba pinadala yung tatlo?
0: Ay, tanungin natin ulit kay... Hello, Jonah?
1: Good afternoon.
0: Hi, Jonah. Jonah, si Tita Winnie ulit ito. Kasama ko na ngayon si Doc Dennis, ha? Okay.
25: Hello po, ma'am.
0: Ang tanong niya, may tanong si Doc Dennis.
1: Jonah, yung tatlong drum, sabay-sabay mo pinadala?
25: Sabay-sabay ko po pinadala yung tunog.
1: Pero installment ang pagkatanggap mo.
0: Yung pangatlo ba nakarating na sa iyo?
25: Yung pangatlo, dumating na sa akin. Ngayon, ang kulang po, may kulang po talaga siyang mga plato kong padala, malalapad. Tapos mga lotion, shampoo, at ibang chocolate. So wala talaga ako natanggap mula doon sa isa. Gawa na hindi ko tanda kung tapos nilagay.
1: Ito ba ay...
25: Naka-monitor
1: siya. Ito ba ay sa pangatlong drum ang nawawala or sa pangalawa yung lasog na sa lasog? Yun.
25: Kasi tatlong drum yun. Hindi ko matanda kung saan ko nailagay doon.
1: Hindi matandaan. Pero, ang nawawala, plato, shampoo, chocolate.
25: Shampoo, mga lotion. At ilang mga chocolate po. Talagang wala ko doon talaga eh.
1: Okay.
0: Eh, ganito na lang, Jonah. Okay, number one, masaya kami. At least nakompleto na yung tatlong drum mo, no? Number two, nakakalungkot naman na isa ka sa mga nagkukulang na mga gamit na kanilang mga pinadala.
25: Pati sadyang wasak na ho. Hindi ho gayon ang balot ko eh. Sadyang tanda ko ho, hindi gayon ang balot. Parang nabuksan ng siyang binalutan ulit.
1: So iba ba ang tape na napansin mo?
0: Iba.
25: Sadyahang wasak na wasak ho ang ano.
1: Wasak. Mukhang matibay na drum ang ginamit mo, ah.
0: Bueno, ganito na lang, Jonah, ang paliwanag nga po sa atin ni Attorney Bendijo, picturean, tapos padala sa kanya para maisama sa reklamo na at kaso na ipapataw dito sa
1: courier.
0: Courier, may tawag sila eh.
1: Consolidator
0: nila na nagpadala nito kasi 'di ba may ongoing kaso para dito, 'di ba, Jonah? Hello, Jonah. Asa ka ba? Hello, Jonah.
25: Hello.
0: Ayun.
25: Hello, ma'am.
0: Yun nga, picturean mo ha. Pagkatapos padala natin kay Attorney Bendijo para maisabay nga doon sa kaso, ha?
25: Uh-huh.
0: Okay.
25: Ang kaso, ang naging problema ko kanina, tinapong ko na yung aking mga gamit na madudumay. At sobrang gabok ko talagang nangitin.
3: Wala kang napicturan?
25: Ang pinicturan ko lang yung WhatsApp na...
3: Oh, yun nga. Yun ay padala natin kay Attorney Bendijo. Yung mga kung ano man litrato ang nakunan mo sa tatlong drum, maski na yung buo at yung lasog-lasog plus yung bawas. Kung ano meron kang litrato, padala natin, ha?
0: Oo.
3: Yun ang requirement, eh.
0: Isasama sa kaso kasi, ha, Jonah?
25: Sige po, sige po.
0: Sige. Thank you, Jonah. Bye-bye.
3: Thank you, Jonah. Ingat.
25: Okay, welcome forward.
0: Okay, si Jonah Mendoza po yan, dating OFW ng Saudi Arabia. Eh, naku, hindi naman natapos itong problema natin.
3: Oo,
0: sa balikbayan
3: nga, eh.
0: Boxes.
3: Kumbaga, kinakalaban na niyang sistema, no? Mula kahon, ginamit drum, ala, nasisira pa rin.

0: license sila sa ibang bansa.
1: Kaya nakakatanggap.
0: Yeah. It's really unfair kasi marami akong mga kasama, mga nurses na tinuturi ko rin OFW ay kung magpadala. No? Talagang, I mean, pinaghirapan yan eh.
1: That's right. Naku, abangan din po natin. Baka meron pa. Sana wala na. Masyasya kami po magpapaalam na wala po si Chiang Ami Perez Castillo. Ang hahalili sa kanya ay si Coach V para sa programang
0: Ako to, si Chiang Ami.
1: Pero for today, ako to naman, si Coach V.
0: Vanessa Antonio.
1: Pabalik kami bukas. Ako po ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Mabilis, Mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Mga kapamilya, apat ang nawawala sa nagkaaberyang bangkang demotor sa Davao Occidental. Isa sa mga pasahero na sagip sa Indonesia. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
1: Nasagip ang isang lalaking Pilipino na lula ng nasirang motorbangka sa karagatang malapit sa Camboreng Island sa North Sulawesi, Indonesia. Nakipag-ugnayan sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang kanilang Indonesian counterpart matapos masagip ang isa sa mga pasahero ng distressed MBCA Quezon J. Sinasabing namataan ng lokal na mangingisda si Jeboy Masalta habang stranded sa Camboreng Island at agad dinala sa isa pang isla para masuri ang kalusugan. Batay sa salaysay ni Masalta, lima silang sakay ng bangka galing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental patungong Sarangani Island bago naganap ang insidente noong Huwebes. Hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ng apat pa niyang kasamahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa ibang balita, umabot na sa 24 ang na-recover na bangkay sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw. Gracie.
2: Dumami pa ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong istruktura sa Barangay Balibago, Angeles City, matapong ma-excavate ng mga rescuers ang isa pang biktima sa 10th araw ng search and retrieval operation. Ayon sa Unified Command, dakong alas 10:57 ng umaga ng matagpuan at maiahon mula sa Quadrant 2 ng collapse site, ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Agad itong isinailalim sa itinakdang proseso bago na i-turn over para sa transportasyon bandang alas 11:13 ng umaga. Patuloy namang isa sa ilalim ito sa Disaster Victim Identification o DVI procedures ang mga labi upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan at maipagbigay alam sa kanyang mga kaanak. Dahil dito, umakyat na sa 24 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa incident.

0: Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga responder sa lugar habang umaasa ang mga otoridad na matatagpuan ang iba pa biktima sa ilalim ng mga guho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Motion ni Dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinataw na precautionary whole departure order ibinasura ng Sandigan Bayan. Apat na silid-aralan nasunog sa Lalyo, Cagayan ilang araw bago ang balik eskwela. At mini SUV sumalpok sa tricycle sa San Juan, Batangas, anim patay. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.

0: Welcome, welcome, welcome mga kapamilya, mga kaserbisyo. Magandang hapon, kapamilya. Nandito na po ang nag-iisang programang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Kapamilya, ako to si Chang Ami. Pansamantala pong sinasamahan kayo ngayong hapon ng iyong Coach V. Kasama niyo po ako hanggang hapon habang po wala ang ating Chang Ami. Pero mga kapamilya, abay tuloy-tuloy ang usapang bahay at buhay dito po sa ating programa. Kapamilya, kaserbisyo, ang ako to si Chang Ami ay nagsusulong po ng malusog na isip, puso at emosyon. Siyempre, dito lang po ang programang matatawagan nyo at mapapadala nyo ng mga kwento nyo ng walang panghuhusga. Kaya kapamilya, join us until 4 p.m. this afternoon. Nakikinig po at nagbibigay payo sa ngalan po ng Chang Ami natin. Ang iyong love guru on air ay makakasama nyo ngayong hapon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, tune in na tayo sa Radyo sa Istrenta. Dito lang po yan sa DZMM. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradyo. Hindi lang po nationwide ah, pati na din sa buong mundo. Kasama dyan ang The Filipino Channel at Taiwan. Kapamilya, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentong buhay at bahay, mga kapamilya, kumuha muna tayo ng ulat mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Manyo.
1: Coach V, 3:09 na ng hapon, pero hindi pa rin nagsisimula ang sesyon ng Senado. Wala pa rin ang Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at wala rin mga miyembro mula sa majority block ang nakikita ko dito. Ang minority block, kompleto ang 11 senador. Kanina, bago pumasok dito sa session hall, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpulong silang minority block sa itaas, sa kanilang opisina, at napagkasunduan nila na kahit no show pa ngayon dito, yung mga majority senator ay hindi sila aalis at willing daw sila na maghintay. Bukod doon ay wala nang iba pang statement na ibinigay, at sa ngayon lahat sila ay nakapwesto doon sa kanilang mga upuan mula kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, si Senator Pantelo Lacson, sila Senator Rizzo Deveros, kompleto na at naghihintay dito. Kung ano yung magiging next move nila, yun yung aabangan natin, at kung ano yung gagawin o sasabihin nila ay abangan din natin. Pero kanina sa Facebook Live ng Senate President, sinabi niya yung Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pulong siya ngayong hapon, at kabilang nga dyan yung isa sa gawa nilang pagdinig bukas sa Blue Ribbon Committee, yung isa sa mga pinag-uusapan nila ngayon. So antabayanan muna yung mga pangyayari dito sa session hall ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMO.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: ang saya-saya na naman ang ating YouTube at Facebook dito sa DZMM. Kapamilya, tuloy-tuloy lang inyong mga shoutout, bati-bati at isulat sa comment section ano ang merienda nyo ngayong maulan na hapon. Uy kapamilya, wait lang ha, kung meron kang kwento tungkol sa buhay, pamilya at syempre pag-ibig dahil nandito ang iyong love guru, abay, wag na pong mahiyang magkwento dito sa Ako To Si Chang Ami. Ipadala lang po ang inyong kwento sa ating Teleradyo Viber line at text line na 0919-278-3000. Ayan ka pamilya, pwede din pong tumawag sa ating hotline na 892-44101, locals 5671-5672 at 5673. Oy, oy, oy, mga komento galing kay Marvin Chang Coach B, attendance check from North Caloocan. Yes, yes, yes. Ito naman ang lakas-lakas talaga mang bola nito ni ano ni Maria Dulce. Gumaganda ang hapon dahil sa iyo Coach B. Ay, maraming salamat po. Salamat po at you're joining us today, ha? Tuloy-tuloy lang po ang mga comment kapamilya dahil alam nyo naman, ngayong hapon, maraming ganap. Pero sige, bago natin ipakilala or ipaalam kung ano ang ating episode teaser, wait lang, syempre, ano, excite muna kayo ni Coach B. Hintay-hintay ng konti kung anong pag-uusapan. Invite muna kayo na mag-comment dyan sa ating YouTube, Viber line, no, tumawag din. At saka syempre yung mga nasa X, ha? Yung X na account, hindi yung mga X nyo. Sus, kundi, pala naka-move on sa mga X. Pwede nyo pang i-follow si Chang Ami P. At halika na kapamilya, makiin na po kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Basta let's be here for each other. By the way mga kapamilya, ang oras ay 3:13 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Sa'yo
0: lagi. Uy, grabe, grabe, sabi ni Miguel, akala niya daw love connect niya. Alas stress pa lang ng hapon, mga kapamilya, ako to si Chang Ami. At syempre, para ngayong hapon po, naku, inaabangan to ng mga suking-suki dito sa Ako To Si Chang Ami. Sa ating episode na, anong feels mo? Pag-uusapan po natin ang screen time detox para bago magsimula ang pasukan. Ay, huwag kayong mag-screen time detox ngayon kasi nanonood pa kayo ng Ako To Si Chang Ami, pero para to sa mga kabataan na kailangan ng tinatawag nating i-restart bago magpasukan. Ngayong bakasyon, kapamilya, maraming estudyante ang nasanay na naman sa puyat. Sobrang cellphone, binge-watching ng Netflix, o diba? Gaming at halos buong araw nakatutok, kaka-TikTok at kaka-Instagram. Paano nga ba natin mababawasan ang kanilang screen time? At maaayos ba muli ang kanilang mga body clock bilang estudyante bago magsimula ang klase? O taas ang kamay dyan ang may mga anak na kailangan na naman sa pasukan, ha? I-prepare ang kanilang mga anak. Yan po ang ating bibigyan ng atensyon ngayong hapon. Pagpagod na ang puso. Ayan ka pamilya, maya-maya lang din, eh, tatawag din po tayo, no? Tatawagin na natin ang ating guest expert. Maya-maya lang, no? Na makakatulong sa atin. Ito magaling to kasi suking-suki yan dito sa DZMM. Tuturuan tayo kung paano tayo makakabalik sa ating tamang body clock. At paano nga ba mag-know sa social media? Nako, kahit si Coach B nahihirapan dyan, ah. Kaya kailangan natin ng tulong ng ating eksperto mamayang hapon. May idea na ba kayo kung sino? I-comment nyo dyan dito sa ating chat box sa YouTube at Facebook. O ano na kapamilya? Ano na ang inyong mga merienda? Uy, dinagdagan pa ni Maria Dulce. Hindi, bola yun, Coach. Maganda ka talaga, love. Sabi ni Maple, daycare na pasukan. O, may mga bata dyan, ha? Sige kapamilya, comments lang po. Tapos kapamilya, alam niyo ba, ngayong hapon, before tayo magtuloy-tuloy dun sa ating episode, kailangan po natin, no? malaman ito kung paano mag-detox ang social media para mas maging productive sila sa school. Pero kapamilya, bago ang lahat, importanteng balita

0: iba't ibang progresibong grupo muling nangalampag na naman sa Senado para ipanawagan ang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang balitang kompirmado sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Coach B, muling nagmarcha ang iba't ibang sektor at mga progresibong grupo sa pangungunan ng grupong bayan patungo dito sa labas ng Senado ngayong huling araw ng Senate session. Dala ang kanilang mga placard, panawagan nila ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano upang maibalik umano sa ayos ang sitwasyon ng Senado. Dalawang araw na umanong binoboycott ng majority block ang sesyon dahil sa kanilang mga pansariling interes, kaya natitenga ang mga batas na dapat tinatalakay na umano sa plenaryo. Ayon kay Makabayan President Lisa Masa, malaki umano ang kasalanan ni Alan Peter Cayetano sa sambay ng Pilipino. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang programa ng grupo dito sa labas ng tarangkahan ng Senado habang patuloy itong bantay sarado ng mga pulis upang matiyak na ang seguridad at kaligtasan ng publiko dito sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: Well, one by one. I'll take four more questions. We'll have to choose. We'll have to choose from amongst ourselves. Not yet. We'll have to choose.
1: Sir, pwede yung kahit naka-adjourn na kayo?
0: No, that will be done on July 6th. The July 6th will still follow the July 6th schedule. Then doon po, na mag-elect kami ng impeachment trial officer.
2: Okay. Thank you, sir.
3: Thank you.
4: Ayan po mga kapamilya, ay natunghayan po ninyo ang isinagawang press conference ng ngayoy chair ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Kunin natin ang naging buod ng naging press conference nga ni Senator Erwin mula po sa ating Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
5: Tony, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na ang nangyari kanina sa session hall, ang pagdaraos nila ng session at pagdedeklara ng Senate adjournment ay legal lahat, nakabase sa mga dati na rin desisyon ng Korte Suprema at nangyari na rin noong 2017 sa panunungkulan ni dating Senate President ng mga year 2017 kung saan anya 12 yung mga senador din noon dahil may 3 nakakulong sa panahon ni then Senate President Franklin Drilon. Kaya anya ginawa na nila ito ngayon sapagkat may violation na sa Constitution dahil sunod-sunod na hindi nagkakaroon ng sesyon. Ang Blue Ribbon Committee hearing bukas, kanselado dahil ang bagong chairman si Senator Erwin Tulfo, pero itutuloy ito o gagawin ito sa Lunes. Sa Lunes ng alas 9 ng umaga. At ang sabi niya, ang Blue Ribbon Committee, nagmanifest na siya kanina, ay ang magiging membro nito ay lahat ng senador. So, pupwede daw na magtanong, pupwede na magtanong doon sa mga resource person sa Lunes at tatanong po kanina po, ang mga guest dapat bukas ay magiging guest din yan sa Monday. I-evaluate daw nila ito at pagkatapos, posible daw talaga na yung iba na guest bukas ay maimbitahan din pagdating sa Lunes. Ang kumausap anya kay Senator Chris Escudero para lumipat na sa kanila ay si Senator Juan Miguel Zubiri. Ang napag-usapan daw dapat kahapon pa lulutang pero hindi siya lumutang. Kaya kanina ay nawalan na sila ng pag-asa na darating pa. At doon sa session hall ay kaya nga nagpalakpakan na lamang sila nung makita bigla na nandun ang Senator Chris Escudero. At wala naman daw ipinrami, so ipinangako kay Escudero at kaninang umaga ay sinabi nga daw na nagdesisyon si Senator Chris na lumutang ngayon matapos konsultahin yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan na sa gagawing desisyon. Itinanggi na may kinalaman ang palasyo sa paglutang ni Senator Chris Escudero at kung magpipilit ng hearing bukas sa Blue Ribbon, hindi daw papayagan lalo may bago nang may pinautos na sa bago Senate Sergeant Arms at hindi ito po pwedeng mangyari bukas kundi sa Lunes. Ang impeachment court sa July 6 tuloy pa rin ang schedule pero maghahalal daw sila ng presiding officer pagdating ng pagbubukas ng impeachment court. Sa statement naman na ipinalabas ni Senator Chris Escudero, sinabi niya na hindi usaping pampolitika ang nangyayari. Wala daw siyang sinamahan o iniwang grupo, pangkat o paksyon. Hindi daw niya sinabi na may mali o may tama o may nagkulang o nagmalapis. Kanino man, ngunit hindi ano pwede manatili na ganito yung sitwasyon ng Senado. Ang naapektuhan daw kasi anya ay mismo kakayahan ng Senado na gampanan yung tungkulin sa bayan. Ito anya ang rason at dahilan ng kanyang pasya ngayong araw na ito. Hinilang naman na yung pangunawa ng publiko sa kanila kasabay na hingi din ng panalangin para sa Senado na malampasan yung hamon na ito at patuloy na magampanan nilang mga senador yung kanilang tungkulin sa taong bayan. Yan yung naging statement. So mamaya, Tony, alamin natin yung magiging reaksyon ng Senate President dahil nananatili ang Senate President na Alan Peter Cayetano dahil 12 lang yung nandito sa new majority. Yan ang sitwasyon mga sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano.
4: Robert! Robert, sa huling bahagi ng naging question and answer para kay Senator Erwin Tulfo, may narinig lang ako, hindi lang masyadong malinaw yung tanong, tungkol sa posibleng pag-aresto sa isa sa mga senador. Sino yung tinutukoy nung nagtanong?
5: Sinabi kasi na paano kung lumutang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi niya ay pwede siya lumutang dito sa Senado, dito siya sa session hall, makiparticipate sa bumoto siya. At naitanong din paano naman kung si Senator Ortiz Escudero magpalabas, matapahan ng kaso ng Office of the Ombudsman o palabas ng warrant of arrest. Ang sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, nasa kamay na yan ng Ombudsman. At pero for now, sabi niya, wala namang warrant of arrest na pinag-uusapan, Tony.
4: Ayun, oh. Dahil kung maalala nga natin mga kapamilya, ay pinag-aaralan na nga ng Ombudsman, no? Yung posibleng paghahain ng plunder complaint laban kay Senator Ortiz Escudero, kaugnay pa rin ng umano yung mga kickback na tinanggap sa mga flood control project. Alright, sige, mamaya-maya. Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Amano. Mga kapamilya, hintayin nyo po at tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagbabalita sa Headline sa Hapon.
3: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.

0: Ngayon po ay ikatlo ng Hunyo, taong 2026, sa ating po mga headlines sa hapon. Senado nakabuo na ng quorum matapos magpakita si Senador Chis Escudero sa plenaryo. Senator Win Gatchalian, hinirang na bagong Senate President pro tempore at magsisilbi ring acting Senate President. Senator Erwin Tulfo, bago namang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Senate President Alan Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, inareklamo ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas umano kay Senator Bato de la Rosa. Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 24. Halos 100 pamilya nasunugan sa Pasig, 4 na silid-aralan sa Cagayan, natupok naman ilang araw bago ang pasuhan. At MedTech graduate sa Maynila, umani ng papuri matapos mag-come out sa kanyang daddy. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, inihala o inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Senator Loren Ligarda. Yan naman ay matapos makabuo ng quorum kanina sa Senado nang magpakita sa plenaryo si Senator Chis Escudero. Agad nagsimula ang sesyon kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado na sinunda ng pag-nominate kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore na wala namang tumutol. Inihalal din si Senator Mig Zubiri bilang bagong chairman ng Committee on Rules, habang balik bilang Senate Secretary si Ray Bantug at si Alfredo Corpus bilang Senate Sergeant at Arms. Agad ding inihalal ang mga bagong committee chairman kung saan si Senator J.B. Ercito ang mamumuno sa Finance Committee, si Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, si dating Senate President Tito Soto sa National Defense, Senator Ping Lacson sa Committee on Public Order, si Senator Raffy Tulfo sa Committee on Public Services, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senadora Risa Ontiveros sa Committee on Health, Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusements, Senator Mig Zubiri sa Committee on Foreign Relations at Majority Leader. At mananatili naman si Chis Escudero bilang chair ng Committee on Housing and Urban Development. Sinabi ni Senator Zubiri na magsisilbing presiding officer o acting Senate President si Gatchalian batay sa Rule 5, Section 4C. Pasado alas 3:30 naman nang i-adjourn ang sesyon. Naunurita ng alampag sa labas ng Senado ang ilang mga progresibong grupo para ipanawagan na maibalik sa ayos ang Senado. Ayon sa grupong bayan na nanguna sa protesta, dapat nang patalsikin bilang Senate President si Alan Peter Cayetano kasunod ng 2 araw na pag-boycott ng mayorya sa sesyon dahil sa kanilang mga pansariling interes, kaya natetengga ang mga batas na dapat na tinatalakay sa plenaryo. Maigpit namang binabantayan ng PNP ang paligid ng Senado para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. At kaugnay niyan, tanggap po tayo ng update sa sitwasyon sa labas mismo ng Senado, atid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, tinutukan ng iba't ibang progresibong grupo at mga realista ang nagsagawa ng programa dito sa labas ng Senate Gate ang mga kaganapan dyan sa loob ng Senado nang inanunsyo ang pagkabakante sa lahat ng Senate Committee at paghalal kay Senatora Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore ay naghiyawa ng mga realista dito sa labas ng Senado. Ayon kay Bayan President Renato Reyes, natutuwa ang kanilang hanay sa naging mga kaganapan sa loob ng Senado, pero git niya na hindi pa sila kontento dahil kailangan pang bawiin ng Senado ang kredibilidad nito sa iba't ibang issue.
2: Tutuwa tayo na una, nahinto na yung boycott. Kasi talagang nakaka-insulto sa publiko na gano'n ang nangyayari at naku-hostage yung mga proseso, no, na dapat ay ginagampanan ng mga senador. Pero hindi pa tayo kontento sa nangyaring ito. No, marami pang gagawin ng Senado para bawiin man nila yung katiting na kredibilidad, lalo na nandyan pa yung impeachment trial, nandyan pa yung flood control at infrastructure corruption, may mga kailangan managot pa. So titignan natin, no, pag sa ganito bang bagong kaayusan ay meron bang magbabago sa takbo ng mga bagay.
1: Dagdag pa ni Reyes, nakakadismaya ang ginawa ng mga senador na no-show at patuloy na ng boycott sa sesyon ngayong araw dahil pinapasahod sila ng taong bayan pagkatapos hindi sila nagtatrabaho sa mga sandaling ito, ay mapayapa na ang labas ng Senado dahil matahimik nang na-disperse itong mga relista bandang alas 3:30 ng hapon kanina. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Nagprotesta rin ang ilang mga grupo kasama ang mga residente sa Marikina kaugnay ng gulo sa Senado. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
1: Tony, hinampas ng mga residente ng Marikina ang isang pinyata na may larawan ni na Vice President Sara Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Alan Pilotor Cayetano sa itinagawang protesta na pinangunahan ng Gabriela Women's Party Marikina. Ayon sa grupo, layo nila ang sibilad na panaguti ng mga opisyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang suliranin kinakaharap ng mga mamamayan. Sinabi ni GWP Marikina Secretary General Net Romero na hindi dapat nakatulong lang ang pansin ng publiko sa mga kaganapan sa Senado habang marami pa rin Pilipino ang nakaharap sa krisis sa kabuhayan.
3: Nakapiring ang pinili namin dahil parang nakapiring ang Senado sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakapiring ang majority, no? Kasi wala silang ginawa kundi magbangayan, nagbubulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. Senate President Alan, magtrabaho po kayo, kayong nasa Senado, magtrabaho kayo dahil ang sweldo ninyo ay nanggagaling sa taong bayan.
1: At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Nauna rito, hinimok ni Paolo Marcos Jr. ang mga senador na magbalik trabaho. Kasunod ng dalawang araw na kanselasyon ng sesyon. Giit ng Pangulo, maraming kailangan gawing batas lalo't may krisis ngayon sa langis.
4: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session.
0: Nanawagan ng ilang mga mambabatas na itigil na ang away politika at sa halip ay pagtuunan na mga hamong nakaaapekto sa ekonomiya. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
5: Tony, ayon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., pagod na ang mga Pilipino sa walang humpay na hidwaan dahil sa politika sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo, maging ang kaulalang trabaho. Dagdag pa niya na habang puro alitan ang napapanood o nababasa ng publiko, ay maraming Pilipino ang nahihirapan sa mataas na singil sa mga bayarin at kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Panawagan ng mambabatas na dapat pagtuunan ng gobyerno ang mahalagang sektor gaya ng agrikultura, enerhiya, edukasyon, kalusugan at iba pa. Dagdag pa niya, mahalaga ang political stability para makahikayat ng investments na makatutulong sa paglago ng ekonomiya. Batid niya rin natungkulin at trabaho ng Kongreso na mag-investiga para sa pananagutan at hindi dapat anyang masapawan ang mga prioridad ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Samantala, Tony, tinatalakay ngayon sa Kamara ang ulat ng Ethics Committee kaugnay ng naging reklamo kay Representative Jesus Bongson ay kaugnay ng kanyang pahayag o naging pahayag kay Ann Curtis sa pagdinig ng House Justice Committee noong Mayo 3. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Dumako naman po tayo sa Malacañang.
6: Tony, anumang sandali ngayon ay magbibigay na ng pahayag ang Malacañang kaugnay ng nangyayaring sitwasyon ngayon sa Senado. Narito na si Undersecretary Claire Castro at meron siyang mabasahing statement. Ito na ang mensahe ng Malacañang. Pakinggan natin.
7: Magandang araw, Malacañang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po. Okay, thank you. Nasa
0: linya ba natin si Christian Yusores? Christian?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes, Tony, maikli lamang yung naging pahayag ng Malacanang tungkol doon sa nangyari sa Senado ngayong araw. Kung babalikan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na ang nangyari ngayong araw sa Senado ay naaayon sa batas at sa rule of law. Kinikilalaan niya ng Malacanang ang desisyon ng bagong mayorya ng Senado, pati na ang magiging liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ayon kay UC Castro, bukas magbibigay ng karagdagang at mga detalyadong sagot ang Malacanang kaugnay ng nangyari ngayon sa Senado. Tony.
0: Alright, sige. Maraming salamat si Radyo Patrol Christian Yusores mula sa Malacanang. Sa iba pa nating balita, sinampahan na ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Cayetano, Senador Robin Padilla at ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Kaugnay ito ng sinasabing papel ng tatlo sa umunay pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo na madaling araw. Iginititindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na sinadya ng liderato ng Senado na kanlungin si de la Rosa. Umapila rin ang grupo kay Cayetano na magbitiw na bilang Senate President.
8: Sa ibang mga bansa for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinataw na precautionary hold departure order sa kanya. Sa resolusyon, iginiit ng anti-graft court na walang merito ang argumento ni Romualdez na nalabag ang kanyang constitutional right sa inilabas na kautusan. Iginiit din ng Sandigan Bayan na paulit-ulit na nadamay ang pangalan ni dating Speaker sa mga isinasagot sa maanomalyang flood control projects, kaya posible umanong tangkain ng kongresistang tumakas sa pananagutan. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na naihahanda na ang mga isasampang kaso laban kay Romualdez na sinasabing utak umano ng flood control kickback scheme. Wala pa naman pahayag ang kampo ni Romualdez sa desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kapapasok lamang ng mga balita, umakyat na sa 25 ang patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pag-recover sa 4-10 kaninang madaling araw at kaninang 3:00 ng hapon sa 11th araw ng Search, Rescue at Retrieval Operation. Nagpapatuloy ang operasyon sa kabila ng ulan sa collapse site. Una, nagsampan na ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, ang may-ari ng Golden Years Construction na si Johnson Koo, at site engineer na si Arlu Ligsanan. Aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa West Bank Barangay Maybunga sa Pasig City. Umabot sa 2 alarma ang sunog na lumamon sa 30 bahay bago na apula. Makalipas ang 3 oras, naging paharapan ang pag-apula sa apoy dahil makipot ang daan. Pansamantalang tumutuloy sa community center ng barangay ang mga nasunugan. Halos 1 linggo bago ang balik-eskwela, nasunog naman ang 4 na silid-aralan sa Logat National High School sa Lalo, Cagayan. Umabot sa 2 alarma ang sunog na inabot ng halos 3 oras bago na apula. Damay rin sa sunog ang SUV ng isang guro. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala ng mga natupok na ari-arian. Oras po natin, 4:25.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Traffic Reports! At sisilipin natin ang lagay ng trapiko sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon.
10: Tony Velasquez! Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin
11: Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Your bill, sir.
13: What? 14,000 pesos for dinner?
12: 1,400 on dessert.
14: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO, love your eyes.
10: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa may North Avenue, Quezon City. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
15: Tony, abiso sa mga motorista, simula sa Quezon Avenue westbound, light traffic pang sitwasyon hanggang sa pagliko sa North Avenue northbound. Magtutuloy-tuloy ang light traffic hanggang sa tapat ng Trinoma. Pagdating sa SM North at sa busway, magkakaroon ng build-up ng mga sasakyan hanggang sa pagdating sa Munyo. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada. Ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 5 at 6. Habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa ating mga balita. 6 patay sa salpukan ng tricycle at mini SUV sa San Juan, Batangas. Dead on the spot ang 5 sa 9 na sakay ng tricycle, habang sa ospital na binawian ng buhay ang isa pang biktima. Patuloy naman na nagpapagaling at 3 pang pasahero ng tricycle. Lumalabas sa investigasyon na sinakop ng SUV ang kabilang linya kaya nasalpok ang tricycle. Hawak na ng pulisya ang babaeng senior citizen na driver ng mini SUV. Naglabas na ng pahayag si Senador Chis Escudero matapos magpakita sa plenaryo ng Senado ngayong araw. Sa kanyang social media post, sinabi ni Senador Escudero na hindi na maituturing nakatanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Iginiit din niya na wala siyang pinapanigang paksyon at nanindigang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin sa taong bayan. Mga kapamilya, ngayong Pride Month, maraming netizens ang naantig sa dalawang tagumpay na binahagi ng isang college graduate sa Maynila. Sa video na ibinahagi ni Howie Anonat, inamin niya sa kanyang tatay ang pagiging bakla. Ilang oras bago ang kanyang graduation, si Daddy suportado ang desisyon ni Howie at nagpasalamat sa kanyang anak. Dito na rin ni-reveal ni Howie na graduate siya with Latin honors.
16: Pero di may sabihin po.
17: Ano? Sige.
16: Ano po?
17: Ano?
16: Eh, buddy po.
17: Ano? Okay.
16: Sorry.
17: Sige po.
16: Thank you, White. Basta ano ka lang. Basta importante na tawag dito. Alam mo na yung dapat mong gawin na anak ka. Okay, thank you sa'yo.
0: Congratulazione, Howie! At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
10: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend! Ako po si Maan Nakapagal. Ay, good afternoon mga ka-ATM. Ay, kumusta kayo?
1: Yung mga nangyayari kasi pang-weekend.
2: O yung ibang nag-siesta, gising na. Ang dami nang nangyari. Sabi nga nila, sa loob ng 2 oras, mula alas 3, ang dami na po nangyari. Mm-mm. At naganap na. Diba? Ito yung ugong-ugong, diba? Na yung simula nung Lunes, na magkakaroon nga raw ng kudita.
1: Eh kaso, siya pa rin naman eh.
2: Eh, well. Eh, ang sabi nga eh, ikaw nga nandyan, pero... malakas pa ba? Alam mo yun?
1: Sabi ko sa'yo, dapat ang hamon dyan. Sige nga, huwag ka mo nga sa tenga, punta ka nga dito.
2: Oo. Yun na nga. Sino na nga ang ating pro tempore? Senate President pro tempore? And acting Senate President, Wynne Gatchay.
1: Pero...
2: Napalitan na rin yung mga komite.
1: Napalitan na rin yung mga komite. Pero alam mo, nakinikinita ko dito, it's a challenge yan. Hindi yan... Siyempre, hindi papayag. Ang tanong kasi...
2: I know, right?
1: Hindi kayo pumupunta-punta dyan. Di ba? Mabuti sanang masolve to, itong issue ng kung meron bang sapat na bilang o wala. Kung nandyan kayo...
2: Sana, di ba?
1: Wala kayo.
2: Oo.
1: So, kapag wala kang karapatan magreklamo. Kasi wala ka dun eh.
2: Kaya nga. pero, yun nga, kinagulat ng marami yung pagdating, yung pagsipot, yung paglitaw ni Senator Cheese Escudero. Na unang inakala nga ay siya na ngayon. Di ba? Merong mga ugong-ugong din na may lilipat bakod. So, yun na nga, inakalang siya na yon. Nagkaroon ng quorum.
1: Hindi pa rin tayo sure, ha? Kasi nga, walang naganap na pagbibilang kung sino ba talaga yung miyembro ng minority at ng majority.
2: Eh, yun na nga. Parang may interview sa kanya. Ito lang. Nakalipas na minuto lang. Na andun siya para nga sa pagtupad ng tungkulin. Hindi daw totoo yung lipat bakod. Yun din daw sinasabi ni na nag-preside sa kanyang Facebook si SP
1: Cayetano
2: na naka-live yata ngayon ang sabi ano raw parang
1: illegal coup d'etat.
2: Yun.
1: Pero
2: 13 pa rin daw sila.
1: Asaan ang 13? Ipakita nyo muna kung talagang 13 pa kayo. Pero kasi kung hindi nyo kayang maipakita at hindi nyo kayang mapanindigan yung simpleng pagpunta nyo doon sa lugar para masabi nyo kayo ang mayorya, wala kayong karapatan.
2: At
1: diba?
2: Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi na nakapagtimpi. Abayang sabi, back to work. Magtrabaho kayo kasi ang dami na talagang nabinbin na trabaho sa Senado, mga hindi makausad na panukalang batas, diba?
1: At ang binabanggit mismo ng Pangulo, nagbigay ng statement ang palasyo, ang naipinadala sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro, ang palasyo, ang mismong Pangulo, ay kinikilala yung liderato ni Senate President pro tempore, Wynne Gatchalian. So, kinikilala na siya ng Pangulo. So, kailangan na lang dyan, magbigay din ng pagkilala ang kamera para wala na. Tapos na boxing kapag kinilala yun.
2: Correct. Eto, para lang sa mga bagong... hindi pa alam to, no? Ang sa mga bagong chairmanship na po, ang rules and foreign records, si Senador Mig Zubiri, finance, JV Ejercito, National Defense, Tito Soto, Public Order and Accounts, Ping Lacson, Blue Ribbon, at Social Justice, Welfare and Development, Erwin Tulfo. Eh, dating hinahawakan yung Blue Ribbon, di ba, ni Senadora Pia Cayetano. Public Services, Rafi Tulfo, Education, Bam Aquino, Agriculture, Kiko Pangilinan, Health, Risa Ontiveros, Games and Amusement, Lito Lapid, at Housing, Cheese Escudero. Kasama si Cheese dito, ha? Na binigyan ng komite.
1: Hindi siya tinanggal dyan kasi sa kanya na yan talaga. Na-retain sa kanya yan.
2: So, lahat bago retained si Cheese. Tama ba? Siya lang yun na iba.
1: Kasi
2: siya lang yun na natili.
1: Kasi nga, nagpakita siya. So, karapat dapat siya.
2: Na meron siyang
1: komite.
2: Sabi ko nga, ang buhay ay parang Senado.
1: Ano, bakit?
2: Minsan nasa minority ka, minsan minority ka, minsan majority. Tanggapin niyo yan.
1: Pero ang importante dyan, kayo ba ay nasa minority o nasa majority para sa bayan?
2: Oh, may bago diba? Na majority. Kung kasi nga binibilang nila. So tabla-tabla pa rin. Ano ba?
1: Ang sabi nga nila kasi parang dahil nga 22 na lang.
2: Mm-hmm.
1: At sila ay 12 ngayon.
2: Mm.
1: So meron ng quorum.
2: May quorum.
1: Pero kasi yun yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Ang nakalagay kasi sa rules sa 24 divided by 2 plus 1 is yung majority.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung bilang.
2: Mm-hmm.
1: Pero kasi yung 22 plus may mga kailangan linawin kasi.
2: At sinasabi kasi, tanong kasi linawin ng mga tao ngayon, dyan na rin pala kayo, ba't hindi nyo papinalitan ang ano, sabi nga yung Senate President. Sabi nga 13, di ba? Ang kailangan sa Senate President. Pwede pa kung may quorum, palitan nga ng komite. Di ba?
1: Yun nga kasi yung majority.
2: Oo, majority.
1: Pero kasi nga, dahil nga meron silang dalawang kasamahan na ngayon ay yung isa nawawala. Pinatakas o tumakas. Hanggang ngayon, di ba? Pinaghahanap pugante, pinaghahanap ng batas ng International Criminal Court, hindi makaboto physically. Yung isa naman, ayun, nandun na rin sa hawak na rin ng police, nasa Quezon City Jail, hindi rin siya makakaboto. So, 22 na nga lang sila.
2: Mm-hmm.
1: Ang bilang ni Senator Erwin Tulfo, kapag 22 divided by 2, ito ay 11 plus 1, 12. So, meron na silang quorum.
2: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, titignan natin kung yun ba yung magiging... ito ba talaga yung susundin?
2: Correct.
1: Na rules o paano ba ito mapapagtibay na sila na nga yung totoong bagong mayorya?
2: Oo. Syempre, alam nga naman, ganun-ganun lang.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: So, re-rest back, malamang, mm-mm, diba?
1: So, anong hindi pa ito tapos.
2: Sabi sa inyo, weekend
1: hindi pa tapos. Kasi nga naman Wednesday pa. Kayo talaga nagmamadali kayo. Wednesday pa lang. Kaya asahan nyo na meron pang mga susunod na kabanata ngayong linggo. Meron pang Thursday and Friday episode.
2: Para ano yan eh. Natulog akong siya. Pagising ko, iba na.
1: Sa Senetflix. Dati-dati kasi weekly yung buhos ng episodes.
2: Correct.
1: Ngayon parang dahil nga maraming nanonood, gawin nating daily.
2: So, di ba yung local na teleserye, daily na ha?
1: Hindi, sa, sa Netflix kasi, di ba? Minsan weekly.
2: Ay, diba? Weekly.
1: Ito, daily
2: sa Korean
1: na.
2: Minsan matagal or isang bagsak.
1: Oo nga. Minsan tapos na yung season.
2: Correct.
1: Sana ganun na lang para pwede nating skip yung episodes na pangit.
2: Oo nga, diba?
1: Dami niyong alam. Ito, tumawag tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Maan, sino ba yan? Sino ang una?
2: Ito, welcome para sa ilang mambabata sa naging development sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Maan at Dandro, sa pahayag sinabi ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na sa wakas ay nagfinali na ang tinatawag niyang Senate Flick. Dagdag pa ni Sendanya na natapos na ang pananaig ng kadiliman at back to work o balik trabaho na. Dapat gayong marami umanong natenggang trabaho na kailangan tapusin. Nagpaabot naman ang pagbati si House Speaker Faustino D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Anya, mahalaga na mayroong fully functional na Senado para maisulong ang mga panukala. Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona, handa ang House Prosecution Team na umusad ang paglilitis sa Hulyo sa ilalim ng pamumuno ng kahit sinong Senate President o presiding officer ng Senate Impeachment Court. Mananatili namang nakatuon ng panel sa mga ebidensya at proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, no, sa kapapasok lamang din na balita o numero, no, sa botong 263 na pabor, 8 hindi pabor at 7 abstentions ay inadapt ng Kamara ang Committee Report 299 ng House Ethics Committee kaugnay doon sa reklamo laban kay Quezon City 4th District Representative Jesus Bongsuntay kaugnay doon sa kanya naging pahayag laban kay Ann Curtis kung saan ang sanctions na ipinataw sa kanya ay reprimand o yung pagsasabihan siya, yung voluntary community service, pagdalo sa gender sensitivity seminar at pag-issue ng public apology. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Oo, Pam. May yes, tanong ma'am. Si Sandro. Yung community service, sa paanong paraan?
1: Pagwawalisin ba siya ano, ng kalsada?
3: Yun yung aalamin natin. No? Inihintay pa natin yung detalye. At kasi ito, ang sinabi din ay voluntary. So, paano kung hindi nga pumayag itong si Representative Suntay. So, yun yung aalamin natin kung paano, kumbaga yung magiging setup at kung gaano katagal magtatagal itong community service na ipinataw nga kay Representative Suntay.
1: Nagbrigada eskwela naman sila kahapon.
2: Uy,
1: ba yun o isang araw?
2: Na, pwede pa.
1: Kasama si VP Sara Duterte. Baka pwedeng dagdagan na extend na rin niya. Oo nga.
2: Oo,
3: yun yung alamin natin. Pero yun nga, pwede pa namang humabol para sa pasukan.
2: Pero, natabunan ng balita ito. Ewan ko, kasi gabi na nangyari. Napatalsik na, di ba?
1: Kahapon.
2: Si Congressman Kiko Barzaga.
3: Yes. Sa ngayon, about dyan, no, ay hinihintay lamang din natin yung update. Kung sino, kasi kapag usually may na-expel o natatanggal na miyembro ng kamara, usually may caretaker yan. O kaya naman, ay magdadaos ng special election. Pero sa ngayon, wala pa tayong update. Siguro itayin din natin mamaya kung i-aanunso sa plenaryo kung magtatalaga ba itong kamara ng caretaker dito nga sa naiwang posisyon. Kasi expelled Representative Barzaga. Yes?
1: Kasi Pam, ang mahal. 200 million yung kailangan dahil malaki yung distrito. Low district sa Cavite.
3: At saka mukhang malabo rin pang mag-caretaker dahil nga medyo malayo-layo pa yung eleksyon. So pag uusapan, alamin din natin kung paano kumbaga yung magiging setup and yung tatakbuhin nitong special election para nga may pumalit
2: mapunan
3: dito kay expelled representative.
1: Pwede rin kaya yung second yung sumunod na may pinakamaraming boto.
2: Parang yung sa barangay ba yun? Diba?
1: Okay, toss ko. Diba pag tabla? Hindi na sa ano yun sa rules yun na kapag tabla.
2: Sa election yung mga nanalo. Pero ngayon, pwede ba yung toss coin, Pam?
3: Actually, kanina tinatanong nga din dito or naging subject din ng talakayan na kung pwede pa rin bang tumakbo itong si Representative Barzaga doon sa gagalaping special elections. Pero yun din, inihintay din natin yung sagot and update para nga ma-develop yung story about dyan, Maan at Sandro.
2: So kapag ba napatalsik ka, banned ka na for life? Hindi ganon, Pam?
3: Hindi siya banned for life. Kumbaga kasi ang itong ipinataw na expulsion ay ito kumbaga yung highest form of penalty. Pero it does not mean na ikaw ay kumbaga perpetual disqualification. So pwede ka pa rin tumakbo sa next election.
2: Yun. Mag-senador.
1: Sana ganun lang
2: kadali. Or basta or barangay. Diba? Nako,
1: lalo na yung mga hindi umaattend dyan. No?
3: Ay,
1: sige, maraming salamat, Pam.
3: Maraming salamat.
2: Thank you, Pam.
1: Ito pa, isa pang report mula kay... Ito, civil society group nagpadala ng impormasyon sa ICC kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
4: Sandro at Man, ipinagbigay alam ng grupong Tindig Pilipinas sa ICC ang ilang detalye sa umano'y obstruction of justice na ginawa ng ilang kasamahan ni Senador Ronald de la Rosa tulad ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Sa interview sa Sandigan Bayan, sinabi ng Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino T na nagpadala sila ng impormasyon sa ICC kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na itinuturing ng pugante at tinutukoy na kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice. Pero hindi naman, as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
4: Samantala, sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang direktang epekto sa kaso ni De La Rosa ang itinampang reklamo obstruction of justice laban kina Cayetano Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Pero iginit ni Conti na posible umanong makatulong ito para mapasuko ang senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Alright, maraming salamat, Jom Garner.
2: O yeah, isa pa.
1: O isa pa.
2: Tayo. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
6: Maan, Sandro, sa mga sandaling ito ay nagtitipon ang panibagong grupo ng mga rallyista dito sa tarangkahan ng Senado dito pa rin sa Pasay City, no? Basadong pag-aalas 4 nang dumating itong mga rallyista, daladalang iba't ibang mga placard at malapiesta ang vibe ngayon dito sa labas ng Senado dahil may dala silang mga banda at ang panawagan ng mga grupong ito ay ang pagpapatalsik nga, no? Tuluyang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina may mga ilan-ilan tayong mga nakausap dito na mga organizer at ang sabi nila ay anim silang grupo. Hindi nila tinukoy kung ano yung anim na grupo pero sila ay nagmarcha mula sa may film center patungo dito sa intersection ng Jokno Boulevard. So sa mga sandaling ito ay ang ginagawa lang nila dito ay nag-noise barrage sa pamamagitan ng kanilang mga banda at patuloy pa rin yung kanilang panawagan gamit nga nung kanilang mga placard na ipinapakita. Ang kanilang mga panawagan dito ay yung pagpapatalsik kay Alan Peter Cayetano, pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte at yung tuluyan ng pag-aresto kay Senadora Bato de la Rosa at yung pagtalakay o pagtugon ng Senado ngayon sa iba't ibang mga issue ng lipunan. So yan muna yung mga kaganapan dito sa labas ng Senado. So far, andito pa rin yung mga kapulisan, naka-position pa rin yung PNP Civil Disturbance Management Unit, no? At patuloy pa rin yung kanilang pagbabantay para nga masiguro yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update dito, Maan at Sandro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Ano oras naman?
2: Ang oras, 4:51 ng hapon.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Sorry kasi.
2: Nag-scroll
1: kasi yung nag-scroll yung binabasa natin dito. Akala ko mamaya may mga, alam nyo, dapat ano, meron
2: may
1: tayong...
2: May trauma ka na ba?
1: Sa sobrang bilis na mga nangyayari ngayon. Parang kailangan, the moment na may gumalo, kailangan agad-agad kasi mahirap na.
2: May iwan ka po sa ano ba yan? Kangkungan.
1: Pasensya na ka, partner, ha? May ano ka naman bukas, may maha ka tomorrow, ha?
2: Oya, tagal naman yan.
1: Huwag sumama ang loob mo.
2: Kala ko nabindin din yung maha.
1: Hindi, fourth wind natin yan. Ito, taga lang. Ito na, kasama na natin via Zoom ang co-convener po ng Tindig Pilipinas, si Ginoong Francisco Kiko Aquino Di. Magandang hapon po, Sir Kiko.
8: Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Medyo...
1: updated na po ba kayo?
8: Nakakawindang na ata yung mga kaganapan ngayon. No?
2: Oo nga, kasi kanina nagsampa ng reklamo. Tama ba? Natuloy ba kanina yan, Sir Kiko?
8: Yes, nandun po kami sa Ombudsman kaninang umaga, yung complaint on obstruction of justice na finag po natin kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, and Sergeant at Arms Aplasca. Akala ko yun na po yung pinaka... event ng araw ko po, pero...
2: Hindi pa pala.
1: Ay. But wait, there's more.
2: Ikaw muna, punan ka namin ng iyong komento sa nangyari ngayon sa Senado.
8: Ayun po, I think marami na po tayong natututuhang parang Senate President before. Yung quorum pala ay kapag hindi makompel ng Senate na mag-attend yung ilang mga miyembro ay pwedeng babaan yung quorum. Mm-hmm. May president naman po ito. Pero I think mahalaga na itutuloy po natin yung pagsubaybay dito sa mga events sa Senate. Very historic, I think, yung mga nangyayari. And I think dapat maintindihan din po sana natin yung mga nangyayari ngayon. So medyo wait and see pa rin po ang ugali ko po. Oo. Dito.
2: Eh yung mga civil society group ba, Sir Kiko, eh pwedeng magsampa o sampahan ng reklamo yung mga senador na yun nga eh na nag-no-show, na nambitin, oo, nang ghost. Ah, nang ghosting. Oo, 'di ba? Sa session sa Senado kasi pwede raw magsampa ang mga ordinaryong mamamayan ng reklamo sa kanila sa ombudsman.
8: Yeah, so grabe no. Dati ghost projects lang 'yan, ghost senators na tayo no. Pero yung pinag-aralan po namin, ang baka may posibilidad na ano ho eh mag-seek ng mandamus sa Supreme Court para ma-compel na mag-attend yung mga kaya pang abutin ng ano powers ng Senate to serve ano to serve such a summons no. Mm-hmm. Inaaral ko pa po yung exact technicalities, pero yun yung isang remedy na naisip po namin. Pero yung isa, yung nasa Constitution, yung nakasulat sa Article 6, nakalimutan ko lang po yung section, pero yung pwedeng i-compel ng isang grupo na mas maliit sa quorum, mm-hmm. yung ibang mga miyembro ng Senado na mag-attend. Yung mismong senators na po yung may ganung power, hindi po yung ordinaryong mamamayan. So yun po, kung we had thought na kung tuloy-tuloy po yung pagiging no-show ng mga senador at walang session dahil sa kawalan ng quorum, mm-hmm. baka pwedeng filean sila ng mandamus. Pero dahil nga mukhang may umabot na nga po ng quorum, I don't know kung kailangan gawin pa rin yun. Baka gagawin pa rin para lang makumpel na mag-attend yung ibang mga miyembro. Pero ayun po, very rapidly evolving po yung sitwasyon natin. No? So, hindi ko pa po nakakuusap yung buong grupo namin while since this has happened. So, maraming pag-uusap at pag-aaral po yung kailangan mangyari.
2: Pero yun nga, Sir Kiko, eh parang mas lalong lumalala ngayon yung sitwasyon sa Senado. Kahit merong shake-up ngayon sa leadership, eh mabuhay pa rin o shaky pa rin yung Senado kasi parang sabi mo nga parang parang medyo delikading lagi, yung parang may mangyayari lagi. So lalo tuloy eh ngayon hindi raw kinikilala ni Senate President Alan Peter Cayetano no yung nangyari nga pagbalasa no, ano raw sabi, illegal kudita. Pero bang legal na kudita? Anyway, so yun nga eh, bilang sa Tindig Pilipinas, or sumasalamin din yung boses ninyo nung ating mga pangkaraniwang kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Parang tuloy-tuloy pa rin eh.
8: Well, I think ano ho, tama, parang medyo curious talaga po ako kung ilang Senate President yung maluluklok bago mag 2028 po, no? So, again, I think kung, well, sa bagay, Senate President pro tempore pa lang yung na-elect, no? Pero kung, halimbawa, mapapalitan si Senate President Cayetano na tingin ko karapat-dapat lang dahil talagang sa ilalim ng kanyang pamumuno nangyari yung maraming gulo na ito, no? Pero dahil nga sa composition ng ating Senado na maraming iba't ibang mga paksyon doon at very slim lang yung nagiging bilang ng mayorya no? From the time of Senator Tito Soto to the time pa nga of Senator Gis Escudero, medyo maraming dahil maraming specific interests yung nandyan, madaling lumipat from majority to minority yung mga members ng Senate natin. I really believe na sana hindi ganitong kalala yung drama sa Senate, pero magkakaroon din ng mga changes in the composition ng majority hanggang may na-elect na tayong bagong members ng Senate at kung mas solid yung bagong ma-elect sa 28 in one direction or another, dun lang ata mapipigil yung ganitong paulit-ulit na changes in leadership po, no? So I think again, pag-aralan natin yung mga nangyayari ngayon, tingnan natin kung at itanong natin sa ating mga sarili kung gusto natin yung ganitong Senado, no? Kasi kung hindi, malinaw na dapat iba na yung i-elect po natin sa 2028. At least yun po yung pinaka-reflection ko. Parang tuloy-tuloy lang ata yung ganitong gulo. I'm afraid, no? Kahit na may konting improvement, kung at least may trabaho na nangyayari ngayon, who's to say na there will medyo matagal pang ang term ng Senate na to, baka marami pang Senate president yung dadaanan natin before we make it to June 30, 2028.
1: Mm-hmm. Pero on a personal note, Sir Kiko, matatandaan natin na ang lolo ninyo mm-hmm. ay naging tanyag na senador, si dating senador Ninoy Aquino, at talagang we saw how senators then shaped the history of our country. At nitong mga nakalipas din na araw, yung mga kapamilya ng mga dating senador noong panahon ng martial law, nagbigay din ng kanilang pahayag, yung kanilang disgusto doon sa mga nangyayari ngayon sa Senado. On a personal note, kayo po ba, ano po sa tingin ninyo yung nararamdaman nyo on a personal level dito sa nangyayari sa Senado? Imagine niyo, kailangan pang dumaan sa ganitong uri ng pagkuha ng liderato sa Senado para nga matuloy yung kanilang trabaho na dapat by in normal situations mm-hmm. Dapat talaga nagtutuloy-tuloy dahil trabaho naman talaga nila ito ang gumawa ng batas at ipagpatuloy yung mga minamandato sa kanila ng konstitusyon kabilang na nga yung pagkukonvene para matuloy itong impeachment complaint. Pero Sir Kiko, bago niyo po sagutin yan, nabibit... Sige. Hindi, sige. Sige. Bago po namin hayaan kayong sagutin yan, magbibigay daan lang po kami dahil magpapakilala lang po ang aming istasyon. Babalikan po namin kayo, Sir Kiko. Sit back and relax.

0: nga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay!
3: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: ATM.
6: ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
8: Hi, nagbabalik pa rin po ang ATM.
9: Anong take mo?
8: Ibalikan natin si Sir Kiko. Sir Kiko, magandang hapon po ulit.
10: Ay, magandang hapon ulit po.
8: Opo, medyo mahaba-haba yung tanong ko sa inyo.
9: Oh, natandaan niyo pa ba, Sir Kiko? Hindi, yun nga yung sinasabi natin. But, yung mga dating senador.
10: Siguro ano ko. Let's keep on
9: going. Yun nga yung kapitapitagan. Mm-hmm. Yung tawag sa kanila. Mm-hmm. Ngayon pa ba, gano'n? Pwede pa pang sabihin yun? Sir Kiko.
10: Well, sa akin po, ano, hindi mo kailangan maging kamag-anak ng dating senador para makaramdam na, para mandiri dito sa nangyayari sa Senado ngayon, di ba? I think tayong mga Pilipino na nagbabayad ng buwis, income tax man yan o VAT o kung ano man, sinusweldo natin yung mga senador na to. 24 lang sila at sila dapat yung may napakabigat na responsibilidad. Yung 24 ng yan, pwede silang magpasa at magveto ng mga batas. Sila lang yung pwedeng magdinig ng impeachment. So kung ganito po yung pagkondukta nila sa kanilang mga sarili, I think kahit sinong Pilipino, yung may inis, di ba? Lalo na yung 13 o yung 11 na lang na pilit na hindi nagpapakita ngayon these last few days, no? Pero siguro yung personal na lang, I think yung experience namin sa pamilya, parang ang turo sa aming lahat, di naman kami pin-pressure na gayahin si Lolo Ninoy, no? Pero yung paalala sa aming lahat ay mag-ingat sa kung ano yung magiging epekto ng mga desisyon namin, ng mga ginagawa namin dun sa dangal ng pangalan ni Lolo Ninoy, ni Lola Cory, pati na rin ni Tito Noy. No? So, ang sinasabi na sa amin ng bata kami ay kapag nababalita ka, hindi naman Kiko Aquino D yung lalabas sa headline. No? It is pamangkin ni Pinoy or apo ni Ninoy or apo ni Cory yung lalabas. So, ingatan daw dapat namin yung pangalan ng mga mahal namin sa buhay. At ganun pa rin yung ugali ko ngayon. No? So, parang nagtataka ako na itong marami sa mga senator natin ngayon ay meron ding pangalan na napakatagal na rin sa politika sa Pilipinas, na that in itself is not necessarily a good thing dahil anti-dynasty tayo, gusto natin pabago-bago yung mga pumapasok. Pero gayunpaman, itong yung Cayetano, isang marangal na pangalan yan 10 years ago, 20 years ago, di ba? Pero bakit hindi nila iniingatan yung dangal na yun? O baka iba yung pagtingin or baka iba yung naging asal sa pamilya nila kaysa sa pamilya ko. Pero ayun, mas again, siguro yung dapat manaig po yung bilang mga mamamayan. So kung ano man yung walk of

0: life natin, dapat mandiri tayo dito sa nangyayari ngayon dahil tayo yung sumusuelto sa mga senador. Pero kung sa personal background ko po, mas yun yung tanong ko. Parang kung ako iniingatan ko yung pangalan ng lolo ko at lola ko, bakit parang hindi yun yung ginagawa ng ibang mga senador natin?
1: Eh, maiba naman tayo, Sir Kiko. Kayo'y nagpadala ng update sa ICC. Doon nga sa nangyari ngayon kay Senador Bato de la Rosa na nawawala. No? So, ano yung... Kasi ang sinasabi dati ni Attorney Cristina Conti, mukhang namomonitor daw nila yung nangyayari sa atin kay De La Rosa and sa Senado din. So, anong tingin ninyo?
0: Well, I think hindi pa rin po sa pagkakaalam ko po, no, hindi pa rin malinaw yung proseso kung paano po pananagutin ng ICC yung mga involved sa obstruction of justice nga dito kay Senator Bato, no? Pero habang nililinaw pa rin yung proseso ngayon, naisip na lang namin na sige, baka mag-file lang din tayo sa ICC para one, as courtesy, dahil yung kasong ito may kinalaman dito sa warrant na silang na nilabas nila. At kahit yun, so dahil may kinalaman dito sa warrant na nilabas nila, na pasok din naman sa soberanya natin dahil kusa tayong pumasok sa ICC noong 2011, then yun, as a matter of courtesy, kinopy-furnish lang po namin yung complaint na final namin kina dito sa ombudsman. Pero kung ano yung gagawin nila dito, or kung ina-note lang po nila yun, we're not necessarily expecting concrete action. Pero yun, out of courtesy lang po to the ICC since involved din sila dito sa kaso namin kay Senator Alan, Senator Robin, at kay Sergeant at Arms Plaska.
2: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Kiko.
0: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
1: Thank Ayan you.
2: Po si Ginoong Francisco Kiko Aquino D, ang co-convener po ng Tindig Pilipinas.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Kumuha tayo ng Flash Report mula sa kamera. Nandoon si Radio Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
4: Dandro at Maan sa botong 271 na pabor at 16 o 16 na hindi pabor at 7 abstention. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa political dynasty sa bansa sa ilalim ng panukala, pagbabawalan na humawak ng posisyon ng sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop din ito ang national at local elective positions kabilang ang presidente, vice-presidente, senado, kamara, provincial government, mga lungsod at munisipalidad. Abangan ng iba pang detalye maya-maya lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Ayan, man. Ano oras na?
1: Ang oras, 5:09 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.
7: Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kung talaga ng DZNL para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZNL, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ay, teka lang nga, partner. Babanggitin lang natin dahil may nagpadala sa atin ng kopya nitong Senate Resolution Number 430 na inintroduce ni Senator Juan Miguel Zubiri. At ito yung nagbibigay linaw doon sa succession ng liderato ng Senado. At kabilang dito, doon sa binabanggit, ay inamyendahan yung Rule 2 ng Rules of Procedure ng Impeachment Trials. Ay, hindi pala to. Ito pala yung pagboto no, ng impeachment trial ng presiding officer. In the case not involving the President of the Philippines. Dahil matatandaan natin, yung kapag ang impeachment, ang ini-impeach ay Pangulo, ang automatic na presiding officer nun, ang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero nga dahil nga hindi automatiko na pagkapag vice president pababa ang tumatay yung presiding officer ay ang Senate President. Eh dahil nga magulo. Ayan, may nakalagay
1: so, sino ngayon?
0: Ayan, unless the Senate by a majority vote of the members present elects another senator as the presiding officer, the presiding officer shall for that purpose be placed under the prescribed oath of or affirmation by any person authorized by law to administer an oath.
1: See.
0: Ayan.
1: So
0: so kailangan may majority na present. So pwede sila mag-elect ng another senator para maging presiding officer.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga masyado, kaya ito na papag-usapan. Kasi nga, napapalapit yung nakaschedule na pagsisimula ng impeachment trial.
1: July 6 pa ba?
0: Oo. Yun na nga. With the bagong majority.
1: Posibleng mabago na naman.
0: Ito siguro magandang tanongin din natin to dito sa makakausap natin ngayon dahil makakausap natin via Viber call ang political scientist at public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon, Attorney Jess.
2: Good afternoon, Sir Zandra and Mama, and good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig.
1: Ang taas ng energy ni Attorney Jess.
0: Oo nga Siguro maraming nabulong na naman ng mga Tweety Birds ito, kaya maraming alam to.
2: Kahit walang Tweety Birds, we just need to look at the law. Titingnan lang po natin ang batas and makikita natin that the solid 11 previously, which is now solid 12, talagang mga veterano sila sa rules and hindi lang sa rules. Sa batas. Kasi more than the Senate rules, ang importante po natin tingnan dyan ay ang ating konstitusyon or saligang batas. Kasi regardless what the Senate rules say, if it's not aligned with the Constitution, then mali din yung Senate rules. But of course, fortunately, aligned yung Senate rules sa sinasabi ng ating saligang batas. And the Supreme Court, actually, in 1949, has ruled on exactly the same situation, baka magulat kayo, yung nangyari ngayong 2026, it is not the first time that this happened, that there was 12 out of the 23 senators, and the Supreme Court was asked, meron bang quorum ang 12? At tama bang out of 23, hindi 24? Ang sabi ng Supreme Court, yes, may quorum. Out of 23 na lang, imbes na 24, because of a different circumstance noong 1949, but 12 was already valid to elect an acting Senate President.
1: Taliwas ito sa sinasabi no ni Senate President ngayon, Alan Peter Cayetano, na ano nga daw, na hindi tanggap sa rules yung ginawang pag-elect kay ano, kay Win.
0: Ang sabi
2: ni Senate President, lame duck, Senate President Alan Peter Cayetano, no, na illegal daw yung kudeta at hindi daw pwede mag-elect ng acting. So ang sinabi ni Alan Peter din mismo ay acting Senate President, because this is precisely the phraseology or the terminology that was used by the Solid 12. No? Ang kanilang inelect na si Senator Win Gatchalian was not to act as the permanent Senate President. He was elected as pro tempore and as acting Senate President. So, ano bang guidance natin at bakit ba nagawa ito ng former minority or former solid 11, ngayon 12 na sila. To paraphrase si Tito Soto, no, Senator Tito Soto, ang masasabi ko kay Senator Alan Peter Cayetano, akala ko ba magaling sa rules? Akala ko ba magaling sa batas? Akala ko ba abogado siya? Because if he's a lawyer, he should know that there was a previous case, Avelino versus Cuenco, dalawang senador ito, 1949, si Senator Avelino was then the Senate President. And he filed a case sa Supreme Court to oust or to question the election of Senator Cuenco as acting Senate President because allegedly 12 senators is not enough to constitute a quorum or to oust him as Senate President. Ano bang ginawa nito ni na Senator Cuenco? And by the way, baka hindi na natin kilala tong mga senador na to, no? Pero sa side ni Senator Cuenco, meron siyang ano doon, legal luminary, isang ano niya, kapwa kaalyado doon sa kanyang block ay si Senator Tanyada. Oh, I'm sure madami pang nakakaalam sa pangalan ni Senator Tanyada. So ang grupo ni Senator Cuenco, Senator Tanyada, gusto nilang i-elect si Senator Cuenco as Senate President na. There were 22 senators in attendance. May isa na nasa ospital, may isang nasa abroad. Ano siya? I'm not sure if he was on an official trip or something else, but definitely he was outside of the Philippines. This is based on the facts of the Supreme Court case. So si Senator Avelino, parang si Senator Cayetano, he tried to delay. Talagang delay ng delay dun sa session, delay nung araw ng session in terms of preventing yung quote-unquote kudita, and he was not recognizing sina Senator Tanyada na gusto mag-manifest, gusto mag-raise ng motion, to oust him, etc. Nag-walk out. Baka magulat kayo na ngayon lang nangyayari yung mga nangyayari sa Senado. Nag-walk out yung grupo ni Senator Avelino. Kaso, 10 lang sila. Meron pang natirang 12 sa Senate floor or sa plenary floor ng Senado noong 1949. And nung umalis na yung 10, nag-elect sila ng pro tempore, itong 12, and nung na-elect yung pro tempore, umupo muna yung pro tempore as the presiding officer, and then nag-elect na sila ng acting Senate President sa katauhan ni Senator Cuenco. And that's why nagka-Supreme Court case. Sabi ni Avelino, illegal. The same thing that Senator Cayetano is saying right now, illegal daw yung coup, illegal daw yung pag-oust kay Senate President Avelino. Hindi daw dapat na Senate President si Cuenco. Anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, for the purposes of counting a quorum, you don't count all 24, which is the legal number of all the senators that we can elect, diba? 24. Mm-hmm. And anong basis natin dyan? More than the Senate rules, balik tayo sa konstitusyon. Kasi abogado si Senator Cayetano eh. Article 6, Section 16, may dalawa dyang paragraphs. The first is, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. So tama yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. They cannot oust Senator Cayetano as Senate President without 13 votes. Mm-mm. But they have 12. So ngayon, lame duck si Alan Peter. Bakit? Kasi sa susunod na paragraph of Article 6, Section 16, which is in the 1987 Constitution, yung ating saligang batas ngayon, ang sinasabi doon tungkol sa quorum, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Hindi niya sinasabing a majority of all members, hindi tulad ng, in contrast doon sa Senate President, that it's an absolute majority of 13 out of the 24. For quorum, ang kinukuha mo lang dyan ay kung sino yung pwede mong ma-coerce na mag-participate sa Senate floor. I'm sure kayong dalawa na monitor nyo yung ating balita recently, may mga threats to have some senators arrested to constitute a quorum. Nasa Senate rules nila yan. Nasa legislative practice yan, nasa parliamentary practice yan, na you can coerce through the Sergeant of Arms the attendance of senators to ensure that there is a quorum. But ang punto nun is, hindi siya of all 24. It is based on all senators that you can coerce into attending. Anong ibig sabihin nun? How do we apply that to the situation versus sa 1949 situation? Noong 1949, dahil may senador na nasa abroad, hindi binilang ng Supreme Court yung isang senador na nasa abroad. So yung 24 naging 23. Kasi outside of the coercive jurisdiction daw yung senador na nasa abroad. Mm. So 12 ang quorum out of the 23. Anong kaso ngayon naman sa atin sa sitwasyon natin 2026? There are two theories. Si Senator Win Gatchalian kanina parang sinabi niya out of 22. Ako, ang aking legal theory dyan is out of 23 din. Why? Si Senator Jinggoy, it is very definite and certain that he should not be counted for the purposes of a quorum. Bakit? He is not in the jurisdiction of the Senate. He is under the jurisdiction of the Sandigan Bayan. The Senate will have to file motions for leave of court to request the presence of Senator Jinggoy. Meaning, hindi siya technically, hindi siya practically, hindi siya realistically pwedeng ma-coerce ng Sergeant of Arms to attend the Senate session. And therefore, yung 24, 23 na din. And that is why, based on the legal theory of the veteran members of the senators, I'm guessing, and the lawyers in that block, itong solid 12 ngayon, with Senator Jesus Cadero joining, I think they're also of the same view that the quorum, and they said it naman kanina si Senator Win, that the quorum to do business is 12, not 13.
0: Ayun. Eh pero sige, very quick kasi medyo maubusan na tayo ng oras, Attorney Jess. Puntahan naman natin itong pag-amienda pala. Na-amiendahan pala itong rule number 2 ng Senado pag dating sa usapin ng impeachment trial. At nakasaad dun sa kanilang amienda na itong the President of the Senate shall preside in all other cases of impeachment and unless the Senate, by a majority vote of the members present, elects another senator as the presiding officer, the presiding officer shall for that purpose be placed under the prescribed oath or affirmation by any person authorized by law to administer an oath.
1: So, ibig sabihin, pwede rin yun.
0: Pwedeng hindi Senate President yung maging presiding officer.
1: Mag-elect ng iba.
0: Sa usapin ng impeachment trial. Eh, sino kaya officer yung pwedeng italaga? Kasi nga, ang binabanggit nila, hindi kasi abogado si Senator Win Gatchalian. So kung umabot itong usapin ng liderato ng Senado hanggang dyan sa pagsisimula ng impeachment. Trial, pwede palang mag-appoint, Attorney Jess.
2: We should remember that the solid 11, before they became 12, was of the opinion that they wanted to appoint Senator Kiko Pangilinan as the impeachment case manager / presiding officer. So yung bagong pinasa na rules ng Senate in relation with the impeachment court is presumed valid. So the burden is really on Senator Cayetano to go to the Supreme Court to question everything that happened today, which I doubt he will win because again, the Supreme Court is bound and tied with the precedent of Avelino versus Cuenco in 1949. So he can try, but most likely he will lose. And if he doesn't file a case, wala siya magagawa because by July 6, assuming July 6, mag-start na yung trial, mag-reconvene ang Senado as an impeachment court, with 12 senators present there, including Senator Cheese, aligned with the solid 11, wala magagawa si Senator Cayetano. They will always be outvoted. Yung gusto niyang divide the House last week or 2 weeks ago, let's divide the House, let's have a vote, yun ang mangyayari sa July 6. When the House is divided and there's a motion put to a vote, matatalo siya. And ang panalo dyan is the current 12 block.
0: So, ganun pala.
2: Hindi nyo pa natatanong, ihahabol ko na lang ng mabilis, di ba? Eh baka may mga senador din na magkakaroon ng kaso at makukulong for a non-bailable offense. And I'm not talking about Senator Cheese Escudero lang, although he is one of the possible, di ba? Sa majority block, there are still 2 to 3 senators there with pending plunder cases, and according to my Tweety Bird, baka magulat tayo na may mauna pa na hindi related sa flood control na makasuhan ng plunder at magkaroon ng non-bailable warrant. At hindi siya ICC warrant, it will be a local warrant.
1: Aba, sino yan?
0: Tungkol ba yan sa may, ang clue ba dyan ay barko?
2: Basta, ang solid 12 ngayon ay go, go, go in terms of being a solid block.
0: Siya siguro abangan na lang talaga natin lahat ng mga susunod na mangyayari at kung may magpapasaklolo na naman sa Korte Suprema. Maraming salamat, Attorney
1: Jess. Posibleng yun na yung next na scenario.
2: I challenge, hinahamon ko si Senator Alan Peter Cayetano tulad ng hamon ni Senator Raffy Tulfo. Mag-file ka ng kaso sa Supreme Court. Akala ko ba magaling sa rules?
0: Ang DN, Attorney Jess. Ang DN, pero maraming salamat po, Attorney Jess.
1: Thank you.
0: Ayan. Oh, enough nyo ka. Hindi pa nakakapagbabay si Attorney Jess. Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at isa pong public interest lawyer. Paano? Susunod na ang issues. Ay, hindi pala. Parang baligtad tayo. Mauna ka na.
1: Susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninyo Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Page, Opana.
1: Bye.
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw sa paghahatid natin
4: opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po ating bayan, anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Walang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Heydarian.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
10: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulo.
3: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
3: Dino De Leon.
12: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
3: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Jessica Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
0: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
1: Kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
0: Isik ka naman dyan.
3: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Kwentong kanto.
15: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
3: Labagan ng komentaryo.
15: Bakit ikaw ang gustong banatan?
0: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
16: Ano klase ng partner ko po?
3: Sa 4, alas.
15: PRTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
17: Anong ibig sabihin?
3: Michael Fahatin.
18: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
3: Alan Herman.
19: Lalong maingay.
3: At Ronald Liamas.
20: Magkakamon ng debate.
3: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
17: kasama ang 4 alas.
19: Ano ba kayo dyan?
17: Green. Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
17: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
21: Nagpagas na ba ang lahat?
17: Ano man ang opinion mo?
1: Kalma, kalma.
17: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, ano ang kanilang salo-unin dyan?
17: Kasama sina Sandro Ochona.
21: Easy ka naman dyan.
17: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
22: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
22: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
22: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po nating bayan, anong iyong...
17: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: June 3, 2026, Miyerkules, nanumpa na si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore matapos pagbotohan ng 12 senador na dumalo sa sesyon kanina. Nagkaroon ng quorum sa Senado matapos umipot sa sesyon si Senator Francis Cheese Escudero. Abangan po ang detalye niyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President pro tempore.
3: Part of the Senate.
2: Senado, naga-join si Nadia matapos ang balasahan. SP Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla, inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman. 200 milyong piso, kakailanganin sa pagdaraos ng special election sa distrito ni expelled Congressman Kiko Barsaga. Halos 100 pamilya, apektado sa sunog na subiklab sa May Bunga, Pasig City. At bilang ng mga namatay sa pag-uun ng gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 25.
0: Nagkaroon ng malakihang kaganapan sa Senado kanina kung saan nahalal bilang Senate President pro tempore si Senator Win Gatchalian. Nagkaroon rin ng balasahan at palitan sa mga chairmanship ng mga committee sa Senado. At ngayon mapalad tayo ang makakausap natin, walang iba kundi si Senator Panfilo Ping Lacson Live. Magandang gabi po, Senator Lacson, at welcome po sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi, Nina and Jack. Magandang gabi sa atin lahat.
0: Senator, una sa lahat, well, congratulations kayo na for now ang bagong majority dyan sa Senado. Paano po natin re-resolbahin? While sinabi nyo nga kanina na nanumpa na si Senate President pro tempore Gatchalian, pero ayaw naman mag-back down ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paano po natin ito re-resolbahin?
4: Well, una-una, kung nandito sila kanina, dapat may nag-object at kami nagdebate at napagbotohan. So, 10 sila sa ngayon, kami 12. Bago namin ito pinatupad kanina sa session hall, alas 3, pinagmeetingan namin ito, diniscuss namin extensively during lunchtime. Kasi as early as 1 o'clock, alam na namin na si Senator Cheese Escudero ay darating sa session hall. At makikijoin sa aming 11 para maging 12 kami. So, diniscuss namin with legal, yung aming mga kasamaan, yung sanay sa Senate rules, at yun ang aming napagkasunduan. So, ang in-invoke dito, yung jurisprudence, ano, yung Avilino versus Cuenco, na kung saan kapag ang isa o dalawang miyembro ng Senado ay labas sa coercive power ng Senado o kaya hindi mako-compel yung kanilang attendance sa session, hindi sila bibilangin bilang base number sa pagdetermine ng quorum. Therefore, kung 12 kami at 22 yung base number, maliwanag na merong quorum at saka may majority. Kasi 12 against 10 is a clear majority. So ginawa namin yung pagboto to declare all positions or elective positions vacant except lahat, no? Pati yung Senate President. But we could not yet elect a new Senate President because under the Constitution, 13 para mag-elect. Pero para mag-oust o para mag-declare na bakante, simple majority.
0: Okay, so just to be clear, si Senator Alan Peter Cayetano has been ousted as Senate President.
4: Oh, kasi bakante yung kanyang position. Pero wala ngayong elected pang Senate President dahil nga 13 boto ang kailangan at 12 lamang kami kanina.
0: Opo, para po sa kaalaman ng lahat,
4: bakante pa yon. Yeah.
0: Bakante pa rin po.
4: Ano bakante pa yon? Yeah. Kasi in the absence of the Senate President, ganito yun, ano, pagka walang Senate President, yung Senate President pro tempore, siya yung mag-act as a Senate President or presiding officer. Hindi siya Senate President. So si Senator Gatchalian will be Senate President pro tempore, nanumpa siya kanina. At kung halimbawang wala si Senator Gatchalian, eh yung majority leader ang pwede mag-preside.
0: Mm-mm.
4: So yun ang nasa rules namin. Ang critical lang dito yung mag-elect ng Senate President, kailangan 13 at least.
0: Ayun. And sa ngayon po, mukhang hindi nyo makukuha yung 13. So pwedeng for a while ay magiging ganito lang po ang kumbaga ang setup. Meron tayong temporary, no? Or pro tempore na Senate President as of now. Ang paano po kung biglang next week ay lumitaw o lumutang itong siya Senator Alan Peter Cayetano?
4: Well, pwede niyang gawin yon, pero saan siya kukuha ng quorum kung saan po sila? At 12 kami. At kung halimbawang magkakaroon ng kontrobersya, only the court can resolve itong issue. Well, pwede niyang i-argue na siya pa rin yung legitimate, mm-hmm, na yan ang sinasabi niya. Pero the reality is, merong 12 na nag-elect bilang Senate President pro tempore at siyang tumatay yung acting Senate President, si Senator Gatchalian.
0: Mm-hmm. So ikinagulat po ng marami ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. And dati nga po kayong dalawa mismo ay nagkakaroon ng bangayan, ano? Ano po ang iyong pakaramdam na siya ang kumbaga naging susi ngayon kung bakit nagkaroon ng pagbabago diyan sa Senado?
4: Welcome development, ano? Kasi no, pinag-usapan namin ito, matagal na namin dinidiscuss na kung halimbawa merong isang lumipat, isa o dalawa, welcome sa amin. Ano? Mm-hmm. At yan nga nangyari kanina at wini-welcome namin si Senator Cheese Escudero sa majority na aming kinalalagyan ngayon.
0: Opo. So may mga syempre nagsasabi na baka may kapalit naman po daw ito.
4: Wala siyang hiningin kapalit.
0: Mm-hmm.
4: Maski ano, wala siyang hiningin kapalit. Ang gusto niya lamang maipahayag sa publiko sa mga kababayan natin na ginawa niya ito dahil gusto niyang i-save o iligtas yung ating aming institusyon, yung Senado.
0: Mm-hmm.
4: Yun lang ang tanging dahilan. Dahil hindi niya na masikmura yung nangyayari na may boycott, may mga controversies. So yun lang ang parang compelling reason kung bakit niresolve niya itong impasse. Kasi sa ngayon, okay, 11 and 11 kami. At hindi magkakaroon talaga kung kabing 11 at yung kabilang 11 walang matatrabaho ang Senado. Kaya napaka-welcome po sa amin at palagay ko welcome ito sa ating mga kababayan na at last makakapagtrabaho ang Senado. Katunayan, meron kaming pinag-usapan kanina na hihiling kami sa Malacanang ng special session dahil naaawa kami doon sa unang-una, doon sa mga nakabinbin na confirmation ng mga Armed Forces of the Philippines officers, ano? Kawawa sila dahil nga yung kanilang nomination, I suppose nomination yung binigay sa kanila kasi Congress is in, or was in session.
0: Opo.
4: Ngayon lang, kanina lang kami nag-adjourn si Nidye. So yun ang problema ngayon. Gusto naming malaman kung kailan yung kanilang birth year. Kasi kung dapat agad-agad, ito yung sinasuggest ko sa Malacanang, nabigyan ka agad sila ng ad interim appointment. Kasi naka-break na si Nidye, break na yung Senado, yung Kongreso. Pwede silang bigyan ng ad interim appointment. Now, kung ang birthday nila is halimbawang sa Makalawa o next week, po pwede pa kasi hindi pa magse-set in yung one-year ban sa kanilang promotion. Kasi remember, pag less than 1 year na, hindi na pwedeng ma-promote bago mag-retire. Hindi na pwedeng ipa-promote yung sa rangkong rangkong general o colonel, yung armed forces officers.
0: Ayun. So ilan po ito, mga officers na ito?
4: Kung hindi 3-5, kasi napabayaan nga eh. At ito, parang dalahin namin ito kasi nasa tamang tempo naman yung kanilang pagka-nominate. Ano? Kaya lang, dahil nagkagulo-gulo sa Senado, hindi ma-convene yung commission on appointments. So parang obligasyon namin ito, kaya iniisip namin kanina after nung kami makapag-reorganize na agad-agad i-constitute na namin yung commission on appointments, at least yung panel ng Senado. At hihiling kami sa Malacanang, kung mabibigyan kagad sila ng ad interim appointments, eh maisa lang sila sa commission on appointments para ma-confirm.
0: Okay, at dahil po na-reorganize na ang mga komite at si Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Chair, at sinabi nga niya, mag-meeting na sa Lunes, ano, yung magkakaroon na ng pagdinig. Paano po nito babaguhin ang direksyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara?
4: Unang sa impeachment trial, magkaiba yun. Ano? Kasi yung aming calendar, July 6 magsisimula yung mismong impeachment trial. Nagsimula nang uminog yung proseso. Katunayan nung June 1 nung Lunes, nagsabit na ng reply o yung kampo ni Vice President Sara. So as we speak, bibilang ng 5 days naman para magsabit naman na lang kanilang komento o reply yung prosecution panel ng House. So from there, magkakaroon niya ng preliminary conference o pre-trial na tinatawag para makausad tayo ng maayos. Ibig sabihin, mag-stipulate, magmamarka ng mga ebidensya, yung mga non-contentious na mga issues, pwedeng doon na pag-usapan para hindi na ito pag-didebatihan pa o pag-uusapan pa sa mismong trial. Yun ang prosesong sinusunod natin.
0: Opo. At bilang kasama ng bagong mayorya, ano po ngayon ang inyong mensahe sa bagong minorya?
4: Well, get back to work. Ano? Dahil maski recess kami, pwede namang mag-set ng mga hearings yung mga komite. Marami kaming nakabinben ng mga panukalang batas na ito'y mga priority measures. At yun ang gusto naming tapusin para pagbalik namin sa July 26, do sa pag-open ng second regular session, meron na kaming matakal sa floor.
0: Uh-huh. At speaking of the Blue Ribbon Committee nga po, ano, tuloy na rin ba itong flood control hearings dito po sa Blue Ribbon Committee?
4: Well, call na ng bagong chairman yon. And I want to clarify, ako mismo yung nag-suggest na i-relinquish na from me yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At nirecommend ko nga si Senator Erwin Tulfo kasi siya yung dating vice chairman. So maliwanag yun. Maski noong hindi pa nagaganap yung kudeta ng grupo ni Senator Alan, talagang nagsabi na ako kay Senate President Soto noon na gusto ko ng bitiwan yung chairmanship. Kasi napakahirap. Alam mo, Nina, I lost some friends and I created new enemies. Kaya medyo telling yon sa human relations, ika nga, no?
0: Ayun nga po, pero well, good luck po sa inyo. Last question, Senator Lacson, baka meron kayong mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano na nung isang araw lang ba sinabi niyo raw na naging disgusting and selfish ang dalawang araw na pag no-show ng majority dyan sa Senado, nung dating majority.
4: Yeah, totoo ay masyadong messy yung aming sitwasyon. Mabuti na lamang na-resolve namin sa araw na ito. Kasi nakakahiya na sa ating mga kababayan. No? Kinuwenta na nga ni Senator Gatchalian yung pondo na dapat ginagasto sa araw-araw dito sa buong Senate. No? 25 million. Pagkatapos wala kami na-accomplish. Nakakahiya na talaga. So mabuti na rin itong nangyari. Very welcome development na makakapagtrabaho na ngayon ng Senado. But of course, hindi pa tapos ang controversy and we expect na they will not go down without a fight. Ano? But kung gusto nilang questionin ito, nandiyan naman yung ating mga korte o yung Supreme Court mismo para mag-resolve kung ano man yung controversy na iniisip nilang idulog.
0: Yun nga po, syempre inaasahan ng lahat, babawi at gaganti ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ano po ang inyong mga preparasyon o balak sa mga susunod na araw? Paano niyo po ito haharapin? Dahil malamang pumunta siya bukas at magkaroon na naman ng eksena. Talaga ho pong ano to eh, parang telenovela itong nangyayari po dyan sa Senado.
4: Well, tingnan natin how things will develop tomorrow. Kung pupunta sa rito, eh sinidya na, paano siya magsesesyon?
0: Oo nga po. Oh well, tingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod.
4: Nina, ano, kinilala na ng House of Representatives yung bagong liderato. Kinilala na rin ng Malacanang yung bagong liderato. So, ewan ko kung paano pa yung gagawin nila. considering na 10 lang yung membro, unang-una hindi sila pwede mag-convene.
0: Hindi sila
4: kung halimbawa man gusto nila mag-convene ng session, dapat ginawa nila ito nung Lunes. Dapat ginawa ito nung Martes. Dapat ginawa kanina. At napagdebatehan namin yung sinasabi niyang illegal o hindi naugma sa rules yung pagpapalit ng mga officials o yung officers ng Senate.
0: Opo. Okay, maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang masasabi ko lang po, sabi niyo nga, 'di ba? Kung nawala man kayo ng friends at nagkaroon ng mas maraming enemies, sa politika naman po, walang permanent friends and wala ring permanent enemies, hindi ho ba?
4: Yeah, sasabi ko lang, very thankless job yung pagiging chairman. Kasi ako, pag binigyan ako ng trabaho, eh talagang sagasa. Hindi yung, may ebidensya, hindi ko susundan ng ebidensya at pagtatakpan ko, maski mga kasama ko, hindi ko gagawin yon.
0: Trabaho lang po talaga, no? Maraming salamat for your service, Senator Panfilo Lacson.
4: Thank you.
1: Get back to work. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador bago pa man ang mga pagbabago sa Senado kanina. Nauna nang binatigos ng Pangulo ang patuloy na pagliban ng mga miyembro ng dating majority bloc sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
3: The best description I can have is that it has the legislature is now in disarray.
5: Dahil sa tumataas na tensyon, ingay at gulo at pagkansela ng mga sesyon, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na raw kasing nabibinbing mga trabaho sa Senado.
3: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para magpagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis.
5: Aminado ang Pangulo na dahil sa kaguluhang ito, maaaring hindi umandar ang sistema ng legislatura, hindi rin uusat ang pagpapasa ng mga batas.
3: I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
5: Hindi naman naiwasang ikumpara ng Pangulo ang Senado sa ibang sangay ng gobyerno na tuloy-tuloy ang trabaho.
3: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that.
5: Bilang isang dating kongresista at senador, hindi aniya katanggap-tanggap na ganito ang nangyayari sa Senado. Tila nawalan na raw ng saysay ang Senate rules na nakasaad sa konstitusyon.
3: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing would happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines.
5: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mas mataas na presensya ng militar sa West Philippine Sea, suportado ng mga Pilipino ayon sa Okta Survey.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: Papasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center.
7: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga bukas centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up checkup, x-ray, laboratory, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede ring magpa-injection ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
8: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
19: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
19: PRTV Newsbreak sa PRTV Prime Media.
0: Exciting ang mga panibagong kaganapan sa Senado kanina. Inihalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore na nagsilbi ring Acting Senate President. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero sa plenaryo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
20: Ninya naging hudyat nga ang pagdating ni Senator Francis Cheese Escudero bilang pagsisimula ng sesyon pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon kay bagong Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, base sa konstitusyon at rules of the Senate, maaaring magkaroon ng quorum o sesyon kapag higit sa kalahati ng mga senador ang pisikal na dumalo sa plenaryo. So ito nga yung 11 na dating minority members plus si Senator Escudero. Pagkatapos nga ng pagbubukas ng sesyon ay agad nang nagmosyon si Senator Vicente Soto III na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban na lamang sa Senate President. Dito na nailahalal ang pumalit kay Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian na tumatayo rin ngayon bilang Acting Senate President.
21: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
20: Ninya, bukod nga kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, na ihalal na rin bilang bagong Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfred Soto Corpus, habang si Attorney Renato Bantog Jr. naman ang bagong Senate Secretary. Sa isang opisyal na pahayag naman, sinabi ni Escudero na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa Senado at ang kanyang ginawa ay hindi pamumulitika kundi para sa muling panunumbalik ng pagsiservisyo sa publiko. Samantala, iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal umano ang nangyaring pagpapalit liderato at kanilang itutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na nakatakda bukas. Ninya?
0: Okay, so can you describe yung mood kanina, Angela, nung sabi mo nga, no, marami ang nagulat sa pagsulpot ni Senator Chis Escudero. Pero kanina sa interview namin kay Senator Panfilo Lacson, na parang alam naman nila, I don't know how long, but sabi niya as early as 1 p.m. daw kanina, alam na nila na dadating si Senator Chis.
20: Ninya, base na rin sa press con kanina ni Senator Irwin Tulfo, ay kanilang ina-expect kahapon dapat si Senator Chis Escudero. Yun nga lang, siya ay hindi pumunta at matagal-tagal pa ang kanyang pag-iisip na ginawa bago pumunta ngayon sa sesyon. Doon naman sa mood sa loob ng plenaryo, no, pagdating ni Senator Chis Escudero, talagang naghihiyawan yung mga tao, yung mga staff at iba pang mga guest

0: bukas Thursday 10 a.m. nga daw at kanila magpapatuloy, no, dahil nga sinasabi nila na illegal yung ginawang palitliderato ngayong hapon. Ninya?
1: So napakagulo na dyan, Angela. So asahan natin, dadating nga dyan bukas si Senator Alan Peter Cayetano para mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, no, Angela?
0: Tama yan, Ninya, no. Well, sabi din ni Senator Erwin Tulfo kanina sa press con, kanilang inabasuhan na ang Senate Sergeant at Arms dahil again, doon nga sa pag-constitute ng bagong majority ngayong araw at bagong minority and yung session kanina ay kumbaga bago na yung liderato at talagang na-sweep out na yung committees. So parang bukas, technically pag tinignan natin sa nangyayari, illegal yung gagawin bukas na hearing dahil nga na-sweep out na yung committees, no? So technically vacant na yung positions na yun. Pero pagdating naman ng Monday, ito na yung hearing na constituted ngayong hapon. Ninya?
1: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
2: Nagkaroon na ng palitan sa mayorya sa Senado ngayong hapon. Alamin nga natin ang mga implikasyon nito para sa bansa. Makausap natin live via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, Public Interest and Human Rights Lawyer at Managing Partner ng Bukoy Poblador Law Offices. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi naman sa inyo ni Nina at sa mga taga-subaybay ninyo.
2: Yes, Attorney Bukoy, long time no see. Huli namin kayo na-interview ay yung dapat na naunsyame na impeachment trial last year. And good to see you again.
3: Pero yun, I think June or July pa yun, matagal.
2: Oo, ganun po. Yun po yung huli ka namin nakausap. Again, welcome back po sa Arangkada Balita.
3: Una, salamat po sa inyong panyaya.
2: Yes, Attorney, una-una, anong reaction nyo na eto, nagkaroon na naman ng palitan ng mayorya sa Senado? Makakabuti na ba to? Finally, magkakaroon ba tayo ng back to work na or magiging tahimik na sa wakas?
3: Ito ay isang magandang hakbang upang muling itaguyod ang dignidad ng Senado. Sa halip na magtrabaho nung nakailang araw ng nakaraan, nagbablogger ho itong si Alan Cayetano Ngayon ho, balik na uli sa trabaho ang Senado. Although nag-adjourn sila, sinedye, yung mga committee ho ay pwede nang umusad. Pwede nang umusad. So magandang hakbang ho ito. Hindi lang patungkol sa trabahong pang legislatura, kundi pati na rin sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Pero yun nga, attorney, na nalalapit na impeachment trial, pero kahit paano ay hindi pa rin natin masasabi na nag-stabilize na ang sitwasyon sa Senado. Paano kaya ito makaka-apekto dito sa parating na trial?
3: Ito po ay depende, manipis pa rin ho yung yung mayorya, no? Isa lang yung tumawid . So ano ho, hindi pa rin stable, kumbaga, yung mataas na kapulungan. Sapagkat, hindi natin masasabi, bukas makalawa, merong tatawid na naman. Or, pwedeng mabawasan, maging 11-11 na naman. Or, maaari naman na matagdagan yung kasalukuyang mayorya. Dahil sa sinabi nga ni Chief Escudero, hindi na katanggap-tanggap yun ang yayari sa Senado, sa ilalim ng liderato ni Alan Cayetano. So maganda ho itong development. Pero subalit, may pasubali ho ako, gaya ng nabanggit ko, manipis ho yung pinangahawakan ng mayorya na isang miyembro.
2: Pero attorney, pero the fact na hindi pa rin sila dumating ngayon, hindi ba sila pwede reklamo? Pag tinignan natin, nag-boycott pa rin sila. Nagkataon lang dumating po si Senator Cheese Escudero. Kasi di ba may sinasabi nga sila na actually pwede silang reklamo kung nagkataon.
3: Hindi ho, kasi ang attendance ho, yung pagdalo ho ng mga senador, hindi ho pwedeng ipilit yan kung ayaw nila . Gaya ho ng, dahil wala ho pwedeng manghimasok sa Senado. Okay. Internal rule nila yan kahit na Supreme Court ho, sa palagay ko hindi ho manghihimasok yan. Mabuti na lang, merong isang tumawid. Na konsyensya or hindi na nagugustuhan yung tinatakbo ng Senado.
2: Pero ito nga, isa pa naging problema. Kung matatandaan nyo, dun sa lumang mayorya ay may nakaplano na silang hearing dapat bukas dito sa flood control. Pero ngayon,

0: Nagkaroon ng panibagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na dapat matuloy yung hearing bukas. Tama po ba?
1: Wala na ho yan. Kung inyong naaalala, nung nagkaroon ho ng kudeta, nung tinanggal nila si Senate President Tito Soto, parehong-pareho yung sitwasyon na hindi nagreklamo yung minorya noon. Dahil yung mayorya had the numbers. Ngayon, ano nangyari, baligtad. So, ano ang kanilang irereklamo? Na yan o bahagi na rin ng politika sa Senado, tanggapin nila kung ano yung kagustuhan ng mayorya. After ilang araw na hindi sila nagsesesyon, walang plenaring tinatawag si Senator Cayetano. In fact, merong sabi-sabi na siya mismo nagsabi sa mga dating miyembro ng mayorya na huwag kayong pupunta sa pulong sa plenaryo. So, ngayon ho, ang nangyari, kapaligtaran. Yung dating minorya, ngayon ay mayorya. So, yung pagkakaluklok ho ngayon kay Senator Tulfo bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee ay dapat kilalanin. Dahil yan ho ay valid.
0: So bukas, attorney, di ba may mga nilabas na nga sila na mga listahan ng mga guest at pinatawag na nila. Kunyari, let's say for example, ako isa sa naimbitahan, pwede na akong hindi sumipot. Yun ang pagbabasi ako, may bago leadership.
1: Correct. Ngayon, pwera na lang ho kung yung bagong liderato ay magpapadala ng panibagong imbitasyon para sa Lunes. So, ang sisiputin nila yung Lunes, hindi yung bukas. Dahil yung bukas ho, wala nang panuntunan yun . Wala nang halaga yun. Then napalitan na ho yung membership.
0: At yun nga po, attorney, nakakagulat din dito sa grupo ng mayorya, nung lumang mayorya, na pinipilit nga nila na ituloy yung investigasyon sa flood control. Pero nung may isang nakulong dahil sa flood control na mula sa kanilang panig, ay nagalit naman sila. Ano hong reaction nyo tungkol doon?
1: Yun ang nakakatawa . Yung kanilang iginigate na subcommittee noon, yung isang mag-iimbestiga si Senator Estrada na ngayon ay nakakulong na dahil sa flood control at plunder pa. Yung isa naman, si Senator Marculeta, may plunder din. So, katawa-tawa ho yun na ang mag-iimbestiga nila ang sarili nila, hindi ho uubre yun.
0: Yun nga po, yun yung nakakaano doon na sinasabi na yung naging composition ng dating Senate Blue Ribbon Committee medyo hindi yung mga nailagay po na tao. Marami talagang questions tungkol sa kanila.
1: Tawa-tawa ho yun, sitwasyon na yun.
0: Pero kung sakali ba, may problema pa rin sa leadership, kung sakali pwede ba nila ilapit to sa Supreme Court?
1: Ay, nasa sa kanila ho yan. Pero medyo mahihirapan ho dahil sa doktrina na binanggit ni Senate President Pro Tempore Gatchalian na pinagbabatayan nila kung bakit sila tumawag ng plenaryo ngayon, ng sesyon, at kung bakit sila nagkaroon ng paghalal ng mga bagong chairpersons ng mga komite. Ito po yung Avellino versus Cuenco.
0: Opo.
1: Yan po, very similar yung sitwasyon dito. Kasi noon, si Senator Avellino ay sa boto ho ng mayorya, 13 ho yung nagboto noon na bumoto na palitan si Senator Avellino at iniupo na acting Senate President si Mariano Cuenco. Parehong-pareho yung doktrina. At sinabi ho ng Supreme Court, political question yan, na hindi panghihimasukan ng katasasang hukuman, maliban na lang kung may violation ng konstitusyon. Pero doon ho sa kaso yun, pinanindigan ho, pinagtibay ng Korte Suprema na tama yung nangyaring hakbang ng Senado na palitan si Senator Avellino bilang Senate President.
0: Okay. Attorney, ito lang, balikan ko lang yung dapat nakaschedule na hearing po bukas. Pilit nga doon, actually doon sa listahan na number one, si former Speaker Martin Romualdez. Pero kahapon sa interview din namin kasi kay former Senator Richard Gordon, tinawag niyang political maneuver itong balak gawing hearing. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
1: Ang reaction ko dyan, nililihis ko nila yung investigasyon . Nagkaroon na ho, kung inyong maalala, nagkaroon na ng partial report. Mm-hmm. Yung Blue Ribbon Committee na dating pinangungunahan ni Senator Lacson. At sinabi doon ni Senator Lacson, nabanggit ni Senator Lacson sa ilang interview niya, ilang panayam niya sa media, na walang mastermind na maituturing itong flood control. Mm-hmm. Kung maalala ninyo, iginigit nila Marcoleta, imbitahin yan. Si dating Speaker Romualdez, yan ang mastermind. Pero hindi naman nila sinasabi kung bakit naging mastermind yan. Yan ba ay dahil lamang sa kanyang dating posisyon bilang Speaker of the House?
0: Mm-hmm.
1: Ang problema ho dyan, sinabi ho ng hukuman sa ilang kaso, na pag ikaw ay nasa liderato,
0: mm-hmm,
1: hindi lang yun ang maaring batayan para maging ituro ka bilang kasangkot. Dapat ay meron tulay ng ebidensya na mag-uugnay sa'yo doon sa itinuturong krimen, yung isinasakdal sa yung krimen. So ngayon, kaya ho nila pinipilit yan na ipasok uli si former Speaker Romualdez. Samantalang doon sa report ho ng yung partial report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, sinabi na niya na walang mastermind dito. Mm-hmm. Ito ho ay regional o provincial ang mga marami ho ditong mastermind.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pagbalangkas ng batas.
0: Opa.
1: Yun ang pamumuno ng Senado. Mere participation, mm-hmm, in the budget process,
0: mm-hmm,
1: cannot be the reason to impute a crime against the leadership.
0: Okay.
1: Hindi ho dahil mataas ang iyong katungkulan, mm-hmm, or ikaw ay politically aligned dun sa mga naturing o natukoy na kasabwat, pati ikaw liable na rin. Hindi ho ganun kasimple ang batas, dahil ho yung panuntunan ho ng plunder law napakataas ho nung panuntunan.
0: Okay.
1: Mataas ho yung threshold, yung evidence. Dapat ho may evidentiary link between the person,
0: mm-hmm,
1: kung anong ginawa niya at yung krimen,
0: mm-hmm,
1: na pagtamtam, pandarambong. Dapat may mga overt and criminal acts, series or combination of criminal acts.
0: Okay, Attorney, ito, kunin ko lang yung opinion niyo po. Kanina nga ibinalita na hindi na pagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng dating speaker sa kanyang hold departure order. Ano po yung take niyo dito?
1: Para ho sa akin, mali eh.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat unang-una ho, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, wala pa ho naman preliminary investigation eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung panuntunan, dun sa administrative order ng Supreme Court, kinakailangan may preliminary investigation na may preliminary finding,
0: mm-hmm,
1: of dati probable cause. Ngayon ho, prima facie evidence na eh.
0: Mm-hmm.
1: Mas mataas ho yung panuntunan. Nung diniray ho nila, para sa akin, hindi rin makatuwiran. Mali rin ho sa...
0: Attorney?
1: Pagkat, mm-hmm, yung basihan, yung precautionary, mm-hmm, hold departure order ay hilaw. Dahil wala pa ka preliminary investigation at yung pagtanggi doon sa kanilang motion for reconsideration, mm-hmm, para sa akin, mali rin.
0: Mm-hmm.
1: Pinanindigan ng hukuman yung maling ginawa, mm-hmm, in the first instance.
0: Okay, Attorney, huling talong na lang po. Ano po kaya implication kung payagan ng Senado na ma-fulfill ni Senator Jinggoy ang Senate duties niya via video conference na kahit siya ay nakukulong? Medyo controversial nga itong usapin na ito eh.
1: Po, controversial yan. Mm. Dahil kung maalala ninyo, sa kaso ho dati ni Senator Trillanes, mm, at saka ni dating Senator Laila De Lima, humingi siya ng ganyang permiso din sa plenaryo,
0: mm-hmm,
1: na mag-observe lang. Mag-observe, hindi para makilahok sa deliberation ng plenaryo. Mm. Hindi ho yung pinagbigyan. Ngayon ho, yung pagboto, dapat physically present yung senador. Kasi otherwise, kung papayagan ho yung virtual na ganyang partisipasyon at virtual voting,
0: mm-hmm,
1: katawa-tawa ho yung magiging sitwasyon kung ang nasa Senado, puro virtual,
0: mm-hmm,
1: puro laptop. Hindi ho pwede yan. Ayon ho doon sa sarili ng tuntunin, dapat may physical presence yung senador na kinaukulan.
0: Okay.
1: So, malabo ho yun.
0: Mm-hmm. Okay, naku, maraming po salamat, Attorney Antonio Bukay, again sa oras na binigay niyo din sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ihat po kayo.
1: Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyong paanyaya.
0: Salamat po.
2: Kasabay ng pagkakaroon ng bagong mayorya sa Senado ay ang palitan ng committee chairmanships. Kabilang na riyan ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na hinahawakan na ngayon ni Senator Erwin Tulfo. Ano-ano pa ang mga naging pagbabago sa Senado? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni JM Pineda live mula sa Senado. JM.
3: Yes, niya nagkapalitan na nga ng liderato ng chairmanship dito sa Senado at isa nga dyan yung makapangyariang committee, which is yung Blue Ribbon Committee. At isa nga sa mga sinabi ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo na hindi natuloy yung mangyayaring hearing ng flood control bukas. Pero ang ginawa nga niya ay pinagliban muna ito ng Lunes. So ibig sabihin matutuloy pa rin ito, pero sa Lunes na ito gagawin ng flood control project hearing. Matapos nga ang pagtalaga sa bagong acting Senate President at pro tempore na sa Senate Senator Sherwin Gatzalian, ginalaw rin ang bagong mayorya ang mga committee chairmanship, kabilang na ang Rule o Blue Ribbon Committee. Maupo na bilang chairman ng committee si Senator Erwin Tulfo, at kasabay niya ay inanunsyo niya na lahat ng mga senador mula sa bagong majority block at minority block ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pinagpaliban na rin ni Tulfo ang unang schedule ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon para sa flood control project. Sa Lunes umano ang bagong schedule ng hearing ng komite at dapat paumanong pag-aralan ang mga impormasyon at detalye dito. Paliwanag pa nga ng senador, kailangan ihanda ang bawat miyembro ng Blue Ribbon Committee para sa gagawing pagdinig. Mali rin daw ang paraan kung paano inilabas ang mga pangalan o resource person na inimbita ng dating Blue Ribbon Committee. Sabay tanong na bakit sa media unang ikinalat ang mga pangalan imbis na idaan muna ito sa mga miyembro ng komite. Gate pa ni Tulfo, dapat daw pag-aralan ang mga inimbita o imbitadong resource person at tiyakin na may sasabihin ito na makakatulong sa investigasyon. Ito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
4: Pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya
3: wala na rin daw karapatan si Senator Rodante Marculeta na ituloy pa ang hearing bukas sa flood control. Illegal na daw ito kung ipipilit pa ng senador ang pagdinig. Ipinarating na rin ng Senado sa Kamara at Malacanang ang bagong mga committee chairmanship. Bumanat pa si Tulfo sa hirit ni Marculeta na kaya daw takot ang bagong mayorya sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control ay may madadamay sa kanila. Narito muli si Senator Erwin Tulfo.
4: That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We've already instructed the Senate De Usaha, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary.
5: Sir, sabi niya
4: all seats vacant na po, di ba? We declared it. So illegal na po yung gagawin niya. Sana tinignan niya muna yung kagrupo niya, ilan doon ang sabit.
3: Ninya, sa huling tingin natin dun sa anunsyo ng mga media relations ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay sinabi nga nito na meron pa rin daw, tuloy pa rin daw, itutuloy pa rin nila itong hearing bukas ng 10 a.m. Pero yun nga, iginiit na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi ito itutuloy at illegal kung sakali mang ituloy nila ito bukas. At bago naman tayong pumunta sa ibang impormasyon ninya, punta natin yung iba pang chairmanship. Si Senator J.V. Ejercito ay pamumunuan naman ng Finance Committee. Tapos si Senator Tito Soto naman ay National Defense. At Public Order Committee naman si Senator Ping Lacson. Si Senator Erwin nga yung bagong Blue Ribbon Committee, pati na rin yung sa Committee of Social Welfare. Si Senator Rafi Tulfo naman, yung kapatid niya, ay nasa Committee on Public Services. At si Senator Bam ang hawak sa Committee on Basic Education. Si Senator Kiko naman ay sa Committee on Agriculture. Si Senator Risa ay pagdating naman doon sa Committee on Health. Si Senator Lito naman ay doon sa Committee on Games and Amusement. At si Senator Chis Escudero ay Committee on Housing. At ang banguli naman ay si Senator Mig Subiri na hawakan naman yung Foreign Relations. Ninya?
2: Nasa labas ka ngayon ng session hall, no, JM? Kumusta naman ang vibe dyan sa inyo, sa kinaroroonan mo, JM?
3: Actually, Nina, ngayon na kung titingnan natin, medyo naging magaan kumpara noong mga nakarang araw dahil nga sa nangyaring palitan ng liderato kanina. Ang nangyari nga noong inanunsyo na yung bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalan ay maraming nagsigawan at yung ibang mga miyembro ng USA ay pinipigilan na yung mga kaalyado na magsipalakpakan dahil nga sa nangyari. Kung babalikan natin, dalawang araw, tatlong araw na absent itong dating nasa majority senators, kaya nung nagkaroon kanina ng pagpapalit ng liderato ay tuwang-tuwa itong mga senador. Ninya.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Maayos na nagtapos ang Senado sa pagkakahalal kay Senator Wing Gatchalan bilang Senate President pro tempore. Dahil dito, nagkaroon ng quorum at sesyon bago sinindiye adjournment ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari sakaling natuloy ang standoff sa Senado? Alamin sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: There's no objection. It is so referred.
6: Sa darating na Biyernes, June 5, opisyal nang mag-a-adjourn ang buong Kongreso ng Sinedie. Ngayong Miyerkules naman ang last session day. Para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, unconstitutional ang boycott ng Senate Majority pati na ang adjournment ng Sinedie na hindi nagko-convene. Ang Sinedie ay isang Latin term na nangangahulugang without a day sa Ingles o walang takdang araw. Sa konteksto ng Kongreso, di tula na regular na recess kung saan tuloy-tuloy pa rin ang committee at legislative work. Sa ilalim ng Sinedie, mapaparelisa ang legislative process. Suspendido kasi ang legislative session ng parehong Senado at Kamara at walang partikular na petsa kung kailan magko-convene. Pinaka-apektado dito ang mga panukalang batas. Kapag hindi na kumpleto ng isang panukala na pending pa sa komite at hindi pa na-i-transmit sa Senado, mamamatay ang isang panukala. At kailangan itong ihain muli sa susunod na regular na sesyon o kung kailan mag-convene ang Kongreso. At kapag hindi nakapag-aproba o nakapag-veto ang Pangulo bago mag-adjourn sinedie ang Kongreso, hindi itong magiging batas, ngunit magiging pocket veto at kailangang ulitin ang proseso ng paghahain ng panukala.
7: Eh kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinedie yung sesyon? Unconstitutional yan.
0: Mm-hmm.
7: At ang lalabas dyan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we're not yet paralyzed. Pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House.
0: Mm-hmm.
7: So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad.
6: Kaya sa usaping Sinedie adjournment, dapat kumilos bilang iisang Kongreso ang dalawang kapulungan.
8: Kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso. Kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado, dapat i-inform nila ang House of Representatives.
6: Apektado ng boycott ng Senate Majority ang confirmation ng 5 Armed Forces of the Philippines Generals. Kapag nag-adjourn ang sesyon, hindi sila mapopromote. Nakabinbin din ang Magna Carta for Barangay Health Worker na magbibigay benepisyo, allowance at proteksyon sa frontline health workers at marami pang iba.
8: Pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok. At nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution.
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinampahan ang reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pati ang sinuspinding Acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. May kinalaman ito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: From lawmakers to lawbreakers, ganyan inilarawan ng mga civic society groups sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, inireklamo ang tatlo sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Kaugnay umano ito sa pag-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa existing warrant nito mula International Criminal Court.
10: I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador. Kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung paghain ng yung pag-file ng arrest sa ICC.
9: Base sa kanilang reklamo, naging sanktuaryo umano ang Senado para kay De La Rosa nang isailalim siya sa Senate Protective Custody ni Cayetano. Nabanggit din ang nangyaring lockdown sa Senado dahilan para mas mahirapan ang otoridad na makalapit kay De La Rosa. Bilang head ng security, inakusahan si Aplasca na nagbaba ng mga direktiba para hadlangan ang pag-aresto. Mahalaga rin sa reklamo ang pag-amin umano ni Padilla na umalis mula Senado si De La Rosa gamit ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga complainant, nagbigay na rin sila ng kopya ng reklamo sa ICC.
10: Doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's for as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
9: Bukod sa paghahain ng reklamo, kinukonsidera rin ng mga grupo na maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee o kaya ay maghain ng writ of mandamus sa Korte Suprema para obligahin ang mga senador na pumasok. Bago pa ang paghahain ng reklamo, gumugulong na ang magkakahiwalay na imbestigasyon ng Ombudsman, Justice Department at ng PNPCIDG sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang fact-finding investigation ng Panel of Prosecutors. Bukas din ang panel sa pagtanggap ng anumang ebidensyang maaring makatulong. Pero paglilinaw ng DOJ, ang magiging findings ng panel ay ibabatay sa sarili nitong independent assessment base sa mga ebidensyang isusumite at sa mga impormasyong makakalap nito sa takbo ng kanilang investigasyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
11: Umarangkada ngayong Hunyo, hinampas at sinuntok ng isa pang rider dahil sa away trafiko. Pulis na umaresto sa senior citizen na driver ng nakabanggaan niyang sasakyan, ipinatawag ng NAPOLCOM, pumalag.
12: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa media.
13: Hindi kami nagpapapogi dito.
12: Magpapapogi kayo, sir.
11: Coco Martin at Yang Constantino nag-collab para sa theme song ng Sigabok.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa sigalot sa Senado. Sa wakas, natuloy na ang sesyon ng Senado kung saan nakapaghalal sila ng bagong Senate President pro tempore at mga bagong leader ng mga komite bago mag-adjourn si Nidia. Live mula sa Senado ng Papatrol, RG Cruz! RG, anyari?
2: Alvin, natapos na nga ang patigasan ng magkakatunggaling senador na binasag ni Senator Francis Escudero. Matatanda ang dumaan ng Lunes at Martes nang hindi nakakapagsesyon ang Senado dahil hindi sapat ang numero ng magkabilang kampo para makapagsesyon nang wala ang kabilang kampo. Pero ngayon dalawang senador na ang hindi present dahil sa mga kaso, lumalabas na 12 lang ang kailangan o ang bagong numerong kailangan para magka-quorum at nakapuntos na nga kanina ang dating minorya. Alvin, pagpatak ng alas 3 ng hapon, ang tinaguri ang solid block 11 lang o ang dating minorya ang present sa session hall. Pero di gaya ng mga nakarang araw, hindi na mahaba ang kanilang hinintay para magkasesyon dahil may isang dumating mula sa kabilang panig, si Senator Francis Escudero. Kaya ang dating 11 naging 12. Sapat na raw para magkakorum.
3: The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction.
2: At dahil nagkanumero na sila, Alvin, umakyat na sa rostrum si Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding officer para buksan ang sesyon. Hinalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kapalit ni Senator Loren Legarda. Siya na rin ang acting Senate President alinsunod sa patakaran ng Senado.
4: Mr. President, let the record reflect that the chair, a Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes, presiding officer of the Senate pursuant to Rule 5, Section 4C and 5 of the Rules of the Senate.
2: Alvin, nauwi rin ang sesyon sa panibagong balasahan sa Senado. Balik si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader at Renato Bantug bilang Secretary. May bago na rin Sergeant-at-Arms. Binawi rin ang dating minorya ang mga mahahalagang komite gaya ng Finance, National Defense at Blue Ribbon. Binago rin ang bagong mayorya ang patakaran sa impeachment para magkaroon ng halalan para sa presiding officer ng impeachment trial basta hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis. At dahil uling araw ng sesyon ngayon, dinerecho na sa Senate adjournment. Natapos ang sesyon ng wala pang 15 minutos. Paliwanag ni Gatchalian, umabot sila sa ganito matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng mayorya kasama ang Senate President o ang dating Senate President.
3: Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
2: Paliwanag pa ng bagong mayorya batay sa isang hatol ng Korte Suprema at sa mga naganap noong 2015, ituturing na quorum na ang 12 dahil 22 na lang ang senador na nasa jurisdiksyon ng Senado. Aminado ang isang miyembro ng bagong mayorya na ikinagulat nila ang pagdalo ni Escudero.
5: Actually, yesterday pa eh, He's not very happy anymore. He was thinking it over, consulting his family, his friends. And then kanina morning, he said he will attend. But we didn't expect it. We were surprised when he joined us.
2: Alvin, hindi na humarap sa media si Escudero pero pinaliwanag niya hindi nakatanggap-tanggap ang hidwaan sa politika dahil nagugulo na ang trabaho. Git ni Escudero, wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado. Wala rin umano siyang hinuhudas o pinipili. Hanggang sa huli sa Facebook pa rin pinili ni Senador Alan Peter Cayetano na magsalita para kwestiyonin ang quorum at ang mga nangyari sa sesyon.
6: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang presyo. Uulitin ko po. Pag may 13 po sila, ako pa mag-o-vote sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila?
2: Alvin Gate, din niya siya pa rin ang Senate President.
6: Hindi po tayo nag-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
2: Alvin, may babala rin si Cayetano sa epekto nito sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinatan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos umpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis.
2: Alvin, nagpasalamat naman ang bagong mayorya kay Escudero, anila dahil sa kanya ay nakamove on na at makakabalik na sa trabaho ang Senado. Alvin?
1: RG, pakipaliwanag mo nga, so ano ang mangyayari? Ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin, pero ang majority ng miyembro ng Senado, hindi na niya kaalyado ngayon. Paanong dynamics nun?
2: Yun ang sinabi ni Senate President o ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. So, yan ang makikita at aabangan natin sa mga susunod na araw kung paano nila i-assert ang magkabilang kampo ang kanilang mga posisyon. Kasi nga, as far as Senator Cayetano is concerned, walang 13 yung kabila. So, siya pa rin ang Senate President at dapat yung grupo pa rin nila ang masusunod. Pero yung kabila naman, ang sinasabi nila, yung bagong mayorya, ang sinasabi nila sa bisa nga nitong hatol ng Korte Suprema, itong Avelino versus Cuenco na mula pa noong 1949 ata na kaso ng Supreme Court, ay pwede nang maituring na quorum itong 12 na nasa sesyon kanina dahil nga sa kung tutuusin, 22 na lang ang senador na nasa ilalim ng jurisdiction o coercive jurisdiction ng Senado. Ibig sabihin ng coercive jurisdiction ay yung pwede silang pilipin na sumailalim sa mga proseso ng Senado. Paano nga naman nila mapupwersa o mabibilang na nasa ilalim ng coercive jurisdiction ng Senado yung mga nakakulong o kaya yung talagang physical na wala dito o ayaw makapakita o hindi natin makita. So yun ang naging basihan nila doon sa kanilang claim o doon sa kanilang argumento na yung 12 ay quorum na. So kanya-kanya silang opinion ngayon, kanya-kanya silang posisyon. At titignan natin kung paano ito mauuwi, kung mauuwi na naman ba ito sa panibagong patigasan o maidadaan na ito sa ibang klaseng usapan. Alvin?
1: Sorry RG, ang pagkakaintindi ko, si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin talagang Senate President. Kaya ang hinalal nila si Gatchalian ay Senate President pro tempore. Kaya ang tanong ko is, kung si Alan Peter Cayetano ang Senate President, pero ang 12 ay nasa kampo ng kabila, paano mo kukontrolin yun?
2: Siya lang ang nakakaalam yan at siya lang ang makakasagot yan. Kasi siya naman ang haharap sa kanila. Kung wala na sa kanya ang tiwala nung 12 at yung at ilan na lang ang naiwan sa kanya, ano, parang lumalabas, parang 10 na lang yata silang naiwan sa kanya. Eh, pagka nagbotohan, alam naman natin dito sa Senado, lahat ng desisyon dumadaan sa botohan. So kung talagang magbobotohan sila along party lines or along alliances lines, magiging mahirap yun para kay Senador Alan Peter Cayetano na igiit yung kanilang mga gusto mangyari. Kasi nga, pagkaroon nagkaroon ng botohan sa floor, ay kukulangin sila. Pero pinipilit nga niya na siya pa rin ang Senate President dahil nga walang 13 yung kabila, yun actually yung teknikalidad ng patakaran ng saligang batas, ng patakaran ng Senado, na kailangan kasi may 13 para makapagpalit ng Senate President. Yun ang pinanghihiwakan ni Senate President or ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung kabila naman, kaya nga rin, I think, tinatanong mo naman ako, inelect lang nila is Senate President pro tempore at acting Senate President. Admission na yun on their part na wala kasi talaga silang 13.
1: Exactly. O yun na nga, narinig din natin yung briefing ni Senator Tulfo na ang sabi niya, hindi, si Cayetano ang Senate President. Pero dahil sila ang majority, kaya nila ginawa yun. Ang unang test dyan, RG, at pakisagot mo na rin kung tama, ay ang committee hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee bukas. Ay paano, susunod ba? Saan ba ang susundin? Yung kina Marcoleta o yung sa Lunes na ni Tulfo?
2: Eh, iba-iba nga ang sinasabi nila dyan. So, hindi pa tapos ng kwentong to. So, bukas, titingnan natin kung may mga darating dito, kung darating ba ang staff, kung darating ba yung mga guests, kung... kasi pwede naman din talaga pumunta dito yung mga inimbita nila kung gugustuhin nila, pero magiging legal ba at kikilalanin ba ng mga ibang senador yung magiging procedure bukas? Yan ang malaking tanong. Asin?
1: RG, isa na lang, di ba maraming urgent matters doon sa Senado? Bakit biglang nagsinidi eh? Hindi inaksyonan muna yung mga nakabitin?
2: Unang-una, yun ang kalendaryo talaga ngayon, ano? 12. At ako hindi ko pa sila natatanong kung bakit diniretso nila sa Senate. Pero ang alam ko lang ay talaga ngayon ang kalendaryo nila na mag-adjourn. Dahil nga merong requirement sa saligang batas sa kailangan, merong bilang bago ang susunod na zona na kailangan mag-adjourn sila Senate. So mukhang yung mga ibang agenda, yung mga nakita kong mga nakabitin, ano, pwede pa naman yung gawin sa ibang araw. So may tatanong natin sa kanila sa mga susunod na araw kung ano ba ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon silang ipagpasa ibang araw na lang yon. Pero yung kung ang tinutumbok mo naman ay yung tungkol sa commission on appointments, ang tingin ko riyan ay medyo wala na kasi silang panahon kasi kailangan mag-convene pa ng kailangan nilang ayusin yung hatian dahil nga nagkaroon ng bagong alliances dito sa Senado. Hindi rin nila makukonvene ang commission on appointments today kung talagang pinilit nilang magkaroon man ng halalan para sa mga bagong miyembro ng commission on appointments. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz!
7: Nagbago na rin ang committee chairmanship sa Senado matapos ang pag-upo ng bagong minorya. Nasa Senado rin nagpapatrol si Victoria Tulad. Victoria, ano ang ating aabangan sa mga bagong pinuno ng mga komite?
8: Karen, kasabay ng paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at in effect ay acting Senate President, ay nagbago na rin nga yung mga committee chairmen. Ayon sa bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Erwin Tulfo, ay kanselado na yung hearing bukas tungkol sa maanumalyang flood control projects at sa halip ay gagawin ang ikasyam na pagdinig ng BRC sa Lunes, June 8. Bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairperson, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hindi natuloy ang pagdinig ng komite na dapat sana ay gagawin bukas, June 4. Nagbigay na umano ng direktiba sa Senate staff para kanselahin ang imbitasyon bukas, kaya hindi maaaring ipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagdinig.
5: That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We have already instructed the Senate, the USAA, the Senate Sergeant-at-Arms, the Senate Secretary.
9: Sir, sabi niya,
5: Now, all seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new Blue Ribbon Chairman.
8: Ang susunod na pagdinig sa ilalim ni Tulfo ay sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Pag-uusapan pa umano nila kung sino-sino ang iimbitahin. Kaninang tanghali sa kanilang Facebook Live, sinabi ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na may humaharang umano sa pagdinig na dapat sana ay kanilang pangungunahan.
10: Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. Ang balak talaga ay agawin ang mga committees, kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan.
11: Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
8: Pinabulaanan ni Tulfo ang paratang na may hinaharang sila at sinabing may mga paglabag ang dating mayorya sa pagtawag ng June 4 hearing.
5: Subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Eh, ang minority leader, the ex-officio of the Blue Ribbon, wala, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito?
8: Ayon kay Tulfo, lahat ng senador ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, mapa mayorya o minorya, para hindi masabi na may hokus-pokus sa proseso. Pero sa kabila ng mga nangyari, iginiit ni Cayetano ngayong hapon na itutuloy nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas.
6: But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
8: Kabilang sa mga inimbita ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Pia Cayetano, sina dating House Speaker Martin Romualdez, ang umano'y 18 Marines na sinabing nag-deliver sila ng mga maletang may cash kina Romualdez at dating House Appropriations Chairman Zal Dico, at mga empleyado ni Ko. Imbitado rin sa dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez at mga kalihim o kinatawan ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at ang Ombudsman. Samantala, sinabi ni Senador Francis Kiko Pangilinan na nakahinga siya ng maluwag matapos lumipat sa kanila si Senador Francis Cheese Escudero.
12: How did you convince Senator Cheese po?
13: Mahabang proseso, but thankfully he agreed.
12: Thank you, sir. How do you feel lang, sir?
13: A relief for the Senate.
12: Apa.
13: And we hope that this is a fresh start. And win is most deserving and most qualified.
12: Sir?
8: Karen, sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung ano ba yung mangyayari bukas dahil magkaiba nga yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano at ng bagong mayorya. Sa kanyang Facebook Live, bago mag-alas 6 ngayong gabi, sinabi ni Cayetano na mag-i-issue siya ng memo sa Office of the Senate Sergeant at Arms at sa Secretariat para huwag isara ng mga ito ang Senado dahil magkakaroon umano ng Blue Ribbon Hearing bukas. Sinabi rin ni Cayetano sa staff na huwag ipadlock ang Senado. Pero kaninang pasado, alas 5 ng hapon nga, ay naglabas naman ng paglilinaw ang bagong mayorya na sinasabing hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano at nabakante ang posisyon. Karen?
14: Maraming salamat, Victoria Tulad.
15: Kinilala ng palaso ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Pero bago man yan, ikinadismaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring boycott ng ilang senador na nauwi naman sa pagkakansela ng dalawang sesyon. Live mula sa Malacanang, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano ang sabi ng palasyo sa palitan ng liderato sa Senado?
2: Bernadette, sinabi ng palasyo na naaayon sa batas at sa rule of law ang naging palitan ng liderato sa Senado kaninang hapon. Kaya naman ayon sa Malacanang ay ginagalang nila ang naging desisyon ng bagong majority at ang liderato ni ngayon Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero bago yan ay sinabi ng Pangulo na dismayado siya sa ginawang boycott sa sesyon ng mga mababatas na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano.
16: Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin.
2: Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador matapos dalawang beses na nakansela ang sesyon noong Lunes at Martes. Marami kasi ani ang kailangan gawin o amyendahan na batas.
16: Kung walang sesyon, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nang congressman naman ako eh, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session.
2: Para sa Pangulo, walang sapat na rason ng Senado para mag-cancela ng session.
16: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yon. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
2: Sabi ng Pangulo na dating senador hanggang 16th Congress, nababahala siya sa gulo na nangyayari sa Senado ngayon. Hindi rin aniya maintindihan kung bakit kinailangang tumigil ng legislatura sa pagtatrabaho. Gayong tuloy naman ang dalawa pang sangay ng pamahalaan.
16: I talked to my fellow senators in the time I was senator and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? The best description I can have is the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve.
2: Marami aniyang gustong makamit ang pamahalaan na hindi maaabot kung magtutuloy-tuloy ang suspension ng sesyon.
16: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
2: Sa ngayon, pinag-aaralan aniya ang mga hakbang kasama ang pagtingin sa konstitusyon para masolusyonan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi kasi nila pwedeng diktahan o parusahan ng Senado bilang co-equal branch sila ng gobyerno.
16: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves, and they haven't been doing much of a good job right now.
2: Nauna lang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na tila mali ang impormasyon na natanggap ng Malacanang dahil handa silang magtrabaho.
10: Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila pong hindi nagtuloy.
2: Sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na naapektuhan na ng kawalan ng sesyon ng Senado ang Status of Visiting Forces Agreements o SOFA ng Canada at New Zealand. Umapela siya sa Senado. Naaksyonan na ito para umabante na ang expanded defense cooperation ng dalawang bansa at ng Pilipinas.
17: Na depensa na namin sa pumipi ang dalawang SOFA na pending conference by the Senate. No? Sa ratification ni Presidente, apila na para na lang sa smooth running of the Armed Forces of the Philippines at para sa engagements natin na tuloy-tuloy at mabilis, sana naman mapugunan ng Senado ang mga pananailangan na ito na hindi dapat pabayaan.
18: Nauna na rin sinabi ng palasyo na apektado na rin ang ekonomiya dahil sa mga nangyayari sa Senado.
2: Bernadette, ginagalang ng palasyo ang separation of powers at ang legislatura bilang isang co-equal branch ng pamahalaan. Nauna naging sinabi ng Pangulo na umaasa siyang maregasolba ng Senado ang mga issue para maituloy na ang paglilingkod nila sa mga taong bayan. Bernadette.
15: Maraming salamat, Jervis Manahan.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dagdag sa pensyon ang Social Security System, nagsimula na ngayong Hunyo. Mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, nadagdagan pa. At Gogo Martin, hands-on, maging sa poster at music ng Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
15: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
19: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
30: Liver up na tayo
29: with Liveraid Pro.
0: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
15: Tanggap po tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga Radyo Patrol. Attorney Baligod at 18 na umano'y mga ex-Marines inireklamo sa DOJ kaugnay ng mga maleta ng pera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ Radyo Patrol, Steve Raz. Steve? Balikan po natin si Steve Raz. Samantala, ilan pang landmark bills ang lumusot sa Kamara? Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
31: Ay, meet sa botong 294 na pabor at tatlong hindi pabor, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 9305 o Kalinga Act na layong maglatag ng agaran at otomatikong tugon ng pamahalaan laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langit. Layon din ang panukala ng bigyan ng emergency power ang Pangulo para sa energy security at economic stability. Sa boto namang 286 na pabor, tatlong tutol at pitong abstention, lusot na rin sa third and final reading ang House Bill 9465 o Digital Media Anti-False Information Act. Layo nitong maprotektahan ng mga Pilipino sa fake news at disinformation online. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Samantala, balikan naman natin sa Department of Justice si Steve Raz. Steve?
3: Ay, may naaarap kayo sa panibagong reklamo sa DOJ si Attorney Larry Baligon at 18 individual na nagpakilalang mga marino o rinagatid ng mga mali-malit ang pera na iniuugnay sa ilang opisyal ng gobyerno. Ito matapos magayon ngayong hapon ang reklamong cyber libel sa DOJ si Iloilo City Representative Julian Jamjam Baronda matapos madawit ang kanyang pangalan sa alegasyon na pagtanggap umano ng malitang may lamang pera sa mag-interview maring tinanggi ng mga batas na tumanggap siya ng pera at iginit na gawa-gawa lang umano ang naturang kwento. Posible rin na niya nadami pangalan na papahayag laban sa mga korupsyon at sa pagtatanggol sa institusyon ng pamahalaan. Isa rin sa kanyang mga hinala ay ang naging pagtatanggol niya sa Iloilo City noong mga pagdinig ng City. Matapos sila ang kore dating Pangulo Rodrigo Duterte ang lungsod bilang isang Shabulay City o lugar na umunay talamak ang iligal na droga. Pahala na rin naman ng korte. May mga pwedad kabila mga Duterte na may naturong na issue man ang kamo. Basang pinalabas sa Pina o patawag ng DOJ kaugay ng formal investigasyon sa nasabing reklamo. Yan, kumpirang. Rolos Tivra, ZZNM.

nagbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: ng helmet at sinapakpan ng magkaangkas na lalaki ang isang rider sa Sampaloc, Maynila. Ang insidente sa pool sa video. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Nakahinto ang rider na ito sa stoplight sa bahagi ng Florentino Corner, Maceda Street sa barangay 519 sa Sampaloc, Maynila alas 3 ng madaling araw noong Lunes nang bigla na lamang siyang hampasin ang helmet sa ulo ng backride ng kakarating lang na motorsiklo. Maya-maya pa, sinuntok naman siya sa ulo ng mismong rider. Sa kuha ng dashcam ng rider, kita na galit ang driver ng motorsiklo kaya agad nang umalis ang biktima para magpa-blotter sa barangay habang lumiko na rin papalayo ang nanakit na rider. Nakiusap din sa isang netizen ang biktima na i-upload ang kuha sa kanyang dashcam para matunton ang nanakit na rider at angkas nito. Ayon sa uploader, pauwi na ang rider na magkasalubong ang dalawa.
2: Nakita lang daw yan na may motor lang daw na nakasalubong, pero parang nagkita kasi sila sa gitna na parang napatabi ng konti itong sumalubong sa kanila. So, yun. After daw nun, tinatry ang habulin kasi yung green light. Pero dahil nagbiblink, tumigil na rin siya sa intersection kasi inabot na rin siya nung yellow light. Tapos mamaya-maya, bigla na lang daw siyang hinampas nung helmet.
1: Dahil sa lakas ng hampas, nasira ang accessories ng helmet ng biktima.
2: Ganun daw kalakas yung hampas eh. Siyempre, on his part, parang natatakot din siya na baka abangan siya. Kasi kung ganong klaseng tao nga naman yung nakaharap niya sa kalsada na wala pa siyang ginagawa, what if pa sa sitwasyon ngayon?
1: May nakapagsabi na nakatira sa kaanak sa barangay 517 ang nanakit na rider, kaya agad itong pinuntahan ng mga opisyal ng barangay pero hindi na ito naabutan.
3: Itong bata na ito, itong respondent na ito, hindi ko masyadong kilala ito eh. Dahil hindi naman siya talaga permanente dito nakatira yan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya at nakinontak din namin. Hindi rin namin makontak yung tao na ito.
1: Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng barangay sa pulisya para matuntun ang dalawang lalaki. Ayon sa barangay, nais panagutin ng rider ang mga suspects sa nasira nitong accessories ng kanyang helmet. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
4: Iginit ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang pagkakakulong kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay patunay na walang sinisino ang Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa pera ng bayan. Dagdag pa ni Dizon, ang mga kaso isinampa laban sa mga responsable sa anomalya ay sinusuportahan ng matitibay na ebidensya base na rin anya sa direksyon ng Justice Department at Ombudsman. Kanina, ininspeksyon ni Dizon kasama ang Quezon City LGU, ang UPRI NOAA, ang Matalahib Creek na karaniwa apektado ng baha. Ayon kay Dizon, nasa 5 buwan na ang operasyon ng creek alinsunod sa drainage master plan ng Quezon City LGU.
5: Paugit-ugit sinabi ng Pangulo, kung saan dadagin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan. Kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaaryado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino pa. Basta kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta.
4: Inilipat si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa isang pribadong ospital matapos may madiskubre sa laboratory findings na may kinalaman sa kondisyon niya sa puso. Ayon sa PNP, dinala si Bunoan sa isang pribadong pasilidad sa Metro Manila nitong Martes ng gabi. Binabantayan si Bunoan sa ospital simula na makaranas ng pagkahilo at pagtas ng presyon noong Lunes nang ilabas ang arrest warrant laban sa kanila para sa kasong plunder kaugnay sa anomalya sa flood control project. Humarap pa sa Sandigan Bayan si Bunoan itong Martes pero noong hapon ay lumitaw sa kanyang laboratory results na tumaas ang kanyang heart enzyme. Agad siyang inirefer sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Nauna namang sinabi ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment ang dating galihim.
6: Considering his advanced age,

0: age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
1: Samantala, sumalang sa witness stand ang dating DPWH Planning Service Director, kaugnay naman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan na kinasasangkutan ni dating Senator Bong Revilla Jr. Sa kanyang salaysay, sinabi ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote na nagawang i-bypass na namayapang si DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang chain of command sa kagawaran. Hindi rin pinadadaan sa kanya ang output ng kanyang division na may kaugnay naman sa 2025 national budget dahil dumidiretso ito kay Cabral bilang anyay standard operating procedure. Siligundahan ito ang naunang salaysay ni DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria na inutusan siya ni Cabral na i-encode ang mga proyekto at proponents nito para mapasama sa budget na isusumiti sa House Committee on Appropriations. Isa na rito ang Pandibulacan Project na ang proponent ay si Revilla.
2: At ngayong gabi makakasama po natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson.
3: Hi Karen, magandang gabi sa atin lahat.
2: Alright, I think Senator, magandang linawin. Sino po ba ang Senate President ngayon?
3: Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan.
2: Pero nangangahulugan po ba na hindi na si Senate President Alan Cayetano ang Senate President? Kasi sa kanyang Facebook Live, sinabi po niya siya pa rin ang Senate President, sir.
3: Yun ang problema, Karen. Kasi kung naandito sila sa session hall, dito sana kami magdedebate. Mahirap makipagdebate sa Facebook. Kasi sa halip na pumasok siya, hinintay namin siya ng Lunes, hinintay namin siya kahapon, hinintay namin siya kanina, hindi naman siya pumapasok. So paano kami magdedebate na nasa Facebook siya, kami naman nasa plenaryo? Ang tamang venue para pagdebatehan namin, pati yung pag-elect, kung meron silang issues, dito sa plenaryo, hindi sa Facebook.
2: Maliwanag kikwestiyonin po ito no, ng mayorya o kumbaga ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang hirap na ng mga terminologies ngayon. Legal po ba ang ginawa ng bloke po ninyo kanina? At bakit po ito legal, sir?
3: I-correct ko lang, dating mayorya, minorya na sila ngayon kasi 10 sila, kami 12. Or 11 kung sakaling hindi mag-a-align completely si Senator Cheese. Ngayon, karapatan niya na dumulog sa korte kung gusto niyang questionin ang legalidad. Sa punto namin, kaninang alauna na nag-caucus kami, diniscuss namin mabuti yung legal basis, pati yung president na umiiral. Ano? Dalawa, Avelino versus Cuenco, at ito'y 1949, pero leading case pa rin ito. Wala pa itong, hindi pa namomodify. Na kung saan, kung wala sa coercive power, kung outside of the coercive power of the Senate, eh hindi kabilang yon sa pagdetermina ng quorum. Pangalawa, kung hindi makompel ang attendance, eh hindi yon bibilangin sa pagdetermine ng quorum. Yung president naman dito, 2015, si Senator Drilon, 17 lamang yon ang naanditong senador. Dahil yung 4 or 3 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Pero nakapag-conduct sila ng business at ang kanilang na-determine na quorum ay 12. Kasi nga, hindi naman kompleto yung 24 at wala nga sa coercive power ng Senado, yung ibang miyembro ng Senado noon. Paliwanag, Karen, maraming legal opinions na lalabas dito. Ang tangi lamang makakaresolve nito, kung gusto nilang dumulog sa Korte Suprema, eh doon tayo makikinig. Pero sa maski magdebate tayo till kingdom come, wala tayong mariresolve. Kaya kung gusto niya, pumunta na lang siya sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kanina sa session hall.
2: Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo nakumbinse na sumama sa session si Senator Cheese Escudero?
3: Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusang loob siya dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yun ang nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusang loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum kasi 11 lang kami. Kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 12. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. At wala rin kaming pagkumbinse, bagkus, kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Chis, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that.
2: Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal ko ito. At hindi daw tama una ang bilang ng quorum. Pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa ring 13. Ano pong reaction niyo dito?
3: Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook.
2: Now, paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen?
3: Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kaming sergeant at arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin, eh baka mapahiya sila.
2: Now, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw dapat po no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President ang presiding officer po?
3: Tuloy yung July 6, ano? As tuloy yung nangyaring pagsasubmit ng komento ng Vice Presidente noong June 1. At tuloy din yung deadline, yung period na magsasubmit ng reply o komento yung prosecution. Tuloy pa rin yung pre-trial o preliminary conference na magaganap pagkatapos na makapagsubmit yung prosecution panel ng kanilang komento. At tuloy pa rin sa July 6. Yung presiding officer, kung sino yung tumatayo o yung acting president or pwede kami mag-designate kung sino yung pwedeng mag-preside doon sa mangyayaring impeachment trial sa July 6.
2: Oo. Maganda ipaliwanag niyo po ito, Senator Lacson, huling tanong. Because ang July 6, you convene as an impeachment court. Sa araw ng SONA, which is end of July, that's when you convene as a legislative body. Tama po ba ito, sir? Kung boboto ng 13
3: Totoo
2: for
3: yun.
2: A new leadership, can that be done on July 6 or the rules do not permit that?
3: Ang pinag-usapan namin, hihiling kami sa Pangulo para tumawag ng special session.
2: I see.
3: Hindi lamang sa tungkol sa impeachment, tungkol din sa nabinbin. Na confirmation ng ilang Navy captains at saka Armed Forces colonels para ma-promote sa general. Ang problema, nakakahiya sa kanila at nakakaawa sila dahil aabutin sila ng one-year ban dahil nga sa gulo nangyari sa Senado, hindi makapag-convene ang CA. So, alang-alang sa ating mga magigiting na kawal, yung mga mapapromote, at baka ma-disqualified sila by virtue of the one-year ban bago dumating yung kanilang retirement age, hihiling kami sa Pangulo kung pwedeng tumawag kami ng special session para ma-convene yung commission on appointments para naman hindi malaking dagok sa mga pamilya ng ating mga magigiting na opisyal ng armed forces.
2: Nag-issue ng statement ang Pangulo, sinusuportahan niya ang bagong liderato ng Senado. Ibig sabihin po ba, Senator Lacson, kung magtawag ng special session si Pangulong Marcos Jr., halimbawa bukas o Friday or kahit next week e nakasinidiyan na, pwede po yun?
3: Pwede yun. Pwede. Special session. Nasa ano naman yan? Nasa Constitution naman yan na pwedeng tumawag ng special session ang Pangulo.
2: So, It's clear para po sa inyo, vacant ang Senate presidency sa ngayon.
3: Maliwanag yun. Bakante ang Senate presidency na posisyon. Wala kaming Senate president. Meron kami acting Senate president by virtue of his being Senate president pro tempore, si Senator Sherwin Gatchalian.
2: Maraming salamat po, Senator Panfilo Ping Lacson. Thank you, sir.
3: Salamat, Karen.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kampo ni Senator Jinggoy Estrada hiniling na mailipat siya ng detention sa PNP Custodial Center. Mga diskarte para makatipid sa nalalapit na pagbabalik eskwela, alamin sa Winning Moment. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
5: TTTZMM. Numero uno sa aksyon!
6: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga radio patrol. Pulis na ipinatawag sa Napolcom dahil sa pagkakasangkot sa away sa trapiko. Pumalag kay Napolcom Vice Chairman Attorney Rafael Kalinisan. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
14: Nauwi putan ang pulong balitaan sa National Police Commission ng umalma ang isang pulis kay Napolcom Commissioner Attorney Rafael Kalinisan. Pumalag si Attorney Kalinisan ang nasibak na pulis dahil kila ginagamit umano siya para magpapogi ang opisyal sa media. Ayon sa pulis, mali ang sinasabi ni Kalinisan, partikular na akusasyong nagpapabayad sa matanda para maareglo ang traffic incident na kinasasangkutan nito. Una nang sinibak sa pwesto ang pulis at kasalukuyang nasa ilalim ng restricted custody ng Rizal Police Provincial Office. Ayon sa Southern Police District, nagtugas ang insidente sa banggaan ng sasakyang minamaneho ng pulis at ng sasakyan ng 76 years old na senior citizen sa barangay Bagumbayan, Taguig City. Nakikita sa viral video ang sila marahas na pag-aresto umano ng pulis sa senior citizen na umani naman ng samot-saring reaksyon sa mga testigo sa lugar at maging sa mga netizen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMA.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, ilan naman sa pamilya ng mga nawawalang sabungero, tiwala pa rin sa pulisya na mahahanap si Atong Ang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, si Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
15: Ivy, dumalo sa isang case conference ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero sa DOJ ngayong hapon para imbestigahan o sa imbestigasyon ng meeting sabungeros. Ayon kay Diane Loyola, asawa ng isa sa mga biktima, buo ang kanilang tiwala sa PNP sa pumumuro ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartavis Jr. na mahanap pa rin at maaresto ang manay mastermind na si Atong Ang, kabilang din sa napag-usapan ng paglilipat ng kaso sa Quezon City mula sa Lipa, Santa Cruz at San Pablo Laguna para mas malapit puntahan tuwing may pagdinig. Nakikita rin ang nilalang taong bayan sa PNP ang pumumuno na nakatuon sa disiplina, pananagutan at serbisyo. Maratanda nakakuha ng 78.8% na mataas sa trust at performance rating sa bagong nationwide governance survey si Nartavis dahil sa magbabaig din ng community policing at magbabatipay ng accountability sa loob ng organisasyon. Umaasa rin ang pamilya ng biktima sa otoridad na makakuha ng ebidensya sa mga nakukuha butok sa Taal Lake sa Batangas para mapatibay ang kaso sa kabila ng nasubok ang kredibilidad ng PNP. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Sili marin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay?
20: Liveraid Pro.
19: May Silymarin, may multivitamins pa.
20: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
4: Umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kabilang sa pinangangbahang nasawi ay isang buong pamilya matapos ma-recover ang bangkay ng isang bata at sanggol. Nagpapatrol, Dennis Datu.
24: Justice for the family and the victim.
25: Nagtipon-tipon ang pamilya ng mga biktima ng pagguho ng gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nag-alay sila ng panalangin at nagtirik ng kandila. Idinadaig nila ang anilay kawala ng malasakit at tulong sa kanila na may-ari ng gusali at ng kontratista nito.
26: Kamustahin niyo naman po kami ng mga pamilya. Nag-aantay po kami ng mga pamilya namin dito na isa-isa pong nilalabas na wala ng buhay, na halos na aagnas na po yung mga katawan, may sanggol pa po. So, di ba, sana po managot ang dapat managot.
25: Wala pang abogado mga biktima, kaya hiling ng grupo, sana may tumulong sa kanila. Isa sa naghahanap sa mahal sa buhay ay si Marilu, na nangutang pa ng pamasahe para makaluwas mula sa Samar. Nawawala pa rin ang kanyang anak na si Jeffrey, ang asawa nito, at mga anak na 19 gulang na lalaki at 11 buwan na sanggol na babae. 20 taon nang huli niyang makita ng personal ang anak at tanging sa video call lamang sila nagkakausap.
27: Masakit sa damdamin ko kay nawara anak-anak. Minahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Hindi ko yun napapagalitan.
25: Lumuwas naman mula sa Bislig City si Jessa para hanapin ang kapatid na si Reynaline na asawa ni Jeffrey. Nais na niyang maiuwi ang labi ng kapatid sa kanilang probinsya at masiguro na makakamit ang hostisya.
28: Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya, kaya po sinama po yung pamilya niya. Sa mga nangyari po, hindi po pwedeng pabayaan eh. Kasi marami pong mga buhay na nadadamay. So kailangan po, papanagutin po talaga.
25: Nitong Martes, kabilang sa na-recover ng mga bangkay ang isang lalaki, isang babae, isang batang lalaki at isang sanggol. Sabi ng Angeles City LGU, posibleng isang pamilya ang mga ito.
29: Pero hindi pa natin talaga makonfirm, pero dun sa kanilang orientation, mukhang ganun yung itsura. Nakasakay pa ito sa duyan, yung hammock. No? Dun po siya nakita yung itong sanggol.
25: Tugma rin ito sa pamilyang hinahanap nila Marilu at Jessa. Pero hirap nang makilala ang mga natagpo ang bangkay. 10 sa mga nakuhang bangkay ang hindi pa nakikilala. Ngayong Miyerkules, 4 pang bangkay ang magkakasunod na nakuha sa guho. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa posibleng mga natabunan at kung ilan pa ang nasa ilalim ng guho, walang nakakaalam. Dennis Datu, ABS-CBN News, Angeles City.
0: Good news! Nagsimula ng tumaas ng 10% ang pensyon ng mga retirado ng Social Security System, 5% naman sa mga death at survivorship pensioners. Katumbas po ito ng dagdag na maglalaro sa 200 pesos hanggang 2,400 pesos sa mahigit 4 na milyong pensyonado. Sa ilalim ng 3 taong programa, may isa pang bugso ng 10% increase sa pensyon sa September 2027.
1: Nag-iingat na sa kalusugan ang 62 anyos na si Rafael matapos ma-stroke ang kanang bahagi ng katawan. Ilang dekadang vendor si Rafael at sinaga ang paghuhulog sa SSS para lang magkapensyon. Kaya laking pasalamat niya nang mabalita ang tataas ang kanyang pensyon ng 10% ngayong buwan, bagamat kulang pa umuno ito sa pangangailangan niya.
2: Hindi, para makabili ako ng pagkain na masarap. Medyo masarap. Kasi hindi ako nakakakain na masarap eh.
1: Pinaaga ng SSS ang aumento sa pensyon ngayong buwan, imbis na sa Setyembre pa, para makaagapay sa mahigit 4 million pensioners sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kung ang mga retiradong manggagawa ay may 10% increase, 5% naman ang dagdag pensyon sa mga death at survivorship pensioners. Ang 74 anyos na si Marcela at Mister, parehong may dagdag sa pensyon. Pero kahit malit lang, masaya ang mag-asawa dahil madaragdagan ang budget nila para sa pamilya.
3: Natuwa po. Siyempre, pangdagdag sa maintenance. So, laking bagay din yun, lalo na ngayon mahirap ang buhay.
1: Pero paano naman yung mga nakaschedule pa lang mag-retire simula June hanggang August ngayong taon?
8: Mag-retirement pension ka starting June 1. Ngayon po, June 1, 2026. Hindi ka pa po kasama doon sa cut-off po natin for June 2026 increase. By September 2026 po, yung pension mo po may increase pa rin po ng 10%.
0: Dahil sa 10% na dagdag, papalo na sa 2,200 pesos ang pinakamaliit na pensyon sa SSS. Ang pinakamalaki, lagpas 26,000 pesos. Pero ang pinaka-average na pensyon, nasa mahigit 5,000 pesos kada buwan. Pero pagdating ng 2027, mayroon ulit 10% increase sa pensyon.
1: Nilinaw ng SSS na nagsimula nang ipatupad ang dagdag pensyon sa mga batch 1 na ang date of contingency ay kada umpisa hanggang 15 ng buwan. Yung iba naman, susunod na simula June 16.
8: So mga hindi pa po nakakuha, doon po tayo sa usual na withdrawal schedule po natin. So yung June pension po ninyo, kasabay na po noon, may increase na po yung pension po ninyo.
1: Tiniyak din ng SSS na kahit may dagdag pensyon na mahigit 4 million pensioners, hindi naman ito babawiin sa mga aktibong miyembrong nagbabayad ng kontribusyon buwan-buwan.
8: For the 3-year period po, wala po tayong magiging increase sa contributions, only increase on pension.
1: Sa ngayon, nasa 750 pesos kada buwan ang minimum na hulog sa SSS, 5,250 pesos naman ang todong kontribusyon batay sa salary credit na 35,000 pesos. Mahigit kalahati niyan, sagot ng employer, 1,750 pesos naman ang kalta sa sweldo ng empleyado.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan magpapaulan ang habagat?
9: Alam mo Alvin, dito sa Luzon, magpapatuloy pa ang mga paulan ng habagat sa mga susunod na araw. Medyo nagpapalakas din sa habagat ang nabuong low pressure area sa may gitna ng South China Sea malapit sa Vietnam. Huli po itong namataan sa layong 675 kilometers, kanluran ng Iba, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, mababa ang tsansa na ito ay maging bagyo sa ngayon. Ang Central at Northern Luzon po ang masasapul ng malalakas na paulan ng habagat. dagat na pwedeng tumagal hanggang pagsapit ng weekend. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials, kapamilya, dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa mga pagulang ito, pwedeng makamit na yung kinakailangang pag-ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posible yan bago pumatapos ang linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 4 sa Luzon, may aasahan pong maulang panahon buong araw at madalakas po yung boost ng ulan sa may Pangasinan, Zambales, Tarlac, dito po sa Pampanga at sa Bataan halos buong araw. At sa gabi, medyo may kalakasan pa yung mga pag-ulan dito sa may Bulacan, Pampanga at Bataan. Pwede po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat mga kapamilya. Sa Palawan naman, magiging maulap sa hilagang bahagi ng probinsya pero mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Palawan. Sa Visayas, may kaunting ulang daraan sa umaga pero tanghali pa magiging maulan dito sa may Eastern Visayas at magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dyan hanggang pagsapit ng hapon. Meron ding mga pag-ulan bandang hapon dito po sa ilang lugar sa may Negros, Southern Cebu at sa Panay. At pagsapit ng gabi ay may kaunting ulan dito naman sa probinsya ng Cebu. Dako naman tayo sa Mindanao, sa umaga po ay pwede ang pagsikat ng araw pero may aasahan din pong mga pag-ulan mula tanghali at may kalakasan ng boost ng ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Davao Region at maging dito po sa Bukidnon lalo at sa may Sultan Kudarat. Oras ng hapunan, malakas din ang boost ng ulan dito sa may bahagi ng Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro at meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao lalo po sa may Davao Region at Soxergen pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maulap po at mararamdaman natin yung pagbugso, kaunting pagbugso ng amihan, medyo mahangin lalo pag nasa tamataas na lugar at gabi pa aasahan yung malalakas na mga pag-ulang dulot ng habagat. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
5: Mula sa pagiging isa sa pinakaminamahal na OPM icons ng bansa, sumusubok naman si Rico Blanco ng bagong hamon sa kanyang karera bilang leading man sa pelikulang Project Baby. Nagbukas din siya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng OPM at ilan sa pinakapersonal na yugto ng kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
6: I don't want commitment, okay?
7: Sandy, hinihingi ko lang naman eh. Huwag mo ako ilakot sa buhay mo.
6: Isang bagong kabanata ang binubuksan ni Rico Blanco sa kanyang karera sa kanyang kauna-unahang lead role sa romantic comedy film na Project Baby kasama si Sue Ramirez. Aminado si Rico, hindi pa siya makapaniwalang napili siyang maging leading man.
10: Playing a character.
6: Migo, right?
10: Migo. Who is kind of chill. Artist siya. Hindi siya masyadong Yeah, he seems to be a cool guy lang.
6: Yes, yes. Samantala, naniniwala si Rico na nasa golden era ang OPM dahil sa dami ng mga uhusay at iba-ibang musicians ngayon.
10: I think in the future, we'll look back at this time and say this is one of the golden eras of Filipino music.
6: Sa kabila ng mga tagumpay sa career, nagbukas din si Rico tungkol sa mga pagsubok na kanyang hinarap matapos mawalan ng kapatid, makipaghiwalay sa matagal na relasyon at pagpanaw ng kanyang alagang aso.
10: Did I make a mistake? Was that a mistake to just focus so much on work, thinking that you'll have all the time in the world? And
11: pag nahulog, sasagutin ko lahat.
6: Mapapanood ang full interview ni Rico Blanco sa Oh My Gan, mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
12: At susunod, Sandigan Bayan pinanindigan ang precautionary hall departure order laban kay dating Speaker Martin Romualdez. At official posters ng comeback serye ni Coco Martin na si Gabo nagsulputan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: TZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, alas 7:36 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: DZMM numero 1 sa aksyon.
14: May pag-uulat pong muli ang ating Radyo Patrol. Dagdag na 25 million fuel subsidy para sa mga magsasaka, inaasahang maipamamahagi ngayong planting season. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
18: Makakatanggap ng karagdagang 25 million pesos fuel subsidy para sa mga magsasaka sinisnat ng kasalukuyang planting season. Matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order para sa pondo. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, malapit nang mailabas ang pondo upang makatulong na mabawasan ang epekto ng mataas na gasto sa pudo sa lokal na produksyon ng pagkain. Sinabi ng Department of Agriculture na importanteng ma-release ang dagdag na tulong pinansyal para masuportahan ang mga magsasaka sa panahon ng pagtanim at makatulong upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Inaasahang aabot sa 5,000 magsasaka ang mahihinabang at makakatanggap ng 5,000 pesos na fuel subsidy. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM numero 1 sa aksyon.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number 1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
1: Hiniling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na mailipat siya ng detention mula sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas patungo sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. A 2 ng Hunyo, nang inihain ng kanyang abogado ang pormal na muson isang araw matapos siyang dinala sa Paitan sa Payatas dahil sa kanyang plunder case. Matatanda ang dati nang naditine si Estrada sa Custodial Center nang maharap sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero pinayagan siya makapagpiansa noong 2017. Kasabay naman ng kanyang hiling na paglipat ay naghain din ang kampo ni Estrada ng urgent motion para hilingin naman sa korte na magtakda ng piansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inaasang diringgi ng mga musyong ito ng Sandigan Bayan 5th Division sa pamumuno ni Associate Justice Zaldi Tres Peces kasabay na ititakdang arraignment ng senador. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inisyu laban sa kanya. Ngayong iniimbestigan siya kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa 7th Division ng Anti-Graft Court, wala itong nakitang merito sa argument ni Romualdez na nalabag ng PHDO ang kanyang karapatan para bumiyahe na anyay nakabase lang umano sa haka-haka. Pero giit ng Sandigan Bayan, kailangan lang may makitang probable cause o sapat na basihan para ma-issue ang PHDO. Dagdag pa ng Sandigan Bayan dahil sa bigat na mga potensyal na kaso na walang piyansa pa ang iba, may malinaw na motibo ang mambabatas para takasan ang paglilitis.
12: Sa ibang balita naman, ipinatawag sa National Police Commission ang pulis na nag-viral na video na sa pilitan umanong inaaresto ang isang senior citizen sa Taguig City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
20: Mag-aalas 3:30 ng hapon itong Martes nang magkabanggaan ang isang shuttle van at isang kotse sa kanto ng MLQ Avenue at Mauling Creek sa Barangay Bagong Bayan sa Taguig City. Ang driver ng kotse na isang police corporal bumaba at kinumpronta ang 76 anyos na driver ng van. Dahil nakaharang sa kalsada, pinatras ng pulis ang puting van. Pinitsura ng pulis ang plaka ng sasakyan at tinuturo ang pinsala sa kanyang sasakyan. Nag-usap ang dalawa. Pero maya-maya, umabante ang van na kinagalit ng pulis. Kasunod nito, puwersahang pinabababa ng pulis ang driver ng van.
21: Sir! Sinyo na yan?
22: Sir! Arrestado ko, arrestado!
21: Wala ka, sir!
22: Kayo? Wala kayong nagawa?
20: Pinakalma ng mga taga-barangay ang sitwasyon at pinaupo sa bangketa ang van driver.
22: Arrestado ka?
20: Ang pulis naman, pinusasa na ang matanda.
22: Wala ka bang warrant o pares? Wala ka warrant o pares?
20: Matapos na mapusasan, isinakay ang matanda sa kotse at dinala sa presinto.
23: Corporal Simeon Dizuan.
20: Hindi nagustuhan ng National Police Commission ang ginawa ng pulis, kaya ipinatawag nila ito. Pero imbes na magpaliwanag, ibinalandra ng pulis sa mga dating kaso umano ng matanda na ayon sa Napolcom ay walang kinalaman sa insidente.
23: Upo dyan. Upo ka dito.
24: Ito po.
23: Upo ka dito, Miss Corporal. Anong kinalaman yan nung sa insidente ng traffic accident? Corporal Suan, apa, anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo doon sa traffic accident?
24: Sir, gusto ko lang pong patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir.
23: Do you want to go that route, Corporal Suan?
20: Ayon sa Napolcom, patong-patong ang mga naging paglabag ng pulis na nag-awol pa noong 2013. pero nakabalik pa sa serbisyo. Kasama ito ngayon sa imbestigahan ng komisyon. Maharap ang pulis sa kasong kriminal.
23: Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ka ba nahiya? I'm directing our legal service, my director Mai, to file criminal case against Corporal Suan for violation of RA 7438. For failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya.
20: Pero sa bat ni Suan,
24: wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogisan kayo sa media.
23: Hindi kami nagpapapogi dito.
24: Magpapapogi kayo, sir.
20: Dito na pinalabas si Suan dahil sa kawalang respeto niya sa Napulcom at mga opisyal na kasama sa presscon. Pinadisarmahan na rin siya at pinasibak na sa pwesto. Bukod sa kasong kriminal, maharap din ng pulis sa kasong administratibong oppression, grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer na maaaring magresulta sa tuluyan niyang pagkatanggal sa serbisyo. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
5: Tito Winnie!
0: Hi!
5: Pasukan na sa Lunes. Ano ba ang pwedeng gawin para mapagkasya ang budget para sa school supplies?
0: Ay, Ate B, may nakilala akong mami, taga Las Piñas. Taon-taon dumidiskarte siya para makatipid sa pagbili ng school supplies sa pamamagitan ng pagre-recycle. Animang anak ni Michelle Amar. Dalawa sa mga ito ay estudyante pa. Blessing para kay Michelle ang anim niyang mga anak. Pero aminado siyang may mga panahon na kinakapos pa rin sila sa budget kahit dalawa na lang ang nag-aaral.
2: Siyempre yung mga gamit nila sa school, siyempre sapatos, mga uniform. Oo, ang hirap pag sabay-sabay sila nag-aaral. Yun nga eh, parang ang trabaho mo na rin kasi hindi nanay, accounting na din eh. Kaya tuloy yung nangyayari, yung budget na para sa pagkain, parang kinakat ko yun para makabili ng mga gamit nila sa school.
0: Dahil iba-iba ang requirement ng bawat teacher ng kanyang mga anak, winning discarded tip number one ni Michelle, huwag bilhin ng isang bagsakan ng school supplies. Mainam na hintayin ang final na listahan ng mga kinakailangan ng mga gamit.
2: Kalakalahati lang muna kasi minsan yung mga teacher ibang gusto.
0: Kung maayos pa ang mga gamit noong nakaraang school year, ayusin at linisin lamang ang mga ito para magamit ulit. Gaya ng lapis, lalo na kung pudpud lang ang pambura. Yan ang winning discarded tip number 2. Para sa mga lumang notebook, gumagamit si Michelle ng yarn, art paper at plastic cover para makabuo ng bago.
2: Yung notebook niya, 10. Yung lahat na yun, pag tinanggalan ko ng mga nasulatan na nakakabulang ako ng 4. Tinanggal ko yung mga may mga sulat, tapos tinira ko yung mga walang sulat, tatahiin ko yun, lalagyan ko lang ng plastic ng cover ulit, tapos plastic cover, di mukha na siyang bago.
0: Para sa sapatos na may sirang strap pero maayos pa ang katawan at swelas, ginupit niya ang strap tsaka pinunasan.
5: Oh, di ba? Mga tatay, mga nanay, hello, hello din sa mga bata. Tandaan nyo, hindi nasusukat sa magagarang gamit ang husay sa school, kundi sa tamang kaalaman at tamang asal na matututunan sa paaralan. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, Coco Martin, songwriter na rin. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
19: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM!

0: nangangailangan ng makabagong skills sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Ayon yan sa katatapos lang na National AI and Skills Summit. Pero maraming Pilipino ang kakaunti pa lang ang kaalaman sa AI. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Sa National AI and Skills Summit ng Viventis, hinikayat ang mga kumpanya, paaralan, pamahalaan at pribadong sektor na magtulungan para ma-upskill ang mga Pilipino pagdating sa artificial intelligence o AI. Sabi ng Tesla, ilang mga trabaho ang maaaring maapektuhan sa tinatawag na AI disruption.
2: AI could take over a significant share of the tasks people do today. This includes customer service representatives, telemarketers, accountants, auditors, secretaries, and office clerks.
3: It's just get ourselves out there.
1: Kaya ayon sa ilang eksperto, kailangang mag-upskill ng mga Pilipino o madagdagan ng mga makabagong skill set gaya ng kaalaman sa AI. Sa pagsusuri ng LinkedIn, dumarami na ang mga job posting sa Pilipinas na kinakailangan ng AI skills gaya ng kaalaman sa generative AI, prompt engineering, data science at iba pa. Kailangan anya manguna na ang mga kumpanya na magkaroon ng sapat na training para sa mga empleyado, kabilang na ang maayos na data gathering. At dapat anila mapag-aralan na rin ito sa paaralan.
4: We have to, as industry, we have to have that discipline of data so AI can amplify it.
5: You cannot go into full AI without you having to come up with your data enterprise framework.
1: Ayon sa TESDA, tuloy-tuloy ang kanilang libreng AI skills training. Dagdag pa ng TESDA, maging si Pope Leo XIV sinabing may maganda at di magandang epekto ang AI, kaya kailangan anya maging mapanuri.
2: To coordinate AI skills training, ensuring Filipinos are ready for an AI-powered future.
1: Meron ng higit 4,000 scholars ang TESDA sa AI and Data Skills Training, pero kailangan pa nilang madagdagan ang mga partners at trainers para mas maraming Pilipino pa ang matuto pagdating sa responsabling paggamit ng AI. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
6: Pinatawa na ng parusa ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay. Kaugnay ito sa kontrobersyal niyang pahayag sa aktres na si Ann Curtis sa isang hearing ng House Justice Committee. Sa botong 263 na pabor, 8 ang tutol at 7 ang nag-abstain, napatunayan ng House Committee on Ethics and Privileges na nakasala ang mambabatas sa hindi wastong pag-uugali. Dahil dito, inatasan si Suntay ng voluntaryong community service, sumailalim sa gender sensitivity seminar at mag-issue ng public apology sa aktres at sa lahat ng kababaihan na kanya babasahin sa harap ng telebisyon o broadcast media. Pangangasiwaan naman ng House Committee on Women and Gender Equality ang kanyang gender sensitivity seminar.
7: Comeback is real para kay Coco Martin dahil inilabas na ang official poster ng kanyang nalalapit na serye na Sigabo. Samantala, nagsama-sama ang OG o original cast ng kapapilya sitcom na Home Along the Riles sa advance screening ng kanilang reunion movie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Halos kumpleto ang cast ng original kapamilya sitcom na Home Along the Riles sa kauna-unahang advance screening ng kanilang reunion movie noong Lunes. Sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila, ang venue ng screening. Bukod sa mga manonood, pinasalamatan din ni Vandolf ang ABS-CBN.
9: Hindi magiging totoo ang pangarap na to, hindi siyempre dahil sa ABS-CBN, kay Tita Cory, sa pagtulong sa amin at sa pagbibigay ng tiwala sa pagpapayaram ng franchise.
8: Mapapanood ang Home Along the Riles The Reunion movie sa mga sinihan sa June 17. Samantala, mainit pa rin ang pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na Tayo sa Wakas sa pagpasok nito sa ikalawang linggo sa takilya. Hindi lang sa Pinas, kundi pati sa iba't ibang bansa dahil sa international screenings nito. Tampok din ang Don Bell sa cover ng Metro Dot Style. Bittersweet ang paglalarawan ni Bell sa kanilang posibleng huling magazine cover na magkasama. Pero extra sweet ang konseptong Dancing in the Rain ng photoshoot dahil sa ngayon ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas, ang kanilang last dance sa big screen. Inilabas na ngayong araw ang official poster ng nalalapit na comeback serye ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Makikita na rin ito sa ilang lugar dito sa Metro Manila.
10: Oh, gumawa niyan eh.

0: gamit ng kanyang pangalan sa titulo, Coco Martins Sigabo. First time itong ginawa ni Coco sa ilang taon niyang direktor at storyteller.
1: Nahiya ako doon, nahiya ako. Pero sabi kasi ni Jules, panahon na, na ipagmalaki mo, ba't ka nahiya? Eh, ikaw naman talagang gumagawa ng kwento. Para kahit pa paano, sa noong time mo, and then meron kang legacy na maiiwan. Kaya, di ba, syempre, FPJs, Batang Quiapo, FPJs, ang probinsyano. Ngayon naman, Coco Martins, Sigabo. Subok lang!
0: Markahan na ang kalendaryo dahil sa June 22 na ang pagbabalik ni Coco Martins sa primetime kasama si Julia Montes sa Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: So sino ba? Tuloy ba o hindi tuloy yung hearing bukas?
3: Yan. Abangan.
2: At sino ba yung
3: Senate? Anong mangyayari?
2: Sino Senate President? Sabi ni Senator Ping sa interview mo.
3: Wala.
2: Vacant.
3: Oo.
2: Sabi naman ngayon, si Senate President, paano ba?
3: Sabi mo.
2: Former o Senate President?
3: Yan ang gulo, di ba?
4: Sino pa pa niyo? Ano
3: ibabay? Neutral tayo, sabi ni Senator Alan.
2: Nag-Facebook live na naman.
3: Oo, na siya.
2: Siya pa rin. Ang Senate. At tuloy raw ang hearing bukas.
3: Yun.
2: Kung ako empleyado ng Senado, ano pang susundin ko? Malilito rin ako.
3: Oo. De, ang tanong ngayon, yung ang hirap sabihin majority, dati majority yung kampo ni Cayetano, sisipot ba bukas to support the subcommittee hearing?
2: Hindi, hearing nga nila yun eh. Sina Marculeta,
3: ang tanong, that present lahat sila,
4: pero silang lahat,
3: all 10 of them, they have to all be there.
2: Hindi, kasi committee hearing lang to eh. Hindi mo kailangan ng...
3: But to support,
2: to support,
3: they have
2: yes
3: to go.
4: Alam nyo, yeah, manood na lang kayo bukas. Parang abangan ninyo ang susunod na kabanata.
3: Okay. Alright.
2: Mag-boycott ka?
4: Oh, game na.
2: Mag-boycott ka ba? Halimbawa kung ikaw invited guest, attend ka ba o hindi ka attend? Kung ikaw miyembro ng Marine, di ba?
3: No, ang mahirap kasi dito, ang Malacanang kinilala na yung bagong liderato.
2: Kinilala na.
3: Kinilala ni Pangulong Marcos Jr.
2: Pati yung kamera.
3: Pati ang kamera, kinilala na ang bagong liderato ng Senado.
2: Okay.
3: So, di ba?
2: So, dati na. Dapat dati.
3: So, ang tanong, that place into something, right?
2: Sige. Abangan.
3: Alright, tignan natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po ang Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Ako po si Karen Davila.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: serbisyo at kapamilya ay alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report!
0: Spot Report na po! Ngayon po ay araw ng Wednesday, June 3, 2026. At dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang
1: Spot Report!
3: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
0: Mga kaservisyo at kapamilya, kami po ay inyong patuloy na napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels.
2: Kusan tayo number
0: one? DZMM Teleradio Facebook at of course YouTube Channel. Kami rin po ha, ito naman, kami po ang inyong kapamilya at kaservisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report.
2: Una ang
0: seguridad ninyo.
2: Yan eh. Parte Res, pempre para sa inyo mga mensahe, abay akalain nyo yung pangatlong araw pa lang ng Hunyo.
0: Oh.
2: Ang dami na nangyayari.
0: Kaya nga eh.
2: Kaka-anniversary lang ho namin kagabi. One year anniversary.
0: Oh,
2: may bumati sa akin, parte, nasa Napol ko mukha. Happy anniversary raw sa Spot Report. Anyway, kung kayo may mga mensahe, iparating nyo ho yan sa aming Viber number hotline 0919-278-3000. Ulitin mo nga, parte. Ano yan?
0: 0919-278-3000. Pwede po kayo makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi sa pamagitan po na ating Viber line. Aba, ay may mga topics po tayo ngayong gabi na talagang mainit-init. May mga nagkakasagutan kaninang hapon. Eh. Yan po, kabilang sa ating tatalakayin.
2: Huling hirit. Sa tag-init. Ano?
0: Ay, nako. Eh, bago ang lahat, aba, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Kapalit po ni Senador Loren Legarda. Iyan ay matapos mabuo ang quorum sa Senado kanina na magpakita sa plenaryo si Senador Francis Escudero. Agad nagsimula ang sesyon kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado na sinundan ng pag-nominate kay Gatchalian o kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na walang tumutol. Inihalal din si Senador Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairman ng Committee on Rules, habang balik bilang Senate Secretary si Ray Bantog at si Yusek Alfredo Corpus bilang Senate Sergeant at Arms. Agad ding inihalal ang mga bagong chairman ng komite, makinig kayo mga kapamilya, kung saan si Senador JV Ejercito na ang mamumuno sa Finance Committee, si Senador Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, Senador Vicente Soto III sa National Defense, Senador Panfilo Lacson sa Committee on Public Order, Senador Rafi Tulfo sa Committee on Public Service, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senator Risa Hontiveros sa Committee on Health, Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusement, Senador Miguel Zubiri sa Committee on Foreign Relations at Majority Floor Leader, at mananatili si Senador Francis Escudero sa Committee on Housing and Urban Development. Sinabi naman ni Senator Zubiri na magsisilbing presiding officer o acting Senate President si Senador Gatchalian batay sa Rule 5, Section 4C. Pasado alas 3:30 naman nang i-adjourn ang sesyon.
0: Alam mo, yan yung aabangan natin bukas, partner, dahil kanina nga, since dumalo na si Senator Chis Escudero sa sesyon, abay, syempre, nagkaroon na ng movement. Ngayon, abangan natin bukas, partner, kung matutuloy yung magiging hearing.
2: Palakpakan, diba? Partner, sa Senado.
0: Kahit kami sa Krami, partner, kayo, nakamonitor kami.
2: Grand talagang
0: nagulat kami.
2: Baklase yun.
0: Ito yung sudden switch talaga, change dyan sa takbo ng Senado ngayon na medyo maingay sa mga panahon na ito dahil marami binabalot ng kontrobersiya.
2: Kaya pro-tempore, partner, basically, bakante ang, tama ba, intindi ko, bakante ang Senate President.
0: Yun ang paliwanag ni Senator Lacson kanina sa TV Patrol.
2: Kasi nga, base sa Constitution, dapat 13. Paano 12.
0: Ay, naka...
3: Spotbot Report!
0: Samantala, naglabas naman ang pahayag si Senator Francis Escudero matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Sa social media post, sinabi ni Escudero na hindi na may tuturing nakatanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Giginit din ni Escudero na wala siyang panapanigang paksyon at nanindigang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin ng taong bayan. Ayan na nga.
3: Spotbot Report!
2: Sa ibang balita, sinampahan ng reklamong obstruction of justice. Sino? Sa Office of the Ombudsman, sina Senate President Alan Peter Cayetano,
0: aba,
2: Senador Robin Hood Padilla,
0: aba,
2: at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng sinasabing papel ni na Senador Cayetano, Senador Padilla, at retired Major General Aplasca sa umanay pagtakas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Iginiit ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko D. na sinadya ng liderato ng Senadong kanlungin si De La Rosa. Umaapila rin ang grupo kay Cayetano na magbitiw na bilang Senate President.
3: Spotbot Report!
0: Samantalang pinatawag naman ng National Police Commission ang isang pulis na sangkot sa viral video na umunoy sa pritang pag-aresto.
2: Grabe
0: sa isang 76-anyos na senior citizen matapos ang banggaan ng isang shuttle van at kotse sa barangay Bagong Bayan, Taguig City noong Martes ng hapon. Nagkaroon umano ng komprontasyon sa pagitan ng police corporal at ng driver ng van matapos ang aksidente. Nang umabati umano ang van habang nag-uusap pa ang dalawang panig, nagalit ang pulis at pwersang pinababa ang matandang driver. Sa kabila ng pag-awat ng mga opisyal ng barangay, pinosasan pa rin ang senior citizen at dinala sa presinto. Hindi ikinatuwa ng NAPOLCOM ang naging aksyon ng pulis at ipinatawag ito upang magpaliwanag. Pero sa halip, inilahad umano ng pulis ang mga dati umanong kaso ng matanda. Bagay na sinabi naman ng komisyon na walang kaugnayan sa insidente. Ayon sa NAPOLCOM, may mga nauna ng paglabag ang pulis kabilang ang pagiging awol noong 2013 at kasalukuyan itong iniimbestigahan at maaari ring maharap sa kasong kriminal at mga administratibo gaya ng oppression, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na maaaring magresulta sa kanyang pagkakatanggal sa serbisyo.
2: Matindi ah, partner.
0: Kaya nga.
2: Kasi isipin mo, partner, ganito senaryo, di ba? Yung nakikita ang video. Yung nasa kanan, nung corporal Suan, yung kanyang technically provincial director niya yon. Kasi si PD. Si PD. Si Colonel Barber, partner. Isipin mo, mga full colonel na nandun, pati kay si Colonel Santos nandun. Ganyan pa rin ang inakto. Alam mo na. Tapos, partner, ito pa, inside lang. Supposedly, alauna magsisimula yan.
0: Oo nga.
2: Dumating itong si Corporal, alas stress. Isipin mo yun.
0: Grabe.
2: Hindi niya nirespeto ang NAPOLCOM. Si PD, pati yung kanyang force commander, partner. Kasi naka-assign siya sa provincial mobile force company ng Rizal.
0: Sabi natin, partner, meron siya pinaglalaban, meron siyang itinedepensa yung kanyang sarili. Ano? Pero wala pa rin po sa lugar yung kanyang naging pananalita at aksyon. Dahil matataas na opisyal po. Ginagalang po ha, yung mga opisyal na nakatabi niya. Dyan. At live press ko niyan, partner. May mga sibilyan, may mga kababayan tayo nakatutok online na talaga namang kabastos-bastos naman talaga.
2: Partner, ang isa pa nga sa nakitang paglabag ng NAPOLCOM, kaya kasong kriminal. Pulis ka, partner. Pinusasan mo lang bigla sinakay mo sa sasakyan. Nakaka-alarma yon. Tapos hindi mo binasahan ng Miranda rights.
0: Yan
2: partner.
0: Na nga. Diba nga
2: sabihin mo ang karapatan.
0: Para saan pat sinasabi nga kahapon, diba, ni General Peñones na laging maximum tolerance chance eh, parang hindi naman nag-a-apply dito sa pulis na ito. Ewan yung maximum ba, tolerance ng pulis.
2: Ewan ko nga ba. Anyway, makakausap natin mamaya ang Rizal dyan. Eh sa ibang balita, balik tayo sa balitaan. Sa Maynila, isa namang insidente ng road rage kung saan pinagtulungan ng magkaangkas sa rider ang isa pa hong rider dyan ho sa Sampaloc. Eh unang hinampas ng angkas ng rider ng helmet ang biktima bago pinagsusuntok ng mismong driver po ng motor.
0: Talaga naman.
2: Eh kaya napakaripas ng takbo ang biktima kahit nakapula pa ang traffic light. Abi siyempre naman. Eh bago insidente, sinasabing nag-counterflow ang magkaangkas sa rider sa one-way na kalsada sa Florentino Street at napahinto ng makasalubong ang biktima na nasa tamang linya at tumigil sa traffic light. Eh nagpa-blatter na po sa barangay ang biktima habang patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang magkaangkas na rider na yun, dali lang yan.
1: Spot report!
0: Muli namang isinailalim sa yellow alert ang grid o ang Visayas grid. Bunso dito ng forced outage ng 10 planta habang 9 naman ang tumatakbo sa departed o derated capacity o kulang ang produksyon. Tatagal ang yellow alert hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Nag-abiso na rin ng National Grid Corporation na posibleng magpatupad ng manual load dropping o magkaroon ng brownout sa ilang lugar hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kabilang dito ang mga lugar na sakop ng Visayan Electric Company, Aklan Electric Cooperative, gayon din ang Guimaras Electric Cooperative at Negros Occidental Electric Cooperative. Para sa kabuang detalye, abang maaari hong bisitahin ang Facebook page ng NGCB.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot, Spot Report!
0: Samantala, kumupatay ng dagdag na mga balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol! Binigyan ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 para bayaran na raw ang kanilang mga pagkakautang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang mabayaran ang mga utang nito sa CAAP ayon sa ahensya. Noong nakaraang taon pa, nakikipag-usap ang CAAP sa Air Asia Philippines upang maisaayos ang mga obligasyon nito. Samantala, sa isang pahayag ng Air Asia Philippines, tiniyak nito na tuloy ang kanilang operasyon maging ang mga scheduled flights sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang CAAP sa iba pang airline companies kaugnay sa kanilang mga utang at obligasyon sa ahensya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Samantala, Barm Chief Minister, ipinasasampana ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Iqbal sa tanggapan ng Ombudsman. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
5: Jeff Marlene, iniutos na ni Barm Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Muhammad Iqbal. Kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng learning at training material. Batay sa resulta ng special audit ng Commission on Audit, sinabi ni Makakuha na dapat nang umusad ang investigasyon sa Ombudsman para mabigyan si Iqbal ng pagkakataong sagutin ng mga aligasyon at inisin ang kanyang pangalan. Iginiit din ni Makakuha na may legal na batayan ang pagtanggal kay Iqbal sa pwesto dahil nawalan na siya ng tiwala rito. Anya, ang mga naging resulta ng COA audit ay hindi lamang naka-apekto kay Iqbal, kundi maging sa reputasyon ng BARM bilang isang institusyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
0: DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: De partner, nabasa ko kasi mayroon palang isang lalaki na nasa gusali sa Tomas Morato.
0: Aba?
2: By sinusubukang iligtas ng mga tauhan ng BFP.
0: Ngayon lang yan?
2: Oh, ngayon lang, partner. Aba? Nakita ko rito yun.
0: Oh.
2: Ayun.
0: Pasubukan natin pahabol sa mga radio patrol kung meron
2: Tomas Morato na. Nakita ko lang,
0: delegado partner. Delegado yan. Anyways, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Abay, ito yung nababanggit po namin kanina na may nagkakasagutan. Ito ho ang... yung nakakwento na rin kanina ni Kuyang Jeff Capras sabay syempre yung doon nga sa police at sa pagitan ni Napolcom Vice
2: Imagine mo, partner, dati siyang
0: kalinisan.
2: Dati siyang senior staff sergeant na demote, partner. Eh, katakot-takot, partner, ang kaso ha. Nakaka-alarma, partner.
0: Kasi?
2: Meron pa yun doon, meron siyang erasure sa blatter.
0: Oo nga, bakit nga? Andiyan yung tanong ko rin
2: mga kaso niya yung partner ang dami. Isipin mo naman yung mga ganon, hindi ba? Aha, nasa na yun, partner. Ang dami niyang kaso, partner
0: Kasi parang nabagat...
2: 23, as awol siya. Tapos ang pinagtataka ng Napolcom, na awol na siya sa serbisyo, partner.
0: Nakabalik
2: parang ka. Parang pinatsiba, ginawa ng paraan na mag-file ka na lang ng leave para makabalik ka. Kaya gustong pa-imbisigahan ni Biseo Kalinisan yon, partner. Paano ito nakakabalik? 5 beses na.
0: So, partner, kung ganun kalakas ang loob niya magsasagot, baka mamaya may nasa likod niyan.
2: Nasa likod, alin?
0: Doon.
2: Backdrop.
0: May nasa likod niyan, baka kaya ganun kalakas ang pagsasagot. Hindi
2: naman.
0: Dapat imbestigahan.
2: Kailangan malaman. Kaya nga, tinanong din natin kay Vice Chair kanina. Abay ko sino, partner.
0: Oo nga.
2: Kanina... Bakit nakakalusot? Tsaka, partner, ano nakakabahala dyan? Isipin mo yung tingin ko doon sa video ha, base sa video. Wala na bang threat yung 76 years old partner? 76 ha.
0: At saka kita mo naman doon partner sa viral video na nahihira hangong-hango yung matanda, 'di ba?
2: Kasi ang sabi niya partner kanina doon, syempre baka sabihin niya for the sake of fairness ano. Meron daw kasing kinukuha sa sasakyan yung matanda. Baka daw siya yatawin. Sabi ng mga official doon, di sana pinicturan mo.
0: Correct.
2: Diba? Tapos partner, pinusasanggaya, tapos pakita mo kung paano inangat, di ba?
0: Oo.
2: Masyadong
0: agresibo.
2: Marahasan. 76. Regardless partner na ang daming kaso nitong dating kaso itong matanda, ang pinag-uusapan dito ay yung manner bilang police officer.
0: Correct.
2: Imagine mo yan, kita mo
0: At saka hindi siya nagpatinag partner sa dami ng mga tao pumipigil, sa dami ng mga tao tinatry i-contain yung emotion doon sa lugar. Hindi siya nagpatinag. Ito diba, kitang-kita doon sa video. At yung pagkakalagay, parang pakiramdam ko pagkakalagay nung poses ay napakasakit. Tignan mo
2: Ito na partner, tignan mo na ha. Ito, nalaman ko na. Kasi nauna, hindi naman dapat ilalabas ni Commissioner Kalinisan yung mga dating kaso nito. Sa nauna, kaya sabi ni Commissioner, you want to go to that route, Corporal Suwan? Ito na, partner, binanggit ni Commissioner, na-demote siya noong 2019. Na-demote siya, inamin niya. Tapos, nakasuhan siya ng grave coercion, partner, unlawful arrest and a slight physical injury noong January 20, 2015. Tapos, partner, meron siyang erasure of entry in the official blotter. Bakit ka magkakaroon ng erasure na gano'n? Sa PCP 11 ito. Hindi lang namin natanong kung saan AOR ito Tapos nag-awol siya partner ng 2013. Higit 70 na days partner Awol ka na. Supposed to. Si baka na dyan Nakabalik. Parang ginawa, pinag-apply na lang ng leave. Yun lang ginawa. Kaya paimbisigahan ng Napolcom ito.
0: Ngayon mamaya at partner, itatanong natin yung mga ating katanungan sa ating mga kausa from Rizal Provincial Police Office. Dahil lang question mark dyan, paano na yung magiging treatment sa kanya gayong naging
2: bastos siya. Nasa RP how na siya, partner. Dinisarmahan na siya.
0: Yan.
2: At saka siya itanggal na sa kanyang sibak na sa pwesto. Doon sa mga ginawa. Imagine mo, partner, witness ang dalawang full colonel. Chief Colonel Santos. Marlon Santos. Spokesperson to the Chief PNP yun, partner ha. Full colonel yun. Tapos nandun yung PD, si Police Colonel Barber. Tapos yung iyong commander mo ng, ng unit. Ganun ka.
0: Matapang
2: grabe,
0: nga.
2: Partner.
0: Walang ang sinisino.
2: Nagulat kami lahat nagulat lahat. Ginulat niya, partner.
0: Literal na partner na walang sinisino, partner. Kung ganyan ang kanyang bibig.
2: Ayan ang sinasabi.
0: Sarap ang mataas na opisyal. What more,
2: Pero
0: partner?
2: Pero ang sabi niya kasi, partner, meron naman tayong... Ewan ko, mapiplay natin CCTV. May part doon na umabante naman yung talaga. Nakita naman.
0: Yun yung sinasabi niya na gusto siya sagasaan.
2: Oo, yun ang sinasabi niya. Pero ito naman, siyempre, sinasabi rin ng iba. Ay, nasasabi niyo lang yan kasi na, pag-isipan niyo na, napanood niyo na yung... Pero ang proper partner, hindi ba nakaiwas ka, eh, gawin mo ang tungkulin mo as a police officer.
0: Correct. Oh.
2: Hindi naman porke napanood na natin yung video, kaya natin ito nasasabi. Kasi oh, may mga gumawa na ho ng mga opisyal na ganun, kalmado ho nilang nire-respondihan yung mga ganyang pagkakataon.
0: Diba nga, lagi nga sinasabi ng pambansang polisya na maximum tolerance asaan ho yun sa kanya. Eh, kabilang ho yan sa ating pag-uusapan maya-maya lamang, meron din tayong isa pang kasong tututukan.
2: Ano yan?
0: Pero, aba, magibigay daan mo tayo sa ilang mga paalala sa oras na... 8:27.
3: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
19: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo Kapamilya!
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: 8:32, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po si Jeff Caparaz.
0: Ayan, sa mga oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya. Ang mamaya na pala, pero may makakausap tayong Radyo Patrol. Aban na rin sa kabilang linya, si Radyo Patrol Pamela Vasquez.
22: Yes, Marlene, nagdeklara na nga ng Senate adjournment ang Kamara ngayong gabi para ito sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang dalumpati, sinabi ni House Speaker Faustino de Dasverda na batid ng Kamara ang mga hamong kinaharap ng bansa gaya ng epekto ng krisis sa Middle East, mataas sa presyo ng mga bilihin, usapin sa enerhiya, trabaho, kalusugan at pagpapanumbalik ng tiwala ng mga Pilipino. Sa kabilaan niya nito ay nananatiling klaro ang direksyon ng kapulungan at katunayan, higit 160 na panukalang batas na ang naipasa ng Kamara at naipadala na sa Senado. 26 sa 52 red act priority bills naman ang naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang dito ang Kalinga Act, Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act at Anti-Fake News and Disinformation Act. Ayon pa kay D, ginampanan din ng Kamara mga tungkuling ipinag-utos ng saligang batas, kabilang ang masusing pagtalakay at pagdesisyon ng o sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat din si D sa mga House Leader, Committee Chair at membro ng Kamara, naging ang mga staff at empleyado na bumubuo sa House of Representatives para sa mga makabuluhang deliberasyon alang-alang sa transparency at accountability. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, alas 8:34 ng gabi.
14: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ayan na po, nagabalik po tayo sa tindala kayo dito sa Spot Report. Kagaya po na nabanggit ko kanina, may makakausap po tayo mula sa Parañaque City Police Station. Ang mismong hepe ng Parañaque City Police Station, si Colonel Nicolas Piñon. Patungkol ho ito doon sa insidente ng pananaksak.
2: Grabe, partner,
0: sa isang lalaki.
2: Facebook Live, ano?
0: Naka-Facebook Live.
2: Ba? Facebook Live, ano?
0: Oo, Facebook Live. May naalala ka.
2: Oo nga.
0: Anyways, Colonel, maganda gabi po. Ako po si Marlene at Jeff po sa Spot Report.
23: Yes, Ma'am Marlene and Sir Jess, magandang gabi po sa atin lang.
0: Colonel, ano itong incidenteng ito? May giniritan daw po at sinaksak habang nag-Facebook Live. Pakagkwento nga po sa amin, sir.
23: Opo, ito po ay nangyari doon sa barangay San Isidro, dito po sa lungsod ng Parañaque, noong Mayo 28 po, ng mag-alas 3 ng hapon. Yun naman, yun nga po, na banggit niyo po, na habang naglalaba po yung biktima natin, eh naka-Facebook Live siya at doon nga nakita yung yung suspect na pinagsasaksak niya po yung biktima natin.
0: Grabe. Sige, ano-ano niya yung suspect? Magkaano-ano sila?
23: Bale, base doon sa ating pagsisiyasat, sila po ay magkapit-bahay. At lumalabas nga parang magkumpare pa ata.
0: Ano ho ang nakikita ninyong motibo dito po sa krimen na ito?
23: Previously po kasi may alitan na ito nung year 2023 naman, December 2023, nagkapang-abot na itong biktima saka itong suspect.
1: Okay.
23: So, then mga previous days bago nangyari yung pananaksak ay may parinigan daw at panong biktima. Parang parinigan at apo.
1: Oh, Colonel, ano, paano, ano ba to? Sa labas ho ba ito nangyari?
4: Oo nga.
1: O kung
23: opo, saan? Sa labas po ng kanilang mga tahanan.
1: Ah.
23: Habang naglalaba po sa, parang iskinita po doon sa compound nila.
1: Okay, so magkalapit lang ho ng bahay itong magkumpare, itong suspect tsaka biktima?
23: Opo, opo.
1: Grabe ho itong nangyari ito. Eh, paano nyo naman ho na-aresto?
23: Opo, base po doon sa nung natanggap natin yung ulat na ito nga may nangyari, nagkandak po tayo ng kagad ng at pursuit operation, manhunt operations, at hindi po natin tinigilan hanggat nahuli natin siya sa barangay Singkamas sa Makati City.
1: Ano pinagsimulan yung 2023? Anong away yun?
0: Parang galit na galit siya rin. Oh, doon sa
1: tsaka ba't di nagkapatawaran? Ano?
23: Opo, ganoon din po. Yung parinigan sila, kasi magkapit-bahay nga po siya at siguro nagkalapit-bahay, nagkakarinigan, nagkakaparinigan sila kung ano-ano mga pinagkawan sila. Doon nag-ugat yung alitan nila.
1: Pero ano ho kaya? Away sa pera?
0: Para mauwi sa ganitong karamal doon ng krimen.
1: Ano ba? Ano kaya po?
23: Yun po ang investigan din natin. Pero yun ang nakita natin na naging dahilan na alitan nila doon sa nangyari pa previously sa kanila.
1: Grabe.
0: Colonel, anong profile itong suspect? May mga previous cases na ba siyang kinakaharap noon?
23: Base po doon sa ating sira, sa may mga previous nakasangkutan to, pero isang theft at reckless imprudence.
0: Uh-huh.
23: Lang yan din na ang nakakon sa records niya.
0: Okay.
23: Pero doon sa any yung pagpatay o anuman, wala naman pong ibang records.
0: Oo. Sir, ito kasi sir parang I understand, iniimbestigahan po ninyo, pero parang sobrang lalim kasi nung galit kasi doon sa video po na pinapakita namin ngayon, parang gigil nang gigil yung suspect doon sa pananakit sa biktima.
1: Oh, ilan ho pala ang ilang stab wounds tinanggap?
23: Ayun po ang in-request pa rin natin sa mga kamag-anak at doon base doon sa autopsy. Pero doon sa cause of death po ay yung sa thorax niya, sa stab wound sa thorax.
1: Talagang
23: kinamatay.
1: May intention, partner, ano? Kasi upper from shoulder up di ba, Colonel? Talagang intention at galit
23: opo,
1: niya. Tama
23: opo.
1: Sinabi ni partner Marley, galit na galit.
0: Galit na galit
23: Opo, opo.
0: Oo. Colonel, kapag ganito, ano ho ba ang, kapag ganitong may mga nakakaalitan, ano ho ba dapat gawin para hindi mauwi sa ganitong mga insidente?
23: Well, siguro, mas maganda kasi mayroon naman tayo yung mga, barangay justice system natin, nandyan yung mga lupon para immediate yung mga, halimbawa, magkakapitbahay, magkakaibigan dyan sa barangay para at least maresolba ng maayos.
0: Mm-mm.
23: Kesa yung hindi natin na kinikim-kim lang nung ating mga kababayan yung kanilang mga aga-alitan sa bawat, kung may mga nakaalitan man sa kanilang mga kapitbahay o ano. Mas maganda siguro dalhin natin dyan sa yung sa mediation dyan sa lupon na tagapamayapa ng barangay.
1: Grabe, hindi sila nagkapatawaran ng 3 taon.
0: Correct.
1: 2023. Baka nasusundan pa in between yan, ano?
0: Nagkakaparinigan daw, partner.
1: Alam mo,
0: wala talaga nga nagagawang mabuti, Colonel, no? Parinigan, nakakadagdag sa fume ng alitan ng mga tao, no?
1: Rektahin mo na lang, ano? Prangkahin.
0: Ikaw? Apo, prangkahin.
1: Pero hindi, nakikiramit.
23: Opo, lalo. Oh. At walang makausap sa kanila na magkapag-ayusin
1: sila.
23: Siguro, nadadagdagan at kinikim-kim siguro.
1: Gano'n na sila katagal magkapit-bahay, Colonel?
23: Opo, matagal na po. Actually, yung victim saka yung kwan, doon na talaga nakatira. Yung suspect natin, doon na talaga nakatira.
1: Eh, yung suspect ko ba, nung nakausap niyo, Colonel, anong sabi niya?
23: Yun po, di naman natin makausap ng maayos, but siguro, nagsisisi na rin siya ngayon kasi nasa kulungan na siya.
0: Ma'am, may bakas naman ang pagsisisi, sir. Hindi naman no remorse na itong suspect na ito sa kanyang pagpatay doon sa kanyang kapitbahay.
23: Oh, parang makita mo naman kasi actually yung mga kamag-anak din naman ang tumulong para makuha natin itong suspect. Sila naman ay naging daan para mahuli natin.
0: Kumusta sir yung mga tao dong nakasaksi po dun sa krimen ay yung trauma sinapit na nakakita sila ng ganitong karahasan. Ano ho ang intervention natin doon?
23: Opo, ayun din naman po ang yung barangay naman po ay may mga interventions naman po diyan. And we are naman natin na sinisigurado natin na hindi na po maulit. Andiyan na po yung barangay at yung mga kapulisan natin na nagro-ronda rin doon sa lugar na yun.
0: So sir, anong status ng kasong ito sir? Hawak niya na yung suspect sa krimen?
23: Opo, naisampa na po natin yung complaint na ito ay violation of Article 248 of the Revised Penal Code or murder. Noong kahapon po, na-inquest na po natin.
0: Alright.
1: Tindi.
0: Tindi.
1: Eh, kaya siguro, Colonel, sa mga ganitong may alitan, ano maipapayo ninyo siguro? Para hindi umabot sa ganyan.
23: Po, mas maganda siguro, dumaan na tayo. Ayusin na lang sa bawat isa yung may kalitan at magpatawad po tayo kasi at least mas maganda yung wala kang iniisip na kaaway kaysa yung lagi mong iniisip na paglabas mo may kaaway ka. So mas panatag kumbaga yung isip mo.
0: Mabuti at mabilis din na aresto sir yung suspect dito sa krimen.
1: Kitang-kita siya doon sa Facebook live.
0: Kaya nga buti nga na tiyempo naka Facebook live eh merong direct evidence na matuturo sa kanya dito nga sa kanyang ginawang pamamaslang. Anyways, Colonel, baka may mga dagdag po kayong mensahe, paalala, nasa inyo pong pagkakataon dito sa Spot Report, Colonel Piñon.
23: Opo, maraming salamat sa ating mga kababayan na nagbibigay informasyon at katulong naman natin ang barangay, ang lungsod ng Parañaque at ang PNP Parañaque po ay laging nakaantabay at laging nasa kalsada yung mga pulis natin para mapanatili nating ligtas at mabilis yung responde natin.
0: Okay, with that, maraming salamat sa inyong oras. Police Colonel Nicolas Piñon, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Thank you, Colonel. Ingat po kayo palagi.
23: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat.
4: DDDZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report!
0: Talaga naman ay ang init ng ulo po, wala pong patutunguhan at ang matagal na alitan, wala hong magandang idudulot yan sa inyo.
1: Tsaka partner, kapag ka merong nakasakit sa iyo, minsan tahimik ka na. Kung hindi, wala ka rin namang talagang planong ayusin.
0: Oo.
1: Kung baga, hayaan mo lang, iwasan mo na lang. Kasi nagpaparinigan, syempre hindi mo rin na mamababasa yung nasa isip ng tao na yun.
0: Correct.
1: Diba?
0: At para naman doon sa suspect partner, ito na,
1: lang,
0: ito na, nandun ka na, nasaktan mo na, may nagawa ka ng pananakit doon sa kaaway mo, pero ano ho ang nakuha mo? Nakulong ka, naharap ka sa kaso, paano yung mga mahal mo sa buhay na umaasa sa'yo, na makapiling ka, diba? Domino effect yan, at syempre yung trauma doon sa mga nakasaksi. And of course, kawawa rin naman yung nawalan ng mahal sa buhay dahil sa galit lang ang ipinairal at alitan na hindi inayos sa loob ng tatlong taon. Nakakalungkot po na may mga ganyang krimen, pero sana magsilbing aral yan sa ating lahat. Anyways, 8:45, abay, magbabalik po muli ang Spot Report. Makalipas sa ilang mga paalala.
4: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
25: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:48. Parter, ako pa rin po, Jeff Caparas.
0: Ako naman si Radyo Patron Marlene Padilla.
2: Ay, Parter, 8:48 na nga eh. Attendance check muna tayo. Sa kasama natin yung 1.1 million thousand.
0: Mm-hmm. Ang dami ah. 1 million na thousand pa. Ay, partner, bago ang lahat ay baka magtampo si Colonel Eliazam Jun Barber. Nandiyan na sa kabilang linya ang Provincial
2: Mamaya.
0: Director
2: ng
0: Rizal Police Provincial Office. Kaugnay po ito sa kinakwento namin kanina, nasagutan na naganap sa bahagi ng Napolcom. Good evening po, Colonel Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
11: Yes po, magandang gabi po sa inyo.
0: Colonel, ay unang-una ho, tatanungin ko ano ho ang inyong naging reaksyon.
2: Katabing-katabi kayo,
0: Katabing,
2: Colonel.
0: Katabing-katabi ho kayo nung nangyari na nga ho ang sagutan.
2: Ni Corporal Swat.
0: Mm-hmm.
11: Opo, yun nga po. Ano, medyo nakakalungkot nga po yung ganung actuation ng ating police. No? Pero sabi nga natin, ang mga pangyayaring ito, hindi dapat natin tinotolerate lalo na okay. Yung nangyari, no? Na insidente, sapagkat yung involved doon ay salos, senior citizen na po. No? At sabi nga natin, dapat kung meron mga hindi pagkain, lalo na traffic altercations lang ito, dapat po ay na-resolve ito sa mas civil na pamamaraan. Lalo na ipakita natin yung restraint, no? Yung reasonable. Restraint, visual force, just to contain the situation. Total, ano lang naman po ito, just a minor traffic violations. Mm-hmm. Hindi na umabot ito sa ganong pangyayari.
2: Mm-hmm. Colonel, ano ang status ito ni Corporal Suwan? Nasa na ho siya?
11: Agad po ito, ano? Nirili po agad-agad ito po. At ngayon po ay may utos na rin yung ating regional director. Nandun na po siya sa regional office po at dinisarmahan na rin po natin agad ito as a matter of procedures natin.
0: Mm-hmm. Okay, na ano bang background ito ni Corporal Suwan? I understand may binasa na si Napolcom Visayo kanina. Pero ano bang ugali niyan sa totoong buhay? Ganyan ba talaga siya kabastos, kabalasubas?
11: Hindi naman po, hindi ko po masabi. Ano? Pero base po dun sa kita natin, that is unfortunate, no? Na ganun yung maging actuations natin sa ganung sitwasyon. Base nga po, nabanggit na rin ng ating commissioner, no, ng Napolcom na meron siyang mga kinaharap na mga asunto at kaso dati nung siya ay naka-assign pa sa NCRPO. Base po yun doon sa datos sa kanyang personal data sheet.
2: Mm-hmm. Tsaka ang hindi ho talaga katanggap-tanggap dan, Colonel, in the presence of a full colonels, dalawa ho kayo ni Colonel Santos.
0: Correct.
2: Meron pang isang major na talagang mga official niya, partner, di ba? Mga official yun eh. Kumbaga mga higher ups yun.
0: Malasubas
2: hindi
0: nga.
2: Ka dapat mag-acto ng ganun. At saka isa pa, Colonel, ang hindi talagang unang-una pa lang na offense niya ngayong araw eh. Inimbitahan ka ng alauna, darating ka ng alas 3.
0: Super Filipino time naman yun, hindi naman
2: pambihira
0: yun tama.
2: Naman yun, hindi
0: ba? Nakausap niyo ba ito siya, Colonel, after nung insidente? Anong paliwanan niya? Ba't siya nagsalita ng ganyan?
23: Opo, nakausap naman po natin siya. Actually po, nung sabi niya ay na kumbaga siya, no, tumaas din yung ganyan siguro, na-agitate siya daw, sabi niya. Kasi po, pagkatapos din po noon, dinala po siya sa 9th floor para sa immediate medical attention. Din po sa building, nagkaroon po siya ng alta presyon actually. More than 200 rin yung siguro sa nangyari. Pero hindi po natin, siyempre,
2: usuyan
23: din kung anong nangyari. Baka talagang high blood din siya. Pero ganun pa man, mali pa rin po yung ganung aktwisyon sa dapat magkaroon tayo ng mas mababaw na. Nadamdamin, lalo sa ganong mga sitwasyon, para ipakita natin na stability under pressure, kasama po yan sa training natin. Kaya dapat, sa mga ganong sitwasyon, dapat po panatilihin natin yung palaging mapagpakumbaba at saka maging mahinahon sa lahat ng bagay.
2: Sa ano pa naman sa PD, ano, sa mobile force? Eh di ba yan minsan ang tinatap ng mga mga CDM, hindi ba minsan? Tama po ba ako, Colonel?
23: Tama po.
2: Kung ganyan mainit ang ulo.
0: Konting provoke lang. For example, i-deploy yan sa rally, konting provoke lang, galit na yan agad. Baka ay, hindi po magandang magiging outcome nun sa deployment natin. Sir, ay after nung incident, nakausap niyo ho ba si Viseo? Ano ho ang sabi po niya sa inyo? May naging communication ba?
23: Yun nga po, nadismaya din po ang ating chairman na pulpong si Sir Viseo. Inasan ng ating pulis. No? At yun nga po, pinanggit ko na rin po namin na kami po ay sumusuporta doon sa anumang investigasyon na pangungunahan ng ating napulpong nabanggit na niya kanina. Kaya nga po, ngayon din po ay pinapinalize namin yung aming recommendations na ipapaabot namin po sa aming si regional director kasi base na din po sa order na aming regional director na magbigay kami ng aming rekomendasyon para sa kanila sa aming headquarters dito sa region. Kaya nga po, ngayong gabi medyo pinatapos po namin para makapagbigay po kami ng agad-agarang report sa aming Manila Regional Director.
2: Okay, yung conduct unbecoming, Colonel, may ebidensya na eh. Ilang media nandoon kanina?
0: Naka-livestream diba? Pa yan.
2: Naka-livestream pa yun. Hindi ba? Tapos ganun ho ang naging... Anyway po, syempre naman sa dami naman ho ng PNP, 200 plus thousand naman ho kahit nag-iisa lang naman itong si
0: Corporal Suwan.
2: Anyway, Colonel, pwede nyo ho bang sabihin kung anong rekomendasyon ninyo? Hindi.
23: Oo po, base na rin po doon sa aming mga rekomendasyon, base na rin dito sa aming nakita pang mga report niya. Ito po yung magiging batayan ng aming rekomendasyon para sa aming regional director. At yun na rin yung magiging kasama doon sa support document na ibibigay namin po sa ating napulpo.
2: Grounds for dismissal.
23: Sa kanilang investigation dito sa ating pulis na include.
0: Sir, baka kasi sabihin ng publiko, baka makabalik na naman niya, kagaya ng mga previous cases niya, na may mga kinaharap siya mga issue, tapos nakakabalik pa sa serbisyo. At ngayon po, ang assurance po ng PNP, talagang wala nang lusot to. Ganun po ba?
23: Opo, isa po sa namin, maaaring niya, tahapin niya sa Napoli kung base na rin po dito sa mga nangyari. Pero siyempre po, sa binabanggit nga natin, kahit ganun pa man, bibigyan siya ng ating proseso ng karapatan niya na kung anumang ang kanyang depensa doon sa nangyari ay bigyan siya ng pagkakataon lalo na sa atin, sa PAP din at lalo na sa Napulcom para ipaliwanag niya yung niyang panig.
0: Okay.
23: Kasi po doon sa umiiral natin na due process, karapatan din naman niya yan at sagutin kung anuman yung mga akusasyon sa kanya na hindi naman correct.
0: Oo. At yun naman yung kanyang kahilingan O, di ba, Cardinal? Yun naman yung kanyang kahilingan dumaan sa due process, mabigyan ng patas na investigasyon na for sure naman nagagawin ng Napulcom at ng PNP,
23: yes,
0: di ba? Oo. Sorry to ask. Go ahead, sir.
23: Opo, igagalang po natin yung kanyang karapatan. Ganun din po, kaya nabanggit natin, iginagalang naman ang karapatan niya ng ating Napulcom. At yun tama po yung proseso sa PNP at sa Napulcom. Pareho lang naman po ang ating mga proseso at yun po igagalang
3: ng ating dito na, lalo na sa nangyaring ito at susunod pang investigasyon sa insidente ng ating
0: angkop na polis. Colonel, sorry to ask this, pero yung neuropsychosocial assessment ba niya, ay pasado rin ba kung ganito kanya pag-uugali doon sa mga previous records? May nakita ba tayo?
3: Isa po yun. Isa po yun sa titingnan doon, kasama po yun sa mga titingnan dahil sa ngayon po at kalukuhan, hindi po namin hawak yung mga iba mga detalye dito. Pero siyempre po, lahat po yan ng mga dokumentong yan ay isasama po sa investigasyon at mga rekomendasyon din po.
0: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Eleazar Barber, ang Provincial Director po ng Rizal Police Provincial
1: Thank you, PD.
0: Office. Ingat po kayo palagi, sir.
3: Maraming salamat, salamat po. Magandang gabi at buhay po kayo.
12: DTZMM Numero uno sa aksyon!
0: Samantala, kumantayang dagdag na balita mula sa labas ng himpilan, aba ang isinararaw ang isang kalsada sa Kalinga o Kalinga matapos masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
13: Hindi madaanan ng karamihan sa mga sasakyan ang Puwapo Amdalaw Road sa Pasil, Kalinga matapos itong mapinsala ng matindi dulot ng malakas na pag-ulan ngayong alas 6 ng gabi. Ayon sa pamalang bayan ng Pasil, nagkaroon ng malalim na pag-uho sa roadbed sa ilang bahagi ng kalsada. Naranasan din ang bagyang pag-uho ng daan at pag-uho ng lupa na nag-iwan ng mga bato at iba pang debris sa kalsada. Bagamat maaari pang daanan ng mga motorsiklo ang ilang bahagi ng naturang ruta, nananatili itong mapanganib para sa mga motorista. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista at biyahero na iwasang dumaan sa Puwapo Amdalaw Road habang nililinis at kinukumpuni ang mga nasirang bahagi nito. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi mula sa Nueva Ecija.
1: Partner, mabilisan lang sa ating mga ka-8 o'clock habit. Louie Basco, of course, Rio Tatakasi Kabalan, O'Hara, Tita Nona Damian, Erica Raulio, si Inspiration Bonsai Tree.
0: Aba!
1: Na-inspire ako doon. Si N. Lim, WS 9781, Sergeant Putik, of course. At si
0: Ten.
1: Ayan, engine.
0: 10-5.
1: Ang hirap mag-backlit, partner eh.
0: The partner watching sa atin, si Ray Reyes Marveld, si Madam Tina Virinia, Agnes Reca, Ryota Takashi, Maria Dulce Urate, and of course, andyan na rin partner si Ban Ong, at marami pang iba. 8:59! Uy! Nakalipas na naman ang isang oras natin talakay dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman si Jeff Caparas dito po sa Spot Report.
0: Una ang
1: kaligtasan mo. Uy, ingat kayo kapamilya sa mga kinaroroon.
0: Marama ka lang na din. Sasama sa napapaawal pa at
1: Mama Jai.
0: Uy, bye.
1: Happy Wednesday.
0: Happy anniversary.
12: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: Saktong alas 9 na!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang magatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa yung ever lovable papa awal pal.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz.

0: this! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na po natin dyan. Ako may take. May take naman si Donnie Pangilinan sa konsepto ng wakas. Kung ano yan, tutukan.
0: Alam na this!
2: Ito pa, Maha Salvador, ibinahagi ang ilang ganap sa second birthday celebration ng anak.
0: Alam na this!
1: Samantala, Vice Ganda naglabas ng saloobin sa epekto ng krisis sa kanyang negosyo.
0: Alam na this!
1: At management ni Korean star Ji Chang-wook itinanggi ang alegasyong tax evasion.
0: Alam na this!
2: At syempre mga kapamilya, diretso na po kagad natin sa paghagod ng katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, aminado. Aminado si Uncabogable star Vice Ganda na takot siyang muling maghirap sa kabila ng estado sa buhay bilang isa sa most bankable star sa entertainment industry. Ayon sa FAMAS Award winner, ito ang dahilan kaya patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagtitipid, lalo pa ang niya ngayon na dumadaan sa krisis ang Pilipinas. Bilang entrepreneur, umaaray din si Vice sa epekto ng krisis sa kita ng negosyo. Sa kabila naman ng pagtitipid, sinabi ni Meme Vice na hindi niya kayang talikuran ang pagtulong lalo na sa mga nagiging contestants ng It's Showtime! At everybody sing! Katwiran niya, nagbigay din ng kasiyahan sa kanya ang mga contestants. Samantala, ipinakilala si Meme Vice at ilan pang LGBTQIA+ personalities bilang headliner sa pagbabalik ng isa sa pinakamalaking Pride event na White Party Manila na gaganapin na sa June 27.
0: Alam na this!
1: Speaking of pinakamalaking
2: event.
1: Pride event na gaganapin po dito sa Maynila, ang White Party, makakasama natin tomorrow, Papa Awel, Thursday,
2: what?
1: Ang mga organizer nito mula sa Mentor Production Entertainment. Sila Brian, yung producers ng Uninvited.
2: Yes.
1: Oo, ayan, makakasama natin sila live sa studio tomorrow dito sa programang Alam Na This.
2: Very nice. At saludo naman tayo kay Meme Vice Ganda. Hindi lang naman sa mga nangunguna na mga karapatan din at pagkilala sa LGBTQIA+, kundi yung pagtulong niya rin sa mga contestants nga ng It's Showtime at Everybody Sing despite the crisis na inakarap natin. Pero tama yung sinabi niya, hindi po dahil may pera mas mayaman, hindi mayaman, yung pagtitipid maging bahagi na sana ng disiplina at kultura po natin. Huwag mag-aksaya, mag-impok gaya ng mga langgam sa panahon ng tag-ulan, lagi pong handa, 'di ba po? Yun naman.
1: Feeling ko, Papa Awel, parang isa sa mga common denominators talaga ng mga tao na nagmula sa hirap, 'di ba? Tapos nagkaroon ng marangyang buhay dahil sa kanilang mga talento, 'di ba? Yun yung parang naging pinakapambala and sandata nila. Kasi reminds me of Ma'am Shikarla Estrada.
2: Di
1: ba ganun din siya dati, kahit nung siya yung hurado pa sa Showtime. Kapag feeling niyang may mga kailangan siyang tulungan, at kung kaya naman niyang i-give ang hinihingin tulong nito, itinutulungan talaga ng ating Ma'am Shikarla. Ganun din naman, mag-best friend sila, malapit na mag-ibigin sila ni Meme Vice Ganda.
2: Correct.
1: So, kapag I'm sure kahit sino naman siguro, yung kapag nandun ka sa moment na yung puso mo yung nagsalita at nagsabi na ay parang kailangan kong magbigay ng kahit na maliit na halaga, konting tulong, di ba? Yung sa mga nanlilimos, di ba, Papa Awel, kapag halimbawa sa may sasakyan, hindi naman sinasabi na itolerate yung lahat ng mga dapat magbigyan. Naalala ko dati si Ate Tatis, asawa ni
2: Mayora Tatis Gana.
1: Mayora Tatis Gana, oo. Asawa ni former Mayor Herbert Bautista, ang ina ni Harvey Bautista, na parang kapag may humingi ng tulong, hindi talaga siya nagigive ng money.
2: Oo.
1: Tapos itinuro niya sa amin na ang pinaka-give niya talaga either bilhan ng pagkain or kung may pagkain siya na mga kunyari galing sa restaurant, di ba hindi naman yun talaga ginalaw ng todo. Yun yung ibinibigay talaga niya. Tapos nagagalit siya kapag kunyari nagre-reklamo yung pinag-aabutan ng
2: correct.
1: Pwede po bang pera? Sabi na ate, hindi, mas okay na mabusog kayo kaysa yung pera yung ano, hindi namin alam kung saan nyo dadalhin, ganyan.
2: Correct. Tsaka yung mga kunwari, hindi naman sa, malinis pa naman yung pagkain, alam mo yung kunwari sa bahay, kaysa naman mapanis sa loob ng ref or maiwan dyan, kung lalabas din naman tayo, pwede natin i-share yung pagkain na yun. Tapos

0: style ako, Mama Jayo, at mga kapamilya, pwede ko pong ano i-share sa inyo. Di ba po may mga snacks-snacks tayo, kahit simple mga mamon-mamon, yun, nag-iimbak ako sa likod ng sasakyan, ng kahit pa isa-isa, ganun. Tapos, syempre, mura lang yun, di ba? Kahit mga 10 piso, 12 pesos, o 15 pesos, yun yung pinamimigay. Lagi ko na lang aabutin sa bandang likod ko, tapos ibibigay ko na lang sa kanila, kesa sa money, yun. Ako pero naman, totoo naman, Mama Jayo, yung sabi mo, may mga nag-ano, pwede po ba po pera na lang
1: may nagsasabi. Tapos may one, actually ako, based on experience ha, may sinasabi pa nga talaga, ay naku, wala akong barya, wala akong, kasi minsan buo-buo talaga yun.
0: Ganun talaga.
1: Minsan, pero totoo, di ba, minsan buo. Alam mo na, loka, kung meron silang QR code.
0: Correct.
1: Di ba, meron na silang QR code talaga, na parang doon, dito na lang po, Gcash na lang po, gumaganon sila talaga. Sabi ko, ay, bongga na, ibang level na rin, nag-innovate na rin. Correct. Ang panili mo. So, pero syempre, di ba, maiba naman, kung sa'yo mga biskuit, mga ganyan, ako naman meron akong mga ano, parang sisling, sisig sa likod.
0: Ay, ang dami naman, talaga naman. O, may crispy pata, kare-kare, mamili sila. Ito po yung menu ko. Yes. Sa for dine in or take out. Ganon.
1: Sobrang na. Di ba? Baka may sizzling sizzling ka na.
0: Sabi niya, with drinks or without?
1: Correct. Upsize na po natin.
0: Ganon.
1: Hindi mo yung upsize, di ba? Hindi, we're just making
0: light
1: lang natin. Kasi aminin natin ha, ang usapin na yan ay hindi talaga magaan, di ba, maawel. Di ba, kailan ba naging magaan kapag ang may isang tao na nahihirapan at hindi pantay-pantay ang pribilehyo na meron tayo, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin na happy ako na parang may lumabas na ano, na parang statement na binalik si Senator Bam Aquino sa pagiging chair ng education. And speaking of Senator Bam Aquino, tomorrow, Papa Awel, mag-ano kami, volunteer sa brigada dyan sa Mandaluyong sa school. Magpipaint kami ng mga eskwelahan dahil sa paghahanda sa pagbabalik eskwela ng ating mga kababayan. Ayan. Correct. Nakapagbrigada ka ba?
0: Maraming beses na at ano yan, taon-taon talaga yan ang ginagawa yung brigada eskwela. Pati mga estudyante, mga magulang, mga volunteers, lalo ng mga parents ang nag-volunteer dyan. Kaya magtulungan po tayo para siguro din maayos ang
1: gagamitin ng mga rooms estudyante. Ng mga estudyante. Correct. Samantala, sa oras na 9:10, umaasa naman nga po ang aktor na si Donnie Pangilinan na mabawasan ang takot ng marami sa konsepto ng wakas. Pagkatapos na panood ang pelikulang Tayo sa Wakas at sa naging panayam, sinabi nga po ng other half ng tambalang Don Bell. Naiintindihan niya ang pakiramdam na may kaugnayan sa usapin ng ending. Pero mahalaga din anya ang pagwawakas ng isang bagay para masimula ng susunod na kabanata ng buhay. Bukod nga sa pelikula, may kaugnayan ang usapin sa anunsyo ng kanilang tambalan ni Bel Mariano na magiging huling proyekto na nila sa ngayon ang pelikula.
2: I love that piece!
1: Ako, ayan, ilang beses natin na-mention yan dito sa programa, Papa A, na people are raving na magkaroon ng part 2.
0: Yes. At syempre, speaking of Don Bell, idiretso na po kagad natin kasi eto pa, mga kapamilya, all out support ang ilang kapamilya stars sa pelikulang Tayo sa Wakas ni na Donnie at Bell. Kabilang dyan si Love is Never Gone star Ivana Alawi na nag-host pa ha ng special block screening sa isang mall sa Pasig kung saan present din si Bell. Sa hiwalay na post, spotted din si kapamilya leading man Joshua Garcia. Hawak ang napakaraming cinema tickets sa sinihan sa Quezon City. Patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikula na palabas pa rin sa 280 cinema sa bansa.
2: Alam na this!
0: Naku, nakakatuwa naman, no, na all out support ang mga artista. I'm sure yung iba din dyan, hindi man nila sinasabi all out din sila ganyan. May mga nanood na rin yan at ano. Pero maganda din ito kasi may project si Ivana Alawi and Joshua Garcia.
1: Yung Love is Never Gone.
0: Correct. Yun. Kaya good luck at sana nga ano, lalo pang tumabot, bumalik ang sigla ng panonood sa cinema. Yun. Congratulations!
1: Samantala, ibinahagi naman nga po ng kapamilya actress Maha Salvador ang ilang snaps sa birthday celebration ng kanyang anak na si Maria. Sa serye ng mga post ni Maha, Little Mermaid ang tema sa second birthday celebration ni Maria na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at kaanak. Sa caption, ibinahagi din ni Maha ang sweet message sa kanyang anak at binati rin ang sarili sarili na 2 taon na rin anya sa motherhood journey.
2: Alam na this!
0: At syempre, ang ganda naman tingnan, Mama Jai, na naka-costume pa talaga. Kahit sino man, ano, nanay, di ba, or parentals, eh, matutuwa naman. Pag ganyan, bibang-biba naman ang iyong anak, she, oh, kagigil. At sana nga makita, at least open si, ano, no, si Maha, ipakita yung bebe, or hindi naman nakatali. Hindi, pinapakita pa rin naman. Ayun.
1: Pero hindi pa rin talaga yung,
0: face na face nakatalikod talaga, lang.
1: Yes, oo.
0: Ay, happy birthday, baby. Ayan. Eto pa, iabol pa po natin mga kapamilya sa oras na 9:13 ng gabi sa atin namang All Versus Chika. Bukas na ang balitang Hollywood. Kasi pang-asa tayo ngayon. Itinanggit ang management ni Korean actor Ji Chang-wook ang aligasyong sinadya nitong iwasan ang pagbabayad ng buwis matapos may ulat na inatasan siyang magbayad ng billion won kasunod ng tax audit ng mga otoridad. Ipinaliwanag ng kumpanya na nagkaroon lamang ng pagkakaiba ng interpretasyon sa pagitan nila at ng tax authorities hinggil sa tamang pagtrato sa kita ng aktor. Iginit din ang kumpanya na palaging sumusunod si Ji Chang-wook sa proseso kaugnay ng pagbabayad ng buwis mula pa nang mag-debut siya noong 2008. Nangako naman ang kumpanya na babayaran ang ipinataw na multa at palalakasin pa ang kanilang accounting at tax management system.
2: Alam na this!
0: Dako, importante yan, lalo kung ang iyong pangalan ay napakalaki. Talagang ano, nakatutok sa iyo ang ano, kagawaran ng ano, rentas internas nila doon. Eh, lalo din dito sa Pilipinas. Ay, ang gwapo, oh. Ano bang project niyo ngayon?
1: Pero papa, eh, parang ngayong pinag-uusapan natin yung sa tax evasion.
0: Oo, no?
1: Parang marami sa kanila yung nababalita natin na parang laging may issue, no? Oo. Sa tax evasion.
0: Dapat magaling yung accountant nila. Dapat ito, alam mismo yan. Nakatutok yan na bawat proyekto. Eh sila pa, mahigpitan din naman. Bawat project, dapat may accounting kagad at tamang taxes.
1: Parang yung accountant ko, tumatawag kanina. Yeah. Kasi magbabayaran.
0: Sa dami kasi ng kinikita mo.
1: Hindi, papa eh. Oo, yung mga ano.
0: Tax.
1: Di ba parang kaka-file lang nung April 15, May 15, mm-hmm. Ganyan. Mm-hmm. Eh, syempre, di ba may mga kailangan pa tayong bayad-bayaran. Kasi parang, dapat din yearly nag-file ng sworn declaration. Mm-mm. Diba para, ang tawag sa sworn declaration naman, sa mga nagbabayad mo ng tax, para instead of 10% or 15% yung dapat mong bayaran, kapag nag-file ka ng first quarter of the year or January, may sworn declaration ka na i-file, na pasa mo sa HR ninyo, sa trabaho, instead of yung 10 or 15% na tax na ibabawas sa'yo, magiging either 8 na lang, depende mm-hmm. sa kung ano yung arrangement.
0: At depende din kung ano yung nature ng trabaho mo, yes. At ano ang status mo sa kumpanya. Yun.
1: Totoo.
0: Tsaka, kaya mas mabuti, kumonsulta po kayo.
1: Sa marunong talaga. Correct. Mga accountants.
0: Tsaka may hotline ang BIR.
1: Yes.
0: Tapos meron na rin online na may mga pwedeng mag-inquire doon.
1: Totoo.
0: Buti wala ako nasabi.
1: Totoo.
0: Kimi Fierce, hello. Yes. Enjoy sa panonood. Oo, dyan ka lang ha. Enjoy the ride. Enjoy
1: Totoo.
0: The ride. Yun yes. Naman. At si Miss Rachel Lobanco nanonood.
1: Ay, hello.
0: Sana po maging guest po namin kayo, Miss Rachel Lobanco. Yeah, ayan na nga. Diba? At mga kapamilya, sa oras na 9:16, abangan po dahil 2 sets of guests tayo. Punong-puno po ng mga bisita ang ating programa. Susunod na po ang next batch ng ating Miss Philippines Earth 2026 candidates mula po sa Tayaba City, si Raja Japor Lames.
1: Siyempre, makakasama rin po natin ang Miss Philippines Earth Manolo Fortich sa Bukidnon, Kiana Bahavecina.
0: At hindi magpapahuli ang kandidata ng Bangued, Abra na si Mavi Baile. Para lahat mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam.

0: alam na this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa TZMM Radio Patrol 630 at TZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Alam ko na!
0: Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
4: Nakakagigil!
0: Nakakagigil!
5: Nakakagigil!
0: Di makapagpigil! Alam na this!
6: Owl Paws at Jaiho!
0: Alam na this!
6: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
0: Alam na this!
6: Live!
7: Nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jaiho.
8: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, Papa 143 Paz.
7: Ay, yun
8: naman.
7: Of course.
8: Siyempre, andito kasim nanonood ngayon, tutok ang mga taga 143 natin dahil nandito nga po as introduce, mapapasigaw ang lahat, Yes, My Love!
9: 143, Yes, My Love!
10: Hi, I'm Nico.
11: Hello, I'm RZ.
12: Anyong, I'm Bri.
13: Hello, I'm Joshua.
14: Mayong gabi sa tanan, ako si Jeff.
10: And we are
15: Yes, My Love!
7: Yes, My Love! Oh, di ba? Pero welcome sa programa and it's nice to have you again dito sa DZMM.
13: Yeah.
7: Ayan. Diretsahan agad-agad, syempre. Ayan. Sa mga lolo't lola, tito at tita, mommy and daddy, sila po, Yes, My Love. At bakit doon binabagit ang 140 sa simula? Dahil?
11: Because I love you.
7: Wow! I love you too.
8: Kasi yung mga taga-suporta natin, ang tawag ay
13: 143.
7: Dahil mahal na mahal po ng Yes, My Love. Kayong lahat ng mga taga-suporta nila. At ngayon, syempre, bagay na bagay sa akin yung kanilang concert title, di ba, Papa Awel, na pinamagatang pulso.
8: Yun.
7: Hindi ho ba nawalan ako ng pulso?
8: Oo.
7: Buti na nandito kayo. Kailangan ko kayo. Hindi. Ano itong pulso na ito? Kwento na natin.
13: Ayun. Pulso po is finally happening on August 8 po. So yun po ang aming first concert. Yeah. First solo concert po namin. Yes po. Gaganapin po ito sa SM Skydome. Ayan. We're very, very excited.
8: Yun.
13: And hindi na namin gusto ilayo eh. No? Yes, my love. Heartbeat pulso. I feel like it's just right na ito po yung pinangalan namin sa concert
8: namin. At sino yung pulso natin?
13: Siyempre, yung mga 1-4-3.
8: Yes. Ang ganda kasi nun, habang tumitibok at pumupulso ang 1-4-3, andyan ang Yes, My Love. Yes. Yes. Yung maganda dun, iisa ang pulso ninyo, nating lahat. Di ba naman? Kaya dapat, we keep on pumping. Ganon. Kailangan, ano, laging tumitibok ang ating pulso. At ating puso. Pero maganda kasi, naging suki na nga natin ang Yes, My Love dito. Kasi sana nga, parang araw-araw or weekly, monthly. Bakit? Kasi every milestone, nandito kayo.
13: Yes.
8: Diba? Ibig sabihin, mas dalasan pa natin yung
13: Amen.
8: Milestone natin. Nico, when you said, yung ito ay solo concert, first solo concert, as
13: yes,
8: in pure
13: pa.
8: Kayo lang ba dito? Kasi tanungin ng mga momsies at popsies, tsaka mga gensies ngayon, or may special guest kayo, or all throughout, exclusive.
4: So ito po yung first ever concert namin, like in a bigger stage. Kasi before nakakapag, may mga mini concerts kami, may mga fan meets kami. At speaking of, if may mga guest kami, ayun, ayaw pala masyado mag-spoil sa mga ganong aspect. Pero abangan nyo, bumigay ticket! Bumigay ng ticket!
7: Nakatutuhan, diba? Oh, yes.
8: Diba naman? Ayun naman, at least nakakatuwa na may ganyan. Pero eto muna, babalikan natin yung pulso kasi baka malito sila August 8, may mauuna kayo na event.
13: Ooh,
8: diba?
13: Yes.
8: Pero mamaya, syempre, sasample pa tayo dyan sa pulso kasi merong mangyayari. Ano pa yung bago magpulso, Jeff? Total, pareho tayo ng pantalon.
5: Bago magpulso po. This month.
8: Yes.
5: Meron po kaming paparating na
8: P-P-Pop.
5: With Billboard Philippines.
7: Yes. Ito, hindi sa mga P-Pop fanatics. Ito na ba yung parang P-Pop con na ginaganap before kasi sa Araneta?
8: P-Pop.
7: So ito na yun. Convention. Convention mismo.
13: Produced naman po ng Billboard PH. Thank you so much, Billboard PH, for doing this.
7: Kasi diba normally, ang ano, P-Pop con, parang nung last ata, 2024 pa yung huli.
13: That was the first time rin po na nakasali kami ng P-Pop.
7: Doon ko kayo unang napanood.
13: Yes.
7: Sa mismong center, sa stage ng Araneta Coliseum. So, ito na. Ito yung bago.
8: Yeah.
7: Ay, wow.
13: Yes,
7: okay, kwento.
13: Ayun, so actually, we just knew of the news last week. Late last week. Yeah, sobrang... it's just a very surreal feeling kasi po sa dami na po ng P-pop groups ngayon. So many talented ones. So many upcoming, rising P-pop at... na imbitahan po kami, that in of itself po, sobrang laking honor na nun. And we're excited na makapanood rin ng mga ibang P-pop groups na
8: Totoo.
13: Makita ko ano yung... Masaya po siya eh, kasi para talagang buong isang malaking buong pamilya.
4: Celebration.
13: And it's a celebration actually. Sorry.
8: Correct. Oo. Tsaka parang yun nga, sineselebrate natin yung galing ng mga P-pop artists. Diba? Tsaka parang, ayun, community, global village siya.
13: Right.
8: Diba?
13: Just,
8: alam mo
13: nice
8: yun?
13: It's just nice po
8: parang...
13: na magkasama. I mean, we have other P-pop groups and corners po na kasama namin, mga kapatid namin. But it's also nice to see in a bigger scale how many P-pop groups na po may sa Pilipinas. Kasi meron kami agad na, parang may telepathy kami na alam namin yung mga pinagdadaan ng each other, like training,
8: Kare.
13: You know, the ins and outs of the business po. So parang meron kami parang, we get each other.
4: Tsaka isa din to for sure sa inaabangan ng lahat ng mga P-pop groups yung annual celebration nga ng P-pop con. And finally, now it's happening again.
7: You're right. Actually, nung isang araw, kasama ko yung Kaya. Parang tinanong ko agad sa kanila yan kung magaka-P-pop con ba. So parang in all fairness, ito na yung kasagutan agad-agad. At ang Yes, My Love ang nagbalita sa ating mga fans. Fanatics ng P-pop group.
8: Tsaka RZ, di ba? Parang iba tong experience na makakasama mo yung mga ibang P-pop artists pa. How excited are you, RZ?
10: Actually, some of us parang sinestand din yung ibang P-pop acts na magaganap this month. Mm-mm. And yun, excited din talaga kami to watch them perform. Mm-mm. And excited din kami to perform with them.
4: Perform yung mga latest.
8: Di ba parang, di ba meron kayong kanya-kanyang segment dyan, Brian? Yeah. Paano nyo to pinaghahandaan? Ano yung, syempre, uy, minsanan lang to. Parang yung moment na yan, eh, time to shine lalo.
11: Mm-mm. Yeah, so to be honest po, mas worried kami kay Josh na baka hindi umabot. Pero let's see kung aabot si Josh.
7: Bakit? Anong meron?
11: He's gonna fly po kasi to Australia.
7: May show.
11: Pero babalik siya.
13: I'll be back on the
11: exact day.
7: Aabot yan.
13: Aabot by crook.
7: Correct. Aabot at aabot.
13: Tsaka ano po eh, itong P-pop con parang way of showing the P-pop community rin of the growth that we've had since the last P-pop con, which was 2024, and by means of change, we've changed so much. Like, the group changed so much from 2024 hanggang ngayon po, especially with our music. Sobrang, we just wanna show what we can offer, what difference can we offer din po on that stage talaga. So,
8: totoo naman.
13: So excited. Oo. Po.
8: Pero, syempre, ito na, mas rigid yung training nyo. Kasi, syempre, parang iba yung pa sa P-PopCon kesa dun sa August 8, mm-hmm. di ba? Ganyan. So, paano na ang mga trainings dito? Paano yung may mga side shows pa ba kayo? Siyempre, mas hectic ang schedule. Mas, kasi kitam nyo rin, alam nyo rin na, uy, parang nag-upscale mm-hmm. din ang ano, di ba? Mm-hmm. Ang Yes, My Love. Ano sa tingin nyo po?
13: So, we're finishing our album right now. Yes. We're finishing our album.
11: Babalik pa ulit kami dito.
7: Tama. At para ma-share natin sa mga TFC subscribers.
13: Yes, we're finishing our album, which we're so excited. Yung 143 namin has been yearning for original music from us, and we're finally doing it. And quintessential Yes My Love, there will still be covers sa album namin kasi I feel like that's true to the Yes My Love brand. Yeah. So we're gonna be doing covers, but also meron na kaming offering ng original music. So we're just finishing the entire album. We're taking our time to make sure that we produce the best album possible. And ayun, in terms of training, vocally, yun po talaga yung kailangan naming mas patatagin. And we just released our cover actually today po ng Drowning by Backstreet Boys sa aming Yes My Love channel. So, panoorin nyo po yan. Ayun po, dun talaga yung focus namin kasi the more we do these covers from our mga influence namin, like Backstreet Boys, sobrang magandang training po sa amin yun.
8: Correct. And speaking of magandang training, ako syempre, hindi naman hihinto ang 143 na makarinig sample sa inyo. Mapapipap man to or kaya sa pulso. Pero kailangan ayusin nyo na inyong mga vocal calisthenics dahil sa pagbabalik, magpapasample na para mga 143 mapasigaw ng alam ko na.
7: Alam nyo na.
8: Alam na this.

0: alam na this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Awel Paz at Jaiho! Alam na this!
5: Siyempre naman ang oras natin ay 9:54 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nahiisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho.
6: At ang inyo pong kapulso sa showbiz chika. The ever laughable, the ever lovable. Papa, awo pa.
5: O yung tattoo ko ngayon, di ba yung may pulso?
6: Oh, yes.
5: Kasi nga, dahil nga sa heart, correct. Sa heart chururut, ay hindi ko ba mamamay
6: parang
5: pakita.
6: Parang constant reminder sa you to take care of your heart.
5: Oh yes. You at saka, lovag mo na kasi
6: whoa.
5: Yes. Yes, oh, wow. Pala. Ah, wow, sumasagol. Ano ba yan? Mahaba ako dito. Hagda.
6: So, eto na, mga ka 143. Dahil nintay na ang pasample, syempre, para mas bumili pa ng mga tickets. Isama dapat sila mga mamshis, papshis dyan. Barkabarkada dapat ang pupunta. Here they are. Yes, my love.
7: Alright. 1, 4, 3, and...

0: Hindi ko alam kung matutuwa o ingit yung naano. Ganun-ganun lang sila nag-practice kayo na off-air. Parang nag-ano lang sila, harmo-harmony, ganyan.
1: Ako, tinitinturay ni isa-isa ko, binubosesan ko, sino yung nagbe-base?
0: Ganun din.
1: Nalilito ako kung sino yung nagbe-base kasi bumbo, nagbabarito na nagbe-base. Hindi ko alam kung si Brian or si RZ.
2: RZ, you wanna debunk it?
1: Oh, oh. Sino ba? Siya ba yun? So, diba? Oh, please.
3: The lead vocalist will be okay, Josh.
1: Yes.
3: And then bass is Quinny.
0: Ah, si Quinny! Ikaw! Hinahanap ko kanini, pero hindi mo hindi makikita sa mukha na parang gano'n.
1: Hindi, tsaka hindi siya nag-exert masyadong effort, tsaka gano'n lang. Kasi diba e-effort yung iba na para,
2: Sobrang pivotal actually nung mga low octaves ni Nico sa sound po namin.
1: Grabe! You got me there! Wow!
3: Mid-harmony. Mid-harmony. And high harmony si Febre.
1: Ayun.
0: Papa, kanina, di ba hindi nga ako nakapasok? Pero narinig ko, pinatugtog yung Don Romantico.
1: Di ba tayo na in love.
0: Correct. Very iconic talaga yung Don Romantico because of, syempre si Kuis Wong, di ba? Tsaka yung di ba may favorite ako na cover ng Yes, My Love talaga sa car ko, nagre-repeat pa ulit yung Gisingin ang Puso. Pero yung Don Romantico, na binigyan na ng bagong rendition, ng bagong nilang version, di ba? Mas lalong minahal na naman ng mga listeners natin.
4: May sasabihin lang po kami, if nagustuhan niyo yung Don Romantico, for sure, mas magugustuhan niyo yung bagong
0: album.
4: We're telling you this.
1: Sabihin po niya, babalik ulit.
2: Yes, my love.
0: Pero yun ang pinakabentahin ng Yes, My Love. Diba, yung sila nagbibigay buhay sa mga favorite OPM songs natin with their own parang flavor.
1: Oo.
0: Diba? Meron ba kayo na as a group na parang, di ba kasi pag kagagawin mo isang kanta, depende yan eh, minsan mahal yung royalty. Di ba totoo? Meron ba kayong dream na sana magawa natin to ng verso ng song na ma-release na talagang naging kanta natin sila?
2: Actually, dati Don Romantico talaga. It was one of our wishlists po talaga namin si Don Romantico, which we're so happy na nabigyan kami ng opportunity.
4: Actually, yung sa album natin eh, sa Yumi and Love, actually yun yung mga...
2: Actually, yung sa Yumi and Love, marami po doon.
0: Yung bago?
2: Talaga. Yung previous EP namin, marami doon. Pero kung ako ngayon...
5: Mga songs si Daniel Padilla.
0: Wow! Gusto
5: namin talagang gawa ng parang rendition, parang, di ba?
2: Ako pong wishlist talaga po. Like, ito, alam, si Nico dati na gano'n itong pitch nito, mga kanta ng AGs, parang iba rin talaga.
4: Yeah.
2: Ika na gano'n na dati.
1: Grabe. Ang gano'n, kasi i-challenge nyo talaga yung sarili ninyo. Parang ibang tunog.
2: Sa-suggest nun, AGs,
0: diba? Totoo.
1: Go for it!
0: And speaking of yung mga wishlist na yan, abangan, di ba? Malay natin sa concert nila mismo sa August 8, itong mga pinag-uusapan natin, marinig ng universe, ma-manifest natin lahat, at masaksihan nyo po ng live na live sa kailang concert sa SM Sky Dome, di ba?
1: Yes.
0: Malay mo, meron silang Daniel Padilla na segment, di ba? May AGs segment sila, di ba? In fairness.
1: Correct. Oh. But ako, please, go for AGs before you age.
0: Yeah.
1: Dapat umano na yan, ha? Go yan. Kaya, syempre, ay, naku, the best din kayo nung nag-show tayo, di ba? Para sa mga bata. Grabe.
0: Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang to, no?
1: Super sa'yo ng mga diba?
0: Parang nakakailan na hindi ako kasama sa show, ha?
1: Kaya, congratulations and more power sa Yes, My Love! Yun naman, syempre. At syempre, abangan, please, saan sila makakabili ng tickets pa? Please, go.
4: Ayan, syempre, follow us first sa lahat ng official accounts namin at official Yes, My Love. Kasi dun po kami maglalatag kung paano makakabili ng tickets. Tsaka yung ticket updates din if meron pa kayong mabibili. Kaya,
2: yes, of course. Ayan, abangan nyo po ang lapagan ng mga tickets and mga different, soon. Very, very soon na po yan. So, make sure to follow us at official Yes, My Love. Dahil nandun rin po soon yung mga fan perks. Syempre po, iba-iba pong mga tiers po ang mga pwede nilang bilhing tickets. So, we're very excited. God, we're manifesting, sold out
4: tayo.
2: So, maraming salamat sa Panginoon for this blessing.
1: I-claim na natin for Pulso part 2.
2: Good.
4: Diba,
1: ganun naman. One week concert. Pulso-pulso.
2: Pulso-pulso.
1: Thank you. Yan. Thank you very much.
4: Thank
1: yes,
4: you.
1: My love. You po, at syempre, dyan na nga po nagdaan ang isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
6: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa A. Awalpan.
6: Ako naman ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho.
1: Sabay kayo in 1, 4, 3, alam ko na!
6: Alam nyo na!
2: Alam!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, Kapisan.

0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Naniniwala ka ba? Kapamilya, naniniwala ka ba sa love at first sight? E sa second sight? Kapamilya. O, di ba nag-effort talaga si Coach V? Nawala talaga ako sa screen nyo, yung mga nanonood dyan sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, maayong gabi sa inyong tanan. Nandito na naman ang iyong love guru on air na si Coach V. Kapamilya, eto na nga po ang nag-iisang programang nakatutok sa inyong mga love life, kapamilya. Wait lang, pinagtatawanan pa rin ako dito. Grabing production yan, Coach. Ay, pinag-isipan ko yun. Kasi hindi naman lahat ng tao na i-inlove sa first sight. O, di kung hindi kayo ma-inlove sa akin sa first sight, didadaan ako ulit. Subukan natin sa second sight. Ay, kapamilya, nakakaloka. Kailan ka ba huling na love at first sight? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At ano nga ba ang mas may chance? Yung love at first sight or yung love na na-develop after 100 sight? Uy, may mga ganun ka, pamilya. Ito yung mga kaibigan yung naging jowa nyo. Yung mga ka-opisina nyo na hindi nyo aakalain mapapagawa.

0: pangasawa nyo. At ito yung mga kapitbahay nyo na dati kinakainisan nyo, pero ngayon, yun na ang kalabing-labing nyo. Kapamilya kaservisyo, sino pa sa inyo ang naniniwala sa love at first sight? At totoo ba na mas nai-experience ng lalaki ang love at first sight kesa sa babae? O, di ba? Nakaka-interest yan. Akala natin, babae ang napalalalove at first sight agad-agad. Naku, marami na naman tayong matututunan at maririnig na kwento galing sa ating mga kaserbisyo dito po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life nyo, ang Love Connect. You are now listening to your US Certified Matchmaker at Science-Based Love Guru na napapakinggan nyo dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at napapanood sa DZMM Teleradyo gabi-gabi po from 10 p.m. to 12 midnight. Kaya kapamilya ha, kung gusto nyong makausap kami on air, makipagkulitan at mag-open up ng inyong mga saloobin sa pag-ibig, tawag lang kayo sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari ka din kapamilya kaserbisyong mag-text sa ating Viber line at text line. Ready na you? Ready na me? Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000. Ang tanong ko sa'yo kapamilya, na love at first sight ka na ba? Ay, ako parang maraming beses na, pero kwentuhan tayo mamaya, kapamilya. Ayan ang question of the night natin ay, na-love at first sight ka na ba? Kung oo, kanino? Kayo pa ba? O joke-joke lang ang, ang naramdaman mo? Kung hindi naman, kapamilya ha, mas naniniwala ka ba sa second sight? O ito yung sinasabi na pagkakaibigan muna bago magkaibigan. Oy, kasi nga naman yung iba sa inyo, mga slow burn. No, hindi na agad-agad naniniguro na. Gusto kinikilala muna. Kasi mamaya dyan, gwapo. Mamaya dyan, may sasakyan. Mamaya dyan, may bahay. Pero lahat naman pala yun, hindi pabayad. Kaya nagigets ko naman yung mga hindi agad-agad nalalabat per sight. Pag-usapan natin ang kwento mo kaserbisyo ngayong gabi. Kwentong puso naman, kasi parang buong araw tayo na gano'n, no? Kwentong utak, kwentong politika, kwentong mahal na gasolina. Ngayon, relax naman tayo. Pairalin, paandarin naman ang puso. Kasi by the end of the day, kapamilya, kung ano man ang political affiliation mo, wala yan. Hindi importante yan pag malapit ka ng kunin ni Lord. Ang importante kung may ka-holding hands ka habang kinukuha ka ni Lord. Ang hirap naman kasi manlalamig ka talaga ng kamay kung nasa huling hininga mo na tapos wala ka talagang ka-holding hands. Wala man lang sumasama sa'yo sa ano mo, diba? Sa deathbed. Kaya asikasuhin nyo na ang mga love life nyo, hindi lang puro pagsusubscribe sa politika ka ba? Kaya samahan nyo si Coach V, ang iyong love guru gabi-gabi from 10 p.m. to 12 midnight po dito lang sa Love Connect. Kapamilya, may mga kwento talaga sa pag-ibig na nagsisimula sa tingin-tinginan lang. Ay, naalala ko nga yung best friend kong ano, gay. Ang galing-galing. Papasok pa lang kami sa ano, sa isang restaurant o isang bar. Wala pang 15 minutos. May lumalapit na sa kanya. Sabi ko, ay, ang galing. Sabi ko, paano mo ginawa yun? Sabi niya sa akin, sits! Eye contact lang yan. Ay, ganun pala yun. Kailangan natin matutunan yan kasi servisyo yung mga eye contact ng mga kaibigan nating mga mga gay. Magaling sila dyan. Pero meron kasi talaga eh, nangyayari talaga yun na yung tipong pagpasok pa lang talaga ng isang tao sa kwarto. Eh parang may connection, may humihila na agad sa'yo papunta sa kanila. Ito yung tinatawag ng marami na love at first sight. Yung wala ka pang kaalam-alam kung ano sila, kung saan silang probinsya lumaki, kung ano yung ano nila, kung anong lahi sila galing. Wala ka talagang background sa kanila, pero for some reason, feeling mo in love ka na sa kanila. Pero kapamilya, kung merong love at first sight, meron ding tinatawag na relasyon na nagsimula sa simpleng pagkakaibigan. Yung talagang kinikilala mo muna sila. Pwedeng magkatrabaho muna kayo o kaya naman matagal na na kakilala nyo ang isa't isa, hindi man close, pero unti-unti kayong na-develop. Unti-unting nabuo yung attraction at pagmamahalan. Ikaw ka, pamilya, ano ang pipiliin mo? First love o second sight? Love at first sight pala, first love. Siyempre, pipiliin niya talaga yung first love niya, di ba? Marami dito, hindi po nakaka-get over sa first love nila kahit may asawa na. Uy, joke lang ate, peace. Pero ang tanong natin ngayon, kapamilya, sa mga taong naghahanap pa din ng jowa, no? O yung iba naman, naniniguro lang na tama ang kanilang napili. O kaya sa mga kaservisyo nating matagal ng may asawa, no? Our question is, ano sa paningin nyo ang mas nagtatagal? Yung love at first sight or love at second sight? Second sight, ibig sabihin, nagkakilanlan na muna kayo. Let us know, kaservisyo, our Viber line and text line is 0919-278-3000. Maaari din pong tumawag sa ating hotline na 892-44101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, I know, exciting ang love at first sight. Pero kung pag-uusapan ng pangmatagalang relasyon, alin kaya ang mas may chance na magtagal? Ang pag-ibig na bigla-bigla na lang umusbong? Yung bigla-bigla na lang dumating na parang kidlat? O ang pag-ibig na dahan-dahan na buo habang mas nakilala nyo na ang isa't isa? All the good and all the bad, all the nakaka-in-love at nakakainis. Sa usaping puso, mga kapamilya, may kalamangan ba talaga ang isa kesa sa, no? Ang isa kesa sa marami? O nasa paraan talaga yan ng pag-aalaga sa relasyon, ang tunay na sikreto ng forever? Malabat per sight ka, first time? O kaya naman yung many, many times na kayong nagkita at nagka-developan? Dito lang yan, pag-uusapan sa Love Connect. Si Coach B nga po pala, kapamilya, ay nag-iisang US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach dito sa Pilipinas. Ano ibig sabihin nun? Abay, nagpapatakbo po si Coach B ng kumpanya pagdating sa pag-ibig. So, hindi lang to loko-loko tong mga advice-advice yung bibigay natin ngayon, ha? Talagang ito po yung klase ng advice na talagang hinahire kami at ang aming kumpanya para makatulong. Kasi by the end of the day, na-feel na ng mga tao kung gaano ka-importante ang love life. Yung tipong kahit ikaw yung pinakamayaman na tao, pag ang love life mo, sablay, nako, hindi ka nagiging mas masaya kesa sa mga regular na tao, no? Mga regular na nagtatrabaho, na kumikita, pero talagang mapagmahalang pamilya. Yung mayroong kasama, kapag weekend, kasama sa gabi, at higit sa lahat, may ka-holding hands ka kapag masama pakiramdam mo. Kaya kapamilya, dahil nga siniseryoso na ng mga tao ang love life at kung gaano ka-importante, no, naapektuhan ng love life mo, yung income mo, yung health mo, yung mental health mo, abay, nagiging masuri na tayo sa pagpili. Yan nga po ang ginagawa ni Coach B dito sa ating kumpanya. Tinutulungan ng mga kaservisyo at kapamilya na pumili ng mas maganda sa pag-ibig. Kaya ikaw, whether ikaw ay single na naghahanap pa lang ng jowa, o kaya naman may jowa ka na, pero hindi ka pa sigurado kung siya na ba talaga ang the one. At sa mga kaservisyo natin gustong ibalik ang spark sa kanilang pag-ibig, tutok na po kayo. Dito na po, ekspertong payo at practical tips sa Love Connect. Kapamilya, magbabalik po ang ating programa.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: may mga taong 5 seconds pa lang, eh parang gusto mo nang pakasalan. Pero meron din namang love na nagsimula sa, hindi ko siya usual type, pero bigyan ko nga ng chance. And so, alin ba talaga ang mas tumatagal? Ang love at first sight o ang love na nade-develop lang? Coach B, ang dami nun na nade-develop. Marami kasi sa inyong nade-develop lang eh. Kahit hindi nyo naman talaga gusto. Kapag yan ang laging kasama, yan ang laging nakikita, yan ang laging nagbibigay attention, abay, nade-develop ka. Kahit pa sabihin mo sa mga kaibigan mo na, hindi ko naman siya type. Hindi ganyan yung mga itsura ng mga ex ko. Pero, dahil ang mga tao ay natural na marurupok, minsan, kung sino ang lumalapit, yun ang nabibingguit. Kaya totoo talaga ang kasabihang, talo ng malandi ang maganda. Kasi kahit anong ganda mo ate, kung ikaw ay nakatago sa loob ng bahay, ang makakatuluyan mo lang ay ang nagdi-deliver ng parcel o ang nagdi-deliver ng tubig. Kasi nga naman kung walang nakakaalam kung gaano ka naman ka-wife material o hala, wala talaga. Kaya kailangan lumalabas-labas para hindi na de-develop lang sa kung kani-kanino. Diba kaservisyo? Ikaw, anong paniniwala mo? Ha? Game ba? Game ka ba dun sa love at first sight? Nangyari na ba ito sa'yo? Kailan, bakit, at ano ang nangyari? Kapamilya, our text line at Viber line ay 0919-278-3000. I-share nyo po ang mga kwentong love at first sight nyo ngayong gabi dito sa Love Connect. Once again, that's 0919-278-3000. Sa mga kapamilyang gustong makipagkwentuhan, pwedeng mag-share ng opinion nyo, ha? O kaya naman, mag-reminisce ng mga oras kung saan gumagana pa yung puso nyo. Ngayon kasi yung iba, bato na eh, no? Hindi natin alam kung kailan huling nagamit. Mag-reminisce na lang tayo ng time na mabilis ka pang ma-inlove. Ngayon kasi parang tumigas na yan, hindi nagagamit ka, pamilya. Tawag lang po kayo dito sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Uy. Oh, eto nga po mga kwento ng ating mga kaserbisyo. Oh, nauna na all the way from Antipolo City. Sabi ni Jenny, "Nako coach, nung first day ko sa bagong trabaho, pagpasok ko pa lang, nakita ko na siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang saya. Ngayon, 3 taon na kaming magkasintahan. Shout out kay Mark. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo. Sana tanda mo pa rin kung paano kita titigan. Rar." Legit, mga kaservisyo, may rar talaga sa message niya. Binasa ko lang. Jenny, congratulations at thank you for sending us your message. Sana all nakakatulugan ang mga kalab at persight. Diba? Sana all kasing swerte ni Jenny. Sige nga, tingnan daw natin ang ibang experience pa ng ating kaservisyo. Si Carlo naman from Quezon City ang sabi niya, "Uy coach, na-experience ko yan nung nakita ko siya sa birthday ng pinsan ko. Habang kumakanta siya sa video, okay, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko na siyang makilala. Kaso hindi naging kami, pero siya pa rin ang pinakamagandang love at first sight experience na talagang natatandaan ko ng malinaw." Ay, hindi talaga lahat ng love at first sight mo nakakatuluyan. Pero okay lang yan, Carlo. At least, di ba, naramdaman mo na posible palang ma-inlove sa unang tingin lang. love ba talaga yun, coach, or attraction? Mamaya, pag-uusapan natin. At paano nyo nga ba, no? Paano nyo madi-differentiate kung reliable yung nararamdaman yung love at first sight? O baka naman, no? Baka naman attraction tsaka lust lang yan, ha? Malalaman natin maya-maya. Pero sa mga taga Bacolod City, ito naman ang kanilang komento galing kay Renz. Na love at first sight? Oo naman, Coach V. Pero yung second sight, mas lalong na-experience ko yan. Kasi di ba, counted naman, Coach, yung mga nakikita ko sa jeep. Ay oo, counted yun. O, sabi pa ni Renz, dalawang beses ko kasi nakita si Angel. At nalaman ko na lang din talaga yung pangalan niya sa ID niya. Ay, ang galing ng mata ni Kuya. Sa jeep niya lang nakita si Angel. Tinignan agad yung ID, oh. Sabi niya, grabe ang sabi ko talaga nung nakita ko siya sa pangalawang pagkakataon. Siya na talaga ang dawan ko. Ay, nag-declare. Effective kaya ang declaration niya, ang manifestation niya. Ito na ang nangyari sa love story nila. Sa love at first sight love story. Pero sad ang ending, Coach B. Kasi may jowa na pala siya. Ayun. Hindi kasi nakikita sa ID kung single o taken, no? Dapat talaga may ID na nakalagay. Kung may asawa na, kung marami ng chicks, kung may jowa o kung matagal ng single. Dapat nakikita talaga yan sa ID. Kasi yung iba hindi umaamin. Kaya, sabi pa ni Renz, nako, at ang masakit pa, eh, isa sa kaibigan ko ang jowa niya. What a small world, Coach B. Ngayon, friend na lang talaga ang pwede naming dalawa i-offer sa isa't isa. Oy, B, huwag ka namang mawala ng pag-asa agad-agad, Renz. Eh, hindi pa naman kasal yan. Yung mga kasal nga naghihiwalay pa. Kasi naman may mga pasaway. Pero, Renz, eh, tama naman yan. Be a good friend. Kasi sabi nga ng lola ko, kung kayo, kayo talaga. Ang sabi ko naman, lola, hindi. Mukhang hindi, lola. Ay, ganyan talaga eh. Naririnig yun naman yun sa parents nyo, di ba? Yung lakas magbigay ng pag-asa. Ay, sige lang anak. Kasi kung kayo, gagawa ng paraan ang universe. Ay, umabot ka na lamang ng 50 at 60. Hindi pa gumagawa ng paraan si universe. Kasi hindi pala si universe ang dapat gumagawa ng paraan. Dapat ikaw kaservisyo. Pero sige. Ano, tanungin pa natin ang ating mga kaservisyo from Davao City. Pero bago ang lahat, ikaw muna ang nakikinig ngayon, ha? Na-experience mo na ba yung love at first sight? Feeling ko meron eh. Feeling ko na-experience mo na yan. Ikwento mo na yan dito sa Love Connect. Ang ating Viber line at text line na pwede niyong padalhan ng love at first sight experience ay 0919-278-3000. At kapamilya, ang gustong makipagkulitan, gustong mag-good vibes at gustong mag-share ng kanilang pinagdaanan sa pag-ibig, libreng-libre lang pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Ay, Coach B, hindi ako naniniwala sa love at first sight. Yan ang sabi ni May ng Davao City. Pero, Coach V, nung nakita ko ang asawa ko sa simbahan, parang may nagsabi sa puso ko na magiging mahalagang tao talaga siya sa buhay ko. Ay! Grabe naman, wala man ang pa-suspense. Talagang napangasawa mo? Grabe, swerte. Dagdag pa ni May, eh, wala naman na kaming interaction after that day. Kaya akala ko, tapos na. Pero coach, nakita ko siya ulit for the second time. Ayun, na-in-love na. Na-in-love na talaga ako sa kanya at ngayon ay 8 taon na kaming kasal. Wow! Congratulations! O, akalain nyo ah, Akala nyo ba love at first sight? Joke-joke lang yan. Oh, eto nga oh. Walang taon. 8 taon na sila ng kanyang ka-love at first sight. At sabi niya pa nga, shout out sa asawa kong si June at sa mga anak naming si Mika at Josh. Uy, nagbunga pa ang kanilang pagmamahalan. Kung ako sa'yo, ano me, kung ganyan ang nakamdaman mo sa asawa mo, kung yun ang nangyari sa akin, papangalanan ko yung una kong anak ng love at first sight. First sight, talika dito. Tapos yung pangalawang anak namin. Second sight, talika dito. Wala lang. Ay, nako, coach. Ewan ko sa'yo. Kawawa naman yung mga magiging anak mo. Kung saan-saan mo kinukuha ang mga pangalan. Okay, huwag kayo. May mga mas creative pa sa akin. Magugulat kayo. Sa kaservisyo, ano ba yung mga unique na pangalan? Yung mga out of this world. Yung mga parang kung ikaw yung pinangalanan ng ganun, tatago ka sa kuweba at hindi ka nalalabas. Yung mga ganun eh, may mga extra creative na magulang na hindi man lang nila naisip kung anong epekto anong epekto ng pangalan na yun sa kanilang mga anak. Pero pasalamatan natin ng mga magulang, no? Huwag na tayong choosy. Buti nga inalagaan at pinanganak pa tayo. O eto daw yung pangalan, Gerbod. Gerbo. Uy, ang social kaya ng Gerbo. Di ba brand yan? Mamahalin? Oh. Siguro ano, first gift ng tatay mo sa nanay mo, Gerbo. No? Ano, hindi? Oo, totoo? Ayun naman pala. Ay, buti na lang, hindi ako pinangalan ng ano ko, ng nanay ko sa tatay ko. Kasi kung pinangalan niya sa first gift niya, sa tawag sa akin, Coach, sakit ng ulo. Sakit na ulo kasi yung binigay agad ng tatay ko sa nanay ko, eh, nakakalok. Paano kaya, no? Paano ka servisyo kung pinangalan sa'yo yung unang regalo na binigay? Unang regalo ang binigay ng tatay mo sa nanay mo. Oh, anong magiging pangalan mo ngayon? Oh, share with us that answer ka pamilya sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Pwede din pong tumawag live na live. Ano dapat ang pangalan mo kung pinangalan ka sa first gift ng tatay mo sa nanay mo? Ang hotline natin ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya ka servisyo. Nakakatuwa pag Love Connect, no? Usapang pag-ibig lang. Minsan may mga segment na seryoso, lalo na mamaya. Ha? Abangan nyo yung ano natin, yung story natin sa yung confession na babasahin natin sa Love Confessions. Pero ang totoo lang, you know what? Love is a higher energy. Love and romantic relationship only happens, no? Kapag maganda ang vibes mo. Kasi kung malungkutin ka, masakitin ka, tapos mga problema ka, hindi dumarating ang love. Kaya tama to, every 10 PM, pinapractice natin kung paano maging good vibes, paano maging high energy para kapamilya. Bukas, may energy ka maligo, magpaganda at pumunta sa mall at sa opisina. Baka doon mo na makita ang dawan mo, ha? Hindi dyan sa loob ng bahay kaservisyo. Yan po ang reminder ni Coach B. At marami pang iba sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto bago ang alas 11 ng gabi.

ba kung bakit nangyayari ang love at first sight ka, Servicio? Dahil ito sa napag-alaman nga sa pag-aaral sa siyensya na ang utak ng tao ay mabilis mag-decide kung ang isang tao ba ay attractive or not. Ibig sabihin, hindi kailangan pag-isipan kung ang tao appealing para sa iyo ay hindi. Kaya nga minsan, 'di ba, naglalakad ka lang sa kalsada, naglalakad ka sa mall, unang lingon mo lang ay pogi. Ay maganda. O kaya naman, ay hindi ko type. Nakita mo 'yun? Saglit lang. Wala pa ang isang segundo, nakapag-judge ka na kung gwapo or hindi. Hindi mo pala ito kasalanan ka, Servicio. Kasalanan ito ng utak mo. Dahil, ang utak ng isang tao, kapamilya, mabilis talaga mag-calculate ng ano ba yung mga tinitingnan ng ating utak para makapagsabi kung ang isang tao ay attractive or not. Unang-una ay yung tinatawag na facial symmetry. Ibig sabihin, pantay ba tingnan ang mukha mo? Kasi kapag pantay daw pantay tingnan yung mukha mo, ibig sabihin meron kang healthy na genes. Kasi diba, imagine mo, yung mga bata na nasa tiyan pa ng mga nanay nila, tapos dumaan ng trauma yung nanay, nabugbog, o kaya hindi enough ang naging sustansya, nagkakaroon ng deformation. Kaya kapag, for example, yung genetics natin ay hindi kagandahan o may nangyari nga during our conception or habang tayo ay pinagbubuntis, may nade-deform sa atin. At yun din ang isa sa mga basihan ng attractiveness. Kaya mas pantay yung mukha, mas maganda, according to the science of attraction. Pangalawa, akala nyo ba visual lang? No, akala nyo ba sa pagtingin lang, malalaman kung maganda o hindi ang tao? Naku, eto, maiintindihan nyo itong sasabihin ni Coach B. Alam nyo ba na ang pangalawang way, no, para i-judge ka kung maganda ka or hindi, dahil sa boses mo? Yes, kapamilya, na-judge din pala tayo kung maganda tayo or hindi dahil sa ating boses. Yan nga po ay napag-alaman sa mga research na ginawa pagdating sa attraction. Ibig sabihin, ha? Kung ang boses mo ay hindi, God bless me. Kung ang boses mo ay hindi angkop sa iyong katawan o sa iyong katauhan, nakakabawas pala ito ng iyong pogi or ganda points. Samantalang may mga tao namang hindi gaano ka pogi or kaganda, pero pag nagsalita, lalaking. Nakakatulong pala to na maiangat ang kanilang attractiveness. Kaya kapamilya, hindi ka man pak na pak sa paningin, baka pwede tayong magpaturo kay Kuya Dan kung paano maging suabe ang boses. Nakakatulong pala eh. O diba kapamilya, kung gusto mong mas maraming ma-inlove sa'yo, ha, hindi

0: Kung ma-feel yung may kagat. Oh, ito na, before pa tayo kagatin dito, kapamilya, kausapin muna natin ang ating kasirbisyo galing Angono, Rizal. Si Kuya Rene. Hi, Kuya Rene. Welcome po sa Love Connect. Hello, hello, hello.
1: Hello, hello. Magandang gabi, Kot.
0: Magandang gabi, Kuya Rene. Kumusta ka po dyan sa Rizal?
1: Ito, okay lang naman.
0: Okay lang. Napatawag ka, Kuya Rene. Minsan ka na bang nakagat ng attraction?
1: Nakagat?
0: Sige, pakiuli.
1: Minsan na.
0: O, kwentuhan mo naman kami, kailan nangyari ito? At anong nangyari sa inyo?
1: Pero hindi naman nagkatuloyan. Wala rin.
0: Ito naman, hindi ka pa nagkwento. Shinare mo na agad na hindi kayo nagkatuloyan. Hindi na heartbroken agad kami. Ano mo na nangyari?
1: Siyempre, naliligaw. Pero, ganun talaga. Pag hindi daw, hindi aarok.
0: Anong hindi aarok ang alin?
1: Pag hindi daw ukol, hindi raw bubukol.
0: Ayun. Skoto, kung ano-ano pang sinasaya mong aarok, kinakabahan ako sa iyo eh. Tata Rene, saan mo ba siya nakilala? Saan mo siya nakita?
1: Dati pa yun, naging customer sa masahe.
0: Ah, naging customer mo sa masahe. Ilang beses?
1: Tatlong beses sa ahe ko.
0: Ikaw ba umamin sa iyong nararamdaman o tinelepete mo lang tapos iisipin mo, alam niya na yun?
1: Ayoko. Ayoko kasi sa blind. Yeah. Wala tayo, walang mga ito.
0: Ah, so umamin ka? Opo.
1: Ayoko eh, bakit nga ba ganyan? Ganun pa siya. Kung sino pa yung totoong nagmamahal? Sino pa yung tapas? Sa pang inayawan? Bakit?
0: Kung sino pa ang totoong nagmamahal, yun pa ang inaayawan. Tama ba yun yung tanong mo?
1: Oo, gano'n. Kaya gano'n, ano po?
0: Kasi Kuya Rene, ang sagot dyan, ang buhay, ano daw yan, pantay-pantay lang. May mga tao tayong nagugustuhan, tapos ayaw sa atin. Pero yung umayaw sa atin, may mga tao din nagugustuhan yun na umayaw sa kanila. Kaya quits-quits lang daw. Oh.
1: Ganun siguro.
2: Hello, Kokotsby.
0: Oh, hala, sige, magagawa. Diyan ang linya. May oras pa naman po tayo. Isa-isa lang, kapamilya. Hello po.
1: Ganun siguro talagang kalakaran ng buhay.
0: Uy, ikaw ba? Minsan na bang may nagkagusto sa'yo tapos hindi mo nagustuhan?
1: Wala ako sabi.
0: Uwe.
1: Wala na.
0: Sure ka ba dyan?
1: Karamihan kasi ng babae, ayaw sa blind.
0: Sure ka ba? May mga kilala akong nagkakagusto. May mga asawa ngang, blind. Paano mo naman nasabi yan?
1: Siguro, iba-siguro talaga, siniswerte.
0: Oo, ikaw ba naghahanap ka ng sighted o kahit blind, okay din?
1: Okay naman. Okay naman, kahit sighted, blind. Okay naman.
0: So, ang tanong ko, ikaw ba may nililigawan?
1: Asan ngayon? Wala pa.
0: Ayun lang. Paano naman aarok kung walang nililigawan?
1: Alin lang. Tama.
0: Tama. Thank you for calling, Tatay Rene. Ikaw naman, pinahirapan mo pa tayong dalawa. Yun lang naman pala yung point. Eh, kahit talagang walang magkakagusto eh. Kasi wala ka namang nilalapitan pa eh, ulit eh. Ano yun?
1: Dahil takot kasi ako masaktan, Kutbi. Takot ako masaktan.
0: Ayun, takot masaktan. O anong gagawin natin dyan sa takot na yan? Paano ka magkaka-love life kung takot rin eh? Pili, takot o pag-ibig? O binabaan ako eh. Coach B, pinipilit mo na naman ako. Kapamilya, alam mo, valid naman yung sinasabi ni Tatay Rene. Nakakatakot naman kasi talaga, Mari Jake. babae, lalaki, maganda o hindi, may takot

0: tayo ma-reject. Kaya, maraming ang taong pumapasok sa situationship. Yung relasyon na walang label, kasi mas gugustuhin nila na, ah, sige lang, labas-labas, date-date, nang hindi tinatanong kung ano talaga ang totoong estado ng kanilang relasyon. They would rather not know than get hurt. Ganon katakot ang mga tao sa rejection ngayon. Tama ba ka, pamilya? Kaya, sabi nga talaga nila, love favors the bold. Hindi yung nagbo-bold, ha? Bold as in malakas yung loob. Ibig sabihin, ito yung mga tao na, bahala na, basta alam ko kung ano ba talaga ang real deal sa aming dalawa. Oh, sino ka dun sa dalawa kaserbisyo? Ikaw ba yung tipong maghihintay, di bali nang hindi ko alam para hindi ako masaktan? Or are you the type of person na, Coach B, di bali nang masaktan, at least alam ko na. O, alin ka dun sa dalawa kaserbisyo? I-share nyo nga yan dito sa atin sa Love Connect. Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000. Kapamilya, ang ating hotline din kung gusto nyo pong tumawag dito. Live na live, pwede pa ha. Cut off tayo ng callers ng mga bago mag alas 12. Ngayon, tawag-tawag na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Ano nangyari dun kay Tatay Rinea? Mukhang okay pa naman yung kausap. Oh, siguro ano na. Siguro nagbago na isip niya kasi serbisyo. Manliligaw na daw siya, sayang ang time, kaya binaba niya na yung telepono. Naghanap na siya ng niligawan kahit gabi na. Si Ira ng Cagayan de Oro, ito po ang sagot ni Ira dun sa question of the night natin kanina. Coach B, para sa akin, hindi agad love ang love at first sight. Pero, nung unang tingin ko sa kanya, alam kong gusto ko siyang makilala. Doon nagsimula lahat. Shout out kay Mama at Papa na laging sumusuporta sa love life ko. Ah. Swerte, sinusuportahan ni Mama at Papa ang pag-ibig. Very good yan, very good. Sinusuportahan na nila kasi para daw umalis ka na ng bahay nila. Hindi ka na makadagdag sa gastusin. Magsimula ka na ng sarili mong pamilya. Oy, matagal ka na nilang sinusuportahan. Ikaw lang ang hindi nag-love life. Oh, ito naman si Benji ng Batangas City. Sabi niya, oo, coach, sa love at first sight. Nung college ako, nakita ko siya sa library. Hindi ko alam pangalan niya noon, pero araw-araw akong dumadaan doon para lang makita siya. Ngayon, girlfriend ko na siya. Sulit ang pagpapakyut ko noon. Oy, swerte yung may mga napuntahan ng pagkakakyut. Kami kasi kami, marami kami dito eh. Matagal na nagpapakyut, wala pa rin pinagpupuntahan yung pagpapakyut, ha? Naalala ko nga, kapamilya, yung love at first sight experience ko. First year high school ako noon. Doon pa sa Bicol, sa Albay. Mayroong school doon. Tapos, syempre, before ka makapasok sa isang Catholic school, kailangan ng entrance exam. Di, nag-take ako ng entrance exam. Hulaan nyo kung sinong nagpa-entrance exam. Abay, napaka-poging psychometrician. Sabi ko, ano ba to? First day, wala pang ang first day of class, may distraction agad. Aba, kaserbisyo, iba talaga, B. Pogi ang tangkad, tapos medyo kulot-kulot pa yung buhok, tapos pagpasok pa sa kwarto, ang bango. Ang bango ni sir. Sabi ko, naku, mukhang hindi ako makakagraduate nito pag ganito yung mga teacher. Nakakaloka. So, yun yung first experience ko sa love at first sight. Hindi ko siya kilala, pero sabi ko, wow, napahanga ako parang for the first time. O, diba, 13 years old pa lang ako nun. Tapos, luckily, yun na nga, hindi kami nagkatuluyan. Kaya nga, naging love guru si Coach B. Pero kapamilya, nakakatawa kasi yung ano na yon, yung teacher na yon, ay nung nagkatrabaho na ako, ay bumalik. Yun na ang lumapit ka serbisyo. Akala nyo ah. Paano bumabaliktad ang mundo? Kasi dati 13 years old ako, sabi niya, anong gagawin ko sa'yo nung 13 ka? Ako 23. Ang layo nga ng agwat. Pero nung 23 na ako, tapos 33 na siya, pwede na sana. Pwede na talaga ka serbisyo. Nabigyan naman kami ng chance kahit sa'yo. Pero dun ko na-realize na umiiba pala ang preference ng tao habang tumatanda tayo, no? Dati, patay na patay ako dun. Pero nung nagsimula na akong magtrabaho, nagsimula na akong magkaroon ng sariling income, nakakita na din ako ng mga ibang tao, nakapunta na ako ng Maynila, dun ko na-realize na ay, yung akala kong catch, hindi pala. At ngayon, nagpapasalamat talaga ako kay Lord na hindi kami nagkatuluyan. May ganun, di ba? May mga crush kayo na ngayon hindi nyo na-crush. Tapos you are so thankful. Nabuti na lang, Lord, hindi ka bumigay sa pagiging dilulo ko. Na-experience nyo na yun? O kapamilya, ha? May mga kwentong love at first sight, send nyo lang po dito sa ating Viber line at text line. 0919-278-3000 o tawag lang sa ating hotline 8924 po 4101 locals 5671 5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: All the way naman from Cebu City. Sabi ni Christina, love at first sight ako, Coach V, sa fiance ko. Nakita ko siya sa isang outreach program. Hindi siya pinaka po maporma, pero siya yung pinaka mabait. Doon ako nahulog. Shout out sa buong pamilya namin at sa fiance kong si Leo. Mahal na mahal na mahal kita. Ay, Christine, Valentine's Day ba, ha? Kung maka-message ka naman ng mahal na mahal kita, parang Valentine's Day. It's June 3, 2026, mga kapamilya. Para sa mga walang love life dyan. Reminder lang, kalagitnaan na po tayo ng taon. Habol-habol na or else, mapupuno na naman yung bibig mo ng ubas sa New Year. Good luck. Galing naman kay Mark from General Santos City. Sabi niya, Coach V, sa totoo lang, isang tingin pa lang, alam ko nang special siya. Hindi naging madali ang panliligaw, pero worth it lahat. Happy anniversary sa girlfriend kong si Shane. Oy, happy anniversary, Mark and Shane. Sana magtuloy-tuloy-tuloy-tuloy na yan sa kasalan. At walang balikan sa magulang kapag ayaw nyo na sa isa't isa, ha? All the way naman from Bulacan, si Miss Rochelle. Sabi naman niya, ang experience niya sa love at first sight ay oo daw. Coach B, na experience niya daw. Nung first time ko siyang makita sa kasal ng kaibigan ko, hindi ko man siya nakausap ng matagal. Siya agad ang hinanap ko buong event. Ngayon, Coach V, 5 taon na kaming magkasama. Shout out kay Ryan. Salamat po sa pagmamahal. Ay, mga kapamilya, ang dami pala sa inyong nalabat per site, ha? Ang galing, di ba? Ang galing kasi kahit pala hindi mo pakilala ang tao, may ideya na ang utak mo, ang puso mo, ang katawan mo, kung sino talaga ang para sa'yo. Ay! Ikaw, wala ka ba din ka-idea hanggang ngayon? O may idea ka pero yung tao walang naramdaman sa'yo? Ay, masakit yun, no? Ang hirap naman maano ng Coach B. Bakit ganun, Coach B? Naramdaman ko siya yung dawan ko, pero siya iba yung dawan. Abay, ibig sabihin, dilulo lang pala yung naramdaman mo, hindi totoo. Kaluoy. Pero huwag ka mag-alala, one day, tatama ka din sa jackpot. Tandaan mo lang yan. Pamilya, kung meron po kayong kwentong love at first sight, bukas pa po ang ating linya, 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Kausapin naman natin all the way from Quezon City, si Kuya Edwin. Hi, Kuya Edwin!
2: Magandang mapagpalang gabi sa inyo, Coach.
0: Mapagpalang gabi din sa iyo, Kuya Edwin! Kumusta ka naman dyan?
2: Okay naman po, sa awa ng Diyos.
0: Okay. Kuya Edwin, ikaw'y napatawag kasi gusto mong i-share yung love at first sight experience mo.
2: Opo, Kuya. Ay, Kuya, sorry po. Coach B.
0: Kayo talaga? Sus, kung nagpahaba pa ako ng buhok at nag-makeup ako para tawagin nyo lang akong Kuya.
2: Sorry po, po. Sorry po.
0: Sige lang, ikaw lang naman yung pangalawang taong tumawag sa akin ng Kuya ngayong gabi. Kasi yung una, yung staff namin dito si Jane, pagpasok niya, Kuya, sabi niya, Coach B, nagpa-hair extension pa ako ng ganitong libo para lang tawagin mo kong Kuya. Tapos ikaw din, Kuya Edwin, how nice.
2: Kasi po, naano po ako sa, tumawag po sa akin, kaya po natawag ko kay Kuya.
0: Ah, lalaki ba yung tumawag sa'yo, Kuya Edwin?
2: Opo.
0: Okay, lusot ka, lusot. O siya, Kuya Edwin, sige na, bago ko panindigan yung pagiging kuya dito, kwentuhan mo na ako ng love at first sight experience mo.
2: Ang aking po yung aking, ngayon na, aking girlfriend po.
0: Sure ka ba girlfriend yan, hindi boyfriend?
2: Opo.
0: Okay, so anong kwento nyo? Paano kayo nagkakilala?
2: Kaya nga po, Coach B, doon po sa radio station po.
0: Oh, so hindi love at first sight, voice at first sight. Ay, mali. Ay,
2: sorry mo.
0: Hindi pala. Love at first voice, hindi love at first sight.
2: Opo, nga po.
0: Talaga, paano mo naman nasabi na, na-in love ka sa kanya sa unang tinig niya? Ano ba yung tinig niya? Pwede paki-describe?
2: Hindi naman po sabihin natin pong kagandahan ng boses niya, pero hindi naman po totally na ako'y na-inlove sa boses niya.
0: Eh, di saan ka na-inlove?
2: Oh, na-inlove po ako talaga. Dito po naramdaman ko sa aking puso.
0: Ay, anong naramdaman mo sa puso mo at dahil saan yun?
2: Hindi, pagka hindi ko po siya nakakausap, hindi po ako mapakali.
0: Ayun, yan talaga kapag in love, no? Anong nakakamdaman mo pag di mo siya nakakausap?
2: Nalulungkot po ako kasi hindi ko po siya nakakausap, hindi ko po nalalaman kung ano pong kalagayan niya, ganyan.
0: Oh, narinig niyo yun, kapamilya, kapag in love, hindi mapakali, kapag hindi kayo nakakausap. Kaya yung mga ka-textmate tsaka ka-callmate nyo, yung tinatawag niyang boyfriend-girlfriend na tatlong araw na hindi nagpaparamdam, tas walang pakialam sa'yo, hindi in love yan sa'yo. Di ba, Kuya Edwin?
2: Opo, opo, Coach B. At saka hindi naman po sa boses yun.
0: Kuya Edwin, siya ba? Hindi din siya mapakali kapag hindi ka nakakausap.
2: Ay! Siyo talaga po, Coach B, talaga pong hindi talaga din siya mapakali kasi kada minomonitor niya po ako eh.
0: Wow, so masasabi mong the feeling is mutual?
2: Yes po.
0: Wow, siya ba nakikinig ngayon?
2: Ay, opo, Coach B, nakikinig po siya. Sabi ko, mag-o-ondera ko sa inyo kasi matagal na po ako hindi tumatawag. Ngayon lang ko naisipan na mag-onder kasi tagal nyo rin pong bakasyon.
0: Ikaw naman, Kuya Edwin, binubulgar mo pa yung bakasyon ko dito on air eh, pero noted po, Kuya Edwin, na-miss ka din namin. O, batiin mo na muna yung girlfriend mo.
2: Sige po, Coach B. Thank you po, hi sa'yo, Marie. Alam ko naman, nakikinig ka. I love you. Lagi ka mag-iingat.
0: Ano pa? Sige, dagdagan mo pa, Kuya Edwin. Inggitin natin yung mga single dito. Sige, go!
2: Huwag mong papabayaan ang sarili mo at lagi kang magpapalit ng damit pag ikaw ay nababasa ng pawis na hindi ka magkasakit.
0: Ay, sus po ka namang baby. Sige pa, sige pa.
2: At huwag mong papabayaan na ikaw ay magutom. Lagi ka kakain ng nasa tamang oras. Para hindi ka magkasakit. I love you ulit.
0: Ay, grabe, Kuya Edwin. Ang sweet-sweet mo naman sa girlfriend mo. Parang mong binibaby siya, no?
2: Yan po talagang tunay na nagmamahal.
0: Ah, yun ang tunay na nagmamahal. Binibaby yung jowa.
2: Opo.
0: Okay, okay. Ano namang advice mo sa mga babae na may jowa nga pero hindi binibaby ng mga jowa nila? Ginagawang parang nanay? Hindi binibaby? Ano masasabi mo sa kanila?
2: Ay, ang masasabi ko, Coach P, kanya-kanya naman pong ano yan eh, gusto nilang gano'n. Pero hindi ko kasi pwedeng pakailaman sila. Eh, yun ang trip nila.
0: Eh, yun ang trip nila, yun ang masunod sa kanila.
2: Opo, opo. Kung matitiis nila yung gano'n.
0: Oo, eh mukha namang natitiis nila, di ba kaservisyo? Oh, ganto na lang, Kuya Edwin. Kung ikaw ang papipiliin between 5 milyon o yung jowa mo ngayon, sino pipiliin mo?
2: Ay, yung jowa ko pa rin.
0: Okay, 10 million.
2: Ay, jowa ko pa rin.
0: Bakit parang may parang may pause?
2: Kasi po.
0: Sure ka, oh. Sabihin natin 150 million, jowa mo o yung 150 million?
2: Jowa ko pa rin po.
0: Ay, nako, in love talaga to sa Kuya Edwin. Kuya Edwin, maraming salamat. Ibibigay na lang namin sa ibang tao yung 150 million. Okay?
2: Madali na mapukitain yan eh.
0: Ay, iba talaga. Ano pangalan ng jowa mo?
2: Si ano po? Mar. Si Mar.
0: Si Mar. O Mar, kung nasan ka man ngayon, tandaan mo. Pinakawalan ni Kuya yung 150 million para sa iyo. Sana worth it ka sa 150 million, ha? Ayun lang masasabi ni Coach B. Meron ka bang may greetings o kaya naman meron kang request? Go for it na.
2: Yung ano po yung kanta po ni Sharon yung
0: Bituin Walang Doon. Ngini. Anong kanta ni Sharon? Maraming kanta si Sharon. Ano favorite mo?
2: Bituin Walang Ningning po. Coach
0: yun. Kanina mo naman to dinededicate sa ex mo?
2: Opo.
0: Sabi na eh. Naramdaman ko talaga eh. O eto na ang Bituin Walang Ningning. Dedicated.
2: Coach P, pwede mo
0: ni Kuya Edwin sa kanyang ex. Mukhang nawalan ka na ng Ningning ex. Dahil in love na to si Kuya Edwin sa bago niya. Kuya Edwin, maraming salamat sa iyo, ah.
2: Papatingin ko po yung lahat ng nakikinig. Ayun na lang po sa inyo. Alam nyo naman kung sino kayo. Ingat na lang po kayo, mga kaibigan.
0: Ayan. Goodbye, Kuya Edwin.
2: Thank you po sa mga kaservisyo
0: na nakikinig.
2: At naaalala
0: ang kanilang mga ex. Ito na po, ang Bituing Walang Ningning by Sharon Cuneta.

0: nagbabalik mga kapamilya, kaserbisyo ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, gabi-gabi po kami po ay tumatanggap ng mga liham galing sa ating mga listeners at ating mga viewers dito sa Love Connect. Maya-maya lang kapamilya, mapapakinggan nyo ang istorya ni Ate Marisa, 44 years old, na nagpadala nga ng liham dito sa ating programa. Pero bago ang lahat kapamilya, no, meron muna tayo makakausap na isang kaserbisyo na gusto ding mag-share ng kanyang pinagdadaanan sa pag-ibig. Nako kapamilya, excited na ako para mamaya sa ating segment na Love Confessions. Alam nyo ba kapamilya, sa Love Confessions, pwede kayong magpadala ng inyong istorya tapos kahit itago nyo lang yung totoong pangalan nyo. Kasi syempre, we want to be able to protect your privacy. Basta ang importante kasi ma-share nyo kung ano yung nakaramdaman nyo at maramdaman nyo hindi kayo nag-iisa kahit gaano pa kakomplikado. Ang istorya ng love life mo, may solusyon yan, kapamilya. Kaya, samahan mo lang kami sa Love Connect gabi-gabi. Dahil sabay-sabay nating hahanapan ng solusyon niya mga love problems mo. Para mabawasan yung mga heartaches mo dyan. O, katulad nga ni Ate Beling ng Quezon City. Ano naman kaya ang kanyang kuwentong pag-ibig ngayong gabi? Hi, Ate Beling!
1: Hello, good evening, Coach B.
0: Good evening, Ate Beling. Kumusta ka po dyan sa Quezon City?
1: Eto, iisa ako sa bahay.
0: Nag-iisa ka ngayon. Bakit? Nasaan yung mga kasama mo?
1: Ay, pag yung katulong ko po umuwi paggabi. Pag yung hapon na, iisa lang ako dito.
0: Nasaan na po ang ano, ang meron po ba kayong asawa dati o hindi po talaga kayo nag-asawa?
1: Wala, single forever.
0: Ano po ako yung sabi ng God forever? Napunta sa kabilang bahay o napunta na sa langit?
1: Oo. May kikwento ako no, sa'yo.
0: Sige po.
1: No, first year college ako, yung unang day tuloy namin, yung kaklase ko, crush na crush ko. Kaya lang ayokong papahalata. No, ganon. Tapos, ang pogi niya, malaki. Yung type ko talaga.
0: Anong ang pogi, tas malaki, malaki?
1: Yung matangkad.
0: Ah, matangkad. Sus, gugulat ako sa'yo. Nalaman mo agad, first year high school, malaki ang... O, sige, tuloy.
1: Tapos ngayon, madalas, yung close kami, naging best friend kami. Yung best friend ko yun, ano, ganun. Aso, pag gano'n, kasi ipinangako ko sa mom ko, sa sarili ko na, kasi at the age of 18, nag-separate na ang mama ko. Hindi kasi sila magkasundo. Ngayon sabi, sa utak ko, sabi ko, ang mama ko hindi ko iiwan. Di ngayon, ito namang best friend ko, siyempre di ba minsan nalata mo naman na minsan gusto ka din.
0: Yes.
1: Sinasabihan ko, ayokong liligawan ako sa sinasabihan ko kagaya, ay, alam mo, ayoko nang nililigawan ako. Kung best friend tayo. Pero sa totoo, gustong-gusto ko.
0: Ay, so, sabi ko, classic basta, ugali ng Pinay. Pakipot . Sige, tuloy.
1: O, tapos sabi ko, basta ayokong liligawan ako. Kasi pag niligawan ako, kumbaga hindi ko sinasabi siya niligaw sa akin. Ano, ganun. Sabi ko, pag niligawan ako, hindi na kita, hindi ko iimikan ikaw. Ganun. O, di ganyan. Ano, di, yun naman, nirespeto niya ako. Tapos, 6 years yung course namin . Hanggang 6 years yun, ano. Basta, talagang spoiled ako, ganyan. Pero, never nasasabi mong nililigawan ako. Ganun, pero halata ko kasi, tapos hanggang graduate na kami, yung walang ligawan talagang, nung graduate na kami, sinusulatan niya ako. Pinadadala niya ako ng Valentine card, birthday ko, Christmas card, ganun. Hanggang naka 10 years yun, ha. Yung kaklase ko yung binata pa rin siya. Ganyan. Pero, basta sulatan kami yung biruan, yung ganun. Pero, never na mag-mention na liligawan ako. Saka, nung estudyante ako.
0: Hindi din siya umaamin.
1: Nung estudyante ako, di nung second year, tamad ako pumapasok agad ng first week ng school year. Sinasabi ko sa kanya, kasi close na close na. Sabi ko, uy, pwede namang i-enroll mo ako. Mm-hmm. Para pagdating ko, babayaran ko na lang. Oh, ginagawa niya sa akin yun for 6 years.
0: Grabe.
1: Na talagang pagdating ko, iaabot na lang niya sa akin yung mga papeles ko, tapos babayaran ko na lang doon sa cashier. Ganon, ano. Kumbaga, pero talagang, alam mo, close to 75 na ako ngayon, no? Single ako. Very successful naman ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya malimutan. Tapos nung one time, nung ano, sabi niya, pupunta na doon sa safety, sabi ko, wala na ang crush ko. Pero diretso pa rin ang pagpadala sa akin ng lahat yung mga Valentine cards, yung ganyan, yung mga sulat, kamusta ka na, ganyan. Pero never na nagme-mention. Pero ako naman, hindi ko naaalis yung crush ko sa kanya. Tapos nung huli nakita, pinadala na akong picture, sabi ko, naku, may batang katabi. Sabi ko, nag-asawa na ito. Ganyan, ano. O tapos, hindi ako nagpapalata sa kanya. Anong estudyante pa pala kami? One time sabi niya sa akin, patingin daw nung sing-sing mo, tusukat daw niya sa kamay niya. Ay, di doon lang sa maliit na finger niya. Tapos inabot naman niya yung sing-sing niya sa akin. Sabi niya, isukat mo ngayon yung sing-sing ko. O dito naman sa middle finger ko kasi malaki nga yung kamay. Ano, ganon. O sabi niya, palitan na muna tayo. Di kumbaga, siyempre, alam ko. May alam na ako, kaya lang hindi siya nag-aano nga sa akin. Sabi ko, ako, alam ko na ito yun, pa-sing-sing-sing-sing. Tapos after a week, sabi ko, oy, palitan na tayo ulit. Yung iyo, mamahalin, yung akin, mumurahin lang eh. Baka mawala na-aano tuloy ako, na-asiwa ako. Tinauli ko yung, binawi ko yung sing-sing ko. Tinauli ko yung sing-sing niya. O gano'n. Kaya siguro sabi niya, naku, walang pag-asa ako. Pero talagang very close kami. Pag yung Holy Week, nagkakayayaan yung barkada, sumasama ako doon sa probinsya nila, ganun kasama yung barkada. Talagang, kumbaga, yun yung first time ko nagka-crush, first time ko ng ano, hanggang nung huli na nga, may nakabanggit sa akin na wala na siya. Siguro, alam mo, nag-asawa siya, mga ano na, siguro mga 30 plus na. Nung nag-asawa siya.
0: So, nung nalaman after, mo na wala na siya, may pagsisisi ka bang naramdaman na sana pala naging totoo ka na lang sa feelings mo at inamin mo na gusto mo rin siya sa simula pa lang?
1: Ayoko kasi ang ano ko talaga, yung family ko, kasi ako yung naging breadwinner.
0: Oh, pero gumad...
1: Hello?
0: Graduate ka na nun, di ba? Kahit nung tapos na kayo sa pag-aaral, in touch pa din naman kayo. Bakit doon hindi ka pa rin umamin?
1: Hindi, kasi nung graduate na kami, di lalo akong nag-iinom kasi may tatlo akong kapatid na mata pa sa akin. Pinapag-aral ko kasi wala na nga yung father ko at naghiwalay sila.
0: O nasa yung tatlo mong kapatid? May mga asawa ba?
1: Oo, may mga asawa na.
0: Tapos ikaw, hindi ka nag-asawa?
1: Tapos sabi ko nga very close ako sa mama ko, saka naaawa ako, sabi ko, pag minsan iniisip ko, coach, sabi ko, kung sasagutin ko ito, may kaya, coach, may kaya, ano sila, okay naman. Tapos sabi ko, ang iniisip ko, siyempre tutulungan ko yung mga kapatid ko, gusto ko makagraduate din, ganyan, ganyan. Ayoko ba nung later baka, tawayin niya ako, bakit mo tutulungan yung mga kapatid mo, may asawa ka na, ganyan, ganyan. Yun yung iniisip ko, sabi ko, okay na lang na ganun. Yung ano nga, hanggang napatapos ko yung tatlong kapatid ko, ha? O tapos nakagraduate na, hanggang noon pa din yun, hindi tumitigil na sulat, pero hindi nangliligaw sa akin. Yung kwento-kwento lang, kamusta ka na, ano mo na dyan, ganyan, ganyan. Tapos okay. Pag minsan nilakad yung mga barkada, sasabi niya sa akin, oy, pumunta ka naman dyan, tama na yung pagpayaman mo. Alam mo, sabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, buti kong alam mo nga, yung kinikita ko ay talagang akin. Parati sabi, tumigil ka na dyan at pumunta ka muna dito sa Manila at ano, sabihin na, at may lakad ang barkada, hindi ka nakakasama.
0: Okay, okay. Wala na tayong oras sa Nanay Belen, pero thank you for sharing that story, Nanay Belen. Ha. Meron lang akong isang tanong sa'yo.
1: Ano?
0: Kung mabibigyan ka pa ng chance, no? Kung anumang miracle lang mangyari, kung bibigyan ka pa ng chance na makausap siya at masabi kung ano ang nakaramdaman mo one last time, aamin ka na ba?
1: Kung sa nung nakagraduate na yung mga, parang
0: Ngayon lang, mabilisan lang na Evelyn kasi wala na tayong oras. Kung ngayon makakausap mo siya for one last time, aamin ka ba sa kanya?
1: Oo, aamin ako. At siguradong magugustuhan naman ako kasi gustong-gusto din yung ugali ko. Lala nga, kita mo, I remain single, 75 na ako nung March. Sabi ko nga kung kami pala nagkatuluyan, sabi ko, ang ganda siguro ng mga anak namin kasi ako naman may mukha rin. Ganon, oo. Yan sabi ko nga tapos kita mo ngayon, ako single ako, nandito lang ako sa bahay. Malaking bahay ko. Tapos yan lang, yun nga, very stable ako. Hindi na ako nag-work, retire. At the age of 15, nag-retire ako. Ganon.
0: Okay. So nakuha mo ang success na naibilin, pero yung ano nga, yung sa love department, no, na ano, kumbaga, lumipas na yon kasi nawala na si Kuya. So ganito na lang, tulungan na lang natin ang ating mga kaserbisyo, yung mga nakikinig, lalo na yung mga breadwinner. Ano ang masasabi mo sa kanila? Sasabihin mo ba sa kanila na hindi, sige, tuloy nyo lang yung pagiging breadwinner hanggang mawala yung mga oportunidad, or sasabihin mo sa kanila na, uy, pantayin nyo, asikasuhin nyo din yung love life nyo kahit kumikita kayo para yun sa ibang tao.
1: Sasabihin ko yung ganun. Pero kumbaga, coach, ano pa rin ako, kasi at least ito mga kapatid ko na paano ko, very successful.
0: Happy ka pa din.
1: O tapos ganun. Tapos syempre, may kanya-kanyang pamilya. Nakita mo, mother ko nawala na. Yung ayaw kong iwanan, namatay naman, almost 95. Talagang hindi din ako iwanan ng mother ko.
0: Alright.
1: Kaya lang minsan aanuin ko. Kung
0: ayan. Parang Nanay Bilen, sorry to cut you, Nanay Bilen, ha? Wala na tayong oras. Pero thank you so much again for calling us, Nanay Bilen. Tawag ka ulit sa amin next week para pag-usapan naman natin kung anong pwede natin gawin, ha? Thank you, Nanay Bilen, for calling. O kapamilya, na kailangan i-state ang obvious, ha? Yung mga breadwinner dyan na medyo asikaso at asikaso sa ibang tao pero hindi nyo na asikaso yung love life nyo, ha? Si Nanay Bilen is a very wonderful example of yes, you can reach out, you can reach your dreams, no? But sometimes you have to choose between love and career, but that's not anymore true now. You can choose both, kapamilya. For those who are listening, kapamilya, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Love Connect with Coach B.
2: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
8: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
0: Kapamilya, nandito na po isa sa pinakaabang segment sa Love Connect, ang segment na Love Confessions, kung saan mapapakinggan natin ang kuwento ng isa sa ating mga kaserbisyo. Kung ready ka na, ready na din ako. Here is Love Confessions.
11: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Isang magandang gabi po, Coach V, at sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect. Ako po si Marisa, 44 years old at supervisor po sa isang retail store. Sumusulat po ako dahil gusto ko sanang humingi ng payo tungkol sa matagal ko ng problema sa relasyon. Si Edgar po ang partner ko, 44 years old, na nagtatrabaho bilang delivery coordinator. 16 na po kaming magkasama or 16 na taon na po kaming magkasama at mayroon kaming 3 anak. Sa tagal ng panahon na magkasama kami, marami na kaming pinagdaanan. Naranasan na namin ang pagsubok sa buhay, problema sa pera, at iba't ibang hamon bilang mag-asawa at magulang. Kaya naman akala ko matibay na talaga ang samahan namin. Pero ilang taon na rin pong may bumabagabag sa isip ko. Napansin kong parang naging mailap si Edgar pagdating sa cellphone niya. Dati naman ay wala siyang itinatago pero kalaunan ay lagi niya na itong hawak at minsan ay bigla niyang ibinababa kapag lumalapit ako. Kapag nagtatanong ako, parang naiinis pa siya. Nung una, pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano-ano, Coach V. Ayokong pagbintangan siya ng walang dahilan. Pero ang araw-araw na nakikita ko ang mga mensahe niya sa isang babae. Hindi naman direktang may relasyon sila base sa nabasa ko, Coach V. Pero bilang asawa, alam mong may mga bagay na hindi na dapat ginagawa kapag pamilyado ka na. Nang kausapin ko siya tungkol dito, umamin siya na mali ang ginagawa niya at humingi ng tawad. Nangako siyang hindi na mauulit. Dahil mahal ko siya at ayokong masira agad ang pamilya namin, pinili ko siyang patawarin, Coach B. Pagkalipas ng ilang buwan, akala ko okay na ang lahat. Pero muli ko naman siyang nahuling may kausap na ibang babae ng palihim. Sobrang sakit po noon dahil pakiramdam ko na sayang lahat ng effort kong magtiwala ulit. Nag-away kami ng husto at muntik nang maghiwalay. Pero dahil sa mga anak namin at sa mga paghingi niya ng tawad, nagbigay na naman ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, Coach V, heto na naman ako. Kamakailan lang ay nalaman kong itinatago na naman niya or may tinatago siyang pakikipag-usap sa iba na namang babae. Ito na ang 3rd beses na nangyari ito. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung maniniwala pa ba ako sa pangako niya dahil pare-pareho na lang ang nangyayari sa tuwing nahuhuli ko siya. Mahal ko pa rin si Edgar, Coach B. Siya ang ama ng mga anak ko at malaking bahagi na siya ng buhay ko. Pero aminado po akong napapagod na rin ako. Nakakapagod pa lang ulit-ulit kang saktan at paulit-ulit kang umaasang magbabago ang isang tao. Mas mahirap pa dahil may mga anak kaming nakikita at nararamdaman ang tensyon sa bahay. Ayoko silang lumaki na wasak ang pamilya namin. Pero ayoko rin namang manatili sa sitwasyon na ako naman ang unti-unting nawawalan ng kapayapaan. Coach V, tama po bang bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon kahit 3 beses nang nasira ang tiwala ko? Paano ko malalaman kung seryoso talaga siya sa pagbabago at hindi lang dahil na huli na naman siya? At hanggang kailan po ba dapat maghintay at umasa ang isang taong paulit-ulit nang nasasaktan? Nagmamahal, Marissa. Dear Marissa, 3 beses mo siyang nahuli? Pupusta si Coach B sa'yo. Mahigit pa sa 3 beses na nagloko yan. 3 beses mo lang nahuli. Pero hindi mo nakita ang 10 beses siguro na iba't iba pang babaeng nakausap niya. Marissa, kung tanggap mo ang buhay na ganyan na talaga ang asawa mo, abay go, ituloy mo ang iyong pagbabahay-bahayan kasama ang iyong asawa. Pero Marissa, yung mga ganyan, no? That's not anymore an accident. That's already a character flaw. Yung nag-cheat, sinabihan mo na, sasabihin magbabago siya, gagawin niya ulit, manghihingi ng tawad. Ulit-ulit yung cycle na yan. In fact, Marissa, according sa isang pag-aaral pagdating sa cheating, no? Ang taong mahilig magloko, 50% chance na lolokohin ka? Hindi. 90% chance na lolokohin ka ulit? Hindi. 100% chance na lolokohin ka ulit? Hindi. It's actually 300% ang chance na gagawin at gagawin niya na naman ang ginawa niya. So ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang mabuhay na para kang babaeng nakabantay sa cellphone ng asawa mo? At wala kang peace of mind? Kung hindi, Marissa, abay, nako. Isip-isip ka na at pakonti-konti mo nang impakihin ang damit niya. Hindi ikaw ang aalis sa bahay, siya ang paalisin mo. Kasi pakisabi sa kanya, maaari lang siyang tumira sa bahay niyo. Kung ang kanyang galawan, ang kanyang karakter ay pang-asawa. Kung ang galawan niya at karakter ay pang-bachelor o pang-single na lalaki, abay, he is free to do that, but outside your house, away from your children. You know what, Marissa? Sometimes ang mababait, yun pa ang naloloko ng paulit-ulit. Kaya kung ako sa'yo, wala ka namang ginawang masama. Naging loyal ka naman sa kanya. This is the time na protektahan mo din ang sarili mo. Hindi lahat ng taong binibigyan ng chance nagbabago. Ang iba, namumuro. This is your love guru on air, kasirbisyo. Coach V. Vanessa Antonio, sana po, eh, kahit pa paano, no, na feel nyo na may kasama kayo sa inyong mga pinagdadaanan sa pag-ibig. Happy man yan or hindi, don't worry. Temporary lang yan. Tomorrow is another day, mga kapamilya. Kaya samahan nyo po kami sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kasirbisyo. This is Love Connect. You may connect with Coach V online at Vanessa Antonio on Facebook at Matchmaker Philippines naman po, Matchmaker Philippines on Instagram. Good night, kasirbisyo, and here is Hanggang Ngayon by Ogie Alcacid. Good night.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kamusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makakwentuhan on air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Papakinggan po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang lagi mong binibili kapag may barya ka noon?

0: Swabbing Umaga, June 4, 2026. Araw po ng Thursday. It's a throwback Thursday. Good morning. Welcome po sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang mga musika, awitin mula sa 60s hanggang 80s. May 90s din naman, no? Siyempre pa, hindi rin mawawala ang mga OPM na talaga namang ang sarap pakinggan ng ganitong oras. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta the Year. And of course, hindi mawawala rin ang ating topic na pag-uusapan hanggang sa abutin tayo ng alas 4. At siyempre, hintayin ko mga kasagutan ninyo para mas masaya ang kwentuhan natin ngayong June 4. June 4, 2026. Patiin muna natin lahat po na nakatutok na, nakikita na ang pagmumukha ni Kuya Dan sa kanilang mga telebisyon. Kung nasaan man po kayo, sa bahay ninyo, sa opisina man niya, no, napapadaan lang kayo kung saan at natatanaw ninyo ang ating programa. Magandang umaga po sa inyo sa lahat na nakatutok via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo. Hi! At syempre pa, batiin din po natin ang mga nakikinig naman sa radyo sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan. Yan ang marami ngayon, yung mga bumabiyahe ngayon, no? Good morning po, ingat-ingat sa pagmamaneho. At syempre pa, yung mga nasa opisina din, di ba? Yung mga nasa bahay, work from home. Yung mga nasa opisina naman, pinapayagan ng kanilang mga bossing na nakakapakinig sa radyo o baka naman tinatakas nyo lang. Baka naka-earphone lang kayo ng maliit para hindi nakikita. Bakit ako parang paus? Hindi, wala naman akong ginagawa. Bakit ganun? Good morning po sa lahat naman nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Ay nako, Thursday na, no? So alam nyo na, throwback Thursday tayo ngayong umagang ito. Pero kumusta muna kayo, ha? Oh, once again, gusto ko mong batiin ng belated happy birthday ang aking mother-in-law. Oh, dahil dyan kami galing sa Santa Maria, Bulacan kanina. Ah, oo, baka dahil dun. Hindi naman, may tulog naman ako. Ewan ko ba, no, parang nawala yung boses ko in very, very light. Pero binabati ko ng belated happy birthday ang aking mother-in-law, no? Ang nanay ng aking missis, si Nanay Emmy. Belated happy birthday po, no? Ang daming handa, ang daming mga bisita kahapon. Papagalitan ako pag narinig ang sabihin, daming handa. Hindi naman, sakto lang. Di ba, may mga ano eh, may mga bumisita, no? Kasi ako, hindi ako sanay ng yung ano yung naghahanda sa bahay. Pero dahil doon ay nakasanayan at saka mga kamag-anak lang din naman, nakakatuwang makita yung mga titos and titas again. At saka babatiin ko unang-una si Tito Carling. Oh, Tito Carling, good morning. Oo, isa sa mga tito ng aking misis na nakikinig sa atin sa RYM. Kanina pagdating ko doon, eh kasi tulog ako eh. Hindi ako lumalabas ng kwarto kasi nagbabawi ako ng tulog eh. Tapos sabi ni Tito Carling kay Angelica, oh, napakinggan ko si Kuya Dan. Nandito na ba si Kuya Dan? Ang cute, no? Isa si Tito Carling sa mga nakakatulog ng alas 7 at nagigising ng alas 10 at hindi na muling makatulog pa ulit hanggang mag-umaga. Kaya nakikinig na lang dito sa RYM. Good morning, Tito Carling ng Santa Maria, Bulacan. Oo. Salamat po at dito kay tumatambay. Sabi niya, alam niya. Sabi niya, ang daming caller ni Kuya Dan. Sabi niya. Di ba si Kuya Dan si Balbasa Radyo, di ba? Ang cute. Pero minsan, di ba, parang pagkakakilala mo, halimbawa, parte ng pamilya mo, tapos pinag-uusapan yung... Kasi for me, parang iba si Kuya Dan sa Dan na ako pagka wala ako dito sa radyo eh. So parang feeling ko, ibang tao yung pinag-uusapan namin kahit ako din naman talaga yun. Parang ibang persona, di ba? Pero maraming salamat, Tito Carling, sa palaging pakikinig dito sa RYM. June 4 na ho, mga kaibigan. Oy, sa Lunes, di ba, marami ng ano, pasukan na, di ba, back to school na ang mga estudyante. Oo, yung mga brigada eskwela, kung tawagin, no, aka ay tulungan si teacher mag-ayos ng classroom. Nakikita ko may mga nagpo-post ng mga magbibrigada eskwela. Pero grabe, no, parang ang hirap din noon kasi syempre yung mga teacher at mga mag-aaral nagre-ready sila para pumasok pero sila din yung maglilinis, ano. parang may baon na naman. Oh, syempre may baon ka. Ikaw nga, Carlin, hindi ka naman pumapasok pero lagi kang may baon, nakikita ko eh. Oo, oh, diba? Pag may baon kang kape, may baon kang... Kasi kailangan mo yan. Yan, tama. Need yan. Oo, need. Parang yung mga estudyante. Kasi growing boy to si Carlo, kaya kailangan niya lang... Kailangan niya lagi ng baon. Anong baon mo ngayon? May ulam ka bang baon ngayon? Kape lang. Mamaya ka pa bibili kung ano-ano. Tama. Ako din may baong kape kanina. Kasi parang feeling ko hindi na ako aabot sa pagtitimpla. At saka parang kulang na yung kape ko dyan. I-refill ko na ulit yung aking kape. Pero good morning po sa mga mommies and daddies, no? Sa mga teacher, sa mga estudyante na kung meron man kayong mga schedule na brigada, eskwela, ano? Ang hirap, no? Kasi minsan, meron akong kanina lang, naikwento lang sa akin na kakilala namin. Yung napunta sa kanyang room, halos parang bodega na, no? Sobrang basta kawawa na yung itsura ng room. Tapos, di ba, parang kawawa din naman yung mga estudyante at saka mga teacher. Di ba, na sila din yung maglilinis. Alam ko, parang part na yun eh. Kahit ako dati, nung estudyante pa naman ako, lagi akong parte ng brigada, eskwela. Di ba, parang norm siya dati. Pero, parang medyo mabigat na rin para sa ating mga teacher at saka sa mga mag-aaral. Kung ganung estado naman yung lilinisin mo, parang nabigyan nga ng classroom, pero grabe naman daw ang itsura. Kailangan pintura. As in, kailangan i-overall, no? So, effort din yun. Tsaka, syempre, budget, di ba? Hindi pa nga nagsisimula ang school year, eh, mapapagasos ka na kaagad, di ba? Kaya saludo ako sa mga teacher na, alam mo yun, hindi alintana yung mga ganitong bagay. Pero sana more support pa rin para sa ating mga teacher, di ba? Kasi yung mga teacher ko dati, talagang pagandahan ng classroom, no? At na-appreciate ko sila doon kasi the more na mas maganda ang classroom mo, mas relax ang mga bata, mas maraming matututuhan, di ba? Pero syempre, yung effort nila para umabot sa ganung punto or sa ganung estado yung kanilang mga classroom, ibang klaseng effort at financial din. Kaya sana eh, matulungan palalo ang ating mga kaguruan. Good morning po sa inyo. No? Ako eh, hanga-hanga ako sa lahat ng mga naging teacher ko. No? The best kayo. Kasi kung hindi ko naging teacher yung mga yan eh, baka wala kayo, naririnig ngayon dito. Hanga ako sa pasensya ng mga guro at sa kakayahan nilang mag-share ng kanilang knowledge para sa mga bata. At saka sa kung paano nila i-inspire yung mga bata. No? Kasi ako, isa ako sa na-inspire lang din ako sa teacher ko eh. Kaya kinuha ko itong kursong ito. Kaya mabuhay ko kayo. No? At good luck sa pagsisimula muli ng klase. No? Sana dumami pa ang mga kabata. Kasi kanina lang din, may napanood naman akong balita. Sobrang baba na daw ng comprehension ng mga mag-aaral ngayon. Ay, nako. Kaya kailangan lalong tutukan yung ano na yan, no? Kumbaga, yung ano natin sa edukasyon. Kailangan palalong pagtibayin ang ating education system dito sa Pilipinas. Suportahan ang ating mga guro at ang mga mag-aaral. 12, sabihin ko 2:30. 12:30 na po ng umaga. 12:30, saktong-sakto ang oras natin. Ano nga bang pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito ng Thursday? Ang tanong ni Kuya Dan bilang throwback Thursday naman, ito, kasi bihira na itong mapunta sa mga kamay natin kasi usually nauubos na kaagad. Ano? Pero ang tanong ni Kuya Dan, ano ang lagi mong binibili kapag meron kang barya noon? Yan. Ako siguradong marami na namang maaalala ang mga lolos and lolas of RYM nito. Mga titas and titas of RYM. Mga barya, ha? Diba? Dati ganoon naman tayo. Mga ang laman lagi ng bulsa natin, barya. Ngayon, kaya hindi na tayo umaabot sa puntong maraming barya kasi yung mga bilihin, mahal. Oo, wala nang isusukli sa'yo. Kung may isusukli sa'yo, 25 cents, diba? Pero dati, lagi tayong may barya sa bulsa, eh. No? Lagi tayong may dalang 5 piso, 10 piso, piso. Yan. Dati nga, meron pang ano, eh. Ano ba yun? Yung... dos ba yun? May mga ganun pambarya dati, no? 50 sentimo. Ano-ano ang mga nabibili nyo lagi dati? Gamit-gamit ang mga barya na yan. Pwede nyo ipadala sa ating Viber line. 0919-278-3000. O kaya naman tumawag, the best. Magkwentuhan tayo on air sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook mo, pwede rin kayo pumunta at mag-comment kayo doon o kaya mag-PM. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay magkwentuhan ngayong Throwback Thursday. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's our triple play para sa tribute natin, no, sa nag-iisang R&B balladeer na si Peebo Bryson. Pumano na sa edad na 75 years old. Napakinggan natin, "Tonight I Celebrate My Love." "Love Always Finds a Way." Patalong awiting "Beauty and the Beast." Oh, kilala si Peebo sa mga awitin, lalo na sa mga Disney songs, kung saan kauna-unahang nanalo ng 2 Grammys sa pamamagitan ng awitin mula sa Disney na siyang kumanta, no? Yung "A Whole New World" and "Beauty and the Beast." Meron akong short trivia na nahanap, no? Ang pangalan talaga ni Peebo Bryson ay Robert Peebo Bryson. Pero nahihirapan daw yung mga tao na tawagin siya sa pangalang Peebo, no? So, ginawang Peebo. Parang mahirap din naman yung Peebo. Naalala ko tuloy si Sak. Si Sak nga, iba yung tawag eh. Kahapon lang yun, di ba? Nung nagtanong siya, anong basa ni sa Piabo? Kahapon lang yun. Kaya kanina, nung nakita ko yung balita, no, na nalungkot ako, pero bigla ako naalala si Sak, bigla ako natawa, sabi ko, pero baka yun yung sign, no? No, si Sak pala yung, alam mo, masama talaga makaalala to si Sak. Oo, no? Kahapon yun, nung lumapit siya dito, tapos sabi niya, "Kuya Dan, Peebo pala yun? Akala ko Piabo." Masamang makaalala to si Sak. Oo, may nangyayari. Pinatugtog niya yung ano. Oo, kasi hinahanap natin yung "If Ever You're In My Arms Again." Oo, tapos sabi, may Peebo Bryson tayo. Tapos sabi niya, "Ha? Peebo ba yun? Akala ko Piabo." Sabi ko, ginawang pabo. Pero grabe, no? Parang sobrang naging parte na rin talaga ng ano natin, ng music history natin, ng mga awitin mula kay Peebo Bryson, na talaga namang, lalo yung mga Disney songs, no? Kaya ang distinct ng mga ano eh, ng mga Disney songs, no? Kasi karamihan doon si Peebo yung kumanta. So iisa yung tunog, 'di ba? "A Whole New World," "Beauty and the Beast," no? At saka yung awiting "If Ever You're In My Arms Again." Kaya maraming salamat sa musika, no? Bagaman eh, syempre, ito yung mga artist na never naman nating makakasalamuha, pero ang kanilang musika ay mananatili sa atin dito sa lupa, no? At kahit tayo man, tayo mismo eh mawala, pero ang kanilang music ay nandito pa rin at lagi nating mapapakinggan. Oh, si from sad news, parang pumasok ang paborito natin, Mars. Huwag ka, Jazz. Naalala ko lang kasi. Ito kasi si Zach eh. 9 minutes bago po mag-alauna. Ano ba ang nabibili niyo dati gamit ang inyong mga bariya? Kausapin natin first caller from Laguna. Nasa linya natin si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Good morning po sa lahat po nakikinig na ako. Sa radio po tol, sa istorya ng tao, sa balita ko, sa public service.
1: Bakit? Parang nagkaroon ako ng karera. Bima nyo, ano ba ang inyo mo? Bakit? Parang ba tayo nagkaroon ng karera? Una-una na si Lito at pumawasan si Gibo. Bakit ganun yung body mo? Para tayong nagbibidyo karera dito. Good morning sa'yo, Lito. Ha? Kumusta ka naman?
2: Okay lang po.
1: Di ba natawa ka din? Kasi ganun yung tunog mo pag sabi ko, ano ba? Nag-a-announce ng karera ito si Lito. Ha? Good morning po sa lahat na nakikinig ng araw. Ayan, sa lahat po na nakatutok sa atin mula kanina. Ayan, oh. Hinga. Dahan lang.
2: Nalala ko tuloy siya atin, si Milo Campo eh. Magtamang naman.
1: Oo, no. Kasi ganun ang style dati, di ba? Yung mga dire-diretso mong salita. Aba.
2: Sana po kaya dahito. Sana po.
1: Ako eh, okay naman. Nagkakape sa mga sandaling ito. Ikaw ba, Lito? Mahilig ka ba magkape?
2: Apo, mahinig din po pagka, ano po, pagka umaga lang.
1: Sabi ni Girbo, hinihingal ka. Dahan-dahan lang, oh. Kwentuhan lang kasi. Ikaw naman eh. Minamadali mo naman pagsasala. Pwede naman tayo magsasala. Dahan-dahan lang. Dito.
2: Natawa kasi ako.
1: Apo. Okay, sige. Anong bago? Anong mga, saan ka naglalagi ngayon?
2: wala naman po kayo dahil kasi pabago-bago din yung panahon. So,
1: mahirap.
2: Bye-bye lang muna yan.
1: Correct. Dun sa trabahong ginagawa ninyo, lalo na yung kumakanta sa labas, no? Mahirap kasi tag-ulan ngayon, ano? Mamaya, maipit ka pa sa ano sa malakas na ulan, no? Masira pa yung gamit.
2: Oo nga po. Lapit na yung pasokan eh. Kaya,
1: Correct. O, ito, nasa anong taong gulang ka na ba dito? 30s, 40s, o 20s ka pala?
2: Nasa 40 pa lang.
1: Okay. So, okay. So, nung kabataan mo, ano ang mga nabibili mo gamit-gamit ang mga bariya?
2: Noong 1990 po, kaya dan, 1990 ka bang nibili ko noon, nalalakas yung puto sa iko.
1: Yung matigas?
2: Puto sa iko.
1: Yung puti yun, di ba? Yung medyo matigas, tapos natutunaw sa bibig.
2: Ay, pag kinain mo, matamis pa. Kasi tinanong po ito, hindi naman. Naging ano nga yun, 5, naging piso, ay naging 10, 50, hanggang sa tumasa, hanggang sa naging, hanggang sa nawala na.
1: Pero naabutan mo siya ng piso lang?
2: Tsaka yung ano, yung bele ko, kuya, dahil 50 centimos lang. Ay, 50 centimos lang.
1: Tagal-tagal ko nang binabanggit dito yung bele ko eh. Hindi ko pa rin natitikman ulit yung gusto kong bele ko.
2: Tapos yung ano kaya tayo, yung bukayo.
1: Bukayo. Yung sabi ko, yung sa amin, ang tawag namin pakaskas. Yung inuulam, di ba natutunaw yan sa mainit na kanin eh. Masarap yan.
2: Tsaka yung ano kaya tayo, nalala ko yung pag may bele ko na nakanin eh. Yung tira-tira, 50 centimo lang yan eh. Dati 50 lang yan.
1: Yung nakalagay sa mga plastic ng ano para siyang cone, di ba? Yung parang matalas yan eh pag ano eh pag binili mo yun, masarap nga yan.
2: Binibili ko noon eh. Saka yung ano kaya mita ano po kasi ano po ba mabigat na tinapay?
1: Ano pinakamabigat na tinapay? Ano?
2: Hindi po,
1: sirit na po. Akala ko sasagutin mo kagad, di ba? Ano?
2: Hopya. Di ba ang bigat? Hopya.
1: Bakit? Bakit mabigat yung hopya? Isa pa, dapat may voice acting. Ikaw naman, may voice acting ka kaya pagka... Di ba? Isa pa, gusto ko yung may hopya. Ganun. Dapat ganyan kasi yung ano mo, yung delivery o isa pa. Tanongin mo ulit ako para mag-gets ko kagad.
2: Ano po ang pinakamabigat na tinapay?
1: Ano yun, Lito?
2: Hopya.
1: Parang hindi pa rin ganun kabigat yung hopya mo eh. Parang wala kang energy ngayon ah. Wala pang tulog. Hindi ka naman malungkot. Wala kang energy ngayon masyado ah. Parang kakaiba ito ah.
2: Mainit kasi ngayon.
1: Oh. Pero yung asawa mo, nandyan pa naman.
2: Ano pa naman?
1: Okay naman. Kasi iba talaga yung binibigay mo sa aking energy ngayon. Hindi ako sanay na ganyan kakakwentuhan eh.
2: Okay lang. Sige.
1: Hope, yeah. Okay, sige. Gagawin ko ding joke yan. Pero kasi yun yung mga joke na kailangan mo ng acting. Kasi pagka wala...
2: Ako po kasi kahit ang isang hugotero sa radyo. Nakapamilya niya ang mga servisyo. Meron po kong isang pyesa sa inyo na gusto kong basahin sa inyo sa umaga pong ito. Papagtog kailan yung pyesa.
1: Papagtog. Sige, basahin mo pyesa mo.
2: Akala ko, hindi kita iniibig. Akala ko, hindi kita kailangan. Akala ko, ay kayang umibig sa iba. Mas pala, at padala sa maling akala. Akala ko, ay kayo, ikaw ay aking iwanan. Basta ang may kapal sa ating mga halang. Araw kami ngayon, ako'y dumuluha, nagpupusa sa tuwang isip kita. Doon, hindi ako yalan.
1: Alam mo, malapit ka na maging Autobots. Ano ba nangyari sa... Ano rin yung... Dahil yung boses
2: ko kayong
1: idol ko. Si Mr. Right. Oh, idol mo si Mr. Right. Sa pyesa, anong pamagat ng iyong pyesa?
2: Ano yun? Yung kay Kino Romero, yung akala ko. Mali akala.
1: Ano? Akala ko?
2: Hindi, Maling Akala.
1: Maling Akala, yun ang title ng pyesa. Kasi si Mr. Wright, pag gumagawa ng pyesa, may mga title yan. Eh. So, ang title ng pyesa mo ay Maling Akala. Kaya,
2: pwede na ayusin natin.
1: Oo.
2: Dolo
1: ko yung title ko eh. Ano, kung i-judge ko yung ano mo, yung paggagaya kay Mr. Wright, para makuha mo talaga si, ano pa, linawan mo pa yung ano, yung sasabihin mo.
2: Tell ko kasi ngayon, nakagabi niya.
1: Gabi na? Gabi na, kaya hindi mo na... Kaya mahirap na sa bagay. Sige, sige. Tatanggapin ko yan. No? Sige.
2: may bukas pa naman kaya dati.
1: May bukas pa naman. Hindi, okay lang naman. Wala naman ako sinabing ano. Para lang mas, pagka gumawa ka ng pyesa, hindi Mr. Wright na Mr. Wright talaga.
2: Oh. Ito, ayos naman yun. Kaya lang yung, ano lang kasi, medyo, naglolo ko lang yung title ko. Yung ano kasi. Yung
1: ilok
2: lang yung cellphone ko.
1: Okay. Sige, sige. Pero maraming salamat dahil bumuo ka pa ng pyesa para dito.
2: Pahingan ako yan, naisin ko na lang po bukas yung aking pyesa.
1: Ano eh, okay naman, wala naman ako sinabing hindi maayos yung pyesa mo, ikaw naman. Alam mo, parang malungkot ka talaga ngayon, Lito. Bakit parang may meron ka bang dinaramdam, meron ka bang dinadala? Pag-usapan natin, Lito.
2: Wala naman po kaya, Dan. Ha? Naalan lang kasi ako, kasi yung ano, ng classmate ko ng 2005, nakausap ko sa phone. Naalap siya nung brother ko sa messenger. Tapos, no? Tapos eh, yung teacher kasi namin, yung namatay yun, ano, hindi ko nakita. Tapos, nung palagi niya kasi nasabihan na, huwag ka pa, madakal ka muna. Hindi siya pinagin ganun ko sa, namatay siya ng 2008. Hindi ako nakapunta ni Honey Ho. Tapos pag binibigyan niya ako ng mga gift, hindi ako nagpapasalamat. Kahit edad ko ng 23 na. Papanonin.
1: So, namimiss mo siya?
2: Ang pinukonsensya ko ng kaklase ko na, si ma'am, namatay, hindi ka nagpunta, gano'n.
1: Bakit naman niya na-bring up yun? Bakit naman niya biglang, kasi kung 2008 pa nangyari.
2: Parang na ano, saan ako kasi siya. Kasi ewan ko ba kaya dan nung nasa edad yung 23. Talaga sa mga nagpapasok talaga. Kahit, kahit sino magbigay sa akin, hindi ako naman mag-thank you, salamat. Sa kailangan sa akin, baka dito ano sasabihin mo? Wala, okay lang. Binigyan mo ako ng redo. May nasayo.
1: Pero alam mo Lito, kung total ganyan na pag-usapan natin. Kung nasaan man si ma'am ngayon at for kasi malalaman niya ganyan yung nararamdaman mo ngayon. So, alam ko matatanggap ni ma'am, no? Kasi sabi mo nga, noong 23 ka, medyo iba yung ugali mo. Pero ngayon, at least makikita niya na nag-iba na si Lito.
2: Dito lang ako magpagpasalamat niya.
1: O sige.
2: Kaya ako malamagting.
1: Kunin natin tong chance na to. Kung kunyari nakikinig si ma'am. Kasi siyempre, kung hindi natin alam, baka nakikinig nga siya sa atin ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya?
2: Sasabihin ko lang yun. Ma'am, balihan na po. Sorry po, hindi ako nakapag-thank you sa inyo. Hindi ako nakapagpasalamat. Kahit ilang birthday ko na binibigyan niyo kung talking was radio, kahit mga birthday card na natunog, hindi po ako mapagpasalamat. Sana po, yun. Hindi na po ako makonsensya. Ano na po, tawag ito yung makalimutan ka po yung pinangyari. Ilang po kaya dan.
1: Yeah. Maganda na ilabas mo Lito kasi nararamdaman ko talaga
2: kasi,
1: may iba eh.
2: Bakit nagiging bitter ako kaya doon ako kasi ako eh. Bakit ba hindi ako nagpapasalamat? Ngayon na lang talaga may binigyan ako. Pag binigyan ako talaga ngayon na lang ako nagpapasalamat. Pero talaga hindi eh. Hindi talaga ako nagpapasalamat na talaga noong mga panahon ngayon.
1: Hindi, importante dun Lito. Meron ka nung, kumbaga tawagin nila, character development. Kasi tayo mga bata tayo, medyo careless talaga tayo. Pero ngayon... Hindi, alam...
2: Ano ba kaya, Dan? Ay, sorry pa. Alam ko kaya, sorry pa rin. Kaya Dan, alam niyo po pa yung kaklasik. Successful na ngayon. May training na siya ng muscle training. Meron na siyang teacher na pang-panya kahit din siya.
1: Pero...
2: Itong asawa niya.
1: Pero siya yung nagsabi sa'yo na hindi ka ba... Sa tingin mo ba yung ganong ugali ay tama ba yun? Tama bang sabihin? I mean, i-bring up sa'yo sa ganong
2: pangalan? Ano din naman po, kaya talaga na hindi ko talaga napuntahan. Nakakasakit namin lahat ng batch namin nagpunta. So ako lang talaga yung pangalan ko, ako yung wala.
1: Kaya mo na, huwag ka nang makonsensya kasi unang-una, hindi mo na matatanong or hindi mo na makoconfirm kung dapat nga ba ako makonsensya, ma'am, kasi wala na si ma'am eh. So, ang isipin mo na lang.
2: Alam ba kaya, Dan, nung lipit-lipit kami, one time, gusto ko mag-trans na kayo, focus ako, usap, alam niyo ba kaya, Dan, nagipit ako, nahiraman ka pa yung teacher ko. So, ma'am, pero lang po sana ako kasi kami mag-araw, ipit po kami. Hindi sana nakamatayan na niya na iniram ko. Hindi na po. Lalo ko tuloy na ako ano.
1: Sa mga ganyang pagkakataon lito, no, ang dapat dyan, itulong mo na lang sa iba yung dapat ibabalik mo kay ma'am. No? So kung gusto mo talagang, kumbaga, hindi, okay lang, walang problema. Kasi mahirap talaga yung ganyan, may iniisip ka. Pero again, syempre yung utang na loob, mahirap bayaran yun eh. Hindi na babayaran yun. Ito.
2: So, kasi nung namatay yung nanay ko talaga, inabilin ako ng nanay ko kada Pasko, kada Christmas, kasi sinasama niya lang ako parang, alam mo, ibang ako, baka makalimutan ko yung nangyari. So, parang ako talaga hindi ako mapagpasalamat. Bagkas nag-aigalit na ako. Tapos, sabi ko parang, sabi niya, anak, o sabi ni principal, para huwag pumada ka. Pero ang ginawa ko, nagmatigas ako, kuya. Sabi ko, ikaw ang kumausap sa principal, dahil ikaw teacher ko. Alam mo, ako yung estudyante na nagmatigas sa kanya. Pero, masakit pa rin yung masakit ko. Ngayon, pag naalala ko, sabi ko sana, nakinig ko sa teacher ko sana, ganito na lang. Sana ginawa ko na lang yung mga sinabi sa akin ng ibang tao. Saka ako na-realize kayo na nag-age na akong 30.
1: Well, at least now you know better, no? Ngayon, alam mo na kung ano mga tama at mali. At I think, yun ang lesson na binibigay sa'yo ngayon ng buhay. So, ipagpatuloy mo lang kung alam mo na ang tamang dapat gawin mo lang ngayon. Diba? Ituloy mo lang yan dito, okay?
2: Apo.
1: Sige. Huwag ka na masyado mag-overthink at masama sa kalusugan yan, okay? Sige na, bumati ka na muna. Go ahead.
2: Thank you, Dan. Salamat pa. Ayusin ko po yung pyesa ko. Ayusin ko po yung teray ko bukas. Babawi ako.
1: Bati ka muna, bati.
2: Unang-una po sa inyo po, kaya Dan, magandang umaga po. Pangalaw po kay Mama Jelo ka. At saka mga sagot sa aking tawag. At kay Atis ng Pampanga, kay Nicolas. Kay Nicolas, kumusta? At saka kay JR, at saka kay Sir Jowell. Ay, sa lahat ko na ikinig ng Weber Your Music. Dito po sa Red Patrol 630. Una sa Dalita, una sa Public Service.

0: natin mula doon sa mga tao na hindi na natin kasama ngayon. Sa ganung paraan, kung nasaan man sila ngayon, matutuwa sila sa ginagawa natin. Pay it forward kung tawagin. Limang minuto makalipas ang alauna, magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Chicago, If You Leave Me Now and Can't Fight This Feeling Anymore, ng REO Speedwagon ang ating napakinggan. Sa oras po natin, 1:20 ng umaga, si Miss Erlinda Villaluz ay bumabati ng good morning. Sabi niya, lagi ko pong binibili noon, pag may bari ako ay mik-mik. Request naman po ng iingatan ka, maraming salamat po. Nung isang araw, bumili yung kapatid ko ng isang mik-mik. Yung ano ba yun? Isang ano ganun. Hindi ko masabi. Isang plastic. O, isang buo. Nakakasamid pa din siya. Ang sakit pa din niya sa ilong. Ano yun eh? Skim milk lang yun eh, di ba? Pag bumibili ka ng scramble. Tama ba? Scramble, di ba? Scrabble yung laro eh, no? Yung scramble, yung binubuhat ng mga shibuli. Yung ganun, di ba? Ang pinakamasarap na parte doon, yung skim milk. Yung nilalagay sa gitna, di ba? Parang yun yung icing sa ibabaw ng cupcake. Yun yung masarap, yung skim milk sa gitna ng scramble. Naalala ko yun, di ba yung scramble, lasang ano lang naman yun, medyo malagkit na yelo na ano eh. Tapos nalagyan nila ng chocolate sa taas, di ba? Pero ang pinakamasarap talaga doon sa part na yun, yung skim milk sa gitna, na minsan buo-buo pa, no? Sarap. Yummy. Sabi ni Miss Delia Kiope, good morning Kuya Dan. Delia Kiope po ng Malolos, Bulacan. Nung bata pa ako, siguro 10 or 12 ang edad ko noon, year 1968, ang lagi kong binibili kapag may barya ako ay tubo. At pinapangas ko ito, yung sugar cane. Oh, masarap yun, sugar cane. Magkano yun? Magkano ang sugar cane dati, Miss Delia? Piso? Piso ang isang sugar cane? Pinapangas ko ito, ang sarap. Ngayon, wala ka nang makikita nito. Actually, medyo matagal na nga rin ako hindi nakakakita ng yung sugar cane. Pero, alam ko, merong isang stall sa mga mall. Ganun yung juice na binibenta nila from sugar cane talaga. Oo, yung tubo nilalagay nila sa yung parang pang-ipit, di ba? Yung pang-squeeze. So, fresh sugar cane juice talaga yun. Grabe, sobrang tamis ng sugar cane. Literal. Kasi syempre doon galing nga yung asukal eh. No? Pero grabe yun. Parang mananawa ka talaga, kakapangas doon sa sa sugar. Naalala ko, binibigyan din ako ng ganyan dati. Meron pa siguro sa mga probinsya, no, Miss Delia. Ewan ko dyan sa Bulacan, pero feeling ko, pag nanghingi ako ng tubo dun sa amin sa Quezon, may magdadala ka agad sa akin eh. Oh, kasi parang marami pa naman, no. Meron pa naman mga plantation. Tsaka ang tagal maubos niya, no, sisipsipin mo yan. Parang hanggang sa maging fiber na lang siya, no, yung sobrang hiwa-hiwalay na siyang ganun. Pero ang sugar, ang taas ng sugar. Sabi ni Pat ng Mindoro. Ay, teka. Sabi niya, oo, si Kuya Lito parang si Gas Abelgas. Akala ko entry mo yun. Sabi mo pala si parang si Gas Abelgas. Ate MJ Tosok, sabi niya, Kuya Dan, happy Thursday po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Madalas kong bilhin noon pag may barya ako ay plastic balloon. Uy, oo, plastic balloon. Yung lasang lason. Yan yung ilalagay mo sa stick na maliit, tapos ibibilog mo sa labi mo kasama yung dila at yung laway. Tapos sisihipan mo siya, di ba? Tapos lolobo siya kasi nga plastic balloon nga siya, di ba? Tapos kapag ka nagkabutas, gaganin mo. Iko-close mo kung saan nagkabutas yung plastic balloon gamit ng iyong labi, no? Gaganin mo. Gaganin mo yung plastic balloon. Sabi niya, pag nakabuo ng isang malaking lobo, papaliparin ko na isa pa. Gustong-gusto ko rin yung potoseko na kulay dilaw. Kakainin mo ito tapos kukulay yung ngipin mo after. Correct. Oo. Tsaka kulay pink. May kulay pink din yan eh. Ay, sarap maging bata. Yung tipong wala kang iniisip kundi maging masaya lang. Shoutout na lang po sa mahal kong alaga si Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo City. At kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna, lagi nakikinig sa inyo. Pa-request po ng song, Stuck on You. Stuck on You. my soul and I just can't lose. Ang saya ng pag meron mga ganun. Usually yung mga plastic balloon nabibili yan sa labas ng school eh, di ba? Pagkatapos ng school, yung mga tindahan diyan sa labas ng school, mga pang ano talaga, pang lure sa mga bata eh. Di ba? Kung ano-ano mga laruan, mga tigpipiso, tiglilimang piso. Ganyan ang mga ano, style ng mga nagbebenta sa labas ng school. Kung ano yung makulay, kung ano yung parang maiinganyo yung mga bata pagka labas nila ng school, yun ang mga binibenta dyan. Usually mga laruan, no? Mga tigpipiso. Naalala ko merong laruan yung ano, yung may palakas sa loob. Ano nga ang tawag dun sa yung kakainin mo, may mga cheese curls muna siya, tapos pagka ubos mo na yung cheese curls, meron dong plastic na palaka na laruan. Tapos gaganunin mo, pipindutin mo sa gitna, tapos tumatalon yung laruan. Diba? Ano nga bang, anong pangalan nun? Laruan, ay, ano, hindi din. Chichiria. na may palaka sa gitna. Na may palaka sa gitna. Wala nung mga ganun laruan ngayon, no? Palaka talaga yung lumabas, eh. Ano ba naman? Hindi yan, yung chichiria lang. Chichiria na may palaka. Wala pa din. Mga puro palaka yung lumalabas. Mamaya nga hahanapin ko nga yun kung ano yun. Meron yun eh. Tsaka yung mga ano, yung mga bida. Na, alam po nyo ba yung bida? Yung bida na ano, na, ano yun? Corn crackers ba yun? Ano, yung corn, ano ba yun? Sweet corn ba yun? Bida. Masarap yun eh. Yung mga ganyan, mga boy bawang, yan. So yummy. Sa oras natin 1:26, no, alamin naman natin kung ano kaya ang mga nabibili nitong next caller natin sa mga barya-barya niyang nakukuha. Mula sa Maynila, nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, kumusta ka na Kuya Dan?
1: Ito, na babagabag ako dun sa chichirian na may laman na palaka sa loob. Alam mo ba yon, Ate, ano, chichiria? Hindi mo ba alam yung gano'n na binibili ng bata pa? Hindi mo ba naabutan yun, Ate? Ayun, school. Alam ko na, school bukol. Yun yung pangalan. Yun, school bukol. Oo, na may ano yan, yung may plastic na laruan sa gitna, tapos lalagyan. Tama. Okay, masaya na ako. Okay na ako, Ate Lina. Ikaw, kumusta?
2: Masayang-masaya din ako, Kuya Dan.
1: Bakit? Bakit? Ba't ka masayang-masaya?
2: Nakapahinga ng kahit pa paano.
1: Wala kang ano, mga schedule ngayon?
2: Kararating ko lang nga lang, Kuya Dan, ng 9 o'clock.
1: Nang 9? Oh, 9 p.m.?
2: Yes.
1: Mula anong oras yun na nagsiservice ka?
2: 1:30.
1: Ano yung dire-diretso? Mula 1:30? Walang break?
2: Oo. Natapos ako, Kuya Dan, 7:30.
1: Bumbihiro naman yun. Grabe naman. Sobrang lambot na ng likod doon, Ate Lina. 7 oras mong minamassage.
2: Hindi, ano kasi Kuya Dan.
1: Therapy?
2: Nagkaroon kasi siya ng tonsil.
1: Oh.
2: Ngayon, napunta na sa doktor. Binigyan siya ng antibiotic. Ngayon, antibiotic.
1: Tonsillitis. Oh, tonsillitis. Oo.
2: Parang umano yung pag-inom niya, biglang umano yung sikmura niya. Nanigas yung sikmura.
1: Okay. Parang medyo healing yun na yung ginagawa mo. Paano yun? Nakukuha ba sa ano yun? Sa hilot yung ganun? O kailangan
2: mong... Oo, yan dyan. Kasi uminom siya ng Monday, hindi na daw siya nakatulog ng Tuesday sobrang at saka kahapon.
1: Sobrang sakit ang tiyan.
2: Oo. Likod niya, Kuya Dan. Ang tilig lang ko, matigasing may part ng sikmura niya. Sabi ko, huwag mo lang inumin muna yung gamot. Total ka ako, wala ka na naman tonsil.
1: Natanggal, tonsillitis, oo, kasi may tonsil pa din yun, oh. Hindi lang maga.
2: Yung likod niya ang sumakit yung
1: tumigas,
2: likod niya doon sa tigas ng sikmura niya.
1: Tumigas ang likod. So, okay naman na siya?
2: Okay na, Kuya Dan, nang umalis ako.
1: Alright, so ngayon, wala ka ng trabaho bukas? Okay na?
2: Meron, lalakarin ko yung ano ko, Kuya Dan.
1: Sabi mo, pahinga ka muna.
2: Kailangan natin
1: yung SS, Kuya Dan. Oo nga. O, kahapon lang, di ba, si Dayan, yan din ang pinag-uusapan namin. O, mga ayos-ayos sa mga SS yan. Mga kailangan lagyan.
2: Kasi, Kuya Dan, natigil ako ng... Natuwa ako, Kuya Dan. Ang alam ko, natigil ako ng 2016. 2019 kasi na-operahan na ako. Mm. May lumalabas sa computer, natigil daw ako 2021. Okay ba? Ang cute.
1: Natigil ka? Kailan ka talaga natigil?
2: 2016.
1: Tapos sa computer sabi, 2021 ka tumigil?
2: Kaya nga.
1: Ano yun? Bakit? Sino nagbayad para sa'yo?
2: Ewan ko.
1: Bakit hindi tumitigil yung bayad, Ate Lina?
2: Nagulat ako, sabi ko, bakit 2021? Sino magbabayad yun? Wala pa ako. Natigil na ako sa trabaho. Kung bumalik na ako 2022, ba't ako na, nagkaroon ako ng ganyan sa record?
1: Medyo, ibig sabihin, mas konti yung ahabulin mo kung ganun. O, paano yun?
2: Oo, kaya dahil. Kaya bukas, titignan ko kung magkano talaga yung hulog ko every month.
1: Ko-confirm mo. Alright. Okay, speaking of hulog-hulog, pera-pera, eh, kung dati ba, nung pag may mga bariya ka, Ate Lina, ano bang binibili mo lagi dati?
2: Ako, Kuya Dan, fishball.
1: Fishball. Ilan pang pirasong fishball sa piso noon?
2: Ano, Kuya Dan? 5.
1: Lima? Anong fishball? Ito ba yung flat o yung bilog? Kasi squid ball yata yung bilog eh.
2: Yung flat.
1: Oo, yun. Yung malaki, yung mataba, yung bumibilog. Pero itong fishball, 5 piraso ang piso dati. Grabe. Nung ngayon, umuhalo ng fishball. Nung isang araw, yung kaibigan ko nagre-reklamo kasi nagganyan din siya, nag-fishball. Nag-quick-quick siya, 50 pesos na daw inabot niya. Sabi ko, wala na talagang mura ngayon.
2: Wala na, Kuya Dan. Eh, binibili ko nga dati na bumibili ako dati na sabi sa yung siomay eh. Magkano na yung siomay noon?
1: Magkano mo naabutan ng siomay? Kasi medyo, 10 piso na isang siomay ngayon eh, yung malaki.
2: Oo.
1: Magkano ang siomay
2: dati? Tumaas na, Kuya Dan. Nasa 12 pesos na.
1: Grabe naman. Ano ba yung para naman krudo naman yung ano? Yung...
2: Kaya na eh.
1: Parang kaya gas na yan ah. Oo. Oh.
2: Bumili kami ng 8 piraso eh. Nagulat ako sa presyo. Sabi ko, bakit tumaas na? Oo, ma'am, tumaas ako ng 2 pesos bawat isa. 12 pesos na.
1: Medyo mahal pa nga yung ano eh. Mahal pa nga yung 10 piso para doon sa big showmay na yun. Kasi imagine mo, kung kakain ka ng 5, di 50 na kaagad yun, di ba? Grabe, mahal na ng mga pagkain yun. Pero dati, ang fishball mo, 5 piraso, piso lang. Sarap nun, no? Dami busog ka na nun. 5 piraso ang fishball.
2: Ay, Kuya Dan, inuulan po sa kanin nyo. Kaya gustong-gusto ko yun.
1: Mm-hmm. Well, sa bagay. Oo, kaya...
2: Sa kanin, tsaka yung mga chicharon. Alam na, naabutan mo ba yung mga chicharon baboy na halagang 5 piso lang?
1: Wala na. Mahal. Isa pa yan, chicharon kanina. Kabibili ko lang. Galing ako Santa Maria kanina eh. Ano, 100 na yung mga murang chicharon ngayon. Mga 50, 100, 80 pesos. Wala nang 5 piso.
2: Mayroon pa nga 115. Talagang...
1: Pag may backpack, di ba?
2: Oo.
1: Pag may mga laman-laman, may 200 pa nga, Ate Lina, no? Sobrang mahal na.
2: Eh,
1: kasi naman mahal na rin ng mantika, 'di ba? Kaya
2: tsaka yung pinaka-ano mismo talaga niya, yung pinaka-chicharon, mahal na naman na 'yun.
1: Pero masarap yung binili ko na 'yun na tigi 100, inuulam ko palagi 'yun kasi maliliit lang siya tapos ano siya, yung hangin lang, ayoko kasi nung may backpati. Nahihirapan akong kagatin eh. Biglang matigas, alam mo yun. So, gusto ko hangin-hangin.
2: Talagang balat lang siya, yung skin. Ayaw mo na may laman. Kasi pag may laman yung skin, medyo matigas yun eh.
1: Oo, matigas. Lalo pag nasunog ng konti pa, di ba? Ang hirap ulam.
2: Kung magkano lang nung araw yung Kuya Dan, di ba sa halaga 10 piso, no? Mabubusog ka na, mauulam na siya sa kanin.
1: Wala. Ngayon, 100 para may ulam ka sa kanin.
2: 100.
1: Ang mahal-mahal na. Oh well, pero at least ang magandang balita naman diyan, nakakabili pa rin tayo hanggang ngayon kahit medyo mahal na, nakapag fishball pa rin tayo. At least hindi siya kasama sa mga pagkain kasi iba, 'di ba, wala na, hindi na tayo makakain ng ibang food eh. So, buti na lang may fishball pa rin. Mahal na nga lang ang fishball.
2: Yung ice drop nga, Kuya, dante may ice drop na, alam mo yung ice drop na may stick?
1: Oo, oo.
2: Alam mo na,
1: yung mga pinipig. Yung mga pinipig.
2: Merong buko. Alala mo yun, magkano lang yun noon.
1: Correct.
2: Diba?
1: Ano yan eh? Alaga. Yung binibenta yan sa ano, yung mga naglalakad, diba? Tapos pasan-pasan lang nila yung mga lalagyan ng mga ice drop.
2: Oo. Mm-mm. Magkano lang noon yan? Magkano lang noon yan eh? 5 piso. Alam mo kung magkano ngayon? Matutuwa ka. 20, 25 pesos.
1: Ay, natutuwa ako talaga. Ang mahal-mahal na ng mga pagkain at mabuhay ngayon. Pero pasalamat tayo at meron tayong napapambili kahit papano, no?
2: Na-enjoy pa natin, Santo, di ba?
1: Natalino. Kaya maraming thank you. Oo. At bumati ka muna kasi na 1:34 na pala. Go ahead.
2: Ako yan, Dan. Total na sa mga ano tayo, mga nakaraan. Gusto kong batiin yung mga naging kasama ko sa committee noon ng 2011 to 12. Mga kasama ko sila. Unang-una yung naging presidente namin, si Mr. Christopher Katabue. Tapos yung aming magandang sekretarya noon na si Lea Bilbar. At mga kasama ko sa committee noon, si Joy, si Divine, si Pia, at saka si Ate Mary Vic Rubio. Yan, mga kasama ko noon sa committee, si Kuya Jambi. At saka binabati ko rin siyempre yung amin pinaka ano namin yan, trainer namin si Ate Mila Wino. Sila mga kasama ko noon, Kuya, dun sa committee namin. Alam ko, Kuya, dun nakikinig sila ngayon sa
1: morning! Good morning po sa inyo lahat. Yeah. Happy Thursday!
2: Tapos binabati ko yung Kuya dun yung mga naging kaibigan ko noon. Siyempre, si Rolly Valdez, Kuya Dan.
1: Alright. Hello, hello.
2: Naging kaibigan ko siya. Huwag mo lang sabihin kay Hector kung paano. Tapos,
1: parang alam ko na kung bakit, ha. Sige.
2: Tsaka si Arman Mendoza, Kuya Dan.
1: Yan. Kuya Hector kasi
2: lagi. Naakit sila sa akin kagandahan.
1: Lagi kasing, tulog ng gantong oras, hindi tuloy naririnig. Alam mo, ha? Alam ko kung bakit nababanggit mo yan kasi natutulog na si Kuya Hector.
2: Pagod na Kuya Dan, pagod sila. Binabati ko kaya si Rolly Valdez. Ayan. Nawa ay hindi niyo ako nakakalimutan. At si Armal Mendoza.
1: Alright. What am I living for? Ni Eddie Peregrina ba?
2: Yan. O, syempre, ayan, para sa mga nanay ko yan, Kuya Dan. At di ko na babatiin isa-isa kasi nagagalit pag meron akong hindi naalala, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Sa mga nanay ko dito sa Maynila, Pandakan.
1: Okay.
2: Yan. I love you so much sa inyong lahat.
1: Okay. Salamat. Sige, good morning, Ate Lina. Si Ate Lina mula sa Maynila ang ating nakakwentuhan. Oras natin 1:37 sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago

0: Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:39 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Nasaan ka ngayon? Baka nasa biyahe pauwi habang hawak ang manibela o tahimik na nakatanaw sa bintana. Nakahiga pero gising pa rin ang diwa mo. O baka naman nasa trabaho pa rin kahit pagod ka na. O kaya tahimik ka lang na nakaupo habang iniisip kung hanggang kailan mo kakayanin ang lahat ng responsibilidad na pasan-pasan mo araw-araw. Pero kumusta ka ba, dear? Yung totoong sagot sana. Hindi yung okay lang na nasasanay mong sabihin kahit mabigat na pala ang loob. Hindi yung ngiti mong sanay ng magtago ng pagod. At hindi yung kaya pa kahit ang totoo eh gusto mo na rin huminto kahit sandali. Alam mo, maraming magulang ang araw-araw lumalaban ng tahimik. Walang ingay, walang reklamo, pero pagod na sa loob. Gumigising sila ng maaga kahit kulang ang tulog. Nagtatrabaho kahit wala nang natitirang lakas. At umuwi ng gabi na bit-bit pa rin ang pagod ng buong araw. Pero sa kabila ng lahat, may ngiti pa rin silang inuuwi sa bahay na para lang hindi makita ng kanilang mga anak ang bigat na dinadala nila. Kaya sa isip nila, ang mahalaga mapalaki ka ng maayos. Makapag-aral ka. Magkaroon ka ng buhay na mas magaan kaysa sa naranasan nila. Kaya kahit may mga gabing gusto na nilang magpahinga, kahit may mga panahong sila mismo ay hirap na, pinipili pa rin nilang magpatuloy dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi sila sumusuko. At minsan, hindi mo rin napapansin dahil abala ka sa sarili mong mundo, sa problema mo, sa pangarap mo, sa pressure ng buhay, at sa mga bagay na kailangan mong habulin habang hindi mo namamalaya na sila rin pala ay may iniindang pagod. May mga gabing tahimik silang nag-iisip kung sapat pa ba ang kanilang ginagawa at kung hanggang kailan nila kayang itaguyod ang lahat. May mga magulang na tahimik lang sa sulok ng bahay. Pero sa isip nila, paulit-ulit ang tanong na, paano ko pa kaya mapapagaan ang buhay ng anak ko? Paano kung hindi ko nakayanin at sana maging maayos siya kahit wala na ako? Pero kahit ganon, patuloy pa rin silang lumalaban dahil ang pagmamahal nila ay hindi humihingi ng kapalit at hindi rin sumusuko kahit gaano kabigat ang buhay. At dear, darating ang panahon na maiintindihan mo rin sila, lalo na kapag ikaw na mismo napagod. Kapag ikaw

O na nagsakripisyo para sa taong mahal mo, dun mo mararamdaman kung gaano kabigat pero kaganda ang magmahal ng walang hinihing kapalit. Kung bakit kahit hirap na sila ay pinili pa rin nilang magpatuloy para sa'yo. Kaya kung may pagkakataon ka pa ngayon, yakapin mo sila. Kausapin mo sila. Pakinggan mo sila habang nandyan pa sila. Dahil hindi habang buhay ay may oras pa para sabihin ang salamat. At minsan, ang mga simpleng sandali na lang na iniisip mong ordinaryo ay siya palang mga alaala na habang buhay mong babalikan. Kung hindi mo man naipapakita lagi ang pasasalamat mo, pwede ka pa rin bumawi ngayon dahil hindi pa huli ang lahat. At ang sakripisyo ng isang magulang ay hindi nasusukat sa pera o sa material na bagay, kundi sa mga gabing hindi sila natulog, sa mga panahong pinili nilang magtiis, at sa pagmamahal na hindi kailanman nagkulang. Kaya pahalagahan mo sila habang nandyan pa sila. Dahil darating ang araw na ang mga yakap na kala mo ay normal lang, ay magiging alaala na lang na paulit-ulit mong hahanapin. At sa bandang huli, masasabi mo sa sarili mo na naiparamdam mo sa kanila kung gaano sila kahalaga habang may oras pa.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Edri Peregrina sa awiting What Am I Living For na request sa atin ni Ate Lina ng Maynila. Napahinga din natin Ray Valera sa ating dedicated song para sa kumusta dear natin ngayong umagang ito. Kahit maputi na ang buhok ko. Magandang umaga sa mga may kaputian na ang buhok. Kahit bata, minsan pagka, di ba, sabi nila pagka namana mo daw yung ano, yung madaling pumuti ang buhok mo, no? Pasok na rin sa'yo yung kanta. yung kuya ko ganun eh. O, nasa ano pa lang yun eh. Wala pa yata ang 40 yun eh. O, kaya mag early 40s pa lang, marami ng maputing buhok. O. So hindi ibig sabihin matanda na agad. O. Yung iba talagang pumuputi lang kaagad ang buhok. Ano ba ang lagi mong binibili kapag ka meron kang nakukuha mga barya noon? Ako, hindi ko binibili pala. Naalala ko na. Hindi ako mahilig sa mga chicherya dati. Ang pag may barya ako dati, laging dumidiretso sa mga video game. Mahilig ako dating mag-video game yung mga ano, yung piso-piso, 'di ba? Yung may mga Street Fighter, 'yan. Marvel versus Capcom, 'yan yung mga nilalaro ko dati. Kasi ano 'yan eh, versus 'yan, 'di ba? Pwedeng computer yung kalaban mo o kaya naman meron kayong magkalaban kayo, 2 players kayo kasi. Pero parang ever since hindi talaga ako mahilig maglaro, no. Parang may ano ako diyan, may limit ako sa paglalaro. Siguro mga hanggang 5 rounds lang, no. Hindi ako sumasampung piso mo, hanggang 5 piso lang ako tapos wala na, parang sawa na ako. Pero dahil yung kalaro ko mahilig maglaro ng mga ganyan video games, lagi din akong kasama kung saan siya maglalaro kasi wala akong kalaro eh pag hindi ako sumama eh. At saka, mahilig kaming mag-billiards. Ewan ko ba kasi pa doon sa may bahay namin sa Quezon, may ano eh, may bilyaran eh. Ano lang naman, syempre, hindi naman walang pustahan. No? Laro-laro lang talaga. At saka, hindi naman kami nagka-cutting class para mag-billiard. Nagbi-billiard kami pagka uwian na talaga. Kasi nga, yung kalaro ko kasi na yun, ahead sa akin ng mga 3 taon yata siyang ahead sa akin. So, elementary pa lang ako, high school na siya. So, siya yung pasimuno ng mga ganong ginagawa ko nung bata. Eh, wala akong choice. Siya lang yung kapitbahay kong kalaro ko eh. So, kung anong trip niya, sumasabay naman ako. Pero yung mga billiard-billiard namin, ano lang naman yung laro-laro lang naman. No? Kasi yung iba nagbibilyar habang ano eh, habang kasagsagan ng klase, di ba? Mga nakakating classes pa. Hindi ako ganun. Tsaka malalaman agad ng nanay ko pag nagbibilyar ako tapos may klase pa. Kasi halos, ano lang eh, mga 2 minutes walk lang yung bilyaran sa lapit dun sa bahay namin eh. So, mapipingot ako ng nanay ko pabalik ng bahay nun. Pag sinabi, ako, ikaw may klase ka pa, nagbibilyar ka na dito? Hindi, wala nang klase. Ano na ako? I'm so free. Kung papagalitan man ako, siguro papagalitan ako kasi inuuna ko magbilyar kaysa magano, kaysa magawa ng assignment. Kayo, pag may mga barya kayo dati, saan nyo ba ginagastos yan? 1:53 ang oras, kausapin natin. Next caller from Victoria Tarlac, nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Hello, hello. Kumusta ka, Nanay Flor?
2: Ito, Kuya Dan, mabuti. Nakikinig.
1: Yeah.
2: Nakikinig po kapag madaling araw.
1: Ay, nako. Salamat po. Anong oras kayo nagising ngayon?
2: Ang gising ko kasi, Kuya Dan, pagkuan eh.
1: 12.
2: 12:30 po kanina eh.
1: 12:30, medyo...
2: Sabi ko, natawag nga ako, pero parang nakita ko dito sa relo ko. 1:30 na eh, parang wala na nga ako. Nung tinignan ko mabuti, alam, 12:30 pa, sabi pa lang pala. Kaya maaga sabi pa ko, tawag nga ako.
1: Maaga pa pala, 12:30 pa lang. Alright.
2: Kuya Dan.
1: Oh, ito, Nanay Flor, ano bang naalala mo dati nung meron ka pang... Yung mga barya dati, kasi syempre ibang halaga ng barya nung mga panahon ninyo eh. Ano ba ang lagi mong nabibili dati sa barya?
2: Ala, Kuya Dan, yung ano, yung bubble gum na noon kasi, yung bubble gum noon, yung 1 pera is 10 piraso. Yung ang bubble gum noon ay Tarzan, naalala ko yun eh. Tarzan.
1: Tarzan ang pangalan.
2: Oo, Tarzan.
1: Paano 1 pera, piso, ganun? 1 piso?
2: Yung Yung parang kwan, Kuya Dan, eh, kasi ngayon, piso na natin ngayon yung isang pera. Nung kami, kasi naabutan ko noon, eh, nag-grade 1 ako ng lakas noon. Ayun pa yun.
1: Yun ang tawag, pera, isang pera.
2: Ang binibigay kasi sa akin, Kuya Dan, eh, yung 1 centavo, hindi 1 centavos. One centavos ang tawag noon. Kasi, ang noong una, noong panahon kasi na 1966 eh, nag-aral ako diyan sa ano, sa Matayom-Tayom, grade.
1: Oh. Nanay Flor. Nanay Flor. Nawala si Nanay Flor. Anong ginawa mo kay Nanay Flor? Nawala si Nanay Flor. Kinikwento niya ho yung dati daw dun sa ano, Matayim-Tayim. Hindi ko pa rin nagigets yung isang pera, no? Pera, ang ibig sabihin ng isang pera ba dati ay isang piso o isang sentimo? No? Kasi dati ganun ang ano ng pera, eh, di ba? Yung 1 cent, tapos may 5 cents. Kung hindi ako nagkakamali, yung 5 cents yung ano, yung butas sa gitna. Hindi ko sure. O yung, hindi, parang yung 5 nga yun, eh. 5 yata yung butas. Nanay Flor, hello? Are you there again? Nawala kanina. Oh, Nanay Flor. Ayan,
2: oo, nawala. May nahulog po kasi nga, no? Ano ba yung kandito? Kaya ginanyang ko ni... Nawala. Oo, parang hindi dapat itouch yun.
1: Naputol. Okay, sige.
2: Oo, Kuya Dan. Kasi...
1: Oh, sige.
2: Kasi Kuya Dan yung, ano nun, yung 5 centavos. Mm-mm. Wala pa nung marami nun na 5 centavos. 1 centavos. Kasi bibigyan ako ng tagwa. 1 centavos is, ano, de... Pa, ano yun? De 5... Pari, ang tawag nun ay 5.
1: 5,
2: pero,
1: oo.
2: Oo, 5
1: yun ba yung butas, 5. Yun yung butas sa gitna, di ba, Nanay Flor? Yung 5, tama ba?
2: Yun, Kuya Dan, yung butas sa gitna. Mga kwan na yun, Kuya Dan, eh. May isip na ako, no. Mga na lumabas yun, Kuya Dan, eh. 19...
1: Ah, hindi ganun yung unang design.
2: 1990, Kuya Dan, yung piso na may butas.
1: Ah, piso pala yung may butas.
2: Oo. So, noon kasi, Kuya Dan, no, 1966. Kwan noon eh, mahalaga pa yung mga...
1: Mga sentabo. Oo, yung mga cents.
2: Oo, kaya nung kwan, nung mga, ang kwan ko na noon, yung 10 centavos Kuya Dan, na maliit na may meron matanda, bihira na
1: ngayon.
2: Kapag meron ngayon yun, mahal yun.
1: Ah, mahal na yung mga... Oo, kasi nga binibili na yun
2: eh,
1: ngayon.
2: Noon eh, wala pa kaming bag noon eh.
1: Mm-hmm.
2: At ilalagay ko sa libro. Hahanapin mo doon sa libro. Alam mo, Kuya Dan,
1: iniipit mo?
2: Nag-aaral kami. Oo. Noong nag-aaral kami po, ay hindi po kami gaanong makabili ng bag.
1: Mm-hmm. Bakit?
2: Mga damit. Walang
1: budget.
2: Depende lang po kung may pera ka. Mm-hmm. Ganyan.
1: Walang budget.
2: Kasi, yung bag po na kasi namin noon, kapag meron yung sako, ganyan, ang ginagawa ng mga magulang namin, pinatahin nila, maganda na yon.
1: Mm-hmm.
2: Noong panahon na yon, kasi kapag yung meron kang 100 pesos o 50 pesos, mahalaga na nun. Kasi nung inuutosan ako na bumili nun ng bigas, ang bayad ng bigas, Kuya Dan, is 75
1: pesos. Ah, centavos. Oh.
2: Yes, Kuya Dan.
1: Grabe, sobrang mura, no?
2: 75 centavos.
1: Ilang kilo yun?
2: Kuan, Kuya Dan, yung... Isang salok.
1: Ha? Salok?
2: Isang salok.
1: Isang salok, isang ipit.
2: Ibig sabihin yung isang salok, Kuya Dan, yung lata. Equivalent to 2.5 kilos.
1: Correct, yung lata.
2: Okay. Kasi, Kuya Dan, nung mga time na kami, na mga nanay mo... Ang nanay o lola na kaya.
1: Mm-hmm.
2: O, Juan, napakahalaga po talaga ang pera.
1: Mm-hmm.
2: Pero, mahirap ang pera.
1: Mm-hmm. Kahit barya ang bentahan, mahirap naman makuha ng barya.
2: Oo, Kuya Dan. Kasi, Kuya Dan, nung nagkaisip na ako, de 1970, yung 1960s na yon, de 66, 67, hanggang 1970. Ang sardinas nun, Kuya Dan, alam ko magkano.
1: Magkano?
2: One lang.
1: Piso.
2: 150 50 centavos.
1: Piso and 50, 1 and 50 cents. Muro.
2: Oo, na yung condo na yun, Kuya Dan, itong 1960 na yan. Tapos, Kuya Dan, di syempre, 1970, ganyan. Mura pa rin ang mga bilihin hanggang 1980s, ganyan. Kasi ang sweldo ko nun, Kuya Dan, eh, di ka maniwala. Mga, one lang eh. 80 pesos, 180.
1: Oh, malaki na rin, no? Kung 180.
2: Oo, Kuya Dan. Kasi ganito yan eh. Kapag kasi nung nag-aaral ako na kondon, mga 1976 na yun ah. Hmm. Ang sweldo ko noon is, nung 1976, 16 ako noon, tumitira na ako noon at nag-aaral. Ang sweldo ko, Kuya Dan, is 300 pesos pa lang.
1: Aba. Sobrang laki ng 300 pesos mga panahon na yun. Sigurado na.
2: Oo, Kuya Dan. Oo.
1: Anong work yan? 300 ang sweldo?
2: Kuan, Kuya Dan, nun eh. Ang kuan ko na nun eh, 1977.
1: Anong work?
2: 76-77.
1: Anong trabaho?
2: Kuan, Kuya Dan, nag-aalaga ko ng bata pag hapon nun. Ah. Papasok ako sa Caloocan High
1: Laki,
2: North.
1: Ang laki ng sweldo mo nun, Ana Flora.
2: Oo, Kuya Dan. Diyan sa Manila, Kuya Dan, Manila girl ako nung araw.
1: Oh, Manila girl, oh.
2: Oo, kasi Kuya Dan, sa hirap ng buhay. Ayoko yung walang pinag-aralan ka ako. Gusto ko pupunta ako ng Manila. Yung parang akala mo kung ano ang Manila. Ganyan din yung mga from Visayas. Akala nila kung anong Manila. Napakaganda ang Manila.
1: Nung panahon na yun siguro, kasi ano pa, medyo maluwag-luwag pa.
2: Oo, Kuya Dan. Tsaka nung panahon na yun, Kuya Dan, alam mo, nung nandyan ako sa Manila, yung ilog na naghahagos dyan sa mga ilog, oy, naglalabang mga tao dyan, naliligo rin kami.
1: So talagang ano pa, fresh na fresh pa.
2: Oo, Kuya Dan, mga panahon ng lola mo, mga ganyan. Ay, nanay mo pala.
1: Oo, correct. Oo. Talagang,
2: kasi Kuya, Kuya Dan, dyan sa Manila noon, ano din, parang probinsya rin noon. Pero nung nagkaroon na ng siksikan ng bahay, yun na.
1: Naka mga building, nung tayo ano yung mga building.
2: Kasi Kuya Dan, 1980s, pinayo yung kwan eh, yung SM North.
1: '80s, So, nung 70s kayo nandito, talagang wala pa masyado talagang mga kung ano-ano dito, parang probinsya lang din.
2: Wala pa, Kuya Dan, kasi katulad yan, yung CBC, CBC Market, dyan sa Caloocan, dyan sa Grace Park.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo nung Kuya Dan, di walang ano, walang CCTV, naalala ko yan. Gutom ako ha.
1: Ayaw, kumuha ka ng hotdog.
2: Oo, naalala mo pala, Kuya Dan.
1: Oo, kumuha ka ng hotdog.
2: Kumakain ako, Kuya Dan, libre, hindi nagagalit. Tapos sabi ganyan nung
1: pinagbibigyan ka na lang din.
2: Sabi pong ganyan nung ano, yung mga tindero po dun sa loob, yung mga ano na.
1: Mm-hmm.
2: Tindero, parang tindero pa rin, Kuya Dan, noon kasi parang hindi walang uniform, walang ano eh.
1: Mm-hmm.
2: Sabing ganyan, nandiyan ka na naman, bata ka ha, sabing ganyan, bata.
1: Mabait din, mabait din kasi pinagbibigyan ka.
2: Ang edad ko na doon, Kuya Dan, is kwan eh. Ang edad ko na noon, mga 13, magpo-14. Yan,
1: nautosan
2: ako sa CBC Market. Gutom ako talaga, kukuha ko doon sa hotdog. Yung bang, pero yung hotdog kasi, kung kainin mo yon, hindi kulang lang sa prito, medyo malamig-lamig lang. Ala, kukuha ko ng dalawa, Kuya Dan. Pero
1: dalawa.
2: Ang laki nun.
1: Dalawa pa kinukuha mo.
2: Ang laki nun. Siyempre, Kuya Dan, basta kwan, hindi ka tulad nun na sinisita ka, hindi po pwede.
1: Magkano yung hotdog dati nun?
2: Ala, yung hotdog dun, Kuya Dan, kwan pa lang nun, wala man 50 ang isa. Ay, sabihin mo na, wala man 50 ang isang supot eh.
1: So talagang...
2: Kasi Kuya Dan, nung nandyan ako sa Caloocan, pag-uwi ako ng Tarlac, Caloocan to Tarlac is 22 pesos pa lang.
1: Sa bus?
2: Sa bus. Nung kan, tumataas na, hanggang naging kuripot. Yung mga ganyan.
1: So, ina-imagine ko yung 300 mong sweldo, malaki na para sa iyo nung panahon na yun. Kasi kung
2: 22... Malaki na nun, Kuya. Kasi lang yung pamasahe. Ano eh, ang isang kaban na bigas noon ay 150 pesos.
1: Oh, di ba? 150, di ba? Pag isang kaban naman, sobrang dami na noon.
2: Kuya Dan, nung nag-ano na tayo ng 1980s, mga 1994, 1990, ayan na, umarangkada na po, hanggang napanganak ka na rin, kaya yan. Hanggang ngayon,
1: wala, malaki na ang... Wala, 1980s, imagination pa lang ako ng magulang ko, Nanay Flor. Ay! 90s, oo, 90s pa ako lumabas, Nanay Flor. Nag-i-imagine pa lang sila noon, nung 80s, wala pa.
2: Ganun po ba? Kaya Kuya Dan, alam mo, nung nandyan ako sa Manila, ang dami kong karanasan dyan. Diyos ko, Maria Josep, akala mo lang. Tapos nung, ano, nung hindi na ako tumira doon, di, kinuha ako ng auntie ko sa Marikina. Alam mo yung Marikina to, Cubao, binabike namin yan. Bike, manunood kami ng sine, yung ano na noon eh, yung John Travolta. Ala, hindi ako pwede hindi pupunta pag John Travolta ang talabas sa Cubao noon.
1: Mga hairspray.
2: Pero alam mo nun, Kuya Dan, binabike

0: Tapos parang ini-imagine ko, ano kaya yung tsura ng Marikina Tacubao na wala pa masyado mga jeep at saka mga sasakyan?
1: Ala Kuya Dan, ang bus noon, yung lumang bus.
0: Mm-mm. Oo, kaya, kasi mahirap kaya pagbagong bus.
1: Oo, kaya nga nakakabike kami eh. Ano, kwan kami niyan. Kung hindi kami sampo. Kasi manonood nga kami ng sime sa Cubao, John Travolta. Wala pang gaano sasakyan noon.
0: Ano yun? Ang hairspray ba yun?
1: Oh, Kuya Dan. Ang nagkaroon nun, Kuya Dan, na maraming sasakyan na mga nung 1980, yan.
0: Mm-hmm.
1: Pataas na, Kuya Dan. Dumami talagang na. Taon-taon. Nagbabago ang Manila. Nagbabago din ang hugis ng bahay. Hanggang nagbabago ang lahat. Nagbabago ang meron na siyang ano, yung flyover. Yung mga ganun, Kuya Dan. Wala pang flyover nun.
0: Nagbago na siya. Yun ang masasabi ko.
1: Eh, kaya ko pang bisikletahin, Kuya Dan. Pupunta kami
0: ngayon?
1: Ng Caloocan. Parang ano pa, Caloocan, Divisoria. Wala pang ano-ano nun. Ngayon, hindi ka pwedeng basta-basta nagbibisikleta ngayon dahil kadami-dami ng sasakyan.
0: Ay, sinabi mo. Mahahagip. Meron na ng bike lane, mahahagip ka pa rin, Anay Flor. No?
1: Delikado. Oo, Kuya Dan, kasi sa panahon ngayon, ala na, kung ako nga na minsan naglalakad dyan sa Cubao, pupunta ako ng Aguinaldo eh. Oh, sabi ko noong panahon na ito wala pang aakyat ka na sa ano, flyover, bababa ka kasi wala. Kapag hindi ka naakyat doon nga ngayon sa panahon na ito, masasagasaan ka na kahit may lane na traffic lane, may mga ano.
0: Wala, mahirap na kasi sobrang dami na talaga mga sasakyan. Hindi katulad dati ninyo ini binabike.
1: Noon ang Marikina, Kuya Dan, ginagawa pa lang 'yan, talagang open talaga. Pwede kang di mo alam kung helicopter ang bababa dyan na ano, pwede o ngayon pwede ba? Higher ang helicopter ngayon, hindi na pwedeng hindi, bumaba.
0: Hindi ko alam kung makakababa pa helicopter, pero alam ko 208 na Nanay Flor. Maraming salamat sa kwento mo. Naintindi ako, napasarap kasi nagre-reminis.
1: Magbumati na ako. Binabati ko yung mga nakikinig na mga senior citizen ko dito. Mga ng 40s, mga anak-anak ko, mga kumpari ko, kabarangay ko. Hello sa inyo. Dapat makinig kayo dito sa kay Kuya Dan.
0: Pagmadaling
1: araw. Kumpare Raul, gising na yan. Siguro kung nagkakape, sabi niya sa akin, tumawag ka na naman. Oo, binati kita.
0: Alright.
1: Tapos binabati ko po yung mga Dasalia family ng Paitan Norte. Nakikinig po yan. Marami po nakikinig sa iyo dito sa Victoria. Tarlac, si Ate Tess ng Victoria. Tess ng Pampanga, i-chat mo naman ako. Hindi pala kami friend. Sa Facebook. Ate Tess, Flor Ganapin. Ako, Flor Ganapin. Ano mo ako, adi mo ako. Kuya Dan, nandyan na yung aking request. Kaya sila maraming salamat.
0: Okay, thank you, Nanay Flor.
1: Kuya Dan, may pahabol ako.
0: Ano?
1: Sana yung mga nanloloko dito sa cellphone. Alam mo, nagkuan dito sa cellphone ko, naglatak na. Ako daw, nanalo daw ako. Kesyo ganyan ng from dito sa inyong programa. Yung link na ganito. Pero hindi ko kinukon, Kuya Dan. Alam ko yun, scam.
0: Tama.
1: Oo, kaya sino ka man nanloloko, tigil-tigilan mo dahil hindi ko naman pwedeng palitan itong kwan ng cellphone ko. Pero kapag ganun, Kuya Dan, kasi hindi ko binubuksan ang link na mga kwan dahil, no?
0: Tama.
1: Tapos sabi niya, pagkakataon mo na ito kasi ikaw, kwan mo ng senior citizen, mga ano, sobra-sobra ng ipamahagi mo, ganito. Binaganyan ako, kaya ikaw na nanloloko, tigilan mo ako dyan.
0: Yan.
1: Walang ganyan ang mga programa ni Kuya Dan. Thank you.
0: Salamat, Nanay Flor. Diba? Ang talino ni Nanay Flor. Walang ganyan sa RYM. Unang-una, wala kaming ibibigay na pa-premyo sa inyo. Kaya wala talaga kayong makukuha sa RYM. Ha? Pero tama yan. Huwag kayong mag-click ng kahit anong link. O kahit mag-reply o kahit buksan. Huwag nyo na nang buksan. Okay? 2:10 ng oras natin. Magbabalik po ang Remember Your Music.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:11.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:22 ng umaga. Si Jask merong sinend sa akin, no? May collection siya ng mga lumang coins. Ano to, Jask? Sa'yo to? Saan mo to hiningi? Sa lola mo? Meron pa daw siya nung piso na pa-square. Napatingin, itong barya nung panahon natin, no? Yan, no? Actually, totoo yan. Yan yung may butas, yun yung naalala ko. Meron siya dito na 1 centavo na pa-square, tapos yung 5 centavos, parang flower yung itsura. Tapos meron siya nung 5 piso na luma na kulay puti pa. Ano to? Saan mo nakuha yan? Baul ng lola mo? Bakit mo ginagalaw yun? Bakit mo ginagalaw yung mga barya nila, ha? Ako ang parang naitabi ko lang yung 10 piso na papel. Oo, parang meron pa ako noon yung 10 piso na papel. Tapos yung 10 piso na papel na yun, laging pinapahanap kung nasaan yung pusa. Yun lagi ang laro dun sa 10 pisong papel na yun. Pero in fairness, meron nga naman din talaga. Oo, dun sa parang sa arko nung church. Ano nga bang church yun? Lagi yun eh, laging pinapahula yun eh, kung anong simbahan yung nandun sa 10 pisong papel. Ito, era to ng mga siguro late 90s to 2000. No, yun yung meron pa dating 10 piso na paper. Tapos, lagi sa likod nun kasi may simbahan. Sa simbahan, meron dong pusa, no? Pahanapan lagi yung pusa na yun kung saan nakalagay doon. Sabi ni Recarpio Esteban, good morning Kuya Dan. Ang binibili ko noon dati ay candy na caramel. Anong caramel candy ho yan? Sabi ni Pat na Mindoro, ang entry ko po, candy na matigas na parang asukal na binalot sa pinaglagyan ng kape. O yun nga yung tira-tira. Tawag doon tira-tira. Wala pa atang piso yun dati. O kaya yung adong na may mani sa ibabaw. Parang ano? Parang peanut brittle. Parang ganun. 5 piso lang ang isang pack nun. Minsan ko kolektahin ko yung item sa Pogs o kaya sa text, lalo na yung trump cards na labanan ng points kung malakas yung text mo. Oo nga. Yung mga Pogs, no, iba yung laro. Iba kung paano laruin ng Pogs sa text eh. Yung text yung chubchat tagilitab lang. Chubchat tagilitab lang. Tsaka ang pagbilang doon, isa, dalawa, tatlo, ganun magbilang ng text eh. Nag-good morning sa atin, no, si Loti. Oy, hi friend, good morning friend. Si Loti Abad, si Precious Alize, nagpapa-shoutout din from Baguio City. Good morning. Oy. Sabi ko this year, hindi pa ako nakakabalik ng Baguio. Gusto ko mag-Baguio. Good morning po sa mga nasa ano diyan sa Baguio, no. Malamig pa rin diyan sa malamang. No? Oh, lalo na ganito habagat season, 'di ba? May konting lamig-lamig pa rin diyan. Good morning sa mga nakikinig sa atin all the way from Baguio City. Sabi ni Martina Mana ay Kuya Dan, ang madalas kong binibili noon pag may barya ay nilagang mani, ice candy, siomay at ang pinakamalala yung manggang hilaw na nakahiwa na. Oh, sarap. At nakalagay sa supot na may kasama pang sausaw. Naalala ko tuloy yung mga ganyang nakahiwa na namangga. Bumili ako dito yung singkamas. Hindi naman kinain. Sana kinain ko na lang yung favorite ko pa naman yung singkamas. At saka ang sarap ng bagoong nung singkamas na yun. Ang number one na hindi kumain ay si Zach. Ang number two ay si Girbo. Hindi ko nabibigyan ng mga singkamas yung mga yan. Ang sarap pa naman yung bagoong nakasama dun sa singkamas na yun. Maraming salamat, Martina Manaay. Sabi ni Baraso in Church. Tama, oo, yun yung church na nandun sa 10 piso. Sabi ni Jask, nahanap ko yung pusa dahil sa'yo, Kuya Dan. Ngayon mo lang nalaman kung nasaan yung pusa dyan sa 10 pisong papel. Diba naman tong batang to, hindi, dati pa trend yan, no? Wala pang salitang trending, yan na yung trend dati. Basta meron kang 10 pisong papel, ibibigay mo yun sa tropa mo, tapos sasabihin mo, sige nga, hanapin mo nga yung papel dyan. Eh, papel. Hanapin mo nga yung pusa dyan. Oh, laging ganun. Ganun lagi yung bidahan dati dyan. Tapos parang ano pa yan eh, nag-print sila ng mga bagong 10 pisong papel. Parang nag-iba yung ano, parang nag-iba yata yung itsura ng pusa. Hindi ko alam kung tumaba ba yung pusa or... Kasi dati, ang sabi nila, ano lang daw yun, parang error lang daw sa pagpiprint. Pero parang hindi naman error kasi consistent lahat meron. Napag-usapan natin ng 2024. Ah, dati pa. Ah, talaga ba? 2024 mo pa pala nalaman na may pusa nga pala dun. Mabuti naman kung ganun, at least aware ka na na may pusa dun sa 10 pisong papel. Sabi ni Angelo, oh, ito. Oh. Kuya Dan, good morning. Nung elementary days ko, kapag may natirang barya po ako noon, bumibili ako ng calamares na 250 pang isa noon. Kaya sa 15 pesos, 6 na piraso na ang nabibili ko. Napakarami mo namang kumain ng calamares. Mamigay ka naman, Angelo. 6 na pirasong calamares. Minsan yung binibili namin ni Lavi noon is yung potato swirl na piniprito na nilalagyan ng cheese. Halatang bagets na bagets pa tong si Angelo. Ang uso sa kanya nung kabataan niya, potato swirl. Bago na yun eh. Yun yung patatas na iniikot-ikot tapos binubudburan ng mga flavorings, di ba? Kadalasan ang binibili namin ay yung 10 piso sa school canteen namin noon. Yung isang 300 ml na juice worth 10 pesos, satisfied na kami kahit papano. Sa panahon ngayon, kapag may barya ako, parang bihira na lang makabili tuwing may barya ako sa bulsa ko. Ang calamaris ngayon, isa nasa 5 piso na. Ang isa, grabe, taas ang liit pa, parang harina na lang ng laman. Correct. Oo, dati yung mga harina, yung talaga mararamdaman mo yung laki ng pusit eh. Yung medyo makunat-kunat pa, 'di ba, pagka kumain ka ng ano, ng calamares. At saka yung calamares dati, yun yung inuulam ko pag tanghali nung college days ko. Pag binuksan mo yung tiyan ko dati, ang laman lang nun ay calamares at saka siomay. O kasi yun lang yung ano eh, yun lang yung budget ko eh. Pag tanghali na, bibili ako ng 5 pisong kanin. Tapos bibili ako ng calamares dun sa kanto ng PUP, no, dun sa may Teresa Street. Ano na street pala yun. Tapos bibili ako ng calamares mga 3 hanggang 5 piraso pag may budget 5. Tapos yung suka nun, ang suka kasi ng calamares sa may PUP hindi masyado maasim eh, kasi nilalagyan nila ng tubig. Para dumami yung suka, di ba? Kasi pag purong suka, mahal din naman. So, hinahaluan nila ng ano, ng hindi puro yung suka. O, di nasasabaw ko tuloy. O, ang sarap. Namiss ko tuloy. Tapos, pag hindi yon ang kinakain ko, malamang yung siomay. Kasi dati, usong-uso yung siomay rice, di ba? 20 pesos, siomay rice. O, di ba? San ka pa? 4 na pirasong siomay, isang rice, only toyo. Lalagyan mo na maraming toyo at saka maraming garlic, yung fried garlic, di ba? Pag siniswerte ka, merong string beans. String beans ba tawag doon? Yung ano, basta yung sibuyas na ginagayat ng maliliit tapos nilalagay toppings yan. Ay, ang sarap nun. Siomay rice at calamaris rice ang nagtawid kay Kuya Dan sa gutom. Sabi ni Angelo, hanggang ngayon cravings na lang. Adik pa ako sa calamaris noon eh. Sarap naman kasi yung calamaris, lalo na kung hindi puro harina. Pero tama ka dun eh, karamihan sa mga calamaris ngayon, puro harina na eh. Sabi ni Purple Hazy, sabi niya, hi, just want you to know that you did a great job today and I'm so proud of you. Ooh, English? Thank you, I'm proud of me too. Sabi niya, ikaw ang mga favorite ko sa mga nagbobose, sabi ni Jerome. Uy, salamat po. Thank you. 12:30 na. Tingnan natin kung may mga hahabol pa sa ating hotline. Tawag po kayo ha, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Magko-commercial muna tayo, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 6. DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Mary Osmond, Until I Fall in Love Again. I Can't Say Goodbye to You ni Helen Reddy. When You Tell Me That You Love Me ni Diana Ross, ang ilan sa mga napakinggan natin. Sa oras po natin, 11 minutes bago mag-alas-3 ng umaga. Sa mga kaka-join lang sa ating kwentuhan, tugtugan ngayong Thursday morning, salap po kayo, no? Pwedeng-pwede pa. Sumagot na kayo sa katanungan ni Kuya Dan. Ano daw ang ginagawa ninyo o nabibili ninyo gamit ang mga bariyan noon? Kasi Thursday ngayon, so it's a throwback Thursday. Kahit anong taon pa yan, basta ma-share mo kung saan mo ginagamit ang mga bariya. Pwedeng-pwede. I-Viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. I think maluwag ang linya, so pwedeng-pwede kayong tumawag. Sabi ni Sir Noel ang balita, "Good morning Kuya Dan, nung araw kapag may bariya ako, ginagamit ko sa Game of Chance." Ano yung Game of Chance? Bubunot ka sa mga hilera ng papel, paghihiwalayin mo ang magkakasaklob na papel, i-reveal a number at kung may nakasabit na price dun sa number, sa'yo na yun. Game of Chance palang tawag dun. Ang tawag namin dun, bunutan. Oo, yung maraming numbers, nas may... yung bubuklatin mo, oo, yung hindi mo makikita kung anong number yung bubunutin mo. Tapos yung kaukulang number niya na nakasabit dun sa kabilang side, may mga laruan yun, minsan mga lobo, o kaya mga toys. Yung pala ang tawag dun, Game of Chance. Ang galing ha. Yung una nalaman yung tawag dun, Game of Chance. Yung pala tawag dun. O kaya bibili ako ng apa na may lamang laruan sa loob. Yung sinasabi ni Ate Flor na centavo ay mga coins under patayo ng US, kaya 1 centavo pa ang tawag. At ang ibang coins na lalaki sa 5 centavos at babae sa 10, 25 at 50, eagle sa flip side nito. Kaya yung tawag na tao o ibon, pang toss coin bago napalitan yung Filipino series showcasing Filipino heroes. So merong basihan pala yung tao ibon, no? So dati bago mapalitan yung mga design, feeling ko sobrang dami ng pagpapalit ng design ng mga piso dati, no? Dati daw sabi ni Sir Noel, tao yung kabilang side tapos ibon yung kabilang side. Ang galing naman nun, kaya pala ganun. Kaso natuklasang may pandaraya sa sukat ng salop. Ay, hindi pala. May nalampasa pala ako. Yun pong salop na gamit sa pangtakal ng bigas ay wooden cube na bukas sa isang side. Kaso natuklasang may pandaraya sa sukat ng salop, kaya nag-switch tayo sa kiluhan. For my song request, dahil usapang bariyanan din tayo, 3.25 ni Dingdong Avanzado. I think meron tayo ng 3.25. Ganun. Ang galing naman pala, no? Maraming salamat sa mga patrivia ninyo, nalalaman ko kung ano ang dahilan ng mga bagay-bagay. Good morning sa mga nanonood sa atin dito. Batiin natin si Jamie Rubio. Hello, hello. Good morning. Hindi ko alam kung si Alex nga ito. Alex Gonzaga. Napadaan siya. Good morning, ma'am. Stay healthy po kayong dalawa ni baby. Alam-alam din ang mga siyempre nalulad tayo ng mga balita, di ba? Okay, oras natin 8 minutes bago mag-alas-3. Kausapin na natin ang ating next caller from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning.
2: Hi, Kuya Dan, good morning.
1: Hello, hello, good morning sa iyo Ate Tess. Kumusta ka naman?
2: Okay naman. Happy Thursday.
1: Ayan na naman yung okay naman mo, pero pababa yun doon. Okay naman. Ano naman nangyayari Ate Tess, ha?
2: Hindi, okay naman. Kasi umuulan Kuya Dan. Pag umuulan, talagang problemado ako.
1: Oo, kaya nga. Malakas ang ulan dyan ngayon sa Pampanga.
2: Tumigil na. Kaya makakapaglinis na uli ako.
1: Bakit? May tumutulo ba? At lilinisin mo ka agad?
2: Ay, araw-araw naman ako naglilinis, kaya lang, tama ka. Ipuhutulo.
1: Nako, may mga tumutulo, mahirap na yung mga...
2: Kaya hindi naman, kung tutusin Kuya Dan yung rent ko dito,
1: Hindi sulit.
2: Palangay ko, ay hindi applicable.
1: Mm-hmm. Hindi,
2: hindi karapat dapat.
1: Hindi karapat dapat, correct. Ay nako, lalo na yung mga ganyan, 'di ba? Tapos syempre ikaw na hahasil, ikaw ang gagastos, eh syempre hindi
2: naman,
1: hindi naman
2: sayo. Oh, maambo na naman.
1: Ay, sabi ko na nga ba na na-attract yata natin yung ulan natin, Tess. Sana tumigil na. Oh. Pero ito Ate Tess, kapanahunan mo din kung anong year ang maaalala mo dito. Pero pag nagkakabarya ka dati, anong ginagawa mo sa mga barya na 'yon?
2: Eh talaga naman barya lang ang binibigay sa akin ng lola ko nung estudyante ako. Binibigay ang bahon ko lang ni Kuya Dan.
1: Magkano?
2: 5 o kaya
1: 5. 5 at 10. Oh, magkano ang
2: Kung pag kami pera siya, 10.
1: Mhm.
2: 10 centavo. Pag wala, edi 5 centavo lang.
1: Magkano ang mga gastusin mo doon? Ano-ano mga nabibili mo sa 5 at 10?
2: Kasi noong Kuya Dan, uso pa yung mamera eh.
1: Ano naman yung mamera?
2: Ayun na, hindi ko masyadong ma-explain sa'yo kasi medyo hindi na ako nakakita noon. Basta noon, uso pa yung mamera. Mabibili doon,
1: pagkain
2: may sinapay.
1: Pagkain ba siya o lugar?
2: Hindi, yung ibig ko sabihin sa mamera, yung 5, marami siyang explain sa'yo, Kuya Dan. May mamerang tinatawag kasi nung araw bago pa yung 5. Yung pagka meron kang isang pera, makakabili ka na ng kahit na tinapay lang.
1: Ah, okay. Ayun nga yung sinasabi.
2: Yung tira-tira na pinag-uusapan nyo kanina, alam ko yun at saka yung caramel, alam ko rin yun. Kasi yun din ang binibili ko nung araw.
1: Mm-hmm. Okay.
2: At saka doon sa 5, pwede na yung lugaw. Mm-hmm. Sa kantin.
1: Oo, hinahanap ko yung mamera mo, nakita ko na, ayan nga, mamera, 1 pera, 10 pera. Alaala ng mga panahon na 1 sentimo ay nabibili pa sa tindahan.
2: Nabibili pa talaga yan.
1: Okay. Ang 1 centavo na ito ay malaki at gawa sa bronze, kaya hindi kinakalawang. So parang bibigyan ka ng mamera para makabili ka ng coins, parang ganun.
2: Ngayon, nagpipinababawon sa akin pag walang-walang lola
1: kasi may,
2: ko.
1: Parang may kapalit siya, di ba? Parang may value rin yung mamera.
2: Meron naman siyang value. Mm-hmm. At saka napakamura nung araw, sobra, ha?
1: Mm-hmm.
2: Eh, nung araw, mamimili ang lola ko, 5 piso lang, puno na yung bayong.
1: 5 piso, puno ang bayong ngayon. Nako, 5 piso, hindi ka pa makasakay ng tricycle ngayon ng 5 piso, Ate Tess. Diba?
2: At saka, congrats kay Nanay Flor, dahil ang sahod pala niya noon, parang diba? Narinig ko, 300.
1: Diba? Malaki yun, ha? 300 pesos, ha? Oh.
2: Buya Dan, nung naging katulong ako, 1977, 30 pesos lang ang sahod
1: ay,
2: ko,
1: grabe.
2: Buya Dan.
1: Oo, maliit-liit yung 30 pesos.
2: 30 pesos, can you imagine, Kuya Dan? 30 pesos?
1: Oo, correct. Kahit sabihin mong mura ang mga bilihin, pero maliit pa din tingin ko yung 30 pesos para sa...
2: Lumalagay lang kasi na 10 pesos a day, Kuya Dan.
1: Correct. Oo nga, no? 10 pesos a
2: day. Samantalang all around ako, buti siya, tagapag-alaga lang ng bata. Ako, all around.
1: Mahirap ang trabaho, no? Maganda siguro yung napasukan ni Nanay Flor na ano. Kasi feeling ko pa, halos pareho kayo ng year nung nagtrabaho kayo. Yung mga 70s ba yan, 80s?
2: May edad naman siya sa akin ng konti. Sabi naman niya, 67 siya. Ako, 63.
1: Ah, okay. So, na-late ka lang ng konti. Pero, dapat nga mas maliit yung kanya, di ba? Kung ganun.
2: Malaki nga yun sa kanya, 300 nga. Sa akin, maliit, 30 lang.
1: Malaki yun kasi... Diba sabi niya, ang pamasahe hanggang Tarlac, 22 pesos. Sa 300 mo, makakailang balik-balik ka ng Tarlac doon natin. So malaki-laki na talaga yung value ng 300
2: natin. Kaya buti pa nga siya, nasahura ng ganun.
1: Mm-mm. Depende rin siguro sa ano, sa napasukan.
2: Sa amo?
1: Oo, siyempre
2: best
1: sa amo.
2: Best friend ng ate ko yung amo ko.
1: Nako,
2: Kuya Dan.
1: Sinulit
2: dapat ka. Mas malaki.
1: Eh, hindi kasi siyempre. Baka humingi ng discount doon sa ate mo. Naku, baka naman pwede maka-discount. Yun lang na-discountan ka siguro. Baka ang sweldo mo talaga ay 330. Nawala yung 300, Ate Tess, sinasabi ko sa'yo.
2: Aray ko. Ano ba yan?
1: Nabawasan. Pero, noong mga panahon na yon, so mga barya-barya na din talaga ang ginagamit.
2: Oo, mga barya-barya. Ano naman bata pa kami, nasaan pa lang ako, nasa 13. pag sumusweldo ang kuya ko, lahat kami mga kapatid, bibigyan niya pag-araw ng sahod niya. Bibigyan niya kami ng 50 piso. Lahat kami. Yung bunso namin, 2 pesos. Siyempre, bunso. Ako nakakabili ako ng soft drinks at tinapay. May sukli pa.
1: Sa piso?
2: May sukli pa. Oo, may sukli pa, Kuya Dan. Magkano lang ang ano lang?
1: Magkano soft
2: drinks? Magkano lang ang soft drinks ng trend? 30 centavos lang, Kuya Dan.
1: Grabe, no? Ang lupit ng inflation, ano? Pero feeling ko naman, inflation talagang isang bagay na dire-diretso lang mangyayari. Pero grabe yung tinalon ng value ng pera ngayon. Imagine mo, 30 cents.
2: Ay, oo, grabe.
1: Sa isang soft drinks.
2: Go ahead, Kuya Dan.
1: Hindi, kasi imagine ko, di ba, parang magkasya yung soft drinks at saka tinapay mo sa piso, di ba? Sobrang liit ng value dati.
2: Oo, may sukli pa nga ako, Kuya Dan.
1: May sukli ka pa.
2: Nakakabili pa nga ako ng samani. Yun na rin ko kaninang, ano naman, yung may natamis ng limani sa ibabaw.
1: Parang, parang peanut brittle. Peanut brittle! Yun yung binibenta sa bus, di ba? Tama ba? Adobong mani yun, di ba, Titis? Tapos nalagyan ng asukan.
2: Hindi yung ano siya, pabilog siya na ano, may mani sa ibabaw.
1: Oo, yun. Oo, yun nga. Ito, nakita ko na.
2: Tapos
1: saman.
2: Meron pa yung ano, yung panutsya. Yan. Yan ang mga nabibili nung araw sa barya-barya. Mm-hmm. Pero ang barya noon, mahalaga. Correct. Sabi nga eh, dapat noon pa yung mga ano, tulad ko nung nagka-trabaho ako. Pwede akong magkalupa nung araw dahil mura lang. Murang-mura lang.
1: Talaga. Oo, kasi nga, kayang-kaya mong bumili ng ektarya noon. Natite, siguro mawala pang mga... Wala pang 50,000 siguro ektarya na ang lupa mo noong mga panahon na yun. So, yun nga lang, eh talagang syempre noong mga panahon naman na yun, akala ng mga tao, di okay lang yun, nandyan lang yan, di ba? Hindi naman masyado magkakatao siguro dito sa ano natin, lugar natin.
2: Eh, hindi naman ako nagtagal sa ano eh, hindi naman ako nagtagal sa pagiging maid. Kasusunod na topic, baka may kwento ko kung bakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Pero naalala ko, speaking of lupa, dati, di ba, ang lupa, kung ano yung matabasan mo, yun ang sayo. Di ba?
2: Oo, oo, totoo may mga yun, diba? Lupa nung araw, oo, may mungon.
1: Totoo yun, oh. Yung parang makakita ka ng lupa. Oh, sige, o gagamasan ko yan, lilinisan ko yan, akin na yan, di ba? Mga ganun lang dati kumuha ng lupa, eh. Kaya yung mga lolo't lola natin, kaya yung ako, in fairness naman sa lolo ko, no, sa mother's side, yun, nakapaglinis yung ano noon. Siya siguro, tsaka yung tatay niya dati, lolo'ng lolo ko na. Kaya ngayon, in fairness, meron kaming nauuwian ng mga ganun. So, mabuhay ang mga masisipag na mga lolo't lola. O ngayon, kahit sipagan mo ngayon, wala ka na mabibiling lupa. Eh, punong-puno na ate, Tess, eh.
2: At saka sobrang mahal, Kuya Dan.
1: Sobrang mahal.
2: May unit na yung halaga.
1: Sinabi mo pa, maliit na 100 square meter, magkano na abutin sa'yo, di ba? So, grabe ang pagtaas ng value ng mga bagay-bagay sa atin dito. But well, masarap lang alalahanin, no? Katulad mo, di ba? Yung mamiso. No? Ay, bago sa akin yun, na-search ko ngayon kung ano itsura nung... Ay, mamera pala.
2: Mamera.
1: Mamiso.
2: Oh, mamera.
1: Mamiso pala, pag piso-piso lang yung pera mo. Mali. Mali pala yan. Ah, sige.
2: Yes, merte ka na, Kuya Dan, ang pinanganak.
1: Mm-mm. Salamat naman.
2: Oh, kasi,
1: oh, 99, ano na ako eh, 95
2: na. 1995 ka nun, di ba? Saan mo, 1995 ka.
1: Correct. So, ano na, medyo pabago na pa, papunta na ng new millennium ang pagkakalabas ko. Pero, masasabi ko pa rin, ano pa rin ako, millennial pa rin na sa may, ano, zillennial
2: nga daw. Oh, naman, millennial na millennial ka pa rin.
1: Pasok pa rin sa 90s. Yes, pasok pa rin sa 90s. Tsaka yung generation namin, kami yung tumawid sa mga lumang gawi papunta sa technology. Diba?
2: So,
1: kami yung nakaranas ng walang technology at all, tapos naranasan namin yung kung ano ng technology ngayon. Kaya, yung mga zillennial, yan yung mga tumatawid ng generation talaga. Kaya, marami-rami ang alam, Ate Tess. Pero maraming salamat sa pagtawag mo at sa pag-share ng iyong kaalaman. Ikaw, bumati muna at mga gusto mong batiin.
2: Maraming salamat sa'yo, Kuya Dan. Ang gaganda ng music mo today, ha? Maraming salamat sa lahat-lahat dyan, lalo na kay Carlo. Good morning kay Ma'am Arlene, Ma'am Angelica, sa mga friends ko, kay Nicholas, good morning. Kay Lito, maraming salamat sa pagbati. Nanay Flor, ito po yung Facebook name ko, hindi ko po nakuha yung apelido nyo. Paki-research na lang po yung Tess Uria ng Angeles City.
1: Mm-hmm. Oh, yeah.
2: Para po ma-ano ko po kayo, ma-access ko po kayo. Si JR, si Jess. Uy, Jess, nagulat ako sa'yo. Nagulat ako sa boses mo. Magpagaling ka, ha?
1: Naging Lumiit ng husto, ha, titis, eh, no?
2: Oh, nagulat ako, sabi ko, sino to? Eh, siya pala yun. Di ko akalain. O, kumusta kay Norma? Sino pa ba? basta, welcome back pala, Diane, kay Anne, ng Tarlac, malapit na RY, ang anniversary natin, RYM, 2 years na tayo, sana makatawag kayo uli. Sa akin, sweetheart ng Cesar, alam ko nang hinginig siya, at magandang umaga sa lahat ng nanunood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.
1: Maraming thank you, Ate Tess. Song request, ito ba yan?
2: Yung Speak Softly Love Andy ni Williams. Andy Williams.
1: Alright, sige. Nandito na. I-play natin mamaya. Salamat
2: thank
1: sa patawa.
2: Thank you so much. Good luck, Kuya Dan. Good luck na lang sasabihin ko sa'yo para matuloy yung magandang pangyayari.
1: Saan?
2: Of this year.
1: Iniisip ko kung saan ako gino-good luck, ha. Pero sige, marami. Iniisip na paisip ako. Good luck saan? Saan ako pupunta? Pero marami
2: sa'yo. Sabi ni kaya Mr. Reddy, dapat daw good luck.
1: Oo. Good luck. Kaya nga, ito si Mr. Red, binigyan ako ng isipin eh. Parang feeling ko tuloy lahat ng gagawin ko. Ito na kaya yung sinasabi. Ang bihira tuloy. O sige, pero maraming salamat sa inyo. Thank you. Good morning, Ate Tess. Bye-bye. Wala na si Ate Tess. Hindi siya nakababa. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng

0: aawiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:19 ng umaga. Napakinggan ninyo, Bread with the song Sweet Surrender. At ang awit mula kay Rex Smith, You Take My Breath Away. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pagbabasa ng inyong mga comments. Ma-entry nyo naman sa ating Facebook page. Hanapin natin yan. Babasahin natin. Sa tanong na ano ang lagi mong binibili kapag may barya ka noon, bilang it's a throwback Thursday, no? Throwback usapan po tayo. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, aside sa candy na minsan ginagawang panukli, oo nga, may mga tindahan ginagawang panukli yung candy. Paano kung hindi ko gusto yung candy na binibigay ninyo? Diba? Mas gusto ko pa din yung piso. Bumibili ako ng plastic balloon kapag may barya or napupulot akong barya. Yun lang po and happy Thursday sa inyong lahat. Plastic balloon. It's so classic. May ganun pa ba? Sabi kasi daw dati, masama daw yun sa kalusugan eh. Di naman, buhay pa naman ako hanggang ngayon. Okay naman yung plastic balloon. Marvin, tsaka ano yun? Ang lasa nun, parang, yung lasa niya kasi parang toxic eh, no? Kasi nga, plastic balloon. Pero for sure, hindi naman toxic yung kasi pinapasok sa bibig ng bata yun eh. Alam nga namang hayaan nila magbenta ng ganun na toxic pala. Sabi ni Marvin, nung elementary Kuya Dan, may tigdos na gulaman sa labas ng school, nakasupot, tapos pahaba siya na manipis, kaya mukhang marami. Pero masarap, tsaka gagamba. Uy, alam ko yan, alam ko yung gulaman na paganon, tapos maraming sagot na maliliit, tapos pinampupulad namin. Alam niyo ba yung pulad? Yung kukunin mo lahat ng sagot, tapos gaganon mo dun sa uniform ng kaklase mo. Ang tawag sa amin sa Quezon na nagpupulad ng sabo. Pinupulad namin ng sago, yung ganun mo yung mga, di ba, sa straw yun eh, no? Maliliit na sago, sakto-sakto sa straw yun eh. Medyo masakit nga yun pag tinamaan ka sa liig eh, tas malagkit kasi syempre galing sa bibig nung kalaro. Sa ilong niya, kadiri naman pag tumama sa mukha. Grabe naman yun, pagka naman sa mukha pinapatama. Ako ang pinakamalala ko lang siguro hanggang liig lang. Pero classic yun, no? Pulad ang tawag, sabi din, ng pupulad. Sabi ni Jamie Rubio, bumibili ng paper dolls. Ay, oo, yung paper dolls sa tindahan. Pastillas de leche sa canteen, batang 90s. Gaganan mo na. Para kang pea shooter sa Plant vs. Zombie. Kailangan mo ng straw, sir, para may impact kapag kagan. Para kang pea shooter. Tsaka medyo mababa ang reach pagka diretso sa bibig eh. Pero feeling ko pwede diretso sa bibig, pero ang gamit mo yung pearl, yung malaki. Yun, pwede yun. Kasi pag maliit, medyo ano eh. Kailangan mo yung momentum ng straw eh. Naalala ko, nakwento ko na dito yun eh. Nung uso pa yung ganyan, yung pampulad-pulad, nagtago kami sa ano, sa bush. Ano bang tawag sa bush? Ang arte ng bush. Oo, rice straw, yan, oo. Nagtago kami doon sa halaman na madami kasi may kalaban kami noon time na yun eh. Ngayon, nandun kami sa bush. Tapos yung straw lang yun na ganyan. Pagdaan ng kaaway namin, pinulad namin, di niya alam kung saan ang gagana yung sago. Ang masama nun, yung sago dati, yung sago gulaman dati, kulay pula. Pag tumama sa uniform mo puti, mancha. Tanda-tanda ako yun eh. Parang mission accomplished kami ng mga panahon na yun. Parang, mayabang ka. Ayan, buti nga sa'yo, mapula yung uniform mo. Eh, food coloring pa naman yun. Mahirap tanggalin sa ano. Okay lang, tropa ko naman yun. O, hanggang ngayon, tropa. Tropa ko pa rin sa hanggang ngayon. Hindi naman kami nag-away. Mayabang kasi nung bata pa, no? May mga klase tayong ganyan eh. Nung pag-elementary, sobrang yabang. Yung laging suntukan yung hanap. Yung kahit teacher pinapalagan. Yung ganun yung tropa ko na yun. Pero ngayon, mabait na siya. Oh. Oh, sino? Sinong ano diyan? Si Carlo? Tara, ano si Sierra? Ano? May nagaano dito, nagahamon dito aga-aga. Pabati daw po ang Rempilio family from Antipolo, sabi ni Ron. Good morning, Ron, at sa Rempilio family. Mamaya ka sa akin, ha. Hawakan ko tenga mo, gaganyan, bibitin kitang ganyan, ha. Kanina ko pag gustong gawin, ihawak yung tenga mo eh, ha? Nanggigigil ako sa'yo eh. Sabi ni Miss Maria Dulce Onati, favorite ko, Bucci, o di kaya naman yung nilagang mani. Ay, masarap yan. Ricardo Esteban, binibili daw ay candy na caramel. School Bukol ata yung chichirya na may palakas sa loob, sabi ni Bleach Dump. Oo, yun nga yun, School Bukol nga yung pangalan. Nakita ko na. Grabe daw yung pasago. Eh, kasi naman. Marami kang sinasabi dyan, Carlo, ha? Ha? Ayusin mo, ha? Masyado ka ng maraming nalalaman, bata, ha? Masyado ka ng maraming nalalaman sa mundo ng mga tao. Kailangan na kitang dalhin sa mundo ng mga halimaw. Wala na akong makakalaban dito. Sabi ni Jericho Ferrer, may tig isang piraso ng sakto ng childhood days ko, Kuya Dan. Diane Perez, sabi niya, kandila, anong kandilang caramel, kandilang tig 50. Baka candy yun, ba't kandila? Kandilang caramel. May kinakain bang kandilang caramel dati? Cory Alejandro, nung elementary, lagi akong bumibili ng tira-tira. Kapag kinagat mo, humahaba siya. Kasi nga siya ay sugar. Hindi, marami talaga kasing nakatira ng tira-tira. Oo, kasi nga yun nga yung uso dati. Nakabalot lang sa ano, sa pinaggamitan ng kape. Oo, gusto din. Gusto din ni Carlo. Wala na, hindi na uso ngayon yun, Carlo, eh, ha? Kahit gustuhin mo man yung tira-tira, hindi na pwede ngayon, eh. Sabi ni Spain, yeah. Kuya Dan, noon, mahal pa ang value ng pera. Kapag may bari ako noon, lagi kong binibili ng candy na caramel. Bakit ang daming mahilig sa candy na caramel? Sa halagang 5 centavo, makakabili ka na ng 5 piraso na caramel. O di ka- ah! Yun yung pangalan mismo ng candy. Naalala ko na. Caramel yung pangalan ng candy. Oo, kulay caramel. Siyempre, kasi caramel siya. Yun yung candy na pag kinagat mo, may gooey sa gitna na caramel. Oo, naalala ko na yun. Kaya pala candy kayo ng candy. Kala ko flavor na caramel lang yung sinasabi ninyo. Oo nga pala, meron nga pala dati na candy na caramel. Alam niyo yung candying hubad? Hindi ba umuso dito sa ano yon sa Manila yon yung candying hubad? White rabbit, yung kinakain yung balat, di ba? Yung candying hubad, yung piso, 4 na pirasong candy yung makakain mo, tapos iba-iba yung kulay. Candying hubad ang tawag sa kanya kasi nakalagay lang siya sa garapon, wala siyang wrapper. Tapos bibilin mo siya, ilalagay mo siya sa supot. Pag bumili ka ng 5 piso nun, siguradong sira ang ngipin mo. Oo, kasi, ano? Siyempre, hindi kita naririnig, di ba? Kahit pag ganyan-ganyan ka dyan, dapat tinatype mo dyan. Sundot ko lang at sabi ni si Jane. Eh, sabi ni Jane, yun daw yung gusto niyang binibili. May tinitinda bang sundot ko langot dito sa Metro Manila? Di ba sa Bulacan? Di ba sa Baguio lang yun? Meron ba nagtitinda dito? Ah, talaga ba? Akala ko sa ano lang yan. Akala ko sa Baguio lang yung sundot ko langot. Wala namang makain doon sa sundot ko langot na yun. Literal, parang gakulangot nga. Sorry, magandang pasintabi ko sa mga nag-aagahan. Wala namang nakakain doon. Hindi ko makita yung joy ng pagkain ng sundot ko langot. Kasi sobrang liit. Ayun, yan. Yan, dyan yung gusto niya. Dinidila-dilaan yung maliit na bao, di ba? Yung, di naman masarap. Oo, sayang yung effort doon. Hindi man nakakabusog. Nalasahan mo na, ano, Jirbo? Yung kay Carlo nga. Sabi ni Bleach Dump, swerte na chichirya yung mix na tira-tirang biscuit at junk food. Oo, may mga ganyan dati. Nag-good morning si Merly Mendoza. Si Maria Fle Flores, sabi niya, Kuya Dan, nabibili ko sa barya yung candy na mik-mik. Di candy yun eh, powder yun eh. At sabi ni Kenneth Vincent Martire, Zeb-Zeb daw. Sinerge ko yung Zeb-Zeb para mga chichirya nga din yun. Sabi dito, oh, the best pa din yung yaki na bubble gum. Hoy, yung maasim? Oo, yung pag kinagat mo, mangingiwi ka talaga, mapayaki ka talaga. Sayang na wala ng mga ganung pagkain ngayon. Ay nako, 3:28 na, no? Sa ating pagbabalik, basahin natin mga headlines sa umagang ito ng June 4, 2026, araw ng Thursday. Diyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, June 4, 2026. BFAR, tiniyak na sapat ang supply ng isda sa kabila ng habagat at nagbabadyang El Nino. Senador Alan Peter Cayetano, sinipa bilang Senate President ng bagong mayorya. Senator Francis Escudero, lumutang sa sesyon ng Senado at sumama sa bagong Senate Majority. Senators Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, iginigiit na ilegal ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Malacanang, binati ang bagong Senate leadership sa ilalim ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Inireklamong pulis at Napolcon Commissioner Rafael Carinisan nagkasagutan. Balita sa lalawigan, 4 patay sa pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa showbiz, 2-time Grammy winner R&B artist Peebo Bryson pumanaw sa edad na 75. Sa sports, New York Knicks at San Antonio Spurs maghaharap sa Game 1 ng NBA Finals mamayang umaga. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta DZMM!
0: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:39 na po ng umaga. Good morning sa mga nagkakape-kape na dyan. At gising na rin sa mga sandaling ito. Parang ako na ina-acid. Pasensya na pag naabutan nyo akong dumidigay, ha. Bibilisan ko yung pagpatay ng mic, kasi baka hindi pala dighay si Nook. Oo, sabi dito, ina-acid na daw, kakakape ko daw. Ay, ang hirap naman mag-adlib ng sinisinok, pambihira naman. Good morning ho sa mga sinisinok din dyan. 3:40 na po, ha. Salamat sa mga nag-comment sa atin. Hindi po napuputol yung ano, ha, signal, ha. Ako po yung sinisinok lang po, si Kuya Dan. Good morning sa mga nag-comment sa atin at nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Basahin ko yung ilan dito. Gulatin nyo kasi ako, di ba ganun daw yung para mawala yung sinok, yung ginugulat? Gulatin ko kaya yung sarili ko. Ano ba yan? Nainis naman ako sa sinok. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, Kuya, noon kasi hindi kami pinapahawak ng pera ng nanay ko. Pero nung LM ako, 25 cents baon ko. Ang daming nabibili noon. Ang pera noon, ang laki ng value. 20, pag may hawak ka ng pera na yan, dami ng nabibili. Mamera, 1 centavo. Yun, hamo, hahanapin. Ano? Yun, hamo, hahanap ako sa bahay ni nanay. Kasi, ang sakit na ng dibdib ko. Ano ba naman to? Ano ba naman tong sinok na to? Hindi maalis. Oo nga, sabi dito, pagulat daw ako kay Sak, Kuya Dan. Wala nga si Sak dito, magugulat talaga ako pag biglang dumating yun dito. Nakakainis naman may, pahingi naman ng, patubig nga dyan. Baka madala ng tubig itong sinok ko. Ano, Tin? Baka may tubig ka naman. Oo, parang awa mo na. Kasi, naiinis na ako. Sabi ni, kasi nasa Alcansya na Antigo, pag may pera ka noon, anak, mayaman ka na. Sabi niyang ganun. May dami pa namang mga pahabol na comments. Sabi ni Miss Mary Jane Nunez, ito, Kuya Dan, ano yan? Namiss ko po yung champoy, seed-dried pagwan, dahi, at may nakita ko seed na. Ay, yung pakwan seed. Oo, masarap nga din yun. Yung pakwan, ano ba yun? Yung mga sunflower, yung mga butong pakwan, butong kalabasa, di ba yan? Masarap yan eh. Sabi ni Erlinda San Andres, Kuya Dan, binibili ko nun candy ang Tatak de Limon. Ang isang sentimo, 25 na piraso. Isang sentimo, 20. Ang dami nun ah. Sabi dito, maglagay ka ng sinulid sa noo, Sir Dan, para mawala yung sinok. Ano yun? Ano ko, baby? Lalagyan nyo ko ng sinulid sa noo? Sabi, takpan mo ang nose mo, hinga ka sa bibig, 4-3 counts. Okay, nawala ba? Eh, hindi! Problema na tong maraming salamat din. Oh, salamat po sa patubig. Sabi, ayan, ginugulat na nila ako, sabi ni Miss Patty. Bulaga. Wala, Tin, gulatin mo nga ako. Yung hindi ko talaga ine-expect, okay? 1, 2, 3. Nangihingi ako ng tulong sa'yo. Hindi mo ako tinutulungan. Ha? Ba't di po ko? Tulungan mo naman ako. Gulatin mo naman ako, Tin. Kunyari, hindi ko alam. La, la, la, la, la. Ayaw makisama nung mga kasama ko dito. Wait lang nga, inom lang ako ng tubig, ha. Ay. Ayaw! Nagulat ako. Oo, in fairness. Mabuti na lang nalunok ko na yung tubig, ha, Jirbo, ha. At saka hindi ako nakapagsabi ng masasamang mga words. Okay, nagulat ako. In fairness, ha. Maraming salamat sa tulong ninyo. Thank you. Nakatulong yun. Ayan. Oy! 1, 2, 3. Hindi ka pa ba sisinok? Oy, ang galing, Tin! Nawala! 1, 2, 3. Hindi ka pa... Hindi nga! Nawala nga siya. Thank you. Maraming salamat. Hindi ko alam kung tubig yun o yung gulat yun. Magulat ka sa presyo ng concert ticket, sabi ni Marvin. Inom ka ng tubig, Kuya Dan, sabi ni Martina. Okay na. I think nawala na. Oh, in fairness, ha? Nag-work yung... It's either yung tubig o yung dar na yun. Ang problema ko lang pag ganyan, baka kung anong masabi natin. Pero wala naman. So, maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga nakakwentuhan natin, nakasama natin ngayong umagang ito ng June 4, 2026. It's a throwback Thursday, guys. Dalawang tulog na lang. Tama ba? Oh, Sabado na. Tama. Dalawang tulog pa. Tawa mo na lang talaga yun, Kuya Dan. Salamat, salamat. Thank you. Oy, good morning sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Wala pa kanina alas 12, lalo na yung mga nasa kalsada sa mga sandaling ito. Mga kuya natin dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, pati na mga mototaxi. Hello po sa inyo dyan. Ganon din, batiin natin yung mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Kung saan man po ang biyahe ninyo, mag-iingat. Oo, pagka inaantok-antok ay... magkape-kape-kape, okay? Sabi, dalawang tulog na lang, 13th month pay na, ha? Anong 13th month pay na? In fairness, nagulat ako. Pasok. Pero okay na, wala na yung sinok ko. Sabi niya, kapag sisinokin, try mong lumunok. Kung ayaw, di talon-talon. Ang dami yun ang pinapagawa sa akin. Okay na, ayan, nawala na siya. Maraming thank you po, oras natin, 3:46 ng umaga. Ituloy-tuloy natin ang sigla ngayong Thursday morning sa ating masasayang awitin, OPM Classic. Unahin natin, song from Sharon Cuneta, ang ating megastar. Hoy, sa mga may kailangang gawin dyan, mga gigising ng maga, may pupuntahan. Galaw-galaw na, gising na, bango na, yug-yuga na.

0: Rewind your memories. Remember your music.
1: June 4, 2026. Sara po ng Thursday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama sa atin mula kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Bukas ulit! Oo, oh, ganun-ganun lang. Kwentuhan, tugtugan tayo. 4 hours, si Kuya Dan ang kasama ninyo. Kung bahala sa inyo. Oo, tatawag, magko-comment, o kaya magpapadala kayo ng text message. Lahat yan, pwedeng-pwede. Okay? Pero ngayon, uuwi na muna si Kuya Dan. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. O, paano? Bukas na lang ulit. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you. Only here on Remember Your Music. Tuloy nyo na ang galaw-galaw.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:05 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol.

0: Ngayon po ay Huwebes, June 4, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Senador Alan Peter Cayetano kinudeta at sinipa bilang Senate President ng bagong mayorya. Senado, nakabuo ng quorum ng lumutang si Senador Francis Escudero sa Senado.
1: Bagong Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian itinalaga bilang acting Senate President, pero si Senador Alan Peter Cayetano iginigiit na siya pa rin ang leader ng Senado.
0: Ombudsman maghahain ang panibagong kaso kaugnay sa flood control scandal. Senador Jinggoy Estrada hiniling sa Sandigan Bayan na mailipat ng kulungan.
1: Senators Alan Peter Cayetano at Robin

0: It's Team Pogi time till 5 a.m. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, good morning, good morning. Magandang morning, kamamilya. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: Simulan po natin ang balitaan hinggil sa supply ng isda. Sapat na supply ng isda sa bansa sa kabila ng pag-iral ng habagat at nagbabadyang El Nino ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may iwasan na balawakang epekto ng El Nino kung may ipatutupad ang mga preventive measures sa mga pangisdaan. Target niya ng gobyerno na panatilihing mababa ang presyo ng isda sa kabila ng mga kalamidad. Sinabi pa ng BFAR na kukuha ng isda ang BFAR sa mga alternatibong pagkukunan sakali kulangin ang supply. Nagsasagawa na ng information dissemination sa mga mangingisda para maibsa ng epekto ng El Nino sa industriya ng pangingisda.
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Sa monitoring ng PAGASA, buwagsak sa 172.4 ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa yan ng halos 40 centimeters na water level noong Martes sa umaga. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila.
0: DZMM. Naghahanda na Metropolitan Manila Development Authority para maiwasan o mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila kasabay ng pagsisimula ng habagat at nalalapit na panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nagsimula na ang declogging at dredging sa mga daluyan ng tubig bago pa man magsimula ang habagat. Nagkabit na rin ang sensors sa mga flood-prone areas. Noong nakaraang linggo, personal na inspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos ang isinasaayos na Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Ilang lugar sa Metro Manila ang binaha sa mga nakaraang araw, bunsod ng pag-ulan na dala ng habagat.
1: ZMM. Sa ibang balita naman, kinudita at sinipa bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ng bagong mayorya sa sesyon ng Senado kahapon. Nagka-quorum ang Senado ng lumutang sa plenaryo si Senator Francis Cudero bilang 12th senador na bagong mayorya. Dahil nagkaroon ng quorum, nagmosyon si Senator Tito Soto na idireklarang bakante ang lahat ng posisyon na inaproba ng bagong mayorya. Inihalal bilang bagong Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian na siya ring acting Senate President Majority Floor Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Erwin Tulfo. Bukod kina Soto, Escudero, Tulfo, Gatchalian at Zubiri, kabilang sa bagong mayorya sina Senators Rafi Tulfo, Panfilo Lacson, J.V. Hercito, Francis Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid at Risa Ontiveros. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong mayorya na hindi sa Senate President o sinabi ng bagong mayorya na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Aasahan nila ng publiko ang isang Senado na magtatrabaho at tutuparin ang kanilang constitutional mandate dahil kailangan ng mga taong bayan ang mga mababatas na dumadalo at nagtatrabaho. Ibinilawanag naman ni Escudero ang kanyang desisyon na sumama sa bagong mayorya mula sa grupo ni Cayetano. Sa social media post, sinabi ni Escudero na hindi na may duturing na katanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Iginit din ni Escudero na wala siyang pinapanigang paksyon at nanindigang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin sa taong bayan. Inihiral bilang Senate Secretary si Renato Bantug Jr. at Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfredo Corpus. Pinilitan nila sina Jose Luis o Luis Montales at Mau Aplasca. Nag-adjourn si NDA ang first session ng 20th Congress kahapon at babalik ang mga mababatas sa July 27.
0: Ang problema dyan, partner, dalawang panig ngayon yan.
1: Sino ang susunod ngayon?
0: Oo. Nung nagbotohan, nagkaroon ng session, ang sabi ng Senate President Alan Peter Cayetano, siya ang legal na leader pa rin ng Senado. Okay. Hindi siya nag-resign, hindi naman ana siya namatay, hindi naman ana siya na palitan sa pwesto sapagkat ang ini-insist ng Senator Alan Peter Cayetano ay dapat ang majority 13. Correct. 12 lang yung pumasok at gumawa ng botohan kahapon.
1: Kasi,
0: at binabanggit din niya, nasabi ni Senator Cayetano doon sa kanyang Facebook Live din, na sabi niya, maging yung pagbakante sa mga posisyon at chairmanship ng mga committee, illegal din yon dahil wala din silang quorum para gawin yon. Dapat 13 sila. Yung stand niya na yan, sinuportahan ng mga kasamahan niya na sa block niya, sila Senator Pia Cayetano, sila Senator Loren Legarda,

0: Sinasabi nila, labag sa konstitusyon yung ginawa kahapon, yung ginawang sesyon, yung ginawang pagpapalit ng mga leader kahapon dahil dapat daw 13 at hindi 12.
1: 13 ang majority sa 24. Pero mm-hmm. kasi sinasite ni Senator Sherry Gatchalian yung Supreme Court ruling
0: mm-hmm.
1: na pwede legal yung 12. Kung halimbawa nag-walkout yung 11, pag may 12 na naiwan doon, pwede, base yan sa Supreme Court ruling.
0: At sinasabi nila doon kasi, yung capability ng senator na maka-attend, may dalawa daw, isa nakakulo,
1: correct.
0: Isa hindi na nagpapakita. Mm. So, kaya ang bilang nila, 22.
1: Ayun. So, mamaya,
0: abangan natin
1: kung tuloy ba yung Blue Ribbon Committee hearing.
0: Oo, ang
1: kasi work from home, di ba?
0: Oo, work from home. Pero sabi ng Senator Alan Peter Cayetano, hindi. Pumasok kayong lahat, makiko-operate kayo, huwag niyong ipapadlock yung mga kwarto dyan, lalo na ang session hall, dahil mag-hearing kami.
1: Sino susundin ang mga empleyado?
0: Natin mamaya.
1: Ay, naku, bahala kayo.
0: Basta AM, DZMM! Kinilala naman na Malacanang ang pagpapalit na liderato ng Senado na aniyay na ayon sa batas at rule of law. Iginagalang ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at liderato na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Una na nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulo Marcos Jr. sa dalawang beses na pagboboykot ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa sesyon ng Senado noong Lunes at Martes. Marami anyang napabaya ang trabaho ang Senado dahil sa pagkansela ng sesyon. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Bagong liderato ng Senado, binati ng House Leadership. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam.
2: Sa pahayag, sinabi ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na sa wakas ay nagfinale na ang Senate Flex. Dagdag pa ni Sendanya na natapos na ang pananaig ng kadiliman at back to work o balik trabaho na dapat ang Senado, gayong marami umanong natenggang trabaho na kailangang tapusin. Nagpaabot naman ng pagbati si House Speaker Faustino III kay Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Anya, mahalaga na mayroong fully functional na Senado para maisulong ang mga panukala. Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, handa ang House Prosecution Team na umusad ang pagilitis sa Hulyo sa ilalim ng pamumuno ng kahit sinong Senate President o Presiding Officer ng Senate Impeachment Court. Mananatili namang nakatuon ng panel sa mga ebidensya at proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
4: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong leader ng Senado. Kasunod ito ng pagral kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore na tumatayo ring acting Senate President sa Facebook Live. Kinwestiyon ni Cayetano ang pagdeklara ng quorum sa Senado matapos magpakita si Senator Francis Cudero. Ayon ni Cayetano, labag sa batas ang argumento ni Senator Gatchalian na may tuturing na quorum ang presensya ng 12 senador para magkaroon ng sesyon sa Senado dahil 13 ang kailangang numero para magkaroon ng quorum. Narindigan din si Senator Lauren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore at iligalaan niya ang pagbabago sa liderato o liderato ng Senado ng bagong mayorya. Walaan niyang senador na may dideklara bilang Senate President hanggat hindi nakakakuha ng 13 boto. Dagdag pa ni Legarda, malinaw ang isinasad ng konstitusyon na kailangan ng boto ng mayorya para maging leader ng Senado. Pero malinaw din ang isinasad ng konstitusyon na bilang senador daw pumasok at doon nagdibar sa plenaryo, hindi po sa Facebook Live. Diba?
3: Basta AM, DZMM.
0: Iginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Sa memorandum, sinabi ni Cayetano na dapat dumalo sa pagdinig na magsisimula mamayang alas 10 ng umaga ang mga opisyal na naka-assign na tumulong sa mga aktibidad ng komite. Kabilang sa mga inimbitahang dumalo sa pagdinig ng komite sa ilalim ng pamumuno ng dating Blue Ribbon Chairperson na si Senator Pia Cayetano, sila dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang 18 nagpakilalang dating Marines na sinasabing bagman ng puganteng si dating Kongresistang Zaldi Co. Inatasan din ni Acting Senate Sergeant at Arms Manuel Parlade na tiyakin ang maayos na pagdaraos ng pagdinig. Naglabas naman ng notice ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na postpone until further notice ang hearing sa flood control scandal ngayong araw. Una nang sinabi ni Tulfo na itutuloy ang pagdinig sa Lunes, Hunyo a 8. Samantala, naglabas ng hiwalay na memo ang acting Senate President na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at iniutos ang work from home arrangement sa mga empleyado ng Senado ngayong araw. Ito anya ay upang bigyan daan ang reorganization ng mga komite matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado kahapon. Sinabi ni Gatchalian na malaki ang naging epekto sa moral o moral ng mga Senate employee ang mga nangyari sa Senado sa mga nakalipas na araw.
4: Sa ibang balita naman, wala umanong intensyon si Vice President Sara Duterte sagutin ang 4 articles of impeachment na iniyay ng House of Representatives sa Senado. Lagayan ng tugon ng defense team ni VP Duterte sa articles of impeachment at writ of summons ng impeachment court noong Lunes kung saan ipinababasura ng Vice Presidente ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa umano'y kawalan ng ebidensya. Ayon kay Lanao del Sur, Congressman Zia Alonto Adiong, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, walang bago sa naging tugon ni VP Duterte at inulit lang nito ang lahat ng kanyang pahayag habang nagdaraos ng hearing ng House Justice Committee. Kumpiyansa rin si Adiong na malakas sa mga kaso laban sa Vice Presidente dahil sa mga ebidensya na nakahalap ng mga kongresista. Karapatan anya ng publiko na malaman ang katotohanan at mabigyan ng linaw ang lahat ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Target ng mga senador na simulan ang impeachment trial sa Hulyo. Asa is
3: Basta AM DZMM.
0: Oras na 11:09 makalipas ang ika-4 na madaling araw. Isang kilalang personalidad at ilang opisyal na idinadawid sa flood control scandal sa Bulacan ang kakasuhan ng Office of the Ombudsman ngayong araw. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isasampa ang kaso sa Malolos Regional Trial Court. Tumanggi mo muna si Dizon na kilalanin ang mga personalidad na kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa ni Dizon, patuloy ang paghahabla kay dati DPWH Secretary Manuel Bunoan na walang sinasanto ang gobyerno para mapanagot ang mga nagwaldas ng pondo ng taong bayan. Matibayan niya ang mga ebidensya laban sa mga kinasuhan sa manumalyang flood control project. Kabilang sa mga nakasuhan sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at mga dating DPWH official na nakakulong sa New Quezon City Jail. Hiniling naman ang kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na ilipat ng kulungan sa PNP Custodial Center ang senador mula sa New Quezon City Jail. Nagahindi ng urgent motion ng mga abogado ni Estrada para payapa makapagpiyansa at pansamantala o payagang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya ang senador. Naharap si Estrada sa non-bailable offense kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback sa flood control project. Samantala, Philippine National Police tiniyak na bantay sarado pa rin si dating DPWH Secretary Bonoan kahit inilipat na sa ibang ospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi radyo patrol. Marlene Padiernos. Marlene.
5: Nilinaw ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco na nananatiling nasa ilalim ng police custody si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kahit na inilipat na ito sa isang private hospital mula sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Ko, bandang alas 11 ng gabi nitong Martes nang inilipat si Bonoan sa ibang hospital matapos makaranas ng elevated heart condition batay sa resulta ng laboratory test na isinagawa sa kanya. Tumaas din umano ang blood pressure niya sa 140 over 70 to 168 over 100 noong isang gabi. At may iniindang panalakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib at iba pa kahit kinailangan siyang ilipat ng ibang paggamutan dahil na rin sa kawalan ng kaukulang equipment ng PNPGH para tugunan ang kanyang pangailangang medikal. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ni Bonoan pero patuloy pa rin nasa ilalim ng close monitoring ng mga doktor. Gayunpaman, patuloy ang ginagawa mahigpit ang pag-abantay ng pulisya sa kanya habang limitado rin sa ngayon sa kanyang mga abogado, doktor at pamilya ang maaaring makabisita sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30. Radio Patrol.
4: Sinampahan ng grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice si Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla kaugnay ng pagtakas ng nagtatagong si Senator Ronald De La Rosa sa custody ng Senado noong Mayo 14. Dawit din sa kaso ang dating Senate Sergeant at Arms na si Mao Plasca na itinuturong unang nagpaputok sa shooting incident sa Senado noong May 13. Naniniwala si Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D na planado ang lahat para makatakas si De La Rosa at hindi maaresto sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mararanda ang inamin ni Padilla na nakisakay umano siya sa kanya si De La Rosa para lumabas ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ilang oras yan matapos ang shooting incident. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati at hindi alam ni Padilla kung saan ito nagpunta. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Tindig Pilipinas nagsumite sa International Criminal Court o ICC ng impormasyon sa wanoy pagtulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
6: Ipinagbigay alam ng grupong Tindig Pilipinas sa ICC ang ilang detalye sa umano'y obstruction of justice na ginawa ng ilang kasama ni De La Rosa tulad ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla. Sa interview sa Sandigan Bayan, sinabi ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D na nagpadala sila ng impormasyon sa ICC kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na itinuturing ng pugante at tinukoy na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Kaugnay niyan, sinabi naman ni ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang direktang epekto sa kaso ni De La Rosa ang isinampang reklamong obstruction of justice laban kina Cayetano, Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Pero iginit ni Conti na posible itong makatulong para sa pagpapasuko sa senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Jom Garner.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sinapahan ng ethics complaint si Senator Alan Peter Cayetano at mga kaalyado nitong senador dahil sa pangiisnab sa sesyon ng Senado noong Lunes at Martes. Inihain ang 21-anyos na freshman college student na si Mark Joseph Duque ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges ang reklamo dahil sa umano'y paglabag ng grupo ni Cayetano sa Senate Rules at Code of Ethics ng mga senador. Nagpabayaan niya sa trabaho ang mga kaalyado senador ni Cayetano kaya't dapat maparusahan o ma-reprimand ang mga ito. Muli hindi sumipot sa Senado si Cayetano at mga kaalyado senador sa sesyon kahapon maliban kay Senator Francis Escudero na sumama sa bagong mayorian ng mga senador. Although actually, sabi nga ni Senator Alan and Senator Ping Lacson, hindi pa klaro kung lumipat talaga siya. Lumutang lang siya dun para magkaroon ng quorum. Pero, at doon sa statement niya, di ba sabi niya wala siyang iniwan, wala siyang nilipatan, pero nandun siya umaten at nagkaroon ng quorum. Pero bumoto siya doon sa mga new chairmanship. So kapag bumoto ka naman na gano'n, considered ka naman na majority.
1: Kaya declared na sila sa majority. Oh. Ayun na yung malino doon.
3: Basta AM, MM!
4: Pinarusahan ng House Ethics Committee si Quezon City Congressman Jesus Bong Suntay kaugnay sa mga bastos na pahayag nito sa aktresa si Ann Curtis. 263 kongresista ang bumoto ng pabor sa rekomendasyon ng komite na patawin si Suntay ng community service, sumailalim sa gender sensitivity seminar at mag-public apology kay Curtis at sa mga kababaihan. 8 ang kontra at 7 ang nag-abstain. Maratanda ang sinabi ni Suntay sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso na nag-init siya nang makita ang aktres sa isang hotel. Binatikos ni Curtis at ng iba't ibang grupo at personalidad ang bastos na pahayag ni Suntay. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, inamin ni Abalos sa komite na lapses of judgment ang kanya naging pahayag at alam nito ang posibleng kaparusahan sa kanyang naging aksyon. Baka inamin niya, no, ni Suntay sa komite na lapses of judgment
1: ang kanyang naging pahayag at alam niya po yung posibleng kaparusahan sa kanyang naging aksyon.
3: Basta AM, DZMM!
1: Oras po natin, 4:27 ng Madaling Araw.
0: Dahil 4:27, ipadala niyo na po ang mga mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Baka niyo po sa aming pagbabalik, apat patay sa pamamaril sa BARM.
1: At fish kill na itala sa Isabela. Yan ang mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Kapamilya.

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita!
2: Alas 4.31 na po ng madaling araw.
3: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Senator Alan Peter Cayetano, kinuditahan si NIPA bilang Senate President ng bagong mayorya. Senado, nakabuo ng quorum ng lumutang si Senator Francis Escudero sa Senado.
2: Bagong Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, itinalaga bilang acting Senate President pero si Senator Alan Peter Cayetano, iginigiit na siya pa rin ang leader ng Senado.
3: Ombudsman, maghahain ang panibagong kaso kaugnay sa flood control scandal. Senator Jigoy Estrada, hiniling sa Sandigan Bayan na mailipat ng kulungan.
2: At Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman. Ethics complaint, iniyahay naman laban kay Cayetano at mga kaalyadong senador.
1: Panahon.
3: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ma'am Lian Loreto mula sa PAGASA. Good morning, ma'am.
4: Yes po, good morning po Sir Robert and Sir Steve at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Meron nga po tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating PAR at ito po'y huling namataan sa 590 kilometers kanlura ng Bacnotan, La Union. Maaari nga po itong pumasok ng ating PAR ngayong araw at sa ngayon ay may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Kung maging bagyo, tatawagin po natin ito sa pangalang Bagyong Esther. Sa ngayon nga po ay hindi ito mainly yung nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit hinihila po nito yung habagat patungo dito sa may northern and sa may central Luzon, maging sa western section ng southern Luzon. So, inaasahan po natin yung mga panakanakang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at sa may Pampanga. Kaya't doble ingat po dahil yung mga pag-ulan natin dyan maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Aside naman po dyan sa mga nabanggit na lugar, meron pa rin pong maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, maging sa may nalalabing bahagi ng Central Luzon. But for the rest of the country, generally maaliwalas naman po yung ating panahon although may chance po tayo ng mga thunderstorms, especially po sa hapon hanggang sa gabi. Yan lang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
3: Magandang umaga, Ma'am Lian, at marami pong salamat!
1: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Sa ating pong Ulat Kalusugan, magkakaroon ng libreng no scalpel vasectomy o NSV sa University of the Philippines Diliman sa June 9.
5: Ay, punta ka dyan, partner.
2: Mula alas 11 na umaga hanggang alas 5 ng hapon po yan, ha, sa UP Center for Women and Gender Studies parking lot. Ang NSV po ay isang permanenteng paraan ng contraception para sa kalalakihan na humaharang sa daluyan ng similya para maiwasan po yung pagbubuntis at sinasabing may mataas na bisa. O, sa mga ayaw dyan na magbuntis, pumunta po kayo doon sa parking lot ng UP Center for Women and Gender Studies. Ayon po kasi sa UPCWGS, layunin ng programa na itaguyod ang responsableng pagpaplano ng pamilya para po yan sa kalalakihan sa tulong ng DKT Philippines. Limitado lamang sa 12 o 15 individual ang maaaring tumanggap ng serbisyo kaya hinihikayat ang maagang pagpaparehistro.
0: Oh, minus one ka na doon, ha? So 11 na lang po.
2: Parang may kilala ako eh, na pwede kong i-recommend.
0: Sino?
2: Kaso ang tanong ba dyan, ay mga taga-UP lang bang...
0: Hindi yan, kung nanawagan sila eh, open.
2: So lahat, open for all yan, ha? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: Good morning.
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
0: Good morning.
1: At kaserbisyo banging isda.
0: Good morning.
1: Narito na po ang ating agribalita.
0: Good morning.
1: May special guest tayo, partner.
0: Good morning.
1: Meron na the Kelly the Farmer.
0: Good morning.
1: Ang kapitbahay ni Kelly to.
0: Good morning.
1: Sendera din to. Sa ating pong agribalita, kauna-unahang onion cold storage facility sa Pampanga. Pinasinayaan, narito balitang kumpirmado sigurado mula King Pampanga at hindi Gracie Rutao. Gracie!
2: Binuksan na ang kauna-unahang onion cold storage facility sa Pampanga na inaasahang makatutulong sa mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan. Pormal na pinasinayaan ang pasilidad sa Barangay Cabalanchan, Bacolor. May kapasidad itong mag-imbak ng hanggang 20,000 na sako ng sibuyas upang mapanatili ang kalidad ng ani at mabawasan ang post-harvest losses. Ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang cold storage facility upang mapahaba ang buhay ng mga inaning sibuyas at mabigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa masangkop na panahon at presyo. Ang proyekto ay bahagi ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture at ng mas malawak nitong Onion Expansion Program na naglalayong palakasin ang produksyon ng sibuyas at suportahan ang supply chain ng bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 50 hektarya ng lupa sa Bacolor ang nakalaan sa pagtatanim ng sibuyas sa pangunguna ng Bacolor Onion Growers Association. Samantala, sinabi ng mga lokal na opisyal na patuloy nilang titingnan ang iba pang lugar sa Pampanga para mapalawak ang produksyon ng sibuyas habang isinusulong ang mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa pag-iimbak at pagbebenta ng kanilang ani. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie the Farmer. Dalawa na sila, ha?
3: Si Kelly the Farmer. May Harris the Farmer.
1: Ayaw nga pala. Ang mga magkakatropa pips, the farmers. Meron pa ulit bukas, hanap tayo. At yan po ang ating agribalita. Muli!
0: Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at manging isda.
0: Good morning!
1: Sa oras naman na 4:38, ikuti na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Pito ang patay kabilang ang 9 taong gulang na batang babae matapos salpukin ng isang SUV ang sinasakyan nilang tricycle sa Provincial Road ng Barangay Abong, San Juan, Batangas. Dead on arrival sa 2 pagamuta ng mga biktima habang 2 iba pa ang malubhang nasugatan. Ayon sa pulisya, binabagtas ng SUV ang National Highway nang kumambig ang driver nito pakaliwa pumasok sa kabilang linya ng kalsada at sinalpok ang kasalubog na tricycle. Wasak na wasak ang tricycle at tumilapo ng mga biktima sa lakas ng pagkakabangga at nadamay ang isang coaster bus. Hawak na ng pulisya mga driver ng SUV at coaster bus habang nagpapatuloy ang investigasyon sa aksidente.
5: Sa Negros Occidental, 3 taong gulang na bata patay sa karambola ng 3 sasakyan.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
5: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental at hindi Romeo Sobaldo. Romeo.
6: Nagbanggaan ng isang bus at taxi at nakagip naman ng isang e-bike sa Barangay 5 sa Silay City sa Negros Occidental Lunes ng hapon. Dahil sa impact, nahulog ang 33-anyos na driver ng e-bike pati na ang 2 minor de edad na pasahero nito na kanyang mga pamangkin. Itinakbo pa sa ospital ang 3 pero di kalaunan ay namatay ang 3 taong gulang na bata. Nagkausap na ang pamilya ng biktima at management ng bus company para matulungan ang pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
5: Maraming salamat, Romeo Sobaldo.
1: Sa Bilira, nasa gib ng Philippine Coast Guard ang 3 manging isda na ilang oras na palutang-lutang sa dagat matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa bahagi ng dagat malapit sa Sambawan Island sa bayan ng Maripipi. Galing ng daan bantayan sa Cebu ang mga mangingisda at kinukuha ang mga inilatag na fish trap o baba ng hampasin ng malakas na hangin at naglalaki ang alon ng kanilang bangka hanggang tumaob. Noong May 31, nagsagawa ng rescue operation ng PCG katuwang ang mga tauhan ng isang resort at nasagip ang mga mangingisda. Nasa maayos na kalagayan ang mga mangingisda na binigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan.
5: Apat ang patay kabilang sa minor de edad sa barilan sa bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sinasabing nauwi sa barilan ang sanay transaksyon sa illegal na droga ng dalawang grupo. Sugatan ang apat ng biktima habang agad na tumangas ang mga suspect. Nagkasana ng hot pursuit operation ng pulisya habang patuloy ang imbisigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa Ilocos Norte, lalaki negosyante patay sa pananambang.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
2: Hindi na masasamahan pa ng 43 anyos na ama ang kanyang anak na bibili ng gamit sa pagpasok sa paaralan. Nasawi kasi ito matapos tambangan sa Barangay Bumitog, Banna, Ilocos Norte, umaga ng Miyerkules. Sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang van para sana mag-deliver ng panindang itlog nang biglang barilin sa ulo ng mga nakasakay sa motorsiklo na agad nitong ikinamatay. Caliber 45 ang ginamit na baril base na rin sa mga narecover na basyo sa crime scene. Agad na isinagawa ang dragnet operation para mahuli ang salarin. Ang biktima ay umalis sa kanilang bahay alas 6 ng umaga para makauwi siya ng mas maaga at masamahan ang anak na bibili ng gamit sa paaralan. Lumalabas sa imbestigasyon na wala namang banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
5: Sa Camarines Sur naman, 30 anyos na lalaki arestado matapos mahulihan ang illegal na droga at sumpak.
4: Pasada, probinsya.
5: Narito pa rin ang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince.
7: Arestado sa bypass operation ang 30 anyos na binata sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Sa ulat ng Baaw Municipal Police Station, nakuha sa suspect na dayo mula sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur, ang dalawang plastic sachet na may lamang hinihinalang ilegal na droga o shabu na aabot sa 5 gramo at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Kasama rin sa nakumpiska sa suspect ang motor na walang plaka na ginamit nito sa transaksyon at isang unit ng sumpak o improvised shotgun na may 3 bala. Nabawi rin ang ginamit na 500 pesos sa bill na mark money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
5: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Sa Isabela naman, fish kill na itala sa Pinakanuan River. Panguhuli, pagbibenta at pagkain ng isda mula sa ilog, ipinagbabawal.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Nagkaka-fish kill din para sa ano, ilog, ano?
8: Meron din ba?
1: Oo, sa Pinakanawan River. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
9: Nakapagtala ng fish kill sa ilang bahagi ng Pinakanawan River sa mga bayan ng Benito Sulimen at San Mariano Isabela noong Mayo 24 at Mayo 28. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Benito Sulimen, napakaraming isda ang natagpuang patay, particular sa bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Malunusur. Naiulat din ang kaparehong insidente sa ilang barangay ng San Mariano na dinadaluyan ng Pinakanawan River. Bunsod nito, pansamantalang ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pangingisda, pagbebenta at pagkain ng mga isdang nahuhuli mula sa Pinakanawan River habang iniimbestigahan ang sanhi ng fish kill. Nagpadala na rin ang lokal na pamahalaan ng mga sample ng tubig at biological specimen sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang masuri at marukoy ang posibleng sanhi ng insidente. Ang Pinakanawan River ay isa sa mahalagang daluyan ng tubig sa silangang bahagi ng Isabela na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming residente. Kaya marami ang naapektuhan ng ipatupad ng fishing ban sa nasabing ilog at pagbebenta ng isda mula dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar!
5: Libo-libong sako ng bigas na nakumpiska ng mga otoridad planong idispatsa.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
5: Arto balita kumpirmado, sigurado, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie!
8: Sakay sa 135 container vans ang mga bigas na nahuli ng iba't ibang law enforcement units sa loob ng 10 buwan. Ayon kay Customs District Collector Elenita Abanyo, may tatlong opsyon ang kanilang tanggapan sa pag-dispose ng mga puslit na bigas. Una, ang ibalik ang mga kontrabando kung saan lugar man ito nang galing. Pero ayon kay Abanyo, milyon-milyon ang gagastusin ng gobyerno sa paraang ito. Pangalawa ay ang i-donate ang mga bigas sa mga kapuspalad.
10: Ang problema, posibleng masisira na lang ang mga bigas bago pa ito maaprubahan para sa donasyon. At pangatlo, ang condemnation. Ayon kay Abanyo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Finance, DA at DOJ para pagdesisyonan kung ano ang gagawin sa mga nakumpiskang bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Sa Cebu naman, mahigit 3 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong hayop na diskubre sa isang resort.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
11: Inaresto ang isang resort manager matapos ang joint wildlife enforcement operation sa isang resort sa barangay Kawit, Medellin, Cebu. Nakumpiska ng otoridad ang iba't ibang klase ng mga hayop na kinikilalang nasa wildlife tulad ng mga parrot, Brahmini kite, cockatoo at mga tortoise. Itinago nila umano ito sa kanilang resort. Tinatayang may halaga itong 3.5 milyon pesos. Dagdag pa, wala mga dokumento ang may-ari ng resort para mag-alaga ng mga hayop. Paglabag-anya ito sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nasa pag-iingat na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga hayop habang inihahanda na ang formal na kaso laban sa manager ng resort. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez!
5: Alas 4.47 na po na madaling araw sa Camarines Sur naman arestado ang isang barangay chairman matapos mahulihan ang mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 72,000 piso sa bayan ng Presentasyon. Dinampot ang naturang suspect sa pamamagitan ng search warrant ng mga pulis at narecover sa kanyang 2 plastic sachet na naglalaman ng shabu. Nakakulong na at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect.
1: Sa Bataan, 2 arestado matapos mahulihan ng halos 2,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Pilar. Na-recover sa mga suspect ang 8 kahon ng mga puslit na sigarilyo sa entrapment operation ng mga pulis. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997.
5: Strategic framework para sa Bangsamoro Parliament, binubuo na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula BARM, hatid ni Lirio Bombat. Lirio.
12: Sa pamamagitan ng 3 araw na Parliament Strategic Planning Framework Workshop na isinagawa katuwang ang Development Academy of the Philippines, tinalakay ng mga mambabata sa mga pangmatagalang prioridad ng Parlamento sa larangan ng paggawa ng batas, oversight functions at representasyon ng mamamayang Bangsamoro. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, nagsisilbi ang Bangsamoro Transition Authority bilang pansamantalang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM habang nasa transition period at ginagampanan nito ang kapangyarihan na tungkulin ng parlamento hanggang sa mahalal ang mga regular na miyembro nito. Habang naghahanda ang rehiyon para sa kauna-unang parliamentary election sa Setyembre 2026, layunin ng strategic planning exercise na matiyak na may malinaw na direksyon, matatag na sistema at matibay na policy foundation na maipapamana sa susunod na parlamento. Ayon kay Speaker Muhammad Yacob, mahalagang patuloy na umunladang institusyon alinsunod sa mithiin ng mamamayang Bangsamoro habang pinagtitibay ang participatory governance, pananagutan at mahusay na serbisyo publiko. Ang workshop ay nagtapos kahapon, June 3. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa.
1: Thank you, Lirio Bompa! Nakapagtala ang PVOX sa Minor Prairie Prayato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano kanina pasado alauna ng madaling araw. Nagresulta ito sa pagbuga ng usok at abo na may taas na 900 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkang Taal.
5: 27 na ang kumpirmadong patay sa paghuna ng tinatayong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Nahugot mga rescue worker ang bangkay ng isa pang hindi nakikilalang biktima. Pinapangambahang kabilang sa mga namatay ang isang buong pamilya matapos ma-recover ang mga labi ng isang bata at sanggol. Umaari mga kaanak ng mga pamilya dahil sa umano'y pagbaliwala sa kanila na may-ari ng gusal na sina Ernest Jackson Lim at contractor na si Architect Johnson Koo. Una ng sinampan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office sina Lim Koo at site engineer na si Arlo Lignasan. Tinangkang regluin at nagkalok ng 150,000 pesos na tulong ang may-ari at kontraktor ng gusali na nangako ding sasagutin ang papalibing at pagpapagamot ng mga biktima. Pero, disidido mga biktima na hindi magpapareglo at tuloy ang paghahabla sa mga posibleng may responsibilidad sa trahedya.
1: Director ng Securities and Exchange Commission sa Butuan arestado dahil sa pangingikil sa isang lending company. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City at Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert!
13: Naaresto ng NBI Caraga ang isang direktor ng Securities and Exchange Commission sa Butuan sa ikinasang entrapment operation matapos ereklamo ng isang lending company dahil sa umunoy pangingikil. Humingi umuno ang direktor at kasabwat niya ng pera kapalit ng hindi pagkasampan ng administrative cases laban sa kumpanya. Batay sa investigasyon, una umunong humingi ang mga suspect ng 650,000 pesos bago ito napababa sa 250,000 pesos. 80,000 pesos na lamang ang opisyal na reresabuhan habang natitirang 170,000 pesos ay mapupunta sa mga suspect. Nakumpiska sa kanila ang mark money at isang cellphone na ginamit umano sa transaksyon. Kasunod nito, isinailalim na ng SEC sa preventive suspension ang naarestong direktor habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naharap ang suspect sa mga kasong robbery with intimidation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol! Bert Dizon!
5: Nakalusot sa House Committee on Health ang panukalang batas para sa pagbuo ng Nationwide Integrated Emergency Medical Services System o MESS. Pinag-isa ng komite ang siyam na panukalang batas para sa pagbuo ng Integrated Emergency Medical Services System sa national, regional at local levels. Pinuri ni House Speaker Faustino Boji III na the third ang pagbasa sa committee level ng panukalang batas. Makakaasa niya ang mga Pilipino na mas mabilis at maayos sa pagtugon sa mga emergency case kapag dahil sa batas na ang naturang panukala. Lusot na rin sa House Committee on Higher and Technical Education ang panukalang University of the Philippines National Climate Resilience Institute na naglalayong ihanda ang bansa sa epekto ng climate change. Sinabi ng House Speaker na hindi dapat baliwalay ng epekto ng climate change na nagdudulot ng matinding bagyo, baha at tagtuyot.
1: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas laban sa pagpapakalat ng fake news. Sa boto 286 ang pabor, 3 ang kontra at 7 ang nag-abstain. Ipinasa ng mga kongresista ang House Bill 9465 na magpapataw ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na abot sa 12 million pesos sa mapatutunay ang guilty sa pagpapakalat ng fake news. Layon din ang panukalang batas na labanan ang pagpo-post ng AI-generated at digitally altered content para sa pagpapakalat ng fake news. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na banta o makakaapekto sa pambansang seguridad.
5: Buha tayo ng report ng Radyo Patrol. Police na pinatawag sa Napulcom dahil sa pagkakasangkot sa traffic incident, pumalag kay Napulcom Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
14: Uwi sa sagutan ng pulong balitaan sa National Police Commission ng umalma ang isang pulis kay Napulcom Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan. Pumalag kay Attorney Kalinisan ang nasibak na pulis dahil tila ginagamit umano siya para magpapogi ang opisyal sa media. Ayon sa pulis, mali ang sinasabi ni Kalinisan, partikular na ang akusasyong nagpapabayad siya sa matanda para maareglo ang traffic incident na kinasasangkutan nito. Una nang sinibak sa pwesto ang pulis at kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng Rizal Police Provincial Office. Ayon sa Southern Police District, nag-ugat ang insidente sa banggaan ng sasakyang minamaneho ng pulis at ng sasakyan ng 76 years old na senior citizen sa Barangay Bagumbayan, Taguig City. Makikita sa viral video ang tila marahas na pag-aresto umano ng pulis sa senior citizen na umani naman ng samut-saring reaksyon sa mga testigo sa lugar at maging sa mga netizen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Kelly Cordero, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 21 ang patay matapos masunog ang isang hotel sa New Delhi, India. Kinumpirma ng New Delhi Police ang pagkamatay ng mga biktima habang 40 iba pa ang nasugatan. Kabilang sa mga namatay ang ilang foreigner na nasa India para magpagamot. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Samantala, 15 naman ang napaulat na nasaktan sa pagagupit ng severe tropical storm Jing o Jiangmi o Bagyong Domeng. 60,000 bahay ang nawalan ng kuryente matapos mabuwal ang malakas na hangin na dala ng bagyo ang mga poste ng kuryente. Saan ito? Libo-libong residente ang inabisuhan sa posibleng paglakas o paglilikas dahil sa pagbaha at malakas na pag-ulan. Japan. Kansilado ang mga international at domestic flights sa Japan na nakaapekto sa halos 100,000 pasahero.
4: Balita!
5: Ating ilamin mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erika Balmes, Erika!
1: Anong latest?
15: Chika Morning, kapamilya! Eto na nga ang latest! Nagpahayag ng pakikiisa si Kay Abad kasama ang million cancer survivors sa mundo sa selebrasyon ng Cancer Survivor Month ngayong Hunyo. Sa Instagram post, ibinahagi ng celebrity mom na sa kabila ng hamon ng sakit, hindi siya nawala ng pag-asa at nilabanan ng cancer. Kamakailan lang nang i-anunsyo ni Kay na na-diagnose siya ng breast cancer noong 2025 pero idiniklara ng cancer-free. Sa iba pa nating showbiz balita, pumanaw na ang 2-time Grammy-winning R&B artist na si Phoebe Bryson. Sa ulat ng The Hollywood Reporter, na maalam sa edad na 75 si Bryson habang kapiling ang mga mahal sa buhay sa Marietta, Georgia. Si Bryson ang nasa likod ng hit Disney songs na Beauty and the Beast at A Whole New World. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
5: Maraming salamat, Erica Balmes.
4: Sports Balita.
1: Sports Balita, yati na big man at DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, go!
16: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports. Nalusutan ng Barangay Ginebra Gin Kings ang defending champion TNT Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioners Cup Finals sa score na 102-100. Ipinasok ni Gin Kings import Justin Brownlee ang winning basket sa uling segundo ng laban para makuha ng Barangay Ginebra ang 1-0 lead sa best of 7 series. Lalaruin ang Game 2 ng PBA Commissioners Cup Finals bukas ng gabi!
5: Hey, hey.
16: At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
5: Thank you!
1: Thank you, Alfred Dalde!
5: Tita Lina ho, good morning! Tita Lola Damian, magandang morning po kay Angelita Solo, kay Flor Guadalupe.
17: Wala siyang kasama. Solo lang.
5: Solo lang. Okay. Mula yan sa Neo Vizcaya kay Guadalupe Sales. O Sales.
17: Sales!
5: Guadalupe Sales. Good morning kay Romaric Rojas, Bonifacio Quizon, at syempre kay Lina Villalion, kay Romaric Rojas nga po, kay Flor.
1: Si Study Soundtrack, nag-message din. Maraming salamat.
5: Good morning!
1: Good morning. Si Juanito Banaag, si Flor, si Maggie, si Joe Gabriel, Elsie Banyol Florentine, it's me, Willots.
5: Yun.
1: At si Sarah C., good morning din po. Atropio Valderrama, magandang morning.
5: Good morning kay Kuyang J.R. Reyes, kay Bob, Baby Cassie. Magandang morning, baby.
18: Good morning, birthday! Happy birthday!
1: Pati ko lang ng happy, happy birthday. Happy 91st birthday. Happy 91st birthday kay Nanay Opelia at kay Mama Pel Mitre. Happy, happy birthday!
18: Happy birthday
5: po.
1: Oh, 5:59. Bye-bye time. Susunod na.
5: Pasala balita kasama si Johnny Jensen. Manawat
1: at Christian, your sources. Honest. Bye.
5: Ingat.

Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manamat at Christian Yosores. Papasada!

0: Kada Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 4, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras sa balita. Dito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Magandang morning. Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Malaban.
1: At sa oras na 5:02, narito na ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga ulo ng mga mainit na balita ngayong Huwebes, kalsada sa Kalinga nasira dahil sa pag-ulan. Ilang lugar sa Luzon patuloy ding uulanin dahil sa habagat.
2: Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Paghahanap sa ilang pang posibleng naipit sa guho, nagpapatuloy din.
1: Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang acting Senate President. Mga bagong chairperson ng ilang komite, inihalal din.
2: Congressman Bong Suntay, pinarusahan ng Kamara kaugnay ng sexist remarks sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte.
1: At sa ating Pasada probinsya, 3 taong gulang na bata patay sa karambona ng mga sasakyan sa Negros Occidental. Magandang umaga, Pilipinas. Muli samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Mga kapamilya, isinara ang isang kalsada sa Kalinga matapos masira dahil po sa pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkaroon ng malalim na pagguho sa bahagi ng kalsada. Ngayong araw, patuloy na uulanin ang hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Posible rin pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 49 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius sa Alabat sa Quezon, Cuyo sa Palawan, Daraga sa Albay at Dipolog sa Zamboanga del Norte. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila.
2: Muling pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang madaling araw. Naitala ang Minor Phaiazo magmatic eruption ng bulkan na nagbuga rin ng usok at ng abo. Sa Albay naman, muling nakapagtala ng minor strombolian activity o mahinang pagputok sa Bulkang Mayon. Patuloy din ang pagdaos-dos ng lava mula sa bulkan na nagbuga ng mahigit sa 700 metrong taas ng usok at ng abo. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 10 planta habang siyam ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng mahigit 4 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos pasado alas 8 kagabi. Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kaligitnaan ng Mayo. Taliwas ito sa unang pahayag ng Kalihim na walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 29 centavos ang diesel at 2 pesos and 53 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 1 peso and 22 centavos ang gasolina. Maaari pang magbago ang presyuhan dahil sa trading hanggang bukas. Gayun din tang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
2: 27 na ang kumpirmadong patay mula sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang 4 pang bangkay sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Umaapila naman ng tulong ang mga kamag-anak ng mga biktima para makakuha ng abogado, lalo't ilang pamilyang posibleng nadamay sa insidente. Nauna nang sinabi ng Angeles City Public Information Office na posibleng kasama ng ilang construction worker ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Dahil dito hindi pa matukoy kung ilan pa ang nasa ilalim ng guho. Sinapahan naman ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Ku at site engineer na si Engineer Arlo Ligsanan.
0: Pasada Balita!
1: Sa iba pang mga balita o ang nakaraan sa Senetflix.
2: Anong episode na ba ngayon?
1: Episode na ba ngayon? Episode 4, Huwebes. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado. Nang dumalo sa sesyon si Senator Francis S.

0: It ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiction ng Senado. Tininaw din ng bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto. Pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat nang magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigo doon matapos ang 2 na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Nanindigan din ang bagong mayorya na walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na iligal ang rigo doon at nanindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilites para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi ba hulo ang nililites. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos lang ang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27.
1: Pero kinilala ng Malacañang ang bagong liderato ng Senado. Iti matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ng nangyaring balasahan sa Senado kahapon. Pero buwelta naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginagawa ng ilang senador ang lahat para baluktutin ang batas. Nauna ng hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na bumalik na sa trabaho matapos ang 2 na walang sesyon. Ayon sa Pangulo na dati ring senador, nakasaad sa rules na kailangan ng magandang rason at magbigay ng abiso ang Senado sa Kamara 3 bago ang kanselasyon ng kanilang sesyon. Magdaragdag naman ang Philippine National Police na mga pulis sa Senado at kalapit na mga government facilities sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at ng minority bloc ng Senado.
0: Inihalal na ang mga bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Hawak na ni Erwin Tulfo ang makapangirihang Blue Ribbon Committee, gayon din ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibinilik naman kay Bam Aquino ang Basic Education Committee, habang kay Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Riz Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement, habang Finance Committee kay JV Ejercito at Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee kay Juan Miguel Zubiri.
1: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod ito ng pahayag ni bagong committee chairman, Senator Erwin Tulfo, na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na ang mga tauhan ng Senado na kanselahin ang imbitasyon sa pagdinig at sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano, kabilang sa unang inimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at 18 dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo, kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan naman si Tulfo na hindi maaring ipilit ang pagdinig ngayong araw dahil may paglabag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Nauna nang kinwestiyon ang legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Rodante Marculeta. Sa kabila ng rigodon, iginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iniutos na ni Cayetano na panatilihing bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon subcommittee. Pero sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian ng work from home arrangement ngayong araw para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite.
0: Naku, kaabang-abang yung mangyayari sa Senado ngayong araw kasi meron nga bang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at sinong Blue Ribbon Committee ang susundin ngayon na mga tauhan ng Senado?
1: Ay, paano nga? Sabi nung isa, wala na raw pagdinig ngayon at sa Lunes na. Sabi naman nung isa, hindi. Merong pagdinig ngayon na tuloy.
0: Ang anong tuloy ngayon? Nasa kamay ngayon ng mga staff din siguro ng Senado kung sino ang susundin nila. Kung sinasabi ni Cayetano na dapat ay bukas ang Senado, sino kaya ang susunod sa mga yon? At kung ang kabilang panig naman ay sinasabing work from home ngayong araw, sino din kaya ang susunod naman din doon sa utos na yon?

0: Gulo nga, ano?
1: Ang gulo na naman po.
2: Pero matayang aabangan na naman ngayong araw ang namaghapon na panibagong episode ng Ganap Diyan sa Senado. Naku, abangan po natin. Na kasi kung magmamatigas ang kampo nila Cayetano bilang kinikilala nila yung sarili nilang majority at magkaroon talaga ng hearing. Magiging legit ba yung magiging hearing na yung mamaya?
0: Eh, malalaman tayo at baka may mag-Facebook Live mamaya.
2: Abangan. Hindi sa plenaryo eh. Sa Facebook. Sa iba pang mga balita, sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ang ilang senador kaugnay ng pagtakas ng puganting si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Dawit sa reklamo sina Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort ng mga inirereklamo para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D., mahalagang panagutin ang mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa habang sakay ng SUV ni Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo at 13. Naghain naman si Iloilo City Congresswoman Julienne Baronda ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang dating Marines, gayon din sa abogadong si Attorney Levito Baligod. Kaugnay ito ng akusasyong kabilang si Baronda sa nakatanggap ng pera mula sa mga dating Marines kaugnay ng sinasabing investigasyon ng ICC sa Maynila.
3: Mga balita sa oras po nating 5:15, hiniling ni Senador Jinggoy Estrada na mailipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bukod dito, hiniling din ng kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 575 million pesos na umani kickback mula sa flood control projects. Inaasahang tatalakayin ng mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Buno mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunoan ang makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula ng sumuko noong Lunes. Humarapas sa Sandigan Bayan ang dating opisyal pero lumabas sa laboratory result na tumaas ang kanyang heart enzymes. Dahil dito, inirefer si Bunoan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Sa PNP Custodial Center na wala sa BJMP facility.
2: Baka malamig. Di ba naiinitan daw doon? Ay, si Revilla pa yun. Si Revilla pala yung naiinitan doon sa New Quezon City Jail.
3: At sa bagay, sa dami ng taong, sa dami ng PDL sa BJMP, siguro yun, napakainit nga naman, tag-init pa naman ngayon.
2: Oo, pero di ba pinakita naman na dati yung New Quezon City Jail kasi sinasabing doon nga dadalhin yung mga mahuhuli kaunay ng flood control scandal. Oh. Di ba maluwag naman yun at saka well-ventilated naman ang sabi noon ng BJMP. Mm. Ano kaya inireklamo nung ilan doon na naiinitan?
3: Ay bakit sa custodial facility ba hindi mainit?
2: Correct. Malami, meron bang kasiguraduhan din na pagdating doon ay mas okay ang ventilation at mas hindi mahirap para sa isang PDL?
3: Mm-hmm. Tingnan natin kung aaprubahan po ng Sandigan Bayan yung motion.
2: Sana all pwedeng mag-request na ilipat.
3: Pwede naman din actually in fairness. Kahit yung mga ordinaryong PDL pwede, kaya lang wala silang kakayahan para syempre kumuha ng abogado. Correct. Para makapag-file ng ganong klaseng mga motions.
2: Yung kalakasan at certainty na mapagbibigyan yung kanilang hiling, napakababa. Yes. Po kasi. Kasi nga naman, sino ba naman sila kumpara sa mga makapangriang opisyal na nakukulong?
3: Ay, pero dapat eh, pantay-pantay sila at pare-pareho lang naman silang mga PDL.
2: Correct.
4: Pasada Balita!
2: Pero gising bango na po mga kapamilya, pakitama po ang inyong mga orasan.
3: Oras sa mga nanonood po sa atin dyan sa mga jail facility, magandang morning, 5:70 na.
4: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 5:20, balik po tayo sa mga balita. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinilabas na precautionary hold departure order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. Sa desisyon ng anti-graft court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mamigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginiit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
1: 5:21 na po, bangon gising, pinurusahan ng kamera sa Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remarks sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso, sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lamang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal ng gobyerno tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari nang makaramdam ng init nang makita si Ann Curtis. Sa botong 263-8 at 7 abstention, pinagtibay ang findings ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wasong pag-uugali bilang isang kongresista. Inatasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsailalim sa gender sensitivity seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng Public Apologies Act 3 at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media.
0: Yan, magtino ka na pagkatapos niyan. Lusot na sa kamera ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Sa botong 267 versus 20 at 7 abstention, inaprubahan ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling maisa batas, obligado ang mga kandidatong magsumite ng sworn statement sa COMELEC para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. Mayakda ng panukala sina House Speaker Faustino D. III at anak ni Pangulong Marcos ni House na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Nauna nang isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LETAC pero hindi sinatipikang urgent ni Pangulong Marcos.
1: Lusot na po sa kamera ang panukalang layong labanan ng pagkalat ng fake news o mga maling impormasyon. Sa botong 286-3 at 7 abstention, inaprubahan ng panukalang Digital Media Anti-False Information Act. Sa panukala, papatawa na hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hanggang 2 milyong piso ang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon na makakaapekto sa national security. Sakop din ng panukala ang pagbuwag sa troll farm, bot network at illegal na operasyong pinoponduhan ng mga dayuhan, gayon din ang pagpapanagot sa magpapakalat ng manipuladong larawan at video na ginagamitan ng artificial intelligence o ng AI.
2: Pasada Balita.
0: Sa Maynila, tinutugis ang rider at angkas nito na nanakit ng motorcycle rider sa insidente ng road rage sa Sampaloc. Sa video na nagva-viral ngayon sa social media, kung naita po ninyo mga kapamilya, nakahinto ang biktima sa traffic light ng hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos dito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nagkagitgitan ang biktima o nakagitgitan ang biktima ang motorsiklo ng mga sospek. Desidido ang biktima ang magsampa ng reklamo.
1: Dinis Armahan at sinibak na sa puwesto ang pulis na sapilitang umaresto sa nakaalitang senior citizen na motorista sa Taguig City. Unang nagkabanggaan ng shuttle van at kotse sa barangay Bagong Bayan. Bumaba ang driver ng kotseng si Police Corporal Simeon Suan at kinumpronta ang 66 years old na driver ng van. Hindi nakaharang o dahil sa nakaharang sa kalsada, pinaatras ng pulis ang puting van at kinuhanan ng larawan ang plaka. Nag-usap ang dalawa pero umabanting bigla ang van kaya nagalit ang pulis at pwersahang pinababa ang senior citizen sa kapinusasan at dinala sa presinto. Humarap naman sa National Police Commission ng pulis pero umalma matapos ipresenta sa media. Sinampahan ng reklamo ang pulis na natuklasang nag-awol noong 2013 pero nakabalik din sa serbisyo.
0: Hindi pala malinis ang record mo sa nanggagaling yung tapang at yabang mo. Dahil lang ba pulis ka? Oras ay 5:25. Narito na po ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
0: Patay ang 3 taong gulang na bata sa karambola ng mga sasakyan sa Silay City, Negros Occidental. Unang nagkabanggaan ang bus at taxi, saka nahagip ang isang e-bike. Sa lakas ng pagkakabangga, nahulog ang driver ng e-bike at 2 minor de edad na pamangkin, kabilang na ang biktimang namatay sa ospital. Nangako naman ang bus company na tutulong sa pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima.
1: Sa Abra, natagpo ang patay ang lalaking nurse sa bakanting lote sa bayan ng Bangged. Nakabalot ng plastic ang biktima na nakagapos din ang mga paa. Nagtamo rin ang biktima ng 13 saksak sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng bangkay habang nagpapatuloy din ang investigasyon.
0: Sa Ilocos Norte, patay ang lalaking negosyante matapos tambangan sa bayan ng Bana. Sakay ng van ang biktimang magde-deliver sana ng panindang itlog ng barilin sa ulo ng suspect na sakay ng motorsiklo. Sinasabing umalis na maaga ang biktima para maaga ring makauwi at masamahan ang anak na bumili ng school supplies. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Quezon Province, halos 6 na milyong pisong halaga ng cocaine ang natagpuan sa dalampasigan ng bayan ng Patnanungan. Nangunguha ng 5 o 1 mangisda ng malambat ang 1 kilo ng cocaine. Iniimbestigahan na kung saan galing ang kontrabando na posibleng inanod lang sa dalampasigan.
0: Sa Tawi-Tawi, arestado ang 13 taong gulang na binatilyo sa by-bust operation sa bayan ng Bongao. Dinampot ang binatilyo matapos bentahan ng sabu ang pulis na nagpanggap na bayer. Nakuha sa sospek ang 1 kilo ng sabu na nakakahalaga ng halos 7 milyong piso.
1: Sa Camarines Sur, barangay chairman timbog sa illegal na droga. Balita mula sa Camsur, hatid ni Vince Villar!
3: Hindi na nakapalagpa ang isang punong barangay matapos halugugin ang kanyang bahay sa bisa ng search warrant at nakuha na ng hininalang droga sa barangay Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur, madaling araw nitong Martes, Hunyo 2. Sa ulat ng Presentacion Municipal Police Station, kinilala ang suspect sa alias na Popong, 48 anyos, punong barangay sa naturang lugar at kabilang umano sa high value individuals list ng PNP. Nakuha sa bahay nito ang 2 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may kabuang timbang na 10.66 gramo at tinatayang halaga ng 72,488 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Presentacion Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Thank you, Vince!
2: Pasada Balita!
0: Oras natin ay 5:28. Narito na ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Operasyon laban sa mga pusnit at peking sigarilyo pinaigting sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuya Rod!
4: Good morning, Christian Johnson. Naglunsad ng intensified operation laban sa smuggled at counterfeit tobacco products ang Bataan Police. Kasama sa inilatag na serye ng operasyon sa mga bayan ng Samalamurong at Balanga City ang Special Task Force Against Smoking and Illegal Cigarettes. Pawang mga sari-sari store ang tinumbok ng random inspection ng pulisya upang matumbok ang mga nagtitinda ng mga illegal na sigarilyo. Inisyuhan ng citation ticket ang ilang mga sari-sari store na natuklasang lumalabag sa mga ordinansa ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga tinumbok na lugar ang Barangay Tabing Ilog, Samal, Sabang sa bayan ng Murong at Barangay Kataning sa Balanga City. Ang mga sari-sari store ay lumabag sa municipal ordinance na may kinalaman sa tobacco-free generation. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning.
5: Johnson at Christian, timbog sa Baybas sa Barangay Del Monte, Quezon City, ang 2 suspect na kinilala sa mga alias na Jordan at Jonas, parehas 31 anyos. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli sa akto nagbebenta ng ilegal na droga mga suspect matapos nilang pagbentahan ng nasa 30,000 pisong halaga ng hinihina na shabu ang pulis na nagpapanggap bilang buyer. Nakumpiska mula mga suspect ang nasa higit 330 gramo ng umano'y shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2.2 million pesos. Kuha rin mula mga suspect ang cellphone, motorsiklo at mga parafernalya na gamit umano sa ilegal na transaksyon. Natagal namang si Alias Jordan ay dati nang nakasuhan ng pagbebenta ng ilegal na droga noong 2015. Naharap ang mga suspect sa reklamong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus!
0: Lalaki arestado sa ilegal na droga sa Maynila. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
6: At John po, narestadong 29 anyos na tricycle driver matapos mahulihan ng mahigit 13,000 pesos na halaga ng sabu sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Isang concerned citizen ang nagtungo sa istasyon at isinumbong sa mga pulis ang pagkakadawit ng tricycle driver sa ilegal na droga. Sinasabi niyambro rin ng isang gang ang nahuling lalaki. Nasa custody na ng Rahabago Police Station ang suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
0: Good morning mga kapamilya! Happy happy Thursday! Oras po natin ay 5:32. Gising, bango na po! Yung mga may pasok po ngayong Webes, meron pang pasok.
7: Mga nakikinig na Senate employees atin, may pasok ba talaga o wala?
0: Hindi sila relate gaano, no? Sino bang boss ang susundin natin?
7: Sabi nung isa, naka-work from home kami ngayon, di magwo-work from home ako ngayon.
0: Eh kaso sabi nung isa, dapat bukas tayo ngayong araw.
7: Ano nga kaya?
0: Oy, good morning po sa mga taga-Senado na ilang linggo na pong pagod na pagod sa mga nangyayaring sitwasyon po dyan at kaguluhan. Mabuhay po kayo at kahit naman po sa kahit papaano sa panig po ninyo, tuloy-tuloy ang trabaho.
7: Mukhang medyo matagal pa bago kumalma ang mga pangyayari dyan sa Senado at lagi kayong nalulunisan ha.
0: Pero kapit lamang po. Hindi lang nalunisan eh, namartisan din buong linggo halos eh.
7: Halos araw-araw.
0: Halos araw-araw. Pero kung napansin mo kahapon partner nung session nila, may ilang mga staff ng Senado ba yun na medyo ano eh, masaya dun sa ano eh. Sa change, panibagong change of leadership na naman eh.
7: Sino bang mag-aakalang biglang may susulpot na Senator Chis Escudero para magkaroon ng quorum na magiging 12 yung dating 11 minority block lang.
0: Pero hindi pa ibig sabihin yan na officially ay Senate President na po si Senator Sherwin Gatchalian. Dahil under rules ata partner, yun ang sinasabi nila, kailangan at least 13 yung nandun present na boboto pabor sa kanya.
7: Tingnan ho natin kung saan naabot yan. May mga abogadong nagsasabi na kung talagang gustong i-insist ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legitimate na Senate President, ay kinakailangan niyan dumulog sa Supreme Court.
0: Doon na mismo at yun ang maglalabas ng finality.
7: Dahil meron palang previous case, may president na halos ganyan din kapareho ang kaso noong mga senador dati na kukunti ang bilang pero pinabura ng Supreme Court dahil in-acknowledge ng Malacanang yung naging galawan sa Senado nung time na yon.
0: Which nangyari kahapon. Kinilala ng palasyo yung nangyari sa Senado pati yung panibagong leadership change under acting SP Gatchalian.
7: Tingnan ho natin kung ano magiging development sa araw po na ito. Magkakaroon nga ba ng pagdinigang subcommittee ng Blue Ribbon or sa Lunes na under the leadership of Senator Erwin Tulfo ng bagong Blue Ribbon Committee.
0: Kung magpunta man yung mga inimbitahang resource person mamaya at sabihin natin mag-preside pa rin yung subcommittee na Senator Marcoleta, meron pa rin bang bigat yun? Kikilalanin ba yung mga mapag-uusapan doon at meron pa bang magiging direksyon yun kung meron nagang panibagong majority majority at bagong Blue Ribbon Committee Chairman.
7: Eh, kala ko pinakansila na ng invitation, paano pang pupunta?
0: Mm-mm. At susunod naman kaya yung mga inimitahang resource person na yun.
7: Siguro yung mga resource person, litong-litong ngayon kung sino susundin. Oo. Yung bang naon ng invitation ng Blue Ribbon Committee dati o yung kansilasyon na nagsasabing sa Lunes na lang itutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee?
0: Ang aabangan natin dyan ay kung matuloy sa pagpasok yung dating majority nila Cayetano at let's say nandun na sa plenary ang mga bagong members ng Blue Ribbon, ng dating Blue Ribbon Committee at walang sumipot doon sa mga resource person. Yan ang magandang story doon mamaya kung mangyayari yung ganong senaryo.
7: Eh bumati na nga lang tayo at mukhang magulo talaga dyan at mukhang hindi pa matatapos sa mga araw na ito. Ay, ilan ba meron tayo ngayon sa YouTube?
0: 21 million viewers ang nag-aabang po ngayong araw dito po sa DZMM. Good morning! Masalamat po!
7: Pati yung 21 million na yun, siguro ilitong-lito na rin. Oo. Ano ba talaga, kuya?
0: Iba pa rin ang iba't-ibang oras din yan sa anumang pampanig po ng mundo. Ha? Pero huwag kayong mali dito sa kung ano man ang mangyayari mamaya sa Senado. Abangan po natin.
7: Ay, si Father Tony Herentay, laging nakikinig at nanonood po sa atin. Father Tony, magandang morning at pinababati po niya ang mga taga BJMP ha, sa National Headquarters. Lagi rin palang nanonood at nakikinig sa atin sina Senior Superintendent Neva Renchi Salye ng BJMP National Headquarters at ang kanyang hobby na si Senior Superintendent Jerome Salye, ang Deputy Director naman ng Philippine Public Safety Academy.
0: Magandang umaga po, mga sir. Binabati rin natin ang mga suki natin na si Jonathan Dimaano ng Ortigas at si Demi Melissa Malabana na nagbabakasyon sa Coron, Palawan. Deserve! At good morning din po kay na Professor Gabby Lopez at kay Ma'am Elsie Bullion Florentine at kay Ma'am Sarah Concepcion ng Los Angeles, California.
7: Kaya bangon sa mga may pasok ho dyan.
0: At habang kayo po'y bumabangon, pakinggan muna natin ang ating kakaibalita ngayong Huwebes.
8: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
0: Naging emosyonal ang isang pamilya nang mahanap ang alagang aspin o asong Pinoy na dalawang araw na wala. Mayo a 8, pakakainin sana ng fur mom na si Mitch Pabingwit ang fur baby na si Coco, pero wala sa bahay. Makalipas ang dalawang araw, nakatanggap ang pamilya ng impormasyong may nakitang puting aso sa kalapit na ilog. Pinuntahan ng pamilya ang ilog at tinawag si Coco hanggang sa may nakitang asong lumalangoy papunta sa kanilang direksyon. Nag-swimming lang ata yung aso, baka nainitan.
7: Mainit kasi, mainit eh.
0: O, kung yung iba nga, naiinitan yung aso pa kaya, hindi.
7: Hindi, magpalipad din siya ng...
0: ng amo?
7: Hindi, magpalipad siya ng lugar para hindi naiinitan.
0: Ah, okay. Tuwang-tuwa ang pamilya na makita ulit si Coco. Pero nagulat na marunong lumangoy ang alaga, lalo't hindi naman ito mahilig maligo.
7: Ay, marunong naman lumangoy yung mga aso. Hindi lang ho nakagawian na nasa tubig sila. Dahil hindi naman sila sa tubig nakatira.
0: Pag pinapaliguan kasi yung as-islag, parang papaligo ka lang ng bata. Diba? Hindi naman parang pool
7: kaya
0: type.
7: Kaya at merong tinatawag na langoy aso.
0: Ah, oo.
7: Marunong lumangoy.
0: Oo, yung nakaangat ang ulo sa tubig. Lang. Hoy, good morning po sa mga fur moms, sa mga fur parents, at sa mga fur babies natin na nagsiswimming.
7: Kung yung aso ang nawawala, hinahanap eh. Yung tao pang nagtatago.
0: Ay, oo naman. Isa kapag ang aso nawawala, buong barangay pa minsan na naghahanap.
7: Ito, buong law enforcement agency ang naghahanap.
0: Buong bansa ang naghahanap.
7: Hindi lang makita.
0: Mayroon na bang reward money? Parang
7: wala pa.
0: Hindi pa umaabot sa ganun. Baka pag meron ng reward money, baka mas lalo
7: maging aggressive ang tao. Siguro hindi na umabot sa ganun. Tatunang unay, meron namang law enforcement agency na naghahanap sa kanila. Yun ang challenge sa kanila na hanapin ipinahahanap ng korte.
0: Lalo pa't dati nilang kasamahan yung iba sa kanila, sila mga law enforcers. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Huwebes.
8: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
8: Pilipinas! Pasada balita na!
0: 5:39 po ang ating oras sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan nga po natin yung update lang po sa mga binabantayan nating power grid. Kasi nga po nito mga nakalipas na araw, kahit umuulan-ulan na partner, naglalabas pa rin ng yellow at red alert ng NGCP.
7: Although dito ho sa atin sa Metro Manila ay mukhang mas maganda at stable naman ang supply ng kuryente. Pero sa Visayas Region, ang Visayas grid po ay nais sa ilalim sa yellow alert kahapon. So kumusta bang ating mga kababayan dyan sa Visayas Region na sinusuplayan ng kuryente mula sa Visayas grid?
0: At hanggang kailan po ba papasanin ng mga customer na mga kapamilya natin dyan yung kalbaryong yan, eh papalapit naman na po yung panahon ng tag-ulan. Hanggang sa panahon po ba na yun ay stretched pa din yung ganyang problema, kailan maaayos yung problema sa mga planta. Atin po nga alamin yan mamaya sa ating pagbabalik. Kasama po ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP.
7: Ang hiyan pala ng Batangas ay nanonood sa atin.
0: Aba,
7: ha?
0: Aba, Ate Shea.
7: Paano Ate Shea, ikaw ba'y papasok ngayon o work from home?
0: Malaman natin kay Ate Shea. Good morning, Ate Shea.
7: Good morning, Ate Shea. Magandang morning. At saka si paring Zaldi Nagit pala, nagpapabati rin ng happy, happy 80th birthday daw kay Attorney Martha Farolan. Pagbati mula kay Tita Joy and Jean Season ng Mandaluyong City. Happy birthday sa mga nagbe-birthday
0: today. Happy birthday po at belated happy birthday din kay ano, kay Professor Arjan Aguirre na isa sa mga suki nating guest dito palagi kasi sabi niya nanonood siya palagi sa atin. Good morning po at happy happy birthday.
7: Ray Reyes, magandang morning din. Nag-attendance 6 sa Pasada Balita. Good morning, Ray Reyes.
0: Good morning din kay Sir TJ David sa Queens, New York at si Kabalenzo Simo Gasmi.
7: Kaya pa ako, Kabalene.
0: Ang oras natin.
7: Oras po natin. 5:41 na pala.
0: Babalik po kami.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
14: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
0: Kami po yon, kami po si Christian Yosores.
7: Po si Johnson Manabat, magandang morning ho sa mga nakatutok sa atin sa YouTube at pati na rin sa mga nasa cable, yung mga nasa abroad din, maganda umaga.
0: At makinig po yung mga kapamilya natin sa Visayas dahil po kasama na natin ang tagapagsalita ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, para po mahinga natin ng paliwanag at kuno ba ang magiging sitwasyon moving forward sa Visayas Grid dahil nga po sa naitalang yellow alert kahapon, pati po ng mga nakalipas na araw, ano. Kasama na po natin si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, ang spokesperson po ng NGCP. Attorney, good morning po. Welcome po sa Pasada Balita, Christian at Johnson.
7: Good morning, Attorney.
16: Good morning, Christian. Good morning, Johnson.
0: Apo, Attorney, kamusta na po yung 10 planta na na-report pong may force outage kahapon at 9 na tumakbo under derated capacity?
16: Well, ang apat sa malalaking planta, no, apat doon sa 10 na binanggit mo, wala pa rin sa transmission facilities natin, hindi pa siya nakakabalik. Kaya ang projection for today, yellow alert pa rin. So, yun nga, no, mula May 12, no, nag-umpisa yung yellow alert, patuloy yan hanggang today at hindi natin makikita ang sana bumaba yung demand, no? Pero hanggang ngayon, yellow alert ang magiging projection natin. Okay. Hanggang makabalik yung mga malalaking planta.
7: Attorney, pagka ba sinabing yellow alert, ano ibig sabihin nun? Ano ba magiging epekto sa mga consumer?
16: Ang yellow alert, ibig sabihin, vulnerable na yung grid. Ibig sabihin yan, kaya vulnerable dahil pag may isa pang plantang malaki na mawala sa sistema, maaring magkaroon ng power interruption.
7: Opo.
16: So yun yung ibig sabihin ng yellow alert. So kumbaga warning na yan na anytime pag mayroong plantang bumigay pa ulit, magkakaroon na tayo ng tinatawag na red alert o yung posibleng magkaroon ng power interruption.
7: Opo. Magkakaroon lamang ng power interruption kapag nag-red alert na ang grid.
16: Tama po yun.
7: Opo, yun ho bang mga planta na nagsusupply ng kuryente, scheduled ang kanilang maintenance o talagang may mga pumapalyang planta ngayon?
16: Actually, yung 10 binanggit mo, ang tinatawag nila doon ay forced outage o yung hindi inaasahang pagpalya. Kasi hindi ito yung naka-scheduled maintenance. Pag nag-scheduled maintenance po kasi tayo, pag nakikipag-usap ang NGCP sa mga planta at nakikipag-ayos tayo ng schedule, tinitingnan natin yung panahon na hindi sila sabay-sabay, hindi magkukumpulan para hindi naman magkaroon ng alert status ang sistema. Pero yun na nga, pag sumaba yung hindi inaasahan, no, bigla ang pagdirik ng planta, saka nagkakaroon ng red at yellow alert.
7: Opo. Mayroon po bang paliwanag yung mga planta sa atin kung bakit po nauwi sa force outage yung kanilang operasyon? Is it because of the high demand or yung sa panahon po ba?
16: Well, ang NGCP kasi, no, tagahatid lang kami ng kuryente, so wala kaming kinalaman sa pagpapatakbo ng mga planta. So hindi namin masasabi ng may kalinawan kung ano yung man nagiging dahilan kung bakit sila naka-forced outage. So mas mainam na ang Department of Energy ang sumagot niyan. Pero yun na nga, ang parati natin sinasabi, mas maganda talaga kung may sapat na pasobrang kuryente na maski magkaroon ng biglaang pagpalya ng ibang power plants, hindi maantala yung supply ng kuryente. At sinabi rin naman yan ng Department of Energy, bagamat sila ay nagtatrabaho para magkaroon ng karagdagang power supply, lalo na yung sa solar at sa wind,
7: okay.
16: Sinabi nila kamakailan na mas maganda talaga na magkaroon ng tinatawag na base load o yung planta na kapag na hindi umaasa sa pabugso-bugsong panggatong like tulad ng araw tsaka hangin.
7: Opo.
16: Yung base load ang kanila ngayong tinitingnan.
7: Opo. Halimbawa po itong apat dito sa 10 nag-force outage kahapon na binanggit po ninyo na mukhang hindi pa rin sila makakabalik ngayong araw at baka mag-yellow alert pa rin po, no? Meron po ba silang na-communicate sa NGCP kung kaya nilang makommit na within today, maayos po yung mga planta nila? May ganun po ba silang sinasabi din?
16: Hindi po by today. Ang datos po namin, of course to, no, lahat ng member ng sektor ng enerhiya nang nagdadasal na mas maaga silang makabalik, pero yung datos na nandito sa akin ang nakatala babalik, dalawa babalik Agosto pa, yung isa makakabalik ng Hulyo at yung isa anytime June, pero walang estimated exact date dun sa detalye dito sa akin, wala.
7: So, attorney, ang meron lamang po na kumbaga ay tendency na makapag-declare ng yellow alert at huwag namang umabot sa red alert declaration ay ang Visayas Grid. How about yung iba? Tayo po dito sa Metro Manila, mukhang malabo naman bang magkaroon ng yellow alert or red alert na status?
16: Right now, parang hindi, no? Kasi tinitingnan po yung forecast for today, June 4. Nakasulat dito, mababa kasi ang demand, malamig, nag-uumpisa ng umulan.
7: Umula na.
16: So ang demand na nakikita natin, 11,575. Pero yung papasok na kuryente sa sistema, hanggang 15,299. So meron tayong pasobrang higit na 4,000 megawatts, no? Pero again, parating ang caveat ko, pwera na lang kung magkaroon ng sabay-sabay na biglaang pagdilik ng planta. Nakakita na tayo sa nakaraang mga taon na minsanan pag ang mga planta, pag sabay-sabay talagang biglaang tumitirik, umaabot hanggang 4,000 megawatts higit yung nawawala sa sistema. So although mukhang malaki yung pasobra ngayon for today, hindi na natin masabi with absolute certainty. Pero tama ka, no? Mukha namang malabo. Mukhang hindi mangyayari. Kasi mababa ang demand.
7: Opo. Wala naman din control ang NGCP kung halimbawang talagang magkasunod-sunod at magkasabay-sabay ng pagpalya ang operasyon ng mga planta ng kuryente.
16: Wala talaga. Mas minsan, tinatanong kami ng marami, kayo, di ba, ang naghahanap ng reserba? Dapat kayo ang may toka na magkaroon ng reserba. Pag nagkaroon na kasi ng red alert, yung reserbang inaangkat ng NGCP, yung binibili namin, tumatakbo na yan. Ibig sabihin, pati yung reserba, nakalarga na bago kami maglayag ng red alert.
17: Opo.
16: Kaya pag nag-red alert, ibig sabihin lahat na, simot na yung kuryenteng nasa sistema at naka-dispatch na yan. Ginagamit na natin pero kulang talaga.
17: Opo. By experience, ma'am, yung binanggit po ninyo na nitong mga nakalipas sa taon, may ibang karanasan tayo na sabay-sabay nagkakasabay-sabay ng pag-shutdown ang mga planta. Ano ba ang commonly na dahilan ng mga yun before?
16: Hindi ko masabi kung ano yung common nilang dahilan, no? Kasi iba-ibang mga planta ang nag-rotate taon-taon. Pero tama ka, mula nung siguro pre-pandemic pa o lumala nung pandemic, nakikita natin na taon-taon nagkakaroon talaga ng alert status dala ng biglaang pagtirik ng mga power plants.
17: Mm-mm.
16: So around 97% of the alerts, the 200 plus alerts na nangyari in the last 10 years, dala yan ng mga planta na bigla ang tumitirik. So makikita talaga natin na dapat siguro pag-aralang mabuti kung ano yung mga dahilan, kung yan ba edala ng edad ng planta.
17: Mm-mm.
16: At mas mainam talang mas marami pang pasobrang kuryente, maraming excess capacity na base load. Mm-mm. No? Kasi ang pumapasok ngayong marami ay tinatawag nating variable renewable energy.
17: Apo.
16: Yan po yung solar at yung wind. Na bagamat maganda dahil yan ay environmentally friendly, ang magiging problema ho natin dito sa pagbiglang mawala ng araw o biglang mawala ng hangin, wala rin tayong kuryente. At nakita natin, kita nyo, ang forecast for today, ang yellow alert is 4 p.m. to 9 p.m.
17: Mm-mm.
16: Plus yung kasagsagan ng red alert sa Luzon nung Mayo 13, 14, 15, I think. Nag-uumpisa yan mga bandang alas 3, alas 4 hanggang alas 12 ng hating gabi. Minsan halos alas 12 pasado o alauna ng madaling araw. Yan kasi wala ng solar, wala ng araw.
17: Mm-mm.
16: So nakakatulong ang solar during the day, pero pagdating ng gabi o palubog ng araw, wala na siyang maiambag sa sistema. Kaya ang hinihikayat talaga ng NGCP matagal na ay magkaroon tayo ng tinatawag ng natin na energy mix o yung iba't ibang klaseng teknolohiya o panggatong na ginagamit para hindi tayo sa nakasalalay sa isang klaseng pinanggagaling ng kuryente. Huwag puro solar, huwag puro coal, huwag puro hydro. Kasi pag hydro naman ho at mag-El Nino, bawas rin ho yung magiging gawa ng kuryente pag kulang ang tubig at inuuna ho ang pang-irrigation at tubig pang-inom. So marami ho tayong dapat i-consider from the planning perspective ho.
7: Opo. Attorney Mutya, tama ho bang sabihin na Mentrans nagkakaroon ng matagalang declaration ng yellow or ng red alert sa isang particular grid ay magre-resulta sa mas mataas na singil sa kuryente ng mga consumer?
16: Well, maaari yung magkaroon ng pagtaas ng presyo ng kuryente kasi pag ganyan ho, market, kasi meron ho tayong merkado at yung merkado ho, nagbibidding ho sila dyan sa presyuhan ng kuryente.
7: Western po so, ba ito, attorney?
16: Supply, ano po yun?
7: Sa Western po ba itong binabanggit nyo?
16: Yes po, tama po yan. Pag konti po ang supply, maaari hong yung mas mahal na planta eh makalusot ho doon sa tinatawag nilang clearing. Pero mas maganda hong magpaliwanag dyan ng IMAP mismo na nagpapatakbo ho sa Western. Kasi ho, sila ho talaga yung kabisado yung mga yung sistema dyan. Pero meron ho talagang impact sa presyuhan pag nagkakaroon ng mga alert.
7: Opo. Sabi ho ng Energy Department, kinukumpirma ho nila na magkakaroon ng pagtataas sa June billing ng mga consumer po ng Meralco dahil sa series ng red at yellow alert. Kung halimbawang magkaroon nga ng pagtataas sa June billing, ang NGCP ho ba'y merong kumbaga magiging share? Ano man ang magiging increase ng rate ng consumer?
16: Yung NGCP kasi, dalawa ang kinokolekta namin sa consumer. Isa, yung kumbaga toll. Kasi daanan ho kami, no? Taga-deliver kami ng kuryente. So yung toll ho, hindi ho tumataas yan sa isang taon. Ang tinatawag ko kasi sa NGCP, revenue cap. So ibig sabihin, yung collection niya, hindi ho pwedeng tumaas sa presyong dinetermine ng ERC. Kung sinabi ho ng ERC, let's say 58 billion for one year, no, sa buong Pilipinas, hindi ho tataas yan kahit anong mangyari. I-divide lang ho natin yan sa 12. Tapos, umaakit baba lang ho yan, depende ho sa konsumo ng tao. Pero yung collection ng NGCP para sa sarili niya, hindi ho tumataas doon sa itinatala o tinatakda ng ERC. Ngayon, meron rin ho kami pangalawang kinokolekta, yung tinatawag ho nilang ancillary services o yung binanggit ko kaninang reserba. Yan naman po, ibinibigay namin sa mga power plants din. Yan po yung posibleng magtaas. Mga higit sa kalahati, lampas kalahati ng isinisingil ng NGCP, napupunta ho dyan sa ancillary services. So a little under 50% po yung napupunta sa bulsa ng NGCP at yung karagdagan na 50 or so plus, yan ho yung maaring sumabay sa pagtaas ng singil ng kuryente dahil ho sa red alert. Pero yan ho naman, kagaya ho ng Meralco, tinatawag nating pass-through o collection lang ng NGCP pero agad-agad hong ibinibigay sa mga power plants. Kasi sila po yung nagbigay ng kuryente. Sila po yung supplier ng kuryente.
7: Opo. Attorney, nitong nakalipas na mga araw, parang Tuesday yata, na nagkaroon ng pagdinig po sa Kongreso, natanong ho ang NGCP doon sa power tripping ng Ilihan Tayabas Transmission Line. Ang tanong ho ng isang kongresista ay pinutol ba o naputol? Ano hong resulta ng inyong investigation doon sa incidenting yon?
16: Iyan ay in-refer na namin sa Philippine National Police kasi nga no, mainam na tingnan nating mabuti kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang ngayon, ang recommendation nila ay additional investigation pa po.
7: Pero tama
16: so,
7: po.
16: Yes po, go ahead.
7: Tama po na yung pagkaputol ng linya na yon ay unusual kung sa inyong observation. Hindi siya basta-basta.
16: Kung titingnan mo, ako po ay abogado, hindi ho inhinyero.
7: Opo.
16: Pero napansin din ho ng mga kongresista na pag sinipat niyo, pag tiningnan niyo humaigi yung mga kable, parang masyadong malinis yung
7: pagkaputol.
16: Ngayon, syempre marami hong palaisipan. Nabanggit rin ho sa Kongreso yan na napakataas ho ng tore.
7: Kaya
16: sino
7: nga
16: naman hong puputol? Live wire yan, paano mapuputol? Ang sinabi ko ho doon, natatandaan kong sagot at yun pa rin ho ang aking nasa isip ngayon, kaya nga ho natin inirefer sa PNP kasi marami hong mga facts na hindi ho, doesn't make sense kumbaga. No, mga palaisipan na oo nga, bak mataas yan, live wire yan, pero ba't masyadong malinis? Kaya mas maganda mag-imbestiga yung yung bihasa sa pag-investigate at hindi naman ho yan ang larangan ng NGCP. So magandang PNP ho ang magsiyasat yan.
7: Pero yung supply ho ng kuryente na siniservisyuhan ng Ilihan Tayabas Transmission Line na yon, na ibalik na ho ba sa normal?
16: Yung linya po, so May 13 po nawala yung linya, no? Wala pa hong yung Ilihan Tayabas na binanggit nyo,
17: opo,
16: na ibalik ko natin ng walong oras. So same day ho, na ibalik natin. Yung pangalawang linya ho, yung Ilihan Dasma, na ibalik natin sa 12 oras. Unfortunately, yung apektadong planta ho, 5 bago nakabalik, pero naibalik na munang gusto, kaya wala na rin po tayong alert sa Luzon Grid mula May 16.
1: Attorney, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras. Hi daw, sabi ni Secretary Alvin El Chico.
16: Magandang umaga, Alvin.
1: Parang sinasabi lang niya, attorney, na overtime na naman kami.
17: Kaya tama na yan.
1: Attorney, salamat.
17: Salamat
1: magandang
17: po,
1: morning.
17: Ma'am.
16: Yes, magandang umaga.
1: Thank you po. Si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, ang spokesperson ng NGCP. Pagka ba ganung nagye-yellow alert, ano ba ibig sabihin? Manipis ang supply?
18: Ang reserba.
1: Ang reserba. Oh, at automatic ba na pagka ganun, pati hanggang sa mag-red alert, ay tataas ang singil sa kuryente?
18: Kasi law of supply and demand lang naman yun.
1: Eh bakit pa ulit-ulit?
18: Eh kasi kulang ang supply.
17: Tsaka bakit parang taong-taong may ganun?
18: Sabi Visayas lang naman. Sabi ba niyo Luzon?
1: Hindi, Visayas. Mukhang sa ngayon na, mukhang malabo sa Luzon. Visayas grid ang may problema.
18: Akala ko naman yung pag-uusapan yung sa Senado. Kaya nag-haya mo na yung kuryente.
1: Ay, di ba pinatayan nga ng wifi?
17: Oo
1: at
17: nga
1: ng,
17: eh.
1: Ano?
17: Pati ng aircon.
18: Ang tanong, meron bang hearing ngayon?
17: Yan, oo. Oh. Abangan
1: si,
17: natin.
1: Si Sherian ngayon, nalilito kung papasok ba daw siya o hindi. Eh.
18: Sabi niya?
1: Hindi, kasi work from home. Sabi nung
17: sabi
1: isa,
17: ni,
1: di ba?
17: Nila...
1: Sabi naman nung isa, tuloy daw ang hearing ngayon.
18: May press ko na.
17: Ngayong umaga.
18: 9 or 8?
17: Mm-mm. Kaya pupunta na agad si Robert doon.
18: Pero may
17: press con.
1: Oh. Ay, may magla-live din sa Facebook.
17: Ano ba yung press con? Live sa Facebook o sa session nila? Ah, okay.
18: Kaya nalilito din ako. Isa po, nakakalito.
1: So, anong tawag talaga? Former Senate President ba o Senate President pa rin?
18: Asang panig ka ba?
17: Depende
1: nga naman ano.
17: Sa pula sa puti.
1: Hindi kasi kung sinasabi nila na wala na yung dating Senate President na si Alan Cayetano, eh bakit pro tempore pa rin?
17: At bakit acting pa din?
18: Eh naglabas yun nga nakakalito dahil naglabas sila ng ng panibagong statement.
17: Oo.
18: 'Di ba? Kaya nalito din ako sa patrol kahapon eh. Kasi narinig ko si Senator Erwin Tulfo.
1: Oh, pero ang tanong, naririnig ka ba?
18: Naririnig ba ako?
17: Wala.
1: Tigilan na natin.
17: Sige na. Andito na yung kumpare ko, tatagay na kami.
1: Ano?
17: Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po ulit si Christian Yusores.
1: At ako po si Johnson Manabat, pero wala maglilipat ng channel, walang BBTO ang bumitiw. Nako, hindi kayo magiging updated sa magiging panyanyari mamaya.
17: Lagot. Kumapit po, kapit.
1: Gising Pilipinas, susunod na with Secretary Alvin El Chico. Bukas ulit.
17: Bye.
19: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita.

0: November, KBP! It's a Thursday! Ang saya-saya, no? 6:03 in the morning, wakey-wakey!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
4: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
5: Gising Pilipinas!
0: Halika na! Iwan nyo na yung Netflix, Netflix na yan. Netflix po tayo. Arriba-arriba. Mr. Gising reporting in the morning. Narito na mga maiinit na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang biglang dumalo sa sesyon si Senator Francis Escudero. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Soto na bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gatchalian sa pwesto si Senator Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idiniklara rin si Gatchalian bilang acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa payag nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado, pero iginiit na hindi katanggap-tanggap ang nangyayaring bangayan sa politika na nakaapekto sa kanilang trabaho. Nanindigan ng bagong mayorya na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano at iginiit na dating hatol ng Korte Suprema na itinuturing na quorum ang 12 dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado. Nilinaw din ang bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto, pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat nang magpatuloy ang trabaho ng Senado. So wala palang nahalal na Senate President, pero ang 12 na majority ng 22 kayang ideklara lahat ng posisyon na bakante. Parang ganun po ang gusto nilang palabasin. Nangyari ang rigo doon matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Nanindigan din ang bagong mayorya na walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal. Illegal daw po ang rigodon at nanindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan ng Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn po ang Senado matapos lang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27. 7 minuto makalipas ay ka-6 ng umaga, gising na bango na, kinilala ng Malacanang ang bagong liderato ng Senado. Ito'y matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ang nangyaring balasahan sa Senado. Pero buwalta ni Senate President Alan Peter Cayetano, o paano ngayon yung term natin, Camille? Paano sa newscast? Ano bang dapat? Senate President Alan Peter Cayetano o dating Senate President Alan Peter Cayetano? Mag-decide kayo, manindigan kayo, ha? Ano bang tama? Doon tayo sa mayorya o doon muna tayo sa dati? Kasi syempre magmamatter yun. Sabi, ba't mo sinabing dating Senate President ako?

0: O bago ang kanselasyon ng sesyon, magdaragdag naman ang Philippine National Police ng mga pulis sa Senado at kalapit na government facility sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at minority block ng Senado. Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod po ito ng pahayag ni bagong committee chairman Erwin Tulfo na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na mga tauhan ng Senado na kanselahin ang imbitasyon sa pagdinig sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano. Kabilang sa unang inimbitahan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang 18 nagpakilalang dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng komite. Nanindigan si Tulfo na hindi maaaring ipilit ang pagdinig ngayong araw matapos ang nangyaring rigodon sa Senado. Itinanggi rin ang senador na may pinagtatakpan ng bagong mayorya at iginiit na may paglawag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Daw na lang kinwestiyon ng ilang senador ang legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Sa kabila ng rigodon, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayun na naman, Camille. Iginiit po ni Senator Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iniutos ni Cayetano na panatilihin bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Para sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng work from home arrangement ngayong araw para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite. Samantala, inihalal po na ang bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Bukod sa Blue Ribbon Committee, hawak na rin ni Erwin Tulfo ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibidalik naman kay Bam Aquino ang Basic Education Committee, habang si Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Risa Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo naman ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid naman ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement at Finance Committee kay JV Ejercito, habang Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee naman kay Juan Miguel Zubiri. Sinampaan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ang ilang senador kaugnay ng pagtakas ng buganteng si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Dawid sa reklamo sina Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Sergeant at Arms Mawa Plaska. Nagugat ng reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated efforts na mga inirereklamo para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, mahalagang panagutin ang mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa na pinangalan ang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis ng Senado si De La Rosa sakay ng sasakyan ni Padilla matapos ang pamaril noong Mayo at 13. Sa oras na alas 6:12,
1: oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Hiniling ni Senador Jinggoy Estrada na mailipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Bukod dito, hiniling din ang kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Inaasa ang tatalakayin ang mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunoan na makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula ng sumuko noong Lunes. Humarap pa sa Sandigan Bayan ang dating opisyal pero lumabas sa laboratory test na tumaas ang kanyang heart enzyme. Dahil dito inirefer si Bunoan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Alas 6:13, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinalabas na precautionary hold departure order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. sa desisyon ng anti-graft court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mabigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore.

0: na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa manumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga imbis o ebidensya sa investigasyon. Alam po ba ninyong pinarosahan din ng kamera si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte? Sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso, sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari na makaramdam ng init na makita si Ann Curtis sa botong 263-8. At 7 abstention, napatunay ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wastong pag-uugali bilang kongresista. Dahil dito inatasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsasailalim sa gender sensitivity seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng public apology sa aktres at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media. So ano lang, parang walang suspension, walang ganun. O hindi kagaya nung kay Barsaga na expulsion. Parang ano lang ito, minor lang yung kanyang parusa. Lusot na po sa kamarang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas sa botong 267-20 at 7 abstention. Inaprubahan ng panukalang layong pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang sa second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling maisa batas, obligado ang mga kandidatong magsumite ng sworn statement sa COMELEC para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. Mayakda ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Nauna nang isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi sinertipikahang urgent ng Pangulo. Standby Radyo Patrol. Bati muna natin na isang magandang umaga, mga suki, kagaya ni Grace San Mateo at ni Dr. Angelo Librojo. Ganon din si Paulo Baldin ng Virac Catanduanes. Ang sabi ni Dr. Librojo, sabi ni SP, unconstitutional daw yung ginawa nila. Mas constitutional bang ipadlock na lang yung Senado? Kanya-kanya opinion, di ba? Pero unahin natin yung pagpapatrol muna ni Trish Salindo. Go, Trish!
1: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila, ngayong Webes ng umaga, banayad pang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound ng Espanya Boulevard. Pagdating ng Lacson Avenue, may kaunting pagbagal sa bunga ng kanto ng Earnshaw dahil sa mga taxing nagsasakay na pasahero malapit sa bus station. Luluwag ng muli habang paakyat ng nagtahan o Mabili Bridge saka lamang magkakaroon ng build-up sa stoplight pagbaba ng tulay rutang Quirino Avenue. Northbound naman ng Mabini Bridge, ito yung pabalik ng Recto Alvin. May linya ng kalsada sa gilid pag-akyat at pababa ng tulay na hinarangan ng barrier dahil sa ginagawang pagpapalit ng mga tubo sa lugar. Wala nagtahan, mabilis ang usad at wala pang masyadong sasakyang bumibiyahe sa Legarda. Partikular yung kalagpas ng Arellano University, bandang Recto Menzola hanggang sa makaabot sa Rizal Avenue. Tuloy-tuloy lang ang biyahe sa Recto Divisoria habang pansamantalang saradong kabilang kalsada malapit sa kali ng Ilaya para mahangkot ang gabundok na basura at flushing operation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Makulimlim din ba dyan sa Maynila, Tris?
1: Tama o, Alvin, makulimlim medyo maula. Pero kumpara kahapon kasi na ganitong oras, may nararanasan tayong pag-ambon ngayon, ay mas maayos naman na yung panahon. Yun nga lang, ay medyo maulap pa. So, possibly, baka maya-maya lamang ay pwedeng magbadya yung ulan.
0: Very good. Thank you. Maraming salamat. Trish Salindo, sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Alvin, kung noong nakaraang linggo, pahirapan sumunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas sa mga rice retailer sa Agora Market sa San Juan, ngayon, napilitan na silang tumalima. Kwento nila na balitaan kasi nilang nagbabana ang Department of Agriculture ng mga notice of violation sa ilang mga palengke. Narinig nilang malaki ang penalty at may banta pa ng pagkakakulong kung hindi sila tatalima rito. Kaya para hindi na masampulan, nagbabana lamang sila ng presyo kahit masakit sa bulsa. Narito ang ating mga nakapanayam.
3: Puhunan namin sa mga imported rice, 1,125, bebenta ng 50. Pagpa-plastic kami, pagkain namin, upa sa pintahan. Kaya ang tubo namin sobrang liit. Kaya nga na, kumpikato kami sumunod dahil hindi namin kaya yung penalty.
4: Mag-adjust daw kami ng presyo namin ng bigas. Pag hindi, mahuli kami ng kulis or mga DA. Kung di namin naman yung babaan, huliin kami, mawala yung pisto namin.
2: Yan nga ang mga tinig nila Amang at Jen, mga rice retailer sa Agora Market sa San Juan. Alvin, noong huling pag-iikot ng Radyo Patrol sa naturang palengke, ilang araw matapos ipataw yung price cap, nagbebenta pa ang ilang mga rice retailer ng 5% broken na imported rice sa halagang 53 hanggang 55 pesos. Pero ngayon, 50 pesos na ang presyo ng mga ito nang atin silang balikan. Ayon sa Department of Agriculture, nakapagbaba na sila ng nasa 36 na notice of violation sa mga sumusuway sa price cap. 8 rito ang sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Aba, nakita ko na si Attorney Mel. Attorney Mel, wait lang ha. Ipasok ko lang si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, magandang umaga si Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Higit sa 2.1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Bataan Police sa isang dragnet operation sa bayan ng Limay kagabi. Higit sa 310 gramo ng droga ang nakuha ng pulisya sa isang high-value individual drug trader ayon kay Bataan Provincial Director Colonel Martes Salvadora sa inilatag na bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd Provincial Mobile Force at Limay Police sa Barangay Alangan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug of 2002, ang isasang pangkaso laban sa high-value drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, pasok na natin kagad. Napaka-happy ko dahil meron tayong eksperto agad-agad sa oras na 6:21, si Attorney Melancio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Para hindi po tayo malito, kasi pilong talilong yung ordinaryong mamayan na wala naman pong background sa batas o sa law. O kaya tutulungan tayo ni Attorney Mel. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo.
7: Good morning!
8: Hanggang sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat and good morning.
0: Mas mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon kasi ganitong oras marami pa pong naghihilik. Pero gising na si Attorney Mel. Attorney Mel, ano ba, tama, may basihan ba sa batas ang ginawa kahapon ng grupo ng dating minorya na ngayon ay naging mayorya na po?
8: Opo, mayroon pong basihan sa batas ito. Sapagkat sa ating konstitusyon, ang nakalagay pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Ibig sabihin yung 24. Kaya ang quorum doon is 13.
0: Opo.
8: Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na 2/3, like yung impeachment, like yung pag-approve ng tratado, like yung pagka-counter veto sa veto ng presidente. So malinaw naman talaga, basta't paghahalal ka ng isang Senate President, all the members must participate. So ang quorum doon 13. Kung lower officers, quorum lang at majority ng quorum, pwede na. Maliban na lang doon sa mga specificong 2/3. So ano nangyari kahapon? Ang nangyari kahapon, una, dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan lang dyan, majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Sabi na meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng desisyon doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, doon sa Cuenco, Avellino versus Cuenco, 24.
0: Opo.
8: Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad.
0: Opo.
8: So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24,
0: 22. Lang.
8: Opo. 22.
0: Opo.
8: So therefore, ang ano dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyan, iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Suprema yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator
0: Cheese Escudero. Tama, naging 12.
8: Naging 12, nagkaroon sila ng majority. So ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagdedeklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum.
0: Ah, so kung 12 okay. Sila, oo, pero wala silang Senate President. Okay lang, yes, yun na walang, yes, Senate, okay, President sa ngayon.
8: Kaya Alvin, explain natin yan. So therefore, dineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President.
0: Opo.
8: So, katapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President.
0: Tama.
8: Ng Senate. So therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum lang. Diba? So ano lang yan? 7. Pwede na. Diba? Kasi 12 ang quorum. So inelect nila lahat ng lower rank officers. So therefore, since bakante ang Senate President at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Constitution, kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24, kahit na si Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-e-elect ng Senate President. Mm-hmm. So ang in-elect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, therefore, ang naging acting president, sa Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume.
0: Pansamantala, parang pansamantala siya.
8: Kaya tinawag siyang acting Senate President.
0: So therefore, Attorney Mel, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano, in as far as you are concerned, dating Senate President na siya.
8: Yes, kasi nga iyan rin ang kinlaro, di ba, ng ngayong majority, iyan ang nangyari kagabi. So kaya lang siyempre si Senator Cayetano ang pinipilit niya, kailangan pati yung pagpipili ng mga acting, ng mga ganyan, 13. Dapat sundin natin yung constitutional 13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto . Diba? So
0: ang galing pag hinimay mo, ang galing ng legal maneuver, parang na outmaneuver si Cayetano.
8: Oo. Ngayon, Alvin, ito ang kagandahan yan. Ibig sabihin, ang sistema natin, ang constitutional system natin, at ang system ng procedure ng Senado is working. gumagalaw. Kasi nakita natin yung June 1, June 2, June 3, paralyzed ang Senado. Diba? Parang weaponize yung quorum requirement para hindi magkaroon ng pagpupulong. Diba? Yung hindi kami attend dyan. So wala tayong session. But anyway, but be that as it may, ang ginamit nila Tito Sen, siguro veterano si Tito Sen, edi let's work through the procedure.
0: Yeah, yeah.
8: So, sundan na lang natin yung mga tinatakda ng konstitusyon at ng ating mga alituntunin. Ginawa naman nila.
0: Oh.
8: Di ba? Ginawa naman nila. Hindi tayo boboto ng Senate President kasi nakalagay sa Constitution dapat 13 ang base dyan kahit na sila Jinggoy at si Bato, eh hindi natin mahagilap.
0: Opo.
8: Kaya lang yung mga lower rank, pwede na ang majority of the quorum. At sinabi ng Korte Suprema sa Abellino versus Cuenco na ini-implement na ng Senado since time pa nila Drilon, nila Salonga, eh ang quorum basta't ganyan, eh ang actual count, yung available and functional senators lang.
0: Opo. Attorney Mel, pag nakita mo yung nangyari noong 2015, nandun din yung magkapatid na Cayetano at si Legarda na nag-decide na may quorum sila kahit parang 11 ba sila or 12. Nandun din sila, yes. Kasali sila. Kaya hindi sila dapat nagtaka na nangyari to dahil nangyari na sa kanila dati noong 2015 ata. Attorney Mel.
8: Yes, oo. Ngayon, ang dami na mga nagre-research. Ang dami na pala mga pagkakataon na 12 lang ang dineklara ng quorum. Diba? Iyan sinasabi mo. At yung araw ni Drilon, si Drilon nga, nung Senate President, basta't nagkakaganyan, ine-explain niya pa kung
0: opo.
8: Bakit tayo pwede ng 12 bago
0: opo,
8: siya
0: opo.
8: Magpuntok
0: gabel. Opo, opo.
8: Session convened. Diba? Parang ganyan.
0: Ang galing,
8: so,
0: you know?
8: Ibig sabihin, although messy ang nangyari, Alvin, although messy ang nangyari, talagang nakaka-annoy, alam ko, minsan madi-disappoint ka, it just proves something. The system works. Diba? So, dapat talagang gumalaw ang gobyerno at mayroong mga pamamaraang regular na pwedeng gawin para gumalaw ang gobyerno. Kasi nga eh, yung quorum requirement na we-weaponize eh, o hindi kami a-attend dyan, June 1, June 2, June 3, eh, hindi kayo makapag-uumpisa. Diba? Parang ang nangyari, Alvin, parang sinasabotahe mo na yung session eh. Diba? Hindi ka mukha nung nangyari nung May 26 yung nag-walkout. Yung nag-walkout na yon eh nahandoon sila. Pumunta sila para magtrabaho. Diba? Ang minority lang kasi, alam mo, Alvin, alam naman natin, basta't nasa majority ka, power ka. Ikaw ang nagseset ng agenda. Ikaw ang nag-determine ng flow ng mga bills, resolution. Ikaw ang nagmamanage ng debate. Ikaw ang nag-supervise, diba, ng mga mangyayari sa loob ng session. Power ka. Kaya ang inaasahan lang kasi ng minority, sundan lang yung proseso, yung mga alituntunin para masabi nila ang kanilang mga hinaing para mailigay for record kasi more or less matatalo na sila. Pero ang nangyari nung May 26, ang damdamin nila parang nire-railroad, di ba? Tapos kaya nag-walkout sila para may principled protest noon. Ang kaibahan niyan, so nangyari sa June 1, 2, and 3, wineponize yung quorum requirement. Hindi kami papasok, wala kayong session.
0: Opo.
8: Di ba? So wala, hindi nag-umpisa. Patay na bago pa mag-umpisa nung June 1, 2, and 3. So ang nangyari, na-paralyze ang gobyerno. So pagdating ng June 3, siguro yung mga, ako, nag-i-speculate lang ko, yung mga veterano, let's go through the process, gamitin natin mismo ang procedure ng Senate at ng Constitution at magligay tayo ng acting Senate President.
0: Attorney Mel, maglalambing po ako ha, magbe-break lang ako, 2 minutes lang po, kailangan ko ipasok yung commercial, may dalawa pa po akong tanong sa iyo, alam mo ba kung sino nanonood sa iyo at nagpaparegard, si Assistant Ombudsman, Miko Clavano, sabi niya, pakigreet mo naman ako kay Dean Mel, professor ko yan, estudyante mo pala si Clavano, Attorney Mel?
8: Yes, ang tawag ko dyan, si JJ.
0: Marunong ba ito? Magaling ba si Clavano nung estudyante pa lang o hindi masyado?
8: Galing yan, magaling yan. Unang recitation yan sa akin eh. JJ, alam niyo na, pero magaling.
0: Wow,
8: magaling si Miko.
0: Very good, Miko.
8: At kaya Miko, tignan mo yung message mo. Iniimbita kita sa aking Spotify.
0: Yeah, may vlog pala to si Atty. Atty. Mel, wait lang. 2 minutes lang po. Babalikan natin si Atty. Mel. Kasi may tanong pa ako sa kanya. Ha? 6:33.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Okay po, sumunod ng commercial, magbabalik pa po kami. Wait.
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro! Silima rin na, multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
17: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Your bill, sir.
22: What? 40,000 pesos for dinner?
21: 1,400 on dessert.
23: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO. Love your eyes.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Boses nagigising sa umaga.
6: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Pasensya ka na, Atty. Mel. Kailang maghanap buhay si Atty. Melencio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. 2 more questions kasi may 5 minutes pa tayo na iwan. Atty. Mel, paano po yung mga manggagawa sa Senado? Nagalangan sila, sino pong susundin nila? Si Cayetano ba o yung bagong liderato?
8: yung nagiging problema ngayon. Pero tatandaan natin, may majority na at may minority na. Hmm. So, ibig sabihin talaga, kung igigiit ng kabila ang gusto nila o mag-create sila ng tinatawag kong legal cloud of doubt, talagang malilito lang ang mga ating mga manggagawa dyan sa Senado. Pero, kung titingnan natin ang mga nangyari kahapon, ang majority na dapat ngayon ang masusunod. Pero siyempre, ang ating mga manggagawa, mag-aalanganin rin yan. Pero ang ma-safety dyan, siyempre, majority na susunod. Yan kasi sila na nga ang nangangasiwa ng administrasyon at sila na may authority at may poder ngayon. Nagbago eh, nag-shift eh. Pero habang nagke-create ng legal cloud of doubt yung kabila, talagang nakakapag-umpisa ng gulo. Kaya dapat alisin na yan. Tanggalin na yung gulong yan. At kung gusto nilang manatili sa minority, wala namang problema yon. Kaya lang, tignan na lang nila yung kapakanan ng pangkalahatan ng institution ngayon. Diba? May naaapektuhan talaga.
0: Opo.
8: Pero kung akong tatanong, ang opinion ko, syempre, papaling ka na doon sa panibagong liderato.
0: Opo. Now, yeah. when you analyze it, pag tiningnan mo yung bigger picture, Attorney Mel, pwede bang sabihin na ang naging susi ng lahat ng ito, para lumalabas ang naging hero, si Senador Chiss Escudero, dahil kung hindi siya pumunta doon, edi hindi nangyari ito lahat.
8: Tama ka dyan, Alvin. Tama ka dyan. Kasi kung hindi lumipat si Chiss Escudero, paralyzed pa rin ang session hanggang kahapon, which was the last day, nag-adjourn sila sine die, wala silang magagawa doon. Kaya yes, correct, Alvin, parang he became the clincher. Talagang pumasok siya to get a quorum. Ang importante kasi to do business in the Senate, whether in the legislative meal or in the impeachment, dapat may quorum. Kasi kung walang quorum, a number less than the majority can ask for adjournment. At kung hindi pa rin na-attend, sabi ng Constitution, actually, pwedeng i-compel yung mga hindi uma-attend na pumunta sa Senado. In short, pwedeng pa-aresto at papuntahin sa Senado.
0: Opo.
8: Kaya yun ang last recourse.
0: Opo. At pag tinignan mo yung from a legal standpoint, it appears na yung posisyon ni former Senate President Alan Peter Cayetano ay parang na-weaken. He can appeal, pero para status quo ngayon, ay go to court kung gusto mong questionin.
8: Tama ka, Alvin. Talagang weekend na talaga. Bakit weekend? Tatlong bagay. Number one, halimbawa, tinuloy nila yung ngayon, yung June 4, ngayon, halimbawa, tinuloy nila yung mga hearing ngayon.
0: Opo.
8: Saan nila isasubmit yan? Wala silang plenary floor. Kasi basta natapos ang committee meeting nyo, sinasubmit nyo sa isang plenary body, which actually now is the majority.
0: Mm-hmm.
8: Diba? At the majority can say yes, can say no. So, inang-una. Ang pangalawa, the strength of ng Avelino versus Cuenco, yung desisyon na yun na ang ini-implement since time nila Drilon. And number three, ang clincher, yung executive department natin nagdeklara. What happened was within the rule of law. At kanilang itinatanggap at nire-recognize ang bagong majority. So from the practical and the administrative point of view, ang magko-coordinate lang dyan, yung majority at saka ang Malacanang, ito na rin ang judiciary. Sila talaga, ultimately, kung igigiit nila at magkakaroon sila ng parallel Senate yan, quote-unquote, magko-collapse yon in the ultimate run kasi hindi sila i-coordinate, 'di ba? Ang daming nilang hindi na pwedeng gawin.
0: Opo. Yeah. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, following Attorney Mel's explanation that it renders Cayetano becomes a lame duck SP, hindi po ang posisyon ni Attorney Mel, hindi na nga po siya Senate President sa ngayon. Tama ba, Attorney Mel?
8: Tama. And Alvin, even if let us just say, assuming na Senate President pa rin siya, tama, lame duck, isa sang Senate President na ang hawak niya lang titulo, wala na siyang power. Diba? Sapagkat meron ng ibang majority. Ang majority talaga ang nag-hold ng power sa Senado. Para alam mo naman sa ating demokrasya, numero will count. Diba? That is the harsh reality and the brutal reality of numbers in a democracy. Kahit na ayaw mo, susunod ka. So therefore, ang mangyayari, assuming na siya, he is a person with only a title but with no power.
0: Okay. Ngayon, may isa pa akong tanong. Last question, Attorney Mel. Sa reporter namin kahapon, eh, hindi ba kaya tayo nagmumuryot? Kaya tayo nagagalit na hindi kayo umaksyon dahil ang daming nakabitin na trabaho, di ba? Eh bakit bigla naman silang nag-adjourn? Hindi ba pwedeng pinagbigyan yung mga nakabitin na yon bago sila nag-adjourn? Para nagmamadali sila kahapon, Attorney Mel. Anong paliwanag doon? Eh paano nakabitin? Wala na. Sinidiyay na sila, di wala na yon. Yung kailangan nilang aprubahan, yung mga, naalala mo, may mga generals doon na kailangan i-confirm, may mga foreigner doon na kailangan i-ano yung citizenship. Maraming importanteng bagay na nandun. Ba't hindi nila inaksyonan?
8: Well, siguro, hindi ko rin talaga alam, no? Pero siguro gusto nila munang pahupa yung sitwasyon at gawing madali ang mga pangyayari para magkaroon ng status quo. Kaya nga ngayon, merong press conference si Senator Gatchalian. Baka tingnan natin kung anong sasabihin niya. Baka nga iyan ang sasabihin niya at para gumalaw ang Senado, Alvin.
0: One last pala. Sino magpipreside ngayon sa impeachment? Kung hindi na si Cayetano Senate President at merong Senate President pro tempore na acting Senate President, sino magpipreside sa impeachment?
8: Gandang tanong yan kasi bago sila nag-adjourn kanina, pinasa nila yung amendment sa impeachment procedure, no? Kasi ang nakalagay sa Constitution, kung ang ini-impeach presidente ang magpipreside Chief Justice.
0: Tama.
8: Pero walang nakalagay sa Constitution na kung ang impeachment ay lower rank, kamukha ng Vice President, walang nakalagay specifically kung sino. Kaya itong panibagong resolution na pinasa nila kahapon bago mag-sinadiye ay sinasabing bago mag-umpisa sa July, kung July nga mag-uumpisa, mag-e-elect muna sila ng among themselves kung sino ang magiging presiding officer.
0: Ah, so hindi automatic na si Gatchalian ang magiging presiding officer?
8: Dahil hindi na automatic dahil sa inintroduce nilang resolution kahapon. Ayan.
0: Ah, so uubra na among themselves, may lawyer din naman doon, si Pangilinan nandoon. Sino pa ba ang lawyer doon sa mayorya ngayon, Attorney Mel?
8: Si Pangilinan.
0: Si Chis Pangilinan. Ay, si Chis Escudero.
8: Chis Escudero.
0: Dalawa na lang.
8: Pangilinan. I think meron pang iba. Meron pang iba.
0: Hindi, wala na. Kasi lima lang ata silang abogado. Nandun sa, yung kabila, yung abogado, nandun sa kabila. Si dalawang Cayetano at si Marcoleta. Lima lang silang abogado sa Senado, di ba?
8: Pangilinan na si Senator Kiko piliin.
0: Opo. So kung abogado man yung pipiliin, although wala namang nakalagay na kailangan abogado, Attorney Mel, di ba? Ang magpipreside sa impeachment.
8: Oo, sa panibagong darating na impeachment, makakapili muna sila kung sino magpe-preside.
0: Sige. At least marami pa tayong abangan. Ano po, Attorney Mel, thank you sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo at sana hindi kayo magsawang magpaliwanag sa ordinaryong mamamayan ng mga bagay na medyo komplikado. Ano po? Attorney Mel, thank you po. Kaputol. Ano nangyari?
8: Mabuhay kayo lahat. Mabuhay kayo lahat.
0: Thank you. Maraming salamat kay Attorney Melencio Santa Maria, former dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Abangan nyo yung press conference ni Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Ayan, nalilito na, naninibago pa tayo, hindi huma. Kailangan natin mag-commercial kasi any moment papasok po sa Zoom naman si Senator Kiko Pangilinan. Kaya magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Thursday!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico!
3: Gising Pilipinas!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: May Silimarin, may multivitamins pa.
26: Yan, ang Liver Aid Pro.
25: Tulong sa pangangalagan ng atay.
26: Liver up na tayo
25: with Liver Aid Pro.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
0: Good morning. Tama to si Cha Ansaga. Yung magandang umaga si Cha. Sabi niya, kumakain ka bang tuna chicharon? Oh, paano ba yung tuna chicharon? Yung balat ng tuna? Mukhang masarap ha. Magdadala doon siya bukas. Thank you Cha. Maraming salamat. Magandang umaga din kay Alfred Estilan. At sino pa bang nandiyan na kailang batiin? Habang nantay natin si Senator Kiko Pangilinan, si Mark Hernandez pala. Ang sabi niya ay Happy Jueves. Oh, thank you. Si John, ganun din, hindi po pwedeng talakayin yung promotion ng military at yung naturalization kasi hindi pa po constituted yung mga committees. The chairman pa lang ang elected. So it will take time. It will take time para maano yan? Ang mga abogado, hindi si Jinggo abogado, ang abogado si Cayetano, isang Cayetano, si Escudero, si Pangilinan, at si Marcoleta. O dagdagan nyo, tanggalin nyo si Estrada, hindi yan abogado. Lima lang, diba? Kasi I was thinking baka pito or walo, kasi dati halos lahat ng miyembro ng Senado, abogado eh. So tama ako, lima na lang silang naiwan. Although hindi naman sinasabi po na kailangan abogado ang presiding officer sa impeachment trial. Sabi ni Joyce C. Drueco, ang kalat-kalat sa Senate, dapat linisin na yan sa 2028. O, sabi ni Joyce yan ha. Pati yung mga family at friends niya na asar sa mga pasaway na politiko. Magandang umaga din sa iyo, Ann Bustamante Calumarde. At si Ronald Soriano, masyadong maharot. Si Senator is... Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga po. Kailangan po na maraming popcorn. Mukhang mahaba-haba pa po ang Senate drama. Opo, hindi pa po tapos. Ano, natalo nga daw po yung Netflix sa sobrang exciting ng pangyayari dyan sa Senado. Ay mamaya, abangan po natin yung... Hindi na po kami nasagot ni... Ano, sinasagot ni Senator Sherwin Gatzalian. Ay maintindihan mo naman yung mama dahil busy. Siya yung acting Senate President at nahalal po siyang Senate President pro tempore. Pagbigyan muna natin. Ano po? Si Ma'am Elsie Balion Florentine, ang saya-saya ng Senate only in the Philippines talaga. Ay sinabi mo pa. Si Sara Concepcion, gising na rin. Ganon din si Elia Trinidad. Happy Thursday from Santa Ana, Maynila. At si Josh Kyle Edip. Oy, magandang umaga pala muna sa lahat po ng mga pensyonado. Aha! Meron kayong 10% increase sa inyong pensyon, ha? O, nakuha nyo na ba? Pag hindi nyo pa nakuha, baka yung inyong contingency date ay nandun pa sa pagkatapos ng A15. Kasi meron po yung cut-off, 1 to 15, tsaka 16 to 31. O, ba talaga? Ay, 10% is 10%. Maliit kung sumaliit. Dahil nga naman po, pag ang pensyon mo, can you imagine ang pinakamaliit na pensyon ngayon sa SSS? 2-2. Paano ko naman mabubuhay naman sa 2,200 naman? Kung sangkater pa yung iyong maintenance medicine, kulang na kulang yun. Hindi ho ba? 2,200. Ang pinakamataas naman ay 26,000 plus. Yun na yung mga pang chief executive officer. Pag nag-retire kang CEO, malamang sa malamang, nandun ka sa 26,000. Ayan. Ay, si Senator Tulfo na ba? Ayan, maganda yan. Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po sa inyo, Senator.
5: Good morning!
7: Alvin, Amarin Doris, magandang umaga.
0: Opo, dako, tinan mo yung boses ni Senator Tulfo, pero di bale, kahit pagod, kailangan ma-inform ang publiko. So, ang posisyon ninyo ngayon, Senator Tulfo, bakante na rin pati yung Senate President, kasi narinig ko po yung briefing nyo after the incident sa Senado kahapon.
7: Tama po.
0: Ang sabi nyo, si Alan Peter pa rin yung Senate President. Hindi po, ay, wala na.
7: Hindi na po. Hindi na po. Bakante na po yun eh. Bakante na po yun. Base po ito doon sa Abilino and Cuenco ruling noong 1949 na Supreme Court. Hanggang ngayon po, hindi po napapalitan po yun. Number two, yung sinasabi lang walang quorum, hindi ko po maintindihan parang Alvin eh. Eh, baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, sina Senadora Loren, Senador Alan, at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
0: Opo.
7: Nililista po kasi doon yung... Diba tinatawag after yung roll call, kung narin ganoon, Aquino, ganito, Cayetano, present, diba? Tataas ng kamay. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 beses po na 12 lang ang senador nagkaroon sila ng quorum. Kaya hindi ko maintindihan bakit. At pareho po sila, sila pong tatlo, nandoon sa mga panahon na yon. Pumayag po sila na may quorum. Kaya nga po, pinapaalala ko sa kanila sa tatlong... Buting senador natin, balikan po yung journal entries po ng Senado noong May 21, 2008, February 11, 2009, September 29, 2010, May 8, 2012, May 5, 2015, May 15, 2012, May June 2, 2015.
0: So, ibig sabihin, hindi lang pala isang beses. Maraming beses na nangyari na ito.
7: Paring Alvin, eh, pumunta po sila doon mamaya. Tingin po nila sa ikang sa journal entries po ng Senate, nandoon po ito. At mayroon pa pong breakdown nga, paring Alvin, kung iyong mamarapatin,
0: sige
7: kung
0: lang.
7: Okay lang po.
0: Sige lang.
7: Noong May 21, 2008 po, 12 lang sila. Si Senadora Loren, late pa nung dumating. Tapos na po yung roll call nung dumating siya. Kung tutuusin po, considered absent na po yun, di po ba? Ganon din po si Senador Alan Cayetano, dumating po late na after ng roll call. Si Senadora Pia po, nasa official mission. Mukhang may biyahe po ito. No February 11, 2009, present po si Senadora Loren, Senador Alan. Lahat po silang tatlo, Senador Pia, present sila. Pero 12 lang po sila doon sa session hall. September 29, 2012, 12 lang din po sila. Si Senadora Loren at Senador Alan, nandun po present. Si Senadora Pia, on official mission ulit. May 8, 2012 po, 12 po sila ulit. Present po si Senadora Loren, official mission si Senador Alan. Si Senadora Pia, present din. May 15, 2012, ito po, arrived after roll call si Senadora Loren. Official business po si Senador Alan at Senador Pia, present. May 5, 2015, 12 din po sila. On official mission po yung dalawa, Senadora Loren, Senador Alan, present po si Senadora Pia. June 2, 2015, 12 lang din po sila. Present po si Senadora Loren. Official business po si Senador Alan. Official business Senadora Pia. Ano po nila nire-reklamo nila? Pumayag sila na may quorum na 12 lang. Kahapon kami, 12 lang din kami.
0: Opo. So ngayon, panayang...
7: Hindi ko po maintindihan ngayon na illegal daw yung kahapon.
0: Opo, Senator.
7: Pag 12 po, majority po. Kasi ngayon, consider lang po kami ngayon as 22 dahil yung isa nagtatago na po. Hindi po makompel ng Senado, ng Sergeant at Arms na mag-attend sila dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman po nasa BJMP. Paano naman siya mag-attend ng session? So, consider lang po kami na 22.
0: Ama,
7: to get the majority, i-divide mo lagi sa 2 plus 1. So kung 22 divided by 2 is
0: 11 plus 1, 12. O, tama,
7: plus 1 is 12.
0: Tama po,
7: so
0: tama
7: 12 po. 12 po kami kahapon, may quorum po kami. Ewan ko sinasabi niya na wala.
0: Opo.
7: Illegal. Paano naging illegal? Eh kung mga dating panahon na ito.
0: Senator,
7: kaya nga po pakiusap ko sa kanila, baka po pwede po balikan po ninyo yung ikang journal po ng Senate ng mga panahon na yon. At doon po makikita po ninyo na pumayag po kayong tatlo na magkaroon po ng quorum bagamat 12 lang po ang senador.
0: Senator, paano po yung for today? Panay po ang Facebook Live kagabi ni former Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang hearing. Sabi niya, wag niyo ipadlock ha, tuloy ang hearing today. Eh paano
7: he's
0: yan?
7: Speaking,
0: sabi mo,
7: he's talking on based on his experience. Siya po kasi nung House Speaker siya sa Kongreso noong 2020, pinadlock niya parang walang sesyon. Ginawa niya kasi hindi po gagawin ni Senator Win Gatchalian yan, okay, ni Acting President Gatchalian. Hindi niya, wag niya pong gayahin si Acting President Gatchalian si ginawa niya sa Kongreso. Pangalawa, yung sinasabi niya, walang independence, nakikialam ang administrasyon. Kasi na-experience niya rin yan, paring Alvin. Si Pangulong Duterte ay nagpababa sa kanya, bumaba ka dyan dahil ang House Speaker na ngayon ay si Lord Alan Velasco. So doon niya naramdaman na nakikialam ang palasyo. Ngayon po wala naman pong nakikialam sa kanya eh. Di po ba? Oo. Hindi po nagbutuhan ho kami, wala nakialam. O ngayon yung mga pinagsasabi niya na hindi independent ang lehislatura kasi na-experience niya noong panahon ng Pangulong Duterte.
0: Apo.
7: Kasi huwag niya ipadlock kasi na-experience niya, pinadlock niya. Siya ang nagpadlock. Kaya nga po, yung kanyang order, instruct sa Senado naman po, sa Kongreso, ika nga, numbers game po lagi yan. Di po ba magbutuhan? Magbutuhan tayo, let's divide the house. Kung sino po ang majority, kung sino po ang lamang, yun po ang panalo. E lamang po kami kahapon 12, di po ba may impasse? Well, 11-11, hindi kami makakilos.
0: Naging 10-12.
7: Umasok si Chisdel na konsensya na raw po siya.
0: Tama.
7: At nahihiya na ay mga kapitbahay niya, mga kaibigan niya. Sabi ba, di ka pumapasok, pumasok ka na. Pumasok ko kahapon. Kaya naging 12 kami. Ano ang problema doon? Hindi nila ma-accept, hindi nila matanggap silang tatlo.
0: Oo, tama. Paano yung hearing mamaya pag tinuloy nila?
7: Paano po magkaka-hearing? Sinabi ko na nga po Lunes, diniklara ko na po, pinadalhan na po ng notices lahat po ng mga invited guests. Kasama po yung mga sinasabi lang 18 Marines. Pinadalhan na po yung kahapon na move po ang hearing sa Monday at 9 a.m. So, kaya ano pa hong sabi niya, tinatago, tinatakpan ng katotohanan. Papayag na po na magkaroon ng hearing. Maririnig po ng tao yung mga gusto lang marinig ulit.
0: So, bukas naman po ang grupo ninyo, halimbawa sa rekonsilyasyon o pakikipag-collaborate sa kanila kung gusto nila.
7: Paring Alvin Maring Doris, ang sisti kasi dyan sa Senado, may administrasyon, may majority, may minority. At the end of the day, magkakaibigan yan. Magkukumari pa nga, magkumpar. Diba si Senadora Pia mismo nagsabi na matagal na tayo magkakaibigan, magkakumari, magkakumpare, magbabarkada. Tapos, so welcome po. Di ba pag magkaibigan kayo, magkaiba lang po yung inyong prinsipyo. Pero welcome at the end of the day. Trabaho lang po ito. Kaya nga po, welcome po sila with open arms. Mag-usap po ulit tayo. Lalo na po yung mga magkakaibigan, magkukumari. Let's talk, di ba? Pero pagdating, pag may araw po ng session, oras po ng session, di sige, magbalitaktakan tayo, huwag tayo magpansinan. Pero at the end of the day, it's just part of our jobs, di ba?
0: Sige po, salamat Senator, ha? Mabuhay po kayo. Take it easy, ang puso mo. Thank you. Maraming salamat. Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakakalito yung mga bagong posisyon. Oy, Chichi, ha? Dati na raw. So, dating si Cayetano, dating Senate President ng... Tama. Dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ay, ang gulo-gulo ninyo. Nakakalito. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
5: Gising!
0: Masyado mo namang mabilis. Mini-beating ko nga eh.
5: Pagka late ako, nagagalit ka. Ano ba talaga? Nandito ako, nagagalit ka. Pag hindi ako pumasok, nagagalit ka rin.
0: Alam mo ba to? Ayan si Bato sa gilid mo. Sa pagbabalik ng
9: Gising Pilipinas Energy Energy!
10: Gising! Gising Pilipinas!
11: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Senator Sherwin Gadzalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Dating Senate President Alan Peter Cayetano kinwestiyon ng sesyon at rigodon sa Senado.
5: Senate Blue Ribbon Committee itutuloy ang investigasyon sa flood control project sa Lunes. Pero Senate President Alan Peter Cayetano nanindigang tuloy ang pagdinig ngayong araw.
0: Ilang senador na tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sinampahan ng reklamong obstruction of justice.
5: Congressman Bong Suntay pinarusahan ng kamera kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte.
0: Utang ng Pilipinas bagyang ng Pilipinas bagyang bumaba noong Abril.
5: Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Ilang kaanak ng mga biktima umapela ng tulong para makakuha ng abogado.
0: Anim patay sa karambola ng tatlong sasakyan sa Batangas.
5: Sa Showbiz Spotlight, concert ng Air Supply sa Pilipinas. Kasado na sa Oktubre.
0: Panahunan.
5: Bili na lang tiket.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, June 4, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Inihalal si Senador Sherwin Gadzalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang biglang dumalo sa sesyon si Senador Francis Escudero. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Sotong bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gadzalian sa pwesto si Senador Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idiniklara rin ni Gadzalian o si Gadzalian bilang acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa pahayag, nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang trabaho ng tensyon sa politika. Ayon sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano at iginiit ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiction ng Senado sa ngayon. Ilinaw din ng bagong mayorya na hindi pa nahahalal na Senate President si Gadzalian dahil kailangan ng 13 boto pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigodon matapos ang 2 araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Pero ayon sa senador, walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon si Escudero. Nanindigan din si Tulfo na may quorum ang 12 senador dahil dati na rin itong nangyari sa Senado.
12: Eh baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, Senadora Loren, Senador Alan at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
0: Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal ang rigodon at nanindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng mantalang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ang bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis.
14: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang preset. Uulitin ko po,
13: Pag may 13 po sila, ako pa mag-o-out sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Hindi po tayo nag-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI to. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
0: Nanindigan din si Legarda na hindi valid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigong makakuha ng 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos lang ang halos 15 minutong sesyon kahapon at nakatakdang bumalik sa July 27.
5: Kinilala ng Malacañang ang bagong liderato ng Senado. Ito'y matapos mahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alinsunod sa batas ang nangyaring balasahan sa Senado. Pero buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginagawa ng ilang senador ang lahat para baluktutin ang batas.

0: ang naging aksyon ng bagong mayorya kahapon.
1: Pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Kaya ang quorum doon is 13.
2: Opo.
1: Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo, yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na 2/3, like yung impeachment.
0: Nauna nang hinikayat ni Pangulong Marcos ang Senado na bumalik sa trabaho matapos ang dalawang araw na walang sesyon. Magdaragdag naman ang Philippine National Police ng mga pulis sa Senado at kalapit na government facilities sa gitna ng tensyon sa pagitan ng majority at minority block ng Senate.
2: Alas 7:10, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project sa Lunes. Kasunod ito ng pahayag ni bagong committee chairman Erwin Tulfo na hindi tuloy ang pagdinig ngayong araw. Inatasan na mga tauhan ng Senado.
3: Subcommittee dapat i-consist.
2: Nakansilahin ang imbitasyon sa pagdinig sa ilalim ni dating chairperson Pia Cayetano. Kabilang sa unang inimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at 18 dating Marines na sinasabing nagpadala ng maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pag-uusapan pa kung sino ang iimbitahan sa pagdinig ni Tulfo, kung saan lahat ng senador ang planong isama bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Tulfo na hindi maaaring ipilit ang pagdinig ngayong araw dahil may paglabag ang unang ipinatawag na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon. Nauna lang kinuestyon na legalidad ng subcommittee na pamumunuan ni Senador Dante Marculeta.
3: Subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Eh, ang minority leaders, the ex-officio of the Blue Ribbon, wala, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito.
2: Sa kabila ng rigodon, iginit ni Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong araw. Iutos ni Senador Cayetano na panatilihing bukas ang Senado para sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee.
4: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
2: Pero sa hiwalay na abiso, nagdeklara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gansalian ng work from home arrangement ngayong araw. Walang papasok ha, work from home lahat, para magbigay daan sa pagsasaayos ng mga komite.
0: Inihalal na ang mga bagong chairperson ng ilang komite matapos ang rigodon sa Senado. Bukod sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee, hawak na rin ni Erwin Tulfo ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ibinalik naman kay Bam Aquino ang Basic Education Committee, habang kay Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture. Napunta kay Risa Ontiveros ang Health Committee, habang kay Rafi Tulfo ang Committee on Public Services. Si Lito Lapid ang magsisilbing chairman ng Committee on Games and Amusement, habang Finance Committee kay JV Ejercito at Public Order at Accounts Committee kay Panfilo Lacson. Hawak naman ni Francis Escudero ang Housing Committee, habang Foreign Relations at Rules Committee kay Juan Miguel Zubiri.
2: Alas 7:14, sinampan ang reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ang ilang senador kaugnay ng pagtakas ng buganteng si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Dawid sa reklamo sina Senate o dating Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, nagugat ng reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort ng mga inirereklamo para pigilan ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court.

0: laban kay De La Rosa. Para kay Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D, mahalagang panagutin ng mga senador na sangkot sa pagtakas ni De La Rosa habang sakay ng SUV ni Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo 13.
1: Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador at saka para magkaroon ng pananagutan para sa mga issue na ito para manaig po yung rule of law.
0: Nagayon naman si Iloilo City Congresswoman Julienne Baronda ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang dating Marines. Gayon din sa abogadong si Attorney Levito Parigot. Kaugnay ito na akusasyong gabilang si Baronda sa nakatanggap ng pera mula sa mga dating Marines. Kaugnay na sinasabing investigasyon ng ICC sa Maynila.
2: Hiniling ni Senador Junggoy Estrada na mailipat sa PNP Custodial Center mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Bukod dito, hiniling din niya na sa Sandigan Bayan na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Inaasahang tatalakayin ang mga motion kasabay ng arraignment sa kasong plunder at graft ngayong araw. Inilipat naman sa pribadong ospital ang kapwa akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan mula sa PNP General Hospital. Binabantayan sa ospital si Bunoan nang makaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure mula ng sumuko noong Lunes. Humarap pa sa Sandigan Bayan ang dating opisyal pero lumabas sa laboratory result na tumaas ang kanyang heart enzyme. Dahil dito, inirefer si Bunoan sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital.
0: Alas 7:16, ipinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang ipinalabas na precautionary hold departure order matapos madawit sa investigasyon sa flood control projects. Sa desisyon ng anti-graft court, ibinasura ang hiling na makabiyahe si Romualdez dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing nabigo ang kongresistang patunayang kailangan niyang magpa-check up sa ibang bansa matapos mabigong magsumite ng medical records o kumpirmadong schedule para sa konsultasyon sa physician sa Singapore. Daw na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa 56 billion pesos na kickback scheme sa manumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa imbestigasyon.
2: Pinarusahan ng kamera si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kaugnay ng sexist remark sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee noong Marso. Sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari nang makaramdam ng init nang makita si Ann Curtis. Sa botong 263-8 at 7 abstention, pinagtibay ang findings ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala si Suntay sa hindi wastong pag-uugali bilang kongresista. Inatasan si Suntay ng voluntaryong community service at pagsasailalim sa gender sensitivity seminar. Iniutos din ang pagpapalabas ng public apology sa aktres at lahat ng kababaihan na babasahin ni Suntay sa harap ng telebisyon o broadcast media.
0: Alas 7:18, lusot na sa kamera ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Sa botong 267-20 at 7 abstention, inaproba ng panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang mga kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sakaling may isa batas, obligado ang mga kandidatong magsumiti ng sworn statement sa COMELEC para patunayang hindi magre-resulta sa political dynasty ang pagtakbo sa halalan. May akda ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Lockdown na na isinamang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinisertipikahang urgent ng Pangulo.
2: Lusot na sa kamera ang panukalang layong labanan ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon sa botong 286-3 at 7 abstention. Inaprubahan ang panukalang Digital Media Anti-False Information Act. Sa panukala, papatawan hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hanggang 2 milyong piso ang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon makaapekto sa national security. Sakop din ng panukala ang pagbuwag sa troll farm, bot network at illegal na operasyong pinupundahan ng mga dayuhan. Gayun din ang pagpapanagot sa magpapakalat ng manipuladong larawan at video na ginamitan ng artificial intelligence o AI.
0: Time out. Anong oras na, Miss Maganda?
2: Ay, 7:20 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Bagyang bumabang utang ng Pilipinas noong Abril. Sa tala ng Bureau of Treasury, 18.47 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula 18.49 trillion pesos noong Marso. 12.41 trillion pesos ang domestic debt, habang 6 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Bumaba ang utang ng Pilipinas bunsod ng pagbabayad ng pamahalaan sa domestic debt, kaya napunan ang paghina ng piso. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar.
2: Nagulat ako. So magkano utang?
1: Ang utang natin ngayon ay 18.47 trillion pesos.
2: Maliit. Kinansela ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng steel manufacturing plant sa bayan ng Tagaloowan sa Misamis Oriental. Ito'y matapos makumpirma ang radioactive material sa kumpanyang Philippine Sanjia Steel Corporation na paglabag sa environmental laws. Mayo 15, 69 na Chinese ang naaresto sa raid sa kumpanyang pag-aari ng negosyanteng Chinese na si Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Nauna ng kinwestiyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. kung paano nakakuha ng business permit ang planta. Nagbabala rin ang kalihim sa posibilidad na banta ng planta sa pambansang seguridad dahil nasa loob ng pasilidad ng pamahalaan at malapit sa itinatayong naval facility sa Misamis Oriental.
1: Alas 7.25, 27 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 4 sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Umapila naman ng tulong ang kaanak ng mga biktima para makakuha ng abogado, lalo't ilang pamilya ang posibleng nadamay sa insidente. Nauna nang sinabi ng Angeles City Public Information Office na posibleng kasama ng ilang construction worker ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali, dahil dito hindi pa matukoy kung ilan pang nasa ilalim ng guho.
3: Masakit sa damdamin ko kay nawara anak-anak. Minahal na mahal ko yun. Hindi ko yun napapagalitan.
4: Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya. Kaya po sinama po yung pamilya niya. Sa mga nangyari po, hindi po pwedeng pabayaan eh. Kasi marami pong mga buhay na nadadamay. So kailangan po, papanagutin po talaga.
1: Sinampanan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, contractor na si Joel Ku, at site engineer na si Arlu Ligsanan.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod dito ng forced outage ng 10 planta, habang siyam ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng mahigit 4 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos pasado pasado alas 8 kagabi. Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng muling isailalim ang Visayas Grid sa yellow alert ngayong araw. Pero iginiit ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na wala silang kinalaman sa pagpapatakbo ng mga pumapalyang planta.
5: Well, ang NGCP kasi, no, tagahatid lang kami ng kuryente, so wala kaming kinalaman sa pagpapatakbo ng mga planta. So hindi namin masasabi ng may kalinawan kung ano yung man nagiging dahilan kung bakit sila naka-forced outage. So mas mainam na ang Department of Energy ang sumagot niyan.
2: Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 4 pesos ang diesel.
1: Ha? At 4 pesos na sa third day?
2: Oh, diesel yan, man, ha?
1: Pakarga na nga ako.
2: O, i-reserva mo ang ha mo. 4 pesos and 60 centavos sa kerosene? O, asa lang, ha?
1: Ha?
2: Yan. Habang bumaba naman ng 70 centavos ang gasolina.
1: Maliit na lang. Piso pa yun isang araw eh.
2: Oh, kaya maliit na. Ganoon ka na lang. Maaari pang magbago ang presyuhan dahil sa trading hanggang bukas. Gayun din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
1: Isinara ang isang kalsada sa Kalinga matapos masira dahil sa pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkaroon ng malalim na pagho sa bahagi ng kalsada. Ngayong araw patuloy na uulanin ang hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Posible rin pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 49 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius naman sa Alabat sa Quezon, Cuyo sa Palawan, Daraga sa Albay at Dipolog sa Zamboanga del Norte. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila.
2: Muling pumutok ang bulkang Taal sa Batangas kaninang madaling araw. Naitala ang minor Phreato magmatic eruption ng bulkang Lagbugari ng Usok at Abo. Sa Albay, muling nakapagtala ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok sa bulkang Mayon. Patuloy din ang pagdausdos ng lava na sa bulkan na nagbuga ng mahigit 700 metrong taas ng Usok at Abo. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Sa Batangas, 6 ang patay sa karambola ng 3 sasakyan sa bayan ng San Juan. Sa imbestigasyon, biglang lumiko ang SUV, kaya nasagi ang coaster bus sa kalumipat sa kabilang linya ng kalsada at nasalpok ang kasalubong na tricycle sa barangay Abong. Namatay sa ospital ang 6 na pasahero ng tricycle habang nakaligtas ang driver at 2 taong gulang na bata. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang babaeng senior citizen na nagmamaneho ng SUV. Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Taurus, sa ating Showbiz Spotlight, magpapasiklab ang soft rock icons na Air Supply sa concert sa Pilipinas sa Oktubre. Inilarawan ang concert bilang nostalgic journey sa 5 dekada ng mga hindi malilimutang musika. Simula sa June 8, magkakaroon ng sale ng ticket para sa concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa October 26. Kilala si Russell Hitchcock at Graham Russell sa mga iconic song na Making Love.
1: I'm all out of love! Madali, panahonan namin ni Archie yan. Yan ang pinatutugtog nung dekada 80 at 90.
2: Habang dumadausdos ang...
1: Too less lonely people. Mga ganun. Yeah. No.
2: Dumadausdos lang. Ano? Hindi ka pa nga yata buhay, ganyan. Wala
1: pa rin. Mga Australian.
6: Pero, yan yung mga kanta na naririnig ko din talaga sa bahay namin.
1: Oh, ganda mo. Yung parents mo, Ganiel, yan ang pinatutugtog.
2: Yes. Oh. Paano?
1: Too less lonely.
2: Sige,
1: go, Ganiel. Tapusin mo. Sorry naman, dinistorbo kita. Go.
6: Tapos naman na.
1: Tapos na ba? Oh, thank you, ha. Maraming salamat. Ganiel Krishnan!
2: Too less lonely.
1: Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan, yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7. Maganda yan, may mic.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning! Magandang umaga sa lahat po ng mga spectators. Parang may Clash of the Titans, ano?
2: In the blue corner!
1: Mga spectators dyan, nanonood po ng Senate Flicks. Nakita mo naman
2: kahapon. Episode what?
1: Ang dami na episode, partner, ha? Nasa Zoom na natin si Senator. Actually, parang first time natin may interview si Senator ng ganito kaaga. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Block at ang bagong chairman, nagbabalik ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, and one of the Senator judges po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Kiko, magandang umaga po, sir.
2: Good morning, sir.
16: Good morning.
17: Good morning, Alvin, Doris, at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga.
1: Opo, exciting times again in the Senate. Yes. Ano po, Senator Kiko? Ano pong sa inyo doon na patuloy ini-insist, panay ang Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi ako pa rin ang Senate President. Paano po yun? Nag-i-insist siya na siya ang Senate President, Senator Kiko.
17: Well, hindi na bago yan dahil yan din ang ginawa niya nung siya ay Speaker of the House at pinababa na sa pwesto dahil may term sharing hanggang sa nauwi pa sa nag-convene ang House of Representatives sa labas ng batasan dahil nga ayaw niyang may mangyaring change in leadership. So, we expected something like this. Nakakalungkot, no? Dahil sa totoo lang, klaro naman sa ating rules, no, na we declared all positions vacant. We had a quorum of 12 at yung quorum na yan, marami ng pagkakataon na 12 ang naging quorum sa nakaraang mga session. You need 13 to elect a Senate President, but you only need a simple majority to declare all positions vacant, including the position of Senate President. And that's what we did. And therefore, tinanggal na siya. And in his stead, we elected a Senate President pro tem. Yan, maliwanag, then na hindi kailangan ng 13 under our constitution, and 12 is sufficient, and therefore siya ngayon under our rules is the acting president.
1: Po, so para lang malinaw sa ating, kasi nalilito din yung walang background sa batas, senator, ano po. So uubra pala na walang Senate president, pero merong Senate president pro tempore na magiging acting Senate president in the meantime na wala pa kayong 13 dahil 12 lang kayo sa ngayon.
17: That is correct. Consistent yan sa ating saligang batas. Ang isa pang dahilan bakit minarapat at naging tungkulin namin na mag-convene ay dahil sa ating saligang batas, maliwanag din na hindi kami maaring mag-adjourn ng lampas sa 3 araw kung hindi magbigay ng pasya o consent ang House of Representatives. In other words, we would have been violating the Constitution because of their refusal to convene. And our duty is to uphold the Constitution, and that's why we had to convene yesterday. Maliwanag yan sa ating saligang batas na hindi maaring mag-adjourn ng lampas ng 3 araw ang Senado o ang House na walang consent ng other House. Apo. And in this case, kung hindi kami nag-convene kahapon, walang consent ng House yung aming pag-adjourn mula pa nung nakaraang linggo, lampas na ng 3 araw, we would have been violating the Constitution. Yun ang nakakalungkot eh. No? Dahil hindi sila sumisipot, di ba? Nagbo-boycott daw sila. Wala namang problema yun kung ito eh hindi labag sa ating mga alituntunin at labag sa saligang batas. We are not, kumbaga, impunity na ito and abuse of power na hindi nagko-convene, labag sa saligang batas. All these constitutes impunity at pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. Kaya talagang lahat yon mula nung naging Senate President, former Senate President Alan Cayetano, sunod-sunod ang pagbabaloktot at pagbabaliwala ng Senate rules hanggang dito nga. We are supposed to, under Section 40 of our rules, meet every on weekdays at 3 p.m., number one. And number two, kung may cancellation o postponement ng sessions, there has to be consultation with the minority. So that was not happening mula pa nung nakaraang linggo. Hindi nag-convene nung nag-adjourn. Hindi tama.
1: Buti nabanggit nyo po yung sinasabi ninyong parang declaration ng CNDA, kasi may lumabas din na papel sa social media partner kahapon na si former Senate President Alan Peter Cayetano nag-issue ng papel. Yun pala yung pinapakita ng former Senate Secretary. Pinapakita sa mga senador. I think nakita sa video, pinakita din sa inyo, Senator yes. Kiko, hindi ho ba? So hindi yes. Uubrang papel-papel lang. Kailangan face-to-face na idideklara po pala yun.
17: You know, the declaration of CNDA adjournment is done by a concurrent resolution of both houses. It is an act of the Senate in plenary. It cannot be the act of a Senate President. Again, labag na naman sa ating mga alituntunin at labag na naman sa ating rules and practices. Talagang hindi naman siya yung Senado eh. Diba? Again, the CNDA adjournment cannot be undertaken outside of plenary. It is plenary. The Senate in plenary passes a concurrent resolution, and the House too will pass a concurrent resolution. Both houses have to act on it. A mere letter, sulat lang ng Senate President, ano ito? This is, again, contrary, illegal. It is void.
1: Apo, thank you.
2: Senator, marami po natuwa at sa wakas, after ilang araw na kaguluhan, ay naibalik na at bumalik na sa Senado yung mga dapat bumalik. Na inutusan po ng Pangulo na magtrabaho naman na kayo. Pero
1: nakakaya ang sweldo.
2: Oh, yun lahat ng epekto, no? Pero sa ganyan pong klaseng sitwasyon na may nagsasabi, hindi, Ako pa rin. Hindi. Ganito matutuloy ang committee ko na mag-hearing today. At paano ho yun? Kung pumasok po si Alan Peter Cayetano, meron ng ibang Senate President. Hindi po ba labo-labo yan?
17: Ang balita ko pa nga, well, this is of course
1: chismis.
17: Hindi pa naman chismis, pero mga sources na nagsasabi.
1: Ah, sources they're lang, sources.
17: Yes, they're considering convening.
1: Oh.
17: Wag naman, dahil nag-adjourn na kami, at pati nga sila, kahit illegal yung kanilang contrary to law, sila mismo nagsabi, adjourn na, tapos ngayon magko-convene, di ba? So,
1: hindi po, 10 lang sila, Senator, hindi, kulang sila, 10 na lang naiwan sa kanila, di ba?
17: Kaya yun na nga, lalo silang magiging katawa-tawa, no, kung pipilitin nila. So siguro hindi sila magko-convene. Alam mo, mahilig yung kabila sa optics. Eh hindi magandang optics yung 10 lang sila, no? So I hope hindi na sila mag-convene, pero ang information is tuloy daw ang kanilang hearing ng Blue Ribbon Committee, dahil ang gusto nilang ipakita is the Senate is under attack. Hindi na. Pero hindi naman talaga under attack. Hindi totoo yun, hindi ba? Nakita natin. At hindi rin totoo na ang interest nila dito ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee na pinipilit nila. Bakit? Number one, nagkaroon na tayo ng Blue Ribbon Committee partial report. Ayaw nilang pumirma.
2: Oo.
17: Hindi ba? Pwede naman silang mag-dissent. Pwede nilang sabihing I dissent or we will amend. Pero 7 lang kami na pumirma, pero yung lahat ng minority hindi pumirma, number one. So bakit ngayon gusto nila nung ilabas yung Blue Ribbon Committee hearing na yung partial report na kung saan we were recommending the filing of charges sa mga kasamahan natin sa Senado and recommending investigating yung ating mga kasamahan sa Senado, hindi sila pumirma. So that's number one. Number two, kung totoong gusto nilang may mananagot doon sa flood control, bakit yung dalawang vice chairman na hinalal nila, parehong may kasong investigation at kasong plunder? Di ba? Kumbaga, kung totoong interesado sila sa corruption, anti-corruption, bakit yung dalawang chairman nila, vice chairman ng Blue Ribbon Committee na hinalal nila, parehong may kasong plunder? So ibig sabihin, di na drama lang ito, unfortunately. And sana makita ng ating mga kababayan yan.
2: Apo.
17: Kung talagang interesado silang at pinipilit yung Blue Ribbon Committee hearing, hindi dahil sa pananagutan, kung hindi dahil may ibang layunin. Nakakalungkot.
2: Sen Kiko, paano nga po kung sumugod dyan? Hindi naman sumugod, pumunta dyan para sila ay mag-hearing. Siyempre, may mga staff yan, may mga tao sila. Meron na isa pang Blue Ribbon. Sino ngayon? Malilito yung mga staff?
1: May empleyado. Sino ba susundin?
2: Sino masusunod? At ano ang susundin nila na legal?
1: Ma'am?
17: Well, tama yan. No? At siyempre, ang naging panawagan ni Acting Senate President, Senate President Pro Temp Win Kachalyan, I work from home today. At sinabi niya, para hindi madawit, di ba, sa partisan politics yung ating mga empleyado, ang inutos niya is to work from home. Ang panawagan din natin sa ating mga Senate employees, humihingi tayo ng pasensya at konting pasensya rito, and we are asking for their cooperation para hindi madagdagan pa itong problema at yung conflict sa Senado.
1: Oh, actually totoong ano po 'yun, conflict din sa manggagawa partner, kasi mag-aalangan siya ngayon eh. Oh, ang susundin ko ba si Cayetano ba o yung si Gatchalian? Hindi ho ba libo-libo din pala?
17: I-reiterate natin, tinanggal na si former Senate President Alan Cayetano bilang Senate President. So ang kanyang mga memo ay void, binisyo. Walang force and effect yan. And it is, he is usurpation of authority na. Ang dami talagang mga pangyayari at mga kilos na hindi tama, illegal, and sunod-sunod na ito. And that's why, diba, the honorable thing to do is to accept, is to resign. That was earlier, no? But because he refused to resign and do the honorable thing, we had to remove him.
1: Apo. Ngayon, punta tayo because I have a few minutes left. I know magi-guest pa partner to kay KD, kay Karen Miamia, okay. Si Senator Kiko. Ano ang implication po nito sa impeachment trial naman na supposedly magsa-start sa July 6? Malapit-lapit na rin po yan, Senator Kiko.
17: Well, tuloy 'yon. Tuloy ang impeachment. We have an acting Senate President who can preside sa ating impeachment proceedings. So, tuloy yan.
1: Akala ko binago po ninyo yung rule kahapon na parang mag-i-elect kayo kung sino mag-preside sa impeachment kung hindi presidente yung impeach. Kasi pag presidente partner, chief justice naman yung presiding officer, tama? So, ngayon, sa binago ninyong rule, mag-i-elect kayo among yourselves kung sinong magiging chairman.
17: Or presiding officer.
1: Or presiding officer. So, pwedeng kayo ang maging presiding officer nun dahil sa block ninyo ngayon, dalawa na lang kayong naiwang abogado. Ikaw at saka si Escudero.
2: Chief Escudero. Tama ba? Oo.
17: That is correct. So, we will have to discuss that and decide on that as an impeachment court. That's correct.
1: So, okay. Willing naman po kayo kung kayo ang mahalal ng mga miyembro ng mayorya, na hindi po si hindi muna si Gatchalian yung pa-preside natin. Siya ang Senate President, acting Senate President, pero magiging presiding officer natin for the impeachment proceeding. Mm-mm. Ay si Senator Kiko Pangilinan. Payag naman po kayong mahalal.
17: Kung ano ang decision ng majority, we will respect and tatanggapin natin.
2: Apo,
17: pero
2: apo.
17: Again, this is a matter that the senators will have to decide on.
2: Right.
1: Pero kahit hindi po abogado, pwede namang mag-preside sa impeachment, hindi ho ba?
17: Yes. Yes. In fact, sa plenary debates namin, ang mga nagpe-preside, di ba, sanay na sa pagpe-preside, hindi rin mga abogado.
2: Apo. Sen Kiko,
17: so, pwede yan.
2: Apo. Paano nyo po kaya mahahandle ito? Hindi lang kayo, pati yung mga kasamahan ninyo. Paano nyo mahahandle yung ganyang klaseng sitwasyon na oo, nandiyan kayong lahat po, pwedeng umusad ang inyong trabaho. Pero may mga nagmamaktol naman. Meron talagang nagdadabog. Di ba alam mo yun sa pamilya? Yung meron isang kokontra bulate. Paano ang pag-usad na makikita natin ng malinaw? Kasi yung mga tao litong-lito na po Sen Kiko.
17: Tama. Kaya nga ang kasama sa ating apela ay sa ilang mga membro ng Cayetano Block, sana, hindi ba, isang tabi. Naging sakripisyo rin ang ginawa ni former Senate President Cheese. Alam mo, limang former Senate President, no, ang nananawagan na hindi tama ang nangyayari sa Senado. Nandiyan si Senate President, former Senate Presidents Coco Pimentel, Cheese Escudero, Tito Soto, Frank Brilon, at Mig Zubiri. Diba? Ang tinitingnan ay yung institusyon at inuuna yung institusyon. At talaga namang, palagay ko, wala namang debate na antindi na ng imahe ng Senado matapos yung barilan, matapos yung pinatakas si Senator Bato, tapos yung paglabas ng mga disinformation, etc. So we hope, no, na meron pang ilan dun sa kanila, sa kabila, ika nga, na magngilay-ngilay, di ba, habang naka-break kami, at baka sakali, di ba, ay for the sake of the institution and of course the country, ay makumbinsing iwanan na yung minority bloc at bigyang suporta si Senator Win. Senator Win Gatchalian is acceptable even to many of those in the now former majority bloc, di ba? Sana isang tabi nila yung personal na mga galit, personal na interest, personal na kagustuhan at total naririnig natin, wala naman daw silang problema kay Senator Win Gatchalian kung tutuusin dahil nakatrabaho nila. At nakita naman natin, napakahusay ng handling niya nung pagiging chairman ng Finance Committee. So, and he is fair. So we hope that will be a consideration ng mga senador na hindi pa sinusuportahan si Win.
1: Opo, pero mangyayari lang po 'yun, Senator Kiko, yung eleksyon ng Senate President. Pagbalik niyo na po kasi nag-adjourn na po kayo, hindi ho ba?
17: That's right. Pero mayroong mga constitutional, how do you call it, options, no? The president can call, kasi meron ding mga naapektuhan nitong pag-synergy adjournment ng mga general na up for promotion, di ba? So a option is to call a special session. Yung mga batas ng citizenship nung ating wrestler na si Matt Ramos at si Benny Boatwright naman sa basketball, kailangan nilang maipasa ang third reading. So a special session is an option, no?
1: So gaano kalakas ang posibilidad na magre-request tayo ng special session, Senator Kiko?
17: Well, I think that is something that we have to address, dahil lalo na sa commission on appointments, yung hindi na-confirm ng mga promotion ng mga general, no? Siyempre, yan ang mga importanteng mga gawain natin. And siyempre, yung mga batas na for third reading na. So we hope, you know, we are looking at that as a remedy to address itong nabimbin na trabaho dahil nga dito sa boycott.
1: Pero paano yun, Senator? Will the president, should the executive initiate it? Or pwede
17: yes,
1: na,
17: yes. Paano yun? That's the, under our constitution, the president may call special sessions. Wala namang dahilan na inilabas ang ating saligang batas. Hindi naman binigay yung instances when a special session is necessary. And therefore, he can. And I feel he ought to. So we will relay this, no, na para ma-address itong problema ng mga hindi na-promote ng mga general natin, plus yung mga pending bills on third reading, a special session. And then, address. Hopefully, by that time, baka may makumbinsi pa tayo to support Win, no, as Senate President. And maybe that could also be the way out, no? As you earlier suggested, pag walang special session kasi, sa July na, pag-resume ng session, di ba?
1: Apo, so you're urging the President to call for a special session?
17: Yes, to consider a special session to address the pending measures that have been enacted upon dahil nga sa boycott. Primarily, no?
1: Okay.
2: Sen, may pahabol na
1: si Pablo,
2: tanong.
1: Si Robert.
2: Oo. Kung daw yung ginawa po daw kahapon ay attempt para pigilan ang Blue Ribbon hearing today, lumalabas na gano'n ng mga chismisan ngayon eh.
17: Eh, yun ang pinalalabas ng kabila na ayaw natin lumabas yung katotohanan. Eh, sila nga yung ayaw magpumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee wherein we were recommending filing of charges as well as recommending to investigate, diba, a preliminary investigation sa mga kasamahan natin sa Senado. So, pero hindi sila pumirma. At uulitin ko nga, kung totoong interesado sila sa katotohanan at totoong ayaw nila ng kurakot at gusto nilang isiwalat ito, eh bakit yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee eh meron ng kasong plunder? Diba? Eh, dapat, yun na, ipaliwanag nila yun.
2: Opo.
1: Opo, tama
17: po. I hope yung ating mga nanonood at nakikinig ay naiintindihan, minsan itong mga, hindi minsan, maraming pagkakataon, itong mga sinasabing, ang dali-daling sabihin, galit ako sa korap, lalo sa tuwing eleksyon, di ba? Sino ba ang magsasabing, hindi ako galit sa korap? O, di ba? Eh, syempre, sasabihin nga yun, pero totoo ba? Ganun rin dito. Ayaw nilang ilabas yung katotohanan. Di ba? Binubusalan nila. Ay, galit, hindi sila, di ba, sang-ayon na managot yung dapat managot. O tapos, ang in-appoint nilang, in-elect nilang mga vice chairman ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga, eh may kasong plunder din.
1: So parang diba? Kanya-kanyang battle ng narratives, pagalingan ng narratibo, Senator Kiko.
17: Well, narratibo, eh dapat yung katotohanan.
1: Tama.
17: Doon tayo sa totoo. Kung talagang interesado kayong may managot, bakit nyo in-appoint na may plunder cases yung vice chairman ng inyong under your leadership, di ba? So I hope maging mapanuri at maging vigilant ang ating mga kababayan dahil laganap ang pagbabaluktot, di ba, ng mga paliwanag, di ba? We have to expose this. Hindi totoong interesado, kung totoong interesado sila na sa corruption issues at gusto nilang tigilan, eh dapat hindi nila in-appoint na mag-iimbestiga na pareho may plunder case.
1: Yeah. Opa, well said, opa. Senator. And good luck po mamaya. No po. Maraming salamat, Senator Kiko. Mabuhay. Regards po kay Ma'am Shawi.
2: My God.
1: Thank you. Salamat po. Thank you.
2: Maraming salamat. Ingat Morris. Po kayo.
1: Bye-bye. Si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Block at ang nagpabalik na chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At tama nga yun, partner, pag nagpatawag ng special session, now there's going to be a session.
2: Correct.
1: Kung may 13 na sila, they can now elect a new Senate President. So ang tanong doon, makakakuha pa ba sila ng isa kasi si Escudero na sa kanila na, sino pang susunod?
2: Alam mo kung sino makakasagot niyan? Yung isang tao na iniwan ako today. Hindi ko alam kung bakit mas importante ang Senado para
1: bakit
2: sa kanya.
1: Bakit parang may himig ng pagmumuryot?
2: Wala naman masyado.
1: Yung pangalawa ko nang ginamit.
2: Pero ayoko na, magmamaktol lang ako eh. Robert Mano, bigyan tayo ng advancer po dyan sa mangyayaring edition ngayon po, na special edition ng Senado. Robert Mano!
10: Oo, Doris, Albie, pakisabi nga kay partner Doris, huwag na siya tampo kasi yung Senate Flix ngayon hindi na alas 3 eh. Oh. Maaga yung Senate Flix.
1: Anong oras ba? Anong oras?
10: Kasi alas, initially 8:30 a.m. naka-schedule yung press conference ni Senate President Pro Tempore at officer in charge nga, Acting Senate President Win Gatchalian. Magkakaroon siya ng press conference sa Senado, pero nagkaroon ng advisory ulit na i-move ng 9 a.m. Ngayong umaga. So 9 a.m. inaasahan na magbibigay ng pahayag ang Acting Senate President kaugnay sa number one kung ano ang magiging focus ng kanilang grupo, ano ang advisory nila sa kanilang mga empleyado, although today naka-work from home sila at kung ano yung mangyayari kung ipipilit pa rin ng kabilang grupo, ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, yung pagdinig. Kasi ang sabi nila, kahit anong mangyari, ay pupunta pa rin sila dito sa Senado at magsasagawa pa rin sila ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ang naglabas din ng letter direction si Senator Alan Peter Cayetano kahapon, o kagabi rather, kung saan sinasabi niya na lahat dapat ng mga tanggapan niya ay makikooperate sa gagawing pagdinig ngayong umaga. Ang tanong, kung matutuloy ba ito, considering na kinansel, may notice of cancellation ng hearing ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yan yung aabangan natin ngayong araw, lalo't kung nandito naman sa Senado ang acting Senate President, at kung darating din si Senate President din Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung ano kanila magiging diskusyon at kung paano mare-resolve itong issue na ito na sinasabi na magtutuloy yung hearing. At ang binabanggit nga eh, kaya daw nagkaroon ng mga balasahan kahapon, nagkaroon ng biglaang session kahapon ay para pigilan itong nakatakda sa ng Senate Blue Committee hearing ngayong araw. Tama din yung binabanggit ninyo, nabanggit ni Senator Panfilo Lacson yan kagabi na pwede na hilingin nila sa Pangulo na magkaroon ng special session, hindi lamang para mag-elect ng bagong Senate President. So kung ganun sila ka-confident, Alvin, malamang sa malamang may makukuha na sila na isa pa. At dahil din may mga panukalang batas na dapat isulong. Number one dyan, yung mga nabinbin na mga sa anti-hospital detention plus yung sa commission on appointments. Ito yung inahabol nila, Alvin, dahil kailangan na ma-promote yung mga general bago sila magretiro. Kasi kung malalampasan sila nitong promotion period na ito, magre-retiro sila nang hindi na-promote at sabi nga na ni Senator Lacson, kawawa naman, hindi naman nila deserve na hindi makuha yung promotion because of the impasse na nangyari dito sa Senado. So yun yung babantayan natin ngayon at kung ano yung kalendaryo na ilalatag ng bagong majority group para sa mga sesyon at syempre idadagdag natin dyan yung sa impeachment ng Vice President Sara Duterte, Alvin at Dori.
1: Nasinoy ka mo yung pupunta sa majority? Sabi mo, mukhang kampante na sila kaya manghingi ng special session kay Presidente. Eh sino yung mapupunta sa kabila?
10: Aabangan natin kung sino ulit yung lulutang sa floor.
2: Ayan,
1: meron bang letrang, paano bang letra niyan?
2: May I buy a vowel?
1: may mga akala nga ng iba daw si Senator Loren sasabay kay Senator Cheese.
2: Ayun nga ang Cheese Max.
1: Eh mukhang hindi kasi naglabas pa nga siya ng statement. Senator Ligada, invalid.
10: At sabi niya unconstitutional yung nangyari kahapon kasi doon sa panig nila dapat 13 not 12 yung majority considered as majority yun ang bilang nila.
1: So sino hindi na, kung hindi na si Legarda sino na ang lilipat sa kabila sa palagay mo?
10: Ay di si ano.
1: Ako madudulan si Robert eh. Paano ya tawa ka ng tawa akala mo okay na si Bigonia iiwan mo. Galit pa rin sa iyo.
10: Kaya nga eh sinungitan pa ako pag alis ko kanina ng opisina eh.
2: Pag ako kasi iniwan ng isang tao. Parang sinaksak ang puso ko.
1: Thank you, Robert. Mabuhay kayo yun. I-regards mo ako sa mga reporters dati sa Senate. Today is your day, ha? Yes. Kailangan 100% kayo. Hindi pwedeng papetiks-petiks. Ang dami nyo yung story dyan.
2: Oo, at paalala lang, Robert, ha? Yung sintas ng sapatos mo, siguruhin mo.
10: Hinigpitan ko na.
1: Sanay na. Thank you, Robert. Maraming salamat.
10: Thank you.
1: Wala po si Robert sa programa nila ni Bigonia. Dahil siyempre, magbabantay po siya sa Senado kasi yun po yung trabaho talaga niya. Reporter po namin yan sa Senado. Exciting times today in the Senate. Partner, ipasok yung report mamaya ni Robert. Taga Malacanang pala nandito. Ibig sabihin, walang action sa Malacanang.
11: Walang session,
2: di ba? Dito na pala ang special session.
1: Nakakurbata. Ito at ang pang 13th eh. Para makahalal tayo ng
11: quorum na.
1: May quorum na.
2: Pero yung quorum mo sa Mahjong naman.
1: Si Christian Yozores po ang papalit kay Robert Manos. Saglit lang po ha. Sabi ni Grace,